0: Sigurado.
1: Yes! Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Pam this Sunday. Muli ako po si Christian Yosores.
0: Sa pangalan naman po ni Victoria Tulad, ako po si Pamela Vasquez.
1: Sa programang Anong Ganap? Happy Father's Day! Susunod na aprobyan with Sunday. Sir Danny Buenafe. Bye!
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
3: Anong ganap?
2: Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe.
1: Aprobyan! Aprobyan!
2: Susunod na!

0: Ang oras, 8:01 in the morning.
1: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat?
2: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
1: Tara na matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saan sektor ka pa kabilang, approve yan!
2: Approve yan!

Happy Father's Day sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, June 21, 2026. Ha? Ito na naman ang programang katuwang nyo, ha? Ng bawat manggagawang Pilipino. Ako po si Danny Buenafe. Ha? So, napakabilis ho ng panahon. So, basta usapang trabaho, approve yan. Ha? Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon na yun na nga, katuwang ng bawat manggagawang Pilipino ay ito ang approved sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approved din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. I-follow at i-like kami sa DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at pagtutulungan natin yan na pag-usapan mamaya. Mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo, kapamilya, kaserbisyo, kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Kung meron ho kayo mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede ho kayong mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, pwede rin ho ha sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at bipilitin ho natin basahin yan maya-maya lamang. Okay, sa isang oras at kalahati nating pagsasama ngayong umaga, narito ang mga pag-uusapan ha ngayong linggo. Maraming Pilipino ho ang nagsabing pipiliing magtrabaho o mamuhay abroad. Gusto nila yung mag-abroad dahil ito ay isa sa mga ginawa ng Okta Research. Survey na yan. So may makakausap tayong taga Okta Research pamaya. Tapos Pilipinas, hinirang bilang world's number one. Ito medyo nagulat din ako. Retirement destination ng Retirement Abroad Index 2026. Alamin nyo kung bakit mamaya. Kaya stick lang kayo dito. At tumatandang populasyon ng Pilipinas dapat ituring na oportunidad. Hindi pasanin ayon sa mga eksperto. At para sa ating trabaho ngayon, ICT BPO Industry Job Fair, gaganapin sa June 26 sa Muntinlupa City. At sa ating kwentong obrero naman, 72 years old na magsasaka, hindi pa huli ang lahat. Pumasa ho siya sa Agriculturist Licensure Exam sa kanyang second attempt. Biro nyo, 72 years old, magaling. Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, good news. Arangkada ho ang big time rollback. Ito ay sa Martes na, 23, June 23. Maglalaro ho sa Siyam hanggang 10 piso kada litro ang tapyas sa diesel. Ayan, nakikita nyo na ba sa TV screen nyo? Malaki ang tapyas sa diesel. Ang gasolina, 4 to 5 pesos per liter. Ang kerosene, 10 pesos to 11 pesos per liter. Aba, puro rollback. So, good news yan. Kaya inuuna ko yan dahil para at least, bago pumasok ang banibagong linggo, meron tayong magandang balita sa Martes. Tapos, kanina lang kasi, medyo hindi maganda rin kasi balita dahil natalo na ho si Alex Ayala, yung ating sikat na tennis player. Sa semifinals dyan ho sa Berlin Open, natalo ho siya, no? Sayang, sana kung nanalo, papasok siya sa finals siya sa Berlin Open. Natalo ho siya kay Linda Noskova ng Czech Republic. Ito ay 13th seed, yung tumalo sa kanya. Biro mo, top 10, tinalo niya noong last 2 days ago, di ba? Ngayon, natalo siya kay Linda Noskova sa score na 2-6 at saka 4-6. Ayun! So, yun lang. Binigyan ko lang kayo ng mga update tungkol dito sa sa mga nangyari itong weekend. Anyway, time check muna tayo. 8:06 in the morning.

0: tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Aprubyan. Unang-una, makakausap na ho natin ngayon na sa linya ng telepono ang lagi na risuki dito at saka talaga ito ay merong programa dito sa atin no, sa DZMM, sa PRTV channel. Walang iba kundi ang spokesperson ng Octa Research, si Professor Guido David. Prof, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Ay, magandang umaga, Danny, and sa mga viewers and listeners natin sa Aprubyan. Aprubyan talaga.
0: Okay, salamat ha. Prof, lako, alam nyo, lagi ako nakikinig sa inyo ha. Every Saturday, yung 4 alas, natutuwa ako makinig eh. Eh, kahit sabay-sabay kayo nagsasalita eh.
1: Pahiga eh, wala nga lang, walang control, out of control eh.
0: Ha? Ganun ba?
1: Out of control.
0: Oo, pero at least ang dami namin napupulot yung the services, yung inyong tungkol dito sa yung kay Bardagulan, 'di ba? Yung kay Alan Herman Cat, yeah, ganoon. So at least more power dyan sa programa niyo. Pero eto, pag-usapan natin, Prof, yung huli niyong research dito sa Octa Research, no? Yung 57% ang mga Pilipino out of the 1,200 respondents, gusto nila mabuhay abroad or magtrabaho abroad?
1: Yeah, Danny, sa survey ng Octa Research conducted noong March 19 to 25 na tinanong kung nais pa nilang mag-migrate abroad o kahit magtrabaho sa ibang bansa. More than half ng ano natin, ng respondent.
0: Oo nga eh.
1: 57% ang nagsabing oo. In a way, parang hindi nakagulat kasi parang nasa mentality ng mga Pilipino ay, di ba? I mean, marami tayong makakusap na gusto mag-abroad. Parang yan yung panaginip ng mga Pilipino eh. Pero at the same time, alarming din yan na ganun kataas ang gusto mag-abroad sa ating bansa.
0: Oo. Pero, teka, nag-feedback itong audio. Yung tungkol dun sa age bracket, di ba? Bali, ang pinakamarami, yung 81% na edad, yung 18 to 24 years old, yun yung pinaka talagang gustong-gusto mag-migrate, no? Labas sa labas ng bansa. Tama ba, Prof?
1: Dali, at kung magkatotoo 18 to 24, 81%, parang 8 out of 10. Tapos 25 to 34, ay 75%, hindi rin nalalayo.
0: Mm-hmm.
1: So kung magkakatotoo yan, kung kanyari nangyari talaga yan,
0: mm-hmm,
1: ano mangyayari na sa ating field?
0: Tama.
1: Bansa? Kasi yung labor force natin, mauubos eh. Kasi yan yung mga...
0: Bagong graduates, di ba?
1: Mga workers. Oo.
0: Oo.
1: So ito naman talaga nag... yung kailangan sa workforce. Every country needs the labor force ng mga kabataan. Kaya nga yung mga ibang bansa, let's say yung mga Canada, yung mga Australia, or even now, yung mga ibang bansa sa Europe na aging populations, pag kumukunti yung workforce nila, ginagawa nila mas madali mag-migrate papunta sa bansa nila. May mga programa sila para makapasok yung mga kabataan. Kasi yun yung kailangan nila sa labor force. Kung wala kang labor force, yun ang magtatabaw sa ano, sa mga tindahan, sa mga corporations, ganoon. Kaya this is a concerning number. But in a way, siguro not so surprising.
0: Okay. Bali, teka, nag-feedback lang tong audio ko. Pero anyway, ano yun? Di ba may mga rekomendasyon kayo, Prof? Tungkol dito sa, at least para ma-address ito, yung labor market natin, how can they, yung isa, yung pagtaas ng sahod, at saka yung iba pang mga recommendation ho ng Octa Research, para at least, sabi nyo nga, alarming itong ganitong development.
1: Alarming siya, in a way, not so surprising, pero, yung bansa natin, may nagsulat kasi na magandang article na, we made it, a mechanism talaga. Parang ginawa natin talagang industry, yung mga OFWs. We make it easier for people to migrate out. Bibigyan ako ng extreme example, Danny.
0: Sige,
1: North Korea, yung mga tao doon, hindi sila pwedeng lumabas ng bansa. May barbed wire yung mga beach nila. So, pero extreme case yun, na hindi nila pinapalabas yung mga tao nila. Sa atin naman, or sa mga ibang bansa naman, may freedom naman. Pero yung rate of migration out of the country, isa tayo sa pinakamataas dahil nga may mechanism, may support ng government. At I mean, hindi natin sinisisi ng government. It's tulong yan sa mga kababayan natin na gusto mag-abroad. Pero for people to stay here, wala-wala, yun nga, tatasan yung sweldo, we make better opportunities. Kailangan ma-adjust natin. Kasi kunyari, may mga graduates tayo ng engineering or nurses, pero walang trabaho dito or mababa yung sweldo dito, eh, hindi natin masisisi mga kababayan natin na nurses na gusto nila magpunta sa ibang bansa na baka times 10 yung sweldo nila. So, may mga ganong factors. We need mga more investors. And yung mga small and medium enterprises natin, 28% ng mga kababayan natin are self-employed. So, gawin natin mas madali yung buhay na tulungan sila ng gobyerno, bigyan sila ng mga tax incentives, subsidies, para lumago yung kanilang mga negosyo. Ganon din yung mga ano natin, yung mga magsasaka natin, yung agriculture natin na medyo palit ng palit na yung sector na yan. Diba, yung mga anak ng mga farmers, gusto mag-abroad, sinanay mag-detend sa mga farms natin.
0: Prof, alam nyo, kasi matagal din akong nag-abroad, pero ibig sabihin, pag nakakausap ko kasi karamihan din ng mga OFWs doon, normally ang mga anak din nila gustong parang tularan kung ano yung footstep ng kanilang magulang, gusto rin nila mag-abroad. Doon ba sa pagsusuri ninyo, ganun din ho ba? Somehow yung mga respondents, dahil sila anak din sila ng OFWs, kaya gusto nilang gawin din yung ginawa ng magulang nila na at least napaunlad o napagtapos yung mga anak sa kanilang mga edukasyon?
1: Ano yung pinaka unang role model. Yes, yung unang role model ng mga bata natin, mga kabataan, yung mga magulang nila. At hindi naman unusual na kunyari anak ng isang doktor ay gusto maging doktor din dahil nakikita nila yung magulang nila na kung paano nagtatrabaho. Mas ganun din kunyari anak ng isang policeman ay gusto rin maging policeman, di ba? Parang nakikita nila yung example, yung ehemplo ng kanilang magulang at yun yung gusto nilang sundan na footsteps. At kung nakita lang OFW magulang nila tapos nakita nila nakapag-provide ng hanap buhay sa kanila ng resources, napapaaral sila dahil sa pasalamat sa magulang nila, ganun din yung magiging footsteps nila in trajectory. Ako rin naman, Danny, matagal ako sa nag-abroad, ako na nag-aaral ako nun. Inaamin ko naman, may time na nung mas bata ako, parang gusto ko sa ibang bansa. Usually naman pag tumatanda tayo, Danny, parang nagkaka-perspective tayo, introspective na, hindi naman siguro masama umuwi sa or manirahan sa Pilipinas. In fact, marami dito, magandang bansa natin kumpara sa ibang bansa. Pag nakita na yung ibang bansa, di ba? Yeah. At kung paano nila tratuhin tayo, kahit pa paano dito, iba tayo. Iba yung pakikisama dito. Minsan malungkot sa ibang bansa.
0: Yes.
1: May mga ganong factors. Kaya pag naka-experience ng mga ibang tao, pumabalik rin sila dito sa bansa na.
0: Katulad nga, ikaw rin pala, ganun experience ako rin. Ganun nga, nagtagal ako ng 13 years, pero inisip ko rin, babalik na rin ako. No? At least, na-experience mo working abroad. Pero ito ho ba sa ginawa niyong pag-aaral? Doon sa, kasi parang ang lumilitaw dito, 57% nga. Tapos, yung karamihan nasa Class D, no? Ito yung sinasabi natin, medyo nasa laylayan ng lipunan. Tapos, inalam nyo ba dito kung mayroon silang preferred country? Kunwari, Europe or Middle East or whatever. Wala naman, no? Ganun pag susuri sa survey.
1: Natanong yan, Danny. Pero, base sa datos, kung mga OFWs, mga nagtatrabaho, pinakamarami talaga actually sa Saudi Arabia based on Philippine Statistics Authority data. Pero yung mga migration, pinakamataas sa United States kasi marami may kamag-anak doon pag napipetition sila. Yun yung parang preferred nila sa US pa rin. Pero yung in terms of trabaho sa Saudi Arabia. Pero ngayon tumataas na rin yung mga, dumadami na rin mga workers within the Asian region.
0: So at least para lang doon sa mga late viewers natin, masundan nila, no? Ang isa kasi dito sa binigay sa aking advice, Eh dahil nga sa kakulangan o mababang sahod, limitadong career growth at kakulangan ng work-life balance, yun ang mga rason kaya sila eh nag-a-abroad. Tapos eh syempre gusto nila mapalawak yung kanilang social protection kasi marami mga benefits, health benefits kinukonsider nila kung pag nasa abroad, mas maganda, di ba, in terms of health, di ba, coverage, prof.
1: Tingnan natin yung mga health benefits natin. Mm-hmm. Kaya yung mga ibang nabanggit niya rin, Danny, yung sa mm-hmm. Well, yung I think work-life balance din naman dito, pero syempre pag pag lahati ng araw mo mm-hmm. naubos sa pag-commute eh, para mm-hmm. naubos yung work-life balance.
0: Tama.
1: Kung
0: tama.
1: Grabing traffic eh, di ba? So, yun yung mga kumbaga yung mga problems natin ay systemic na kailangan talaga natin ma-address yan. Yun nga, yung mga foreign investors, yung mga investments dito, sa mga businesses, kailangan natin palaguhin yan para dumami yung mga opportunities kasi may mga graduates tayo pero hindi sila nakakuha ng trabaho na angkop sa course nila. Kaya, diba, napupunta sila sa nagiging parang yung employment nila eh, hindi ayon sa nila sa kaalaman nila. So and then ayun, ibang factors na I think the government can really help to address these concerns natin para talagang hindi naman naintindihan naman natin yung mga kababayan natin na gusto mag-abroad pero gusto rin natin siyempre meriting significant part of our our population.
0: Pero prof, napansin ko dito sa inyong part ng inyong Okta research yung tungkol dun sa medyo hindi pala ganun kabigat o controversial itong let's say mababa ang naging impluwensya ng political instability, yung sinasabi nila, tsaka yung mga security concerns. Kasi di ba, karamihan dito, pag iba na naman na nahalal ng mga official, parang sick and tired na sila dito, gusto na mag-migrate. Hindi pala ganun kalaki din yung parang effect nito no, sa iba.
1: Yung political dahilan kung bakit nila gusto mag-abroad at pinakamataas 67% yung mga opportunity at 61% nagsabi yung mataas yung sweldo at I think mga 53% nagsabi na yung environment yung
0: political environment
1: siguro, yung political mababa lang 14% lang eh. So kumaga hindi yun yung
0: hindi talaga hindi walang impact yan no, sa kanila halos
1: konti lang yung gano'n, yung nagsasabing, ay, kasi ako ma-escape yung political situation dito. Pero karamihan naman, more for their own personal need, yung opportunities at yung sweldo.
0: Mm-hmm. Prop, pasok ko lang itong isa pang, alam ko meron din yata kayong ginawang research lately. On another issue, yung tungkol dito sa paggamit ng social media or yung most trusted ngayon in terms of getting the news, social media. Sa inyo rin ho ba yun?
1: Alam ko may ganun kami pero hindi pa yata namin nailipas, Danny. So, iti-check ko lang kung parang sa tingin ko, hindi sa amin yung nire-refer mo.
0: Kasi parang nabasa ko, I don't know which survey firm, no? Pero ang lumalabas nga, from 68 to 70%, nakuha mo ba yon? Lumutan kasi yan, na mas trusted na nila kasi pababa na ang TV at saka radio. So, they get their news on social media.
1: Sa research namin, although baka sa nakita nyo, ay tumasin sa social media. Alam namin na trusted pa rin talaga yung mga traditional sources pero yung mga national program pag yung mga local hindi ganoon ka hindi kasing taas yung trust tiwala ng mga viewers and listeners mga or mga nag-ingest nitong information na ito sa social media although siguro tumataas and I think when they refer to social media I think kasama na rin din yung mga credible organizations, mga news sites. Hindi necessarily mga influencers lang or yung mga independent mga social media. Pero kasi, di ba, kunyari, DCMM, ESPN, meron din naman social media presence yung ating mga
0: Basta balitang kumpirmado, sigurado, di ba? DZMM, teleradyo. So, siguro mataas naman ang ano doon, ang pagkakilala. Tama ba, Prof? Prof? Putol ah.
1: So, pinapact-check talaga yung sources of information. Hindi naman naglalabas ng mga balita na hindi pala confirm kung totoo or hindi. And gusto natin talaga makontrol yung flow of ano information na lalo na yung mga fake news at yung mga hindi, yung mga misinformation.
0: Okay. Prof, meron ba kayong, yung kailan ba yung next cycle ninyo ng research? Yung sa, kasi marami rin lagi nakaabang sa inyo, one of the more prestigious diba, survey organizations, yung related sa politics, kasi yan din maraming inaabangan. Meron ba kayong susunod na timeline sa next cycle ng inyong release ng research?
1: Yes, salamat Danny sa kind words para sa, ano, sa amin. Pero yung next survey, I think this coming July.
0: Ay
1: baka rin magkaroon na I'm not sure kung kailan yung release niyan, pero siguro within the next 1 to 2 months ay makikita natin yung mga resulta, lalo na yung mga political. At yan yung magandang talakayin natin sa susunod, Dan.
0: So, ibig sabihin, ito yung makikita natin na latest trust rating. Let's say, president, vice president, kung sino yung mga potential na mga candidates na gusto ng mga tao. Let's say, given na lahat ng mga lumabas ngayon sa mga hearings, sa impeachment, and whatever, mga Senate na nangyari na drama, siguro magre-reflect na sa next cycle ninyo, di ba, ng research.
1: Mga tungkol sa nangyari sa Senate, yung mga... Yung drama na nangyari sa, sa Senate, hopefully ma-cover yan sa
0: next research
1: na ilalabas namin.
0: Okay. Sige, Prof. Maraming salamat sa oras at Happy Father's Day po.
1: Well, Happy Father's Day, my friend Danny, at sa mga viewers and listeners natin, sa mga tatay dyan.
0: Okay.
1: Huwag kayong kakalato sa ating bansa. Maraming salamat at magandang umaga.
0: Okay, that's good at least diba, advice. Okay, thank you. Yan ho si Professor Guido David, spokesperson ho yan ng OCTA Research. Okay, time check lang ho tayo. 8:24 na ho ng umaga.

0: Abalik ko ang programang approve yan.
1: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Approve Yan sa DZMM. Approve Yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanin, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Walang day off ang serbisyo publiko sa Approve yan sa DZMM.
1: Nagbabalik ko ang programang Approve yan. Ipasok lang ho natin itong report, ha. Gobyerno, ha, naka-alerto sa sitwasyon ng mga Pilipino sa gitnang silangan matapos muling isara ang Strait of Hormuz. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: Dahil pinomonitor ng pamahalaan mga sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East kasunod ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na pag-uusapan ng Department of Foreign Affairs at ng mga ASEAN counterparts nito ang mga posibleng epekto ng sitwasyon at mga susunod na hakbang para maprotektahan ng mga Pilipino sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na nasa mahigit 2,000 Pilipinong tripulante na ang nakalabas mula sa mahigit 60 barkong dumaan sa Strait of Hormuz bago ang muling pagsasara nito. Binigyan diin naman ni Lazaro na nananatiling pangunahing prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino sa Middle East at ng daang-daang libong Pilipinong seafarers na maaaring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa rehiyon.
3: As far as we're concerned, na-repatriate na natin mga almost 11,000, di ba? Pero with this situation, then things may be a little bit different. Let's see how it is. Just to emphasize that we have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oh, tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Approve Yan. Ngayon, makakausap natin via Zoom. Naku, medyo naging ano to, ha, na nagulat lang ako sa balitang ito dahil pala ang Pilipinas eh number one retirement destination. At makakausap natin ang GM, ha, General Manager ng Philippine Retirement Authority. Walang iba kundi si Roberto Zozobrado. Sir Robert, si Danny Buenafejo sa programang Approve Yan.
5: Good morning, Danny.
1: Oh, good morning, GM, sa oras na ibinigay nyo at Happy Father's Day po, GM.
5: Happy Father's Day to you too.
1: Thank you. Anyway, eto, nagulat ako dito sa balitang to, ah, Pilipinas pala, nakakuha ng 78 points, ah, out of 100 in terms of retirement destination. Ano ba mga factors kaya tayo nag-number one ho, GM?
5: Actually, ano, pangalawang award na yan na natanggap natin.
1: Ganun ba?
5: February this year, ang TribZilla nag-award ng Pilipinas na best retirement destination in Asia. Ngayon, wow. Best in the world.
1: Wow.
5: So next we're working on is the best in the universe.
1: Ganun ba? Oh, eh kaya nga nagulat ako kasi normally, 'di ba, sinasabi yung mga lugar na magandang health benefits, yung magandang let's say in terms of pension, pero ano ba ang naging factors dito na parang in-outline na talagang bakit naging number one? Dahil lang ba sa mababa ang living condition dito na mas okay sa mga pensioners?
5: Actually, maraming reasons kung bakit number one tayo.
1: Uh-oh.
5: Ang una, because I get a chance to makausap ko yung mga retirees after they have been approved to retire in the Philippines. Kinakausap ko sila.
1: Uh-oh.
5: At tinatanong ko sa kanila, what made you choose the Philippines? Ang number one answer nila palagi is, we like your welcoming attitude. So mga Pilipino, the way we treat visitors kasi, we treat them like they're part of the family.
1: Hospitable. Yung hospitality, di ba?
5: Yeah.
1: GM.
5: Yeah, they like that. They like that idea. So, para ma-integrate kaagad sila sa community, they want to be feeling welcome dito sa atin. And that's what we give them. Kaya, number one tayo. Aside from the fact na the cost of living dito sa Pilipinas, mababa compared to where they came from. And the other thing is ability to speak English, communicate with them.
1: Yun, oo, so, malaking bagay yun. Oo.
5: Makes it very easy.
1: Oo.
5: Of course, nakatulong din na our healthcare facilities have improved over the years. Meron na tayong mga world-class hospitals dito sa Pilipinas, St. Luke's, Asian Hospital, Makati Med, Medical City, marami. Marami tayo, not just in Metro Manila, but pati sa Cebu, Davao, and all the other parts of the country.
1: Mm-hmm. So, okay. Pero ba kayo datos, GM, as to, let's say, mga retirees na pumunta rito, mostly ba Americans, British, na gusto nila dito after you outlined yung ito mga benefits that they get here?
5: Yeah. Most of, let me give you the background.
1: Uh-oh.
5: Ang PRA kasi was established in 1985.
1: Uh-oh.
5: So since 1985 hanggang ngayon, meron na tayong 84,000 foreign retirees na nag-retire dito sa Pilipinas.
1: Dami,
5: but of course, some of them went back to the country or changed their visa status to being married to Filipino.
1: Uh-oh.
5: So active ngayon is about 62,000. 62,000. Now, out of the 62,000, ang top 10 nationalities natin, number one would be People's Republic of China.
1: Aba?
5: Second would be South Korea. Maraming mga South Koreans dito na mag-retire kasi yung mga anak nila, ini-enroll nila sa mga universities natin to study English. Because it's cheaper.
1: Uh-huh.
5: And then number three on the list would be India.
1: Uh-huh.
5: Number four, USA. Then five would be Taiwan.
1: Ah.
5: Six would be Japan and Hong Kong Chinese, Germany, Australia, and down the line. But so we have a total of 62,000 from 150 countries.
1: Aba?
5: 150 countries all over the world.
1: Uh-huh. So nagulat ako ha, Chinese pala ang pinaka number one in terms of list ng mga foreign retirees dito doon sa 62,000. May breakdown ho ba kayo? Let's say yung top three, yung Chinese, tapos South Koreans at yaka Indians.
5: Yes, Chinese natin amount to about 40%.
1: Huh?
5: Close to 30%
1: okay.
5: of the total.
1: Okay.
5: Tapos South Korea would be about 15%.
1: Uh-huh.
5: And then down the line, 10% na yung India.
1: Uh-huh.
5: And then the U.S. would be about 7%.
1: Okay.
5: All the way down.
1: So when you say itong mga Chinese retirees, the 40%, actually galing talaga sila sa mainland China and then they came here para dito na sila, let's say, yung pension nila that they're getting there in their country, dito na.
5: Yeah.
1: So in terms of yung i-compute nila yon, mas maganda rito kasi mas marunong nga mag-English, marunong nga mag-very hospitable tayo at saka yung cost of living mababa. Yun yung pinasabi nyo. Tama? Oo.
5: Tama, tama. Lalo na sa Europe, mga Europeans, mataas yung pension nila. Ang pension
1: nila
5: range from a low of $5,000 a month to a high of $15,000 a month. So, they can easily afford. At saka, kung ganyang klase yung pension nila, they come to the Philippines, they live like kings.
1: Kaya nga GM, ang parang feeling ko nga, kala ko yung mga foreign, let's say foreigner natin na mga ano nga pensioners nga na gusto dito mag-retire, foreign retirees. Kala ko nga galing sa Europe, galing ng Amerika, ganun. Ibig sabihin where they can earn in yung ibig sabihin nakukuha nila dollars or euro or pounds. Eh, malaki ang conversion dito. Yung pala, kaya nagulat ako dun sa top 3 mo is puro Asians China, Korea, at saka India eh. Di ba?
5: Yes. Because of proximity. That's the only reason. They're very close. They're very near to us. That's why. Plus, our historical affiliations with them na nakatulong din yan.
1: Oo.
5: But that's why now, ang ginagawa namin, we're trying to intensify yung marketing strategies namin to entice more Europeans. Lalo na ngayon, ang mga Europeans, they're beginning to discover na Pilipinas is the caregiver capital of the world.
1: Yung pa.
5: Oo. Nandito sa atin, di ba?
1: Oo, tama. Oo.
5: Gusto nila yun.
1: Oo.
5: So, now we are increasing the number of Europeans through the years. Nag-increase na yan.
1: Yeah. Kaya nga tingin ko, GM, yung caregiving, yung mga magbigay tayo ng mga yung mga, let's say, mga care facility for the elders, malaking negosyo yung tingin ko dito kung lalo ma-entice natin itong mga foreigners na to. Kasi mas mababa ang, let's say, ang bayad nila kung kesa mag-care facility sila doon sa mga bansa nila. Di ba, GM?
5: Yes. And it's much cheaper dito sa atin.
1: Oo.
5: So that's gustong-gusto nila dito. Anytime they have access to any kind of caregiver, gusto nila.
1: Oo.
5: In fact, yung mga bagong mga retirees namin ngayon, they have contracted the services ng caregiver 24/7.
1: Oo, you know, so tama. Oo.
5: They enjoy it. Ganun sila.
1: Ito bang mga Chinese, yung sabi niyong 40%, ano to, ano mga age bracket ito? Talaga karamihan, mga super senior na rin o nangangailangan din sila ng, let's say, caregiver?
5: 50 and above mostly. And ang mga families naman ang pupunta dito, mga Chinese, lalo na ngayon na mahigpit na yung gobyerno natin for the yung mga possibility of POGO.
1: You know, kaya nga, yun na. Baka ka may mga ganung risk at saka mga syempre, ganun lagi yung magkakaroon ka ng mga pangamba sa ganun eh. Kung sinabi nyo nga 40%. So what business are they in now? Or, well, hindi naman tayo ano, kasi marami din tayong kaibigan ng mga Chinese. Eh, kung ganun this kalaki, na may mga monitoring and tracking naman sila dito, what they exactly are doing here, di ba?
5: Most of them are in, they're not into any business. No? They come here just to spend the rest of their lives. Pero yung iba, negosyo. They come up with, buying things and selling it back. Yung mga ganon, that klaseng negosyo sila.
1: Buy and sell. Oo, di ba? Ganon. Kasi meron naman silang investment or capital, so they will just buy and then parang ano na rin, buy and sell, let's say property or whatever, di ba?
5: Precisely. Meron na rin tayong ginagawa namin ngayon, we're trying to intensify our efforts to get mga high profile retirees, high profile. So far we've been able to attract mga importanteng mga tao from all over the world. Meron tayong maraming ambassadors nag-retire na dito, consuls, mga, in fact, late last year, meron tayong member of the German Parliament nandito na nag-retire.
1: Mm-hmm.
5: So, mga pilots ng United Airlines, American Airlines, nandito na sila.
1: Uh-huh.
5: And then, I don't know, familiar ka ba sa singing group na The Letterman?
1: Yes, of course. Panahon man natin yan, sir. dito pa sila magre-retire? Ano na, nandito na sila, yung Letterman?
5: They prefer to retire here. So, yung nag-retire dito na Letterman member, pinakanta ko siya. Sabi ko, I grew up with your song. So, can you sing for me a song? Dahil sa'yo.
1: Okay. Pero magandang GM, magandang move yun, ha? At least you can entice yung mga high-profile celebrities, mga personalities, lalo siguro mga athletes din, di ba? Na malaki ang influence din sa atin. Kasi if they see na dito maganda, eh mag-word of mouth na yan, eh. Di ba? Kakalat na yan, susulat na yan ng mga influencers, nandito pala nag-ano yung Letterman, dahil maganda nga ang retirement benefits. So, diba? So magandang move yan siguro from time to time. Bibigyan nyo kami ng update at dito tayo sa programa na ito na isabihin nyo, di ba? Kung sino na yung na-convince ninyo, di ba?
5: Marami. Familiar na siguro ni Lloyda Nicholas Lewis.
1: Si Lloyda. Sa New York base yan, di ba?
5: She's one of our retirees.
1: Nandito na ngayon siya? Oo.
5: The late... Beth Day Romulo.
1: Beth Day?
5: Was one of our retirees. Si Juvenal Sanso, painter, yung artist.
1: Okay.
5: Also retiree. So we have quite a lot of important people na-attract na sa atin ngayon. Pero ang gustong-gusto talaga ng mga retirees natin is the way we treat them.
1: Yeah.
5: Pero pumunta kami ng ITB sa Berlin one time. Tapos lumapit sa amin, sa booth namin, ay yung dalawang pulis na German. Kala ko, arestuhin na kami. Pero pumunta sa amin, sabi niya, are you from the retirement authority? I'm going to retire in your country. Thank you, sir. What made you decide? Sabi niya, I like the way you take care of old people.
1: Ayos ha. So ito, mga Germans to, sa Berlin. Nakita mo lang, Saan nila nalalaman yun? Paano nila nalalaman?
5: Well, because they may ano yata sila na they got into contact with some Filipino communities sa Germany. So, okay. Yeah, siguro, the way they tell stories about how we take care of old people. You know?
1: Oh. Alam niyo, GM, very encouraging yung mga kinukwento niyo sa amin. Ha? Dahil siyempre, hindi alam na maraming Pilipino yun eh. Di ba? Na dito. Kasi kanina, nakausap ko naman yung tungkol sa Okta Research. Marami at 57% gusto naman ma-migrate sa ibang bansa. So this is very contrasting naman. Ha? Ito naman eh, mga gusto naman matatanda dito mag-retire dahil ka maraming benefits. Nasabi niyo nga, yung mga in-outline niyo kanina. So somehow, this is very, ano, kasi lalo sa programa namin, gusto namin yung ganyan, yung mga positive news para, di ba, mabigyan ng ibang kulay naman ng Pilipinas na hindi puro negative.
5: Very positive. Oh. Very proud of it. Kasi hearing from foreigners how beautiful our country is, heartwarming na we Filipinos should be proud of it. Kasi kung nagustuhan nila yung bansa natin, lalo na tayo, we should love our country the more.
1: Pero GM, tingin nyo ba meron tayong dapat pa i-push sa ating tourism industry? Kasi ang dami pa rin dito mga domestic, mga destinations, yung mga magagandang puntahan, pero parang kulang ng awareness ang ating mga ano eh, mga foreigners. Tama?
5: Yeah, but the DOT ngayon is promoting really domestic tourism.
1: Kaya nga.
5: And it's doing very well. In fact, we earned much more from domestic tourism last year than from international tourism. So we're pushing for that. And I know the new tourism secretary is doing what she can also to improve that and doing very well.
1: So yung bagong secretary, si Batay Anggara ba? Anggara Matay, tama ba, sir?
5: Yeah. Secretary Dita Matay. Yeah. She's good. Yes. Working hard.
1: Okay. Doon ba sa sinasabi niyong 62,000 ng mga active na mga foreign retirees, where are mostly, where are they based? NCR o marami rin sa probinsya?
5: Ang biggest concentration ng retirees nandito sa Metro Manila area.
1: Okay.
5: Kasi ang mga retirees kasi, when they come to our country, ang first hinahanap nila, it must be near a medical facility. Of course, because matanda na sila, they need hospitalization maybe every now and then.
1: Uh-oh.
5: So number one, that they look for, medical facility. Number two, must be near a shopping mall.
1: Yeah, tama.
5: And number three, it must be near a golf course.
1: Kaya nga, karamihan na retirees, mga golfers din. Ganon, di ba, Jim?
5: Marami, lalo ng mga South Koreans.
1: Oo. Pero doon sa ginawa na retirement destination, yung abroad index, lumalabas pangalawa, no? Very close ang Thailand. Tama ho, di ba? Tapos pangatlo ang Colombia, di ba?
5: Tama. Thailand has always been our number one competitor when it comes to retirement. Kaya lang, ang advantage natin is really our English-speaking capability.
1: Yun, oo.
5: Ang mga retirees, they find it easier to integrate themselves dito sa atin because we can easily communicate with them. Kahit ang mga bata can communicate with them. Mm-hmm. So that's the advantage we have.
1: Mm-hmm. So itong mga, let's say, yung 40% ng bulk nitong 62,000, mga Chinese, tapos South Koreans, yung almost 15%.
5: Yeah.
1: So mostly ano na to, talagang fluent na rin sila sa English. Kasi somehow, kaya yun ang naging factor, na main factor sa kanila na gusto rin nila dito. Yeah. Tama?
5: They study. They let the children study English in our universities.
1: Okay. Sige po. Nako, marami salamat, GM, sa oras na ibinigay ninyo. Ha? At makikibalita pa rin kami. Baka meron pa tayo balitais na mga big o high-profile celebrities. GM.
5: I will let you know kung best in the universe na tayo.
1: Yun, oo, sige. Okay, marami salamat, GM Roberto Zuzubrado. Yan, okay. Yan ho, via Zoom, si Roberto Zuzubrado, siya ho ang, General Manager ng Philippine Retirement Authority. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at via Zoom din makakausap naman natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, walang iba kundi si Sunny Africa. Zani, good morning sa programang Aprubyan. Sunny, ready na ba si Sunny? Or, okay, kinokontakt. Sunny, good morning.
6: Oh, magandang umaga.
1: Oh.
6: Sana mag-cooperate ng internet.
1: Ganun ba?
6: Okay. Globe Smart ako, parehong pumapalya. Sorry po.
1: Ayan, nakikita na kita. At least, malino naman, no?
6: Okay.
1: Narinig mo ba ako, Sunny? Okay naman?
6: Yes po, malino naman po.
1: Okay, yes, thank you very much, ha? At happy Father's Day. At least, on a Sunday, nandito ka sa amin.
6: Ha? Ay, basta mag-imbita kayo, pupunta naman ako. Anytime po.
1: Anyway, Sunny, at least gusto ko lang makuha yung ano mo sa loobin mo, kasi sabi nila yung aging population daw sa Pilipinas dapat ituring na oportunidad, ha, hindi pasanin ayon sa mga eksperto. So kayo, ikaw ba, how do you see or how do you view this ganitong 'di ba pronouncement?
6: Well, sa amin yung opportunity crisis, ano naman yan, depende sa gagawin natin eh. Una, normal na bahagi ng pag-unlad ng isang populasyon, tatanda, babata, may mga sigo talaga yan. Pero actually, mas mahalagang tanong, sorry, ayoko talaga maging downer ha, pero naalala nyo yung terminong demographic dividend? Parang ilang dekada nang sinasabi, papasok na isang napakalaking opportunity ng Pilipinas kasi may demographic dividend tayo. Kasi daw, nitong 2010s, 2020s, maraming bata. Totoo naman, ngayon, kalahati ng populasyon ng Pilipinas under 26. So, mahabang panon, sinasabi, dividendo to. Meron tayong pakinabang dito kasi mas maraming bata kaysa matanda, maraming produktibong bata, sisigla ang ekonomiya natin. Kasi hindi nangyayari. So, sa akin, ang delikado lang sa... Tama naman ang turing natin dapat sa pagtanda ng populasyon. Tama naman na pwede ituring siya na positibo. May pwedeng kunin
1: opportunity.
6: Na opportunity dyan. Pero kasi, pwede naman. Kaso, may mga batayan tanong na hindi nasasagot eh. Kaya wala tayong naging pakinabag doon sa sinasabing demographic dividend na bata yung populasyon. Kasi mababa yung sahod. Kasi kulang pa rin yung trabaho. Hindi ko lang kung tama din ko kanina sa huli interview nyo. Umaasa pa rin tayo sa pag-export ng lakas paggawa. Whether sa pagkalinga ng mga matatanda sa Japan o sa Europe o anuman. So sa akin,

0: 40 na tumadaan yung populasyon, too late na yun eh. At ang makakawawa dyan, syempre, yung mga seniors, elderly natin. Tayo! Nandun na tayo sa ano na yan.
1: Yeah, oo.
0: Kasi tayo, tayo yung mamatanda na yan.
1: Kaya nga, Sunny, kanina, nakausap natin yung Okta Research, di ba? Si Professor Guido David. Ay, yung kanilang ginawang survey, di ba? Noong March, April, out of 1,200 respondents, sabi nga nila, 57%, karamihan ng mga Pilipino, lalo na dun sa age bracket ng mga bata, 18 to 24 yata yun, gusto mas mag-abroad, gusto magtrabaho, doon mamuhay. Diba? So, ito ka, parang sinasabi mo, kasi nga wala rin nakikitang alternative dito or career path. Diba? Tama ba, Sunny?
2: Oo.
0: Ayun. Oo, sakto yun. Sa amin, alam nyo, minsan kasi pinag-uusapan yung populasyon, pagtanda ng populasyon, pagbata niya, parang siya yung mapagba siya. Pero para maging malinaw, may mga populasyon na mas matanda pa sa Pilipinas na mas produktibo. Yung, halimbawa, Japan, South Korea, Germany, diba, mga maulad ng bansa yan, mas matanda yung mga populasyon yan. Kaya nga ninihigop nila yung mga Pilipino para alagaan yung mga matanda nila. Pero, masigla ekonomiya nila. May ups and downs, pero generally malakas sa ekonomiya nila. Kasi, nandun yung mga rekisito. Yung minsan nakakabahala kung pakinggan minsan yung mga government officials natin. Parang hulog ng langit yung mga bata na mas batang populasyon. Hulog ng langit na tatanda ng populasyon. Tapos sabihin, para may feel good, opportunity to. Eh kasi hindi naman gumagalaw para mapabuting kalidad ng buhay ng mga senior citizen. Pinapalawak ba din ni healthcare system? Hindi naman. Naglilikha ba ng trabaho, oportunidad para kahit yung matanda, pwede mag-retrain. Di ba? Kailangan ganun eh. May retraining.
1: Tapos meron pa tayong
0: flexibility sa batas.
1: Tapos sana meron pa tayong education crisis. Yung pa, di ba? Isa pa. Di ba? Hindi nagiging... Kasi sabi mo, yung health nga issue rin. Yung education, nako-compromise din yung quality education. Hindi tayo nagiging competitive. Kaya siguro gusto rin nila mag-abroad dahil mahina ang sahod kung medyo mahina rin ang iyong kaalaman. Di ba? Kaya kailangan magaling din ang edukasyon.
0: Sakto. Tapos yung problema pa dyan, masama yung education system natin. Pero yung 15%, 20% na may nabot ng antas ng kakayanan, sila pa yung pinakamahatak abroad kasi sila yung hire, sila employable eh, di ba, sa abroad. So kumbaga, yung sinasabi natin, the best and the brightest ng mga kabataan natin, nahatak abroad kasi hindi na asikaso yung mga bagay-bagay na kailangan asikasuin dito sa Pilipinas. Kaya, sorry, at nila kailangan balikan yung usapin ng elderly. Minsan ang problema din, kung ang titingin ng gobyerno, meron tayong pwedeng elderly economy na pwede likha dyan. Hindi dapat itulin ng merkado yung mga matatanda. Di ba? Ang mga naisip dyan, makatulak sa ekonomiya yung matatanda kasi lalaking demand para sa gamot dahil may sakit sila. Totoo yan. Lalaking demand para sa mga ospital dahil kailangan magpagamot yung mga yan. Kaso yung problema, kung yung sistema naman ay privatized yung health system, ang makikinabang dyan, negosyante. Ang attitude namin sa ibon, totoong tatanda yung mga bata, yung mga tao. Totoong magkakasakit pagtanda. Pero sana naman, iwas to yung pag-iisip, hindi opportunity yan na may mabenta sa kanilang gamot o kaya serbisyo. Kundi, responsibilidad ng gobyerno, palakihin actually yung public health system natin para pagdating ng pagtanda nila, hindi sila kailangan magkandara pa para makahanap ng private hospital na medyo abot kaya sa kanila. So ngayon pa lamang, matagal mag-ayos ng public health system. Ngayon pa lamang, dapat nilalatag rin yung public health system para pagtanda ng mga senior natin, may sapat na pasilidad para magpagamot sila. At may maganda sa may local pharmaceutical industry para mura na yung gamot. So, minsan kailangan talaga ibos din pag-iisip na opportunity, ibig sabihin, mapagkakitaan. Mali yun eh. I-reorient natin, ang kailangan gawin ng gobyerno, alagaan yung mga matanda pagtanda nila, bigyan sila ng pagkakataon magtrabaho kung gustuhin
1: nila. Kung productive
0: nila.
1: Pa naman
0: tapos,
1: sila, kung kaya pa.
0: Alagaan, parang ganun.
1: Physically.
0: Ang sakit talaga sa tenga, minsan iisipin, opportunity means mapagkakitaan. Mali yun. Opportunity dapat palawakin yung buhay kahit matanda ka. At promise, wala pa akong didig na ni isang government official na tinuring yung mga elderly natin bilang mga kailangan bigyan ng kalinga. Opportunity sila kasi pwede pagkakitaan. Yan ibig sabihin ng market opportunity. Medyo may baluktot ng pag-iisip doon.
1: Oo. Pero bakit naiisip mo yung ganun? Kasi nakikita, well, sa mga iba

0: from an outsider looking in, parang nakikita mo na mas ginagamit ng administrasyon ngayon yung pag tumatanda ka, mas opportunity for them. Ibig sabihin, para meron man tayo mga, di ba, mga tumututok sa mga senior citizens, ano, mga benefits to them. So, this is something na tingin mo kulang pa, Sunny?
1: Ah, sige. Good example dyan. Health system. Ano ba yung pinaka dadatnan natin lahat?
0: O ngayon, yung problema nga sa healthcare, di ba? Yung nakita mo ba yung mga pinag-uusap? O yung hindi mailabas-labas sa ospital dahil wala yung kabayaran, di ba? Nakita mo naman yung sa PhilHealth, di ba? Yung isyong ganun. O, di ba? Namatay na lang, di ba? Hindi kaya.
1: Exactly. Tapos, marami sa mga ospital, na pribadong ospital, na pinapatakbo bilang negosyo, bahagi ng planning nila yan. Alam nila, kung mag-invest sila sa pagpapalawak ng hospital system nila by 2030, by 2035, by 2040, tatanda ang populasyon, may merkado tayo para sa ating serbisyo. Sa amin, sobrang mali yun eh. Kung mananatili attitude ng gobyerno, ang galing-galing ng private hospitals, bigyan ng insentibo yung mga yan, liitan natin, bawasan natin ang public hospitals. Alam niyo ba, mula about 2010, 2015 yata, mas marami ng private hospital bed kaysa public hospital bed. Ibig sabihin, mas marami ng ginagawang kalakal at pinagkakitaan ng kalusugan kaysa public hospital. Mm-hmm. At yun nga, habang merong official policy ng gobyerno na hindi palawakin ang public health system, habang official policy pasiglahin ang privatized, privatisadong hospital na gahabol ng tubo, by definition, gusto lang servisyong papasukan ng matanda, pagtandaan nila, ay private health system. So sa amin yun ang long-term na paghahanda dapat, umpisahan ngayon. Long-term na, dagdagan ang budget para sa public health system, lakihan ang ano, budget para sa pag-hire ng mga nurses natin at doktor, pandi na sila mga ibang bansa, di ba? Pinag-usapan kanina. Kaya marami sa mga nurse at even ilang doktor natin na nag-abroad kasi mas malaking kita dun eh.
0: Tama.
1: Nag-migrate kasi one opportunity. Di ba? Sobrang laki opportunity kung doblehin, triplehin ng gobyerno yung laki ng public health system. Taasan ang sahod ng public nurse, public doctor. Garantisado, libo-libong doctor nurse, mas pipiliin magtrabaho sa Pilipinas. Pero kung yun nga, yung health privatization, niloloko tayo dyan, sinasabi, mas magaling ang pribadong hospital, magbigay ng dekalidad na serbisyo. Well, kung mag-invest ang gobyerno sa public hospital, dekalidad din yung serbisyo. Kung mag-invest yung gobyerno sa public hospital, lilikha ng trabaho sa ating bansa. Kung mag-invest yung gobyerno sa public hospital, pagtandaan natin lahat, hindi tayo may problema kung saan tayo magpapagamot. So, yung ganyang klaseng long-term, promise, whether the Duterte camp or the Marcos camp or the Dilawan camp, Pinklawan, wala kami namang monitor at all na meron ganyang klaseng proposal para dun sa public health.
0: Okay, so ang parang focus po ko talagang
1: palagi.
0: Parang ang tingin mo merong malaking kakulangan in terms of empowering the public health system. So, hindi mo ba nakikita na somehow may mga kakulangan din kasi magpo-push niyan in terms of legislation ay ang ating mga mababatas eh. So, ano ba ang nakikita mo? Hindi ba sila umaaksyon sa akma dito sa mga let's say mag-address dito sa public health o expansion ng public health system? Sunny?
1: Hindi, on the contrary nga, ang pinapalawak nila, PhilHealth eh. At yung PhilHealth, sa unang tingin, para nakatulog sa pasyente yan. Kasi may konting subsidyo para sa pagpapagamot. Pero una, malaking bahagi ng gamot, literally out of pocket ng mga pasyente. So, yung hindi paglikha ng domestic pharmaceutical industry, nagpapamahal yan. Ikalawa, yung problema sa PhilHealth, ang attitude niya, bigyan ng pera yung pasyente, at kapag may pera yung pasyente, may negosyante dyan na magpapatayo ng ospital. So, isubsidize natin yung tubo ng negosyante magpapatayo ng ospital. Sa amin, mali yun eh. Ang mas tamang attitude, kung may pondo para sa kalusugan ng Pilipinas, ang gobyerno, huwag ibigay sa pasyente para isubsidize at inganyohin ang negosyante na magpatayo ng ospital. Yan ang logic ng PhilHealth ngayon. Bigyan ng insentibo ang negosyante magpatayo ng ospital kasi yung mahirap na populasyon, may konting suporta sa kanila mula sa PhilHealth. Baliktarin natin yun. Mula't simula, kung may pondong gobyerno, 500 bilyong piso, 1 trilyong piso, kung ibigay yan sa isang public health system na mura, abot kaya at dekalidad ang serbisyo, yun ang magagarantiya na lahat na ang kailangan ng pag-alaga, pagpapagamot, matanda o bata, may mapupuntahan na mura. Pero
0: okay,
1: ang nakita namin, ilang beses namin actually na-reason eh, both sa House naman tsaka sa Senate. Ang palaging sabi, eh walang pera. Pero alam niyo sir, nung lumabas yung balita ng isang araw na may magit 1 trilyong piso, yung pinakamayamang Pilipino, isip namin, para sabihin ng gobyerno, walang pera yung Pilipinas. Eh, may isang tao nga dyan, 1 trilyong piso yung, yung halaga ng yaman niya. So medyo, may recluso sa
0: medyo
1: Pilipinas.
0: Medyo off, eh, no? Medyo off. Kaya nga, may sobrang extreme wealth ang isang mga ibang member ng pamilya. Oo, di ba?
1: Oo.
0: Sige po. Nako, kapusta tayo sa oras, Sunny. Pero,
1: okay lang po.
0: Thank you.
1: Masyado maraming sinasabi.
0: Oo, thank you. Sige, thank you for sharing your insights. At saka, siyempre, lagi kaming kukuha ng mga ano mo, mga words of wisdom mo, Sunny. Thank you, ha.
1: Okay. Salamat. Thank you, thank you.
0: Okay, happy yan si Sunny Africa, Executive Director yan ng Ibon Foundation. At mag-break lang ho kami. Meron ng news break muna and then magpapatuloy pa rin ho maya-maya ang approve yan.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Aprobyan!

0: Ang oras, 9:02 in the morning.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Gumamit ng satellite technology ang Philippine Space Agency o PhilSA para tukuyin ang lawak ng mga pagguho ng lupa matapos ang malakas sa lindol sa katimugang bahagi ng Mindanao. Sa inilabas na mga mapa ng PhilSA, kabilang ang bayan ng Glansarangani sa mga natukoy na apektado, ang mga barangay ng Calabanit, Ilaya, San Vicente, Kongan at Kalpidong. At samantala sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kabilang sa mga apektado ang barangay Butuana, Patulanga, Sugala, Nuinga, San Isidro at Batulana. Batay sa satellite images, lumitaw ang mga posibleng pagguho ng lupa matapos ang lindola gamit ang pagsusuri sa vegetation o NDVI. Tinataya nga abot sa 137.87 hectares ang posibleng naapektuhan o katumbas ng higit kalahati ng lawak ng BGC. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang posibleng countermeasures sakaling may nakitang trend sa karahasan sa mga paaralan. Kasunod ito ng insidente ng pananaksak ng grade 8 student sa kanyang pitong kaeskwela sa General Trias, Cavite noong Martes. Sinabi sa DZMM ni Police Colonel Allen Kong, officer in charge ng PNP Public Information Office, na bagaman hindi pwedeng pumasok sa loob ng paaralan ng mga polis, patuloy naman na makikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa school authorities para tumulong sa seguridad. Inirekomenda rin ng PNP sa mga opisyal na mga paaralan na bumuo ng mga first aid team na maaaring rumesponde sa mga katulad na insidente. Hinimok din ng pulisya ang mga gurong bantayan ang state of mind ng mga mag-aaral.
3: Ito po'y kasama sa i-identify natin yung risk assessment po natin. Ano pang mga school ang walang kakayahan? Anong mga school ang at risk for us to be able to spot trends or yung pattern? Mas maganda ang maging deployment. We will deploy where and when we are most needed po.

0: mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Gabi!
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 40th anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan!
1: Ang oras, 9:08 in the morning. Oh, nagbabalik na ho tayo dito sa programang Aprobyan. At syempre, alamin naman natin ito ngayon, yung mga usaping trabaho. Ha, baka kausap natin ang Administrative Assistant 1 dyan sa Peso Muntinlupa. Walang iba kundi si Chandy Patawaran. Chandy, good morning! Si Danny Buenafe sa Aprobyan. Chandy?
2: Hello po.
1: Oh, yeah. Oo, good morning, Chandy. At thank you for joining us on a Sunday. Okay lang ba? Malinaw ba ang signal?
2: Yes, sir. Malinaw naman po.
1: Okay. Chandy, bigyan mo nga kami ng konting background. So, meron kayong BPO Industry Job Fair, tama ba, sa June 26, dyan sa Muntinlupa City?
2: Yes, sir. Bali, gaganapin po ito sa may Axis Tower po, sa may Pilendez, Northgate, Muntinlupa po. Ah. Ito po yung mga ICT BPO industry po natin na located po sa Northgate mismo. Bali, nakipag-ugnayan po tayo with the Pilendez po. Kasama po natin dito ang TESDA and ang mga ang ibang industriya pa po katulad po ng Teleperformance, Alorica and other agency po na may opening ng ICT and BPO industry po.
1: Oh, okay. So bali this will be a whole day event sa June 26?
2: Yes, sir.
1: Okay. And ano, mga ilan more or less, para lang dun sa mga, let's say, ito, habol nila, maging call center agents, eh, ano ba ang, ano mga specific na trabaho at gaano karami ang pangangailangan?
2: For the customer service, sir, lahat ng company na mag-join during job fair namin this coming June 26, meron silang opening na 550 to 1,000 na customer service po. Kasi pag BPO industry, sir, marami talaga silang opening. Bali, meron din po tayong mga different vacancies po na may opening sa mga companies po. Bali, may mga IT, may mga encoder po. Bali, nakapost po ito sa aming social media, Muntinlupa Peso Facebook page po. Bali, updated naman po kami doon, June 26 po sa may Northgate, Alabang, Muntinlupa po.
1: Okay. So more or less, meron talagang magko-conduct doon ng Chandy na interview ito mga, let's say, mga employers. Mga how many of them will be there?
2: Ang invited namin po para dito ay 10 companies po na located din sa Northgate, Alabang po. Bali, mag-i-interview po sila during job fair. And then kasama po natin si TESDA para po i-guide tayo sa mga services po. If any case po na qualified kayo dun sa position, pwede naman po kayo makipag-ugnayan kay TESDA para po ma-help nila kayo sa iba pang skills nyo kasi maraming opening si TESDA.
1: Ah, okay. So malaking bagay yun, Chandy, kasi kung nandiyan ang TESDA, magpo-provide yun ng technical training. Kunwari, dun sa kanilang resume, eh yun ang kulang nilang skill at gusto sila ng, let's say, in-interview nag-interview sa kanila, eh pwede silang makipagtulungan na o pwede mag-ano muna, technical training ka dito sa ganito particular na kurso. Libre naman yun eh, di ba, Chandy?
2: Yes, sir. Bali, si Peso, sir, sa pamumuno po ni Ms. Glenda Zamora Aninor and Mayor Rupi Biasot, meron din po tayong Pesos na gaganapin bago orientation po para sa ating mga applicants bago po sila sumalang sa interview with the company.
1: Oo. So meron munang orientation pa mga at least para at least to ano no mabigyan ng ano ng konting idea yung mga let's say applicants.
2: Yes, sir. Iga-guide po muna sila bago po sila sumalang sa mga employer na magi-interview sa kanila.
1: Oo. Ito bang Chandy, ito ba mga trabaho na let's say mga 500 to 1,000 na mga applicants? Ano to? Lahat ito full-time o meron din part-time job diyan?
2: Diyan po sa June 26 namin, sir, puro full-time po yung hinahanap na applicant po. Wala okay. pong pang working student.
1: I see. Tapos, welcome naman, let's say, para mga senior citizens o yung mga may kapansanan, yung mga PWD, pwede rin, basta productive
2: yes,
1: naman sila?
2: Open naman po yan, opo. Basta fit sila dun sa qualification, sir. Actually, yung yung qualification, sir, nakapost din yan sa social media namin, sa Facebook po namin.
1: Mm-hmm. So for those who interested at nakikinig ngayon, ano ang mga kailangan nilang dalhin nila doon sa interview?
2: Resume pa lang naman, sir, during job fair. Yun pa lang naman. And then, once po na okay sila doon sa qualifications po ni company, si company na po and applicant na po yung mag-uusap po doon.
1: Okay, okay. So at least ano-ano yung mga ulitin lang natin, mga kailangan natin, mga customer service officials, mga ganun, IT, encoders, ano-ano pa yon, mga trabaho, priority?
2: Yung sa June 26 po namin, this coming June 26 po, ang ICT BPO industry specific jumper po namin ay gaganapin po sa Axis Tower sa may Northgate, Alabang, Muntinlupa po. Ito po ay exclusive lang sa ICT and BPO industry po para sa mga naghahanap or nag-a-apply po ng customer service and IT po. Pwede po kayong pumunta sa June 26 po. Pwede kayong mag-register sa online sa aming Facebook po.
1: Ano yung online na website nyo? Sabihin mo na para at least makapag-rehistro na sila.
2: Bali, dun po sa Facebook namin may link po doon or QR po na pwede silang mag-register para this pagdating po nila ng event namin, makita po namin na nakapag-register po sila.
1: I see. Ako, I would assume na ano dyan, no? Kung ganyan karlaki ang need, no? Ng mga almost 1,000 na mga aplikante, meron ma-hire dyan on the spot na, Chandy, no? Sa araw na yan.
2: For the customer service, sir, alam ko meron pa silang another assessment po. Bali, may mga second assessment po, pero marami naman pong nagka-qualify.
1: Okay. Pero ito bang mga 1,000 more or less na applicants, ano na to? Limited lang dito sa local, walang mga overseas jobs na ino-offer?
2: As of now, sir, sa Muntinlupa, wala po tayong for overseas. Puro local openings lang po tayo. Wala pa po tayong mga partner company or agency po na for overseas.
1: So after nito June 26, yung BPO industry job fair, meron pa ba tayong naka-line up, let's say for the coming months, na mga job fair na hindi lang confined dito sa BPO industry?
2: Yes, sir. Bali, tuloy-tuloy naman po ang local recruitment activity natin and barangay local recruitment activity. Ngayong Monday, sir, meron tayong LRA na gaganapin po sa City Hall ng Muntinlupa sa tapat po ng office namin, Peso Office Annex Building po. Bali, happy ako lang din, sir. This coming July 24, meron kaming third quarter mega job fair na gaganapin po sa SM Muntinlupa. Ipo-post din po namin to sa Facebook namin.
1: Okay, okay. Sige, good luck sa June 26, ha. Itong ICT BPO industry job fair. Thank you, Chandy.
2: Thank you po.
1: Okay. Yan ho, si Chandy Patawaran, Administrative Assistant 1 ng Peso Muntinlupa. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Approve Yan. At ngayon naman ay syempre gusto ko rin itong mga segment na ito dahil ito ay inspiring success story ng ating mga kababayan. Makakausap po natin via Zoom. Tama ba? Via Zoom o linya ng telepono lang? Akala ko ready siya via Zoom. Anyway, isang agriculturist. Ang maganda rito, 72 years old na siya. Pero naipasa niya ho itong agriculturist licensure exam. Sa edad na 72 years old, yan ang ibig ko sabihin dito na huwag kayong aatras, huwag kayong mapofrustrate. Lagi may pag-asa, di ba, dito sa programang ito. Si Diosdado Tatay Ebang Evangelista, nasa linya ng telepono. Tatay Ebang, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Approve Yan.
3: Good morning po, Sir Dane, at happy Father's Day sa tanan sa lahat ng mga tatay.
1: Yun ang dapat natin unahin. Happy Father's Day ho, Tatay Ebang. So, sa edad na 72 years old, kayo ho ay isang magsasaka. Tama ho ba?
3: Yes, sir.
1: Okay.
3: Nung bata pa akong alam ko na musaka.
1: Okay, so bali, taga Candoni, in Negros Occidental kayo. Pero ang magandang balita kasi, ipinasa nyo yung 2025 Agriculturist Licensure Examination sa ikalawang pagtatangka. Tama ba, Tatay?
3: Opo, tama yan, tama.
1: Okay, at ang maganda, at least, di ba, nakapasa na kayo. For now, kasi medyo yung pinagdaanan nyo, mabigat din, no? Dahil Pangalawa ito, tapos yung una yung pag-take ng exam nung 2024, eh yun naman yung time na, di ba, kamamatay lang ng asawa nyo. Tama ba, Tatay Ebang?
3: Yes, sir, yes, sir. Kamatay siya ng Abril, pagka November, kumuha ko ng first attempt, senior.
1: Pwede nyo siguro i-share, maikli lang, bakit ho naging determinado kayo ituloy inyong pag-aaral kahit na ganyang 72 na kayo? Kasi may kay apat na kay anak kayo, di ba, Tatay?
3: Itong nangyari, sa noong 2018, nag-desisyon ako na mag-aaral dito sa isang university, sa extension campuses namin, sa CPCU. Mm-hmm. Ayun, natanggap ako bilang estudyante. Mm-hmm. At saka natapos ko, sa noong una, 2018, kumuha ako ng education.
1: Mm-hmm.
3: Sabi ko, pagka second year, sabi ko, sir, hindi ko magpatuloy mm-hmm. sa pagka-education.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon, transfer ka sa agribusiness. Bachelor of Science in Agribusiness, din ko yun. So, 2023, natapos ko yun within 5 years.
1: Mm-hmm.
3: At saka nakagraduate ako 2023. 2024, namatay ang ating asawa noong April, pagka November, nagkuha ko ng exam sa Cebu. First attempt, senior. Yun nga. Pagka second attempt ko doon sa Iloilo, yun, luckily nakapasar ako.
1: Okay. Pag sinabi ho bang agriculturist, ano exactly, ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? At nakapasa na nga kayo last year, dito sa Central Philippine State University. Ano ho ngayon ang parang trabaho nyo as agriculturist? Anong pinagkakaabalahan nyo ngayon dyan sa lugar nyo?
3: May maliit kaming farm.
1: Ah, okay.
3: Bastakan, yung rice field. May ang ginagawa ko sa ngayon ay nag-maintain ako ng aking mga citrus, yung mga orchard, banana, yun nga. At nagputap ako ng trainer tree mga native na mga puno.
1: Uh-huh.
3: At saka sa ngayon nag-install ako ng vermi casting production.
1: Okay.
3: Vermicast. Yes, sir.
1: Oo, kaya nga, pinapakita namin kasi itong mga litrato, no? Yung mga, obviously, pinadala sa amin ito, yung farm ninyo, yung mga fruit trees na sabi nyo nga ito, mga saging, langka, citrus fruits, at saka kalamansi. Tama ba?
3: Yes, sir. Yun nga.
1: Okay.
3: Yun ang kinakirapan nung una pa.
1: Okay. Tatay Ebang, ang tingin ko nga, mukhang mga litrato pinapadala, mukhang malakas pa ho kayo ha. So, pwede pa kayo magpatuloy na inyong pagsasaka at yun na nga, yung yung pagkaabalahan nitong pagtatanim ho ng mga fruit trees?
3: Hindi naman siguro, sir. Kasi sa edad ko nga 72, kaya ko pa magdala ng motorcycle, ng motorbike.
1: Oh, kaya nga.
3: Yung iba sa amin dito eh.
1: Oo.
3: Mga itito na sana.
1: Oo.
3: Itito na eh.
1: Oo.
3: Yung madala na driver rin ng motorbike.
1: Oo.
3: Saka yung stamina namin dito eh siguro aywan ko lang.
1: Oo.
3: Sa rural areas mas magaling ang stamina at endurance ng aming katawan.
1: Oo.
3: Kaya sa namin, no?
1: Oo. Tatay Ebang Tatay Ebang, kamusta naman yung mga anak ninyo? Alam ko yung panganay ninyo, yun makasama nyo sa bahay ngayon kasi may isa kayong anak nasa London, may dalawa pa kayong inasa labas yata ng nasa Negros din yan. Pero yung panganay nyo, sino yung tumutulong sa inyo ngayon dyan sa sa bahay nyo?
3: Kung may office hours, nandito din siya sa bahay namin, nagluluto ng kanangalian.
1: Mm-hmm.
3: Sa kapag hapon at gabi doon sa farm, sa aming isang lute, no?
1: Mm-hmm.
3: Sa isang lot.
1: Mm-hmm.
3: Na doon siya nagsira, may maliit na babuyan, may
1: mm-hmm.
3: manukan,
1: mm-hmm.
3: yung may mga farm kwan din,
1: mm-hmm.
3: mga gulayan.
1: Mm-hmm.
3: Yun nga, pag gabi, ako na lang isang dito na iwan
1: mm-hmm.
3: sa aming bahay, sa bayan.
1: O kaya nga, so hindi... pero mahirap...
3: Yung taklo, wala na dito sa bayan namin, doon sa kanilang pinatabawan. Yung matres sa Bicol, yung isang edukasyon, nasa katabilang bayan sa Kawayan. Loyani Grotto Occidental.
1: Oh, kala ko yung si Garner, yung panganay mo, yun ang kasama mo sa ano, at saka yung apo mo, bale. Hindi mo kasama sa bahayan.
3: Oo. Oh.
1: Ah. Oo. Ba, Tatay Ebang, yung pag-aaral mo, yun nga, yung tungkol dito sa licensure, di ba? Agriculturist licensure examination. Eh, meron pala dito part ng pag-aaral, yung digital na processing. So, paano mo, kasi at your age, to medyo super senior ka, paano mo na-adapt ito, na-embrace ito dahil kakaiba ito? Dahil medyo mga kabataan lang ang nakakaalam sa ganito. So, sino yung parang nagtumulong sa iyo para maintindihan itong digital processing?
3: Yun nga. Yun ang, ano eh, may mga kaibigan din ako, mga classmates, na nagtulong sa akin.
1: Oo.
3: No? At saka yung malapit ito ang computer shop, yung mga reviewer namin, ina-pend ko na lang.
1: Inaral mo? Ako. Inaral mo talaga,
3: oo,
1: Tatay Ebang?
3: Oo. Uh-huh. Mga reviewer namin. Yun na, hanggang sa matungo kami doon sa Iloilo, siya rin ang aking nag-alalay sa akin sa mga Google, mga map reading. Yun nga. Yun ang babae na classmate ko. No? Parehas kami nakapasa rin.
1: Ah, so yung classmate, so ibig sabihin, ano, may edad na rin ito, yung classmate mo?
3: Man, mga 23 yata.
1: Bata pa rin pala. Yun yung nagturo sa iyo yung digital processing. Inalalayan ka.
3: Hindi na nagturo. Kundi nga nagpaalalay lang ako na ano sa mga pagpa-register sa PRC. Yun. Pagkuha ng ito, ang permit. NOA. Notice of admission. Yun.
1: Eh, para lang doon.
3: Yan naglalay sa akin.
1: O yun, malaking bagay. Pero para lang doon sa mga viewers natin, ha, para little background lang ho kay Tatay Ebang Evangelista, ha, 72 years old. Kabilang ho si Tatay Ebang sa 6,678 na pumasa mula sa 9,742 na examinees na may 68.55% national passing rate. So, we have to congratulate si Tatay Ebang dahil ibang klase ho ito at 72 years old. Hindi ho siya umatras sa hamon ng buhay, no? At tinapos niya. Siguro, Tatay, bago namin kayo bitawan, ano ho ba ang mga pwede niyong iwan? Let's say, doon sa ating mga kababayan na lalo, may mga kakayahan naman mag-aral, meron naman means, may pera naman, pero ayaw magpatuloy ng pag-aaral. Ano ba ang pwede niyong advice sa kanila?
3: Siguro yung mga advice ko ay guys, sasakan lang buhay ng determinasyon, dedikasyon, yun lang. Do not quit.
1: Do not quit.
3: Ito utilize
1: tama.
3: Every moment, every minute, utilize nila sa pag-aaral. Yung
1: tama.
3: Mga senior citizen dyan, do not, huwag na sa pag-aaral. Kung pwede, utilize natin itong after publika na libre ang tertiary education. Kaya yun.
1: Tama.
3: Kailangan natin yan. At saka sa mga magsasaka, huwag natin ang ating pagsaka.
1: Huwag ikahiya. Huwag ikahiya. Diba?
3: Mag-aaral din kayo. Oo, mag-aaral din kayo. Dahil ang farmer sector ay parang nasa laylaya ng ating susunod. No? That's why I challenge you to continue study. Kaya ang education is a learning process.
1: Mm-hmm.
3: Yun lang. And always pray. Wala na tayo magawa pag hindi tayo magpanalangin sa ating mahabong ng kapal. Yun nga.
1: Yeah. Yun, magandang ano yan, ang aral na ibinibigay nyo. Pero for now ho ba, masasabi nyo, itong mga binigay nyong advice, sinasaloob din ng mga ano, parang sinasabuhay ba ng mga anak ninyo? Para at least, di ba, sigurado importanteng gabay kayo sa kanilang buhay.
3: Oo, yun nga. Sa kanila, hindi pa nila siguro na anong yan, naranasan.
1: Realize.
3: Kaya yung buhay nila ay parang dyan pa sa mga, kung sa halimbawa natin sa araw, noon time, pati anong time, hindi pa na gano'n ang sunset ang buhay nila.
1: Okay. Siguro at least, di ba, yung itong pag sinasabi niyo pinagkakaabalahan ninyo yung pagtatanim. So, ano rin ho ito, parang somehow livelihood na rin. May pinagkakitaan kayo, may binabagsakan kayo nito mga tanim ninyo, mga pananim ninyo, palengke.
3: Dito lang, dito sa aming bayan.
1: Ah, okay.
3: So, ang aking katubas, ang aking produkto, dinadala ko dito sa bayan at saka sa merkado.
1: Kaya nga, may bagsakan kayo. May bagsakan kayo.
3: Market din namin.
1: Okay, kaya nga, importante yun, may bagsakan kayo. No? Merong at least mag-absorb ng produkto nyo at pagkakitaan din yun, di ba, tatay?
3: Oo, correct yan.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Tatay Ebang, sa ibinahagi ninyo at mabuhay ho kayo dahil pinapakita nyo lang na talagang dapat, hindi ho dapat na pupustrate ang isang tao kahit na 72 years old. Meron pa rin meron pa rin magandang hinaharap makatapos, di ba? Tama ba?
3: Oo.
1: Okay. Maraming salamat. Yan ho si Diosdado Tatay Ebang Evangelista, Agriculturist Licensure Exam Passer at 72 years old. Okay, bago kami magtapos ay mga kapamilya, magkita ho tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, ha? Caloocan City para sa DZMM 40, apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na tao, katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshops din sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatak ng alas 4 ng hapon, magkakabandi sa paborito nyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo. Okay, batiin ko lang ang ating isa kong kaibigan na nag-celebrate ng kanyang 39th wedding anniversary, si Wilson and Alma Sia. Okay, 39 ba? 29. Alam ko 39th wedding anniversary. At mabuhay kayo, ha? Bagong kasal yan. Lagi pag magkasama, bagong kasal. Okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko dito sa Apruvian next week. Pero susunod na ho, Panalo Discarte kasama sina May Valle Ziniza at Salve Ibanez. Bye-bye! See you next week!
0: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Apruvian sa DZMM! Apruvian! Kita, kabuhayan, at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Ziniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: 31 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ang Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!

0: nandito ako, nandito kami. Ay, nako, kasi inaayos sa mga papel. Isang masaganang araw, mga kapamilya. Ako po si May Valyaseniza. Happy Father's Day! Hyper?
1: Oo. Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day sa lahat ng daddy. Mamaya mabalikin natin ang mga pangalan.
1: Isabi mo na ang lahat ng mommy na daddy rin.
0: Ah, pwede.
2: Happy Father's Day!
0: Yung mga... Anong tawag doon?
1: Nanay na tatay din.
0: Na tatay din, o. Oh. Mga single parent. Okay. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang iniipon ninyo at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin po natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon natin at pinaghihirapan. Dahil dito po pinag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalago ang mga perang yan at paano hindi rin tayo masascam at maiisahan. At syempre, anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Good morning, Besh!
1: Happy Sunday, everybody! Oh, ulitin ko rin, Happy Father's Day sa lahat ng mga, alam mo, yung pagiging tatay. Meron akong article ngayon sa Philippine Daily Inquirer.
0: O, hanapin nyo kung may mga inquirer kayo, ha?
1: Naghahanap ako ng totoong kopya. Fred, pahingi ako. Baka meron tayo dyan.
0: Ah, meron tayo.
1: Alam
0: iba't
1: mo,
0: iba
1: gusto
0: dito.
1: Ko pa rin kasi yung newspaper. Anyway, balikan natin. Ang article na yon ay malaki ang financial implication ng merong strong father figure sa loob ng bahay. Abangan nyo yan.
0: Ah.
1: Article na yan. It's also online. So, Happy Father's Day. Lalo na sa mga tatay na very strong.
0: Mm-hmm.
1: Kahit naman yung mga tatay na hindi rin strong, basta tatay pa din kayo. Oh, importante yun.
0: Kahit house band kayo, okay lang.
1: Hindi nga din kahit. Kasi alam mo ba, mas mahirap maging house band.
0: Ay, totoo.
1: Kesa yung
0: naman.
1: Husband na nagtatrabaho sa labas ng bahay. Kasi ang trabaho sa loob ng bahay ang pinakamahirap.
0: Ang dami, no? Kala mo ba, yung sinasabing housewife lang po ako. Ay, hindi
1: Mas mahirap po maging housewife. Anyway, it is Banalong Discard today. Panatili nating maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. That is a choice. Being sad doesn't just happen to you. You allow it to happen to you. So try natin by shaking it off ang mga bad vibes na negative sa buhay. Don't worry. Everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: Yes, at mga kapamilya, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin dito po sa DZMM Teleradyo, Radyo Patrol sa East 30. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po tayo sa YouTube at sa Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: Thank you so much, Fred! Ang bilis-bilis ni Fred. Diba? Kakasabi ko lang, pahingi po ng dyaryo.
0: Instantaneous.
1: Instant, oh God, what strong fathers really give their kids and what data says. What data say about it. Let's have good grammar. Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe. Lagi nating pinag-uusapan. Wala po dito mga bobong tanong, no? Lahat ng mga katanungan ay valid. Lahat ng feelings ay valid. So, yung pagiging sad, valid din po siya. Kinokorek ko lang ang aking sarili kasi sabi ko kanina, it's a choice. As if pag you can always just choose not to be sad. You can, pero being sad is a reality. So, carry lang yan. Tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong linggo, maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin namin yan maya-maya lamang. Ang dami kong segue today.
0: Okay. At para ito naman ang ating basehan, kung talaga kayo ay nakikinig at syempre gusto namin meron kayong participation dito sa programang ito dahil gusto namin yung mga reactions, okay? So ang ating tanong sa ating maisay ka dito, ano ang pinakamahirap i-budget sa bahay? Kanina tinanong ko si Fred.
1: Ano daw?
0: Sabi niya.
1: Ano sabi niya?
0: Sabi niya, electricity.
1: Oo, kasi hindi mo. Sa bagay, pwede ka mag-off ng mas maraming ilaw pag hindi mo ginagamit.
0: Pagkain.
1: Or yung aircon, isang kwarto na
0: isang kwarto na lang. Eh, pero kasi, akala mo nagtipid ka na, pero biglang itinaas ang mga per kilowatt hour.
1: Oo yan.
0: Diba? Mm-hmm. Parang, ay? tatumbling na naman ako para madagdagan ng pambayad
1: ko. So wala tayong magagawa pag nagtaas per kilowatt hour kasi kahit na magtipid ka matipid, umaakyat pa din yung...
0: Oo, lalo na, hindi ko talaga maintindihan bakit kapag summer, na alam nilang marami nagko-consume na kuryete, doon tumataas.
1: I think magandang interviewin ang Department of Energy dyan kung bakit ganun.
0: Bakit
1: kasi it's
0: always timing.
1: Law of supply and demand, di ba? Pag same lang yung supply, pero umaakyat yung demand, marami ang nagbibid, it drives prices up. Parang inflation. Pag kulang ang pera,
0: ay, dyan dapat may subsidy, may ayuda ang gobyerno. Diba? Pabibigyan nyo naman kami ng ayuda kaysa kinukuha nyo lang, diba?
1: Nang ako walang... ate, may hindi ako masyado sa ayuda. I think ang kailangan ng gobyerno is ayusin yung industriya para there's more competition, mas maayos, walang mga bureaukrasya. Doon bababa yung presyo ng kuryente.
0: Sa bagay, ano, kung may kakompetensya ang yung nagsusupply ng kuryente.
1: Correct!
0: Oo. Oh, diba? Hindi yung monopolya. Ano pa? Pagkain.
1: Tatawagin. O, pagkain. Mahirap kasi.
0: Mahirap,
1: pag-utom.
0: Diba? Mahirap pag-utom, hindi ka makaisip. Tubig.
1: Tubig. Mahirap hindi maligo, Ate May. Tsaka diba? Yung paglalaba. Ang sarap kasi yung, alam mo, hindi ko alam kung mga nakikinig sa atin ngayon at marunong pa maglaba ng kamay.
0: Ng kamay, hindi.
1: Naalala mo yung parang pag nagbabanlaw ka, tapos
0: may palo-palo
1: ipig ka sa tubig. Araw. Nakakainis yun. Friends, marunong ako maglaba di kamay. Although, matagal ko na hindi ginagawa.
0: Oo. Kasi syempre, marami ka ng ibang ginagawa. So, kailangan ng tulong ng makina.
1: Pero, shout out sa bunso kong anak. Ayaw niya mag-washing machine, besh. Every week, naglalaba siya di kamay.
0: Siya?
1: Lalaki yun.
0: Ang bait naman, sipag. Nakakatipid ka doon. Tipid yun.
1: Hindi rin.
0: Hindi. Tipid kasi sa kuryente, sa washing machine, pero tubig at saka yung gamit ng
1: sabon.
0: Sabagay.
1: Lalo na kung nagpapadryer ng damit. Naku, mahal sa kuryente nun. Ang haba. Six hours.
0: Ah?
1: Oo, pag nagdadryer ka sa washing machine, ang haba nun.
0: Grabe, six hours? Parang hindi naman.
1: Hindi ba?
0: Ako sa alam mo, mas gusto ko yung... Ano, yung
1: line dry.
0: Oo.
1: Mas tipid yun. Lalo na ngayon.
0: At saka mas mabango. Kasi yung nasasayang, gusto ko yung pag amoy ko nung ano, mabango.
1: May nagbago sa buhay ko ngayon. Di na ako magda-dryer sa washing machine. Susundin ko na si ate.
0: Oo, mas gusto ko yung ano, mas matagal pati yung, hindi sayang yung fabric conditioner. Amoy ko pa rin. Ay, isa pa.
1: Na, hindi ako na bang... fabric conditioner.
0: Ah, hindi.
1: Ako mabango hindi. Pa din.
0: Matakaw ako doon. ito, baon.
1: Ayun,
0: budget
1: instead
0: mo ba?
1: Na pera. Ay, yung mga anak ko, kaya sila nakakapag-ipon kasi may baon sila.
0: Meron
1: silang allowance para pambili ng baon, pero mauutak.
0: Nagbabaon.
1: Magnenenok sa kusina.
0: Di ba?
1: Magbabaon sila para yung...
0: Discarte yon. Panalong discarte nila
1: yun. Panalong discarte! Ala.
0: Ito ba? Online shopping.
1: Ayun, ang hirap.
0: Di ba? Alam na pag biglang tutunog. Tapos parang, ay, hindi ko balak. Pero parang interesting para makakatulog to sa akin. Napapagastos ka tuloy.
1: May kaibigan ako ng ganyan. Nasa show, merong notification.
0: Parang guilty ako doon.
1: Check out. Nag-deliver na daw.
0: Nag-react agad si Jean Robes at saka si Ning. We save a lot on electricity because of the solar panels.
1: Mataas lang ang investment sa start. Pero
0: in 45
1: years, parang bawi na.
0: Mm. Sa water naman, wala kaming grass.
1: Pag nagdidilig ka ng... kung ang loan mo malaki
0: yes.
1: patay.
0: Yes. Yun. Depende. Depende sa lifestyle.
1: Depende. So, din siguro, sa itsura ng bahay.
0: Diba? Okay. Mamaya meron pa mga reaction dyan. Okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang pagbubukas ng Likha Business Competition ng Department of... Alam mo, ang guest natin ngayon sa What's In
1: last
0: What's
1: week,
0: Hot
1: yeah,
0: ay yung largest crayfish nursery sa Pampanga na makakatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Ito po ang
1: Panalong Discarte!
2: Ito ang discarting malupet!
3: Malupet!
2: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa Panalong Discarte sa DZFM!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigonia.
2: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ako po si Efren Cabay, sobrino po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigonia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 40th anniversary, DZM, una sa balita at una sa public service.

0: mga latest sa mundo ng pagnenegosyo. What's in?
1: What's in?
0: What's hot?
1: What's hot?
2: It's My Turn, largest crayfish nursery sa Pampanga. Makakatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Bakit ang haba ng title? Tapos babasahin ko yung title, tapos uulitin natin. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang pinakamalaking crayfish nursery sa Pilipinas na matatagpuan sa Pampanga. Paano nga ba ito makakatulong sa paglikha ng mas maraming kabuhayan at pagkakakitaan para sa ating mga mangingisda? Alamin natin kung paano magiging opportunity ang crayfish farming para sa mga komunidad at sa pag-unlad ng aquaculture industry sa bansa. Para pag-usapan po yan, tuloy-tuloy, walang period. Makasama po natin ngayon si Wilfredo Cruz, na Regional Director, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 3. Welcome po sa Panalong Diskarte, Sir Willie.
3: Hi,
2: tinawag
3: Sir Willie.
2: Na kitang Willie, hindi ko alam kung totoong Willie ka nga. Ay, magandang umaga po. Sayang po ang layo mo. Happy Father's Day!
3: Happy Father's Day po, Sir Willie, Director RD.
2: Oo, RD. RD, alam mo, kinugal namin kung ano yung crayfish kasi hindi namin alam kung paano tawagin sa Tagalog. Yung pala ay...
3: rock lobster.
2: Hindi naman Tagalog yung rock lobster. Ano nga po ba ang crayfish?
3: Ulang. Tama po ba?
4: Hindi po, ang ulang po natin ay isa pong local, ano natin yan, hipon, yung giant freshwater prawn.
2: Ano? Okay, so ano itura na hipon, Sir Willie?
4: Opo. Ang crayfish naman po ay ito yung ating nanggaling sa Australia, na Australian red claw po ito. So far... parang tinatawag siyang freshwater lobster din. Parang ganun.
2: Ang taba! Australian parang red claw.
3: Diba po, ito po ba yung maliliit?
2: Kasing laki ng kamay niya. Maliit
3: may
2: ba yun?
3: Malaki ba? Para kasing may nakain ako noon sa ano, sa ibang bansa.
2: RD,
3: na crawfish,
2: bakit
3: maliliit?
2: Trending ang ano ngayon? Ang crayfish? Ang laki-laki pala ng facility ninyo. Opo.
4: Ang crayfish po kasi ay matagal na rin sa Pilipinas. At ito was parang na-introduce at ano siya, yung pet fish. So back then, wala pa tayong guideline sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. As far as yung ating mga laws, wala pa tayong batas noon, until nung last December ay inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources administrative circular number 1 series of 20 na 2025 na inaallow ang breeding and culture of Australian crayfish dito sa Pilipinas with certain restriction po.
3: Ipo, iba po ba itong crayfish at crawfish?
4: Iba po siya. Iba.
3: Ah, iba. Okay. So, Sir R.D. Willie, paano po nabuo itong proyektong ito? At paano ito makakatulong sa mga fishermen natin?
4: Opo. Ang ano po kasi, ang crayfish ay kailang nabanggit ko. Marami na, siya, medyo matagal-tagal na.
3: Madaling
4: at
3: pa damihin.
4: Ano po, ang pamilya Pelayo, sa ating former mayor Jerry Pelayo, ay nagkaroon sila ng collaboration sa Taiwanese technicians na itayo nga po itong early hatch na crayfish at facility dito sa Candapa, Pampanga. Opo. So, ang layunin nito ay magkaroon ng breeding and culture ng crayfish. At kasi po ay nakikita ito na dahil ito po ay isang high value species at maganda ang market, ang prospect na market ng crayfish. Kaya po na-establish yung early hatch crayfish sa Candapa, Pampanga.
3: RD, ano to? Salt water or fresh water po itong mga crayfish?
4: Fresh water po ito. Fresh salt water. Yes.
3: Ah, fresh water. Okay.
2: RD, parang malaki yung ano kitaan.
3: Oo, madali ba magpadami?
2: Gano'ng kabilis?

0: siya, nandiyan lang sa may belly portion niya yan. Pag po napisa yan, trailing na. Wala ka nang gagawin na alagaan pa siya sa ng matagal, sa mga larval rearing tank. Kainin mo ng natural food. Ito po sinkray, itong ano, pag nahats na, yun na, ano na siya, parang...
1: Isang linggo lang. Siya. 1 week lang po, pwede na. Marahan, dami na siya.
0: Yan,
2: 1 week lang, pwede ka na magbenta?
0: Hindi naman po. Bali pala lalakihin pa siya hanggang mga sabihin na natin. Depende po sa preference ng inang mga customers. Pero usually, ang magandang grayling kasi, at least mga nasa, sabihin na natin, 30 to 45 days para malaki-laki na siya para bago i-stock siya sa grow out, ay ano po siya, medyo may laban na, malaki na siya.
2: Ah, so ibig sabihin, kung ako magne-negosyo, mag-i-imagine ako, mga in 50-day cycle ba to?
1: Mm-hmm.
2: Magmula nung nag-hatch hanggang sa pwede na magbenta. So yung cash flow mo, magbabago every 50 days po ba? Tama ba? Parang mabilis
0: na. Depende po sa ano. Kung ang ibebenta mo po ay yung tinatawag nating grayling, mabilis lang yan. Pero siyempre ito yung tinatawag na binhi.
2: Yung fully grown po.
0: Pero pag magpapalaki ka po niyan, medyo matagal. Abuti yan mga ano yan, mga 6 to 8 months.
2: 6 to 8 months pag fully grown.
0: Magandang size.
1: Ano ba yung fully grown? Isang katsan laki ng braso ko.
2: Gano'ng kalaki daw po yung fully grown?
1: Para 6 to 8 months?
2: Nagugutom na kami dito, RD.
0: Usually po, maabot po yan ang ano yan. Depende po sa feeding management. But usually naman po sa ngayon, so dito sa ating bansa, pag nag 50 grams na siya, marketable nang itinutwiring. Pero kung para ma-meet mo yung maximum size na mga nasa 300 grams.
2: 300.
0: So yun po, mga nasa 6 to 8 pounds.
1: More than 1/4 kilo, no?
2: RD, sa akin, isang 300 grams lang, busog na ako. Maraming kanin.
0: Ayaw po. Malaki na po yun.
1: Parang lobster siya, no? Pag ganong kalaki.
2: Parang turing na lobster siya. Ano po, RD?
0: Opo, parang lobster. Kaya nga po, minsan tawagin siyang freshwater lobster.
2: Ang lasa ganun din.
0: Opo, hindi naman nagkakalayo dahil mga crustacean yan, kalasa din siya ng sugpo, ng bulang.
2: RD, anong paborito mong luto dyan?
0: Sa ano, yung ano lang yan, yung buttered po.
2: Buttered, ang sarap. Maraming butter, maraming garlic. Halabos ka lang. Gusto mo yung talagang lasang dagat, ganun.
1: Sa ano?
2: Fresh water nga pala.
1: Hindi, gusto ko pala. Parang interesting to. Parang gusto kong simulan to.
2: Tsaka na para diba? Mataba. Ayan, RD, gusto daw magtayo ni Ate May.
1: Kung ako magtatayo po ng ganito, nursery ang tawag, di ba? Para ba itong yung parang tilapia farm? Yung parang fresh water yun, di ba? Tama po ba?
0: Ito po.
1: Yung parang ano, may bat...
0: Dahil, hindi mo kailangan ng malalaking facility.
1: Aha.
0: Kung makikita nyo po yung mga ating mga magpapalit ito, mga nasa ano lang po ito, mga nasa canvas.
2: Ah, ganun?
0: Ano
2: nasa
0: opo.
2: Canvas?
0: Ang kasi nito,
2: lining lang?
0: Malayo. Opo.
2: Ano?
0: Dapat malayo sa mga kahilugan.
2: Malayo sa ilog?
0: Opo, para maiwasan yung ma-release siya sa ano, dahil since ito yung isang tinatawag natin.
1: Gagapang siya palabas.
0: Introduced species, so may posibilidad.
2: Ayaw natin yun.
0: Makawala po.
2: Ayaw nating mag-swimming siya dun sa... Oo nga naman, RD. Dapat talaga contained sila. So malayo sa ilog. At sabi mo nga, lining lang. So hindi kailangan may malaking pond ka, no? Na
0: opo,
2: ano... Pwedeng timba-timba lang itong malaki?
0: Lang,
2: oo, timba-timba na malaki. Di ba merong ganun?
0: Meron po yan.
2: Plastic
0: at,
2: lang?
0: Siyempre, meron naman po mga sistema na tinatawag na recirculating yung RAS, recirculating aquaculture system, wherein umiikot lang ang tubig, pero merong certain filtration na ginagamit para hindi ba, ano po, di ma-spoil yung tubig. So meron po mga ganong sistema.
2: Sa ngayon, RD, masasabi mo gano'n nakalaki yung mga yung industriya dyan sa Pampanga?
0: Malaki na rin po sa region.

0: ang Region 3, meron na silang, may samahan na ng mga
1: crayfish growers.
0: Ng co-op, ang crayfish growers association dito sa ano po, sa Region 3.
1: So, sa Pampanga lang ba ito? Hindi po,
2: Region 3.
1: Paano po sa ibang region?
0: 100 members na.
1: 100 members na yung ano, yung samahan nila. At nagtutulungan din sila para lalong mag-grow. Sa ibang regions po ba, magsisimula na din?
2: Oo.
1: O,
0: alam ko po ang Region 4A, nagsisimula na din sila ng mag-group. Pero as of now, hindi ko lang alam pa akong masyadong idea sa ibang regions.
1: RD, ano yung mga tips mo, kunwari, para mabilisan lang kasi malapit na tayo matapos, para dun sa mga naghahanap ng bagong pagkakakitaan?
2: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo naman, sa aquaculture, agriculture in general, whether it's land-based or sa tubig, ang hirap maging, ano ngayon, mangingisda, magsasaka, ang hirap.
2: At saka yung ano, pagbebenta kung halimbawa
1: access
2: nagsimula
1: to market.
2: Ka na,
1: si ang kanino hirap.
2: Ibebenta itong mga...
1: So para sa mga viewers crawfish. Natin, RD, ay, na gustong na naghahanap ng pagkakataon para umakyat ang kita nila, pwede nila siguro itong simula ng paunti-unti. Ano? Ano po yung mga tips na pwede niyong ibigay sa kanila?
0: Unang-una po, since ito yung na-kuha na ng VPAR, na nasa under program na ng VPAR, meron po kaming programa ngayon na kami yung magpo-produce ng mga ano po, mga breeders para magamit lang for broodstock, for breeding. Ito po yung libre, bibigyan galing ng
1: libre.
0: BIPAR.
2: Ano uli yung libre?
0: Ay, breeding. May mga training po kami sa BIPAR Munoz.
1: Okay.
0: At sa ngayon po kasi
1: Munoz po sa Nueva Ecija.
0: Nueva Ecija po.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Sa process pa kami ng procurement ng aming mga broodstock para masigurado namin na magandang klase yung aming mapoproduce sa mga breeders.
1: Mm-hmm.
0: At magkakaroon din kami ng tinatawag na breeding program, yung pooling ng mga genetic materials para ma-maintain namin yung quality. At ito po ay, yun nga, aside from breeding, mayroon kaming tinatawag na training, at kami rin po yung nagbibigay din po kami ng mga technical assistance, particularly kasi doon sa gawa nating batas, kailangan po talaga nilang mag-register.
1: Okay.
0: Silang, kailangan nilang mag-register as breeders or growers.
2: Kahit hindi sila mangingisda.
0: Kanilang pamimilian.
2: Oo.
1: Pero magre-register sila as breeder and grower, tapos pwede silang kumuha sa inyo ng libre na stock.
0: Yes po.
2: Yung pagpanimula.
1: Nice. Magkano po ang kapitalan niyan?
2: Mm-hmm.
1: Kunwari, libre yung stock, pero meron silang facilities na kailangan
2: daw. Kasi may equipment.
1: Mga magkano po ang kailangan nilang i-raise para makapag-start sila kaya?
0: So, for startup, yung pinakamaliit, siguro mga nasa 20,000 enough na yun. Kasi mga, pwede yung mga frame ng... na angular, tapos lalagyan lang ng mga frame na itong tawag nito, plastic lining, at meron silang aeration, importante yung magandang water source, yung maganda yung quality ng tubig. Ayun po, at ang feeding, madali lang po kasi ang feeding, omnivore ito eh, right? Na ano kinakain?
1: Kahit ano kinakain.
0: Pwedeng ano.
1: Huwag mo lang ate, may ilalagay yung kamay mo.
0: Ano na po lang feed sa market.
2: Kahit ano kinakain.
1: Kahit ano kinakain. Ibig sabihin, mabilis tumaba ito. Parang
2: marami
1: tayo.
2: Magiging aligid. So, syempre, aasahan natin na mas makakakreate ng maraming trabaho.
1: Yes. Opo. Kasi alam
2: kasi
1: mo,
2: Sir
1: Willie.
2: Kasi may target sila higit 3,000 na trabaho 3,000 through this.
1: Jobs.
2: Tama po ba? Tama po ba,
0: RD? Yes po. Yun ang in-expect na ang target po kasi nung ang early hatch is parang consolidation ng mga resources and yung maganda po mag-establish ng mga cooperative.
1: Oo.
0: Very quick lang po. Magkaroon ng tinatawag nating economy of scale.
1: Economy of scale. Opo. Mas malaki, mas marami matitipid.
0: Market.
1: Opo. Very quick lang po.
0: And international.
1: Very quick lang po, Sir RD. Ano yung possible downside nito? Anong may risk din po ba para dun sa mga papasok?
0: Ang risk siguro nito, since crayfish ya, diseases. Pero makokontrol naman yan ng, dahil ng ano po, ng good aquaculture practice.
2: Okay. So kailangan talaga mag-train.
0: Mga quarantine, may mga fish. Pag nakita po natin na may problema na, kailangan ni-report po agad sa BFAR para meron tayong mga laboratory, matignan, ano ba yung anong pwedeng gawin para magamot ng ating mga alaga.
1: Alright. Okay. Maraming salamat po, RD.
0: Opo, thank you po.
2: Thank you so much. Yan po si
1: Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si RD Wilfredo Cruz. Thank you, RD. Bye.
2: Yes, ipagpapatuloy po natin ang usapan natin at magbabahagi rin po tayo ng kaalaman sa pagninegosyo at magbibigay din tayo ng tips kung paano magpapalago at mai-improve ang kaniyang negosyo mamaya, ha?
1: Alright. Okay. Thank you so much. Magbabalik po ang
2: Panalong Diskarte. Balik.
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: on, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkot at magbabantay. Kasabi ng KBP Kapisanan, mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Nasabat ng Philippine Navy ang higit 93 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Sulusia. Ayon sa Western Mindanao Naval Command, aabot sa lagpas 600 master cases ng undocumented foreign brand cigarettes ang narecover mula sa 2 sasakyang dagat na kanilang hinarang sa karagatan ng Sulu. Sa unang operasyon, naharang ang isang bangkang may sakay na 5 tripulante na hindi nakapagpakita ng kaukulang dokumento. Sa hiwalay na operasyon, natuklasan naman ang daan-daang kahon ng sigarilyo na itinago sa ilalim ng ibang kargamento. Agad na inaresto ang mga tripulante at dinala sa Zamboanga kung saan isinailalim sa kustodiya ng Bureau of Customs para sa kaukulang aksyon. Patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao na magtayo pa ng karagdagang HIV treatment facilities. Sa ngayon, umaabot na sa 18 treatment hubs ang naitatag sa rehiyon para mas mailapit ang serbisyo sa mga komunidad. Ayon sa DOH, mahalaga ang pagpapalawak ng mga pasilidad para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente, lalo na sa mga lugar na kulang ang akses sa serbisyong medikal. Tinayak din ng ahensya na ang mga may HIV ay maaaring mamuhay ng normal basta tuloy-tuloy ang gamutan at suporta.

0: At yan ang mga balita basta ang nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin ang katutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Ito ang diskarteng malupet.
2: Malupet!
1: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.

0: Yes, mong babalikan paralong discarte. Magchichika muna tayo ng konti. Alam mo, Ate May, meron akong insight ngayong linggo. Gusto ko mag-focus sa mga farmers and fisher folk. Pagdating sa financial education, katulad niyan, ang daming mga balita na nakikita na umaalis na yung mga kabataan sa pagfa-farm or pagfi-fish kasi wala masyadong kita. Pero tingnan mo naman, may mga oportunidad. Ang pagtingin mo kasi dapat sa kanya bilang isang negosyante.
1: Correct. At saka dito lang sa atin, parang ang baba ng tingin sa farmer and sa mga fishermen. Pero dapat hindi. Kasi negosyante. Sa ibang bansa, sila yung
0: mayaman.
1: Mayaman. Uh-huh. Sila talaga yung tinitingala. At sila yung lumalaki ang mga negosyo.
0: Uh-huh.
1: Dito sa atin, hindi. Kasi parang, bakit nga ba ganun ang...
0: Merong mga systemic issue. Kasi pagkulang sila sa kapital, inuutang nila yung kapital. So parang lahat ng kinikita, binibigay dun sa pinagkakautangan. So financial education.
1: Correct.
0: Ang sisimulan. Dapat, tingin ko lang.
1: Dapat din marunong silang humawak ng perang kinikita nila. Hindi yung parang... Tama ba na nauubos lang sa pambayad ng utang?
0: Oo.
1: Diba? Hindi nila alam kung paano ito talaga i-handle.
0: Hindi ako, feeling ko, Ate May, it's not about knowing how to handle it. It's about access to capital. Kasi paano ka makakapagsimula kung wala kang access sa capital na mura lang ang interest? Yung mga pinagkakautangan nila, parang mga 5-6 yan.
1: Ayun
0: na. So kahit sinong negosyante, whether you're a fisherman or not, kung ang access mo, ang capital na ginamit mo ay 5-6 ang interest, hindi ka talaga kasi uubusin talaga ng
1: interest. Hindi ka asenso kasi lulubog ka. Pambayad interest lang.
0: Oo.
1: At utang yung kinikita mo.
0: Eh meron naman din. Meron namang possibility. May government facilities naman.
1: Oo.
0: Kung saan sila makakakuha ng capital na mababa ang interest. Baka yun ang magandang next natin.
1: Oo.
0: Hindi yung announcement lang na may pautang ng ganito.
1: Mm-mm.
0: Kailangan natin ng success stories.
1: At gabayan din, may gabay naman talaga ang gobyerno. Talaga namang dapat tutukan ng
0: correct.
1: Pamahalaan itong mga fisher folks and mga fish, magsasaka, di ba?
0: Oo, tama.
1: Okay, meron tayong Radyo Patrol Report. No work, no pay para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong sa Senado. Do you like that?
0: Yes.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ng Radyo Patrol natin na si Rowen Cueto. Rowen?
2: Sinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang batas na magtatanggal ng sweldo at mga allowance ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan kapag sila ay absent ng walang aprobadong leave o malinaw na dahilan. Saklaw ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, iba pang halal na opisyal, mga kalihim ng gabinete at department head. Ayon kay Tulfo, hindi makatarungang walang sahod ang mga ordinaryong kawani-kawani kapag absent habang patuloy namang sumasahod ang ilang matataas na opisyal kahit matagal nang hindi pumapasok sa trabaho. Giniit ng senador na dapat pantay ang pagpapatupad ng work, no work, no pay sa lahat ng empleyado ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon. Binanggit din niya ang naging kaso ni Senator Ronald Pato de la Rosa na 6 na buwang hindi nakadalo sa mga sesyon ng Senado ngunit patuloy na nakakatanggap ng sahod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roy Cueto.
0: Ay, nako! Tanungin mo ako.
3: Naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ngayon, tatanungin kita. Anong gusto mo tanong?
0: Kasi, isipin mo, bakit kailangan pa ng batas?
1: Mm-mm.
0: Dapat, kung ano ang due sa ating lahat, yun din ang
1: kanila,
0: expected sa kanila. Kailangan pa ba talaga ng batas para sabihin yun?
1: Tama.
0: Hello?
1: Oo nga, no? Bakit kailangan maging batas pa?
0: Dapat inano na siya.
1: Automatic yun.
0: Correct.
1: Kasi tayo ganun eh. No work, no pay. Although may leave ka, pag regular ka na pwede mo i-consume,
0: pero
1: diba?
0: Hanggang 15 days lang yun, Ate May. 15 days sick leave, 15 days VL. Parang lang yun, isang buwan out of 12 months.
1: At saka hindi lang yung salary, pati yung mga iba pa nilang perks, dapat nila matanggap.
0: At isipin mo na lang, kung tayo ay hindi magpakita kay Fred ng ilang buwan,
1: ay, inita ulo niya.
0: Hindi lang, suspended ka na.
1: O baka wala na, fired ka na.
0: Oo, dapat pantay-pantay lang tayo.
1: Mm-hmm. Sabi nga nila, tayo nagpapasweldo sa kanila. Eh.
0: Correct.
1: Tapos ganun.
0: Sa atin
1: tayo.
0: Dapat may ulat din sa bayan. yun. Tama. Eh. O, ganyan okay. Sabunsan natin yung ito na. Sa kanila. Alright.
1: Tama. Okay na. Ito na ang ano ang tanong. Meron tayong letter yes. sender mula kay Lani. Ako po si Lani. From Batangas, gusto ko lang po sanang humingi ng advice pagdating sa pag-iipon. Alam ko naman po na importante ang na may savings, pero nalilito po ako kung magkano ba talaga ang ideal na ipon. 1,000 o 10,000 a month? Isa pa po, saan po ba mas maganda ilagay ang ipon? Mas okay ba kung nasa bangko para mas safe? O pwedeng magtabi na lang sa bahay para madaling makuha kapag kailangan? O, di ba? Liquid ako. Sana po mabigyan niyo ako ng payo at makapagsimula ng maayos na savings. Salamat po, Lani.
0: Hi, Lani. Napakaganda ng iyong katanungan. Kumanta ka muna. Ito, ang corny ko, no? Okay, puntahan natin yung katanungan ni Lani. Gagawin ko very simple advice, ha? Kasi lagi ko to, in fairness, itong katanungan na to, lagi itong tinatanong. Ito ang napakasimpleng advice. Magsimula ka sa 10%. Bakit 10%? Ang dali lang ay compute. Kung 10,000, magkano ang 10%?
1: 100.
0: Oh.
1: Di ba? Diba? Oo. Kung 10,000 ang kinikita niya per month, at least may 100 sa ano, per day, per
0: hindi,
1: month na itatabi
0: per
1: rin.
0: Month dapat. Hindi, 10,000, 'di ba? Kunwari 10,000. Bawasan mo lang ng isang zero. Yun ang 10%. So, 1,000 pesos.
1: Sorry, talaga naman mali pala ako.
0: Kaya gumanon muna ako sa'yo. So, kung kunwari 10,000 per month, sabihin na lang natin 10,000 per month, bawasan mo ng isang zero, yun yung iipunin mo kada buwan.
1: Okay.
0: So, 5,000, 5,000, 500, 500. Para may 1,000 per month. Bakit ko sinasabi?
1: 500, 500 per payday.
0: Per payday. Mm-hmm. Bakit ko sinasabing ganito? Kasi anything that's easy, mas madaling gawin. Anything that's hard, sabihin mo, next month na lang kasi ang hirap. So, let's make it easy. Diba? Mm-hmm. Wala naman talagang rule of thumb yan. Pero, mas madali gawin kung madali ang rules. So, let's make it 10%. Pero, hindi ka matatapos sa 10%. Kung kaya mong taasan, much better. You start with that. Tapos, kung hindi ka pa na, parang wala pang
1: parang
0: kurot ng konti.
1: Ka pa.
0: Parang it's too easy for you. Gawin mo 1,100. Gawin mo 1,200. Gawin mo 1,500. Hanggat nararamdaman mo na may konting kurot na, parang hindi mo na nabibili lahat ng milk tea mo kasi nag-iipon ka. That's the only time when you feel enough yung sacrifice mo. Kasi alam mo na may papupuntahan yung tinatabi mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa next question, saan mo ilalagay? Sa bahay o sa bangko? May mga bangko na po ngayon na kahit natutulog lang ang pera mo doon, up to 4% ang kita.
1: Mm-hmm.
0: So, wag na mag-iwan sa bahay, iiwan sa bangko, at saka hindi ka masyadong matitempt. Kasi kumikita siya eh, di ba? Mamaya-maya, pag gusto mo mag-cash out, gusto mo mag... Ano to, Ate May, sa iyong cart. Check out na ng mag-check out sa iyong
1: mga
0: cart.
1: In-add to cart.
0: Iniisip mo dun sa add to cart, ito baka masira agad next month. Pero yung kumikita ng 4%, mas marami ka pang mabibili pagka hindi mo siya tinanggal doon sa iyong bank account. So very simple, start with 10%, increase it kung masyado pang madali until such point na medyo nakukurutan ka na, nahihirapan ka na ng kaunti. Tapos yung pera na iniipon mo, lagay ng lagay dun sa bank account na kumikita ng at least 4% per month.
1: May ganon?
0: Yes. Habang tumatagal, all the digital banks give higher rates kahit na hindi naka-lock in.
1: Mm.
0: The longer you put it there, hindi naka-lock in and you can get it anytime. Pero the longer you put it in your digital bank, it makes money. At nire-report sa'yo lagi. Ako natutuwa ako pagka meron, you've earned 300 pesos.
1: Uh-huh.
0: Para ang sarap lang ng pakiramdam na natulog lang yung savings mo doon pero gumalaw siya para sa'yo. Right?
1: Mm-hmm.
0: Alright. So, ang pag-iipon, hindi kailangan mahirap. At tatandaan mo lang lagi, ito ang key dyan, yung iniipon mo, hindi bawas sa kita mo. Ulitin ko ha. Yung iniipon mo, hindi ito bawas sa kita mo. Hindi ito the usual math na kita minus savings, minus talaga yun. Kasi in the end, habang tumatagal, yung inipon mo ay dagdag sa kita mo. dahil kikita siya ng interes.
1: Yun diba? Yung passive income
0: yes,
1: na tinatawag.
0: Yes, yan passive income na tinatawag. Alright, so kung kailangan ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, katulad ni Lani, at mga payo sa mga nagpaplano pa lamang, o kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal, ipadala na yan sa DZMM Teleradyo Viber Line na 0919-278-3000. At babasahin natin yan. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Saini Salve.
1: Oo nga pala, I forgot. Nabanggit mo yung mga digital banks. Kasi yes. Di ba may award ang beshi ko sa Malaysia.
0: Thank you so much.
1: Isa yun sa isang digital bank ang nag-ano doon, di ba?
0: Oo.
1: Ang na-feature o sila ba nag-sponsor?
0: Si CIMB. Si CIMB, okay. Hindi siya kasama dun sa anim na digital banks currently operating. Kasi nung nag-open yung government ng digital banking industry, andito na siya sa Pilipinas.
1: Existing
0: noon,
1: na.
0: As,
1: okay.
0: as a local branch of a foreign bank. Pero yung manner of operating niya, both merong branch at merong digital. Doon siya nakilala sa kanyang digital service.
1: Ay, alam mo, ako nga, ngayon ko nalaman, may branch pala siya.
0: Meron
1: siya physical
0: million,
1: bank.
0: There are already 10 million customers of CIMB. Mas malaki pa siya kesa sa ibang digital banks na nakikilala natin.
1: Mm-mm. At saka maganda siya magbigay ng interest.
0: Para i-celebrate ang kanyang operation dito sa Pilipinas and in other countries in Asia, gumawa siya ng award, Advancing Societies Inaugural yung awards niya.
1: Congratulations, Beshi.
0: Maraming salamat.
1: Ang ating Beshi ng Bayan ay isa sa pinarangalan doon sa Malaysia.
0: Nagagawa lang naman natin yung ating May dahil sa ating kagustuhan na magsilbi sa ating mga kadiskarte.
1: Yes. Diba? At yun talaga ang goal natin, di ba? Maging utang-free ang Pilipinas.
0: Correct.
1: Oo. Pero hindi masama umutang, basta hindi lang yung mabaon.
0: Oo, tama yan.
1: Maging mahirap.
0: Correct.
1: Okay. Magbabalik pa tayo sa ating programa at susunod na ba? O meron pa tayong commercial para sa may kita dito. Magbabalik kami
0: Panalong diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
3: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
3: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ating malupet.
1: Malupet!
2: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM.
3: Nagbabalik ang Panalong Diskarte, May Valle Seriza. Okay, para sa ating question of the day or may say ka dito, ano ang pinakamahirap i-budget sa bahay bago tayo magtumungo sa ating may kita rito? Basahin natin ang mga reactions ng ating mga listeners all over the world. Sabi ni John Santos, John Santos, ang mahirap daw sa kanyang i-budget sa bahay ay ang kuryente talaga. Parang hindi nauubos ang bayarin. Okay.
4: Ano daw?
3: Kuryente. Parang hindi daw nauubos ang bayarin. Kasi ang init-init. Kahit at saka ano pagtitiis mo. Tapos,
4: alangan magasera kapag gabi. So talagang may babayaran pa din. Hindi mawawala yan. Kaya kung investor ka, would you rather pay your electricity bill or own the stock where people pay their electricity bill?
3: Oo. Diba? At saka it matters also kung ilan ang tao sa bahay. Kasi sabi nga ni Jean at ni Ning, dalawa lang kami sa bahay. So parang easier to budget.
4: Oo. Pero paano kung sampu kayo sa isang kwarto? Dahil gusto mo isang aircon lang.
3: Oo, diba? At yung konsumo mo ng tubig. Diba? O yun. Sabi naman ni Princess, para sa kanya, ang mahirap i-budget? Pagkain. Araw-araw kailangan kumain. Pero pataas ang pataas ang presyo.
4: Minsan, gumagawa ka ng mga creative means para simplehan yung pagkain.
3: Mm-hmm.
4: Ang problema
3: na hindi
4: lang,
3: magsasuffer yung taste?
4: Oh, na hindi magsasuffer yung taste. Mga simple.
3: Karne?
4: Bawasan ng karne.
3: Ako kasi
4: pag
3: nagpakbet,
4: gulay.
3: Sabi nga ng friends ko,
4: ang daming karne.
3: Ang daming karne.
4: Kailangan natin ng protein. So, hindi pwedeng tanggalin, di ba? Meron pa din at meron. Uh-oh. Pero minsan aminin na natin na cravings kaya mahal.
3: Oo. Luho.
4: Oo.
3: Minsan talagang alisin muna ang luho.
4: Yeah.
3: Okay, sabi ni Freddy, react ka dito. Freddy Cruz, thank you. Para sa kanya, mahirap i-budget? Groceries.
4: Mahirap talaga yun kasi ang daming items.
3: Pagdating sa cashier, doble ang binabayaran.
4: Totoo. Alam mo ba, nung nagsisimula pa lang kami, 115 per month, ang grocery. Ngayon, 40.
3: Ay, grabe. Isang grocery. Baka naman pang ilang buwan yan.
4: Hindi, pang isang buwan. Kasi may diaper. Diba? Medical
3: so, yun nga, depende dun sa household na gumagamit.
4: Yes.
3: Okay. At syempre, yung inflation.
4: Yes.
3: Dati, yung 5,000 mo pang isang buwan.
4: Oo.
3: Ngayon, hindi na.
4: Yes.
3: Okay.
4: Kailangan intindihin natin yan pagdating sa mga pagbabudget. Ang inflation, ang laki na. Akala mo yung 7.2. Minsan pag naka-sale, 7%, ayaw mong bumili.
3: Mm-mm.
4: Pero pag inflation pinag-uusapan, ang 7 po ay mataas.
3: At saka minsan groceries na tetempt ka, nadaanan mo lang parang, ay, parang gusto ko magluto ng ganito. Wala naman talaga sa listahan mo o sa mga plano mo. Ito pa si Hannah de la Cruz. Para sa kanya, nahirapan siya mag-budget sa bahay ng tubig at kuryente, lalo na kapag tag-init. Kasi hindi ka lang 3 times or 2 times maligo. Diba?
4: Buti na lang wala kang swimming pool. Ang mahal-mahal mag-maintain ng swimming pool. Kaya mga nag-i-imagine ng, ay, gusto ko ng bahay na may swimming pool. Maghunos dili kayo. Dahil hindi siya madali. Maki-swimming ka na lang sa iba.
3: Magbayad ka na lang mag-swimming na 1 time.
4: Oo.
3: Okay, sa mag-maintain ka na. Hindi naman araw-araw may naliligo. Meron nga akong kakilala eh.
4: Hindi ko kaya yung hindi naliligo araw-araw.
3: Hindi sa swimming pool. Kahit na may pool ka, you don't use a swimming pool every day, di ba? Meron akong kakilala, yung swimming pool nila, pati aso nandun na nagsiswimming.
4: Pati, cute naman.
3: All of the household living there.
4: Ay, ganda.
3: Okay.
4: Okay, meron ka pa ba? Si Candy. Tapusin mo muna yan.
3: Sige, si Candy.
4: Ay, si Candy. Hello, Panalo Diskarte. Tanong lang paano mag-ipon sa digital bank?
3: Okay.
4: Salamat. Okay, so the 6 digital banks, wala silang branch. So, hindi ka pwedeng pumunta sa branch para magdala ng pera. But you have to open an app. So, magda-download ka ng app. Tapos, pwede ka mag-transfer ng pera galing sa ibang banko mo papunta doon sa digital bank mo para makapag-ipon ka. Yung ibang apps, pwedeng picturean lang yung cheque.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, parang nag-deposit ka na rin ng cheque doon sa banko na yon.
3: Mm-hmm.
4: Other people can send money to you. Para din siyang banko, wala lang talaga siyang branch. So, that is how you save money in a digital bank.
3: And it's safe.
4: It's safe because it is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Bawat isang digital bank ay may minimum of 1 billion pesos in capitalization at monitored ng mabuti ng Central Bank kung papaano niya ginagamit yung kapital na yon, papaano sila kumukuha ng deposit sa ibang tao, paano nila sinisecure ang deposit na yon, and how they lend money para mataas ang kita nila to sustain their operations.
3: Oo, kasi nagbibigay sila ng higher interest rates.
4: Right.
3: Than
4: pero
3: the
4: syempre,
3: physical banks.
4: Correct. Pero syempre as a consumer, financial consumer din po ako, wala po talagang pwedeng mag-guarantee na forever silang bukas.
3: Mm-mm.
4: Pero base dun sa mga requirements sa kanila ng Central Bank, alam mo naman na they are prepared. Let's say kung meron mang pangyayari, meron naman silang perang gagamitin para ma-ensure na safe ang inyong deposito or else ipapasara po sila ng gobyerno.
3: So insured din ang mga depositors sa digital banks katulad ng mga physical banks.
4: Very good point, Ate May. Up to 1 million pesos
3: 1 million
4: ang insurance
3: per depositor.
4: Yes.
3: Regardless if you have more than a million.
4: Yeah, hindi. Pag more than a million, hindi na
3: 1 million
4: yung
3: lang.
4: More than 1 million, hindi na nila yun insure. Up to 1 million lang po.
3: Mm-hmm. Pero sa physical bank, if you have more than a million.
4: Same.
3: Okay.
4: Up to 1 million lang
3: only.
4: Din.
3: Oh,
4: yes.
3: Okay.
4: Both of them.
3: Ito naman, it's me, Will. Good morning, Miss May and Miss Salve. It's me, Will Lotsky.
4: Cute. Hi, it's me, Will Lotsky.
3: Will Lotsky po. Ito sa YouTube, na nanonood po sa inyong programa kung naaabutan ko po due to my part-time work kung sipag from home sa weekends. Also, happy Father's Day po sa inyo sa mga nakikinig at nanonood. Para sa inyong tanong, sige nga.
4: Mahirap i-budget ang kombinasyon ng kuryente, tubig at slightly ng pagkain dahil very unpredictable po ang supply, demand and losses ng bawat isa. Although for me, kaya pang matansya ang sa pagkain since may mga certain allocations kami for food na binabudget for the whole family. Aba, magaling! Palakpakan tayo, may naka-allocate na. Ibig sabihin, hindi mo lang minomonitor after mong binili.
3: Oo,
4: may mga naka-budget na talaga siya, naka-set aside na siguro na for this week, 2,000 pesos lang.
3: Oo, hindi
4: okay?
3: Pwedeng sumobra, no?
4: Correct. Galing. Pero po kasi sa kuryente at tubig, mahirap po silang tansyahin since magbabase sa general supply at demand ng both. Ito yung pinag-usapan natin kanina. And due to weather changes, ay napaka-unpredictable po ng babayaran.
3: Mm-mm.
4: Totoo, magugulat ka na lang, di ba? Pero I think, tama nga, Fred, baka we need to talk to Meralco kasi alam ko meron silang mga tips and techniques kung paano mo mamimake sure na within a certain band lang ang pwede mong bayaran.
3: Depende sa weather.
4: Yun nga. Pero at least mabumonitor mo. So, kunwari, na based on the weather, law of supply and demand, this week, ikaw ay nakagastos na ng ganito karami. Kasi may computation, Ate May, yan.
3: Oo,
4: eh.
3: Nga,
4: ilang kilowatt hour nakikita mo.
3: Ka na ng ganito, so hindi ka na magagastos ng
4: babawasan
3: dagdag.
4: Mo na. Huwag na muna mag-TV.
3: Sa
4: wag
3: ibang bagay ka na magbawas.
4: Hindi, pwede naman. Huwag ka mag-on. Aminin na natin, minsan, ang tagal naka-on ang ilaw, di naman ginagamit.
3: Aha.
4: Wag na muna mag-heater sa shower. Oh, doon
3: ka
4: sa malamig.
3: Huwag ka na talaga init. Okay. Lumalabas sa gripo, mainit eh.
4: Kaya
3: huwag ka mag-heater.
4: Alam mo, there are ways and ways talaga. Ang pagpa-plancha, huwag na masyadong mawalda sa paggamit ng plancha. Kung pambahay lang naman, huwag na muna, di ba? Meron akong kaibigan talagang tipid siya. Nilalagay niya sa ilalim ng uunan niya.
3: Yun na yung plancha.
4: Maraming ways para makapagtipid, even sa kuryente, yung ginagamit mo na appliance.
3: Hmm. Aircon, mag-inverter ka na kung may pambili ka. At mag-solar panels ka na, tama.
4: Unless kayang i-forecast ang everything and anything, for me po is unpredictable ang kuryente and tubig sa pagbabudget. Let's investigate. Tignan na. Na-challenge
3: ako. Para makatulong
4: ako
3: din tayo, di ba? Kasi talagang, ako rin yung tatakang, bakit?
4: I think there's a level of unpredictability, pero meron ding ways to reduce expenses.
3: And they can help us also. Mm-mm. Okay, sabi mo dun sa monitoring. Okay, bago at, bati tayong Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day!
3: Siyempre sa hubby ko, si Angel, at saka si Papa A. Papa A is Papa. Si Arden, si Eli Kapuyan, Sir Peter Musngi. Si Bobby. Bobby, and JV Zamora. Happy Father's Day!
4: Production team ngayon. Wala
3: nga eh. Sabi ba naman si, si AC daw, father na. Makupatay ka sa tatay mo.
4: Alalagot.
3: Okay, and sa guest natin ngayon sa Maikita Rito. Okay, let's go proceed now to Maikita Rito. Okay, ang aking intro. Okay. Maikita Rito. Okay, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung papaano magkakapera dahil Maikita Rito. Siyempre, dapat sa pagbininegosyo, we have the four P's of na i-consider yung produkto mo ibebenta, yung pagpepresyo, at saka yung lugar ko sa mabibenta at paano mo ito ipopromote. Okay, para sa ating Father's Day special episode ngayong umaga, makikilala natin ang isang ama. Happy Father's Day po! Na hindi lang nagsika para sa kanyang pamilya, kundi nagtagumpay din sa pagninegosyo na may produktong swak bilang pangregalo sa mga sporty na tatay. Sana lahat ng tatay sporty. Tingnan mo naman ang guest natin. Makikita nyo maya-maya lang, ha? Dahil siya ay very fit. Mula sa pagiging magbubukid, naging OFW, empleyado, at ngayon ay may-ari na ng isang lumalagong sportswear business. Alamin natin ang inspiring journey sa likod ng GIG or GIG, sportswear and printing, para makilala natin, matulungan ng kanyang negosyo. Makakasama natin live dito sa studio si Mr. Nemar Castillo, ang owner ng GIG Sportswear and Printing. Hi, welcome to Panalong Discarte.
4: Welcome,
1: Hi,
4: Nemar.
1: Good morning po, Miss May and Miss Salve.
3: Good morning po.
4: Happy Father's Day!
1: Ay, thank you po. And happy Father's Day po sa inyong mga husband.
3: Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day sa ating mga...
3: Kandami niyong pinagdaanan bago kayo nagnegosyo. So, kayo ay naging OFW, naging magsasaka. Tama ba?
1: Yes po.
3: Naging magsasaka. Tapos, naging...
1: Construction worker.
3: Oo.
1: And the helper din sa...
3: Parang andami niyo. Ilan taon na...
4: Pakikwento nga muna.
1: Sige po. Bigyan ko po kayo ng isang mabilisang kwento. Although, mahaba to. Dapat taon siya bago may kwento.
3: Opo. Mm-hmm.
1: So, nung high school pa lang ako, nagbubukid na ako.
4: Kasi saan? Sobrang,
1: sa Mindoro po, taga Mindoro po, Oriental okay. Mindoro, taga Bako. So, sinend ko yung link sa sa batch ko ng 1992. So, alam ko may
3: nanonood. Hi, batch 1992 sa Mindoro. Ano school?
1: Bako Catholic High School.
3: Bako Ayun, Catholic
1: so,
3: School.
1: Kasi sa hirap ng buhay ko noon, malayo po yung nilalakad ko para makapunta ng school. And, bira pong makakain din ng, talaga, ng 3 times a day ng, ng kanin. So, pang tawid gutom namin is... either gulay, gabi, or saging, or kamote, ganyan na balinghoy. Yun yung pang-ano namin. So, dahil doon sa hirap ng buhay, third year high school ako, nagsimula talagang full-time ako sa pagbubukid sa palay.
3: Okay.
1: So, and, after ng high school, nag-decide na ako hindi mag-aral kasi sabi ko hindi kakayanin. Mm. Kasi high school pa lang, hindi ko na halos kayang tapusin. Pero by God's grace, nakatapos. At sobrang proud ako na natapos ko yun dahil hindi ko alam paano natapos. Only by God's grace lang talaga. And 17 years old ako nang tumigil ng magsaka. Kasi tingin ko yung pagsasaka, okay naman siya kasi wala akong planong umalis. Ang problem sa pagsasaka is kalaban mo yung nature. Babagyo, di ba? Baha. So, unpredictable. Kaya pagkakatapos ng pambayad lang sa utang yung...
3: Mm-mm.
1: Yung parang ginamit dun sa... So, nag-decide ako napunta ako ng Batangas. Pumasok ako bilang construction worker. Tumagal po ako doon ng 6 months kasi mayroong nagsabi sa akin na may naghanap daw ng isang helper dito sa Manila. Siyempre, probinsyano, pag napakinggan mong
3: parang
1: Manila, parang wow, ibang klase na to. So, nagpunta ako Manila at nakapasok po ako bilang isang helper sa paggawaan din ng mga sports apparel. That time po, ang mga sports ay yung patching pa, yung tinatahi po yung letra.
3: Mm-hmm.
4: Okay.
1: Kaya yun yung... So, hanggang sa nag-innovate siya, nagkaroon ng printing, rubberized. Mm-hmm. So naranasan ko lahat 'yon dahil nga from helper, so lahat ng ano hanggang sa nag after 2 years saka nagkaroon ako ng isang skilled na sa kanila natutunan yung pagtatahi ng gilid ng mga letra at numbers sa pangalan. And after that, natuto naman ako mag-layout sa sportswear din. And thank you, Caster Sportswear po yun.
3: Oh.
1: Andyan din lang sa Camias, malapit lang din po sa akin. Kasi, at hanggang sa tumagal po ako ng 13 years sa kanila.
4: Wow, ang haba.
1: And, yun, after ng 13 years, punta ako ibang bansa kasi para plan ko lang na mag-ipon. Makakakuha ng pang, ano, kasi,
3: pang kapital.
1: Although may konti na kaming na anong, ano, yung mga machine kasi, nakapag ilang machinery na gawa na ipo namin pero hindi sapat. So kailangan ko umalis na. So sabi ko sa wife ko, bigyan mo lang ako ng 2 taon. Ayoko ng palisin eh ng wife ko. Pero bigyan mo lang ako ng 2 taon. Magtulungan tayo. At
4: i-start ko yung business. Kayo.
1: Yes po.
3: So saan ka napunta? Sa Kuwait.
1: Kuwait po yung ano po. So to be exact, 2 years and 4 months. Na-extend po yung 4 months kasi ayoko ng palisin ng boss ko.
3: Bilang ano? Ano
1: layout artist na po.
3: Layout.
4: Nag-aral ka?
1: Hindi po. Experience ko nga
4: experience
1: po doon sa...
4: Lang.
1: Ano sa...
4: Anong ginagamit mo na ano?
1: Noon po?
4: Uh-oh.
1: Puro kamay lang po noon.
4: Kamay lang?
3: Kamay-kamay. Oh,
1: kamay-kamay lang po that time.
3: Artistic
1: ngayon
3: na.
1: Lang po yung, ngayon lang po yung...
4: Digital na.
1: Ito po, nag-innovate na siya bigla ng 2017, nag-innovate na po kami. Kaya iba na yung itsura ng... ng
3: pero 2 years and 4 months, nakaipon ka talaga?
1: Oh, nang tamang ano pang-start. Pwede so, na. Pwede na rin.
4: And, hindi ka na-tempt gastusin lahat ng kinikita mo?
1: Hindi po eh, kasi yung mindset ko,
3: galing.
1: Ang ganda po, actually, natuwa ko sa yung pinag-usahan ko pag savings, pag budget. Magaling po ako dyan.
3: Yan
1: po, kaya natuwa ko sa inyo. Opo. So yun, naipon ko po siya, naipon po namin kasi pinapadala ko talaga sa wife ko. Tapos sabi, wife ko, huwag mong galawin dyan sa ano, para pag-uwi, may mag- Actually, yung pong pinakang idea talaga, ba't ito na-start yung business? Wala po akong plano ng ganitong business kasi ang hirap po. Unang-una, puyatan. Kasi, alam niyo yung, kasi mga liga, hindi pwedeng delayed, magagalit sa'yo yung client. And 8 years na po ako doon sa trabaho ko, wala akong planong, sabi ko, hindi, dito na lang ako, sabi ko, okay na akong empleyado. Kasi masakit sa ulo pag mag-business. Eh, kinuha ko po yung kapatid kong sunod sa akin sa Mindoro, dahil nawalan siya ng trabaho. Sabi ko, gusto mo pumasok ng helper? Pumayag siya.
3: So, empleyado mo siya, paswendo?
1: Hindi po. Doon pa rin sa same na company kong pinapasok.
4: Empleyado ng employer niya.
1: Empleyado ng employer ko. So, nung nakita niya sa akin na, kuya, alam mo lahat yung pasikot-sikot nito, ah. Bakit hindi tayo magtayo ng business?
4: Ay, yung brother mo yung negosyante.
1: Yun yung nag-initiate. Pero sabi ko sa kanya, yung sinabi niya, naku, ayaw ng business na to. Sabi ko, utang na loob, sabi ko. Masakit sa ulo at sa alaging puyat at pagod na pagod, sabi ko. Although na-enjoy ko yung kahit puyat, kahit pagod. Kasi sure yung may income.
3: May income kita. Ka.
1: Hindi katulad nung nagbubukid ka o kaya nagninegosyo. Okay. Hindi mo alam kung may kita o wala. But, pero syempre, dahil na parang bigla sinabi ng kapatid, eh, wala naman ikaw tayong may ibang business pwede. Kasi yan lang yung alam mo. Ano bang gusto mo?
4: Tama.
1: So, tapang mag-isa lang ako, tama. May points yung kapatid ko. So, nung naano ko na yung isip na yun, kinausap ko ng kapatid ko, sige, sabi ko, siguro pwede nga. Why not? Ipag-pray natin. So, ipinag-pray namin. So, ayun, after seven years, na-start yung business. Kaya grabe po yung ano ng business na to kasi puro prayer yung pinagdating. Kaya yung ibig sabihin po nung gig, God is great.
3: Ayun nga, papunta na nga ako
1: doon. Yun yun. Kaya po, kaya malaki yung ano ng ibig sabihin no, na yung God is great na yan, yung gig.
3: So parang binulungan ka, tuloy mo na, magbukas ka na.
4: Paano ganun mo naman nasabi na galing sa Diyos lahat yan?
1: Una-una po, hindi yung tagal ng prayer, tapos wala ako pinta. Kasi along the way, nung nagtatrabaho ko, nagsusubo kami sa farming. Yung manukan, yung fish pond, yung fish pond, saka yung iba pang mga babuyan. Pero lahat yun, naging,
3: nag-failed
1: lahat.
3: So,
1: ito na yung pinakang passion namin. So,
4: at dito ka nagdasal?
1: Yes.
4: Ito yung pinagdasal mo talaga?
1: Yes. At mahaba, hindi po maikling panalangin talaga yung nangyari. Talaga,
4: puspusan na dasal.
1: Ayun, and... hindi rin po madali kahit nung naka-start na kasi unang-una yung naalala ko yon mga wala pang 1 month na yung
3: nasimulan.
1: Business, nasimulan. Uh-huh. Sabi ng wife ko, saan tayo kukuha ng
3: kliyente?
1: Client, sabi niya sa akin. Hindi niya alam, hindi niya takot ko sa aking isipan. Pero isa lang sinagot ko po sa kanya, the Lord will provide. Ganun lang po kay Kli, pero okay. Hindi niya alam na yun. Pero siyempre, nag-aagaw yung isip ko na,
3: saan nga ba?
1: Pero pinanindigan ko yung sinabi, manampalataya sa Diyos.
3: Oo.
1: Kasi ipinanalangin ko yan eh.
3: So saan nanggaling ang unang kliyente nyo?
1: Ako hindi ko na po maalala, pero alam ko na yung unang-una. Alam niyo po ba yung unang-unang client namin is mga bilanggo.
4: Oh.
1: Mga bilanggo sa Station 9.
3: Oo. Inalok mo?
1: Hindi po. Dumaan sa pwesto. Tapos, actually wala pa akong display noon, pero nakita niya sa loob may nakalagay na ano kasi ongoing pa yung registration. Eh takot akong magtanggap ng ano nang hindi pa
4: hindi
1: tapos.
4: Hindi naman yung bilanggo yung dumaan sa pwesto.
1: Hindi po, mayroon pong ano. Hindi po, mayroon po kasi silang inutusan na ano tapos
3: okay.
1: Yung ano, yun yung nagpaga, yun ang maganda. Sila po yung nagpaga una. Actually naging regular client ko yung mga yan. Ako na yung pupunta doon sa loob
4: Neymar,
1: na ano.
4: Oh. Alam mo ba habang nagkukwento ka kinakilabutan ako.
1: Actually, yung biyaya ng Panginoon talaga, wala po ako talagang pwedeng ipagmalaki sa lahat ng kung ano man yung ipinagkaloob ng Panginoon kasi siya lang talaga. Kasi unang-una, wala akong ipagmamalaking pinag-aralan, wala akong karunungan. Yung pong aking skilled na layout artist, yung po yung pinagdasal ko rin kasi mawawala na akong trabaho kung hindi matututo. Kasi sabi ng boss ko, zigzag operator po ako. Tapos nung biglang nag-alis po yung tatlo niyang layout artist, ako yung naiwan na kasunod na sa production. Sabi niya, Neymar, kapag di ka natuto mag-layout, wala ka ng trabaho. Diba? Anong gagawin ko? Uwi ako ng Mindoro. So, ang sabi ko,
4: arayin
1: boss,
4: mo.
1: Basta turuan niya ako. And siyempre, dun sa ano, Lord, tulungan mo ako na matuto. Ayun.
4: And Neymar, yung ibang aspeto ng negosyo, meron kang production. Siguro naman hindi ka gumagawa ng bola, no? Pero nag-print ka sa bola.
3: Di ba? May God is great ball.
4: Binibenta mo yan?
1: Yes po.
4: Magkano mong binibenta yan?
1: Actually, naka-promo po kami for Father's Day. Naka-post po ito sa ibigay. 199. Pero original price po niya is 2.5.
3: Okay. Yung pagpipresyo na pag-aralan mo na dun sa dati mong trabaho.
1: Yes
3: po.
1: Yung
3: pagpipresyo ng mga apparels na yan. Kasi... iba't ibang uniforms ang ginagawa mo, no? Ng iba't ibang sports.
1: Opo. Mm-hmm. Actually, hindi na lang sports ngayon. Atin nyo po, may jogging pants, may polo shirt.
3: Oo nga.
1: Diba? May mga...
3: may hoodies ka, may jackets
1: may hoodies,
3: na rin.
1: May mga hoodies, may mga pang rider. Diba? Yan.
4: Oo
1: kaya
4: nga.
1: Hindi na siya, ano, naging... Actually, kaya bakit sportswear yung karugtong na... Kasi that time, pang sports lang talaga. Hindi namin alam na mag-e-innovate, na bigla yung lahat ng... Nung nag-e-innovate yung printing industry... nagkaroon ng maraming yung mga products.
3: Mm-hmm.
1: Actually, meron pa nga itong mga full face mask, mga tube mask na isa sa kung paano kami lumaban ng pandemic. Mm-hmm. Kasi is pang-sport, di ba?
4: Walang sports.
1: Paano ka tatayo? Diba? Wala po, di ba? Pero by God's grace pa rin, yung biyaya mo yun talaga. Isa kami sa naunang nagpalabas din mga tube mask at sa full face mask.
4: Neymar, paano mo masasabi? Ano yung sasabihin mo sa kliyente? Bakit siya dapat pumunta sa iyo kaysa sa ibang competitor?
3: Sa ibang nag-gaganyang negosyo.
1: Okay, unang-una, talagang ipagmamalaki ko po talaga siya. Alam niyo kung bakit? Unang-una, ginawa po siya ng may pagmamahal, talaga. Iba po talaga yung lambot niya sa katawan, yung print niya vibrant. Vibrant po talaga. May ayoko pong manira ng ng ibang competitor kasi marami sa mga competitor ay kaibigan ko rin ang may-ari. Actually, sobrang dami namin sa ito. Pero mapapansin niyo yung hindi siya vibrant yung kulay. Kasi iba't iba ang printer na ginamit. Lalo po ngayon may mga lumabas na mas murang
4: printer
1: at saka yung supplies nito. Compare sa amin, pwede bang magbanggit ng brand? Huwag na, no?
4: Huwag na po.
1: Hindi na magbrand ng brand ng ng printer.
4: Opo.
1: Kasi yung sa amin, talagang yung kilalang brand na talagang
4: kaya may pagkakaiba sa quality.
1: Yes po, may pagkakaiba.
4: Iba yung kalidad
3: talaga.
1: Tsaka yung pag tumatagal yung sa iba pong print, nagpipaid. Yun yung
3: yung kasi parang hindi na tela yan di ba? Parang yung print yung buong t-shirt, yung ibang
1: ito po lahat. Sabi mo, ibili lang po kami ng puting tela lang lahat. Tapos kami na lahat yung...
3: Di ba buo na yan? Ang design.
1: Tapos nililayout mo na po yung design.
3: Customized,
1: kung ano yung gusto ng client na design. Uh-oh. Tapos may puti lang kami yung t-shirt, tapos yung tela. Ito pong print na to sa papel muna.
3: Mm-mm.
1: Tapos idadaan po siya sa yung tela na puti at saka yung papel na printan. Idadaan po sa isang heat press at paglabas nun, ganito na po ang itsura.
4: Alam mo, nakakatuwa, habang nasasalita si Nemar, love niya yung ginagawa niya.
3: Oo, no? Alam na alam mo.
1: Sobra po.
4: Halata sa pagkukwento mo kung paano sobra. Ginagawa. Bilang isang tatay, because this is a special father, bakit ka naluluha?
3: Because, ang galing, di ba? Ang galing. At saka yung faith niya ang nag-lead sa kanya dito correct. Sa negosyo, talagang nagpaahon sa buhay mo.
4: Oo. Bilang isang tatay, because this is a Father's Day episode, ano yung masasabi mo na tip dun sa ibang mga tatay who are struggling? Alam mo, mahirap ang buhay ngayon, Neymar, di ba? Yeah. At alam ko din na nadaanan mo yung nag-worry ka para sa mga anak mo, sa asawa mo. Ano yung pwede mong ibigay tungkol sa pagnenegosyo o kaya sa pagbabudget o kaya sa paghahawak ng pera to encourage the other fathers out there?
1: Ayun, so totoo po 'yun, sobrang hirap ng buhay. At ako tuwang-tuwa nga kanina nung sinishare ko. Actually, konting ano lang back story kasi dati po talaga akong DCMM na nakikinig, may headset talaga ako. Pero nung nawala po yung ABS-CBN, hindi na po ako nakapanood. Kaya nung sabi ko, ano bang ito kasi nung
3: tinawagan ka.
1: Tinawagan ako. Sabi ko, teka, meron pa bang ABS-CBN DCMM?
4: Nagbabalik sabi na ko, po kami.
3: At 40
1: kaya bigla na. Po akong bigla ko pong hiningi, ano pong pangalan ng ano? Tapos pinanood ko po yung mga ano nyo kasi sabi ko, para makilala ko naman kung sino ba yun, si Ma'am May, si Ma'am Salve. So, ayun. Siyempre, ako po kasi nga sabi ko na maano ko sa budgeting. So kung talagang once lang siya, hindi ko siya bibilhin. Talagang grabe, kahit nga needs minsan titingnan ko muna alin ba yung mas tamang bilhin. Ito or ito. Diba?
4: Kasi may kahit nung OFW ka, kasi minsan, diba?
1: Ay, opo, nung OFW.
4: Gusto mong i-spoil yung anak mo dahil wala ka, pero hindi mo ginawa yun.
1: Ganito po, nung ako po umalis, ito po ang isang challenge pa ng isang father. Dadaanan po natin lahat ito. Para makita nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko. Yung una ko pong anak, actually ito yung naging stillbirth. 6 months sa dyan. So lalaki po siya. And yun yung pong pinakamalaking challenge bilang isang tatay. Nung namatay po siya, ang asawa ko ay ayaw nang mabuhay. At ako na nagdadalamhati, hindi ko maipakita sa asawa ko na ako ay umiiyak. Ako po ay umiiyak kapag hindi katabi ang pagkaharap ng asawa ko. Yung asawa kasi ayaw na niyang mabuhay, paano ako? So, pinapakita ko sa inyo ng malakas. O yung isang pinakamahirap na part ng isang tatay. Na kapag ano, ikaw dapat ang maging malakas. Yan po. And after nung mamatay yung
3: unang anak ko.
1: So, nag-decide ako ng ano, sabi ko, punta muna ako ng ibang bansa. Yun kaya ano, after ilang buwan yun, 6 months siguro. So, okay na siya. Nakaka-recover na. Sabi ko, punta muna ako ng ibang bansa para... Kasi that time nung mamatay yung anak ko na yun, doon din kami nalubog ang utang. Dahil wala talaga budget.
3: Sabay-sabay, ano?
1: Yes po, wala talaga. Lubog sa utang. As in talagang, nung una nga po, wala nagpapautang. Ibuti, merong naawad pa din sa akin. Actually, lumapit pa ako nun sa ABS-CBN din. Yes po, lumapit pa ako doon sa kay Karen Davila. Karen Davila at saka kay Vic Lima. Lumapit pa ako nun. Kaya di ko po makakalimutan ang ABS-CBN. Ano. Kasi nga, naka-headset lagi ako.
3: Naman.
1: Opo, na-repair pa ako sa PCSO. And hindi naman, kaya lang, hindi ganun kalaki naman yung ano, syempre.
4: Basta meron lang.
1: Basta meron, mahalagay may naitulong. So, yun po. At ano pa ba yung challenge sa bilang tatay? Ayun. Yun nga, yung kapag natapos yung pag wala kang pang-budget para sa katulad nga, no, nagkaroon ng ganong problem na biglaan. So, dapat ready tayo. And doon ko nakita nitong last time na na-opera naman yung wife ko sa may hips niya. Yung dito yung nabubulok yung buto niya sa may hips. So, doon ko nakita yung pagkakaiba nung may naipong ko at wala. Kasi noon, nagmamakawa ako kahit saan. Ngayon, sabi ko, thank you Lord. Kasi yung pag-iipon, pagtitiis namin, kasi kung mapapansin nyo, kahit sino mga kaibigan ko, hindi po mahilig magbumili ng ano. Sarili ko lang halos yung ginagamit ko. Damit araw-araw, talagang...

0: Sadie ZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
3: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
3: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito ang diskarteng Malupet.
1: Malupet.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM.
3: Okay, balikan natin ang ating katanungan kasi meron siyang advocacy, di ba, Beshi, na tumutulong siya sa out-of-school youth. Papaano mo ito nagagawa para magkaroon ng oportunidad ang mga kabataan para magtrabaho?
4: Okay. Ito po yun kasi ako po kasi mismo nawangaan ko sila kasi ako isang high school graduate. At alam ko kung gaano kahirap ang maghanap ng isang marangal na trabaho kapag gano'n ang mga ang inabot mo lang sa pag-aaral. At kaya po, lahat po ng empleyado namin, pinakamataas ng inabot, high school. Pero mayroong undergrad, mayroong elementary lang, mayroong grade 4 lang. Diba? Mahirap man silang makaintindi minsan, pero ngayon maayos na sila kasi napagtiyagaan. Kasi mahirap po yung mahirap po kasi minsan kapag talagang kulang sa pinag-aral, medyo mahihirapan silang maunawaan yung sinasabi mo. Pero mayroon po akong isang empleyado na pinagtiyagaan po namin. Hanggang sa ngayon po, magaling na po siyang trabahador.
5: Maraming salamat. Napaka-importante yung ginagawa mo na yan. Yes, kasi yan yung pagkakataon nila na tumuloy sa pag-aaral. Di ba? Na kumita. Dun sa iyong brief kanina, meron ka daw katanungan para sa mentoring. Yung tungkol ba yun sa paano ka lalaban habang dumadami yung mga competitor mo?
4: Okay. Actually, sobrang dumami yung competitor. Pagkataas ng pandemic, sobrang daming lumabas na katulad ng industry namin. Actually, sa akin, kinaibigan ko sila Hindi ko sila yung... Kasi marami sa lahat ng mga competitor halos inaaway. Itong pangit ng tapos ganyan. Ako iba Ang ginawa ko, sila mismo binibentahan ko ng machine or whatever na yung tela kasi madami akong bumibili. Pag bumibili akong tela, marami bulk yung binibili ko. So, pwede akong magbenta sa papel, yung gamit, inks, or yung machine mismo. Yun. And syempre, sabi ko naman doon sa mga bat naman ako magagatsa kanila, gusto lang din nilang mabuhay at kumain ng 3 beses ang araw. So, pare-pares lang tayo. So
3: hindi competition
4: ang tingin mo sa kanila. Hindi po sa akin healthy. So, naging good sa akin kasi pag may nagtayo,

0: baka gusto mo, saan ka na bumili ng ganitong ano, di ba?
1: Pwede.
0: Pwede yan, di ba?
1: Parang competition, pero tulungan.
0: Yes po, yan yung nangyari. Kasi sabi ko, ba't yung mag-iisda doon sa palengke? Ang dami-dami nilang magkakatabi. Eh, hindi naman nagtatagaan eh. Di ba? Yung sa dangwa, magkakatabi yung bulaklak. Hindi naman sila nag-aaway eh.
1: Naubos yung isa, doon siya sa kabila kumukuha.
0: Ayan, diba? Ganun po yung ginawa. Pag, ano, kaya yung Kamyas po, kung papansin ninyo, marami pong sportswear dyan. Pag naubusan sila ng, alam mo, naubusan ng sinulid, tela, garter, pupunta sa amin.
1: So, nag-create ka ng komunidad. Okay.
0: Ganun po yan.
1: So, para ano naman sa, para sa mentoring portion, dito po sa Panalong Diskarte, this is our way of giving back because you gave time, pumunta ka dito. Alam mo, minsan, hindi ko alam kung bukas ang shop mo pag Linggo. Minsan,
0: hindi po.
1: Sarado ka talaga pag Linggo kasi Linggo, araw ng simba. Pero, gusto natin makatulong din. Isa ito sa mga binibigay ko na tip sa mga negosyante. Meron kang listahan ng mga target clients. Hot list ang tawag ko doon.
0: Okay.
1: Laging may listahan ka. Hindi ka mauubusan. Dagdag ka lang ng dagdag doon and then you work on it one by one.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi ka lang umaasa doon sa mga lalapit sa'yo. Katulad nung una, di ba? Dumaan yung inuutusan ng mga bilanggo. That's luck. That's or blessing.
0: Yes,
1: hindi siguro luck. More blessing dahil nananalig ka sa Diyos. Pero we cannot depend on that all the time.
0: Yes,
1: kaya lahat po ng negosyante na nakikinig sa atin ngayon, may hot list kayo lagi.
0: Yes, right.
1: Ito yung mga bago mong kakilala, baka may kakilala possible siya na nangangailangan.
0: Yes, right.
1: Lagi lang magdadagdag ng magdadagdag and one by one approach them.
0: Yes, right.
1: At ask, tingnan mo, baka may oportunidad na makabenta. Benta is the life of any business. Pag walang benta, tulog,
0: patay.
1: Magsasara.
2: Correct. At yung mga gusto mag-order, saan ka nila makikita?
0: Makikita po nila ako sa ang address ko 44 Kamyas Road, Cayon City. Ipin lang nila yung ano, Gigi Sportswear. Yun na yun.
2: GIG, ha?
0: Yes, apo. Gigi Sportswear.
1: Ito, bago mong mga kliyente, schools. Bawat batch ng lahat ng high school, bumibili, nagpapagawa kami ng ganyan.
0: Opo.
1: At ang laki. Okay. Ang laki ng market na yon. Million-million estudyante. Imagine mo kung lahat ng estudyante sa buong bansa ay sa'yo nag-o-order, di ba?
0: Opo.
1: Ang laki ng market.
2: Okay. Congratulations, Neymar.
1: Thank you so much, Neymar. Yes. Thank you for your story.
0: Thank you rin po. Thank you.
2: Thank you sa very inspiring story. Yan po si Neymar, ang ating live guest, ang owner ng Gig Sportswear and Printing, Neymar Castillo. Thank you so much.
0: Thank you.
2: At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon, at lagi niyong tandaan, ikaw ako tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap, dapat may kusang palo at dapat may aksyon. Hindi lang dapat kita ang ating isipin. Katulad ni Neymar, tumutulong sa iba at syempre sinishare ang pagpapalang natatanggap. Ako po, si May Valle Seniza.
1: Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat pinaghahandaan at dapat laging pinag-aaralan. Again, katulad ng guest natin ngayon. At syempre, dapat lagi ipanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Nagsasabing, ganyan dapat lumalaban sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may
3: Panalong Diskarte.
1: See you next week. Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day. Iwas sakit, iwas gasto. Susunod na kasama si Doktora Luisa.
4: Ito ang diskarteng malupet.
5: Malupet.
4: May Valle Seniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras natin, 11:01 na po ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Pinawi ni Akbayan Party List Representative Shel Jocno ang pangamba ng mga employer o negosyante kaugnay ng pagdaragdag ng araw sa paternity leave. Sa ilalim ng Paternity and Parental Leave Act o PAPA Leave Act, dadagdagan ang dating 7 araw na paid leave sa mga tatay at gagawing 90 araw mula sa pagkapanganak ng kanilang anak. Bagamat ang employer muna ang mag-aabono ng bayad sa leave, tiniyak na buong ibabalik ito ng Social Security System o SSS, kaya walang dagdag na gasto sa kumpanya sa pangmatagalan. Dagdag pa ni Jocno, layunin ng panukala na mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak na may positibong epekto sa pamilya at sa overall productivity ng manggagawa. Ipinunto rin na katulad ito ng maternal o maternity leave system kung saan may reimbursement kaya hindi dapat maging hadlang ang gastos para masuportahan ang polisiya.
3: Maraming mga nararanasan ng ating mga nanay after childbirth na kailangan nila ng kasama sa bahay. For example, yung mga nakaka-experience ng postpartum, hindi naman dapat pangabahan ng mga negosyante natin ito dahil i-reimburse naman ng SSS ang 100% ng paternity leave benefits doon sa una nilang pinayaran ng employer.
2: Sa ibang balita, inuutos si Pangulong Marcos Jr. ang paglalabas ng karagdagang 3 bilyong pisong pondo para sa programa ng Department of Migrant Workers para sa mga OFW na apektado ng gera sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, saklaw nito ang buong operasyon mula post-departure assistance hanggang reintegration. Sa paglapag sa bansa, pwede anyang mag-avail ang mga OFW ng standard welcome package kung saan nakapaloob ang tulong pinansyal at psychosocial counseling at iba pa. Sa datos hanggang June 17, umabot na sa 10,446 na mga Pilipino mula Middle East ang nakauwi sa Pilipinas.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan.
3: Doktora Luisa.
2: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging hadlat, maging maalam para iwas sakit. Iwas gastos sa DZMM!

0: June 21, 2026. Napakabilis po ng panahon. Tapos na po ang anim na buwan ng 2026 at parang hinihila, ano? Hinihila at 2027 na. Napakabilis ng araw. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa. Bumabati po ng Happy Father's Day sa lahat po ng ating tatay, papa, daddy, ano pa, ama, yan, ang ating pong mga papa na siya pong nagtatrabaho, no? Papa at nagbibigay proteksyon at pagmamahal sa ating pong mga pamilya. So Happy Father's Day po sa inyong lahat. Huwag ho nating kalimutan, pangalagaan po ang kalusugan ng ating pong mga kalalakihan. Last week, ang ating pong guests ay mga urologists. Pinapaalala po na pangalagaan po ang inyo pong mga prostate. No? Ang mga ano daw of mortality rate ng mga kalalakihan na uuna ang lung cancer, pangalawang colon cancer, pangatlo ang prostate cancer. So ito po lahat ay maaaring maiwasan. Yung pagkakaroon ng hindi mo na-diagnose na cancer kasi namamatay po tayo kapag po undiagnosed at ito po ay kumalat na sa buong katawan. So, lung cancer kung magpapa-x-ray po tayo, kung naninigarilyo, meron siyang criteria, no? So, libre po sa lung center ang pagpapa-CT scan ng ating pong mga baga kung tayo po ay chain smoker at tas may age group at may lahing lung cancer. Ang colon cancer din ho ay maiiwasan kung tayo po ay nagpapakolonoscopy. Okay? At thirdly, ang prostate cancer ay huli na kapag nadidiscover, kaya mahalaga po ang pagpapacheck up. Sabi po na ating guest last week, pag may lahing may prostate cancer, pacheck up na ating kalalakihan at age 40. Pero kung wala, age 50. No? So dapat po ay pangalagaan po natin ang ating pong mga tatay, di ba? So, yun po ang best gift actually for Father's Day. Yung pagpapacheck up nila. Sabi ni Doc, apat po ang dapat ipagawa. Dapat po magpa digital rectal exam, ultrasound, PSA, at saka po urinalysis. Yun po yung apat na dapat ipagawa ng ating pong mga kalalakihan. So, ano naman ang ating topic for today? Nako, exciting, no? Father's Day. Father's Day, pero ang ating topic ay mga trends ng pagpapaganda. Pagpapaganda ng ating mga kababaihan para sa ating mga father, tama? Sa ating mga asawa, sa ating mga boyfriend. Yan. So dapat ay maganda po tayo. So aalamin po natin ngayong araw na to, ano ba yung mga makabagong paraan ng pagpapadelay ng aging? Katulong po ng ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa Philippine Dermatological Society. Pero syempre, kahit po tayo ay nagpapaganda, dapat nagpapaganda tayo safely. Kaya kasama din po natin today ang ating pong mga kaakibat mula po sa advocacy ng Philippine Dermatological Society na kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat. Yan po ang ating pag-uusapan today. Samahan niyo po kami ngayong umaga dito po sa ating programang lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong iwasan atin pong itong kung maaari pong magawa ng paraan atin pong itong iwasan. Okay? So tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, napapanood sa DZMM Teleradio, TFC at iWant. At tayo po ay nasa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. DZMM Radio Patrol 630 on Facebook, TikTok, X, and Instagram. At napapanood tayo worldwide through the Filipino channel. Sumali po kayo sa aming huntahan. Maaari po kayo mag-text sa amin sa 0919-278-3000. Para bagong lahat, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Inirekomenda ng mga fitness expert ang limang bodyweight exercises upang mapanatili at mapalakas ang katawan ng mga nasa edad 50 pataas kahit walang gamit na weights. Ayon po sa mga eksperto, nakakatulong ang push-up, ang band-supported pull-up, split squat, squat at dead bug sa pagpapalakas ng mga kalamnan, balanse, koordinasyon, postura at core strength na mahalaga upang maiwasan ang pagkadapa at mapadali ang pang-araw-araw na gawain habang tumatanda. Bagamat may limitasyon ang bodyweight training dahil hindi nadaragdagan ang bigat na binubuhat Nananatili itong epektibong paraan upang mapanatili ang lakas ng katawan, kalusugan, ng mga kasukasuan at functional strength sa pagtanda. Yan, yan po ang ating health news. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial at sa ating pong pagbabalik. Ay nako, sumali po kayo sa aming huntahan na hanggang pong alas 12 ng tanghali ngayong araw na to. Dalawa pong magagaling na dermatologists ang ating pong makakasama mula po sa Philippine Dermatological Society na ngayon po ay magpapaalala po sa ating lahat. Yes, kailangan po nating i-delay ang aging. Kailangan po ang mga kababaihan ay magaganda para sa kalalakihan. Sa, diba? Ang ating pong mga nanay dapat magaganda para sa tatay, sa ating mga tatay. Pero dapat gawin po natin to safely. So, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos. Oras po natin, 11:11 ng tanghali.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
4: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
1: Sa tulong ng tamang health information,
6: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin,
1: at pinalakas na health promotion, pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may...
0: Galak, ngayong araw ay kasama ko ang aking pong mga colleagues, kaibigan mula po sa Philippine Dermatological Society na siya pong nag-a-advocate for kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat. Ngayong araw ay kasama po natin si Dr. Eileen Adela Montero. Siya po ay miyembro ng Board of Directors ng Philippine Dermatological Society. Siya po ang head ng Public Safety Committee, Public Safety on Skin Health. Magandang umaga po sa inyo, Doc.
10: Good morning din. Magandang umaga.
0: Oo, Doc. Pwede po natin suot earphones para naririnig niyo po yung sarili niyo sa radyo. Yan, okay. Okay, Doc. Paliwanag po muna natin sa ating pong mga kababayan. No? Ito pong grupo ng Philippine Dermatological Society, member din po ako nito. Ilan ba tayo at saka sino ang PDS?
10: So, ang Philippine Dermatological Society, mga sobra na tayo ng mga 1,000, mga 1,400 na ata. So, bilang miyembro ng Philippine Dermatological Society, kailangan, of course, doktor tayo. So, at least 7 years 'yon ng pag-aaral. Pagkatapos, di kukuha ka ng residency training, which is like 3 years, no, sa sa recognized training centers, we have at least mga 17 na nationwide. And this takes mga at least 3 years ng training, tapos kukuha ka ulit ng board exam para magiging board certified dermatologist ikaw.
0: Okay, so ito pong ating Philippine Dermatological Society ay nag-create ng isa pong committee, no, ng public safety on skin health. Bakit po?
10: Kasi pag sinabing dermatologist, usually ang una-unang pupunta sa isip ng mga tao is kailangan magpapaganda. Pero yung dermatology, ang mga sakit sa kuko, sakit sa buhok, sakit sa balat, included din yun ng sa dermatology. Kaya lang, mas famous yung pampaganda. Kasi lahat naman tayo gusto nating gumanda, di ba? So, kailangan mayroong committee on skin safety. Kasi, okay, hindi na natin ma-deny, no? Na ang pampaganda, malaking business yon. Okay? So, lahat ng tao gusto nila pumasok sa business na yon. Kasi, of course, gusto nilang kumita. Pero, hindi nila naiisip na pag gumawa ka ng procedure, pampaganda, na wala kang training, pwede marami ang magiging komplikasyon. Kasi hindi mo alam kung ano ang tinuturok mo, hindi mo alam kung ano yung kinukuha mo o ano yung pinapahid mo. Baka merong reaction yon sa mga katawan ng mga pasyente.
0: Tama. Okay, Doc. So ano po yung mga issues na ngayon po ay kinakaharap po ng Public Safety Committee? Ano po yung mga problema natin ngayon?
10: Okay, yung mga pinaka-importante is yung paglaganap ng mga drip clinics.
0: Okay.
10: Kasi kahit saan ka pumunta, may makita kang whitening, hindi lang sa whitening eh, meron pa sila mga post-inuman, yung mga detox, madami silang clinics na makikita mo sa malls, eh dapat kailangan i-regulate to kasi hindi natin alam saan nila kinukuha yung gamot na tinuturok nila sa pasyente. Tapos, hindi naman doktor ang nagtuturok.
0: Mm-hmm.
10: So, importante yon kasi may pinapasok ka sa katawan. Okay, so, kunwari, pupunta ka sa restaurant, meron yung health safety, di ba? Yung na kailangan malinis, yung ganun. So, mas lalong-lalo na kung mag-aano ka, may pinapasok ka sa katawan. So, kailangan safe lahat yon. At kailangan, hindi pwede. Yung may mga procedures kasi na kailangan doktor talaga ang gagawa o under sa utos ng doktor.
0: Mm-mm. In other words, madami ho tayong mga kaso. Totoo to, nakikita natin sa mall, Doc, na mga drip clinics.
10: Yes.
0: Sabi ko nga, bakit kailangan mag-replace ng vitamins? Hindi mo naman alam kung kulang, di ba? Kasi
10: tama.
0: Meron din tayong tinatawag na hypervitaminosis. Ibig sabihin, sumobra. Diba? At may side effects po ito, right?
10: Oo, meron.
0: Oo. So parang bakit ka magpapa-vitamin C drip? Kung hindi naman kulang. So, it doesn't make sense, right?
10: Doesn't make sense.
0: Okay, Doc. So, doon po sa ating committee ay tumataas ba ho yung mga complications na nire-report sa ating society ukol po sa mga ginawa ng mga unlicensed na tao. Ibig sabihin, hindi doktor, kung sino lang, o mga taga-spa centers ang gumagawa, o unlicensed clinics.
10: Oo, kasi ang nangyayari, marami tayong mga emails na tatanggap sa society na nagre-report na si ganito, hindi naman yan doktor, bakit siya nagtuturok ng pangpatangos ng ilong, o tapos meron namang iba, ire-report, beauty parlor, pero merong mga drips na available. Eh, ang problema kasi natin, sinasabi nila, nurse naman ho kami. O nagkuha naman ako ng PhD in aesthetics. Eh ang PhD ho, hindi ho yun MD.
0: Oh, hindi doktor.
10: Hindi yun doktor. Kahit na doktor ang
0: hindi
10: tawag.
0: Hindi medical doctor.
10: Yes,
0: okay.
10: Hindi medical doctor. So kailangan kung sa mga nakikinig, no? O sa mga nanonood, pag pumunta kayo, kailangan tanungin nyo, doktor ho ba kayo? MD ho ba kayo? Kasi, kailangan, yung una nga, sabi mo, iwas sakit iwas gastos. Kasi pag may nangyari sa'yo, mas malaki pa yung igagastos mo.
0: Okay, Doc. So, para naman po doon sa ating mga kababayan na siya pong nagpa-practice ng itong mga cosmetic procedures, no? Madami sa mga malls o sa mga parlor, hindi po sila lisensyado o yung kanila pong establishment ay hindi rin po may license. Ano ho ang paalala natin sa kanila ukol po sa Republic Act 2382, Doc?
10: Okay. Ang Republic Act 2382, yun yung Medical Act of 1959. Doon nakasulat kung ano ang pwedeng o ano ang sakop ng practice of medicine. So, ano ang sakop nun? Number one, mag-diagnose, mag-examine ng tao, act of medicine na yon. Tapos, mag-opera, no? Mag-treat, mag-prescribe. So, lahat yon act of medicine na yon. So, kunwari, pupunta ka sa spa, sasabihin sa iyo, "Uy, parang ganito ata ang kailangan mo, may diferensya ka sa ganito." Act of medicine na 'yon. Tapos magpre-prescribe sila, "Oh, kailangan mo itong gamot, ipatuturok namin." Act of medicine na 'yon. Pwede na po sila makasuhan ng paglabag sa Medical Act.
0: Doc, alam niyo ho ang ano ang kaparusahan?
10: Ang kaparusahan nun, di pwede kang ma, ano nga tawag dito, pwede kang ma-put in jail.
0: Okay.
10: Tsaka meron kayong, depende kung anong nangyari sa pasyente, may mga ano yun, dagdag na babayaran sa pasyente.
0: Okay, so ito po ay atin pong ina-advocate para ho sa mga nanunood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. No? So at least kung sakaling tingin ninyo yung gumagawa sa inyo ng cosmetic procedure ay hindi lisensyadong doktor at yung place ay parang kaduda-duda, hindi lisensyado, saan po maaring tumawag, Doc, para po iparating ito?
10: So pwede niyong itawag sa Philippine Dermatological Society. Pero kung gusto nyo talaga, malakas ang loob nyo, ay tinatanggap yung mga reklamo nyo sa CIDG tsaka sa NBI. Pero kung gusto nyo yung tulong namin, pwede ka din kayong mag-email sa pdspublicsafety@pds.org.ph. Pwede kayong mag-email doon. At kami, nakakatanggap na rin kami ng reklamo.
0: Okay, Doc. So, that's very good, no? So, ngayon po, ang nakikita ko rin mga issue, idagdag po dun sa mga unlicensed doctors and establishments, ito rin pong pagdami ng mga training programs for profit. Ay. Sino ba itong mga nagtitrain na ito? Saka may karapatan ba silang mag-training? Parang nagpapalaganap pa sila ng mga madami pang hindi lisensyadong tao na dapat gumagawa ng cosmetic procedures.
10: Yun yung malaking sakit ng ulo, no? Kasi hindi, actually, kami mismo as the nirereklamuhan, hindi rin namin alam kanino namin to ipapaano yung problema na to. Kasi, number one, hindi natin masiguro na ang mga nagpapalaganap ng training centers na to, kung doktor lang ang tinatanggap nila, kasi yung advertisement nila, may mga spa owners, kung kahit sinong gustong magtayo ng aesthetic business, tinatanggap nila. So, number two, sumusulat sila doon na merong CPD units. Ang CPD units, sa PRC yon, Philippine Regulatory Commission yon. So, ibig sabihin, nag-apply sila doon. So, paano natin malaman, pag tinanong mo, bakit sila nabibigyan ng gano'n na hindi naman tama yung training? So, tapos magtatanong ka sa TESDA, ang sa TESDA naman, yung iba naman ang kanilang training kasi sa TESDA, hindi naman under sa TESDA yung aesthetics. So hindi natin, yun ang kulang, hindi natin alam kung sinong regulatory board ang dapat mag-oversee nitong mga training, ano, kasi sa Facebook, sa ano, lahat, ang daming advertisement
0: Doc, pinapanood po tayo ni Dr. Ted Herbosa, ati pong DOH Secretary. Doc, report po natin sa FDA. Actually, ati FDA head ay isang abogado, diba? So, dapat po talaga ito ay, ang may policing power po ay ang NBI.
10: Yes.
0: So, kaakibat naman po sila ng FDA, Doc. So, lahat po ito, kung talagang tingin nyo ay mali, ay dapat po i-report ninyo. Diba? So, okay. One of which, Doc, ito ay came to our attention also. Ang uso-usong daw po now, yung mga pampapayat.
10: Ah,
0: okay,
10: oo.
0: This is sad, but ito po ay ginagawa ng mga doktor mismo. Nagtitrain sa mga, ito nakarating sa aming himpilan, no? Nagtitrain yung mga doktor ng mga hindi doktor sa mga center-center, at siya pong nag-i-inject ngayon nitong mga vials pa. Yun ang malupit, no? Kasi po yung mga usong ngayon ng pampapayat na injection, ang report sa amin ng nung may lisensya mag-distribute nito, itong mga GLP-1, no? Ay ang kanila lang daw pong approve ng FDA ay yung mga quick pen. At yung mga vial na nasa Pilipinas ngayon, gusto ko pong paalam sa inyo, ay wala pong FDA approval po iyan. So, pareho rin ho ang kaparusahan sa doktor. Doktor na to, na nag-train sa mga parlor, mga centers. Tama, Doc?
10: Tama.
0: Go ahead.
10: So, yung problema doon, kung doktor ka, tapos involved ka sa training ng ganito, at mapuprove na ginagawa mo to, matatanggal yung lisensya mo pag umabot yan sa PRC. Mm-hmm. So, very important yun. Para sa akin, hindi siya worth it na yung pinag-aralan mo, re-reklamuhan ka, matatanggalan ka ng lisensya. Hindi lang yan, yung mga bagong pampapayat, kahit na yung pampaganda, yung mga ini-inject o mga microneedling na ginagamit, lahat yon dapat dadaan din sa FDA. So, hindi natin alam kung saan nila kinukuha itong mga ini-inject sa mga pasyente. So, hindi natin masabi kung safe siya, kung walang bacteria, yung mga ganun.
0: Okay, Doc. So, meron din po tayo issues on mga unregulated drugs and products. Ano pong masasabi natin dito?
10: Oo. Kung tumingin ka sa internet, no, madaming i-demonstrate pa nila kung paano i-inject, kung paano i-apply, tapos mag-o-order ka sa kanila kasi negosyo yon. So, nire-reklamo namin yun sa isumbong sa FDA para ma-check. Nag-usap kami ni Dr. Herbosa. Ang problema kasi, kailangan mabili yung product. Kailangan may bumili ng product para mabigay sa FDA at machi-check. Mm-hmm. Tapos, yung regulation online, hindi rin mahigpit. So, kunwari, nasarado na siya ng FDA natin. Kasi talagang ginagawa nila, sinasara nila yung ano. Maya-maya, mag-open na naman ng ibang online store. Mm-hmm. So, kailangan talaga, I think, no, we have to work with the operators of these online platforms.
0: Tama. Oo. Kasi pati injection binibenta sa ano sa mga ating mga famous na online stores, 'di ba? Na ako mahilig ako mag-online. Sabi ko ba, pati needle kasali, 'di ba? Dapat 'yan ay hindi binibenta online, 'di ba?
10: Meron nga ano tayo, merong isang kaso bumili ng ano ng botulinum toxin online. Tapos sila na rin ang nagtuturo.
0: Yes, so yan po ay I think FDA po. So panawagan po ito sa FDA, Dr. Herbosa, patulong sa FDA na talaga po lakasan po ang policing power para po ay matulungan po, no? At maging safe po ang sambayanan, 'di ba? Okay, so Doc, briefly, ang pinakauso na naging uso na madaming ngayon patago pa rin ginagawa ay ang pag-i-inject po ng IV glutathione. So can we discuss this briefly? Okay ba yung oral? And then ano naman po yung FDA-approved na glutathione?
10: Okay. Yung glutathione na oral is considered as a supplement. Mm-hmm. So walang problema pag uminom ka nun.
0: Oral.
10: Pero huwag ka rin mag-overdose. Mm-hmm. Kasi ako personally, may mga pasyente ako na tini 3 times a day ang lakas-lakas ng dosage. Eh my gosh, nag-aano sila, nagpi-pimples din. Nagpi-pimples din sila. So, ang oral, pag sinabing mong oral, at least safer at usually FDA approved yung nabibili natin. Ngayon, yung IV glutathione, pag tiningnan mo yung approval ng ating FDA, approve lang siya sa as a rescue drug sa isang gamot na ginagamit sa anti-cancer, sa cisplatin. Yun yung talagang ano niya. pero wala siyang approved for whitening. Hindi pa siya approved for whitening. So, kung nagpapaglutathione drip kayo sa kung saan-saan man yan, hindi natin alam ano ang dosage na tama, number one. Kung hindi doktor ang gumagawa, baka magka-infection pa. Magka-infection pa kayo. Tapos, pwede ito mag-affect ng iyong kidneys, mag-affect ng iyong liver, pwede kang nahihilo. At meron na rin tayong makikita pag nag-search kayo sa internet, glutathione, tapos death. Marami ka na rin makikitang reports na may mga namatay dahil nagpa-glutathione.
0: In complications from a glutathione IV injection. So ano pong mga kasali dito? So allergic reaction.
10: Allergic reaction, merong nahihilo, merong na ano nga tawag?
0: Kidney.
10: Sa kidney, no? Merong acute, meron kaming case before nag acute renal
0: failure.
10: So kailangan i-dialysis. Merong nag-hepatitis, merong nagkaroon ng infection,
0: okay.
10: Madami.
0: So in general, basta glutathione oral is okay. Glutathione
10: okay.
0: IV is not FDA approved for cosmetic or whitening.
10: For whitening.
0: Okay.
10: Pero yung IV glutathione in the hands of a trained doctor, especially yung mga doctor na sa integrative medicine, sa mga holistic na ano, alam nila kung anong imimix sa glutathione para hindi siya magkakaroon ng side effects. Pero nag-training itong mga to. Mm-hmm.
0: Okay, Doc, maraming salamat po sa lahat po ng paalala po sa ating pong mga kababayan, no? So, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Ano ang ating public guidance para po safe sila?
10: So, number one, pag gusto niyong gumanda, kailangan i-search niyo yung doktor niyo na kailangan nagkaroon siya ng proper training sa dermatology.
0: So, mga pangalan po nasa website ng Philippine Dermatological Society?
10: Nasa website. No? Mag-type lang kayo, Philippine Dermatological Society. Kahit na nga magsabi kayo, nasa Makati ako, sinong pwede kong puntahan, pwede niyong ma-search doon. So, lahat ng doktor na members natin, nandun yung nakasulat yung mga pangalan. Tapos, number two, oo, alam ko, lahat tayo gustong gumanda, pero kailangan gamitin rin natin yung ating brains, di ba? Pag masyadong sinasabing, wow, natanggal yung wrinkles ko, isang pahid lang, eh mukhang imposible ata yon. So, kailangan gamitin nyo rin yung ano nyo, yung konting common sense, no? Mm-hmm. Yung ganun.
0: In other words, huwag hong paniwalaan lahat ng ating pong nababasa. Marami ring fake news.
10: Ang dami.
0: Maraming fake na doktor. Mm-hmm. Maraming fake na gumagawa nito pong mga cosmetic procedures. So thank you very much, Doc, sa ating pong paalala sa ating pong mga kababayan. Yan po si Dr. Eileen Adela Montero, ang member po ng Board of Directors ng Philippine Dermatological Society at head po ng Public Safety Committee, Public Safety in Skin Health. Okay, so ang ating pong Philippine Dermatological Society ay ang natatanging specialty society sa dermatology na kinikilala ng Philippine Medical Association at Philippine College of Physicians that specializes in skin, hair, and nails. So maraming salamat po sa mga paalala, Doc. No? So wag ho kayong BBTU. Ito yung exciting. So kasi kailangan po namin kayo papaalalahanan, di ba? Para safe. Hindi yung gusto mong gumanda, imbis gumanda, pumangit pa. No? Madami pong ganyan. So para maiwasan po yan, yun po yung paalala. Pero sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin, ano ba yung mga trending ngayon para talaga tayo po ay mapabagal ang ating pong pagtanda, no? Yung mga trending na anti-aging, malalaman po natin sa isa pong napakagaling na eksperto po sa mga cosmetic procedures. Yan po ang head ng cosmetic procedure, ano bang tawag natin? Head siya ng cosmetic dermatology subspecialty ng Philippine Dermatological Society, walang iba kundi si Dr. Maria Cristina Puyat o sa amin, Dr. Cricri Puyat. So dyan lang po kayo, abangan nyo po siya sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos.
11: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
12: Ano yun?
13: Shooting star.
12: Ah! Ano yun?
13: Falling star.
11: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
14: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Huwag ka mo.
13: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphin.
14: Muscle yan, oh.
13: Hanggang dito, mabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
15: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
16: Lupit naman nyo.
13: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
17: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
18: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
19: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM.
20: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
4: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Matinding bakit?

0: alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: What's up, Doc? What's up, Doc? Kri-kri puyat. Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Makakasama po natin ngayon. Ito hindi tumatanda eh, pabata ng pabata. Ngayon iba kulay ng buhok. Yan yung mga trend. Yan yung mga trend ng anti-aging, no? Kasali diyan yung pagpapalit din ng kulay ng hair, ang outfit, ang aura, 'di ba? Dapat ay hindi tumatanda. Kasama po natin today sikat na si Dr. Maria Cristina Puyat. Siya po ang chair ng Philippine Dermatological Society ng Cosmetic Dermatology Subspecialty. Siya ha, ang nagtitrain sa aming mga dermatologists para maging magaling at bihasa, no, sa paggagawa ng mga procedures dito po sa ating bansa. Medical Director din siya ng Asian Stem Cell Institute at Procedural Dermatology Head ng Rizal Medical Center. So pwede rin pala siya tumulong sa mga walang pambayad, no? O ibig sabihin, mas mura. Tama ba yon sa government hospital na Rizal Medical Center? Magandang umaga sa iyo, Dr. Cricri.
2: Magandang umaga din. Nice to be back here after
1: yes.
2: a year.
1: Before you say anything, please greet your husband. Kaway-kaway. O pakita natin sa camera, the husband is here. Toto
2: Hi.
1: Puyat.
2: Hi, Papa.
1: Toto.
2: Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day, Toto. Okay. So, balitaan mo kami, Cricri, mabilis lang. Yung mga uso ngayong pagpapaganda at mga ginagawa, nakikita natin sa social media. Ano yung mga trending na nakakabagal ng aging?
2: So, what I see, yung global trends, parehas na rin, nagiging Philippine trend na din siya. So, what are they? One is restoration ng skin barrier natin. So, hindi na kasi importante masyado yung over-makeup. Ang gusto nila yung natural look, looking na may glow. So, yun ang mga trends ngayon. Gone are the days of overfilled syndrome or frozen look. Ngayon, ang gusto nila, mukhang natural. Beauty na mukhang natural. So, madaming ways kasi yan, no? Yung skin barrier, kapag hindi natin inayos, kahit anong procedure ang gawin mo later on, hindi rin siya ganun kaganda. So, number one foundation is yung skin barrier. Mm-hmm. So, sometimes, merong mga skin barriers, meron mga topicals na ang dami-dami, like 1 to 10, kailangan lagay mo lahat. Mm-hmm. Pero you have to remember that you have to individualize the treatment. Okay?
1: When you say skin barrier, what are you talking about? Yung ibabaw?
2: Yes, yung ibabaw. But what that consists of is just not yung pinaka-ibabaw na epidermis,
1: okay,
2: pero kasama din ang dermis and yung subcutaneous fat. Because yung tatlong layers na yon ang components for your skin barrier. So, yun yung una. And then, second, kaya dahil doon, nagkaroon ngayon ng mga natural look. When a patient goes to you, hindi naman sasabihin ng pasyente, Doc, tumatanda na ako. Bakit ganito? May wrinkles ako or ganyan. Usually, ang sinasabi nila, Doc, gusto ko ng glass skin. Because that's the trend. Glass skin.
1: Ano ba yung glass skin? Balat na mukhang nangingintab.
2: You may reflection.
1: Ah, okay.
2: So,
1: nauso sa mga Koreano.
2: Yes, yan yung light reflection property. Kasi kung magandang skin mo, yung reflection ng light, nagbabounce back.
1: Okay. So, paano nakukuha to? Paano mo to makukuha?
2: So, you can get that through a lot of things. One is skin boosters. Yan din ang new trend because ang new trend is glass skin. There's a lot of skin boosters. Okay? So, maliliit na dots through microneedling, iba-ibang way kung paano siya ilalagay. And then, the other one to produce that also is you have to fix yung underlying tissue. So, yun yung collagen biostimulator. So, biostimulators, madaming klase siya. Merong PLLA, PDLLA, calcium hydroxyapatite. So, iba-ibang klase.
1: Ano naman yung biostimulator? In layman's term, Dr. Cricri.
2: Okay. Ang biostimulator are yung mga nilalagay natin sa mukha natin at the right level and depth para mag-produce siya ng bagong collagen. Remember that we lose collagen at the age of 20. 1% every 20. So that when we hit 45, 25% loss na ang collagen natin. And collagen consists, ang collagen, 90% na nakikita dun sa extracellular matrix. So habang tumatanda, nawawala yung collagen na yon.
1: Okay, so tapos may uso ngayon, naririnig natin yung mga exosomes. Ano ba ito?
2: Yes, exosomes, lahat yan, it belongs to regenerative medicine. So yung exosomes, nagbibigay na, yan ng signals, it's like messengers, okay, para sabihin sa balat na mag-produce ng mga kailangan para bumata siya. Like gumagawa siya ng bagong collagen, elastin, fibroblast, lahat yon mga components sa balat para bumata siya ulit. Kasi pag tumatanda tayo, nawawala na rin yun.
3: Oo.
1: Binigyan akong listahan ng staff namin. Yung Salmon DNA PDRN therapy daw, ano daw to?
2: Okay, yung Salmon, yan ang mga parang PDRN. So, it's a component of yung genetic makeup sa isda na tinutusok sa atin. Okay, so Salmon egg, meron siya kasing PDRN na nagpapabata rin sa'yo. So, nagko-connect siya dun sa mga DNA natin and yung effect niya is also regeneration.
1: Okay. So, Doc, meron daw mga tinatawag na jawline contouring. Paano ito ginagawa? Dito, so kumbaga pinapapayat niya yung
2: yes.
1: ano, no?
2: Jawline contouring, madaming paraan para magkaroon ng jawline contouring process. So, one of them, pwede ka mag-threads para iakyat. So, mas makikita yung jawline mo. You can also do yung mga sinasabi nila na fat melting. Okay, so tutunawin yung taba dun sa area ng may jawling at saka ditong sa mga mandibular area. Okay, so isa yon. Second, ililift mo siya. So, paano mo siya ililift? Pwedeng energy-based device. Pwedeng
1: lasers.
2: Yes, pwedeng lasers, pwedeng RF, pwedeng ultrasound. Generic. Okay.
1: Generic lang tayo.
2: Okay. Yung mga ganyan.
1: Oh, okay.
2: And then third is suspension using threads. And then lastly, build up of your skin barrier.
1: Oo. Sorry. Mm-hmm. Nabanggit ko lang yung lasers. Hindi connected dun sa sinabi mo. Lasers per second. We talk about lasers, Doc?
2: Sure. So, lasers na pang...
1: Para anti-aging. Anong mga tawag sa kanila?
2: So, well, yung iba kasi, pwedeng fractionated laser.
1: Okay.
2: You can have fractionated na CO2 or erbium.
1: Anong ginagawa nun, Doc?
2: So, nagkakaroon siya ng micro-injury, binubutas yung skin natin. So, pag nagkaroon ng butas yon, may signal siya. Okay? And then, lalagyan mo ng topical medications na usually yung mga FDA na mga salmon ganyan or exosomes. Yun ang nilalagay mo on top para mag-regenerate ang balat.
1: Okay, Doc. Yes. Para mas maging personal ang ating usapan, can we declare this on television? Doc, ilang taon ka na?
2: I just turned 63. Sige na.
1: Hindi mukhang 63. Okay, Doc. So, why don't you share your secret sa ating mga kababayan? Sige, 63 si Doc, pero hindi siya mukhang 63. Katawan niya pang high school. Pati si Toto Puyat, ang kanyang asawa, ay pang high school na rin ang built, di ba? So, dapat partner sila. Okay, so what is your secret, Doc?
2: Okay, secret is, you have to love yourself and take care of yourself so that you can also give love to the other people around you. That's one. And then second, you have to decrease stress, although I think stress is all our language, right? Kailangan healthy lifestyle, okay? Yan ang pinaka, one of the things na we take for granted, meaning you have to eat proper food, you have to balance your lifestyle, exercise. Yan ang mga kailangan gawin. And of course, underrated, sunblock. We always have to put sunblock because that prevents aging.
1: Okay, but in general, Doc, like I will admit, I do lasers on my face. I do botulinum toxin. Sige,
2: okay.
1: Doc, so let's discuss that. Anong nagagawa nito? Tapos anong mga dapat bantayan? Kasi nga, ito yung mga uso, right? Inaamin na, no? Inaamin, syempre, dermatologist kami. Kailangan namin ng mga injection, no? Botulinum toxin, may mga fillers. So, ano yung mga dapat natin tandaan? Kaya dapat to ay gawin ng mga lisensyadong dermatologist, Doc.
2: Okay, number one is yung patient journey and the doctor's journey. So, one, you have to, when a patient comes, hindi lahat ng pasyente dekahon. So, kailangan mo ng proper consult and yung assessment mo. Yun ang pinaka-importante na hindi, I think, nagagawa ng mga ibang doktor or mga nagpapanggap na doktor. Walang assessment. Game lang. Parang, it's one treatment for everybody. So, that's the thing that makes us different. Okay? Number two, yung doktor. Yung skill ng doktor, kailangan nandun siya. Alam niya yung mga studies, alam niya yung interaction between the different products. products. Third, yung product, kailangan approved, FDA approved. Hindi yung mga nabibili sa online na walang lisensya or yung mga copycats na kapangalan pero hindi siya FDA approved. Alam mm-hmm. naman natin yon. And then, of course, ang susunod ay yung facility mo. Kailangan yung facility mo is able to handle complications. So, it's one thing that we do the procedure. Siyempre, lahat naman tayo ng doktor gumagawa. Pero, iba rin yung kapag nakita natin na, ay, magkakaroon na pala ng komplikasyon. Because ang komplikasyon, hindi naman yan para lang sa mga hindi lisensyado. Para rin yan sa mga lisensyado. Lahat tayo nagkakamali. Tao lang naman tayo. Pero ang importante, nakikita natin na papunta na doon and we have the golden period na nare-reverse natin siya. Mm-hmm. So yun ang pinaka-importante na kapag sa lisensyadong doktor kayo nagpunta, lahat yun nakikita, even yung post-procedure or after treatment.
1: Okay. So, alam niyo po, kahit magaling na doktor, no? Kahit magaling na dermatologist, ay maaring may mangyaring hindi kanais-nais. No?
2: Yes.
1: Si Dr. Cri-Cri Puyat, na amin pong chairman sa Cosmetic Dermatology Subspecialty ng Philippine Dermatological Society, I'm sure kahit na sobra ka nag-train ng magaling, di ba? Maaring may mangyari, Doc. So can we share some stories na nangyayari among dermatologists, Doktora?
2: Okay, ang pinaka, alam nyo ba na ang pinaka nakakatakot makita ay nabulag dahil sa fillers. Biruin mo, nagpupunta para magpaganda. Tapos ang labas, bulag siya.
1: So, bakit ito nangyayari, Doc?
2: So, nangyayari yan kasi nagkakaroon ng bara dun sa blood vessel. Ang mukha kasi natin, sobrang daming blood vessels yan. Meron yan interaction between different structures. May muscle, may vein, may arteries. And syempre, nagtutusok ka, karayom yun. Pag nakita nyo ang anatomy ng tao, halos buhol-buhol ang blood vessels natin. So, dapat alam mo yung risky zone, alam mo rin dapat ang safe zones. Na yun ang pinag-aaralan din ng mga specialista. Hindi lang kasi saksak lang ng saksak.
1: Oo.
2: Inaalam din kung saan dapat magsaksak, layer, anong layer, gaano kadami. Yun yung mga pitfalls kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon. So,
1: in other words, Doc, dapat yung gumagawa nitong cosmetic procedure ay alam yung anatomy of the face.
2: Yes.
1: Very well.
2: Yes.
1: Okay, so hindi pwedeng hindi doktor. Impossible. Sa doktor nga, mahirap na yun eh, diba?
2: Yung sa hindi doktor, naglagay siya ng fillers dito sa taas, apat.
1: Okay.
2: Siyempre, kurbado ang noo natin. So, ang tendency, yung cannula mapupunta sa ibabaw. So, natamaan yung supra-trochlear and supra-ophthalmic. Tapos, nagpunta, sinabi na parang masakit ang ulo ko, ganyan. Sabi ng yung non-doctor, okay lang yan, ano lang yan, anesthesia, nahilo ka lang, okay lang yan. Hanggang, nagpunta na sa emergency room kasi wala nang nakikita.
1: Nabulag.
2: Dun pa lang nakita siya ng doktor. Tapos, kahit na nag-hyaluronidase at lahat, hindi rin naging successful dahil masyadong matagal na ang period na pinabayaan ng pasyente. Kung nakita yan ng doktor kaagad at nakita hindi binaliwala ang mga simptomas ng vascular necrosis, sana naagapan pa siya.
1: Okay. So, yun ay mga dangers ng fillers.
2: Yes.
1: Ano pa, Doc? Sige.
2: Okay. Punta tayo sa toxin.
1: Mm-mm.
2: Okay. Alam naman natin na madaming toxin na nabibili sa online.
1: Uh-huh.
2: So, merong isa beauty pageant.
1: Botulinum toxin. Ito
2: yes,
1: yung para mawala
2: toxin.
1: Yung wrinkle. Okay,
2: yes.
1: Doc.
2: So, botulinum toxin. Siyempre, uso yung mga Barbie arms, yung mga ganyan. So, dahil gay contest ito, nagpagawa siya ng trap tox at Barbie arms. And ang nangyari sa kanya ay na-hospital siya, nagkaroon siya ng respiratory problems. So, bakit kaya ganun? Normally, hindi yan mangyayari sa isang vial ng toxin na 100 units lang ang laman. Pero bakit nagkaganon? Malamang, hindi kasi FDA approved o binili lamang sa online kasi daw yon. So, yung purity at saka kung gaano kadami ang units ng toxin, hindi natin alam dahil hindi naman siya FDA approved. So, dahil doon, nagkaroon siya ng complication na hindi makahinga. So, napunta siya ng ICU din.
1: Mm-mm. Pero yung mga ordinary na maaring yung mga ptosis, okay.
2: So, halimbawa, mali ang lagay mo, napailalim ng husto, madaming units. Pwede ka magkaroon ng, alam mo yung parang nabanlag yung mata mo.
1: Babaksak.
2: Bumabaksak yung

0: na nandito siya. So susungkitin niyan kasi may barbed wires 'yon at iaakyat papunta dito sa temple. So yun yung isang way. Yung mga threads, iba-ibang klaseng barbed wires, merong cone, merong meron siyang mga slit or iba-iba siya. So depende rin yung lakas ng paghatak niya. So kapag nailagay ito ng masyadong mababaw, nagkakaroon ka ng sobrang wrinkling and sometimes nagkakaroon ka din ng extrusion ng threads. So nilagay pero hindi kasundo ng katawan mo, inilalabas siya. And also, sometimes nagkakaroon ng granulomatous reaction. Kasi hindi nga
1: ano po yan, Doc? Anong nangyayari?
0: So, ang granulomatous reaction is yung overreaction ng nagkakaroon ka ng abnormal fibers, okay? Or nagkakaroon ka ng mga granulated cells, macrophages, kasi parang foreign body ang tingin nila doon.
1: So, anong itsura ng Doc? Pag nagpepekla, tumitigas?
0: Pwedeng magkaroon ng scarring, pwedeng mga bilog-bilog na ayaw lumabas. Kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya. So, kailangan tanggalin mo yung cause ng granulomatous reaction, which is yung threads o yung fillers na inilagay mo.
1: Okay, Doc. Yes. Meron lang tayong si Juro. Sabi ni Juro, nice topic, Doc Luisa, delay aging. Kahit sa aming mga kalalakihan, para mukha pa rin bata kahit 50 years old na. Yung affordable na tips sana. Affordable tips, Doc?
0: Affordable tips para hindi ka tumanda.
1: Sa kalalakihan. Sige, mga kalalakihan, mahilig mag-golf. Mahilig sa ilalim ng araw. Sige, Doc. Tips para anti-aging tips sa ating
0: yung asawa ko.
1: Oo, anti-aging tips sa ating mga kalalakihan, Doc.
0: Okay.
1: Doc,
0: anti-aging tips, habang tumatanda tayo, yung ating testosterone sa mga lalaki ay bumababa. So, ang kailangan mong gawin ay i-regulate 'yon. How? By exercising. Libre 'yon, walang bayad 'yon. Kailangan lang mag-exercise kung tumataba ka dahil pag tumatanda na, masarap kumain, kailangan mag-lose tayo ng weight. Ideal body weight para at least hindi maka-exercise ka ng tama, hindi masira ang tuhod mo, libre din yon. Yon, mga mura yon. And then, siguro yung paglagay ng sunblock, sige, sabi mo, yung iba nag-golf. Okay naman mag-golf, pero dapat...
1: Proper sunblocking, Doc.
0: Yes, proper sunblocking. So, dapat hindi yung matipid sa sunblock na nilagay mo lang ng konti, okay na yon. You have to put it at least, in the morning, even 30 minutes before you leave. And then you have to reapply. You have to apply about 1 cm, isang buong daliri dapat para sa buong mukha. Hindi yung matipid na paglagay dahil nawawala rin ang effect nun kaagad.
1: Okay. So yan ha, dapat guwapo rin pala. Ay naku eh, para sa mga kalalakihan daw, nakakalbo na Doc, anong tip
0: Aray.
1: Para sa kanila?
0: Wag sa bunutan ng asawa.
1: Okay, go. Sige.
0: Okay, so para sa kalalakihan, part din nun, minsan nagiging overactive ang testosterone and nagkakaroon ng DHT, kailangan ma-inhibit yun. Okay, yung pwedeng magawa, meron mga pagkain para doon na parang inhibitor siya, parang aromatase inhibitor. Okay, ano yung mga yon? Yung mga green leafy vegetables, yung exercise na hindi masyadong nakaka-stress sa'yo. Okay, di ba nakakalbo ka pag sobrang stress? Kailangan iwasan ng stress, yon libre din yon. Pero mahirap lamang gawin, no? At saka yung sa buhok, kailangan hindi kung ano-ano ang inilalagay rin sa buhok. Kasi minsan, harmful din ang mga nilalagay sa buhok. At minsan, yung pagtina, dahil tumatanda, nagkaka-white hair, panay ang tina, and sometimes nagkakaroon din ng reaction yun.
1: Oh, Doc, pero ano yung mga makabago? Kasi meron tayong mga...
0: Makabago.
1: Yung mga parang...
0: So, the same thing. Meron kang mga parang regenerative,
1: That's it.
0: Regenerative
1: okay.
0: things na nilalagay sa buhok, like hair exosomes, mga hair vitamins, and then yung pag-deliver nun, minsan microneedling, thulium laser, tapos pwedeng nilalagyan din siya pagkatapos ng LED light, light emitting diode. Usually ang nilalagay diyan yung red light, okay, para mas ma-lessen ng inflammation. Okay?
1: Okay, so Dr. Cri-Cri, ano to eh, talagang ang gusto ko kay Dr. Cri-Cri, matapang. Number one, kasi PT siya, right?
0: You
1: were a physical therapist. Eh, alam naman po natin, pag PT, napakagaling sa anatomy. Oo, so tama po yung kanyang paalala. No joke, ang paggawa po ng mga cosmetic procedure, maniwala ho kayo. Kahit ho ka, galing-galing yung doktor ninyo na, doktor na, dermatologist, esensyado pa, there are complications that may happen. No? Kaya yes. nga ho pinapipirma ng waiver na sakali hong may mangyari, eh, hindi nyo i-demanda dahil pinaliwanag nyo yung mga complications.

0: naman. Paano pa ho kung ang gumawa ay hindi ho lisensyado at ang clinic po ay hindi rin lisensyado o hindi doktor period, no? So, Doc, ano ho ang inyong huling mensahe? Paalala sa lahat ng, I do agree, we have to age gracefully and nandyan po ang science. So, bakit naman ho hindi natin kukunin at gagawin, 'di ba? So sa tamang paraan at yung tama lang, no? Huwag o-over din. Okay, Doc. So ano po ang paalala sa ating mga kapamilya, sa ating mga kalalakihan at kababaihang gustong magpaganda?
1: So tandaan lang natin na ang pagpapaganda ay normal. Hindi na siya stigmata ngayon dahil hindi na siya vanity, pero part na siya ng ating confidence building. Okay? Ngayon, habang nagpapaganda, isa lang ang kailangan natin isipin. SAFE. Okay? Bakit SAFE? So, meron akong acronym para sa SAFE. S, para sa skilled physician or your dermatologist or plastic surgeon. Okay? A, anong ibig sabihin ng A? Approved product. Okay? FDA approved product. And then, you have SAFE. F is for the facility. Dapat yung facility handang gumawa ng mga complications, sterile environment, and E, evidence-based treatment plan. Okay, so SAFE, tandaan nyo. For beauty, you have to apply SAFE.
0: Okay, may huling katanungan, Doc. We have 1 minute to go. Mula kay Jesse, pwede pong pakiulit yung avascular necrosis. Saan po ito nangyayari?
1: Okay,
0: Ano ba ito?
1: Ang avascular necrosis ay ang pagka yung nag-necrose ang balat o nabulok ang balat. Bakit nabubulok o umiitim ang balat? Kasi kapag nag-fillers ka o may ginawa kang procedure, nagkaroon ng bara doon sa pwedeng artery o vein. Yun yung tinatawag na avascular necrosis. So kapag nangyari yon, nawawala ng oxygen, di ba? Kasi sinusupply niya yung particular part ng mukha natin. Nawawala yung oxygen at namamatay siya. Yun ang tinatawag na avascular necrosis. Paano siya maiwasan? Minsan nangyayari lamang yon. At kung nangyari yon, ang importante, alam na ispat, makikita ng doktor mo, lalo na kung marunong yung doktor, lisensyado, may training, alam niya na may bara, na gagawa niya ng paraan kaagad, may antidote yun, na natutunaw siya. So, pag natunaw mo yung bara, magkakaroon ulit ng flow yung blood vessel and magiging okay na ulit. Maiiwasan ang complication na avascular necrosis.
0: Okay, so para po sa ating pong mga kababayan na nanood at nakinig po sa episode na ito, kasama po ang ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa Philippine Dermatological Society, sa lahat po ng inyo pong mga reklamo, whether sa gamot, product, or procedure, o mga na-experience nyo po dito po sa ating bansa, saan po maaring tumawag, Dr. Cricri?
1: So, maaari kayong mag-report mismo sa FDA at sinabi ng previous colleague natin na pwede rin kayong manawagan o magpahingi ng tulong sa Philippine Dermatologic Society sa safety advocacy.
0: Okay. So, fast, Doc. Ang ating convention, you can invite.
1: Okay, meron kaming convention November 4 to 6 sa Marriott. So, sana po yung mga doktor na gustong matuto rin tungkol hindi lamang sa cosmetic, pero meron din siyang pathologic cases. Okay, yun din ang pinag-uusapan. Holistic ang approach niya. November 4 to 6, pwede po kayong mag-rehistro doon.
0: Yan. So maraming salamat kay Dr. Cristina Puyat, Maria Cristina Puyat, ang ating pong chairman ng Philippine Dermatological Society Cosmetic Dermatology Subspecialty, trainer of the trained, tama ba yun? Trainer of the licensed and board certified dermatologist of the Philippine Dermatological Society, medical director ng Asian Stem Cell Institute, at procedural dermatology head ng Rizal Medical Center. So, nandyan din po siya, government hospital po yung Rizal Medical Center. So, gusto ko lang batiin si Dr. Jasmine Hamora, ang ating pong chairman ng Philippine Dermatological Society, at syempre si Dr. Jane Guazon Uy, no? Na siya pong patuloy na gumagawa ng efforts para po ma-promote ang mga pinahahalagahan o mga advocacies po ng aming society. So maraming salamat din po kay Dr. Eileen Adela Montero, member of the Board of Directors ng Philippine Dermatological Society, head ng Public Safety Committee. So more power sa PDS. At abangan niyo po ako mamaya sa ating pong programa. Solo lang daw ako for connect ka dyan matagal, 2 hours. So, samahan niyo po kami. Ako lang pala, pag-uusapan po natin ang ube. Dahil ang ube ngayon ay parang match of the world. No? Sikat na sikat daw ang ube worldwide. So, iba-iba po ang ating pong makakasama na siya pong nagpapalaganap po ng kasikatan ng ube na ito. So, maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, yung pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radyo 630. Bye! Happy Sunday!
2: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kagapay sa kalusugan. Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 12:04 na po ng tanghali.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Nanguna ang Pilipinas sa mga retirement destination sa buong mundo ngayong taon. Sa Retirement Abroad Index 2026 ng Expatriate Group, sinasabing top choice sa mga retiree ang Pilipinas, partikular sa kalidad ng healthcare, visa accessibility, health insurance requirements, cost of living at integration ng mga expat. Sinabi sa DZMM ni Philippine Retirement Authority General Manager Roberto Zozobrado na lubos na nagustuhan ng mga dayuhang retiree ang pagtrato sa kanila ng mga Pilipino bilang bahagi ng komunidad. Sa datos, umabot na sa 84,000 ang dayuhang retiree sa bansa mula nang itinatag ang PRA noong 1985.
3: Most of them are in, they're not into any business. No? They come here just to spend the rest of their lives. Pero yung iba, like negosyo. They come up with, buying things and selling it back. Gustong-gusto talaga ng mga retirees natin is the way we treat them.
2: Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Patuloy ang paglakas ng bagyong Francisco habang nasa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,170 kilometers silangan ng Timog Silangang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 110 kilometers per hour at pagbugsong 135 kilometers per hour. Inaasahang aabot ng bagyo sa typhoon category ngayong araw. At kahit hindi inaasahang tatama sa lupa, hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na lumapit ang bagyo sa extreme northern Luzon sakaling magpatuloy itong kumilos pakanlurana. Magpapaulan naman ang buntot ng bagyo sa Bicol Region at Eastern Visayas.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 12.
3: Bongga Kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
4: Bongga Kajay!
3: Walang palalampasing inside story.
4: Bongga Kajay!
3: Face off, face off. Kasama ang mga trending personalities.
4: Bongga Kajay!
3: Makinig,
5: makinig.
3: Manood,
6: manood.
3: Now

0: magandang Sunday afternoon sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oras po natin, 12:10 nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, happy happy Sunday. And of course, una sa lahat, hindi ko pwedeng makalimutan ang aking ama, ang aking tatay. I'm sure nakatuto ka ngayon at inaabangan mo ang episode natin for today's video. Tara na to vlog. For today's video, happy happy Father's Day, Papa Jeb. Chinat ko na yan siya kanina. Sabi ko, you are the best father in the world. Ayan, I love you so so much, Papa. Thank you so much for all the guidance, ang mga pangaral and everything. At sa lahat po ng mga tatay, ikaw, kuya, na nagmamaneho ngayon, binabati ka namin mula sa DZMM, Teleradyo, at dito syempre sa programang Bongga Kajay ng Happy Happy Father's Day. Ayan. Sa lahat po ng mga nagsilbing tatay, ama sa kanilang mga tahanan, di ba kahit yung mga nanay din naman natin, yung kunyari ang tatay mo ay ng ibang bayan, ng ibang bansa, ang mga nanay ang naiwan sa tahanan, hindi lang sila basta ilaw ng tahanan, naging haligi rin sila ng tahanan. Happy, happy Father's Day. Sa mga anak na tumayong ama sa kanilang mga kapatid, sa mga pinsan nila, ganyan, sa lahat po sa ating ngayon, happy, happy Father's Day. Yes! Saka sabi ng tatay ko, no, grabe ka bumati ng Father's Day, tapos pink yung inner mo. Tapos pink yung lipstick mo, pink din yung blush on mo. Ayan, o, diba? Pero I love you, Papa. At syempre, gusto ko rin unang pasalamatan agad-agad ang ating mga nakasama kagabi. Grabe, in fairness, mga kapamilya. Alam nyo ba, ako lang ba to? Nasya kasi ako eh. Nagpunta ako kagabi sa Tarlac, opo, sa province of Tarlac. Ako po ay naatasan na maging host ng kanilang kauna-unahang Queen of Tarlac 2026. Saan eh, grabe pala. Akala ko dati, pagbabihin mo, kunyari sabihin mo nasa Quezon City ka or Manila, tapos uy, punta tayong Tarlac, akala ko talaga ang tagal-tagal, ang layo-layo. Oo, sige, kung kayo po ang tatanungin, kayo pong mga nakatuto, kayo pong mga nakikinig, nanunood, kapag sinabing Tarlac, ilang oras po ang sa palagay ninyo ang biyahe? O, dali, make a wild guess. O, taray! A game show. O, Kuya Fred, ikaw, pag Tarlac mula dito. Kuya Fred, Hana, ilang oras? Ayan. Dali, o, Hana, ilang oras sa tingin nyo mula dito sa Quezon City patungo sa Tarlac, province of Tarlac? Ikaw, Mark, ilan sa tingin mo? Mga 2. Ah, talaga, ayan, in fairness. Alam nyo po, ang bongga, siguro traveler siya. Hindi talaga totoo, 2 hours na lang pala. Kaya nga ng mga 1:45. Kaya, lalo na pag walang sasakyan, pag walang traffic, in all fairness. Kasi before, akala ko, parang babiyahe ka ng 4 na oras going to Tarlac, but in all fairness, because of the, yung, yung NLEX, tapos may parang connector something, ganun, bilis na. Ayan. Ayan, congratulations po sa ating mga queens. Ito po ay Tarlac Queens 2026. Kasali po dito ang mga nagagandahan nating mga Tarlacenos mula sa iba't ibang bayan, municipality. And syempre, happy, happy pride sa inyong lahat. Ayan. Saya-saya ko kanina habang papunta po dito ang topic nila Doktora Luisa da sa iwas sakit iwas. Tama ba? Iwas sakit iwas gastos yun, di ba? Yes, tama. Iwas sakit iwas gastos. Ayan. Yung about sa mga Botox, about sa mga Jotox. Yes, totoo po yun. As a suki ng mga Jotox and Botox, truly, truly, truly talaga, na dapat talaga sa legit doctors kayo pumunta, hindi pwede sa mga pucho-pucho, yung mga walang lisensya. Kasi kapag katinurukan kayo ng mga jelly-jelly na ganyan, ang ending yan, hindi kayo gaganda talaga. Mavi-feature talaga kayo ang ending sa mga balita, tapos ang ending na magamagana lang yung mga face ninyo. Kaya dapat sa mga dermatologists talaga na perfect. Kasi, actually, may yung term na perfect. Sabi nga nila, di ba, kahit kahit yung sinong pinakamagaling na mga dermatologist and yung mga doctors and surgeon talaga, eh dahil tao lang naman, pwedeng magkamali din talaga sila, ganyan. Kaya dapat dun tayo sa mga mas may alam. Yung mga, yung mga human anatomy akong narinig kanina, ang happy ha. Kapag nagkamali pala, pwedeng mabulag. O, kasi kunyari na-injection na yung veins na ganyan. Saya-saya. Ang sarap talaga makinig sa DZMM. Marami kang matututunan. Yes. Pero syempre dahil bongga ka dyan na nga po. Ngayong Sunday, marami akong baon para sa inyong lahat. Magandang afternoon. And dito na nga po, ayan ang haba ng chika ko, di ba? Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho, na handang-handa na magatid ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Tayo po ay napapakinggan sa inyong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band. Napapanood sa ating YouTube channel with more than 1.5 million subscribers. Napapanood din sa inyo pong mga Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide. Ganun din sa The Filipino Channel, sa TFC at sa iWan. Yung mga gustong makisali sa chikahan namin ha, may Viber number po kami, 0919-278-3000. Kayo po yung mag-text na po, magpadala na at syempre mag-comment na po kayo down below at babasahin po natin ang bonggang-bongga ang inyo pong mga messages. Eto na, 12:16 ang oras natin. Syempre naman, una sa lahat, meron tayong special na bisitang mga makakasama. Hindi lang isa, kung hindi dalawa po sila ngayong Sunday afternoon. Yes, kilalanin naman po natin kung kanina more about sa face, sa pagpapa-beauty, ng pagiging looking fresh and young, ganyan. Ngayon naman, syempre, I'm super duper excited na idire-diretso na natin. Usapang pagpapa-fresh, pagpapaganda, diba? Napaka-importante din na hindi lang tayo fresh sa skin o sa mukha, yung ganyan, diba? Yung sa katawan natin. Dapat maganda rin tayo sa, maganda rin yung ayos ng mga buhok natin because ito yung crowning glory kung tawagin, diba? Ito po siya po yung nagpakadalubhasa. Wow! Nagpakadalubhasa! Okay. Pero nagpakadalubhasa. Kumbaga, in English nga, ano, he is a hair professional and also an advocate. Taray. I-welcome na po natin. Siya lang naman po ang head hairstylist, pati sa makeup din and everything, na nag-supervise sa lahat po ng mga inayusan, mostly sa lahat ng mga inayusan sa nakaraang Mega Ball 2026. I-welcome po natin mula sa Mark Salon, Mark Rosales. Hello! Yeah.
1: Hi, good afternoon and happy Father's Day to everyone.
0: Happy Father's Day to your dad and sa lahat ng mga tatay. And of course, welcome to the program. Yan, okay na yan. Isang click lang, Kerry, okay. Na yes. O, urong mo lang ng konti para hindi ka na mag-lean forward. Ayan, tapos ikalma. Tapos harap mo lang ng konti yung sa'yo.
1: There.
0: Very good. Ayan. Thank you. Hi!
1: Hello,
0: nice to see you again. Kamusta?
1: Yes. Well, all good. Today is Sunday, no? So, it's really a rest day. But today, I'm so happy to be here and share something that is really meaningful for me and my advocacy, which is about our crowning glory, di ba? Crowning glory that we never take off.
0: Totoo. Di ba sa sobrang tinatawag siyang crowning glory hanggang to the point na kung dati kapag pasintabi po, busina na po ha, kapag nakakalbo, napapanot, or naglalagas ng mga hair ng mga tao, di ba? Umabot na sa punto na very ano na siya, nag-innovate din talaga. Umabot na sa may mga topi hair, na idinidikit na ang buhok, na pwede nang ipang swimming, yung mga ganyan. Oh. Pero how did you started sa industry muna pala?
1: Well, me, I medyo late na rin talaga, but ever since I really wanted to enter fashion. So, 2014, when the time na I met Lord Ramos, so I just attended a fashion event.
0: Oh.
1: And then, he approached me and he said that if I want to work for him, and then I said yes. Tapos doon na, nagpaturo ako sa mga stylists that time, how to do hair, how to style, ganyan. And then eventually, I met my first muse, which is Gabby Garcia.
0: Wow!
1: So, we're both starting that time. And then, yun, tulungan talaga. And up until, fast forward, 2018, I put up my own salon because parang sabi ko, I wanted to have my something that I can share naman to, not just for the celebrity, but also for the Filipino people.
0: Ang taray. Ang bilis ng ano ha, ang bilis ng pag-boom ng pangalan mo. Kasi in all fairness, di ba, parang ako, sa totoong buhay, sa totoong buhay. Hey, pwede ba? Hindi, ibig ko sabihin, di ba, parang sa industriya, lalo especially sa entertainment industry, parang bibihira na merong mga may mga magsa-stand out at makikilala talaga. At isa ka doon, Mark, 'di ba? Nakaka-happy. Pero yung background mo talaga, ito ba'y inaral mo? Ikaw ba ay nag, 'di ba, uso yung sa mga dati na kung itawagin natin yung mga labanan sa pagandahan ng ayos ng buhok, yung kung ano yung trends, the color and everything.
1: Yeah, well, when I entered kasi medyo uso na yung mga trend na tinatawag natin, 'di ba? Mm-hmm. So, but I started with the basic talaga. So, I studied about hairdressing kasi it's important eh. Hairstyling is different to hairdressing because you know yes. The technicalities, kung saan galing yung buhok, bakit ginito yung buhok, ganyan. Uh-huh. So, yeah, it's a continuous learning also up until I realized na my core pala is about scalp care.
0: Scalp hair? Ano yun?
1: Well, noong 2017 kasi when I'm planning to have my own salon, uh-huh. Sabi ko I wanted to cater something that is not yet nasa market, diba?
0: Oo, yung hindi pa na i-offer ng ibang mga salons.
1: Yes. So, naisip ko that time, I went to one, parang seminar. So, I saw the hair scanner. Sabi ko, ba't kaya hindi siya pinapansin sa Pilipinas?
0: Oo.
1: So, but right now, kasi it's a trend eh. So, in 2017, it's just a vision.
0: Correct.
1: So, ginawa ko, I incorporate the hair scanning to hair consultation. Di ba, pupunta tayo sa salon, lagi lang naman, anong gupit, anong kulay.
0: Yes, yes.
1: And then, we'll just base it on our naked eye. So sabi ko at that time, I don't want to guess. So sabi ko, I'll incorporate the scanner to the hair consultation para you really know the real status of your hair. And para rin we can also recommend the specific solution then.
0: Totoo. Kasi minsan, tama, ang ganda nung sinabi mo na parang lahat, pagpunta mo ng salon, through your naked eye lang talaga, parang, okay, itatouch mo siya na,
1: ay, dry ka.
0: Oh, yes, ay, dry. Tapos parang, ay, bagong ano ka, kailan yung huli mong pag-rebond? Diba ganyan lang lagi mga tinatanong. Mm-hmm. Parang, hair analyzation through questioning lang.
1: Kumbaga, it's pag ganun, well, it's correct pa rin naman, but more or less, it's a judgment of the person. But in the Philippines kasi, since we don't have yet like a license, iba-iba yung learnings sa mga stylists natin.
0: Oh, oh.
1: But Filipinos are really great in terms of hairstylings. In arts in general,
0: yes,
1: di ba? Napakahusay
0: oh,
1: naman talaga. But since we don't have the license, iba-iba yung turo, depende sa mentor mo, ganyan.
0: True.
1: So, sabi ko parang I want to be more specific kesa yung alam ko lang. So,
0: totoo.
1: I want to back up with science, which is the technology of hair scanning.
0: And it also adds up yung yung premium sa'yo. Diba? Kasi if you're the only one na mag-o-offer ng merong ganun, parang kung ako kliyente, babalik at babalik ako because alam ko na parang, kumbaga din sa sinabi natin kayo na sa mga lisensyado mga doctors and
1: yes,
0: everything, kapag nakita mo na, they know what they're doing, ganun din syempre sa buhok, parang ipagkakatiwala mo talaga yung buhok mo dahil alam mo na lalabas ka na parang kampante ka dahil ito ay ginamita ng siyensya. Parang
1: but
0: may ganun.
1: You know what the challenge lang that time is, up until now naman, ang mga Pilipino kasi sometimes, even nandyan na sa harapan nila, there's some na hesitant sila. They thought it will only lead to upselling.
0: Yeah.
1: So, medyo papaliwanag mo siya in a way na talagang naiintindihan nila. Parang that you're coming from, from care, ganyan.
0: That is true, di ba? Kapag nakitang may machine na mamahal.
1: Mahal ba yan? Ganyan, di ba? Ganun.
0: May bahin ba yan?
1: May
0: extra ba? Pero like, question, sige, totoo, may extra pay pag may tinatawag na mag-undergo pa sa scalp?
1: Sa amin kasi wala. Because
0: kasi part of the service.
1: Sinama ko siya sa service.
0: Oh.
1: So that was 2018 when I incorporated talaga and launched the salon. And then, I'm just so happy na ito, year na to, 2025 or 2024, became like a trend talaga na
0: totoo,
1: the head spa na may mga tubig-tubig pa, ganyan,
0: yes,
1: diba? And the hair scanning. So sabi ko nga, I love that everyone is also innovating.
0: Yes.
1: Sana lang, they also na-educate yung mga clients natin properly. Yes, at kumpara saan.
0: Yes, totoo. So looking back, 2017, ito ba ay talagang initiative mo to undergo training? Like, pumunta ka talaga sa ibang lugar or dito lang sa Philippines, you attended the
1: seminar? I attended
0: seminar.
1: The seminar here. I also attended abroad, ganyan. So, it's a mix of different culture. So, I just look for my core talaga. And then, when I embraced na the core of scalp care, sabi ko, I'll stick with this and then I'll just grow the business and I'll also grow yung messaging namin. That's why nung 2024 naman, there's a global campaign kasi called Skinification.
2: Okay.
1: So, skinification is taking care of your scalp the way that you take care of your skin. Kasi diba your scalp is part of your skin then.
3: Yes.
1: So, ito yung may mga very specific ingredients na we recommend the gamitin nila sa shampoo like the niacinamide, glycerin.
2: Ah, yes. Kasi pag sinabi natin niacinamide, ang alam natin sa face lang agad-agad siya.
1: But it's
2: so
1: also pwede sa hair.
2: So, meron din siya for the scalp.
1: Yes.
2: Oh, it helps. Diba? Siyempre, pwedeng, may mga aloe vera, mga
1: yes,
2: paganyan.
1: Yes, meron din.
2: Mm-hmm. Ay, antara yung bongga-bongga. O, diba, sabi ko sa inyo, kung kanina, mga dermatologists yung mga kasama natin. Ngayon naman, meron tayong hair expert or scalp na nag-training din talaga siya para may share niya itong mga ito. Kaya siya naging advocate, di ba? Yeah. Ng bonggang-bongga. Pero ito, balikan natin. Kanina, you've mentioned hairdressing and hairstyling is different. Para lang sa mga nakikinig sa atin, di ba?
1: Yeah.
2: Ano yung pinagkaiba nila? Let's start with sa pag-hairdressing and sa styling.
1: Siguro, I'll give na lang an example. Yes. Diba, most of us, if we'll go to, if we'll have our hair fixed, sabihin, oh, do not conditioner ha, kasi babagsak agad yung styling.
2: Mm-hmm.
1: Which is, in cosmetology, it is not advisable because when you shampoo your hair, it opens the cuticle.
2: Uh-huh.
1: So, once it's opened the cuticle, for you to seal the cuticle again, you need to use conditioner. So imagine if you will not use a conditioner that day na magpapastyle ka, di mas prone ka to damage to heat, because of the heat direct to your strands na open yung cuticle. So those are the things na very minor but major effects din sa hair natin.
2: Totoo.
1: So kaya I really encourage everyone, like especially the new generation of hairstylists, to really study cosmetology. Because now sa atin naman, because since ano tayo, napakahusay nga ng Pinoy in terms of hairstyling also. Basta nagkaroon tayo ng curler and suklay, we can do it na agad, diba? So, naglalak lang tayo in terms of the technicalities yung ganyan.
2: Ang galing! Kasi alam nyo, habang nagkikwentuhan kami, tapos nanonood kayo, nakikinig, diba siguro nagko-flashback sa inyo kapag pupunta kayo ng salon, tinatanong, tapos pag-upo nyo, ma'am, nag-conditioner po ba kayo? Nag-shampoo po ba kayo? Mm-hmm. Ganyan. Tapos syempre, pag may ipapagawa kayong services or mga treatments at kinakailangan na hindi kayo dapat naka at conditioner or something, di ba kayo ay talagang inihihiga sa shampoo area at sinashampoo kayo, nililinis yung hair talaga. Ganun pala siya. So even yung klima sa Pilipinas, inaral mo din?
1: Well, it's given because I, ano naman, parte. Di ba kaya ako here, di ba?
2: Mm-hmm.
1: But medyo late ko na rin siya naiintindihan.
2: Klima,
1: kasi,
2: the lifestyle, ganyan.
1: Yeah, kasi ang 2026 lang, this year, I was able to understand that the main reason pala why majority of the Filipino, which is 9 out of 10, we are experiencing hair fall, balding, because of our habit.
2: Mm-hmm.
1: Because majority of us, we are following a different system, which is a Western system.
2: Yes.
1: Ito yung mga tinatawag na, do not shampoo your hair daily, do not use conditioner,
2: mm-hmm.
1: yung mga ganun. Kasi in the Philippines, it's 90% humidity.
2: Mainit.
1: So imagine that, you always clean your face, you moisturize, ganyan, and then you let your hair na and your scalp na madumi siya. So, nangyayari doon, it's like, di ba, nagpanag-cook tayo sa pan,
2: uh-oh.
1: And then you leave the yung mantika, then matutuyo na lang siya. Same with our scalp. So, you have to cleanse your scalp every day because otherwise, it will create a build-up which is leads to follicle cap.
2: Oh.
1: Yung follicle cap na yon, it's like a blockage na. So, pag nabaro ka ng follicle cap, ang dami ng factors noon, your hair will be frizzy, hindi yun, wala na siyang shine, ganyan.
2: Correct. Di ba yung iba kasi, lalo na sa girls, kaya hindi sila nag-shampoo kasi para maganda yung volume. Di ba gano'n?
1: Because of the texture.
2: Di ba totoo, right. Yung kunyari, may ganap ka kinabukasan, sa gabi pa lang, yung iba kinu-curler na.
1: Nakaset na.
2: Nakaset na siya. Kaya minsan kinukulot na siya ng bongga, tapos ihiga mo na lang, tapos hindi mo na siya shampoohin. Hindi pala siya advisable sa atin.
1: Yes.
2: Oh, parang hindi naman sinasabi na bawal siyang correct. Gawin. Hindi siya sinasabing huwag mong gagawin dahil bawal ito, makakalbo ka. Walang ganong sinabi si Mark, di ba? Yes. It's just that parang may explanation pala na dapat talaga every day kung paano natin inaalagaan yung skin natin. Like, di ba, sabi nga, bago tayo matulog, it's a no-no na mag-iwan tayo ng mga makeup foundation. Correct. Kailangan cleanse talaga yung face natin para hindi mag-breakout. Ganon din sa ating scalp. Kailangan araw-araw, hinuhugasan din siya para hindi mag-build up yung mga tinatawag na follicles. Wow!
1: Saka at the same time, you are correct, diba? Sa, it's not, I'm not saying that it's wrong. It, tama naman yun. It's just that happened that it, ano eh, it was created for a different weather, which
2: yes.
1: is malamig.
2: Totoo.
1: So, in the Philippines kasi mainit. So, more or less,
2: yun nga.
1: May oil talaga eh.
2: Yun nga.
1: Eh, ang oil po is the trigger of the hair fall.
2: Yun nga. Eto na, dito papasok yung tanong ko. Syempre, while listening to you, di ba nauso din naman yung mga products like dry shampoo, ganyan. So, ayun yung mga dry shampoo ba, makakatulong ba yun? Ako, parang ako nagigets ko na agad, baka hindi, kasi hindi mo maabot sa scalp, di ba? Parang pinaka sa panglabas lang siya.
1: Well, for me, ang dry shampoo, I add it as your, to ano, to help you to, as like your oil bladder.
2: Oh.
1: So, it, di ba parang before, kasi we were like, educate that if you will not wash your hair, magda-dry shampoo ka.
2: Mm-hmm.
1: But again, that's only applicable to a Western, ano, climate.
2: Pero,
1: so, in the Philippines, the way I see tayo kung paano natin magagamit yung dry shampoo is even you wash your hair, if you're in the office na, ganyan, you use the dry shampoo just to manage the oil.
2: Mm-hmm.
1: Because once your hair is naging oily na, it triggers the hair fall. Tuloy-tuloy na yun. So, there's build-up, ganyan. So, the dry shampoo will not stop the oil. But it's parang sa face natin, di ba? We use powder or oil bladder para hindi tayo magmantika. So, same with our hair then.
2: Totoo. Grabe no, ang taray ng Sunday natin, kung ikaw yung tipo ng super duper vain ka,
1: yeah.
2: di ba, sa pagpapafresh, sa pagpapaganda, ang ganda nung ano, segue ng programa ni Dr. Luisa, di ba, na about sa mga Jotox, Botox, Retoke. Narinig ko pa kanina, may Barbie arms.
1: Okay. Diba?
2: Yes, may mga ganun pa silang na-mention kayo na narinig ko talaga. Kaya sabi ko, antare, bongga. Kasi meron naman yung susunod natin pag-uusapan about sa ano, sa mga buhok natin, sa ating crowning glory. I love your advocacy para sa mga Filipino na mga kababayan natin na gusto mo nga naman talaga na magkaroon sila ng idea and knowledge na we're different because we are here in a tropical country.
1: Correct.
2: No? Naku, mas marami pa tayong chikahan na maririnig mula sa ating first na guest, bisita dito sa programang Bongga Ka Jive. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Pero ang oras po muna natin ay 12:32 sa buong kapuluan ng Pilipinas.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Patamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, TTMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.

0: Oras natin, 12:37 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding pa rin ang inyo pong kapartner pag, sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Maraming natutuwa, maraming mga nagpapadala ng mga messages nila saying na enjoy daw sila na mas magkaroon pa ng kaalaman pagdating sa pangangalaga sa ating mga buhok, sa ating mga scalp, di ba? Very, very important. Kasama po natin si Mark Rosales pa rin, syempre. Mark, ayan, on your microphone na. May question, may mga nakita at may mga nabasa ako na ngayon nakalagay na sa mga products like sa shampoo, sa conditioner, na yung paano ina-apply, na parang yung mga conditioner pala ay hindi talaga hanggang sa pinaka-scalp, kailangan pala sa tip of your hair lang, may mga ganun. True ba yun?
1: Yeah, actually, one way then for us talaga to achieve the fullest potential of our hair is the placement of the product. Mm-hmm. Though hindi natin masisisi kasi yung ating mga consumers because... Diba, remember when they have like para mga commercial, lahat ng products, ang application always sa ating crown, oh, sa area na to. But if what we do kasi, ang shampoo is made to cleanse. Mm-hmm. So it has to be direct on your scalp.
0: Oh, direct on the scalp.
1: The scalp siya. And then you cleanse. And then when you apply naman the conditioner, you have to start lang from the mid to ends. So the reason behind that is, the conditioner is made talaga to seal the cuticle because nga, when you shampoo, it will open. And at the same time, since like us Filipino, most of us talaga are really, really oily because of the weather, mm-hmm, it might aggravate the oil lalo. Mm-hmm. And yung strands kasi natin na near pa sa scalp can get the nutrients. Unlike mm-hmm the nasa ends na, kumbaga, siya yung lolo na ng hair. So we have to start like, ang application ng conditioner is from the mid hanggang pababa.
0: Mm-hmm. So bongga, kasi iba diba parang kinukuskus talaga nila hanggang sa pinaka.
1: And it has to be the tip of the fingers, not your kuko.
0: Yes, kasi pag kuko,
1: it can pwede siya magsugat, tapos nag-open wounds, hindi ka nag-shampoo or naglilinis lagi. It can lead also to contact dermatitis, ganyan.
0: Ayun, o diba? So dapat hindi laging, pagka minsan nanggigigil tayo na nangangati yung mga ulo natin, agad-agad ang thinking natin, matatanggal to sa shampoo, matatanggal to sa condition. Minsan pa delicate, kasi parang naalala ko, parang meron akong nabasa rin na parang nagpa-color naman siya ng hair, mm-hmm, tapos parang nagkaroon ng ng reaction. Para siyang lumobo.
1: Oh, may allergy siya.
0: Nag-allergy pala siya kasi parang ang nangyari, yung pinaka mga gamot, pumasok mismo sa pinaka mga ng scalp niya.
1: Yes, saka, since we're talking about shampoo na din, no? It's very important that if you will use a shampoo, it has to be sulfate-free, paraben-free, because majority of the products that are available in the market, may mga paraffin siya. So, pag nakita nyo sobrang bula, you feel na ang smooth-smooth ng hair nyo, yes, it is ganun yung texture niya, but it's not real. Because the paraffin is just faking the texture. Mm-hmm. So, wag po tayong di ba parang pag mga paraben kasi, or sulfate-free, we feel na walang bula, hindi nalilinis yung hair natin.
0: Ah.
1: So, it's just that it's less chemical kasi. But totoo, it is really good for the hair and your scalp.
0: Correct. Oh, alam nyo na, hindi ba sa mabula effective, yung mga ganyan. Kasi minsan nga, mas maganda pa yung all natural, yung mga ganong eksena. Yes. At ikaw din, di ba sabi mo nga, nakapag-establish ka na rin ng name mo into sa pagiging hairdresser and hairstylist and as a salon owner. Pero meron kang tinatawag na concierge salon system. Ngayon ko lang narinig yan kasi di ba dati pag salon, dati pa nga parlor, kung tawagin, parlor. Tapos naging salon, ganyan. Ano naman tong concierge salon system?
1: Well, there's a lot of factors kasi why I transition to a different system. Of course, number one there is taas ng bilihin, di ba? At the same time, iba na rin yung commission and payroll scheme ng mga tao. And also, one thing that I've noticed kasi it all started talaga with a joke ng isang client. Sabi niya, grabe Mark, every time I go here in Quezon City, kailangan ko pa ng passport. So biro lang niyang ganun because she's from the south. So sabi ko, I think accessibility is very important also to my clients. So what I did is I create a system called concierge salon system. So instead of you having just one location or one salon, I just partner or network with different brands. So it can be a salon also because sabi ko nga one way of us promoting that collaboration is over competition. I also partnered with hotels, with wellness center. So in that way, it's easy for the people, for my client to access us, you know, to reach out ganyan, and to cater our services. So right now, I have 4 concierge already. So I have 1 in Pasig, BGC, Mandaluyong, and Alabang.
0: So parang ibig sabihin, wala ka na talaga nung... ibig sabihin, parang wala ka na talaga yung parang nakatayong salon mo ng sayong-sayo. Parang may mga partners ka na, like sa
1: yes.
0: hotel. Ikaw na yung pumupunta.
1: Correct. So yeah, parang everything, it's ano naman, I'll bring talaga lahat. I also have my team.
0: Yung mga staff
1: so
0: mo.
1: Parang
0: yes.
1: Technically, the business is there. It's just that you don't have like a physical store. You are not defined by just one physical store.
0: Pala sa mga clubhouses.
1: Also, mga, ang galing. Yeah, that's so true. That's also my next project nga eh. And even to like, for example, here, pwede tayo magtayo ng concierge pa rin dito. Because everyone wanted naman to fix their hair, wanted to have color, haircut. So, it's like, hindi tayo limited. Pag sinabi kasi sa salon, kailangan, or sinabing hair sa salon lang eh. Mm-hmm. It can be done to different location.
0: Correct.
1: As long may upuan at may pang shampoo bowl,
0: you're
1: good to go.
0: Ma-achieve, diba?
1: Yes.
0: Kasi ang binabayaran naman talaga ng mga taong pumunta sa salon is yung pinagkakatiwalaan nila na hawak sa kanilang mga ulo, diba? Kasi like ako, hindi talaga ako pupunta pag hindi ko trusted. Kasi parang feeling ko, diba, ang arte-arte mo na pag ginupitan kasi ako, tatabanan naman ganyan, diba?
1: Sa security blanket minsan
0: diba,
1: yung hair.
0: Nag-diet ako dapat kasi pag hindi, charing, hindi yun kasalanan ng hair dress.
1: Minsan sila
0: nag-diet ka rin talaga. Hindi, joke lang. Pero di ba may ganon? May pakiramdam tayo na parang pag kayong gumawa sa'yo is yung trusted mo, talagang parang lalabas ka na, ewan ko ba kung psychological lang, pero parang pagka-trusted mo siya, paglabas parang, wow, ang ganda talaga, babe. Di ba? Mga ganyang eksena. Pag kunyari, ginupitan ka, tapos yung takot ka, mm-hmm. kunyari, sakto, ano lang, nasaktuhan lang na kailangan mo lang magpa-haircut, na dumaan ka lang na, sige, try ko na to, ganyan-ganyan. So pagka nakita mo na parang hindi ka komportable na pwedeng pabawas ng konti, may mga ganitang eksena.
1: Or kaya papagawa mo pa rin sa go-to mo talaga, just
0: yes,
1: to, di ba?
0: Maayos.
1: Correct.
0: Di ba? So from, balik naman tayo sa pagiging showbiz sa hairstylist or hairdresser, ganyan, syempre. Ang dami nagtatanong, parang sinasabi nila, uy, ba't parang ang eksena ngayon, parang ang yayaman na ng mga hairstylist and hairdresser, lalo ng mga nakikita sa social media, pag artista yung mga ginagawa nila. True ba yun na mas bongga ang income? Pagka nasa mga celebrities ka na gumagawa, ganyan.
1: Well, it depends talaga. In reality, alam mo, tayo naman na nasa showbiz talaga, alam mo yan, it will take time talaga for us to earn more.
0: You need to establish yourself.
1: You need to establish talaga. Yourself. At hindi lang establish, you have to be mahusay din talaga. And sa simula, medyo may mga, talagang you will, merong mga, alam mo, you have collaboration with different artists, different brand, mm-hmm. up until you reach your portfolio. Mm-hmm. Sa kung gaano ka kasipag. At again, yung success naman as a hairdresser or a hairstylist, it will always boil down with your character and attitude towards your coworkers. Mm-hmm. Kasi sometimes, since that we are all like parang, we're in showbiz, like the limelight is nasa atin, we feel like na parang yung mga behind the scenes, we thought, we're also the stars. Mm-hmm. But, you know, we have different platforms. So, I guess, we always have to, go back to our core kung ano yung kailangan sa atin.
0: Nakita ko, di ba, from Gabby Garcia. Sino na yung, kasi sabi mo kanina, you started with her.
1: Yes.
0: Parang siya yung unang celebrity client mo talaga, ganyan. Oo. Sino pa yung mga sumunod after ni Gabby?
1: Well, actually, most of the GMA artists.
0: Okay lang yan, kasi mga mahal natin, mga
1: yes.
0: kapuso stars.
1: Halos
0: natin.
1: Lahat doon. Lahat, halos lahat ng...
0: Talaga?
1: And I'm so thankful
0: love
1: din.
0: Love po, ayan, yeah. Nasa screen. Opo, nakikita natin, fina-flash.
1: Ay, Beanie rin pala, oh.
0: Love. Oh, pati Beanie.
1: There was, Star Hunt pa sila niyan. So, I did their,
0: hair color. Is that Sanya Lopez?
1: Kailin.
0: Barbie Forteza. Barbie Imperial. Diba?
1: Lahat ng Barbie, no?
0: Halos lahat ng Barbie na gawa mo, no? In fairness, diba? Ganyan. So, nakakatuwa. Pagka kunyari, ako hindi ako artista, diba? Baka mamaya hindi ko afford si Mark Rosales, ganyan. Pero paano mag-contact sa'yo?
1: Well, of course, you can reach me on my social media. And don't worry, we're very mastidge naman. So, kayang-kaya,
0: diba? Kayang-kaya, oo, bonggang-bongga yan. Siyempre, gusto malaman ng mga nanonood at nakikinig sa atin, ididiretso na daw nila, ano bang trend ngayon sa Pilipinas? Ano yung magandang buhok sa mga babae? Ayan.
1: Well,
0: dapat ba long hair, short hair, ganyan?
1: Alam mo, ito yung year talaga na favorite ko yung trend because the trend now is just be yourself. Whatever haircut, whatever color na feel mo na maganda ako dito.
0: Ayan.
1: That's it. Because, di ba?
0: I love it. Very Patricia Coronado.
1: Oh my God.
0: Ganyan na ganyan din ang sagot.
1: Kasi that's true.
0: Yes, yan ang sagot ni Patricia Coronado. Isa sa mga pinakamagaganda.
1: Yeah, ating
0: na,
1: mahal.
0: Na stylist, di ba? Na sa industriya. Tapos sabi niya rin, if you're happy, di ba? Sa itsura mo, sa kung anong look mo, wala kang dapat na ano, i-please sa ibang tao.
1: Kasi parang, before, it's a trend. So parang it's like somehow, do I have to wear that hair because it's a trend? So now, you create your own trend. Yes. As long as you're comfortable, you
0: basta
1: feel beautiful ka. Go. Ganyan.
0: Okay, mapababae or mapalalaki, ganyan. Saan pwedeng i-reach out si Mark?
1: Yeah, of course, you can message me on my, if you want to learn more about hair, you can message me on my social media. That's Mark Anthony Rosales. And my salon, it's Mark Salon. And I also have a podcast called Mark My Word. So yeah, I hope you can then also visit me and book on my concierge partners.
0: Totoo. Pwede mo magitin sa mga concierge partners?
1: Yeah, we have one in Stansham, More Center.
0: Shala, dai.
1: We have Couture in BGC, Novotel, and Minas, di ba? Ako yung nakalimutan ko ni iba. But, and there's another more in Alabang.
0: Yeah. Totoo. It's nice to finally have you in the program. Oh. Kasi parang magkasama lang kami nung Mega Ball nga nung last Independence Day, June 12. Yes.
1: A Sunday yet.
0: Ano?
1: Bilis sa
0: ano siya? Alam ko Friday siya.
1: Friday.
0: Oh, Friday, Independence Day, araw ng kalayaan. Ayan, ayan. Totoo. Tapos nakakatuwa kasi ikaw yung nagpadala lahat ng team na mag-aayos para sa mga designers, sa mga influencers, content creators, and yung iba mga celebrities.
1: Yeah.
0: Parang team mo yung gumawa lahat. The Mark Rosales. Ayan, diba? Pero syempre, meron ding mga part na nung nagkaroon ka ng salon, napagkwentuhan din natin ng very, very, may challenges din talaga na pinagdadaanan.
1: That's also one of the factors why I transition to concierge. Kasi nga parang the more the people, sometimes ang hirap i-reciprocate, even like your intention is maganda, but since we're all different people, we're all different creatives, nandiyan yung mga mas sensitive, ganyan. So right now, at the same time also naranasan ko kasi na branch out ako ng marami. And it's so hard to maintain the standards. So, there's a lot of challenge talaga. Kaya nga sabi ko, ang pagiging entrepreneur, it's more on like your endurance talaga to babangon ako uli. Yung talagang...
0: Babangon ako. Wala nang didurugin ko. Wala nang revenge.
1: Correct. Wala totoo naman. So, I guess talaga yung endurance ng isang negosyante is mahirap, especially in the salon industry.
0: Totoo. Kapag marami kang mga taong kasakasama, daga minsan may isip mo na mas okay pa na ako na lang at yung mga pinaka-trusted, yung pinaka-quality over quantity.
1: Ako talaga yung realize na I only need 3 people who has the same drive with me and vision. Kahit 3 lang. Before kasi we really wanted to have a team, ganyan, diba? But anyway, in time siguro.
0: Totoo.
1: But I'm happy with Charmaine lang, di ba?
0: Ay, hi, Charmaine.
1: Hello.
0: So, hanggang ni Charmaine mag-picture-picture.
1: I know, di ba? Thematic.
0: I love it, di ba? Mark, maraming salamat.
1: Thank you so much.
0: Thank you for spending your Sunday afternoon ayan, sa ating programa. At syempre, ayan, gusto ko naman na sana ma-try at ma-experience din syempre.
1: Please.
0: Na talagang mag... Ay, hindi, ginawan mo na
1: ako. Oo nga pala.
0: Yes, ikaw nga pala ang nag-hair sa akin nung nakaraan sa ating Mega Ball when I hosted the live streaming for...
1: At napakakalma ka trabaho ni DJ Jai.
0: Diba? Ganun lang dapat. Diba? Happy lang. Kasi pag hindi kumalma, diba? Baka mamaya ma-acute heart failure na naman ako. Charing! Acute heart failure, o, diba? 12:51 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, maraming salamat sa ating unang bisita. Susunod naman na makakachikahan, makakapanem natin. I'm super duper very, very, very much excited. Dahil may bago po siyang awitin. At nakakatuwa dahil parang bagay ito on a Sunday, para perfect for Father's Day, di ba? Sa lahat ng mga tatay na mga nakikinig at nakatutok sa atin. Kaya ang Imagine Me With You, makakasama po natin live sa studio sa programa Miss Patricia Javier. Pero bago po yan, ipasok po muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan.

0: na isang mahalagang mekanismo ng pananagutan sa gobyerno. Giit nila, mas nararapat na si Senate President Win Gatchalian ang mamuno sa impeachment court alinsunod sa nakasanayan at para maiwasan ang anumang pagdududa sa kredibilidad ng proseso. Dagdag pa ng Labor Coalition, hindi ito personal na pagtutol kay Escudero, kundi pagsasaalang-alang sa tiwala ng publiko, lalo't na yung mga naging kontrobersiya sa nakaraang paghawak ng impeachment proceedings. Dahil dito, nanawagan ng grupo sa Senado na muling pag-aralan ang liderato ng impeachment court para matiyak na malinaw, patas at kapani-paniwala paglilitis.
1: Yung dahilan naman namin na bakit hindi si Chief Escudero ay hindi maganda yung karanasan natin last year dahil nadribol yung impeachment ni Sara hanggang dumating yung desisyon ng Korte Suprema. So sa aming tingin ay mayroong delay talaga o delaying tactics na nangyari during the time of Chief Escudero nung siya ang Senate President.
0: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Roen Cueto. Oras 12:54.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Bongga ka jay! Bongga ka jay! Sa DZMM!
5: Bongga!
6: Bongga!
2: Oras 12:54 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ako po si Jai Ho. And speaking of diyosa ng kalsada, nako, grabe. Ang sarap-sarap talaga magtrabaho, lalo na kapag mahal na mahal mo yung trabahong ginagawa mo tsaka yung mga kasama mo talaga sa work. Parang kahit na maaga ang call time, nakakapagod, kung saan man kayo pupunta, hindi mo mararamdaman dahil nga nag-e-enjoy ka. Speaking of pagiging diyosa ng kalsada, magkita-kita po tayo agad-agad. Ihanda nyo na ang mga self ninyo dahil sa programang Gising Pilipinas with Kuya Alvin El Chico and Ate Doris Bigornia. Nandyan po ako bukas sa Barangay Canumay East, Valenzuela City para po sa ating Jeep ZMM. Maghahatid po ako dyan ng regalo, ang ating 1,500 na regalo, ang ating merchandise, transistor radio, at syempre pa, ang ating kasama, ang Protect Everyday Freshness. Ay, taray! Baka naman Protect, no? Pumunta ka na rin sa programa ko dito sa Bongga Kajay. Why not, diba? Eto na, agad-agad, i-intro na muna natin. Siyempre, makakasama ko po ang ating espesyal na panauhin sa programang Bongga Kajay with her newest single. Tara, nagulat ako no na umaawit pala siya. Yes, kasama natin Miss Patricia Javier. Magandang hapon
5: yes,
2: po.
5: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga listeners at ang viewers po natin. At syempre sa iyo na napakagandang Jai Ho.
2: Wala to, Miss Patricia. Kailangan talaga, fresh lang tayo, beautiful, kasi kasama namin, puro pagpapaganda. Kaya na si Mark, tapos kayo po, Miss Patricia. Pero agad-agad po, welcome to the program.
5: Thank you. It's so nice to be back here.
2: Oo po, di ba? Nakakatuwa na magkakaroon tayo ng mahaba-habang kwentuhan ngayon at pag-uusapan natin ang iyong bagong song na Imagine Me With You. Happy Father's Day sa inyo pong kabiya.
5: Oo nga, and sa lahat ng mga fathers ngayon, Happy Father's Day.
2: Truly. Ayan, Miss Patricia, patikim muna para hindi tayo mabitin, di ba? Ito po bang pag-awit po ninyo ever since talaga is bukod sa acting, you love talaga to sing?
5: Yes, actually talagang ever since before ako naging artista, I love singing is my first love talaga. Mm-hmm. So I used to sing sa church, sa mga choir, ganyan. And then nung pagpasok ko sa showbiz, nauna lang na na-introduce sa akin yung pag-arte.
2: Oh, talaga po. Mm-hmm. Pero on the side, di ba, syempre, pag-artista ka naman, dapat very, very flexible ka.
5: Oo, dapat lahat kaya mong gawin, di ba?
2: Totoo yan, totoo. Yung kahit hindi mo kaya, kaya ko to.
5: Kakayanin mo.
2: Totoo po.
5: So ako naman, nung bata pa ako, nag-start ako talaga, kumakanta ako sa taas ng puno ng bayabas, ng mangga, ng santol. Ganun yung kabataan ko kasi noon. Sa tingin ko, doon ko, doon nag-start yung bakit mahilig ako kumanta. And then there was a time pa hindi ko makakalimutan, kumakanta ako ng ano, Wind Beneath My Wings.
6: Wow.
5: And then suddenly, pag sabi ko, fly, fly, bigla.

0: Naputol yung sanga ng
1: Ayan.
0: puno
1: Oo,
0: at
1: parang,
0: nalaglag ako.
1: oo, di ba? Parang na-manifest ang
0: Oo.
1: wind beneath my wings. Wala
0: Yeah.
1: nga lang wings.
0: Yun nga
1: Oo.
0: lang. Oh. So, from there, parang, di ba, kung si Mr. Jean
1: Sa
0: Velasquez
1: dagat,
0: sa dagat,
1: nilulubog.
0: nilulubog, no? Ako naman sa taas ng puno ng kahoy.
1: Ah, talaga. Pero po may proper training po ba kayo? Or like sa background sa family, ang iyong ama ba or ina o may mga kamag-anak po na nag-anganyo sa inyo na kumanta ka?
0: Actually, sa side ng father ko, may mga uncle at auntie ako talaga na nasa banda sila before. And then yung dad ko naman, nung bata ako, bata pa lang ako, tinutugtugan na niya ako ng gitara, ganyan. And then nung ako naman ay nag-aartista na, yung aking manager na si Jessica Rodriguez, pinaturuan pa niya talaga ako kay Kevin Latao.
1: Oo,
0: Nung
1: parang
0: nagpunta kami sa
1: nag-training.
0: US, siya yung kumanta nung Sun
1: Oh.
0: Life. Diba?
1: Opo.
0: Yung song na yon. And then, dito naman sa Philippines, si Miss Anne ng The Company.
1: Teacher
0: Si, yes,
1: Annie,
0: ito, Teacher
1: yes.
0: Annie yan talaga. Kasi nagkaroon ako ng concert noon. Buti na lang kamo. Siya talaga yung binigay sa akin na
1: Voice coach.
0: mag-voice coach. Yun.
1: Ah, kumbaga talagang ito talaga yung bet na bet yung gawin. Bukod sa inyong singing, bukod sa inyong acting career.
0: Yes
1: Ang
0: po.
1: tare.
0: Po.
1: Pero bongga po kasi syempre, 'di ba? Now 2026, busy rin po kayo sa inyo pong sa wellness clinic sa
0: Wellness
1: pagiging
0: clinic.
1: Chiro, 'di
0: Yes,
1: ba?
0: ni Doc
1: Yes,
0: Rob.
1: kay Doc Rob na sikat talaga dahil yung mga masakit ang likod dyan, yung mga sabi sa akin ni Miss Carla Estrada.
0: Oo, si
1: Sabi ni Miss
0: Carla.
1: Carla Estrada sa akin, parang sabi, tinatanong ko, anong feeling, Tita Carla, ganyan, ganyan. Sabi niya, ang bongga kasi parang kang bumalik sa pagiging 16 years old. Parang
0: Yes.
1: na-align yung mga kabutu-butuhan talaga, ganyan. Bukod sa pagiging
0: Oo.
1: busy po sa lahat ng ganap na mga nabanggit natin. Syempre sa business niyo po rin, ganyan. Na yun nga, yung kay Doc Rob, ganyan. Pero po nandun pa rin yung ano nyo, passion for singing. At nag-release po kayo ng Imagine Me With You kung saan
0: Yes.
1: ang mga malapit nyo pong kaibigan sa industry ay tumulong para mapasama yung mga videos nila sa
0: Sa
1: music
0: music
1: video po.
0: videos, oo.
1: Opo.
0: Sobrang grateful nga ako. Kasi syempre, lahat ng mga friends ko na sa showbiz na nakapag-asawa, like Aubrey Miles and Troy, and then
1: Ate
0: also, oh
1: Hazel,
0: yes,
1: Miss
0: syempre,
1: Aramina.
0: Armina
1: Sir Dave Almarines.
0: Yes, and si
1: Ayan.
0: Camille Prats, tsaka si
1: V?
0: JV,
1: Oo.
0: si VJ, and then si JC, and then si Jericho,
1: Yes.
0: and Gladys.
1: JC Parker. Yes.
0: Yes. Si
1: Iconsi, sa
0: Consi.
1: Angeles.
0: Oo,
1: Yes.
0: napakagandang konsyal.
1: Yes.
0: And then si, nakasama ko
1: Gladys
0: yun, Gladys
1: Reyes.
0: Reyes and Christopher. Yan. So, yung mga friends ko na yan. Ay, si ano pa, Giselle Sanchez, tsaka si
1: Yes.
0: Emil. Yan. Alam mo, nakakatawa sila. Sinabi ko lang, mga friends, kasi parang na-feel ko tong song na to, pang mag-couple siya, pang mga kinakasal, tong song. Sana gusto niyo bang support me naman. Right away, they said, oh yeah, I'll support you. Ganun lang sila talaga.
1: That's
0: Tapos,
1: what friends are
0: yeah,
1: for.
0: kaya yung mga makikita nila doon sa video, mga actual talagang, yun,
1: Wedding
0: wedding
1: videos
0: video
1: talaga.
0: nila. Oo. Kaya nagpapasalamat din ako syempre doon sa kanila mga videographers na si, Nice and
1: Nice print.
0: Print
1: Yes.
0: Photography.
1: Miss Charisse.
0: Oo, and then si Joel Maniquez, tsaka si Sir Raymond Lee. And si Will Photo and si Lens and Gear. Alam mo kaya ako excited ako kasi lahat ng sumali dito sa project na to, they just give this for the love. Alam mo 'yon?
1: Hindi sila nagpaano, naningil pa,
0: Oo,
1: no?
0: 'di ba?
1: Na parang, sige, bili mo yung royalty.
0: Royalty,
1: Royalty!
0: 'di
1: Diba?
0: ba? Oo, yun eh. Kaya sabi ko, wow, ang babait talaga ng mga nakasama ko along the way of my showbiz journey.
1: Totoo.
0: Yeah.
1: Nako, bitinin natin chikahan dahil 1:02 na po sa buong kapuloan ng Pilipinas. Magpapasok muna natin ang ating news break. Magbabalik pa rin po ang programang Bongga Kajay. Kasama pa rin natin, live sa studio, Miss Patricia Javier. Dito lang yan sa DZMM Teleradyo, walang bibitaw mga kapamilya.
2: Bongga Kajay!
3: Bongga Kajay!
2: Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 1:03 na po.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Sang-ayon ng Ibon Foundation na dapat gawing oportunidad ang aging o tumatandang populasyon sa Pilipinas, pero kailangan itong paghandaan at pagplanuhan. Sinabi sa DZMM ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na mayroon pang mga batayang tanong o aspeto na dapat tugunan ng pamahalaan bago gawing oportunidad ang tumatandang populasyon. Anya, pinakamakakawawa ang mga senior pagdating ng taong 2030 at 2040 kung hindi aaksyonan ng pamahalaan ang mga isyu sa pasahod, trabaho, sapat na suporta sa mga matatanda at iba pa. Nauna nang sinabi sa ANC News Channel ni Dr. Alexander Bodidoza ng United Nations Population Fund na dapat gawing oportunidad ang aging population, lalo na sa aspeto ng human capital at karanasan ng mga matatanda.
3: Tama naman, pwedeng ituring na opportunity yung pagtanda na ng populasyon. Pero wag natin isipin na parang opportunity yan na basta lamang mahulog mula sa langit. Kailangan talaga, huwag kalimutan yung basics. Kailangan taasan ang sahod, kailangan maglikha ng trabaho sa Pilipinas, kailangan bigyan ng suporta yung mga matanda. So ngayon pa lamang, matagal mag-ayos ang public health system. Ngayon pa lamang, dapat nilalatag rin yung public health system para pagtanda ng mga senior natin, may sapat na pasilidad para magpagamot sila.
2: Samantala, magdodonate ang Bureau of Customs ng 12 container ng forfeited goods para makatulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa BOC, kabilang sa ipamamahaging tulong ang medical equipment, construction materials at household goods na makatutulong sa agarang pangangailangan at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Layunin ng hakbang na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng mga evacuee sa halip na manatiling nakaimbak ang mga nakumpiskang kalakal. Hiwalay pa rito, nagsagawa rin ng mga relief operation ang iba't ibang ports ng BOC para maabot ang mas maraming pamilyang naapektuhan ng lindol. At yan ang mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating bayan,
1: anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Basta AM! MM!
9: Bongga!
10: Bongga!
11: Bongga!
10: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga!
0: We are back, mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras na 1:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Batiin na natin, nakakatuwa si Tita Maria Dulce Orate. Sabi niya sa akin, nag-chat siya sa Facebook Messenger ko. Sabi niya, magandang hapon po, Mama Jaiho. Wala po kasi kaming wifi, kaya hindi po ako makapag-message sa YouTube. Pero tutok naman po ako sa radyo. Maraming salamat, Tita Maria Dulce Orate. At sa lahat din ng mga nasa YouTube naman natin, daming nanonood. Thank you po sa inyong lahat. Sabi dito si Sarah mula sa Los Angeles, California. Magandang ano ba dyan? Umaga ba sa inyo ngayon? Madaling araw. Hello sa'yo. Tita Nona Damian. I miss you, Tita Nona. At syempre si Tita Lina Ho. Sabi niya, present po kami, Mama Jaiho. Salamat. Talagang wala kayong ano ha, pagbitaw. Always kayong nandyan, Tita Lina Ho, Tita Nona, Tita Maria Dulce Orate. Si Dano 3 Dan 03 Bento. Dan pala. Dan 03321. Hello din sa'yo. Tapos si Josh Kyle Idip. Hi Josh, attendance check. Nakaka-happy no, pagka-programa na natin, nag-attendance check na sila. Si King Gerard Mesiano. Magandang tanghali, DJ Jaiho. Sino pa itong mga nandirito? Ayan, si Christina Santos. What a lovely pinky face with energetic character. Keep it up, my dear. Pinky face talaga? Oo, ayan. Thank you po. Maraming salamat po. Aha, sino ba ba? Ayan, si Juro. Juro, happy Sunday, DJ Jai. Bonggang-bonggang malupit na hapon sa lahat. Ayan. Sino pa? Si Lerio Mods. Oh, thank you. Maraming salamat po sa inyo. Naku, ito. Siyempre, ito, pag-usapan natin kayo na na-mention na super thankful si Miss Patricia Javier sa kanyang mga kaibigan dahil sa awitin na Imagine Me Without You. Pumayag ang kanyang mga malapit na mga friends sa industry, sa showbiz industry. Pero mag-trip down memory lane tayo kahit hindi Sunday ngayon, syempre. Taong 2002 po, yung unang release nyo ng parang pinaka-album nyo under EMI sa EMI Records po, no?
12: Yes po.
0: Opo.
12: Yes,
0: pero diba, you started in the business po talaga sa show business 1999 po, tama po ba?
12: Oh, yeah. Actually, ano, nag-Dots Entertainment kasi ako.
0: Opo.
12: So, nag-start ako mga 1995.
0: Mga 1995. Tapos pinaka-launching nyo is 1999.
12: Oo. Genesis pa pangalan ko noon. Yes. And then kasabayan
0: very
12: ko
0: biblical, oh, diba? No?
12: Kasabayan ko si Aramina, si Mayor Sco Moreno nung sa Dots Entertainment with Kuya Germs. Pero nung ni-launch kasi ako sa Viva as a Viva artist, yeah, I think that was 1999.
0: Yun na.
12: Yeah, doon na yung Patricia Javier.
0: Doon na, as Patricia Javier na siya talaga. Nang
12: tapos,
0: bonggang
12: yeah, bonggang. You're right, na may nagawa akong first album ko for EMI Records.
0: Opo.
12: Na danceable and love songs. Yun. Tapos after nun, nag-Viva ulit ako. Actually, this is my... pag nabuo ko na tong album ko, this is my fourth album already.
0: Sa Viva po.
12: Sa Viva.
0: Pero po, di ba, I remember, parang there was a time na when you release your songs under Viva po, mga spiritual, yung mga
12: inspirational songs
0: po, ganyan. Oo. Siyempre, i-share natin, perfecto for a Sunday afternoon, di ba? Parang, Why po kayo nag-decide na maglabas po ng mga awitin na talagang pagpinakinggan po ng mga tao, eh sila po ay mamumove talaga sa messages ng bawat mga kanta?
12: Kasi sabi ko, this time, I wanna use my life to really help my community to know more God. You know? Kasi alam po natin na sa lahat ng mga ginagawa natin, pagkasama po natin ang Panginoon, everything will be fine. Diba? Sa lahat ng mga music na papakinggan po natin, mas maganda po yung mga positive ang mga pinapakinggan natin music. Dahil pag ganun po yung naririnig natin, mas nagiging ano po tayo, yung nagiging positive tayo in life, nabiblessed po tayo ng mga magagandang music. So sabi ko, this time, gusto ko i-share yung mga music na talagang nag-help din as for me na syempre, there's also my lowest moment, na ito yung mga songs na parang nasabi ko na because of these songs, nakaahon ako dun sa mga low moments of my life.
11: Ay, napakaganda po yan, diba? Natutulungan tayo kapag pakiramdam natin
0: Napakaganda po niya, natutulungan tayo ng mga bawat kanta. Mm-hmm. Kapag feeling natin, nandun tayo sa pagkakadapa.
12: Yes.
0: Diba? Ito yung mga mag-aangat sa atin at muli tayong titingal at babangon.
12: Oo. Diba, sometimes we feel na I don't have anything. Yung pala, you know, ang kailangan mo lang is yung kung ano yung nasa harap mo ngayon, mag-focus ka doon.
0: Mm-hmm.
12: You need to count all your blessings.
0: True.
12: Diba? Tapos malalaman mo na lang, oh my God, I'm so blessed pala. Biruin mo now, diba? I'm healthy. Yun ang pinaka-ano natin eh. Pinaka-pasalamat natin.
0: Yung pagising sa umaga.
12: Maging healthy tayo. Oo, nagising ka pa, diba? Yun, tapos, you know, if you have God, you have everything.
0: Totoo. Yeah. Kaya always have, faith.
12: Faith,
0: yeah,
12: hope,
0: faith to the Lord,
12: love.
0: Hope, diba?
12: Oo.
0: Ang problema, feeling ko talaga, parte siya para maging strong tayong lahat. Pero hindi po tayo pababayaan. Ako talaga, may mga moments, actually hindi may mga, parang sa tuwing, mafe-feel ko na kailangan ko talaga ng kausap. Yung kunyari, alam mo kahit financially,
12: yes.
0: Yung financially, yung naniniwala ko sa God always provide.
12: Uh-oh.
0: Diba? Yung parang pakiramdam mo, walang-wala kang makukunan or parang gipit ka talaga. Tapos ipagpapa sa Diyos, may susurrender mo talaga. Alam mo, ang ending, the next day, meron siyang ibibigay sa'yo na hindi mo na lang, thank you Lord, Papa, thank you Lord ka na lang talaga.
12: Totoo yan. You know, ang kailangan talaga natin yung magkaroon tayo ng faith. Diba? Kasi dun sa faith na yon parang iba kasi yung happiness deep inside your heart.
0: Yes, from within.
12: From within, diba? Yung tinatawag na joy unspeakable, yun ang kailangan maramdaman natin parati. Kasi pag yun ang naramdaman natin, lahat ng struggle ng buhay natin, tatawanan na lang natin yan.
0: Tama.
12: Yeah.
0: Yes. O diba, pang Sunday talagang atake natin.
12: Uh-oh.
0: Hindi niyo po ba naisip? Kasi diba, nung narinig ko po sa inyo na mga inspirational songs, nung mga nirelease niyo po under Viva, ganyan. Pagdating kasi sa inspirational, diba, ang unang pumapasok sa isipan, lalo na sa mga Pilipino, the inspirational diva, Miss Jamie Rivera.
12: Di
0: ba? Hindi po naisip na gumawa
12: idol
0: ng collaboration with her.
12: Yeah. Hopefully, I can do
0: darating in time. Yes.
12: And which is talagang
0: Ate that's, Jane. Oh, si Miss...
12: Part of my dream talaga na makasama siya sa mga, projects.
0: Song collabs.
12: Oo, yes.
0: Oo, totoo. So, ito po bang Imagine Me Without You ay bukod sa pagiging religiously or spiritual po, ito po was more on sa mga mag-asawa talaga siya ginawa or sa pag-in-love?
12: Oo, it's a love songs for your partner. Pero with the songs pala, di ba tayo parang feeling natin yung partner natin, I cannot live without you, di ba? May
0: yes.
12: Mga ganong ano.
0: Hindi talaga. Pero, kasi hindi ko na kaya na boy pag wala ka.
12: Pero hindi pala ganon. Ang dapat pala una natin kung saan tayo dapat ma-in love is sa Panginoon. Kasi pag in love ka kay God, God will give you the perfect person na makakasama mo sa buhay mo. Siya pala yung dapat na imagine me, I cannot imagine without God. Yun pala yun. Yun pala yung twist ng song.
0: yun yung pinaka-story of the song. Uh-oh. Iisipin mo na about siya sa mag-asawa.
13: Uh-oh.
0: Pero syempre, bago mo matagpuan at mahanap yung perfect na ibibigay niya sa'yo talaga na magiging katuwang mo habang buhay, uh-oh, magtiwala ka sa Panginoon.
13: Uh-oh.
0: At na ibibigay niya ito, huwag mawala ng pag-asa. Uh-oh.
13: Si God muna palang dapat hanapin natin.
0: Totoo. Uh-oh. When it comes to your songs po, ikaw ba mismo yung sumusulat ng mga awitin niyo po? Or meron po kayo mga music composer, producers?
13: For this album, it's combination of original and also revival songs.
0: May mga covers
13: din. Songs din. Na, yun nga, kaya ako pinili mga songs na yun. Kasi yun, that's the songs na nagamit ko along the way of sa buhay ko. Na nararamdaman ko na hindi lang naman ako ang may mga pinagdadaanan. Lahat naman tayo, di ba? So, with these songs na it will help them to bless them na para magpatuloy sa buhay.
0: Yeah, lahat tayo. Ayan, no, nakikita po natin sa screen. So, syempre, kung kanina nabanggit po natin yung mga wedding videos nila, Miss Ara Mina. Hi, Miss Ara. I love you so much.
13: Ara.
0: And Sir Dave Almarines. Ayan, si JC and Jericho, Giselle at Emil, si Mars Camille at VJ, si Gladys Reyes and Christopher Rojas. Ultimo yung wedding video nyo po talaga ay nandoon sa video na mapanood po nila na release na sa lahat ng mga digital streaming platforms.
13: Yes, under Viva Records.
0: Totoo. Hello sa Viva family natin.
13: Thank you, Boss Vic and Boss Vincent, mga boss natin na always giving me this opportunity na yung magawa, yung talagang, alam mo yung nandoon ka sa point na ngayon, yung kung anong gusto mong gawing projects na pwede mong magawa. Kasi diba before, when you're starting, parang feeling mo kung ano lang yung ibigay sa'yo, diba?
0: Yes.
13: Ngayon, ito yung parang feeling ko, I'm with more purpose in life.
0: Totoo po.
13: Yung ganun.
0: Pumunta nga po ako dyan sa ano, sa susunod ko pong tanong sa inyo, syempre, grabe po, no, nakakabilib at saludo po ako dun sa loyalty po ninyo. Na up until this very moment, you stayed with Viva talaga.
13: Oo.
0: And still, diba, kita mo naman, gusto kong maglabas ng bagong mga albums, ng mga songs ko. Ang Viva ay sobrang supportive talaga po sa inyo.
13: Yes. Isa together now sa... with my kids. Ngayon yung mga kids ko na nasa Viva ngayon. And I'm very grateful, syempre, sa nagpakilala sa akin dyan na yung si Joanne Quintas. Sila talaga nagdala sa akin dyan, si Joanne Quintas and Jessica Rodriguez. And up to now, kasama ko pa rin yung road manager ko na si Wilhelm.
0: Hello?
13: It's been with me for 3 decades now.
0: Talaga?
13: And now he's my manager.
0: Talaga po?
13: Yeah.
0: Ang bongga. Ayan, tari, imagine niyo, no, isa siguro sa ano, no, maituturing na key to talaga success is yung dapat maging loyal ka ng bongga and yung maging ano ka, contented.
13: Oo.
0: Kasi di ba parang sa panahon po ngayon na ang daming mga bilis sumikat, content creators, mga social media influencers, parang pag hindi nabigyan ng project, ayoko na dyan sa management, nililipat na ako agad-agad. Pwede po kayo magbigay ng inspirational thoughts pagdating po sa bagay na yun. Kasi maaari pong ano, may mga nakikinig sa atin na parang, ay, kailangan ko marinig ang bagay na yan.
13: Ito, based on my experience, diba, pag yung honesty and loyalty sa isang company nandoon yun sa'yo, later on, makikita yun ng company eh. And pag nakita nila yun, yung blessing mas... Yung ang isipin natin lagi, yung longevity, 'di ba? Yung haba ng panahon ng pagsasama. Kasi minsan kung isipin mo lang yung for now, parang ngayon lang yan tapos next ano, wala na. Syempre may iba na namang bago na namang mukha na sisikat, 'di ba? So, sabi nga nila, ano bang kaibahan daw ng mga artista before tsaka yung mga 'yon? Before talaga, ngayon, parang ang bilis sumikat ng, kung gusto mong sumikat dahil nandiyan ang mga social media, pero yun nga, makikita mo na yung turnover mabilis.
0: Totoo.
13: Diba?
0: Transition.
13: Yung transition.
0: Yes.
13: So, hindi katulad parang feeling ko nung mga days namin, diba? Parang feeling ko hanggang ngayon nakikita nyo pa kami.
0: Yes.
13: Dahil nga, yun nga yung sinasabi na you need to be loyal and you know, you need to be true to yourself and honest para para for the longevity.
0: Totoo, ayan. Kailangan ano, kumbaga itanim mo muna ng bonggang-bongga para yung aanihin mo mas masagana.
13: Oo, kaya nga 'di ba sabi, may kasabihan na dapat maging parang puno tayo ng kawayan habang tumataas lalong yumuyuko para tumulong sa mga taong nasa ibaba.
0: Wow, ang ganda niyan. Talagang ano, para tayo nag-ano, pa-bonus na, kung nakapagsimba na po kayo, pa-bonus na homily yan. Diba? Parang ngayon. So, kayo, para tayong kawayan na habang tumataas, yumuyuko para sa mga nasa ibaba. Yes. Diba? At tumutulong.
13: Uh-oh.
0: Loved it. May mga nag-comment po dito, Miss Patricia, sabi po nila, ang Imagine Me Without You is original na si JC ba or Jackie Velasquez?
13: Jackie Velasquez.
0: Yan, Jackie Velasquez, one of my favorite song and singers. Sabi ni Bebe Pascua.
13: Diba, yes, hook, tama.
0: Diba hook na hook po ang ating mga listeners at ang mga viewers po natin. Sabi naman ni Louis Basco, nanonood po kami ngayon sa GSAT Channel 8 habang nagla-launch mula po sa Valenzuela City. Ayan. Si Grace Pedregosa, magandang hapon po DJ Jaiho. At nabati ko na Louis Basco. Ayan, ang dami nakatutok po sa atin, nag-enjoy sila kasi very kalmado daw po ang ating chikahan.
13: Oh, thank you.
0: Balikan ko lang din po, Miss Patricia, 'di ba? You were crowned as the Mrs. Universe 2018 and kayo rin po ang ano, Nobel Queen of the Universe. Ayan.
13: Bali ano, Mrs. Universe Finest Women 2019. And then yun nga, when I joined naman sa international for Nobel Queen of the Universe.
0: Oh. Yes. Ah, so yung, so Mrs. Universe po, yun po yung finest woman po?
13: Yes po.
0: Wow, ang taray po. So lahat din po talaga na ginawa nyo, no? Kumbaga parang pageantry, into pagiging entrepreneur, singer, actress. Ayan, so, hindi nyo po namimiss yung pag-arte-arte?
13: Oh, siyempre namimiss din kasi part of yun ng ano kay, parang pagiging artistic ko, di ba? That's why right now, I've been doing mga indie films ngayon. Together with Tito Bembol Rocco and Jay Manalo, yung Deadly Hours. And then, we just finished also yung Kapatiran with Mayor Mamay Production.
0: Naging bisita natin si Mayor Mamay with TJ Falcon.
13: Yeah, napakabait ng producer na yon. At syempre, directed by Buboy Tan. Ayan, abangan nyo po yung aming mga movies na yan. And sa ngayon talaga, mas nag-i-enjoy po talaga ako dun sa ginagawa ko na natutulungan ko yung aking asawa sa kanyang wellness, pagiging wellness advocate. Sure. Para sa ating community. And that's why we have this Doc Rob Share Your Blessings Foundation, kung saan po na kami po ay merong programa na we build homes, we put kids education, and we do feeding program. Yun para sa akin, parang yun yung ano ko eh.
0: Way of giving back.
13: Oo, yung giving back to the community.
0: Totoo. Pero grabe nung pagka-artista ka talaga, lalo na pag sa mga, yung mga batches po ninyo, yung mga datihang artista.
13: Mm-hmm.
0: Diba yung mga artista noon talaga na dumaan sa butas ng karayom.
13: Yes.
0: Na hindi lang yung pag nag-trending ka lang, pero ay, artista agad. Diba yung gano'n?
13: Oo, ang daming pagdadaanan.
0: Ang dami nyo, ang nakakatuwa po na marinig na ganyan, na parang nandun na po kayo ngayon sa moment of mentoring, moment of giving back to the community.
13: Yes.
0: Diba?
13: Oo, dati pa model-model.
0: Dati dapat laging maganda lang.
13: Ngayon dapat maging role model.
0: Yes.
13: Diba?
0: Ngayon may ano na, may with substance. Diba? And with purpose.
13: Dapat daw yun habang nagkakaedad tayo, yung nire-reinvent natin yung sarili natin.
0: Mm-hmm.
13: And then yun nga, with a good purpose.
0: Totoo po. Given a chance po, kayo po ba ay willing pa rin na, syempre may mga nakakamiss po sa inyo ng mga listeners and mga viewers po natin na mag-teleserye daw po kayo. Mm-hmm. Ganyan, kaya nyo pa po ba na gumanap sa mga series, sa mga yung pang MWF taping?
13: Yung mga MMK dyan, di ba?
0: So hindi, yung mga taga, kunyari yung mga kaga kay Coco Martin talaga.
13: Ay, yung mga pang matagal.
0: Pang matagal. Mga series talaga, teleserye, carry pa daw po ba yan?
13: Siguro sa akin, kung mayroong magandang role para sa akin na sasabihin ko na, sige. And it's also good with my schedules, why not, di ba?
0: Mm-hmm.
13: Siyempre, masarap din yung ginagawa mo yung mga dati mong pag-arte-arte na bibigay ka ng entertainment sa ating community. Yeah, why not?
0: Correct. Ay, kamusta naman po? Meron po ba kayong mga naririnig-rinig, mga nababalitaan, yung pinagkaiba ng mga bagong artista ngayon sa noon po? Mm-hmm. May mga ganun po ba na nakasama na, nakatrabaho, or nakawork na parang, parang dati sa amin, hindi ganito, hindi ganyan.
13: May mga naririnig, pero kasi ako naman, ano eh, I'm just a good, ano,
0: Observer.
13: Yes. Diba? And then, karamihan naman ng mga nakakasama ko rin ng mga bata ngayon, mababait din naman sila. Minsan lang, kailangan natin din sumunod sa takbo ng agos, diba, ng buhay. Yes. Siyempre, maraming mga bagong mga kabataan ngayon, iba na the way they look at life, diba? So, tayo rin mga medyo, hindi naman matatanda. Sabihin, mga medyo
0: Magamas experience-sado.
13: Tayo na lang yung umunawa sa kanila. Yes. And then, tayo na lang din yung siguro the way we give advices to them na sabihin na lang natin in a nice way, di ba?
0: Grabe, no? Ang sarap niyo pong kachika para pong ano, magiging mabait ka after. Magiging mabait ka after.
13: Mabait ka naman talaga.
0: Oo, mabait naman po talaga. Pero parang yung kalmado ka, yung parang, ang sarap marinig yung mga bagay-bagay na napagkwentuhanan. And congratulations po sa inyong bagong song na Imagine Me Without You. Sabi dito sa mga nakatuto ko ni Ate Bebe, sabi niya, ang ganda po ni Miss Patricia, very young looking pa rin po.
13: Thank you, Ate Bebe.
0: Ito naman si Tita Nona, like me, I'm solid and loyal sa aking one and only network, ABS-CBN and DZMM.
13: There you go.
0: Diba? Nakikinig sila at talagang very interactive sila. Nakikiayon sila sa mga lumalabas sa mga bibig po natin. Invite po natin sila. I believe, hindi po ako magkapasample ngayon sa inyo because i-reserve ko po yan because I believe meron po tayong next na pagsasamahan na guesting nyo po ang sa FM naman po para ipiplay ko po yung song na Imagine Me Without
13: You.
0: Yes, opo. Invite our kapamilya, kaservisyo na stream at pakinggan po ang inyong kanta. Take it away po, Miss Patricia.
13: Yes, kapamilya, sana po supportahan niyo po ang aking new single, Imagine Me Without You. At ito po ay isang inspirational songs para po sa ating mga loved ones. At pwede niyo na po yan i-download sa Spotify, iTunes, sa lahat po ng music platform. And this is under Viva Records. At gusto ko rin po invite kayo na magamit niyo po ang aking song sa mga reels niyo at itag niyo po ako. Dahil pag na-itag niyo ako at napili namin ang inyo pong reels, kayo po ay magkakaroon ng prizes from Doc Rob and Associate Chiropractic Wellness Center.
0: I love it! Ay, lalagay ko yan kasama yung family ko. Pwede yung, naman yun.
13: Yung ganun yun, yung isama niyo yung sino yung person o sino yung things na imagine mo na hindi mo ma-imagine na hindi mo makakasama siya araw-araw.
0: Totoo. Ay, sige, gagawin ko yan. Yes. I'm so excited.
13: And nag-text sa akin si asawa, si Doc Rob. Hi, you're watching right now, Doc Rob. Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day.
13: I love you.
0: Happy Father's Day po. Susunod na po ang Koneka dyan sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube Channel at ang With You Respect naman sa DZMM Radio Patrol 630. Miss Patricia Javier with Imagine You Without Me. Maraming salamat po.
13: Kita-kits
0: tayo kapatid. Monday to Friday po sa Alam Na This with Papa Awel Paz, 9 to 10 p.m. at sa GZMM naman po sa 7:30 a.m. sa Gising, Pilipinas. And every Sunday, ang Bongga Kajay dito sa DZMM kasama ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Kaya naman, ayoko nang kami-kami lang ang bongga. Dapat lahat tayo ay sabay-sabay. Bongga Kajay! Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras natin, 1:32 na po ng hapon.
1: Sa bawat pagsubok, meron kang kaagapay.
2: Connect ka dyan!
1: Sa bawat hamon, mayroong proyektong tutulong sa muling pagbangon.
2: Connect ka dyan!
1: Ito ang puso ng programang may malasakit sa kapwa, komunidad at kalikasan. Ang magbubuklod at mag-uugnay ng serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat kapamilyang Pilipino. Connect ka dyan! Kasama sina Doktora Luisa at Franco Reyes sa Koneka Dyan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: June 21, 2026, Happy Father's Day po. Kaya po, I'm sure madami po sa ating pong mga kababayan ay siya pong nasa labas at nagse-celebrate kasama ng kanilang mga pamilya. Tama lang naman pong i-celebrate po natin ang ating pong mga tatay, ang ating papa, ang ating daddy, ang ating mga ama. Mahirap maging tatay. Sila po ang ating provider. Sila po ang nagpaprotekta sa ating pamilya, ang nagbibigay ng suporta. Kailangan sila ay concentrated kasi ang laki-laki ng kanilang role na ginagampanan, no, sa ating pong mga pamilya. At hindi lang sa pamilya, yung mga lalaki rin nag-aalaga sa kanilang mga ina, sa kanilang mga ama, no, mga magulang, at sa mga bunsong mga kapatid. Madaming roles ang ating pong mga kalalakihan. Kaya today, we celebrate you. Okay, ito na po ang inyong lingkod, Dr. Luisa. Ako po muna ay magso-solo flight for today. Wala po ang aking partner na si Franco Reyes dahil nga po Father's Day. At interesting po ang ating pong pag-uusapan dahil may isang produkto ang Pilipinas na siya pong sumisikat ngayon po sa buong mundo. Ito po ang ating ube, no? Nagkakaroon daw ng ube craze, yun po yung tinatawag. Parang sinasabi na ang ube po daw natin ang susunod na world's matcha. Yan. Pero sa likod ng kasikatan po na ito ay may mahalagang tanong ang ating pong mga magsasaka. Sino ba talaga ang nakikinabang sa paglakas ng ube market ngayon sa ating pong bansa? Ang ating po bang mga magsasaka o ang mga middlemen o traders o yung mga malalaking kumpanya? No? So yun po yung gusto nating malaman. Kaya ngayong araw po ay sisilipin natin ang potensyal ng ube mula po sa bukid, produksyon, innovation, processing hanggang global market. Pag-uusapan din natin kung paano mapapangalagaan ang Filipino identity ng ube habang tumataas ang demand nito sa North America, sa Europa, sa Asia at iba pang bahagi ng ating mundo. So yan. So alamin natin na yan. Ha? Okay. So ay ito po ang ating pong problema, no? So ano po yung issues natin na gustong pag-usapan tungkol po sa ube? Yung tinatawag po daw na ube paradox ay parang nasa pagtulong sa mga magsasaka na magkaroon ng mas malaking pagmamayari sa value chain, no? Mula production, processing, marketing hanggang export. So yun parang yung panawagan, no? Kasi ang ngayon ang mga kumikita more, no, habang sumisikat po ang ating ube ay hindi yung ating mga magsasaka. Kaya paano ba natin gagawin ang isang sistema kung saan doon sa value chain, 'di ba, from the producers, from the market, from the farmers o yung producers, tapos yung ipoprocess ito, tapos i-market, tapos hanggang doon sa pang-export, no? So sana dito sa chain na ito ay mas kumita ang ating mga magsasaka. So that is the challenge. Pero ang sinasabi, kahit tumataas ang demand ng ube sa buong mundo, ito pa isang issue, ha? Habang tumataas ang demand sa ube natin sa buong mundo, bumababa naman po daw ang produksyon ng ube sa Pilipinas. So ang inulat po sa atin, mahigit 15,000 metric tons ang produksyon noong 2021. Bumaba po ito ng 13,535 metric tons noon pong 2022. At bumaba pa ng 12,483 metric tons noong pong 2025. So may 6.7% decline kumpara po noong 2024. So talaga ang parang malaking challenge, no, na malaki ang demand for ube worldwide, tapos hindi natin nami-meet yung production. Hindi lang natin nami-meet yung production, bumababa pa. Okay, so sa export data po, umabot po daw sa $3.6 million ang purple yam exports ng Pilipinas noong pong 2025. Halos doble ito ng exports noong 2024 na $1.4 million. So, halos 1.7 million kilograms ang naipadala abroad. At ito mostly, yung ating pong ube daw ay nandiyan po sa Amerika. Okay, so sikat na sikat ang ube sa buong mundo, pero ang Pilipinas mismo ay nahihirapan ng punuan ang sariling supply. Kaya ang tanong, paano natin mapapanalo ang global ube craze kung ating magsasaka ay hindi pa rin sapat ang suporta? Okay, so ito po ay pag-uusapan natin today. Makakasama po natin ang ating pong mga guests, ano? Ating mga guest partner ay madami, no? Ang ating guests. Makakasama po natin para ipaliwanag kung ano ang ube, ano ang kalagayan ng pagtatanim ng ube sa bansa. Makakasama po natin si Dr. Victor de Guzman Dizon. Isa po siyang independent consultant and registered agriculturist, researcher, and forester ng University of the Philippines Los Baños. Makakasama din po natin si Dr. Leilani Pellegrina, isa pong director ng Crops Research Division ng DOST, PCAARRD, para alamin ko ano mga innovations para mapataas ang ani ng ating pong ube. And lastly, makakasama po natin si Chef Jam Melchor, founder ng Philippine Culinary Heritage Movement, core founders ng Filipino Food Month National Celebration. Aalamin po natin sa kanya kung ano po ang mga tradisyonal at mga bagong pagkain na gawa sa ube, paano natin ito mas mapapalago at mapapakilala. So, sali po kayo sa ating magiging huntahan today. Partner, palagay lang Jerson na ating cellphone number. So, para sa mga gusto magtanong, kami po ay nasa YouTube at saka sa Facebook. Maari ho kayo mag-comment dyan at maari ho rin kayo mag-text sa amin sa 0919-2783-1000 o maari ho kayong tumawag sa amin sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Yan. So today, ang pag-uusapan po natin ay ube da bakod. Parang Uber da bakod, ube da bakod. Sikat na sikat ang ube sa buong mundo. So alamin natin na baka gusto niyo rin maging negosyo ito, pero yun na nga, may problema tayo sa produksyon ng ube sa ating bansa. So alamin natin ano mga solusyon dito at paano nga natin matutulungan ang ating mga magsasaka para sila naman yung mataas ang kita, hindi yung mga middleman na nagkakalakal nito, no? So yun po ang alamin natin today. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay may good news. Okay, good news po ito, rollback sa presyo ng produktong petrolyo posible sa Martes. 10 pesos na ang bawas presyo sa diesel at kerosene habang 6 pesos sa gasolina. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa pinirmahang Memorandum of Understanding ang Amerika at Iran. Kabilang ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz. Sinabi naman ng Iran na kahit tapos na ang gera sa Middle East, hindi pa rin ito papayagang dumaan sa Strait of Hormuz ang mga barko ng Israel. Another good news, mga magsasaka at mangingisda sa Catanduanes makakatanggap ng 57.1 milyong halaga ng tulong. Nakatanggap ng halos 60 milyong pisong halaga ang tulong ng mga mangingisda at magsasaka sa Catanduanes. Personal na inabot ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang farm inputs, mga makinarya at insurance indemnification checks sa mga benepisaryo nito. Nagkakaloob din ang kagawaran ng mahigit 1,000 bag ng hybrid rice na mga LGU at 4 na traktora na maari nang gamitin ng mga magsasaka. Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng motorized fiberglass boats, similya ng tilapia, gill nets at iba pang ibinigay naman ng Bureau of Fisheries sa mga mangingisda sa lugar. Another good news, 5 exercises nire-recommend para sa nasa edad 50 pesos pataas. Sa ulat kalusugan, nire-recommend ng mga fitness expert ang 5 bodyweight exercises upang mapanatili at mapalakas ang katawan ng mga nasa edad 50 pataas kahit walang gamit na weights. Ayon sa mga eksperto, nakakatulong ang push-up, ang band-supported pull-up, split squat, squat at dead bug sa pagpapalakas sa mga kalamnan, balanse, koordinasyon, postura at core strength na mahalaga upang maiwasan ang pagkakadapa at mapadali ang pang-araw-araw na gawain habang tumatanda. Bagamat may limitasyon ang bodyweight training dahil hindi nadaragdagan ang bigat na binubuhat, nananatili itong epektibong paraan upang mapanatili ang lakas ng katawan, kalusugan ng mga kasukasuan at functional strength sa pagtanda. Yan. O, ngayon, ano naman tayo? Good news sa sports! Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Berlin Open. Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany. Pinatumba ng world number 35 na si Ayala ang world number 2 na si Ilana Rybakina ng Kazakhstan sa score na 7-5 at 6-4. Sinamantala ni Ayala ang mga unforced error ni Rybakina sa second set para masungkit ang panalo. Sunod sa makakaharap ni Ayala ang world number 8 na si Elina Svitolina ng Ukraine. So abangan po natin yan. Okay, so tayo po muna magko-commercial at sa ating pong pagbabalik, sali po kayo sa aming huntahan. Ha? So magiging interesting po ito because it's good news na sikat ang ating ube worldwide. So mga gustong makaalam paano ba ito tinatanim, kung gustong sumali sa production, gustong sumali sa export, no, paano ito pinoproseso, malalaman po natin lahat yan sa tulong po ng ating mga panauhin. So dyan lang po kayo magbabalik po ang Connect Ka Dyan.
1: Ang inyong kaagapay sa pagbangon. Bangon. Ang programang may malasakit at puso sa serbisyo sa publiko. Connect Ka Dyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM!
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi.

0: Happy 40th anniversary, DZMM.
1: Una sa balita!
0: Una sa public service. Yan ang DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang magbubuklod at mag-uugnay sa serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat pamilyang Pilipino. Connect ka dyan!
1: Nagbabalik po ang Connect ka dyan. Pinag-uusapan nga natin na si Ube Dabacod. Ube Dabacod. Yung Ube Dabacod ay ngayon po ay sikat na ngayon worldwide, lalo na po sa Amerika. Yun dun po yung pinakamadami nating export. Kaya ngayon po makakasama natin si Dr. Victor De Guzman, Dizon Jr., Independent Consultant and Registered Agriculturist, Researcher and Forester ng University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po sa inyo, Doc.
2: Ay, magandang hapon, ma'am. Salamat po sa pag-invite sa inyong program.
1: Doc, matanong ko lang, yan bang nasa likod mo ay ube?
2: Ube po yan. Kinompile ko lang yung mga photos from our recent travels related to ube value chain research. So some of these photos galing po sa Leyte, Bohol, parts of Luzon.
1: Oo. Gerson, yung ano ba niya, transmission sa atin o sa earphones ko? Medyo malabo. Okay, Doc, so totoo ito, no, na yung ating ube Dabacod ay ngayon ay sikat na worldwide, Doc? Tama ba?
2: Totoo po, meron pong significant increase in demand, and yung mga interested people overseas are coming to the Philippines and knocking on our door. Ang problema, we don't have enough supply.
1: Oo nga eh. So yun ang problema. So parang hindi na nga enough para sa mga Pinoy pang-export pa, no, Doc? Yun ang malaking challenge po sa ating mga magsasaka. Okay. So itong ube, can we describe paano ba ho ito tumutubo? Crop siya, di ba? So go ahead.
2: Well, basically pong ube, Dioscorea alata. It's a tuber, it's a root crop. Na katulad din po ng kamote, no? So it enjoys yung sandy loam, it needs organic matter, kailangan ng drainage. So ang pagkakaibahan lang niya sa ibang root crop sa Pilipinas, yung pong ube matagal ang requirement niya, no? So anywhere between 8 to 10 months para bago siya ma-harvest. Kaya po yun ang malaking challenge dun sa value chain, na nagkakaroon ng gap kasi between yung usage ng ube as planting material or as a material for processing. Kasi po, kunti yung nagtatanim, kunti rin nagpo-produce ng planting material. So sa huli, merong pong kakulangan talaga.
1: Oo, so paliwanag natin yan. So one is, kung ikaw ay isang magsasaka ng ube, aantayin mo siya ng 8 to mga 11 months bago mo ma-harvest. Tama, no? Ang tagal ng tutubo siya sa ilalim ng lupa. Tama, Doc? Right? So, halos isang taon ang antay ng isang magsasaka bago siya kumita. And then, kanina nabanggit mo, Doc, na ang nangyayari ay yung pinaka hindi seed, ano? Yung planting material para makatanim ka ulit. Ano bang material lang kailangan?
2: Ang tawag po doon ngayon, yung talagang ginagamit nila, yung mini sets or micro sets. So, ibig sabihin, ano po ito? Para siyang maliit na potato wedge. Para siyang wedge na itatanim mo. Siya yung magsistart nung magro-root siya, and then doon tutubo yung pinakahalaman. So galing rin po ito sa ube mismo, hahati-hatiin mo yung ube.
1: Oo, so parang yung pinaka-root crop ng ube, doon ka kukuha, tama ba yun, Doc? Doon ka puputol, yun yung itatanim mo.
2: Tama po.
1: Oo, so kasong problema, kamahal-mahal ng ube, so parang ang madami sa ating mga magsasaka ay binibenta na lang lahat ito. So kaunti na lang yung natitira, tama, na pwedeng ipang tanim muli?
2: Tama po. Nagkakaroon po ng competition sa end use niya. Yung ibang probinsya, maraming gusto magtanim pero kulang ang planting materials. Yung iba naman, pagka-harvest nila, sabihin na lang nating magandang presyo gusto sa kanila bilhin, nabibenta nila lahat. Kunti na lang naiiwan na ube sa kanila para sa next season na pagtatanim nila. So ngayon, maghahanap ulit sila ng source. So nagkakaroon po ng gap between yung kailangan next season and yung ipaprocess ngayon.
1: Oo, so parang hindi pala to parang yung ordinary fruit, no, na may buto. Yung buto yung itatanim mo. Ito, yung buong crop, portion nun. Siyempre, pag sinira mo, hindi mo na mabibenta. Tama, Doc, no? Hindi mo na mabibenta. A portion of that, yun yung iyong tinatanim.
2: Tama po. Tama po.
1: Okay, so yun po ay malaking challenge, no? So, So ngayon, hindi nakakasabay ang ating mga magsasaka doon sa daki ng demand. Eh, sayang na.

0: term lang natin sa market, kinampay yan. Pero iba po yung original na kinampay talaga. Iba pa yon, bilog talaga yung pagka-ube noon. Yung iba kasing ube, pahaba. Yung iba, irregular shape. So, in general po, ang basihan nila, texture and the color for processors. Yun ang gusto mong bilhin ng processors.
1: Okay, so sabi mo kasi nga itong ang craze nito mga 2 years ago pa lang at ngayong taong 2026, nandito na yung mga dayuhan naghahanap mula Europa, mula Amerika, naghahanap ng ube natin no, for export. So yung mga, were there research done in the past, would you know, na involving ube, kung paano to mapapadami? Kasi nga, ang problema dito, hindi seed, kundi yung mismong binibentang ube, yung mismong yon ang kakailanganin din para maging planting material. Meron na bang mga research na gawa in the past?
0: Yes, meron naman po. Yun nga lang, kasi these are focused on certain varieties. Tapos, kailangan pa po nito ng field trial. So, let's just say, medyo mabagal lang yung progress niya. And then, kasi pag nagkaroon ka ng research sa varieties, marami pang kadugtong na processes yan before you officially certify that variety and release it to the public. So, syempre yun, function na ng government yon. And then, isa pang tanong, kung aligned pa sa needs ng processors yung some of the varieties na tinututukan ngayon sa research. Yun, I'm not too sure. Kausap ko yung mga processors lang last week, some of the top exporters in the Philippines. And napansin ko lang, merong medyo may disconnect lang talaga. Pero nandun naman yung priorities na alam nila na the processors and the market and the smallholder farmers just want yung ube na mabibenta mo kasi kailangan i-connect mo sa market talaga. Correct. Yun para maging sustainable siya.
1: Okay, so but so far in alam mo ba kung may mga programa na o mga action na ginagawa ang ating pong Department of Agriculture?
0: Meron naman po, in Visayas, yung like for example, ATI, tinutulungan naman po nila yung smallholder farmers, namimigay sila ng planting sets and planting materials, no? Yun nga lang po, kunwari, kung mamimigay tayo ng planting materials, meron din limit kasi, limited yung supply And in terms of technical assistance, trainings, meron naman po suporta. And yung DA, they have some things in the pipeline now. I cannot comment on that. Hindi pa siya official.
1: They're working
0: on it and they're looking at executing it like within 6 months. Kasi alam din nila the door is closing, so we have to move fast.
1: Oo, kasi when you say planting material, yun na nga yun, yung mismong ube, yung kailangan mo rin para itanim. Kasi, di ba meron din, at I think it was last year, no? Nung biglang tayo ang number one exporter ng mga coconut sa buong mundo. At may ginawang programa ang ating mga yung coconut farmers. So, yung kanilang program is parang nagbibigay sila ng coconut, pero may mga ibabalik sa kanila para yun ang gagawing pangtanim. Are you aware if ginagawa na rin to for ube?
0: On a national level, hindi po ako aware, pero may mga similar systems ang bawat cooperatives in other regions that are similar to this. Also, meron pong processor exporter and their arrangements with farmer groups or farmer clusters in Luzon that mimic this kind of arrangement. So, for example, ang harvest nila 10 tons. Ang gagawin ng processor, she will buy the entire 10 tons. Pero kukunin niya lang 8 or 9 tons. Yung matitira, pangtanim niyo yun sa susunod.
1: Oo. Okay, so ito pang isang issue tungkol po dito sa ube chain, no? Parang food chain. Yung parang chain from the magsasaka. Yes. Ang sinasabi ng mga magsasaka, Doc, ay dependent sila doon sa presyo na binibigay ng middleman sa kanila, no? Parang sumusunod na lang sila doon. At ang yumayaman nga itong mga traders natin o yung mga middleman at mga magsasaka ay maliit lang ang nakukuha. So ano masasabi mo dito, Doc?
0: Meron pong area sa Luzon na meron talagang traders. However, based on our recent trip to Leyte and Bohol, doon wala masyado. Pero kasi yung traders, part na talaga siya ng value chain ng agriculture sa Pilipinas. Hindi mawawala yung traders. And in some areas, these traders even give a service to the farmers, no? Yung free pickup ng harvest nila, etc. Now, syempre, price na yung usapan kasi. It's really possible that there may be traders who are binabarat nila yung presyo ng ube and then they're consolidating it at their own level, and then meron na silang kausap the processor and the farmer, sorry, off-taker in Luzon or in some processing area. Usually po ito, given na rin nga ng shortage sa supply, yung actually hindi ganun kahirap po mag-reach out sa mga processors. Kasi yung mga processors talaga, alam rin nila yung sitwasyon na wala masyadong supply. So sila po mismo, they reach out to directly to farmers para mag-source sila. So far, sa ngayon, yan po yung setup. Pero siyempre, merong areas na nato-dominate siguro ng trader, especially yung mga liblib na area sa Pilipinas. Pero meron po akong mga nakausap na traders last week. They source all over the Philippines and they talk directly to the farmers, to the co-ops. Walang trader. So I think at this point, may way naman na mabypass yung trader. Kailangan lang siguro magpatulong sa municipal agriculturist to reach out. Mga nasa social media lang po lahat ng mga ube processors. And they're willing to, ano rin, no? They're willing to help the farmers din. No? Pag alam nila lalo yung tanim mo na ube, yung preferred nila, dark violet, lilac, purple, they will buy it from you.
1: Oo. So ang tanong ko sa iyo, ano ba ang mas malakas na pang-export? Yung raw na ube o yung nakaka-process na into different products?
0: If I remember the data, mas malaki po yung powder eh, yung as parang semi-processed raw material. Iba-iba rin po kasi yung material na meron yung pang retail na no ube halaya jam. And then yung iba medyo parang as input for other food and beverage, so puree, chips, yung powder, mas malakas po yun, yung ano, yung hindi pa end product.
1: So mas malakas yung mga raw, tama? Paano ba yun?
0: Yes,
1: raw. Oh, hindi pa
0: mga powdered, dried, mga ganun po.
1: Sorry. Pero hindi ba yung considered process? I'm talking about raw talaga, yung raw, yun ba binibili or na-process na siya into a different form like yung powder na sinasabi mo?
0: Mas malakas po yung na-process na into powder.
1: Oo nga. So yun din yung challenge, ano, Doc, na sana yung ating mga farmer ay mabigyan din ng parang kakayahan na ma-process din yung kanilang tinatanim na ube into a different form para at least pag binili sa kanila, mas mataas ang presyo, di ba? Oo, yun ang parang challenge. But,
0: yes. Meron pong mga small processing packages na pwede siya sa mga smallholder farmers. So it's not the big complicated machines. These are small basic processing machines na fit sa ube. And actually, sinabi rin ng ibang processors na nakausap ko na preferred din nila yon para mababawasan na yung manual work nila. Pag dumating sa kanila yung ube, parang semi-process na at the farm level, mas mabilis nila mag-process and they're willing to pay more for it. So that's dagdag yung sakita ng farmer. So ito naman, pwede kang magkaroon ng consolidation area na mayroong basic processing unit and magagamit siya shared among the farmers who's operating in that same area.
1: Okay. Dr. Victor, in your knowledge, ilang bang ube na raw, yung galing sa crop, no? Yung galing sa lupa, ang kakailanganin para makagawa ng kunyari isang kilong powder ng ube?
0: Yes. It can be bit, para makapag-produce ka ng mga 1 kilo na powder, you will need somewhere around 3 to 4 kilograms of the raw ube.
1: Mga ilang piraso 'yon?
0: Ano po, pwede pong isang clump lang na malaki 'yon or kung medyo maliit lang, pwedeng 2 to 3 pieces kung na pahabang ganun.
1: Oo, pero ang dami, no? Ang daming...
0: Opo. Kasi po may wastage pa eh. Binabalatan pa po kasi yon. Tapos i-steam siya ng matagal. Babalatan mo manually. Makapal rin po kasi yung balat.
1: Okay. So sinasabi, yung mga issues na on ube rin is apektado sa climate change. Tama ba?
0: Yes, tama po. Ngayon, mayroong super El Nino na pinoproject na darating. Yung ube po kasi basically for good tuber productivity, kailangan medyo moist, paulan-ulan, pero hindi siya nag-waterlog. So meron pa rin distinct na wet and dry stages dun sa growth niya. Pero in general, dapat lagi siyang nadidilig-diligan.
1: Oo nga. Kasi nga po, yung ube is a root crop. Ibig sabihin, nasa ilalim ng lupa. So, exposed siya sa madaming mga disaster risks, no? Dok, kung umulan, bumaha, na-aapektuhan siya.
0: Yes. And when pag may rain and changes in weather or climate, nandiyan din yung risk ng disease occurrence. Kunyari, anthracnose, yung fungus sa paligid pag nabababad siya sa tubig. And some of the, medyo hindi pa rin kailangan pa ng further study doon, yung mga insect pests ng root crops. Kasi yung root crops, nasa ilalim yun, pero yung nasa ibabaw niya, ng mga dahon niya, yung vines niya, pwedeng atakihin din yun eh.
1: Ah, sige.
0: So it would affect yung productivity.
1: Yes, because it's under the ground, under the soil. Okay, Doc, being a scientist, kung may nakikinig man sa ating mga magsasaka, ngayon nagsasaka ng ube, anong mga tips mo po sa kanila?
0: Well, number one, secure yung planting material nila, magkaroon ng cycle. Wag ibebenta lahat. If you kung may hawak po kayo na magandang planting material, kung pwede, mag-focus lang kayo sa multiplication lang muna, maybe for a year or two. Okay yon. Kung kayo yung magiging distributor ng quality planting material sa lugar nyo, maganda yun kasi yun talagang kailangan eh. Pag binenta nyo kasi lahat yan at talagang pinaprocess nyo na, di maghahanap na naman kayo ng quality planting material nyo, nasubok nyo na. It takes 9 to 10 months na tumubo yan. Paano nyo malalaman kung quality yung hawak nyo? Kung nasa 6 months na kayo, biglang, medyo pangit pala. Diba? So, yun lang po, medyo bitin lang po tayo ngayon sa part na yun. Yun yung malaking gap talaga ngayon na sana ma-address within the next year or two.
1: Okay, so nabanggit mo yung tissue culture ay matagal-tagal, no? 1 to 2 years sa laboratory bago, tama ba yan?
0: Mas matagal pa po. Maybe 4 years. Kasi po yung unang cycle ng tissue culture, pag tinanim mo yon, hindi pa yun yung potential yield niya. Mas maliit pa po yon. You will have to undergo 2 to 3 cycles and then you will have, kailangan pa ng field testing. Ganon. Mga 4 to 5 years pa po yun.
1: Matagal, no? So tama mo nga. Okay. Ang ating issue is short term and ngayon na yung ube craze eh. Bago pumunta sa ibang bansa at hanapin ito, ito na. Nandito na yung mga dayuhan. Hinahanap yung ube natin, no? Yung variety na meron tayong pang dessert. Gustong-gusto nila. So, ano ang advice mo, Doc, sa ating mga magsasaka na nakikinig sa atin on saan sila pwedeng humingi ng tulong para matuto sila on processing? Ayan, para mas mataas nga yung value ng pagbili sa kanila ng mga produkto nilang ube. Okay, so may mga government programs ka ba that you're aware of na pwede nilang hingiin at kunin?
0: Doon po sa processing, ang may sasuggest ko ay, well, number one, kung they should organize themselves, mas malakas po ang bargaining power ng farmers kung sila isama-sama at isang malaking grupo sila, no? So yun yung pinaka number one, organize themselves, and they can also makakuha rin sila ng source ng planting material kasi nga bulk yung usapan eh. Kasi po ang nangyayari po ngayon sa ube industry, kanya-kanya ngayon eh. Kasi nga walang organization, fragmented yung buong industry, even the processors are not organized, may kanya-kanya silang diskarte nila, no? Kasi syempre, kanya-kanyang naghahanap ng supply ang mga yan. So pagdating po sa farmers, if they want to learn more about processing, no? So I'm sure ATI and DTI can assist them. Yung DTI po, with the path to the market, they can assist small and medium enterprises. And they can also assist yung small and medium enterprises na processors to link them up with farmers. Kaya po sa sinasabi ko sa farmers, pag po kayo organized na or cooperative kayo, no, pwede po kayo magpatulong sa ATI or DTI para ma-link kayo sa mga processors para direct na yung link nyo. And then if you need trainings and all, I'm pretty sure yung stakeholders po na group na yon, the private processors and also the government, there are programs na po along the way that will equip farmers and farmer groups on how to do basic processing of ube sa farm level lang nila, paano siya, yung handling, yung post-harvest handling, yung storage, yung pagpaprocess po ng planting material. So, kailangan po kasi, yun nga, i-formalize yung parts na yun at marami lang gaps, no? Medyo may mga competing information din. So, kailangan po ngayon maipasa natin sa mga farmers yung kompleto at buong information. Although yung ATI, may mga guide na po sila sa pagtatanim ng ube. It's just that siguro kailangan natin i-update per region, per area. Kasi po, iba-iba ang area ng Pilipinas eh. Pwede kang magtanim ng ube sa bundok, pwede kang magtanim sa Kapatagan. Depende sa area, no? May iba-ibang approaches. Merong commercial approach, meron yung medyo subsistence farming approach. Pwede mo siyang i-intercrop sa coconut. sa ibang puno. So depende po yun sa area na pinagtatanim ng farmer. So ang sa amin po experience yung ATI no ay active naman po nandiyan para sumuporta, and I think may in-announce na yung Department of Agriculture na boost sa research on ube, and I think because of the ube craze there's a lot of things in the pipeline now na siguro po i-announce nila next month or so that there will be increased focus on ube, kasi po ang ube ano na to eh, isa sa mga 16 high value export crops na po natin.
1: Galing.
0: Na pinagtutuunan ng pansin.
1: Oo, yung tinatawag natin high value crops, ito po yung mga crops na matataas ang value, no? Kasi kung paano mo po mabibenta siya higher, 'di ba? Dahil nga mataas din ang demand ngayon ng ube worldwide. Okay. Dr. Victoria, so ano namang advice mo sa ano, anong mga patulong mong tips sa ating Department of Agriculture? Kasi parang dito sa aming research nakakalungkot na binabalita na nagkaroon ng budget cut nitong 2026. Agriculture budget ay nabawasan ng humigit kumulang ng 10%. Bumaba rin ang pondo para sa ube specific program. Sige Doc, anong tip mo sa kanila?
0: Galing ko lang po sa DA last week, no, and shout out sa mga nakausap ko pong ano diyan, no, undersecretary and ASEC and ano, no, they're all doing their parts. Yun nga lang din, I think aware din naman sila of the short window that we have. I would suggest just kasi kung limited yung funds and all, no, focus muna dun sa segment ng value chain kung saan nandun yung greatest weak point. Kung nasaan yung great pinakamalaking pain point, doon na lang muna focus, which is planting material. That's yun po talaga, kahit paano mo i-check. I mean, we've talked to people in Visayas, Luzon, even people from Mindanao. They're all saying the same thing. Planting material po ang problema. So ngayon, yung planting material kasi, pag kinausap mo yung mga laboratory, people, scientists, and researchers, most of them will probably say tissue culture. Pero in reality, tissue culture takes 4 to 5 years before you implement. No? So, kailangan market mindset tayo, industry. Let's align with the needs of the industry. Ang kailangan, rapid multiplication of planting sets.
1: Kumbaga,
0: yun talaga, if we can make 2 million planting sets next month, why not? Tapos ipamigay mo. Yung ganun, kailangan po talagang i-boost yon. You have to partner up with private nurseries, check certifications, licenses, come up with a protocol, and boost it within 1 year. Kailangan na pong magawa yun. We cannot wait. Hindi ko sure kung may paraan ba para i-fast track yon and all with government procurement and processes. Hindi ko sure, pero yun yung nakikita ko lang po na maaaring makalaki ng biggest impact.
1: Correct. So kumbaga, ang sinasabi mo, plant pa more.
0: Yes.
1: Plant more.
0: Make more planting material. Very fast. Scale it 10 times, 100 times.
1: If the government can plant more, ito po yung gagamiting planting material palabas, di ba? So yun, parang if we can do that, good. Kasi nakakatuwa, di ba, na biglang, whoops, sumisikat ang ube ng Pilipinas, di ba? So bakit ka, hindi, ito yung bigyan natin ng pondo, ito yung bigyan natin ng tuon on research, ito yung tulungan natin, ito yung boost natin. Kasi nandito yung mga dayuhan, ito yung hinahanap nila. But would you know, magkano ba ang usual kinikita sa ating ube, Doc?
0: In Luzon, some of the top processors that do exports, they're buying ube 90 pesos to 110 pesos per kilo.
1: Before the craze.
0: Ngayon po 'yon.
1: Pero before,
0: so 'yon, projected tataas pa po 'yon. Possibly tumaas pa po yun. Tapos, in terms of profitability naman, I would say, compared to other vegetables, ang ube kasi low input. So, konting labor and organics, yun lang ang malaking input na bibili ka ng mga carbonized rice hull, chicken dung, vermicast. Ang organic pong input doon eh, very low to non-existent chemicals doon, no? Yung mga granular inorganic fertilizers, hindi ginagamit yun doon. Talagang natural lang po ang ube. Tapos, mga ano lang siya, yung steel, yung ano niya, trellis, it could be made of kawayan or gagamit ka ng mas matibay na support structure. So in general, ano lang yan, no? Kung meron kang 1 hectare, 20,000 yung pwede mong itanim doon na planting sets. kung mabebenta mo lahat 'yon at 1 kilo each, so parang halos nasa 1 million na 'yun eh. Parang 20,000 times 1, parang nandoon na 2 million plus. Now if you minus cost, sure 1 million plus pa rin ang benta mo once a year.
1: Yeah, so good siya. It's a it's a good business lalo na may demand, 'di ba, Doc, ngayon?
0: Yes, yes. And all you need to do is plan it kasi ang gusto po ngayon ng processors all year round. Oh, ang ube kasi meron siyang seasonality rin. Mm-hmm. Although yung pa po yung work out, in some areas of the Philippines, you can plant ube all year round. In some areas of the Philippines, mas mahirap siyang gawin. So ang gusto ng mga processor, syempre meron silang supply ng ube nila all year round. So ang ginagawa ng ibang mga nagtatanim, they plant every other month. Para after 10 months, meron silang harvest every other month din.
1: Galing.
0: So yung stability ng supply, mas mag-normalize.
1: Oo, yun ang importante. So, yan ang demand. Good profit sa ating mga magsasaka. So, para sa mga landowners, sa ating mga magsasakang gustong matuto kung paano ba ang pamamaraan ng pagtatanim ng ube, can they get help from UP Los Baños, Doc?
0: They should call UPLB. They're very helpful in terms of siguro technical assistance and all. There's also some groups on Facebook who's willing to help. Merong mga nurseries na nagte-train. Ayan po, makikita naman nila. Meron sa Pangasinan, and there's also groups in Leyte who accept members. Para kumbaga, pupunta ka doon, parang mag-internship ka ng one or two weeks to learn about everything about ube.
1: Okay. Nako, Doc, ang galing. Nakakatuwa. Yung ating ube the bakod ay ngayon ube craze worldwide. Ang galing, diba? So, yan po ay atin. So, next question dyan, paano natin i-make sure na yung ubing yan na sisikat worldwide ay hindi mawawala ang identity ng mga Pinoy dyan, ha? Diba?
0: Yeah.
1: Dahil atin yan. Kasi baka naman pag i-trade mo, kung ganyan nakalimutan nila, kasan magaling to? Ang kinina ng iba, diba? So, that's the next question. So, tatanungin natin yan sa next nating panauhin. Pero Doc, maraming salamat sa iyo.
0: Okay.
1: For joining us this Sunday. Daddy ka na ba? Babatiin kita ng Happy Father's Day. Hindi pa. Oh, hindi ko na
0: okay pa. Wala pa po.
1: Wala pa. Okay pa. Happy Father's Day sa daddy mo. Yan po si Dr. Victor De Guzman Dizon Jr., ating pong independent consultant and registered agriculturist, researcher and forester mula po sa University of the Philippines, Los Baños. So, thank you, Doc. Thank you for joining us this afternoon. So, tayo po muna magko-commercial at sa ating pong pagbabalik, makakasama po natin si Dr. Leilani Pellegrina, Director po ng Crops Research Division ng DOST, PCAARRD. Aalamin po natin mga innovation para maging high-value crop, no? Para mapataas po ang ani. Anumang pangpapataas ng ani ng ube. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Connect Ka Dyan.
2: Ang inyong kaagapay sa pagbangon. Ang programang may malasakit at puso sa serbisyo publiko. Connect Ka Dyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang inyong kaagapay sa public service at mga proyektong makabuluhan sa lipunan. Connect ka dyan!
1: Connect ka dyan! Nagbabalik po ang Connect ka dyan, pero bago po ang ating pong pagpatuloy ng ating pong huntahan, kumuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng ating pong himpilan. Alamin po natin ang update sa sunog sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: Sa tuluyan ng napula ang sunog na tumiglap sa isang printing shop sa Tagdalit Street, Barangay Manresa, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, na itala ang sunog bandang 1:20 p.m. at itinaas sa unang alarma bago tuloy ang ideneklar ang fire out dahong 2:14 p.m. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng BFP Manresa Fire Station para pigilan ang pagkalat ng apoy sa mga lapit na establishmento. Bagamat napula na ang sunog, nagsagawa pa rin ng clearing operation ang mga bumbero dahil sa makapal na usok na naiwan sa lugar. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy pang iniimbestigan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Bago po tayo bumalik sa ating pong huntahan, ito muna ay ating pong update sa binasa nating good news kanina tungkol po kay Alex Iyala, kaugnay sa katunggali niyang world number 8 na si Elena Svitolina ng Ukraine. Nasungkit na ni Alex Iyala ang panalo sa naturang laban noong Biyernes dahilan para makapasok siya sa semifinals. Pero sa kasamang palad, nabigo naman si Alex sa world's number 13 na isang Czech tennis player na si Linda Noskova kagabi. At nagresulta ito sa pagtatapos ng kanyang Berlin Open campaign. Pero okay lang yan. Sa atin panalo siya, diba? Winner si Alex. Okay. So tayo po ay nagbabalik at pinag-uusapan nga po natin yung ube da bakod natin. Yung ube sa bakod ngayon ay ube craze na sa buong mundo. Okay, so bibigyan ko lang po kayo ng ilang information. Nagsimula ito 2 years ago. So ito po ay magandang balita sa ating mga magsasaka. It's a good product, pero may mga issue nga yung planting material na sinasabi nila. Hindi buto kasi ang kailangan para itanim. Ang kailangan ay parte ng crop na binibenta din. So, mas gusto syempre ng ating mga magsasaka na ibenta mong buo. Pero pag binenta mong buo, di wala ka ng material galing doon sa crop na yon para itanim. No? So, that's the challenge ngayon na kinakaharap ng madami nating mga magsasaka na ngayon nga ay pinag-iisipan na rin ng ating pong Department of Agriculture. Babalitaan ko lang po kayo. Ha? Ang ube po natin ngayon, ang sinasabi na next matcha, yung sumikat na matcha, yung berding matcha na yan, ang next matcha daw of the world ay ang ating pong ube. Okay. So yung Filipino diaspora ang tumulong magpakilala ng ube sa North America at sa Europa. Dala ng mga Pilipino abroad ang ube desserts at Filipino food culture. So ito, mabanggit ko lang, ang ating pong ube ay nasa, pwede ko naman sabihin, no, mga coffee shop katulad ng Starbucks, artisanal bakeries, multinational food companies, restaurant chains, and specialty dessert shops. Oo, so ito pong ube, ito importante ito, na inuulat po sa atin, global data on ube, ang ube menu items in the United States increased by 230% over 4 years. Lumabas ang ube sa 95 restaurant chains. May 359 new ube products na inilunsad worldwide. Starbucks Europe introduced ube vanilla drinks in 2026. Starbucks chains in the US and UK also launched ube drinks. Galeng, no? So, ube has been in the international food scene since the 1920s. Pero ngayon, non-Filipino lifestyle publications once called ube a hot Instagram trend. Ngayon, it's being compared to matcha. Yan. Kung dating sikat na sikat yung matcha, ngayon ay ube naman. Pero kailangan po natin siguraduhin na habang nagkakaroon po ng ube craze sa buong mundo, ay kasama po sa paglago nitong ube craze ay ang pagtaas din po ng kita ng ating pong mga magsasaka. No? Hindi lang po yung mga traders ang kumikita. So ito po ang challenge sa ating gobyerno kung paano nila masusuportahan ang ating mga magsasaka by teaching them and supporting them, giving them their planting materials. At ito nga yung mga tissue culture na ginagawa pero ang tagal daw. In 4 years bago baka gawa, no? Paano natin sila matutulungan para talagang sila ay makasabay dito sa craze na to at yumaman naman o magkapera naman ang ating pong mga magsasaka. At another challenge is habang sumisikat ang ating ube, paano natin sisiguraduhin na yung ubing yan ay hindi mawawala na ang association sa mga Pilipino, 'di ba? Kasi atin 'yan, 'di ba? So sikat ang ube abroad, pero may panganib na maaring mawala ang Filipino identity nito. So that is the question. Paano natin 'to mapapangalagaan, 'no? Dahil nakakabit 'yan sa ating kulturang Pinoy, 'di ba? Ang ating ube nasa halo-halo. Saan pa ba? Ube candies, 'di ba? O ube yema. Ano pa bang may ube? Ube cake. Lahat may ube. Ako favorite ko, ube ice cream, di ba? Yan. So kahit dun sa Mamang Sorbetero, favorite ko rin yung ube flavor. So yan, hindi po dapat mawala ang ube sa atin, di ba? Habang sumisikat to worldwide, paano natin mapapangalagaan na atin yan? Okay, so ngayon po ay makakasama natin si Dr. Lailani Pellegrina, ang director ng Crops Research Division ng DOST PCAARD. Magandang hapon po sa inyo.
4: Magandang hapon po sa ating host at sa mga manonood at tagapikinig ng DZMM.
1: Yes. Oo. Ma'am, pwede po niyo pakilala lang po yung ating pong institution, no? Napakahaba kaya hindi na ho siguro nilagay. DOST okay. PCAARD. Yes. Ano ba 'yon?
4: Okay. Ang PCA, ang PCARD po, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Is one of the councils of the Department of Science and Technology. Kaya't ang pangalan po namin, kung paiikliin, ay DOST PCARD. So, si PCARD po ay nagtataguyod ng science, technology, and innovation under ng agriculture, aquatic, and natural resources. So, more on research and development, no, technology transfer, capacity building, and policy and governance po ang aming banner programs.
1: Okay, so ma'am, ngayon po na may ube craze po sa buong mundo at ito na nga, meron nga tayong mga foreign investors na siya po nasa ating bansa, naghahanap ng ating ube. Ano na po ang mga programang ginagawa po ng DOST PCARD para po dito?
4: Now, ang ating pong ongoing initiative with the Visayas State University ay mag-conduct ng trials and demonstration, field demonstration sa Bohol. Yun po ang ongoing project natin. Ang ating pong project ay ina-implement 2 years ago at nasa ikatlong taon na niya ito sa extension period. At ang layunin nito ay tatlo, ano po, maipakita sa ating mga magsasaka na ang ube ay pwedeng maitanim all year round. Pangalawa, makapag-provide at makapag-produce tayo ng maayos de kalidad na pananim ng ube. At pangatlo ay ma-break yung dormancy ng ating ube, yung ating planting materials. Kasi hindi siya basta tutubo in any of the months of the year. Meron siyang requirement upang parang magising yung ating planting materials upang tumubo siya at maging halaman.
1: Wow.
4: So yun po ang ating intervention ngayon. That's okay. An ongoing project.
1: Okay, so it's an ongoing research, tama po, no? In Bohol. And then, ilang taon na ho ulit itong research na ito?
4: Ongoing na siya last 2 years.
1: 2 years.
4: And nasa terminal year na siya. So, mag-e-end siya next year.
1: Okay.
4: So, hopefully, after that, we can already recommend the best practices.
1: Oo. Doc, okay lang po ba if we can get some preliminary result po ng research para lang makita natin kamusta, no? Ito pong pag-aaral ng ginagawa sa Bohol. Halimbawa, na ibanggit nyo po na ngayon ay gusto nyong pakita sa mga magsasaka na ating pong ube ay pwedeng all year round. So can you say more about that?
4: Okay. Ang normal po na pagtatanim ng ating ube ay between May to June. But in our project, meron na tayong pagtatanim na sinusubukan na apat na period so that all year round ay merong possible na maging ma-harvest ang ating mga magsasaka. Sinusubukan din kasama po nito yung sabi ko kanina yung pag-break ng dormancy ng ating ube. Okay. Kasi siya ay tutubo lamang ng May to June. But in our project, ang ating pong partners from the Visayas State University ay may sinusubukang technique upang ito ay tumubo kahit hindi May to June.
1: Ang galing, no? So, good luck to that. At saka yung quality. Oo, paano po ang proseso? Kasi nga, sinasabi nasa ilalim ng lupa, so at risk for any form of mga disaster consequences, no? Bumaha, uminit, 'di ba? Naapektuhan siya sa ilalim. So, paano nyo, anong mga preliminary results po of improving the quality of our ube?
4: Tama po kayo doon, ma'am. Ang ating pong ube ay nasa ilalim ng lupa. Kaya prone din siya, no, sa mga peste sa ilalim ng lupa at even sa above the ground kasi meron din siyang foliage. But in our intervention, ang ating pong partner from the Visayas State University tried to propagate our ube using mini sets, no? Ibig sabihin, yung ating pong ube ay hinahati sa maliliit na piraso at iyon ang itinatanim. Siyempre po, merong talagang protocol iyan at iyon ay atin pang binavalidate upang ang pupuntang planting material sa ating field ay malinis at walang sakit. So far sa ating pong project, from 7 to 10 pieces of planting materials from 1 kilo of ube, sa ating pong project ay nakaka-produce na tayo ng around 30 mini sets. So from 10 to 30 ang nag-increase ng ating planting materials.
1: Wow, okay. So ma'am, ito pong inyong department ay crops research, no? Crops meaning sa ilalim ng lupa. Tama, Doc? Oh, hindi. O crops in general. Sorry.
4: Crops in general po. From abaca, banana,
1: Okay. Crops. So let me go to root crops. Ito yung katulad ng ube, katulad ng kamote na nasa ilalim ng lupa. Meron bang mga research of the past, not particularly for ube, pero sa iba on root crops na maaring makatulong, Doc, para po sa ating short-term demand ng ube ngayon?
4: Isa sa mga priority root crops din namin ay ang sweet potato, ang kamote. Ano po? At meron din tayong mga ongoing projects on sweet potato that can potentially be used for ube. Magkaiba lang po sila ng production system, but pareho kasi silang nasa ilalim ng lupa. So, kagaya po ng isa naming ongoing project on sweet potato, on pest management, maaari rin po ito later on na masubukan, no, sa ube. But that we have to validate pa dahil nasa R&D phase pa rin po siya.
1: Yung ating pong ginagawang mga ito po, no, so ang ginagawa niyo po now, no, so sa Bohol gumagawa tayong ating planting material banks, hindi po ba? Ito po yung parang gusto nating gawin, tama po ba, Doc?
4: Yes, ma'am.
1: Okay, kumbaga it's like our nursery, right?
4: Nursery, yes.
1: It's our nursery. Okay, so paano natin to from Bohol to the rest of the country? So ang target niyo is by early next year ba, ma'am, pagtapos na yung research nyo on ube, tama po ba?
4: Yes.
1: Do you plan to have nurseries nationwide sa iba-ibang lugar po sa ating bansa?
4: Yeah, tama po kayo, no. Ang ating pong gusto ay hindi lang ma-concentrate sa Region 8 or in Bohol ang ating ube sapagkat mataas nga po ang demand. So, ang ginagawa po natin, ang partners po natin from the Visayas State University, ito po yung Philippine Root Crop Center under the Visayas State University, under the leadership of Prof. Marlon Tambis. Meron po silang mga partner nurseries in Luzon and in Mindanao. So, meron na pong nagsimula sa Luzon, ngunit nasa proseso pa sila ng pag-establish. Meron din pong sa Mindanao. And hopefully, we can increase that nursery partners in hanggang next month. And along with that, ang plano po natin ay magkaroon din tayo ng initiative to test other varieties in multiple sites of the country. Parang multi-location trial upang ma-i-register po natin silang under the National Seed Industry Council upang maging legitimate sila na magandang pananim at tutubo sa particular or specific sites in the Philippines.
1: Okay, ma'am, I have two last questions if you can answer lang po briefly, no. So one is, ito pong ginagawa nating mga research, paano po natin masisigurado na ito pong ginagawa nating pag-aral ay hindi lang po dun sa mga big businessmen kundi sa ating mga small farmer groups or smallholder farmers.
4: Yeah. Yes, ma'am. Ang atin pong aim ay para rin hindi lang po sa mga big names in the industry but also to our small farmers. In fact, ang atin pong isa sa mga partners ng atin pong ongoing project ay yung Fatima Group of Fatima Cooperative sa Ormoc, no? Matatagpuan sila sa Ormoc. So sila yung group of small farmers, parang consolidated sila. At sila ay isa sa mga processors ng ating ube. At ang mga miyembro po nito ay pinagsama-samang maliliit na farmers. Isa lang po iyan sa ating partner, isa sa mga partners natin in the Visayas. At meron din po tayong ginawang proyekto, not on ube, ma'am, but in sweet potato, in Tarlac, at doon ay lumaki na ang ating grupo na binubuo po ng maliliit na farmers ng sweet potato. So palaging ganun po ang ating framework sa ating mga proyekto dito sa Picard.
1: Yan. So maraming salamat, Dr. Lailani, ha. At sana po ay maging maganda ang pag-aaral, yes, nang sa gayon ay masuportahan nga ang ating pong ube craze worldwide. So yan po si Dr. Lailani Pellegrina, ang direktor po ng Crops Research Division ng DOST Picard. Happy Sunday po sa inyo, ma'am.
4: Thank you very much po.
1: Okay.
4: Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day. Okay, so tayo ba magko-commercial o tayo ay susunod na sa ating panawin? So tayo po ay magko-commercial sa ating pong pagbabalik. Ito, interesting ha, kasi light naman ang ating topic. Ang makakasama natin isang chef, Chef Jam Melchor. So alamin natin yung mga pwedeng gawin sa ating ube. So nakakatuwa, no, na may ube craze worldwide pero kulang na nga sa Pilipinas, kukunin pa ng ibang bansa. So that's another challenge. Kaya dapat ay bilisan at gandahan ang mga research ng ating Department of Agriculture para ine-enjoy ang ube hindi lang sa ibang bansa kundi sa ating pong hindi lang sa ibang bansa kundi sa ating bansa, 'di ba? Eh gustong-gusto ko ube. Gerson, baka kunin na ng Amerika. Wala na tayo ube. Wag. Okay, so hindi na daw tayo magagap. Okay, so ngayon ay kasama natin si Chef Jam Melchor, ang founder ng Philippine Culinary Heritage Movement Core at founder ng Filipino Food Month. Magandang hapon po sa inyo, Chef Jam.
5: Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood.
1: Okay, so Chef Jam, phone patch ba ito? Hindi siya video, phone patch. Okay, Chef Jam, na-miss ka namin last week sa ating pinag-uusapan natin yung mga heritage food. Ibig sabihin, ito yung mga pagkain na minana natin sa ating mga ninuno. Paano ba natin to makikip? Okay, so this is my question. This is the challenge. So, sumisikat ang ube worldwide. America, Europa, kinukuha nila yung ube. How do you think mapapanatili natin na hindi mawawala yung identity na yung ubing yan galing Pilipinas ay sa mga Pinoy yan, hindi ang kinin ng ibang bansa?
5: Well, I think it is very important kasi na tayo mga Pilipino, no, we familiarize ourselves with what we have dito sa ating bansa. Kalimitan kasi, pag nagte-trending sa ibang bansa, doon pa lang natin sa pinapansin. Samantalang matagal nang nandito sa Pilipinas, matagal na natin ginagamit at kinakain, pero hindi tayo ganun kaalab pagdating sa pagpo-promote at pagpo-preserve. So, yung nangyari is, pag nag-trending abroad or nagiging uso, then we follow. So, I think dapat baligtad. Dapat as early as childhood, elementary, turuan natin yung mga bata, yung mga anak natin. Like for example, ube. Tuwing kailan ba sinaselebrate ang pagkain ng ube, tuwing kailan natin ito kinakain, tuwing kailan sa hinahain, saan sa nagmumula, at ano yung mga gamit nito.
1: Oo. Okay. So, tingin mo, Chef, anong mga produkto ng ube na dapat ay processed sa Pilipinas at ito ang i-export para alam nila talaga ube is from the Philippines? Yung ube na binibili nila, process na. Oo. Ano pong mga magandang produkto?
5: To be honest, no, nagpunta rin ako ng iba't ibang countries. And for example, sa Amerika, nakikita ko yung mga produkto na gawa sa ube. Paminsan, it's just flavoring. So, ang hirap kasi, paano natin ilalabas yung ube as ube itself sa labas ng bansa? Nagkakaroon ng challenge yung ating mga producers kung paano nila ito ilalabas sa merkado ng labas sa Pilipinas. So, kailangan magkaroon ng support yung government. Paano mapapadami yung production ng ube first, and then paano natin ito maipupush sa global market? Madali kasi mag-isip ng produkto. For example, ang napakasikat na brand sa Amerika, ang Trader Joe's, gumawa siya ng kanyang ube na product. Pero pag tinikman mo, iba yung lasa, hindi yung nakasanayan natin na ube dito. So, I think important first is i-address natin yung production. And then, paano natin as a country ilalabas yung masasarap natin na produkto such as ube?
1: Oo, so siguro kailangan din ng research, ano, or tulong mula sa DOST, sa DTI, no, kung paano nga natin mailalabas itong ube natin as a product na, no, Chef. Pero so far, anong tingin mo yung mga possibly gawing product for export with ube?
5: Kasi ang ube, you can actually make it into a powder. Tapos okay, from powder form, ang dami mo na, pwede ka na maging creative, like mga pancakes, ice cream, gagamitin mo siya as base for your cake, pastries. So, napakadami niyang pwedeng, you have to be creative. Creative is an integral part of cooking and baking. So, I think yung creativity natin mga Pilipino, hindi yan mawawala eh. Hindi lang naman ube halaya ang pwedeng gawin sa ube. In fact, ang dami-daming varieties na ng ube product niya. May ube na latte, ang daming drinks sa mga coffee shops, no, that also caters to ube. Even in Germany, they celebrate ube as a festival through the Philippine consulate there.
1: Mm-mm, galing, no? Okay, so Chef, anong suggestion mo? On my end naman, iniisip ko, kung merong ube craze worldwide, maari natin tayong makisabay sa craze na ito para meron tayong tourism. Alam mo yun, mapalakas ang ating turismo sa pamamagitan ng paggawa ng mga, kunyari, food festival na ube. Tama ba, Chef? Maari ba natin gawin ito?
5: Yes, pwedeng mag-organize ng food festival. And of course, alam mo, ngayon sobrang in demand ng ube, even in France. Mm-hmm. Ang dami kong nakukuha na mga feedback or inquiry na nagtatanong kung saan ba makikita talaga yung mga original na ube producers. I can only speak sa area ko. which is I am from Pampanga. So yung mga alam kong nagtatanim ng ube, yung mga aita sa amin. At tuwing papaskuhan, doon nila ibababa yung mga ube. Para kasi alam nila, maraming gumagawa ng ube halaya. But in other parts of the country, of course, may mga nag-serve din ng iba't ibang variety ng ube. Like in Bohol, they have ube kinampay. Of course, iba yung ube na ginagamit sa North. And then yung sa amin, sa Pampanga. I'm sure in other parts of the country, may iba't iba pang variety. That alone, no, will drive tourists. Kasi ang daming interest ngayon about ube. Saan ba makikita sa Pilipinas? Mapupunta nila yung lugar, ma-observe nila ano yung pwedeng mga i-cultivate pa or perhaps export sa particular nilang bansa habang naghahanap sila ng ube.
1: Galing, no? Ito nga, sabi nga, Chef Jam, sinasabi na kailangan daw ng 50 kilos ng raw ube para gumawa ng isang kilong powder. Ang dami, di ba?
5: Sobra.
1: Ang daming tapon pala doon, hindi pala lahat yun ay magagamit. Ano? So, pwede rin naman hindi powder pero on a different form, no? May experience ka ba, Chef Jam, na tingin mo, so powder is the one that's being exported. Meron ka bang knowledge of ube? What form na pwedeng i-export na?
5: Ako personally, ang nakikita ko talaga, it has to be processed. Yung powder form, para marami siyang gamit, madali siyang gawin. Pwede rin sigurong i-frozen, kaya lang nag-iiba yung quality kapag matagal na siyang frozen. Whereas kung powder, ang dami mong, mas matagal ang shelf life, and then yung pag-travel, hindi siya masyadong hassle. You can bring it everywhere.
1: Okay, so yon. So, Chef Jam, maraming salamat pa for joining us today. Sabi ko nga, hindi po sapat na sumikat po ang ube. Dapat po makilala rin po ang Pilipino sa likod ng ube. Tama?
5: Correct.
1: Oo. So, it is a challenge to Chef Jam and all the chefs. Ngayon na may ube craze, baka from the chef's community ay makagawa na tayong product na pwedeng pang-export, hindi po ba? Kasi hinahanap na ng ano na yung ating ube flavor ay hinahanap na worldwide, 'di ba? So baka makagawa tayo isang something that we can also export straight as a processed product. Tama po?
5: Yes.
1: Okay, so thank you, Chef Jama, for joining us today, and happy Father's Day po sa inyo. Okay,
5: thank
1: so
5: you.
1: Yan po si Chef Jam Melchor, ang founder ng Philippine Culinary Heritage Movement, core and founder ng Filipino Food Month. Yan, so maraming salamat po sa inyo. At ngayon, lastly, makakasama natin syempre ang ating pong laging huling guest ay ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa ABS-CBN Foundation. Kasama natin ngayon si Jude Michael Jansalin mula po sa Bantay Bata 163 Children and Youth Advocacy Council o SIYAC. Hi, Jude. Wala si Jude. O, nandiyan. Hi, Jude.
6: Hi po. Good afternoon po.
1: Okay, so meron akong hawak dito eh. Ano ba to? Ito ay event ba ito? PUP Communication Society, the premier academic organization of the Polytechnic University of the Philippines College of Communication. Merong REVO, Sound Against Silence, a benefit concert for safer kids. Isa po siyang NGO primer. Our work is our commitment in the service of the students. Can you tell me more about this? Us, more about it.
6: So magandang hapon po ulit sa ating lahat mga kapamilya. So ang PUP Revo 2026 po, ito po ay isang benefit concert na inorganize ng mga students po ng PUP Communication Society. Ang theme po nila this year ay makapag-create ng isang safer environment for children and youth. We are very grateful po sa Bantay Bata

0: Evo Sound against Silence ang Bantay Bata 160. Okay, so Jude, sabihin mo sa amin itong Revo Sound Against Silence, bakit ito ang naging tema ng kanilang concert?
1: Actually po, every year meron po silang iba't ibang advocacies, and this year po ay napagtuunan po nila ng pansin yung Safer Philippines, Safer Kids Philippines po, kung saan pinagtuunan nila ng pansin na dapat ay mayroong isang ligtas na lugar or dapat ang buong Pilipinas ay ligtas sa kapahamakan para po sa ating mga kabataan. Siguro po next year, ibang advocacy naman po ang kanila pong pagtutuunan ng pansin.
0: Oh, nakakatuwa, no? So maraming salamat. Ano siya? Is it an organization in a school, no? Sa Polytechnic University of the Philippines, tama? Isa silang organization.
1: Yes, po.
0: Okay, so maraming salamat in behalf of ABS-CBN Foundation dito po sa grupo ng PUP Communication Society, the premier academic organization of the Polytechnic University of the Philippines College of Communication, sa paggawa po nito pong concert na siya pong naibigay sa ating pong programa ng ABS-CBN Foundation ng Bantay Bata 163. Okay, Jude, balitaan mo kami. Isa ka sa mga miyembro na advocates ng Bantay Bata 160. Ano na ba mga programa natin ngayon?
1: So as member po ng CYAC, we are always being capacitated po ng Bantay Bata 163 and ng ABS-CBN Foundations ng iba't iba pong mga leadership trainings at iba pong mga pangangailangan ng lahat ng youth. So nagkaroon po ng project si ABS-CBN Foundation, particularly the Bantay Bata 163 ng Child and Youth Advocacy Council upang magkaroon po or ma-strengthen pa po yung youth participation. Kaya po kami bilang mga youth ambassador from all over the Philippines. Currently, we are 9 members at ongoing pa rin po yung aming pong application process. So, dun po sa mga binibigay po na mga training sa amin, nagagamit naman po namin yon for us to implement as well our projects naman po sa aming mga communities. So by July and by November, magkakaroon naman po tayo ng national dialogue. At ito po ay libre sa lahat dahil ito po ay live po via Facebook ng Bantay Bata 163 po. At pagtutuunan naman po natin ng pansin ay ang mental health and well-being po ng lahat ng kabataan dito po sa Pilipinas.
0: Wow! So good luck sa iyo, Judah, at sa buong grupo ng Children and Youth Advocacy Council na siya pong sumusuporta at nag-advocate sa mga advocacies ng Bantay Bata 163. Salamat, Jude.
1: Yes po. Thank you po.
0: Okay, so pumasok rin po sa Zoom ngayon ay makakasama natin si Mena Rumpone. Sino siya, partner? Ano siya? Anong kanyang ng youth? Ah, kasali siya ng Youth Advocacy Council. Sige, bati ka, Mena. Mena? Nandiyan ba siya? Wala na. Okay, so wala na rin tayong oras. Okay na yan. Okay, so maraming salamat. O, natawid ko mag-isa, ha? Kasi gusto ko may partner. Ang tagal ng ating programa. Pero dito, nandito si Dr. Luisa. Isang oras at kalahati niyo pong nakasama ngayong araw of ng Father's Day. Yan. So, nakakatuwa ang good news po sa atin na may ube craze sa buong mundo, lalo na sa Amerika at yan sa Europa. Sana po ay paigtingin ito sa tulong po ng gobyerno na talagang matulungan ang ating mga magsasaka na nagtatanim nito. Diba? So kailangan talaga ng support nito, ng research, para naman ay lumakas at talagang madaming kumita na ating mga kapamilyang magsasaka na nagtatanim ng ube. At dapat ay maproseso din natin itong ube na to sa iba-ibang mga produkto na makikilala at makakabit ang ube na yan sa ating mga Pilipino. Hindi lang yan raw, kundi finished product na masasabi worldwide, yung ubing yan ay galing sa mga Pilipino, no? Ng mga magsasakang Pilipinong nagtatanim yan. So maraming salamat for joining me today and happy Father's Day po ulit sa lahat po ng ating mga tatay, ating po mga ama, daddy and papa. Yan. So May you be guided by Saint Joseph, ang santo na

ng ating mga ama kung paano po maging mabuting tatay, no? Hindi lang po pagtatrabaho ang kailangan pong gawin, kailangan din pong maging mabuting asawa, at ang pagiging mabuting asawa ay pagiging mabuting ama. Yan. So you are the protector of your family. So God bless po kayong lahat, and may you be all have a good health, no? Para po mapatuloy nyo po ang pag-aalaga ng inyong pong buong pamilya. So, happy Father's Day po lahat, and thank you for joining me this Sunday. Susunod na po ang aking kaibigan na si Owl Paz sa kanyang programang Travel ni Owl, and everything's gonna be...

0: Doktora Luisa at Franco Reyes sa Koneka Dyan.
1: Koneka Dyan.
2: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, 3:03 ng hapon.
1: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe!
2: Usapang Biyahe!
1: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo! Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: kasama po si lagi nating sinasamahan linggo-linggo ang libreng pagbiyahe sa Travel ni Awel! Yahoo! Palakpakpakpakpak! At sana may bed pa rin tayo para magandang mapapakinggan natin ang music video ng ating Travel ni Awel kasama pong ever-lovable, Papa Awel Paz! Naku! Happy Father's Day muna sa lahat ng daddy, papa, at tatay, pati yung tito, pati mga nanay, naging tatay na rin. Yung mga ninong na tatay na rin. At lahat po ng mga single fathers, pati mga pare, Happy Father's Day po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. At syempre, sa mga tatay natin up in heaven, Happy Father's Day po. Ayan. Naku, isang makabuluhang episode na mapong handog sa atin ng Travel ni Awel dahil tayo ay mag-island hopping. Kaya kung kayo po hindi pa nakasubog mag-island hopping, nakuha, ipadala niyo yung mga pictures niyo sa travel, padala natin. At this is your chance also para batiin ang inyong mga tatay, ang mga daddies ng Happy Father's Day. Padala po kayo ng picture sa 0919-278-3000. Alam niyo na yan. At maglagay kayo ng konting message para mag-greet natin ng Happy Father's Day ang inyong mga tatay, ha? Ipadala po, lagay niyo po, travel padala. 0919-278-3000. Tapos babatiin po natin, ha? Sa ngayon po, nakikita ko, binabahan na tayo ng mga nanonood sa YouTube. Sa ating 1.5 million subscribers, shoutout sa inyo. Ganun din po, syempre, sa Facebook at sa ating mga TFC subscribers, I-1, tsaka sa cable at syempre sa teleradyo, sa Radyo Patrol sa 30. Mabuhay po tayong lahat. Sa ating island hopping, marami tayong pupuntahan. Nakaredy na nga, ang Alamino City Tourism Officer natin kanina pa. Kaya abangan po, papasyal po agad tayo sa 100 Islands National Park para sa ating sa Luzon. At mamaya pupunta tayo sa Luzon. Ayas, pupunta naman tayo sa Kalangaman Island at para sa Mindanao, Grande Island. At pakaabangan, live na live po natin mga kasama ang magiting na mayor ng San Juan, Mayor Francis Zamora, dito sa studio para sa paparating na Wata Wata Festival! Ang bongga ng lineup natin, di ba? Kaya sakay na po, sama na po kayo sa Travel ni Awel. Samantala, may kapamilya po tayong babate mula sa Canada sa oras na 3:08 ng hapon. At nandito na po ating kapamilya from Canada!
1: Mula sa Burlington, Ontario, Canada, tara na't libutin natin ang buong mundo. Sumama na kayo sa Travel ni Awel.
0: Yehey! Palakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakp ganyan, ilalabas po natin sa travel ni Awel. Pero eto na, mga kapamilya at mga kaservisyo worldwide, June pa lang. Pero ang dami ng mga ganap ngayon, no? At may mga pag-ulan tayong nararanasan. Pero painit pa rin ang painit, ha? Ang weather natin. Kaya minsan, parang gusto na lang natin magpahinga, mag-relax, mag-tampisaw. In short, mag-bakasyon! Kaya naman, ang unang island hopping destination natin ay ang sikat na 100 Islands National Park sa Alaminos, Pangasinan. Alam nyo ba na sinasabing ang mga Agta ang unang nanirahan sa 100 Islands bago dumating ang mga Espanyol noong 16th century na nagpabago sa pamumuhay ng mga Pilipino? Noong 1902 naman, isinagawa ng mga Amerikano ang pag-aaral sa lugar at tinawag itong The Grand Islands. Now you know! Balik na tayo sa pamamasyal. Dito may 17 isla na bukas sa publiko. Pwede mag-swimming, snorkeling, mag-island hopping, crystal kayaking at isa sa mga pinasikat at napasyalan dito ay ang Governor's Island, kung saan pwedeng mag-zipline mula Governor's Island hanggang Virgin Island. Imagine, hindi ka lang pwedeng maglakad sa pinong buhangin, lumangoy sa malinaw na dagat. Aba, pwede ka rin lumipad. Akalain mo yan. At hindi lang dyan natatapos ang adventure-adventure. Isa pang must-try activity, ang caving exploration, kung saan makikita ang mga makukulay na isda, coral reefs, at mga kakaibang rock formations. Sa Pilgrimage Island naman, makikita ang mga religious statues at pilgrimage sites for spiritual experience, lalo na tuwing Lenten season. Para mas malaman natin na iba pang mga activities, makakasama po mismo natin, napaka on time, ng head ng Alamino City Tourism Officer. Please welcome on board Mr. Miguel Sison. Hi, Sir Miguel!
2: Well, good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa DZMM.
0: Ayan, ako maraming salamat po. Isang karangalan po na makasama namin kay Sir Miguel. Ang aga-aga niyo po kanina. Napaka-punctual po ninyo. Ako po, naalala ko po, kasama ko po ang aking buong pamilya. More than 50 po kami. Nanay ko, mga kapatid ko, mga pamilya at anak namin. Lahat po nandyan kami. Na-enjoy po namin talaga ang 100 Islands. Eh, sir, pakikwento muna nga po. Siyempre, marami pa rin pong hindi nakakapunta dyan. Yung mga nakapunta naman, gustong malaman, ano ba ang mga added attractions o pinag-iba ngayon? Paano po ba po makakapunta sa 100 Islands kung manggagaling po sa iba't ibang destination or origin?
2: Unang-una po, ang inyong lakaran ay papunta po dito sa Alamino City, mm-hmm, known to be the home of the 100 Islands. Oh. No? Mm-hmm. Alam niyo po, diretso lang po kayo dito sa may Lookup Wharf. Mm-mm. That is from the city proper, abutin po kayo mga 5 kilometers away. Okay. No? And then pagdating niyo po dito, magpa-register din po kayo dito sa opisina namin. Yes. Dahil kailangan pong mag-manifest kayo. Mm-mm. O kaya pwede naman kayo mag-register online. No, kasi meron din po kaming online yung tinatawag nating 100 Islands Management System na pwede na po kayong mag-register kahit nasa bahay pa lang kayo. Tama. Pwede nyo na i-register ang pangalan ninyo. At di, pagdating nyo po dito, i-validate lang po namin. Alam nyo na rin po kung magkano ang babayaran ninyo, mm-hmm, sa inyong mga entrance, okay, mga environmental fee. Opo. At saka ang inyong insurance.
0: Opo, yun. Eh, sir, ito nga po, marami agad interesado at nagtatanong. Nung nagpunta po kami dyan, kasi bitin talaga ang dalawang araw namin, o lalo kung overnight, di ba po, mas bitin po yun. Ginawa po namin, kumuha po kami ng resort para safe na mapark yung sasakyan namin. Pero yung iba po kasi, nakakita rin kami, pwede pong day tour ba ito? So, pakishare nga po sa amin, sa mga magde-day tour, paano? Eh, sa mga mag-overnight naman, paano? Sa mga isla po ba, ito po talaga inosenteng tanong, pwede po ba daw na mag-overnight sa mga isla? Kasi ang alam po namin, meron ding mga, meron po bang accommodation dyan?
2: Okay po, no? Para sa mga day tour po na pupunta dito sa 100 Islands, ang ibig sabihin po yun ay darating po kayo dito sa Alamino City, mm-hmm, open na po ang office namin ng 6 o'clock in the morning. Wow. At from there, pwede na po kayong mag-register at pumunta na po ng island ng 6 o'clock in the morning.
0: Ayan. Sir, and then sir, babalik. Sir, sir, yes, ayun. Po. Eksakto po kasi parang ano na natin, parang itinerary natin yan. Sabay na po, opo, tayo. So pag natin nakaregister na po, pupunta na po. Kasi di ba po meron pong bangka na sasakyan, magkano po, yung mga ganyan. Tapos di ba po meron pong limit din yung sakay sa bangka. Tapos ano po yung package po nakasama dun sa pag-tour po yan, sa mga day tour.
2: Okay. Okay, ang unang-una po, pag may motorboat po kami, ayan, na good for 15 people, ayan, yun ay large boat. Opo. Ito po ay 2,400. Mm-hmm. No? May medium naman, maximum of 10, mm-mm, that's 2,000. At small naman po ay maximum of 5, ito po ay 1,600. Mm-hmm. Ngayon po, mayroon din po kami yung deluxe na tinatawag natin, mm-hmm, na bagong nai-offer namin, wow, na pwede mag-accommodate ng 20, mm-hmm, guests. No? At dito po sa motorboat na po na ito, ito ay mga service boat. Ang ibig sabihin po ng service boat, ito po yung sasakyan ninyo sa island hopping, tama, island tour, hanggang po sa gusto nyo na pong bumalik.
0: Ayun.
2: No? Basta pag day tour po, hanggang 4:30 to 5 in the afternoon, sana po ay makabalik na po kayo. Kasi wala po tayong night navigation.
0: Opo. So, ibig sabihin po, kunwari po yung 2,000 po ang kukunin natin, ilang oras po yan ang magagamit? Tapos kasi kung magbabarkada yan, oh, ati-ati tayo, di kung 10, dito 200, ang mura-mura po, ganun. The same boat din po ba yung sasakyan pabalik? So, ibig sabihin, ilang oras po pwedeng manatili doon?
2: Actually po, pag dumating po kayo na mas maaga, you could spend kahit na po 6 to 7 hours
0: wow.
2: kay sa island.
0: Opo.
2: No?
0: Opo.
2: Kasi ang procedure po namin, nasa guest po kung anong oras na po kayo pwedeng umuwi na gusto po ninyo. Kasi yung iba po, pag halimbawa napagod na sila, o kaya may biyahe pa after, kuminsan 3 o'clock in the afternoon,
0: opo,
2: umuwi na sila.
0: Opo.
2: Pero yung iba naman po na namamaximize nila ang kanilang stay, umaabot po sila ng 5 o'clock in the afternoon.
0: Opo.
2: So, ganun po yun. Nasa guest po natin kung kailan sila gusto umuwi.
0: Ayan.
2: From the islands.
0: Ayan, eto na. Papunta na tayo sa exciting part. Siyempre, nakatawid na po tayo ng isla. Ano po yung masasuggest po ninyo na mga islang pupuntahan? At ano-ano po yung mga makikita doon? Pakipasyal naman po kami virtually, Sir Miguel.
2: Okay, ang una-una pong dadaanan po ninyo or paghihintuan, which is a part of the island hopping, ay ang Pilgrimage Island.
0: Yan.
2: Ang Pilgrimage Island po, meron po tayong life-size Stations of the Cross and then Jesus the Savior, no, na that is about 56 feet or more, no, and then meron din pong chapel doon. Adjacent to Pilgrimage Island, meron tayong tinatawag nating Ramos Island, na kung saan located po doon ang ating 100 Islands Bonsai Garden, no, na kung saan ang mga guests natin will explore the area. Meron din po tayo mga fish feeding activity na gaganapin doon po sa may Ramos Island. At situated po sa may Ramos Island, meron din po tayong Lady of Assumption Chapel sa first floor. At the second floor po, meron po tayong museum, a picture museum of what Alamina City is.
0: Wow.
2: And then overview of the island.
0: Opo.
2: And then on the third floor, no, ay meron din po tayong coffee shop at mga view deck. No, ito po yung you will be spending around 1 hour sa pag-stay po sa ating Ramos Island, kasi meron din pong tinatawag nating retreat house po doon.
0: Opo.
2: Na yung mga gusto pong magkaroon ng retreat activity overnight, they could stay there.
0: Very
2: no?
0: Nice.
2: So from then po, meron din po tayo the same island po na makakatabi. Meron din po tayo yung tinatawag nating Sandal Island.
0: Yeah.
2: Dito po sa Sandal Island, meron siyang helipad na nagagawa rin na parang view deck din.
0: Wow.
2: Na kung saan, para sa mga high-end na may helicopter,
0: opo,
2: they could drop by doon po natin sa helipad sa may Sandal Island.
0: Ayun.
2: Most of the time po, yun ang area na ginagawa nilang activity ng mga nagdo-drone.
0: Yan.
2: No, kasi maganda po ang view doon po sa may helipad.
0: Tama.
2: No? Then after po ng Sandal Island, you have to take again your motorboat, same motorboat na na-hire ninyo, pwede po kayong pumunta ng Governor's Island.
0: Ayan
2: na. Doon sa Governor's Island po, andun po yung ating zip line activity. That is the longest zip line in the islands. That is more than 500 meters. And then meron din pong view deck overlooking the 180 degrees of the 100 Islands National Park. So doon po,
0: wow,
2: mag-island hopping po kayo doon.
0: Very
2: and
0: nice.
2: Then after, o kaya mag-zip line. And then after po noon, you could move again, hopping ulit. Well, by the way po, pag sinabi po nating island hopping, you could stay there, depende po sa tagal ng gusto po ninyo. Pwedeng 30 minutes, 1 hour, so that you could transfer again to other islands.
0: Ayun.
2: No? And then, meron din po tayong next island na pwedeng puntahan, ang Romulo Island. Ito ay, ang Romulo Island ay parang sabi natin na mukha siyang Virgin Island.
0: Wow.
2: Kasi walang structure na masyadong andoon.
0: Mm-hmm.
2: Actually, Ito po yung lugar na pinagsyutingan ng yung sikat na teleserye noon na Marina.
0: Opo, tama po. Naalala po namin yan.
2: Naalala niyo po yun.
0: Yes.
2: Sa may Romulo Island.
0: Tama.
2: And then po, ganun po iikot ulit. Pwede kayong dumaan po sa may Children's Island. Kung gusto po ninyong mag inter-island kayaking, meron din po silang kayaking activity. Meron din tayong concessionaire doon.
0: Mm-hmm.
2: And then, you could also visit Clave Island.
0: Mm-hmm.
2: And then, Marcos Island. Mm-hmm. Doon sa Marcos Island po, andun po located yung Imelda Cave, na kung saan pwede kayong mag-jump doon sa cave.
0: Tama. Tinry po namin yan. Kasi pagka-jump nyo po doon sa cave, lalangoy na po kayo palabas. Ganun.
2: Palabas.
0: Opo, tapos pupunta na kayo doon sa Pampang. Ang ganda po yan kasi complete ano siya adventure. Magta-trekking ka ng konti, going to the cave, tapos may pababa na doon sa cave, tapos ja-jump, ganyan. Tapos lalangoy na po. Ayan, pinapakita po natin. Tapos lalangoy na po kayo palabas. May lulusutan po doon. Ang gandang experience po niyan. Complete na complete. Ayan.
2: Complete po talaga. Opo.
0: After po niyan, Sir Miguel, saan tayo pupunta?
2: After Marcos po, pupunta po tayo ng Lopez Island.
0: Ayan.
2: Kaso bago tayo dumaan sa Lopez Island, bago tayo umabot sa Lopez Island, madadaanan natin yung area for bird watching.
0: Ayan.
2: Na kung saan encourage namin ang mga guests na dapat ay pumalakpak lang po. Bawal po ang whistle,
0: tama,
2: bawal po ang siren kasi mana-stress ang mga ibon.
0: Tama.
2: So palakpak lang po.
0: Mm-hmm.
2: Maswerte po tayo kung may nagpapalakpak po tayo at lilipad po yung maraming ibon.
0: Mm-hmm.
2: No? And then you pass through the Cathedral Island.
0: Mm-hmm.
2: No? Yung cathedral po, makikita po natin doon ang Virgin Mary nakahang po doon sa loob ng cave, pero it's not an area for swimming but for viewing.
0: Yes.
2: And then after that po, darating na po kayo sa Lopez Island. But along the way, marami pa pong island kayong nakikita,
0: mm-hmm,
2: na pwede niyong salan kung gusto ninyo, or pwede lang naman na daanan po ninyo. Sa Lopez Island naman po, maganda po ang tubig doon, quality ng sand, at saka may mga gazebo na pwede tayong mag-picnic or mag-stay while we are in the Lopez Island.
0: Wow.
2: And then, opposite that, papunta na po kayo ng main island po natin, yung Quezon Island, na kung saan meron tayong pavilion.
0: Mm-hmm.
2: No? Doon din po nakasituate ang mga ating mga water sports activities.
0: Yes.
2: No? Andyan sa mga water sports natin, karamihan dyan adventure.
0: Tama.
2: No? Though meron po tayong may clean na zip line for beginners, that is around 100 meters lang,
0: mm-mm,
2: na zip line for beginners. Yung mga medyo nininerbios, itatry muna nila before they will take the zip line in Governor's Island na mas mahaba.
0: Naku.
2: And then, andoon din po yung other activities like banana boat,
0: opo,
2: may hurricane ride,
0: mm-mm,
2: no, may crystal kayak,
0: mm-hmm,
2: mayroon po tayong jet ski,
0: mm-hmm,
2: at then ang very famous din ang tinatawag nating helmet diving.
0: Oh,
2: no, na kung
0: opo,
2: saan mayroon, you have to commune with underwater nature, no, na kung saan sinusuot yung helmet at then sa baba nun makakita kayo, makipag-interact kayo sa kay Nemo,
0: wow,
2: sa mga giant clams,
0: mm-hmm,
2: makikita nyo po sila. At huwag lang po kayo matatakot kasi may guide po na divers nila na ina-assist po kayo.
0: Okay.
2: You could also take pictures with Nemo or with the giant clams. Meron din po silang mga gamit para magkaroon po kayo ng souvenir.
0: Yun.
2: No? So, at ang pinakabago po ngayon, yung tinatawag nating UFO ride. This is good for six.
0: Nice. Opo. Yan. Opo, nako. Ano po yung UFO ride? Parang
2: po
0: bago po yan. Yan nga po, hindi pa po namin alamin. Mukhang babalik kami sa 100 Islands para to try ang UFO ride. Ano po yun? Paano po?
2: Parang good for six po yan. Parang open siya. Tapos hinihila din po siya ng speedboat.
0: Okay.
2: At umiikot din po siya sa island.
0: Oh.
2: Kasi yung hurricane po, bilog po, hindi po ba?
0: Yes.
2: So, sasakay tayo doon sa bilog, umiikot yon habang hinihila yan going around the islands. So
0: Wow, naku.
2: these are the other activities that we have. Of course, the usual picnic, swimming, snorkeling sa giant clam garden. So all of these are good activities. Ngayon,
0: Opo.
2: gusto ko din i-remind po yung mga guests po natin na we also offer food, no?
0: Opo.
2: Na on sale. Kaya ngayon po sa island po natin ngayon, meron po tayong mga food bilao na tinatawag.
0: Opo, na-try
2: o kaya,
0: namin yun.
2: Pwede po silang magkaroon ng boodle fight.
0: Yeah.
2: Usually po yung mga company outing po, ang ino-order nila boodle fight.
0: Yeah.
2: Kasi daw, mas maganda ang bonding
0: Opo.
2: Pag boodle fight.
0: Totoo
2: Opo.
0: Yun. Ako, kaya sa mga hindi pa nakakabisita ng 100 Islands, punta na po kayo. Sa mga nakabisita naman, balik na po kayo dahil maraming attraction. Sir, ano pong ano social media account natin para po dun sa mga mag-i-inquire from abroad tsaka dito sa Pilipinas, madali po silang makapagpabook dyan sa 100 Islands.
2: Yung Alabino City Tourism page po, no, pwede nang i-check. O kaya yung 100 Islands PH.
0: Ayun.
2: Doon po yung mga pwede nilang mag-contact sa amin. Doon sa aming page po, may nakalagay din po na doon ng mga QR code.
0: Opa.
2: Pwede na rin nilang picturean para they could register already online. Para pagdating dito, malilesen po ang hassle. Dadalhin lang nila yung cellphone nila, pakita lang nila for validation, alam na rin po nila kung anong magkano ang babayaran nila.
0: Very nice.
2: And then, as usual po dito sa 100 Islands National Park, we always look forward for the safety
0: Yan.
2: Of our guests. So, yun po ang aming priority.
0: Yes.
2: No? Kaya, makikita po natin later on na dyan sa island, mayroon kami mga bantay dagat to keep the security.
0: Mm-mm.
2: Mayroon din po kami mga trained yung mga CDR po namin sa health, no? Para just in case of emergency.
0: Mm-hmm.
2: At meron din po kami tinatawag nating sea ambulance, no? Na nagdadala ng in case lang po na may nahihilo
0: Apa.
2: O kaya medyo na heat stroke, kumpleto po kami ng speedboat na magdadala sa kanila
0: Apa.
2: At saka from there, i-assist po namin sa hospital.
0: Ayun, ako. Maraming salamat po, Sir Miguel Sison, ang head po ng Alamino City Tourism Offices. Nako, ay ito po talaga ay kumpletong-kumpleto. Parang nakapasyal po talaga po tayo ng bonggam-bongga sa 100 Islands. Maraming salamat po, Sir Miguel Sison. Mabuhay po kayo at regards po sa ating mga kasama dyan sa 100 Islands. Mabuhay po kayo. God bless!
2: Thank you very much
0: Thank
2: po
0: you.
2: For listening. At sana'y ma-invite po kayo na pumunta dito sa 100 Islands.
0: Opo.
2: Meron din naman po kami mga DOT accredited tour guide na pwede po kayo mag-hire sa kanila
0: Opo.
2: Para i-assist kayo all throughout your trip sa 100 Islands National
0: yes.
2: Park.
0: Opo.
2: At saka in addition po pala no, to complete the whole package, meron din po kaming Monkey Island. Kaya pwede po kayong magka-view ng mga wild monkeys sa isang island po sila situated. At saka, ang aming Bat Island.
0: Opo, no,
2: meron din
0: ayun.
2: Kayo makikita po doon. Aside from, of course, all the whole package of activities.
0: Opo.
2: From spiritual sojourn
0: Opo.
2: To bonsai, to water activities, and so on.
0: Opo,
2: hopefully, magkapunta po kayo ulit, sir, dito.
0: Opo.
2: Bring again your family.
0: Sige po.
2: At sana, these are the new attractions that we have now.
0: Opo.
2: And we're looking forward na maging maayos at maging maganda para sa ating bisita na pupunta po dito.
0: Thank
2: Maraming
0: you very po. Much po. Mabuhay po kayo, Mr. Miguel Sison, Head Alamino City Tourism Office po. Yan, maraming salamat and God bless. Mga kapamilya, ang oras po natin, 3:29 ng hapon. Nagsana nga po tayo ng mga pabati natin sa YouTube po. Naku, syempre, nag-check-in na at boarded na sila Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Professor Paz Diaz, shoutout. Cyrus Lee from Bicol, laging nanonood. Bebe Pascua. Thank you po, Bebe Pascua. Boarding na rin Josh Kyle Official. At syempre, sila Tita Nona Damian, Louis Basco. Maraming salamat at Happy Father's Day to all. Nandito na po ang unang bugsuri ng pabati natin. natin ng Happy Father's Day from Carlo Martinez. Happy Father's Day, Daddy Renan Martinez. I hope you're doing well. Thank you for all the sacrifices and everything. We wish you a good health. Always we love you, Daddy Shell. Ito naman po from Mary Panopio. Happy Father's Day, Daddy. Salamat sa lahat. I love you always. And from AC Nugget, Happy Father's Day. Thank you for always being there for us. Wishing you always a good health. At hindi binanggit ni AC Nugget ang papa niya. Diba naman? AC Lagot ka kay Kuya Rizaldi Nugget. Kuya Zaldi, I love you. Happy Father's Day. Ganun na rin kay Papa Paul Bea. Naku, ang oras po natin. 3:31 ang hapon. At magbabalik pa rin po ang travel ni Awel.
3: Ah, syempre ako Batanes talaga. Talagang forever ano kaya love ko na napakaganda talaga ng lugar. At pagmamalaki ko, nagpapasalamat ako na meron lugar na ganun sa Pilipinas. At syempre Palawan din.
4: Sa pagbangon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Kas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
4: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanonood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
10: kape.
11: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
1: Masayang nang babalik po ang Travel ni Awel with your student, the ever laughable, the very travelable, Papa Awel Pass. Naku, nadagdagan pa mga nagpapabati sa atin ng Happy Father's Day. Nandiyan na rin, syempre, si Tita Nona Damian, lahat na yata ng pangalan, sinabi niya. Julius Bangalando, shararout, at nagpa-attendance check, at bumati rin si Manuel Villanueva. At syempre, yung mga taga-Caloocan, Tita Lina Ho, ayan, ang dami nilang messages, 'di ba? Nakakatuwa lang na very active sila at may ingay syempre sa YouTube. Naku mga kapamilya, kung usapang island hopping at white sand destination, hindi rin pauhuli ang Palompon, Leyte. Dito matatagpuan ang isa sa pinakamaganda at pinakamahabang sandbar sa Pilipinas na dinarayo ng mga turista dahil sa crystal clear waters at napakapinong puting buhangin, walang iba kundi Kalangaman Island. Naku, nakuntitingnan raw mula sa itas, parang ibong lumilipad sa kalangitan ang image nito. At ang langgam sa Cebuano na ang ibig sabihin ay ibon. At alam nyo ba mga kapamilya, nakapasok sa ika-25th na pwesto ng World's 50 Best Beaches ang Kalangaman Island ngayong taon. Kaya palakpak-takpak-takpak. Diba, wag inyong nakaka-excite. Perfect ito para sa mga gustong mag-relax, maglakad sa dalampasigan at mag-enjoy sa island vibes. At may pa-scuba diving at snorkeling at kayaking and everything. Pati swimming. Dahil ito nga is mga sikat na tourist destination sa Leyte, mas mabuting mag-secure ng reservation bago bumiyahe. Ay naku, ang pagkain hindi rin pauhuli kasi may mga iba't ibang tropical dishes na suwak habang kumakain sa magandang view ng dagat. Hindi nakapagtatakang madalas itong fully booked na malaking tulong para sa tourism at local economy. Kaya kung naghanap kayo ng getaway, baka ito na ang sign para isama ang Palompon Leyte sa inyong travel bucket list. Para mas malaman pa po natin anong pwedeng maging ganap dyan, ako andito po mismo ang focal person ng Municipal Environmental and Ecotourism Office ng Palompon Leyte. Please welcome Nova Niña Noynay. Welcome on board! Hello po!
2: Hello po! Magandang hapon po!
1: Ayan, magandang hapon. Ano pong nickname nyo, ma'am? How do you want to be called po? Hello?
2: Hello, magandang hapon po.
1: Magandang hapon po. Paano nyo pong gustong tawagin, Ma'am Nova, Ma'am Niña?
2: Ma'am Nova lang po.
1: Ayan, Ma'am Nova, masaya po kami dahil naku, makakasama namin kayo. May mga nag-guest na po kami dati tungkol sa Kalangaman Island, yung mga pumunta po mismo dyan. Sobra talagang ganda ng kanilang experience. Pero syempre, na iba ang makausap namin mismo, ang focal person. Eh syempre, ang unang tanong kagad, paano po ba po pumunta dyan sa Kalangaman Island? Kasi isla po yan, di ba? Saan po ba muna ang kending namin bago tumumbling papunta ang Kalangaman?
2: Ano po, if yung point of origin po natin is from Tacloban City po, which is part pa rin po ng Leyte. So from Tacloban going to Palompon, sasakay lang po ng van. Yung travel time niyan is around 2.5 hours to 3 hours po para makarating na po ng Palompon from Tacloban.
1: Opo.
2: Tapos once you reach Palompon na po, you need to proceed to the tourism building. So we have two stations po for tourism building. So iba po yung station ng day trip guest, yung day tour na guest namin. And then iba din po yung tourism station for overnight guest. Yung sa tourism station 1 for day tour guest, located siya sa likod po mismo ng municipal building ng Palompon Leyte po. Tapos yung for overnight guest naman, yung station 2 namin is located siya within the public market po.
1: Naku, pinapakita po namin dito yung mga nagkakayak-kayak sa clear blue yes, waters po talaga. Nakakaingit naman po sa ganda. Para ngayon pa lang gusto na namin pumunta, di ba naman? Kaya ipasyal nyo na po kami, ma'am. Ano po ba po yung expect namin? Kung na pagpunta po dyan, syempre kailangan namin magpa-register kagad ng bonggang-bongga sa Municipal Environmental and Ecotourism Office, di ba? Para sa mga ano manifesto, para alam. And then from there, saan po pwedeng pumunta? Meron po bang mga pa-island tour?
2: Sige po, opo. So, once na nakapunta, nandun na po kayo sa tourism station po, either sa station 1 or station 2, you need to register po muna. So, you need to present your booking number kasi we don't accept walk-ins po kasi. So, meron po kasi kami website. So, before you go to our stations, you need to register first to our website, which is palongpondestinations.com. And then, pag once naka-register na kayo at may booking number, yun yung ipapresent nyo po sa tourism front desk na officer. And then, they will print out your manifesto, your trip ticket, kung magkano yung babayaran nyo po. And they will assign you to your designated pump boat po, kung anong pump boat yung dapat sasakyan nyo going to the island. So, pagpunta nyo galing mainland to the Calangaman Island po, around 1 hour po yung biyahe, or 1.5 hour, depende po sa weather. And then, once you reach na Calangaman Island, marami pong activities na pwedeng gawin natin doon. So, aside from swimming, meron po tayong snorkeling, scuba diving, meron din po tayong jet ski.
3: Wow.
2: And then, sa mga mahilig pong mag-picture-picture, mga ano po, photography, so, pwede din po doon. And then, viewing for sea turtles doon sa west side po, kasi may maraming sea turtles po na lumalabas dun sa may west side ng Calangaman Island. Oh. And then, isa din po sa napaka the best na dapat naming itawag na to. Masasabi na kung bakit famous yung Calangaman Island. It's because of it, a sandbar po. Yung mahabang sandbar po mismo ng Calangaman
3: yes.
2: Island. So, yung napaka clear na crystal clear waters po mismo okay. ng isla. Yun po. And then, aside from that, is yung napaka-healthy na ecosystems. Yung coral reefs, yung mga giant swamp garden natin, nandun po. And then, yung sinabi ko din po kanina, yung while viewing with the sea turtles, pwede din po kayong lumangoy together with the sea turtles.
3: Wow!
2: Dun po sa west side ng Calangaman Island po.
3: Nakakatuwa naman. Nakaka-excite. Eh, pinapakita pa lang natin yung video. Parang gusto na namin magtampisaw. Lalo ang init-init ng panahon ngayon sa Metro Manila at sa ilang panig, di ba? Ma'am, paano ang pagkain? Nakakagutom yan sa saya. Busog nga ang mata natin. Paano naman ang tsanena? Paano yan?
2: So, yung sa foods naman po, wala po talaga tayong foods na binibenta sa isla. Kagaya po ng mga like grilled fish or mga barbecues. So, once you reach Palompuan Leyte po, before pumunta sa tourism stations, malapit lang naman po yung public market, pwede po tayong bumili doon ng mga lechon manok or mga fresh na mga meats para po i-grilled natin doon na sa isla, mga isda po na gusto nyo din po i-grilled. And then, if gusto nyo naman po na hindi ma-hassle, meron din po tayong mga accredited na tour agents from DOT.
3: Yeah.
2: So, pwede din po silang i-coordinate natin po for the food's preparation po.
3: Ayun. At syempre, pwede magbaon, di ba po?
2: Ay, yes po. Pwede po. Wala po tayong parkage doon.
3: Oo, parang picnic-picnic na rin, di ba naman? Eh, ma'am, ang tanong po, magkano po? Kasi di ba, babiyahi po ang bali, babayaran dyan, lalo na yung bangka na para sa island hopping, di ba po? Ano po yung mga package po dyan, ma'am?
2: We have different rates for Palompunganon and then for non-Palompunganon or our local tourists po, and then yung foreign. So, para po specific na makita po nila yung lahat ng rates kasama po yung pamboat fees and then yung sa mga cottages, they can visit our website po, palompondestinations.com. Makikita po nila lahat ng mga rates doon and then included na din po doon yung mga iba't ibang tourist destinations ng Palompuan Leyte.
3: Yes, ang bongga, nakaka-excite. Pero ma'am, di ba po, day tour lang ba? O pwede mag-overnight sa mga isla? May ganun po ba? Parang wala, no?
2: Pwede po, sir. What? Meron po tayong day tour guest. Meron din po tayong overnight guest. Kaya po, meron po kami dalawang stations ng tourism office po. So, iba yung stations for day tour guest na nag-accommodate sa kanila or nag-cater. Iba din yung office na nag-cater for overnight guest, sir. But for overnight guest, sir, we would like to inform them na wala po kaming electricity doon.
3: Okay.
2: So, nagagamit lang po kami ng mga solar lights. And then, for accommodations naman po, we don't have rooms for rent in the island. So, only tents lang po yung pwede. So, mga camping tents lang po.
3: Correct. Ma'am, paano po yung tubig? Importante yun kasi syempre dagat-dagat yan, di ba? Uhawin tayo, swimming, swimming, swimming. Kailangan po bang magbaon ng tubig? O meron po mga mabibiling tubig din po dun sa mga isla?
2: we encourage po our guests to bring their own drinking water po. Kasi doon sa isla po, meron naman po mga mabibili na tubig na maiinom po, kaso medyo mahal po, medyo pricey. So, i-encourage po namin sila na magdala na lang po ng sariling tubig nila. And also to, tawag na ito, ma-practice din po natin yung sustainable tourism. Tama. Because DOT encourages us not to use plastic bottles anymore in the island.
3: Opo. Magdala ng tumbler, tapos refill.
2: Yes po, magdala ng tumbler po. Yes,
3: at huwag mag-iiwan ng basura, lalo ng mga plastic, ganon. Tapos naiwan daw yung kaibigan po na plastic. Yung kaibigan na plastic, iniwan. No?
2: Pero eto, sa isla naman po talaga, may proper waste management po kami. Before po tayo pupunta ng main island po, sa pambot pa lang po mismo, bibigyan na po kayo ng dalawang trash bags. Yung isa is for the biodegradable waste, and then yung isa naman po is for non-bio. And then once babalik na po kayo sa mainland, dapat dalad nyo din po yung lahat ng waste na accumulate nyo doon mismo sa island po.
3: Very nice. Nakakatuwa naman. Siyempre, ang tanong lagi, safety, ganon. Meron po ba pong pabaon na mga vest, ganyan? O kaya may mga lifeguards po ba po tayo sa isla at sa mga bangka?
2: Yes po. During your trip going to the island po, ini-implement po talaga ni Coast Guard before sila biyahe papuntang island, dapat lahat po ng guests na nakasakay sa bangka is naka-life jacket po or naka-life vest. And then doon naman po mismo sa isla, meron din po tayong mga naka-duty na Coast Guard. Meron din po tayong tourist police na nandun 24/7 po for security. And then for responders naman po and rescuers, meron din po tayong mga personnel from our MDRRMO po mismo sa LGU Palompon. And then we also have deployed bantay dagat personnel po doon mismo sa isla. And we also have 18 to 20 personnel from our office sa Metro po na naka-deploy din po doon mismo sa Calangaman Island 24/7 din po to monitor the security and to maintain the cleanliness of the island po.
3: Very good. Nakakatuwa, syempre, yun ang pinaka-concern natin. Ang safety para super enjoy po tayo sa pamamasyal. Di ba naman? Ma'am, meron po ba po kayong social media page para mas madali po ang booking natin? Tsaka,
2: yes.
3: Opo, go.
2: Opo. So, meron po kami yung social media page sa Facebook po. We have two social media page. Yung isa po is run by our Tourism Council. So, yung Facebook page doon is Municipal Council for Culture, Arts, and Tourism. And then, yung isa naman po is Palompon Ecotourism Council, Inc. So, yung sa website naman po, para mas easy po kayong makabook, is doon na lang po sa website namin, which is palompondestinations.com po.
3: Ayun. Ako, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Miss Norman, focal person ng Municipal Environmental and Ecotourism Office ng Palompon Leyte. Mabuhay po kayo and God bless. Ang sarap ng pamamasyal natin. Thank you.
2: Thank you.
3: Mga kapamilya, ang oras muna po sa buong kapuluan, 3:48 ng hapon.

0: At patuloy pong dumarami nagpapabati sa atin, lalo na po sa Facebook at sa YouTube, si Farah Robles. Hello at happy Father's Day din daw sa lahat. Siyempre naman, nandyan pa rin, kapit na kapit, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Professor Paz Diaz, Julius Bangalando, Louis Basco, at marami pang Manuel Villanueva. Thank you very much. Natito naman po ang kasunod na bugso ng pagbati natin sa Travel Padala. Mula po kay Gerson Cruz. Happy Father's Day, Tatay Eden! 10 years ka nang wala sa piling namin pero nananatili ka pa rin buhay sa aming alaala, lalo ng lahat ng sakripisyo mo para maging successful kami sa buhay. Nilisan naman kami pero siniguro mo munang kaya na namin at maging maayos kami sa iyong paglisan. Mahal ka namin, Tatay Eden. Ayan, Tatay Eden, thank you po. Pinahiram niyo po sa amin si Kuya Gerson. Maraming salamat. Eto naman from Jay Yabut. Happy Father's Day, Papa. Thank you for everything. We miss you so much. Take care always. Yan, from Jay Yabut. From Jessica Luna, happy Father's Day kay Giovanni Agustin Jr. at Francisco Edel Jr. Mula kay Jessica Luna. So mga gusto pong magpabati po, magpadala lang po ng pictures at ang inyo pong greeting sa 0919-278-3000. Samantalang oras po natin, 3:49 ng hapon at magbabalik pa rin po ang Travel ni Awel.
1: Hi, this is Earl Agustin and ang aking dream destination ay Japan because I hear it's a really beautiful place and I just want to experience what that's like. So, ayun.
2: Mundo'y libutin. Sumama na kayo.
3: Travel ni Awel.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Travel ni Owl.
1: Mga kapamilya, samantala po, kumuha muna po tayo ha ng mahalagang balita sa labas ng himpilan bago tayo magpatuloy sa Travel ni Owl. Wanted na Canadian national na may kasong kaugnay sa child of sexual abuse, arestado ng Bureau of Immigration. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
2: Papa-well, naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 77 years old na Canadian national na Sharon Dolph in Trooper sa San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa BI, wanted si Hoover sa British Columbia, Canada, dahil sa kasong possession of child sexual abuse material, breach of undertaking, sinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng mga intelligence unit ng pamahalaan at ng San Carlos City Police Station matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga otoridad ng Canada. Lumabas din sa investigasyon na nag-overstay na sa Pilipinas ang dayuhan matapos mabigong i-renew ang kanyang permit para manatili sa bansa. Kasalukuyan nakadetene si Hoover sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang sinasailalim sa deportation proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Salamat, Rowan Cueto!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje.

0: tayo na mamaulit yaan yan ang Seashells by the Seashore in Hausa. At yan ang ating lengua de viaje.
1: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
0: Eh, kapag pinasok na ang lengua de viaje, alam na ang kasunod dyan. Alam na this. Ipasok na natin ang ating travel trip and tips.
1: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trip and Tips!
0: At eto na nga po. Siyempre, natakamba kayo at nainganyo po sa ating pa-island hopping destinations. Aba, eh kung pupunta kayo rito, ito po mga paalala ni Papa Awal Pass para sa mas masaya at mas suwabe ang inyong island hopping adventure. Una, mag-book at magpa-reserve ng maaga, lalo na kapag peak season. Ayaw natin nakahanda na ang swimsuit pero fully booked na pala ang isla. Ay, never. I-check din po natin ang weather conditions. Mahalaga po ito, ha? Magbaon ng tubig, reef safe, sunscreen, extra damit at dry bag. Lalo na po yung mga waterproof kasi lalagay nyo yung cellphone nyo dyan. Ganon. At syempre, dahil island hopping, dalawang bagay lang ang sigurado. Mabibilad ka sa araw at mababasa ka sa tubig. Kung mag-island hopping ka po, makinig sa tour guide at sa mga boat operator. Sila po ang mas alam sa lugar. Matuto na tayo, maging ligtas pa. Sa jellyfish sanctuary na mamaya pag-usapan natin na kung huwag natin ahabulin, na hawakan o guguluhin ang mga jellyfish. Sila po ang tunay na residente dyan. Tayo ay mga bisita lamang. Kumbaga, tayo ang nakikiswimming sa bahay nila. At syempre, huwag mag-iwan ng kalat. Ha? Simple lang pang rule. Kung ano ang dinala mo, iuwi mo rin. Respect nature, always. Dahil napakaganda ng mga tanawin, siguraduhin charge ang cellphone or camera mo para more pictures, more memories. Kung mag-explore naman sa caving sites, magsuot ng life vest, helmet, at sumunod sa mga paalala ng mga local guide. Ang goal natin hindi maging kwento, kundi magbaon ng kwento na isi-share natin sa pag-uwi. Sa mga sabik sa paglangoy, makinig sa local guides, huwag lumangoy sa malayo, ha? Para hindi mahagip ng rip current at maiwasan ang pagkalunod. At syempre, suportahan natin ang mga local businesses, tikman ang mga tropical dishes at bumili ng mga produktong gawa ng mga taga-roon. At dahil po tayo ay nasa isla, baka po walang cashless transactions at baka hindi gumana ang card. Laging magdala ng cash. Ay, yan po ang mga paalala dahil tandaan para sa mas wise na travel, ito ang payo ni Papa Awel.
1: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trip and Tips!
0: At sa pagpapatuloy po natin dito sa island hopping adventure po natin, makakasama pa naman po natin ang tourism media consultant, frequent tourist visitor of Socorro. Please welcome on board Bernard Beltran. Welcome on board po, Sir Bernard. Hi, Sir Bernard. Bati po tayo.
2: Hello.
0: Yes, hello, Sir
2: hello,
0: Bernard.
2: Hello, Papa Awel.
0: Ayan, narinig na rin
2: hello,
0: po
2: Papa
0: kayo.
2: Awel. Hello, Papa Awel. Marajaw na hapon.
0: Marajaw
2: na hapon. That means magandang hapon.
0: Naku, magandang hapon po sa inyo. And speaking of Mr. Beltran at Mr. Bernard.
2: Supertran po, apelido ko. Hindi
0: Supertran, yun na nga eh.
2: Supertran, yes.
0: Yun nga yung gusto kong sabihin. Dahil nga, speaking of Bernard, sabi ko, ang alam ko po eh, Supertran. So,
2: yes,
0: ate, pakibago po yung Beltran. Hindi po siya Beltran. Yan, nasa natin. Bernard. Supertran. Na siya po ang naging susi natin para makausap, makapanayan po natin ang mga municipal officers po naging bisita natin. Di ba naman?
2: Mm-hmm.
0: Sir Bernard, maraming salamat sa malaki niyo pong tulong, ha? Eh, pag nandiyan tayo sa Socorro, Surigao del Norte, ano ba ang pwede nating i-island hopping dyan?
2: Siguro, brief introduction lang muna sa akin. Yung mga naunang i-invite ninyo ay mga galing sa local government unit. Subalit, yun sana ang ating guest ngayon, pero mukhang may problema sa signal. So, hindi natin ma-reach.
0: Apa.
2: So, medyo minabuti ng inyong lingkod na... saluhin na yung portion na yun.
0: Naku, kayo pala ang aming Superman, hindi lang Supertran. Kasi kayo po ang sumagip po sa amin. Pero Sir Bernard, opo, mamaya po i-discuss po natin yan. Ang oras na po kasi alas 4. Kailangan po muna natin magpakilala lang sa istasyon, ha?

0: Babalikan ko kayo, Sir Bernard, para mas maganda ang tsikahan natin yan. Mga kapamilya, ang oras na po sa buong kapuluan, eksakto in punto, 4 o'clock in the afternoon. At magpapakilala na po ang aming himpilan. Magbabalik po ang travel ni Awel.
1: Buginta ka nga ni...
2: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:02 ng hapon. At nagpapatuloy po ang Travel the Owl. At kasama po namin ang ating Superboy, ang ating Supertran, kasi siya po ang sumagit ng guest natin, ang tourism media consultant po ng Socorro, Mr. Bernard Supetran. Sir Bernard, sige po, pakilala po muna natin, ano po ba yung mga destinasyon na pwede nating bonggam-bonggam pasyalan dyan?
1: Okay, salamat Papa Awel at binigyan niyo ng pagkakataon ang maliit na magandang isla nitong tinatawag natin niya, Bukas Grande o Socorro.
0: Ayan.
1: Now, for first timers, saan ba ito? Itong tinatawag natin Bukas Grande Island or Bayan ng Socorro, used interchangeably, ay bahagi po siya ng Siargao Islands Group.
0: Ayun.
1: Pero nakahiwalay ho siya doon sa doon sa surfing area, yung very popular sa sa Siargao, nakahiwalay ho siya. Kasi ang Siargao, para sa kaalaman ng mga ating tagapakinig, ay hindi ho isang isla. No? Pag sinabi natin Siargao, yan po ay isang archipelago. No? Ang total land area ng buong Siargao archipelago ay halos kasing laki ng Metro Manila.
0: Opo.
1: No? O, para ma-visualize ninyo, kasing laki siya ng Metro Manila, at meron siyang 9 na bayan, no? Yung main Siargao Island ay may 8 bayan at may isang nakahiwalay na bayan. Ito po yung Socorro o Bukas Grande. Now, bilisan po natin, paano bang pumunta dito? Ang unang-una is you have to go to Siargao muna. So pag nasa Siargao na kayo, you have to go to the port of Dapa. And then every morning may umaalis na tour organizers going to dito sa lugar namin sa Socorro o Bukas Grande. So, ang isang alternative route niyan is for you to go to the town of Tarascal in Surigao del Norte and then take a boat across do sa boat sa port of Yangabon and then tatawid kayo dito sa port ng Socorro o Bukas Grande Island.
0: Wow.
1: So there are two ways. No? Pero pinakamadali po yung Siargao para dalawa yung inyong mapuntahan.
0: Opo.
1: Ngayon medyo dito sa Bukas Grande Island, medyo iba yung features niya dito kung iko-compare mo sa Siargao mainland.
0: Yes.
1: Yung Siargao mainland is kilala dyan for surfing. Ano?
0: Opo.
1: Tapos meron yung magpupungko, tapos yung mga dito sa para lang ma-visualize ninyo, no? Itong Bukas Grande Island is like a mini version of El Nido or Poron.
0: Ayun nga, no? Nakikita namin yung ganda nung video eh. Akala mo pa parang nasa Palawan ka.
1: Oo, napapaligiran siya ng mga limestone cliffs.
0: So,
1: tapos ang ang ginagawa ng ang mga package tours diyan na existing coming from Siargao is papasok dyan sa mga yung tinatawag natin pinakasikat dyan, yung Socoton Cove.
0: Opo.
1: So, Socoton Cove. Tapos, papasok kayo dyan sa parang tunnel. Parang siyang underground, hindi siya river eh.
0: Mm-hmm.
1: Part siya ng dagat.
0: Opo.
1: Tapos, ma-access nyo lang siya kapag medyo low tide. So, kung may video kayong pinapanood dyan, makikita nyo.
0: Opo.
1: Kailangan, papasok kayo dyan.
0: Yes.
1: Ay, low tide.
0: Opo.
1: Sobrang baba niyan. Halos sa...
0: Yumuyo ko nga po yung mga pumapasok sa video eh. So meaning, kailangan po mag-adjust talaga tayo. Kailangan mapayuko tayo. Kaya mas maganda pumunta dyan ng low tide, no po. Magkakaugnay po ba po yung Hagukan Cave, Socoton Cave, tsaka Magkokoob Cave?
1: Magkakahiwalay po yan. Pero it's the same archipelago. No?
0: Okay.
1: Pero magkakaiba siya ng coves. Kasi marami yung coves na yan. So yung pagpasok nyo dyan sa Socorro na yan, marami kayong makikita. Like, nandyan din yan yung stingless.
0: Yan, yan ang gusto naming tanungin, yung stingless jellyfish. Kasi hindi po lahat ng lugar, kinakatakutan kasi ang jellyfish, eh, di ba po? Yes, pero dyan sa lugar ninyo, attraction pala yan. Pakipasyal nga po kami.
1: Kinahawakan siya talaga dahil ang lambot-lambot nga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos talaga stingless, no? Okay. Kaya hindi kayo matatakot.
0: Very nice.
1: Now, ito namang Hagukan Cove, o Hagukan Cave, I mean, ay parang, alam niyo ba yung humahago, di ba?
0: Opo,
1: tapos yung sabi, humahago, para siyang nag-i-snort.
0: Opo.
1: Di ba? Para siyang nag-i-hilik na malakas.
0: Yes.
1: So, papasok kayo dun sa loob ng cave na yon. Tapos, parang may nadidinig kayong nag-i-snort o na humahago.
0: Opo.
1: Dahil sa, yung effect ba ng ano, ng tubig.
0: Opo,
1: at
0: ng waves, tapos
1: cave.
0: Pumapasok po yung hangin. Ganun, ang galing.
1: Okay. Ngayon, ang treaty dito is, pag pumasok kayo dyan, pag nataon na high tide, yung napasukan nyo, ilulubog kayo ng mga tour guide.
0: Wow!
1: Tapos, ang labas nyo, sa loob na ng cave.
0: Ayun!
1: Ng cave, yan. Pero kung low tide naman, makakapasok pa kayo using salvavida.
0: Opo.
1: Now, ngayon, may papasokan kayo dyan, na-accept kayo ng konti, going to a jumping platform, mga ano dyan. Kasi hindi ka na pwedeng lumabas using the same way.
0: Opo.
1: So
0: iba na ang lalabasan nyo po talaga. Kumbaga.
1: Yes.
0: Wala nang atrasan.
1: Walang atrasan.
0: Opo, yun na po.
1: Mababaw lang naman siya siguro mga 20 feet and magkaibang height, pero hindi siya ganun kataas at maximum siguro mga 30 lang siya. No?
0: Very nice.
1: So, merong jumping platform doon, tatalon ka doon.
0: Opo. Ayun. Nakakatuwa naman.
1: At may tatalo naman sa'yo. So, hindi ka dapat matako dahil may tatalo sa'yo. I-adlip ka ng mga boatman at ibabalik ka doon sa iyong boat.
0: Very nice. Naku, ang daming pupuntahan. May pa-swimming, may pa-cave, meron pa-stingless, ganyan. Paano pag ginutom? Saan po pwedeng kumain dyan?
1: Kung kukuha kayo ng ano, kung mag-avail kayo ng isang tour package, kasama na po lahat yun. Like, susunduin kayo sa Port of Dapa, doon sa Siargao Mainland, sasakay kayo. All you have to do is to be there, no? So, all in na yun, pati ang lunch. So, maglalunch kayo sa isang cove, sa isang pang cove area, sa may isang resort na medyo tago.
0: Mm-mm.
1: Tapos, doon yung mga nakikita nyo na gano'n, nag-swing, tapos tumatalon.
0: Mm-hmm. Nakuha ang bongga niyan.
1: Kung may nakikita kayo dyan, nag-swing, tumatalon, yun yun. At yun ay gustong-gusto ng mga foreigners. No?
0: Very nice.
1: Kaya dahil dyan kayong tumalon.
0: Mm-mm.
1: After kumain or before kumain, nasa sa inyo yun, ano?
0: Mm-mm.
1: So,
0: ayan.
1: Bukod pa dyan, bukod sa water attractions, yung land mismo, yung mainland ng bayan ng Socorro, ay ang dami ding mapupuntahan dyan. Like, may zip line dyan, may view deck, yung tinatawag natin kapihan. No? Well, hindi yung coffee plantation, ha? Kapihan, yun ang pangalan ng barangay. At makikita mo yung ano, Pacific Seaboard. No? So within the land, ang dami mo pang pwedeng makita sa Bocas Grande or Socorro.
0: Ayun. At syempre lahat yan makikita sa inyong webpage. Sir Bernard, please promote naman po ang inyong webpage para mas madali makapag-book, makapag-inquire.
1: Basta hanapin niyo na lang sa ano, no? Hanapin niyo sa may mga tour. Maganda kasi dumaan kayo sa tour operators, no?
0: Opo.
1: Na accredited ng Department of Tourism.
0: Yes.
1: At huwag niyong gawin yung ano, baka isipin niyo makakatipid kayo na doon. Medyo mahirap. No, medyo mahirap. Mas maigi na yung naka-tour package kayo, may nag-aasikaso sa inyo.
0: Opo.
1: Mula Dapa, pabalik diyan, mag-aasik at ibabalik uli kayo doon sa Dapa, doon sa port ng mainland, ano, mainland.
0: Sige po. Ayun. Maraming salamat po, Sir Bernard Sopetran. Ako, napakagandang pinamasyal nyo sa
1: inyo.
0: Sige po. Ayun po ang tourism media consultant ng Socorro. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Sir Bernard Sopetran. Samantala, mga kapamilya, ang oras po natin, 4:11 ng hapon. At sa pagbabalik po natin, makakasama po natin ng live na live ang mayor po mismo ng San Juan City para sa Wata Festival. Lahat ang iyan sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
2: Hi, this is Aldra Brenega. Kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon ng chance na makabiyahe sa dream destination ko sa ibang bansa ay sa Italy. Bakit? Kasi dito ko gustong makita ang Renaissance time kung saan nagsimula lahat. Ang majority na ginagamit natin today, politically, arts, yung pinagmulan talaga.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: salamin ng pamayanan. Yakapin natin yan sa Travel ni Owl.
1: At masaya, nagbabalik po ang Travel ni Owl. Kasama pa rin po ang yung ever laughable, ever lovable, and the ever travelable. Travelable, ha? Papa, ah, Owl Pass. Naku, excited po ako personally sa special guest natin ngayon. I'm an avid fan. Ang kanyang talagang political career ay nasundan natin. At talaga naman hanggang ngayon ay inaabangan na ang WATA Festival. Kaya shout out po sa ating mga kapamilya worldwide na tutok ngayon na sa TFC Worldwide, ganito po sa I1 TFC, mga taga-dating taga-San Juan ako. This is your time to shine. I'm sure nami-miss nyo po ang WATA Festival. At syempre sa ating 1.5 million subscribers sa YouTube, 3 million plus sa Facebook. Yung mga nasa teleradyo, mga taga-San Juan, lakasan nyo ang inyong mga TV at radyo dahil nandito ang sinasaluduhan nating ama ng San Juan City, Mayor Francis Zamora!
2: Yes, magandang hapon, Papa Owl, at maraming salamat sa pag-ibigay po sa akin. Pasensya na, medyo nakabisa ako. Galing pa ako ng wedding, pero hindi ko papalagpasin ang pagkakataon ito na madalaw kayo dito sa studio mismo ng DZMM.
1: Opo, napakasipag po ninyo. Linggo na linggo, dapat nasa pamilya kayo at sa inyong mga anak, pero kayo po ay nagtatrabaho pa rin po.
2: Thank you. Of course, nice ko muna bumati sa lahat ng ama sa buong Pilipinas. Happy Father's Day sa mga kapwa kong ama, mga dakilang ama ng ating bansa. Happy Father's Day po sa ating lahat.
1: Yan. At andito yung pinakadakilang ama ng San Juan, ang inyong pong Mayor Francis Zamora. Sir, ito naman po, idiretso po natin. Siyempre, doon sa WATA Festival. Kasi pag sabi talaga yan, naku, June 24, umiwas muna sa San Juan kasi mababasa po tayo dyan. Ganyan. Pero masaya po yan eh. Bukod po doon sa pinaka colorful festival, di ba po, first and foremost, it's a religious festival. Ano tama, po yung component po nito sa kapiestahan po ni San Juan Bautista?
2: Yeah, tama po kayo, no? Ang aming basaan, basically, yan po ay komemorasyon ng pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesus Cristo. Yan po talaga ang celebration natin. Opo. Pero dahil nga po na nire-reenact in essence yung baptism, nag-evolve siya into a basaan festival. Nais kong sabihin sa lahat ng patron saint po ng lungsod ng San Juan ay si San Juan Bautista. Opo. At papaawal yung binabanggit mo kanina, no? For many decades, citywide ang basaan natin. Totoo. But starting last year, tayo po ay gumawa ng malaking pagbabago. At ang ginawa ho natin ay nag-designate po tayo ng isang basaan zone kung saan lahat ng gusto makipagbasaan po sa amin, lahat ng gusto makisaya, makipiesta, pwedeng pumasok sa basaan zone na ito at unlimited basaan po yan.
1: Opo.
2: At sa mga ayaw naman pong mabasa, huwag kayong mag-alala as long as you are outside the basaan zone, hindi ho kayo mababasa sapagkat 2 years ago po, no, nagkaroon din kami ng konting problema sapagkat nagkaroon ng isang viral video talaga na naging dahilan kung bakit kami rin po ay nag-desisyon na gumawa ng pagbabago dahil sa gitna ng mga nagiging celebration ay may mga taong napiperwisyo, nababasa, papunta ng paaralan, papunta ng trabaho, nasisirang kanila ng mga cellphone, mga laptop. So, to balance everything, tinuloy pa rin natin yung ating tradisyon, ngunit ang ginawa nga natin pag-designate ng isang basaan zone keeps everyone in a very centralized and controlled area.
1: Tama po.
2: Para ho yung mga wala namang balak makipagbasaan sa amin, papasok lamang sa paaralan o sa trabaho, hindi na ho sila maperwisyo.
1: Naku, magandang move po yan. Magandang pagbabago po yan. No? Adjust din pag may time. Di ba naman po? Kaya huwag nyo kalimutan may basaan zone. Hindi makakalimutan kasi busy. Basaan zone. Yun po yun. No? Iwasan. Kung ayaw nyo pong mabasa, huwag pupunta po doon. Pero bukod po dyan, Mayor, ako lagi ako nagsisimba dito po sa naganda nung simbahan na lumang simbahan. Ganyan. Bukod dun sa pagbabago, ano po yung mga niretain po natin yung tradisyon na abangan po this year.
2: Yes, tuloy-tuloy naman po yung ating paraan ng pagdiriwang. No? Except that for this year also, binago natin yung dating nakasanayan ng lahat na sa June 24 ang lahat ng celebration. Ngayon, spread out po siya.
1: Yeah.
2: In fact, we started last June 17.
1: Mm-mm.
2: At ngayon nga ho, no, meron tayong daily activities all the way up to June 24.
1: Parang building up na ito. Ganun,
2: tama po yan, diba? Papaawal. At yung ginagawa natin street dance competition on the same day before, hiniwalay na ho natin siya to June 23. So one day before, doon po magaganap ang ating street dance competition. Para sa araw mismo ng kapistahan, eh, nakafocus na tayo sa basaan mismo sapagkat yun talaga ang inahanap at inaasahan ng ating mga mamamayan. So again, I would like to invite everyone. Ang tanong ho, no, saan ba yung basaan zone? Ito po yung buong kahabaan po ng pinaglabanan street sa pagitan po ng Pigivara Street at Endomingo Street.
3: Okay.
2: Halos isang kilometro ho yan ng kalye na isasara natin. At,
1: so, kasama po yung simbahan?
2: Yes, kasama ho yung area ng simbahan. Yes, opo, kasama ho yung simbahan. Yes, so lahat po nung gusto makiisa sa aming kapistahan, you may enter the Basaan Zone.
1: Ayon.
2: Let us enjoy, let us have fun. Ito nga yung sinasabing responsible basaan. No? Ayaw kasi natin siyempre na mayroong mga maperwisyo.
1: Opo.
2: At ayaw na natin maulit yung mga nangyayari not just a few years ago but also in the past decades. No? So every year naman po, talagang may mga umaangal na nababasa sila. Wala naman silang balak makisiya sa amin, na gagalit sila sa aming lungsod. At ito po yung malaking pagbabago talaga. But again, I would like to invite everyone to join us. Papa Awel, kung bakante kayo, please join us.
1: Opo. Sa June 24. Po. Dahil po sa Wata Wata Festival, hindi pa po ito travel ni Awel. Meron po akong isang show many years back po na pinapalabas po yan sa Viva Prime Video. Finiture ko po ang Wata Wata Festival. At ito may pinalabas sa buong mundo. Dahil po doon, napanood po yan ng Hong Kong Disneyland. At dahil po sa Wata Wata, kaya ako'y pasalamat. Yun nga po, nagpakabasa ako doon kasi magandang blessing. Kinonsider ko na ang pagbasa ng tubig ay holy water. Blessing po yan.
2: Papa, well, tama kayo. No? Actually, for the information of everyone, yes. Bago ho umandar yung mga fire trucks natin, binibless po yung ating kaparian. So, yung tubig na ating pinapambasa, yan po ay blessed already by our priests. No? So,
1: kaya sabi ko, kinlaim ko yun, may manifest ko. Sabi ko, I'm claiming for more travels. Dahil po dyan, show ko pa po nun in and out. Uh-huh. Yun po yun. At dahil nga po dun talaga, Mayor, answered prayer, kinalunisan po yata po nun, we receive a message from Hong Kong Disneyland inviting us po para ma-feature po yun. Ganon. Uh-huh. Kaya, lagi ko pong binabalikan po yun. For 18 years, dyan po ako dumadaan kasi nagsisimba po ako sa Mount Carmel tsaka paglinggo po sa St. John the Baptist po.
2: Okay.
1: Kaya familiar po ako dyan sa San Juan na yan, close to my heart po. Naging simbolo na po yung fire truck. Pag wala po yata yun, hahanapin nila. Andyan po ba po ulit yung fire truck na mambabasa?
2: Tama po yan, Papa Awel. Andyan po ating mga fire trucks. Mm-hmm. But again, no, unlike before, dati kasi citywide siya. No? So yung fire trucks kalat-kalat sa iba't ibang bahagi ng San Juan. Ngayon po, nasa isang centralized area, we will have fire trucks again, yes.
1: Opa.
2: We will have our basaan, yes. So, sa lahat ho ng mga nagtatanong, paano ba ang selebrasyon ng Wata-Wata ngayon?
1: Opa.
2: Ito po ay magiging napakasaya. Marami ho tayong hinanda para sa inyo. May mga special performances po tayo.
1: Opa.
2: At ang lahat po ng ating 21 barangays, may kanya-kanya mga booths po na pinagtulungan niya ng ating mga barangay officials at mga SK officials. So, we have a lot of surprises for everyone.
1: Opo. I'm sure po, yung mga kapamilya po natin dating nakatira sa San Juan, ngayon po ay nakadistribute na sila all over the world. Namimiss yan eh. Umuwi sila eh para maka-join ng fiesta, ganyan. Eh, ang San Juan po, eh, bukod sa Wata-Wata, naging tourist destination din po siya para sa mga nagsha-shopping, ganyan. Eh, Mayor, ano, we take this opportunity also. Ano pa ang ibang pwedeng mapasyalan sa San Juan City bukod dun sa mga lumang simbahan?
2: Alam nyo, Papa Awel, ito gusto kong minsan madalaw ninyo. At sana ma-feature din ninyo sa inyong programa.
1: Sige
2: po. Alam niyo ho ba na ang lungsod ng San Juan, dyan po matatagpuan ang El Deposito Underground Water Reservoir. Yan po ang inatake ni Andres Bonifacio noong August 30, 1896. Yan po ang supply ng tubig ng Maynila nung panahon ng Kastila. So, noong November 30, 2021, we opened it to the public. Mm-hmm. So, you can go down into the tunnel. No? So, merong isang mahabang tunnel yan all the way up to Marikina River.
1: Mm-hmm.
2: Diyan po nanggagaling yung supply ng tubig ng Kamaynilaan noon. So, bukas na ho yan sa publiko at pwedeng puntahan every day except Mondays. No? Yung aming tinatawag na El Deposito Underground Water Reservoir. Meron din tayong El Deposito Museum, ang Museum ng Katipunan, nandiyan din po. Ang Pinaglabanan Shrine, of course, yan po ay talagang very historical sapagkat Natalo man sila Andres Bonifacio sa Battle of Pinaglabanan,
1: opo,
2: ito naman po ay nagsilbing hudyat ng mga mas malaki ang pakikipaglaban na tuluyan nagbigay po ng kalayaan sa bansang Pilipinas.
1: Opo.
2: So, we are not just a destination for old churches, we're not just a destination for shopping, we're also a historical destination. So, opo, malaking bagay po ang aming pagiging involved in terms of our Philippine independence. So, okay, I would like to invite everyone, of course, to visit the city of San Juan.
1: Mm-mm.
2: At pag tayo'y magkita ron, sabihin nyo, alam nyo, Mayor, narinig ko minsan, ikwento nyo sa programa ni Papa Awel na dumalaw sa San Juan. No? Sabihin nyo lang ho yun. At I will, of course, take you around.
1: Very nice. Alam nyo po, sa mga nakikinig sa radyo, nung binanggit po ni Mayor, yung trivia, yung information po ng Il Deposito, wala po siyang binabasa. Kaya palakpakpaka naman, kabisado ang mga peksa at information. Bakit po yata kayong tour guide, Mayor? At pwede rin maging tour guide, di ba naman? Nakatuwa naman, Mayor. At alam na alam po ninyo yan. At kami rin ngayon lang din po namin yan, karamihan nalaman po yan. Kaya apuntahan po natin for other attractions sa inyong mga tourism destination. Bukod sa pagiging food destination din ng San Juan, ang dami pong masasarap na pagkain dyan, Mayor.
2: Tama yan. No? Actually, San Juan has so much to offer. Mm-hmm. At ang ating Green Hills Mall talagang leveled up na. Sa lahat ng hindi pa nakakabalik sa Green Hills recently, come visit Green Hills Mall. Makikita ninyo talagang leveled up mall experience siya. Of course, Santo Antonio Plaza is also in San Juan. No? So marami tayong mga restaurants all over the city at masasarap po ang mga pagkain na pwede niyong subukan sa aming lungsod.
1: Ayan, it's more than a Wata-Wata festival. San Juan City is a must-see destination po for anything and everything about tourism. Mabuhay po kayo, Mayor Francis Zamora. Thank you po, binisita niyo po kami. Tumatalbog po yung puso ko. Sabi ko nga po, nung makita ko si Mayor po, trivia lang din po, sa tangkad po ni Mayor, kahit ako'y nasa crowd, maraming tao, hindi niya po pwedeng hindi pansinin ng Papa Awel. Ganun po kahambol ang Mayor Francis. Siya pa ang lalapit sa akin para po bumati. Kahiyang-iya po ako, Mayor. Maraming salamat po. Please promote again po our Wata-Wata Festival at ang inyo pong mensahe para po sa mga mamamayan natin sa lungsod ng San Juan.
2: Opo, sa mga minamahal ko San Juan ninyo, ganun po sa ating mga kapwa Pilipina mula sa iba't ibang haki nating bansa at ng mundo. Ito po ni God Mayor Francis Zamora. Inanyahan kayo sa June 24 sa araw na ating kapistahan sa ating pong basaan at street party dito po sa ating lungsod, 7 a.m. up to 2 p.m. So makita-kita po tayo at kung gusto niyo hong mabasa, kung gusto niyo hong mag-enjoy sa ating kapistahan, pumasok po kayo sa ating basaan zone. At sa lahat naman po na walang balak magpabasa o makipagbasaan, wag ho kayong papasok sa basaan zone. So ito po ang aking paalala muli, no, sa lahat. Bawal po ang mangbasa outside the basaan zone. Okay? At ganun din naman, kapag kayo ay pumasok sa basaan zone, ay pwedeng-pwede po yan. So sa lahat po ng mga dadaan sa aming lungsod, mga papasok sa kani-kanina mga paaralan o sa mga trabaho, huwag kayong mag-alala. As long as you do not enter the basaan zone, hindi ho kayo mababasa. At sa lahat po ng lalabag, meron pong multa na 5,000 piso at maaring makulong po kayo ng 10 araw. At ayaw naman natin mangyari po sa inyo yan. Kaya wag na ho tayo mamirwisyo ng iba kung gusto natin makipagbasaan. Dito na po mismo sa loob ng ating basaan zone.
1: Ayan, napakagaling. Maraming salamat po. Isang mataas na pagsaludo po talaga sa inyo, Mayor Francis Zamora. Alam niyo po, ako po ang imbitasyon ko. Kung gusto niyo pong ma-bless ng na-bless na water, pumunta kayo sa basaan zone. Sabayan niyo po ng prayers. Matutupad po yung prayers po ninyo. Promise. Kasi pag ako po ay nagdasal dyan kay San Juan Bautista, San Juan, natutupad po ang aking prayers, prayer request. Maraming salamat po. God bless po, Mayor. Let's all enjoy the Wata-Wata Festival.
2: Thank you so much. Thank you.
1: Ayan. Nakuyabo lang po muna natin ang mga pagbati po ng Happy Father's Day mula po kay Joyce Mansay. Happy Father's Day, Daddy. Thank you for all your love, sacrifices, and unwavering support throughout the years. Even though we don't get to spend as much time together these days, never forget that your two princesses are always here for you. Looking forward to more hangouts and quality time while you're still here in the Philippines. I'm really grateful for every chance we get to spend together. Father, wishing you good health, happiness, and a long, long life. I miss you and love you so much, Daddy. Please take care of yourself always. Can't wait to see you again. From Anika and Show, Happy Father's Day, Papa. I'm forever grateful that I'm your daughter. I love you. From Jane Robles, Happy Father's Day, Kuya Miko. Patuloy mong mahalin, alagaan at protektahan si Ate at si Damara. Huwag mong pababayaan ang kapatid ko, ha? Enjoy. And from Hannah Alquizar, Hi, Papa. Happy Father's Day. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyong ibinigay mo sa ating pamilya. Thanks for giving me best life you could ever give me, and salamat sa lahat ng pangaral. Ngayon ko talaga na-realize ang value ng mga pangaral mo sa akin noon, now that I am an adult and it has guided me in navigating life. I love you so much. Stay healthy always. At maraming salamat po sa tumutok lagi dito sa Travel ni Awel. Ako po naman po ang inyong ever laughable, Papa Awel Pass. Hanggang sa muli, dito lang sa Travel ni Awel. Susunod na ang TV Patrol Weekend. Bye and God bless.
3: Mundo'y libutin. Sumama na kayo.
0: Travel ni Awel.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 6 na taong gulang na babae hinihinalang ginahasa at pinatay ng tagasundo niyang 15 anyos na binatilyo sa Victoria, Tarlac. Exclusive, nakainom na rider at kanyang angkas patay matapos sumalpok sa gutter sa Quezon City. Isa pang exclusive, jumper boy sa pool sa video na ninanakawan ang isang umaandar na truck sa Tondo, Maynila. Mga ebidensya kaugnay ng umano'y tagong yaman at paggastos ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ng kanyang tanggapan mamarkahan sa pagpatuloy ng impeachment pre-trial conference. Bagong kanta ng Bini para sa pelikulang Forgotten Island may patikim sa Signals World Tour kick-off. At mga tatay, break muna sa trabaho ngayong Father's Day. Ang ilan sumabak pa sa paligsahan.
1: Kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balita. Karumal-dumal ang sinapit ng 6 na taong gulang na batang babae na hinihinalang ginahasa bago natagpo ang patay sa isang gubat sa Victoria, Tarlac. Arestado ang sospek na isa ring menor de edad at tagahatid sundo ng bata sa eskwelahan. Live mula Victoria, Tarlac, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, anong ebidensya na magdidiin sa sospek na siya nga talaga ang gumawa ng krimen?
4: Sen, sa kuha kasi ng CCTV, nung Biyernes ng hapon ay siyang nakitang sumundo sa bata sa eskwelahan sakay ng tricycle ilang oras bago ito mawala. At sa isa pang kuha ng CCTV na tumangging ibigay muna sa atin ang kopya ay makikita umano ang suspect na nagmamaneho ng tricycle sakay ang biktima na dumaan sa isang kalsada patungo kung saan natagpuan o kung saan nangyari ang krimen. At makalipas ang ilang oras ay nakita ang pagbalik ng tricycle na wala na ang batang biktima at nagbago na rin ang suot na damit nitong tricycle driver na siyang suspect ngayon.
5: Hindi kayang sukatin ang sakit na nararamdaman ng pamilya ng 6 na taong gulang na batang babae na brutal na pinatay sa Victoria, Tarlac. Hindi nila matanggap ng taong pinagkatiwalaan bilang tagasundo sa eskwelahan ng kanilang anak ang siya palang magpapahamak at gagawa ng kahalayan sa bata.
6: Sana po yung ginawa niya. Sana po. Nandun po yung gagawin sa kanya.
7: Kamasayan pa rin po. Gusto ko. Para sa suspect. Kamatayan niya po. Kulang po yung buhay niya. Para sa akin po. Mas marami pong pangarap ang akin po.
5: Biyernes ng hapon nang mag-alala na ang pamilya dahil 10 oras na at hindi pa nakakauwi ng bahay mula sa eskwelahan ng bata. Agad naghanap ang pamilya, katuwang ang mga barangay officials ng Barangay San Agustin at umasa rin sila sa hula.
8: Sabi ng manghuhula, parang may umiiyak daw na bata, pero sa manggahan. Tama yung hula niya, yung hula na nasa manggahan.
5: Hanggang sa natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang taniman ng mangga sa Barangay San Nicolas, nitong Biyernes ng gabi, wala nang saplot at halos hindi na makilala.
6: Sinakal daw po, tapos may pinasok daw pong matigas sa sinuntok-suntok po.
5: Abala sa pagtitinda sa palengke ang ina ng bata, kaya kinuha nila ang 15 anyos na suspect bilang tagahatid sundo ng grade 2 na biktima sa eskwelahan. Sa CCTV footage, makikita na bago mag alas 4 ng hapon ng June 19,
9: sakay ng tricycle ang biktima na minamaneho ng suspect matapos sunduin sa eskwelahan. Nung una, tumulong pa umano ang suspect sa paghahanap sa biktima. Pero noon pa man ay pinagdududahan na nilang may kinalaman ito sa pagkawala ng bata.
6: Sabi ko, hanggang maaga pa, sabihin mo na kung saan mo itinapon o saan mo pinatay. Wala daw alam. Wala akong alam, nanay. Wala po akong alam, sabi naman niya. Tumulong sa amin, hinanap namin sa gilid-gilid.
10: Yung pala siya na?
6: Siya naman palang may sala.
9: Katarungan ang sigaw ng pamilya ng batang walang awang pinaslang.
4: Sento mangging magbigay ng detalye ang Victoria Police sa nangyaring insidente dahil may utos daw sa kanila na huwag magbibigay ng impormasyon sa mga nagtatanong na media. Pero sa inilabas na pahayag ng Public Information Office ng Tarlac Provincial Police Office ay kanilang kinumpirma na nasa kustudiya ng Social Welfare o dinover nila sa pangalaga ng Social Welfare Office ang isang minor de edad na may kinalaman sa nangyaring kaso. Sen.
1: So Dennis, isang katanungan lamang, anong magiging proseso? So hawak ngayon ng DSWD, eh syempre minor de edad ito, paano gugulong yung proseso kung may legal process involved?
4: Sen, base sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang minor de edad na suspect ay nasa kanilang pangalaga ngayon. Sa ilalim ito sa evaluation at titingnan nila kung ano ang maaaring maging pananagutan nito batay sa umiiral na batas sa Sen.
1: Isa na lang, Dennis, confirm ba yung sinabing panghahalay sa biktima?
4: Sen, isa sa ilalim pa ng Tarlac Forensic Unit ang biktima sa medico-legal examination para matukoy kung ito ba talaga ay kumpirmadong nagahasa at kung ano yung paraan ng kanyang ng pagpatay sa kanya. Sen.
1: Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, sugatan ang isang grade 11 student matapos pagsasaksakin ng kapwa grade 11 student sa Cavite City. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente Biyernes ng hapon sa loob ng eskwelahan. Lumalabas na matagal na umanong may alitan ang suspect at ang biktima. Pero bago ang pananaksak, nakairingan din umano ng suspect ang isang kaibigan ng biktima na nauwi sa hamunan ng suntukan. Lumaki umano ang komprontasyon nang magkita ang mga estudyante sa loob ng paaralan. At habang nag-aaway, bumunot umano ng kutsilyo ang suspect matapos siyang pagtulungan, kung saan nasaksak at nagtamo ng sugat sa kamay at likuran ang biktima na agad isinugod sa ospital. Naaresto ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Nababahala naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., lalo't kamakailan lamang ay may naitala ring insidente ng pananaksak ng estudyante sa General Trias, Cavite. Itinuturing nilang isolated cases ang dalawang insidente ng pananaksak habang gumugulong pa ang imbestigasyon. Paiigtingin nila ang police visibility at preventive patrols sa mga school zone. Patay naman ang rider at kanyang angkas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa gutter sa Batasan Hills, Quezon City. Lumalabas sa investigasyon na nakainom ang dalawang nasawi. Exclusive, nagpapatrol, Jesse Cruzat.
11: Nakatayo sa gilid ng San Mateo Road sa Batasan Hills, Quezon City ang mga lalaking ito. Linggo ng madaling araw. Ilang sandali pa, isang humaharurot na motorsiklo ang dumire-diretso sa kanila. Sumalpok ang motorsiklo sa gutter at tumama sa mga lalaki. Sa lakas ng impact, nagsitilapon ang rider at angkas niya, pati na ang mga lalaki.
12: Nakita ko pero malapit na, hindi ako nakaiwas. Kaya nasapol pa rin kami.
13: Mabilis talaga po?
12: Mabilis talaga po. Medyo sumakit lang yung balakang ko, pero okay naman.
11: Dead on the spot ang rider at ang kanyang angkas. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na nakainom ang dalawa.
14: According dun sa relatives ng mga biktima,
10: Ang galing po sila sa konting katuwaan kasi yan, medyo nakainom po sila. Tapos nagkayaan po silang kumain. It so happened na yung batasan po na yon na pakurbada at pababa, medyo nag-overshoot po sila, medyo mabilis yung takbo nila.
11: Kapwa wala ring suot na helmet ang mga sakay ng motorsiklo.
10: According dun sa team leader ng racing dumating, talagang napuruan po yung ulo nila.
11: Nagtungo sa pinangyarihan ng insidente ang mga kaanak ng dalawang nasawi para magtirik ng kandila, pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, huwag magmaneho ng nakainom at ugaliing sumunod sa mga batas trapiko para maiwasan ang disgrasya sa daan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
2: Closed door pa rin ang pagpapatuloy ng pre-trial conference o PTC sa Lunes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa dalawang huling articles of impeachment kaugnay ng confidential funds at hindi umano may paliwanag na yaman ni Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
14: Sarado pa din sa publiko ang pagpapatuloy ng pre-trial conference ng House Prosecutors at Defense Panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial ngayong Lunes, June 22. Malalaman lamang ng publiko ang mangyayari sa loob sa pamamagitan ng mga panayam kay Lead House Prosecutor Jervy Luistro at sa ibang nasa loob nito. Ayon kay Akbayan Partylist Representative at House Prosecutor Chel Jokno, dadalo ang lahat ng House at Private Prosecutor. Posible aniyang matapos na sila ngayong linggo. Iginit ni Jokno na maayos ang unang pre-trial session noong isang linggo at normal namang hindi magkakasundo ang magkabilang panig sa ilang issue.
15: Sa anumang pre-trial, magkakaroon ng magkakaibang pananaw ang abogado ng magkabilang panig.
16: Mm-hmm.
15: Yan ay expected naman natin. At yan din ang ina-expect namin pagdating ng paglilitis. We can expect there will be differences of opinion between the two sides.
14: Tapos na ang marking ng ebidensya sa dalawang articles of impeachment kaugnay ng bribery at pagbabanta sa Pangulo. Sa Lunes, pagtutuunan na ang dalawa pang articles kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman at ang confidential funds. Umaasa ang prosecution team na magpapakita si Duterte sa mismong paglilitis.
15: She will have every opportunity to appear and to give her side. At yun din naman ang iniintay ng taong bayan na yung magkabilang panig ay mailabas na, mailatag na yung kanilang ebidensya.
17: Prat, kung sinasabi siyan kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun, kung mangyayari yun, kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman.
14: Nauna lang sinabi ng kampo ng bise na plano nilang magharap ng nasa 25 hanggang 30 testigo. Inaasahan ding maiaanunsyo na ngayong linggo ang panibagong batch ng mga private prosecutor sa impeachment trial. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Bigong umusad sa finals ng Berlin Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Dinaig siya ni Linda Noskova ng Czech Republic sa semifinal round linggo ng umaga sa Pilipinas. Natapos ang kapanapanabik na kampanya ni Ayala sa WTA 500 grass court tournament.
18: Ooh,
2: sa score na 2-6, 4-6, pabor sa world number 13 na si Noskova. Naging mabilis ang dominasyon ni Noskova sa unang set 3-1 hanggang sa may uwi ito sa 6-2. Sa ikalawang set, lumaban si Ayala at umabot pa ng 4-3 ang score. Pero nabawi ng Czech player ang kanyang momentum at tuluyang winakasan ang laban. Magamat lumasap ng pagkatalo si Ayala, makasaysayan pa rin ang kanyang naging laban sa tournament. Binansagan siyang giant killers matapos sunod-sunod na pinatumba ang world-class tennis players na sina Donna Vekic, Elena Rybakina at Elina Svitolina. Papihira ang panalo ng magkapatid na Carlos at Eldru Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships sa Zunyi, China. Nasungkit ni Carlos Yulo ang gintong medalya sa floor exercise sa score na 14.7. Habang bronze naman si Eldru na may 14.3 na score. Maituturing na milestone ito ng magkapatid dahil nagsama sila sa podium sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang senior level competition. Kinilala naman ang natatanging ambag sa sports ng tinaguriang Magnificent Seven na iniluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Kabilang dito sina Olympic silver medalist Onyok Velasco, Paralympic bronze medalist Adeline Dumapong Ancheta, basketball legend Mon Fernandez, tennis icon Cecil Mamiit, multisport athlete Bea Lucero Luwilye, athletics great Isidro Del Prado at ang namayapang Eduardo Pacheco ng basketball at football. Ayon sa Philippine Olympic Committee, ang pito ay waran sa palakasan at patunay ng galing, lakas at Pinoy sportsmanship.
1: Susunod, notorious na jumper boy na paulit-ulit ng nagnanakaw sa mga dumaraang sasakyan sa Maynila, Timbog. At si Gabo Cass dinumog sa Palawan bago ang inaabangan nilang world premiere sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
16: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
18: Ano yun?
19: Shooting star.
18: Ah! Ano yun?
19: Falling star.
16: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
20: Tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
16: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
21: Muscle yan, oh.
16: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
22: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
23: Lupit naman nyo.
16: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
24: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
25: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
26: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
27: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
28: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
29: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
30: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
28: At masasayang usapan.
30: Kwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
29: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
30: Leia?
29: De Guzman.
28: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
31: Teritoryo ko ito.
16: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang hindi ka aayaw. Matinig na kapata.
31: Tingis ang bala lang tayo.
16: Maaangas na sagutan.
31: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
32: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
33: Sorry, kailangan ng patayin.
31: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
16: May tulang yan sa sino. Hari ka rito!
2: Arestado ang jumper boy na na-video ang nagnakaw ng kalso ng truck sa Road 10 Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, ilang beses nang nasangkot sa kaparehong insidente ang suspect mula pa noong menor de edad pa lang ito. Exclusive nagpapatrol, Jessie Cruzat.
11: Walang takot na tumalon mula sa umaandar na truck sa Road 10 o Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila ang 18-anyos na lalaking ito, Miyerkules ng hapon. Bit-bit niya ang ninakaw na kalso ng truck na yari sa Bakal. Kinabukasan, agad na aresto ang lalaki at kasamahan dahil sa illegal na pagsusugal. Nakuha rin mula sa suspect ang isang pen gun. Ayon sa pulisya, ang lalaki ay isa sa mga notorious na jumper boys na umaatake at nagnanakaw sa mga motoristang napapadaan sa road din.
0: Before kasi, na-involved na siya sa mga series of jumper incident dyan sa R10. Kasi that time, he is a minor. That's why nagiging paulit-ulit yung insidente kasi hindi siya natutuloyan, hindi nakukulong. Pinadala siya sa DSWD and later on, nadidismiss po yung case doon sa DSWD pa lang, napapakawalan.
11: Aminado ang suspect sa nagawa. Naibenta na rin niya ang ninakaw na kalso ng truck sa halagang 160 pesos.
3: Natutulan po ako sa mga barkada ko. Sana ba mapatawad niyo po ako? Kaya di na po ako magnanakaw ulit.
11: Ayon sa pulisya, kadalasang hindi na nababawi ang mga nakaw na gamit dahil sa pag-aalangan ng mga nabibiktimang motorista.
0: Takot din yung ating mga driver and pahinante na habulin sila or labanan dahil at risk yung kanilang life.
11: Kaya ang ibang driver, nilagyan na ng tornilyo ang toolbox ng minamanehong truck.
4: Siguro sa akin, mga tatlong beses nangyari sa akin. Hindi na po kami maghahabol ng mga gano'n. Mapasa. Sakit talaga sa ano. Pero wish you eh. Minsan, nagpapalitan na lang kami ng helper, magbantay ng truck.
11: Ayon sa Rahabago Police, paiigtingin pa nila ang pagroronda sa lugar. Pero nakiusap sa mga magulang na bantayan at disiplinahin ang mga anak. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Hindi kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng hindi umano niya pagdedeklara ng mga tinanggap na campaign funds. Ayon sa PNP, ang pag-issue ng warrant ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at wala sa poder nilang magbahagi ng impormasyon tungkol dito. Pero tiniyak ng PNP na isisilbi ito ng naaayon sa tamang proseso. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan munang may isang pangkaso laban kay Marcoleta sa korte bago magkaroon ng warrant. At sa ngayon, wala siyang alam na kaso sa Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ng senador na hindi niya tatakasan ang pag-aresto. Giniit din niyang pagpapatahimik lamang sa kanya ang naturang reklamo.
5: I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun nung arresting officer. Alam po naman po yung tuntunin kung paano ka arrestuin.
6: Opo.
5: Eh talagang ganyan eh.
2: Patuloy ang retrieval operation sa mga lugar na nasa lanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Isang bangkay ang natagpuan mula sa gumuhong lupa sa Barangay Congan, Glan Sarangani noong Webes, sa tulong ng mga working dog ng Philippine Coast Guard. Nahanap ng mga asong si Natalia at Siri ang labi na agad namang kinuha ng rescuers para matukoy ang pagkakakilanlan. Sa huling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong linggo, nasa 77 na ang nasawi mula sa malakas na lindol. 31 pa ang naitalang nawawala.
1: Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang dalawang pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Naga City, ang MT Villanueva Avenue Redevelopment Project at ang Almeda to Mabolo Bypass Road Project. Mga pangunahing kalsada ang mga ito na layong gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga commuter at motorista sa rehiyon. Dito dumadaan ang mga sasakyang may kargang sari-saring produktong ihahatid sa iba-ibang bahagi ng probinsya. 2020 nang simulan ang proyekto. Natagalan ito dahil pautay-utay ang pasok ng pondo. Pero binuuna ng Department of Public Works and Highways ang budget para sa mga proyektong ito ngayong taon. Ayon kay Dizon, inaasahang matatapos ang dalawang kalsada sa unang bahagi ng 2027. Nagpasalamat naman si Naga City Mayor Lenny Robredo dahil inaasahang maiibsan ang matinding traffic sa lungsod oras na matapos ang dalawang road projects.
7: Malaking bagay po talaga sa Ekno, finally matapos na ito. Kasi yung pinaka-problematic namin sa traffic because yung mga transitory vehicle,

0: immigration documents. Dumating sa NAIA ang unang batch ng 6 na OFW bandang alas 12 Linggo ng hating gabi. Habang dumating naman bandang alas 4 ng madaling araw ang ikalawang batch ng 18 Pinoy workers. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers. Matatanda ang umapela mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin na mapauwi ang mga OFW sa kanilang bilateral meeting sa Kazan, Russia noong isang linggo.
1: Break muna sa maghapong pagpedal ang mga pajak driver ng Tabaco City ngayong Father's Day para sumabak sa kakaibang hamon ng lokal na pamahalaan. Ang ilan namang pamilya piniling mag-nature trip sa ilang pasyalan sa Albay para ma-relax si tatay. Nagpapatrol, Irene Perol.
2: Hindi lang tibay sa pagpedal kundi maging talas ng isip at diskarte ang nasubok sa 11 koponang lumahok sa relay race sa mga pajak driver ng Tabaco City para sa selebrasyon ng kanilang Tabak Festival. Nagsimula ang karera sa Barangay Kobo na kilala sa paggawa ng tabak o itak. Pero bago makarating sa finish line sa harap ng City Hall, daraan muna mga kalahok sa 5 estasyon na puno ng kakaibang challenges. Gaya ng paggawa ng sigid o walis tingting. Nagbunot din sila ng nyug, nagsibak ng kawayan at kahoy, sumabak din sila sa pili cracking gamit ang tabak. At humarap din sila sa Q&A para makilatis ang kaalaman nila sa mga ordinansa ng lungsod, partikular sa mga batas trapiko. Nag-uwi ng 20,000 piso ang winning team, pero higit sa premium pera, layunin ng aktibidad na kilalangin ang papel at ambag ng mga pajak driver sa komunidad. Sa Tabaco City pa rin, patok na pasyalan ngayong Father's Day ang MPV campsite sa Barangay Suwaigot kung saan patok ang off-road race track para sa remote-controlled o RC cars. Bonus pa rito ang magandang background na Bulkang Mayon.
3: Ilapit mo sa atin. Kasi off-road.
2: And?
3: At mabilis.
2: Kung pagod na, pwedeng mag-relax sa kanilang swimming pool o kaya'y mag-set up ng tent sa mga nais mag-overnight.
4: First time namin dito, ang ganda, na-preserve talaga nila yung nature vibes. Maganda yung experience dito kung hindi ka talaga camper. And for campers as well, so meron silang mga area talaga. At kinikater nila lahat ng guest type.
2: Sa bayan naman ng Kamalig, suwak din ngayong araw ng mga tatay ang Sulong Eco Park, lalo na sa mga mahilig magkape. Meron kasing cafe sa tuktok ng Burol. Challenging man ang pag-akyat, nakakawala naman ang pagod ang ganda ng view gaya ng mga lunti ang Burol na tinaguri ang Chocolate Hills version ng Albay.
5: Pag umaakyat ka dito, di ba? Ano mafe-feel mo? Nauhaw ka, napagod ka. So at least may pambawi po sa mga napapagod at nauuhaw. Siyempre, o-order ka na ng kape. Yan. Pwede kang mainit, pwede yung malamig.
6: Na-miss ko po yung view po ng Mayon since matagal po ako hindi naka-uwi sa Bicol. Relaxing din po yung ambience and masarap naman din po yung mga cafes nila.
2: Isa rin sa inaabangan sa Eco Park ang unti-unting paglubog ng araw. Irene Perol, ABS-CBN News, Albay.
0: Ama ni Rene Baterbonia, lubos ang pangungunila sa pumanaw na anak, lalo ngayong araw ng mga tatay. At sub-units ng Bini may kanya-kanyang paandar na performance sa kanilang Signals World Tour kick-off sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
8: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga.

0: una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
3: Sana nisanay ko dyan!
2: Uy! Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
4: Hello to Marian!
5: Hello, Lola!
6: Cute na!
2: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
7: Patay ka ngayon!
8: Sinong babatayin mo?
7: Ako!
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
9: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak ng Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa.
10: Netawa ako!
11: Isn't it fantastic?
2: Yes! Netawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
12: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganito.
13: Mula sa pagkain, negosyo hanggang sa teknolohiya, bida ang mga Pinoy at gawa ng ating mga kababayan sa Australia. Sa Patrol ng Pilipino, kumustahin natin ang ating mga kababayan doon at paano sila nagre-represent para sa ating lahi down under. Nagpapatrol, Annie Perez.
14: Welcome sa Land Down Under ang Australia, ang tahanan din ng mahigit 400,000 Pilipino. Hindi lang kangaroo at koala ang sikat dito, pati na ang ating mga kababayan. Panglima ang mga Pinoy sa pinakamalaking migrant community sa bansang ito. Patuloy na dumami ang mga Pinoy noong 1940s na mapirmahan ang bilateral agreement ng dalawang bansa. At para mapalago pa ang kalakalan ng dalawang bansa, nagtayo ang mga negosyanteng Pinoy ng Business Council.
15: All that really comes back to the escalation of relationships.
14: Di lang sa negosyo, bida rin ang mga pagkaing Pinoy sa Australia, mula sa mga paboritong tapa at kare-kare, hanggang sa big hit sa buong mundo ngayon, ang ube, na gamit mula sa kape hanggang sa mga cake.
16: Sa una, they don't try, but once they have tried, nagugustuhan, tapos nire-recommend nila sa mga ibang kasama nila.
14: May Pinoy fusion dinner restaurant na patok sa mga ibang lahi, award-winning pa.
17: Oh, I feel really proud to say and working with non-Filipinos as well, who every day they sell kere-kere, they sell inihaw. It makes me feel proud na as a non-Filipino, they could do that.
14: Maging ang kapeng galing ng Pinas, hit na hit sa Australia.
18: Shock and awe, I think, is the best thing I can say. It was incredible and so much better than I expected.
14: Marami ring first in the world na gawang Pinoy sa Australia.
19: Tulad itong Victoria International Container Port na isa sa pinakamalaking negosyo na pagmamay-ari ng isang Pinoy.
14: Kauna-unahan itong fully automated facility para sa mga container van na isasakay sa mga barko para sa import at export. At syempre, di mawawala ang damayan para mapalago ang kulturang kinagisnan.
20: We need each other. We need to lean on each other. Build on each other's success.
21: To the Filipinos, I want to salute you for being an important part of the Australian society, for contributing to its cultural diversity and vibrancy.
14: Malalim, maganda at di matatawaran ang relasyon ng Australia at Pilipinas. Patunay dito ang maraming oportunidad at matagumpay na negosyo ng maraming Pinoy. Annie Perez, ABS-CBN News, Melbourne, Australia.
13: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Bagyong Francisco na lumakas pa't isa na ngayong typhoon. Batay sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,090 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hahanging aabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo ito sa kalupaan at hindi inaasahang tatama sa bansa. Pero ang trough o buntot ng bagyo ay nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalatapag ulan at thunderstorms sa Bicol Region. Apektado naman ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi ng bansa, partikular ang Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may paminsang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dahil naman sa localized thunderstorms.
4: Tuloy-tuloy ang pag-aatid saya ng Nations Girl Group sa Day 2 ng kanilang Signals World Tour Kickoff. At live mula Pasay City, nagpapatrol, Ana Cerezo. Ana, share mo naman ang highlights ng Beanie Concert.
7: Zen, sabi ng Blooms, isang gabi puno ng di malilimutang alaala ang Day 1. Sunod-sunod kasi ang pasabog ng Beanie mula simula hanggang dulo.
8: Maswerte ang Blooms na dumagsa sa Day 1 ng Signals World Tour Kickoff ng Beanie. Ito'y dahil napakinggan na nila ang teaser. Napanood pa nila ng live ang signature dance moves ng awit na A Parallel World na bahagi ng official soundtrack ng Forgotten Island.
10: Pinerform namin yung songs dito kami pinanakinang. Katandaan niyo yung choreo na yan dahil makikita niyo yan everywhere very soon.
8: Opening production pa lang, bigay todo na ang girls sa unang kilig. Level up din sila sa paghiling at pagpapamalas ng vocal range. Ibinahagi rin ng girls ang iconic set nila sa kanilang historic Coachella milestone, kung saan kasama syempre ang hits nila na pantropiko. Salamin Salamin, Blink Twice, Cherry on Top, Zero Pressure at iba pa. Isa sa highlights at patok na number ang special subunit productions kung saan nag-perform sina Joanna, Colette, Sheena at Aya ng duyan ni Sara Jeronimo. Habang may rendition naman si Mika, Gwen Maloy at Stacy ng Kakaibabe. Surprise treat naman sa Blooms nang lumapit ang walo sa audience para sa mas masayang concert experience.
7: Then, hindi kailangan ma-FOMO o fear of missing out dahil tuloy-tuloy ang kasiyahan mamayang 7 p.m. para sa Day 2. May live streaming rin para sa mga team bahay. Then,
4: enjoy! Maraming salamat, Ana Cerezo.
13: Lakas tamang puki, patok na regalo kay tatay sa pagdiriwang ng Father's Day sa pagpapalik ng TV Patrol Weekend.
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
0: Ito ngayon matrapik sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
3: Sa tindig.
22: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
3: Ibang klase tumitig.
23: Alias pretty boy.
24: Agad narito ko, liligaya ka.
3: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
25: Ito ang tandaan mo. Estado ng bulok mo.
26: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
3: Yan ang tunay na astig.
27: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahaga punta to.
3: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
28: DZMM sa Estrella ng Pilipinas ng Malayan, mamamayan.
29: Manatili po kayong nakikinig.
30: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
31: Nagbibigay ng iba't ibang information.
30: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
32: Pag walang knowledge, walang power.
30: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahin pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, iyong pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinik. Manupet.
2: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
3: Hindi ako natatakot sa isarapin.
4: Matindi.
5: Kahit sino kong sipilan, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
4: Ganyan talaga kapag may bibit na atima.
5: Mananagutin ko ganyan.
4: Walang kakabatang nag-iisang alama.
2: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
6: Bilib lang ako sa inyo. Mukuhian ko ang tingka.
4: Alamat ni Akima.
7: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
4: Sa sine mo, hari ka rito.
8: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising.
9: Wala pa rin patid ang mga nakikiramay sa burol ng namayapang basketbolistang si Rene Baterbonia sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. Ayon sa ama, marami siyang namimiss sa kanyang anak, lalo na ngayong araw ng mga ama. Samantala, nagpa siya ang apat na basketball player ng Ateneo de Davao na maglaro para sa De La Salle Zobel. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
10: Mahaba ang pila ng mga nakikiramay sa pamilya ng pumanaw na basketbolistang si Rene Clert Baterbonia sa Talacogon Municipal Gym sa Agusan del Sur kung saan siya nakaburol. Halos 2 linggo na mula nang mangyari ang trahedya sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
11: Mga ewa ako mag-expect gani nga yung anak kadaghan ng mga supporters lead ni Rene.
10: Ayon sa ama ni Rene Clert, hindi niya inasahan ang dami ng mga nakikiramay at sumusuporta sa kanyang anak. Anya, damaan niya ang kanilang pagmamahal dahil sa kabaitan ni Rene Clert. Kung idol ng marami si Rene Clert, idol naman ng yumaong basketbolista ang kanyang ama sa naturang sport. Ngayong Father's Day, maraming namimiss si Rene Senior sa kanyang pangalawang anak, kabilang na ang pagtawag nito sa kanya ng papa.
11: Ano mang yun, nanay, takot naman. Padayan lang sa iyang lakaw.
10: Sabi niya, masakit man, nangyari na ang nangyari at hindi na ito mababago. Dasal niyang mapanatag na ang anak at gabayan sila habang patuloy nilang pinapatnubayan nilang mag-asawa ang mga kapatid ni Rene Clert. Labis ding namimiss ni Jocelyn Noha ang kanyang apo. Lagi niya itong naaalala tuwing nakikita ang mga litrato, mga damit at sapatos na naiwan ng basketbolista.
12: Dugay pa ni magko akong kuan batik tungod sa akong kaminyaw.
10: Matatagalan anya bago tuluyang mawala ang sakit ng pagpanaw ng apo. Samantala, inihanda na ang bagong municipal cemetery na paglilibingan ni Rene Clert. Inanunsyo naman ni Ateneo de Davao Basketball Head Coach Jess Evangelio na hindi na tutuloy sa paglalaro para sa Ateneo de Manila ang apat na kanilang players na sina Maki Pellegrino, JM Sanoria, Rhesus Bahinting at Matt Cayetano. Anya, pinili nilang maglaro para sa De La Salle Zobel. Samantala, mapapanood naman ang kwento ni Rene Clert Baterbonia mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya sa dokumentaryong Si Bobet at Ako, ngayong Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
13: Naaresto ng Bureau of Immigration ang puganteng Amerikano na wanted kaugnay ng $2 billion healthcare fraud scheme. Isinagawa ang entrapment operation sa Ortigas, Pasig City kung saan natiklo si Herbert Leon Kimball. Ang operasyon ay bunsod ng mission at summary deportation order na inissue laban kay Kimball ng U.S. authorities. Ayon kay Fugitive Search Unit Chief ng BI na si Rendell C., inabisuhan sila ng U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI noong August 2025 kaugnay sa kaso ni Kimball. Naharap si Kimball sa patong-patong na kaso kabilang na ang conspiracy to commit healthcare fraud, wire fraud at pagbabayad ng illegal kickbacks. Nagsama-sama sa entablado ang naglalakihang pangalan sa drag scene para ipagdiwang ang Pride Month. Pasabog ang mga performance ng mga drag queens sa QueenCon event sa isang mall sa North Edsa, Quezon City nitong Sabado. Ibinandera nila ang pagkamalikhain at itinampok ang inclusivity sa Pinoy queer culture.
9: Bumiyahe pa Hong Kong sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano para sa premiere ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Dumating sina Donnie at Bel sa NAIA Terminal 3 kaninang alas 3 ng madaling araw, pero all smiles ang dalawa at very excited na makamusta rin ang mga kababayan sa Hong Kong. Laking pasasalamat din nilang naabot ng Tayo sa Wakas ang 110 million peso mark sa total gross revenues as of June 19.
14: And now we're finally bringing the film to Hong Kong, so we're just very excited.
15: Sobrang excited kami na mabit kayong lahat. And we can't wait for you to see the film. And to everyone who supported Tayo sa Wakas, maraming salamat po. Mahal na mahal namin kayo more and more.
9: Bago ang world premiere ng Sigabo sa Lunes at ang pagbabalik primetime ni Coco Martin at Julia Montes, nag-ikot muna ang power couple sa Puerto Princesa City sa Palawan kasama ang ilan sa kanilang co-stars. At gaya sa ibang lugar na kanilang pinuntahan, mainit silang sinalubong ng mga Palawenyo. Nagpapatrol MJ Felipe.
16: Saan mang sulok ng bansa, ramdam ang pagkasabi sa pagbabalik aksyon ni Coco Martin. Matapos ang Maynila, Cavite at Cebu, nitong Sabado, umarangkada naman ang motorcade ng Sigabo sa Puerto Princesa City proper. Umalingaw-ngaw sa kalsada ang sigawan ng mga kapamilyang Palawenyos nang makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin kasama ang crime actress na si Julia Montes at ilan sa kanilang co-star sa serye. Nagsilabasan sa kani-kanilang mga tahanan, mga tindahan, opisina at mga establishmento ang lahat at masayang kinawayan ang mga kapamilya stars.
17: Salamat po sa lahat ng aming kapamilya at lalong-lalo na po sa lahat ng Palawenyo. Magkita-kita po tayo sa Lunes na po, Sigabo, 8 p.m. Magkita-kita po tayo sa lahat ng inyong mga tahanan.
16: Pangatlong pagbisita na ito ni Coco sa Palawan, kaya feeling at home siya rito. Samantalang si Julia naman, sa Palawan nag-shoot ng ilang eksena sa katatapos lang niya na critically acclaimed series na Saving Grace. Pero bukas, reunited sina Coco at Julia sa primetime matapos ang ilang taong paghihintay ng Coco Jules fans.
17: Nervyos pero excited dahil sobrang kami proud na proud sa project na to dahil talaga pinagandaan namin to para sa lahat ng mga Pilipino.
16: Sabay-sabay abangahan sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol, ang world premiere ng Sigabo na mapapanood sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook at sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
13: May Father's Day gift na ba ang lahat? Alam nyo bang sa Dangwa sa Maynila, pwedeng magpa-customize ng bouquet para kay tatay, daddy, papa at airpads. Samantala, maraming pamilya naman ang namasyal sa mga parke para ipagdiwang ang araw ng mga haligi ng tahanan. Nagpapatrol, Francis Orsio.
18: Father's Day theme bouquet na hindi bulaklak, kundi inuming alak at dekorasyon, pati na balloon setup na may Father's Day greeting. Yan ang ilan sa mga patok ngayong Father's Day sa Dangwa sa Maynila. Dalawang set ng balloon bouquet ang binili ni Rica para sa kanyang mister at ama. Anya, dapat ipinapakita sa mga haligi ng tahanan ang pagpapahalaga sa kanila.
19: Usually po kasi yung father natin or yung mga man sa family, they don't have plans for themselves. No matter how strong they look, no matter how masculine they are, no, I think it's important na maramdaman nila na mahal natin sila.
18: Naglalaro ang presyo ng kakaibang Father's Day bouquet mula 50 pesos para sa simpleng lobo hanggang 500 to 1,200 pesos sa mga may balloon arrangement na may kasamang alak.
20: Kaya po kami naglagay ng mga alak na may balloon. Patok sa mga tatay.
18: Pero para sa magkapatid na sina Angeline at Trixie, tunay na bulaklak ang kanilang hanap para sa yumaong ama. Kwento ni Angeline, bilang pag-alala, suot niya ang lumang damit ng kanyang tatay Henry. Habang sinuot ni Trixie ang tribute o memorial shirt noong pinaglalamayan pa ang kanilang ama. Pupunta sila ngayon sa Manila North Cemetery para ialay ang nabiling bulaklak sa puntod ng ama. Ang unang Father's Day na hindi na nila kasama ang kanilang padre de pamilya.
19: Actually, kakamatay lang po niya noong December. So medyo fresh pa sa amin. Yung time na sana mas makakabawi kami sa kanya ngayon, yun naman yung time na nawala siya. Kaya po, kahit na sa mga ganitong pamamaraan, hindi namin siya kinakalimutan.
18: Marami namang pamilya ang nagdiwang ng Father's Day sa mga parke at pasyalan. Sa Quezon Memorial Circle, nagsasalo-salo ang mga pamilya para sa selebrasyon. Dumayo pa mula sa Ngandaan sa Caloocan City ang magkakaibigang ito na pare-pareho ng pamilyado. Tila mini potluck party ang kanilang pagdiriwang.
21: Masaya naman ito. Magkakasama kami mga magkakaibigan ng college. Ito, pamilyado na kami lahat. Nakayayaan dahil Father's Day.
18: Kasama naman ni Rolando ang asawa at tatlong anak. Kwento niya, imbis na sa mall, mas pinili nilang mamasyal sa Quezon Memorial Circle para sa mas preskong hangin. Hirit niya, tatagay siya pag-uwi sa kanilang bahay.
22: Bumili lang sila ng pitsa saka ng lechon, manok. Lechon manok ba yun? Saka kanin, ganun. Para maano lang yung Father's Day ba? Ma-celebrate.
18: Sa pagdiriwang ng Father's Day, binibigyang pugay ang mga nagsisilbing haligi, gabay at sandigan ng bawat pamilya. Isang paalala rin ito ng pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Francis Orsio, ABS-CBN News.
23: Ano, gusto mo ba yung may alak yung bouquet?
9: Para huwag na natin konsentihin si tatay muna ngayon. Ano?
23: Ang taba ng utak nung nakainsip noon.
9: Happy Father's Day po sa lahat ng ama. Pati yung mga solo parent, kahit na nanay yan, di ba? Kasi sila rin yung tatay ng tahanan.
23: Mga natay, nanay na
9: oo.
23: Tatay.
9: Sino pa? Mga lahat lolo na nag-aalaga ng kanilang apo, di ba?
23: Oo, mga single dad, mga lahat ng klase na...
9: At lahat
23: na...
9: ng ating mga kalalakihan dito
23: yun,
9: sa
23: happy
9: studio.
23: Happy Father's Day!
9: Oo, mga ama rin to. Happy Father's Day sa inyong lahat.
23: Okay,
9: pero hinay-hinay daw sa sa alak.
23: Oh, drink moderately. Oh, mga kung isang bote lang yung nilagay doon sa bouquet,
9: na
23: yun na, huwag na kayong bibili uli ng pa.
9: At syempre, para sa mga tatay na kahit nasa langit na, katulad ng sa akin, aba, Happy Father's Day.
23: Happy Father's Day pa rin sa kanila.
9: At syempre, yung magugustuhan ni tatay, bukas,
23: yun.
9: Lunes, yung hari ng aksyon ng ating henerasyon, Coco Martin ay nagbabalik po sa prime time.
23: Ayan, at kasama si Julia Montes.
9: With si Gabo, abangan niyo po yan dahil ang pangako nila talagang kompletos recados kumbaga, di ba? Hindi lang aksyon, sabi niya kasi may comedy, may romance, may pampakilig, di ba?
23: Kabang-abanga eh.
9: May drama, lahat na.
23: Naabangan ko kasi yung kontrabida, kasi syempre marami yan. Tsaka yung mga taong bayan, usually
9: actually,
23: yung mga nakakatuwa eh, di ba? Sa mga ganito.
9: Yung mga series ni Coco, yung mga kontrabida tumatatak din.
23: Ayan.
9: Ang gagaling nilang lahat, di ba?
23: Yun.
9: So we expect no less.
23: Bukas po yan.
9: May ganun. Syempre, bibigay yan ni Coco.
23: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
9: Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 5:29 na po ng gabi.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: para sa ating story outlook. 6 taong gulang na bata natagpo ang patay at hinihinalang ginahasa ng 15 years old na binatilyo sa Tarlac. Posibleng hakbang laban sa karahasan sa paaralan, inaaral ng Philippine National Police. Very strong El Nino posibleng maranasan sa Oktubre o Nobyembre ayon sa PAGASA. Manila Water may 3 alternatibong pagkukunan ng raw water supply ngayong El Nino. Higit 4 milyong family food packs nakahanda dahil sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. DOH hinikayat ang pagdadagdag ng HIV treatment hubs sa Northern Mindanao. Malaking rollback sa presyo ng petrolyo, aarangkada sa Martes.
1: Story Outlook.
0: Sa mga detalye, natagpo ang patay ang isang 6 taong gulang na batang babae sa isang gubat sa bayan ng Victoria sa Tarlac. Walang saplot at halos hindi na makilala nang makita ang biktima sa taniman ng mangga sa Barangay San Agustin. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang ginahasa ang biktima ng 15-anyos na tricycle driver na tagasundo nito sa paaralan. Lalo na't nakita sa CCTV na nakasakay ang biktima sa tricycle ng suspect bago ito mawala. Inaresto na ang minor de edad na suspect na nasa pangalaga ngayon ng Social Welfare Office ng Tarlac. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang posibleng countermeasure sakaling may makitang trend sa karahasan sa mga paaralan. Kasunod ito ng insidente ng pananaksak ng grade 8 student sa kanyang 7 ka-eskwela sa General Trias, Cavite noong Martes. Sinabi sa DZMM ni Police Colonel Allen Co., officer in charge ng PNP Public Information Office, na bagaman hindi pwedeng pumasok sa loob ng paaralan ng mga police, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa school authorities para tumulong sa seguridad. Inirekomenda na rin ng PNP sa mga opisyal ng mga paaralan na bumuo ng mga first aid team na maaring rumesponde sa mga katulad na insidente. Hinimok din ng pulisya ang mga gurong bantayan ng state of mind ng mga mag-aaral. Posibleng magsimula sa Oktubre o Nobyembre ang inaasahang very strong El Nino sa bansa. Sinabi sa DZMM ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Lina Solis na posibleng makaranas ng dry spell o matagal na tagtuyot ang ilang lugar sa bansa. Maaari rin aniya itong umabot sa warm at dry season hanggang sa susunod na taon. Ayon kay Solis, posibleng makaranas ng matinding epekto ng El Nino ang mga lugar na maapektuhan din ng habagat. Handa na ang malalaking water concessionaire sa pag-iral ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni Manila Water Corporate Communications Manager Raymond Maymay, may 3 pinagkukunan ng raw water supply ang kumpanya para hindi umasa sa Angat Dam. Kabilang anya rito ang Laguna Dibay o Laguna Lake, Kalawis Water Treatment Plant at Upper Wawa Dam na kanyang o kayang mag-supply ng milyong-milyong litro ng tubig sa Rizal Province at East Zone ng Metro Manila. Tiniyak naman ng Maynilad na normal ang operasyon at supply ng tubig kaya walang dapat ipangamba ang mga consumer. Sinabi ni Maynilad Media Relations Assistant Manager Ronald Mendoza na nakatutok sila sa prevention at preparedness na sa inaasang epekto ng dry spell at pinalawak na rin ang pagkukunan ng supply ng tubig. Naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng bagyong Francisco sa bansa. Ayon sa DSWD, nakahanda na ang 4.7 million family food packs, gayon din ang 4.4 billion pesos na standby funds at relief supplies na ipamamahagi agad sa mga maapektuhan na komunidad. Naka-alerto na rin anila ang lahat ng field offices ng DSWD at patuloy rin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong. Patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao na magtayo pa ng karagdagang HIV treatment facilities. Sa ngayon, umabot na sa 18 treatment hubs ang naitatag sa rehiyon upang mas mailapit ang serbisyo sa mga komunidad. Ayon sa DOH, mahalaga ang pagpapalawak ng mga pasilidad para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente lalo na sa mga lugar na kulang ang akses sa serbisyong medikal. Tiniyak din ng ahensya na may mga HIV ay maaaring mamuhay ng normal basta tuloy-tuloy ang gamutan at suporta. Good news mga kapamilya, aarangkada na po ang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hunyo a 23. Maglalaro sa 9 hanggang 10 piso kada litro ang tapyas sa diesel, 4 hanggang 5 piso sa gasolina at 10 piso hanggang 11 peso sa kerosene. Bunsod ito ng paglagda ng Amerika at Iran sa Memorandum of Understanding para tapusin na ang higit 3 buwang sigalot sa Middle East. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at iyan po ang ating Story Outlook.
1: Aamangan ngayon. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon Patrol.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon kasi balita natin kanina ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility yung binabantayang si Bagyong Francisco. Alamin po natin ang update, makakapanayin po natin sa linya ng komunikasyon. Si Dan Villamil po ang weather specialist mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Good evening, sir.
2: Yes, so good afternoon po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Latest location natin para kay Bagyong Francisco kaninang alas 4 ng hapon ay nasa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. May taklay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 150 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa nakataas na tropical cyclone wind signal sa ating bansa, pero asahan natin na dahil sa pinagsamang epekto ng trough or extension ng Bagyong Francisco as well as yung southwest monsoon o habagat na hinahatak nito, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pagkilat dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin sa Bicol Region at lalawigan ng Palawan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw, nandiyan naman yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagay ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Northern Luzon dahil sa papalapit na bagyo, posible pa tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.
0: Mm-hmm. Sir Dan, ano pong bahagi ng bansa, Northern Luzon po, no? Ang uulanin?
2: Actually, malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao as well as western section ng Southern Luzon. Makaranas sa mga pag-ulan dulot po ng habagat na hinahatak ng bagyo. So ngayon, wala pa naman nakataas na wind signal and less likely naman na maglandfall ito. Pero posibleng lumapit yung sentro nito over portions of extreme Northern Luzon. So possible by tomorrow, makakaroon po tayo ng wind signal over these areas.
0: And with that, Sir Dan, maraming salamat po at mag-iingat po kayo.
2: Thank you po and good afternoon.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, ang Pag-asa Weather Specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa oras po na 5:39, magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ito ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: usapin bukas. Ngayon ilalabas Story Outlook.
1: Story Outlook.
2: Sa oras po na 5:41 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin po ang inyong Radyo Patrol, Bert Dizon. At ngayon po ay June 21, 2026. Happy Father's Day po, no, sa lahat po ng mga tatay at mga nagpapakatatay na nagtataguyod ng kanilang pamilya at mga anak. At syempre po, Happy Father's Day din sa lahat ng mga tatay dito sa DZMM, especially si Sir Gerson. Happy Father's Day. At sa lahat ng mga tatay nyo dyan sa loob, Happy Father's Day. At Happy Father's Day din sa tatay ko, Papa Gil. Happy Father's Day. At sa lahat po ng mga daddy, magkapakatatay, Happy Father's Day po sa inyo. Saan man po kayo naroon sa mga oras na ito, mag-iingat po kayo. At maraming salamat po sa pagkataguyod ng pamilyang Pilipino. Ayan. At syempre po, ano-ano po ba ang ating mga aabangang mga balita ngayong linggo? Unang-una dyan, syempre, yung pagpapatuloy po ng pre-trial conference bukas dyan po sa Senado dahil meron po silang part 2 at hindi po nila natapos last week. Yan po ang ating aabangan. At mamaya po ay hihingi tayo ng update. Mamaya din po ay meron tayong mga kapanayam at aalamin po natin ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para nga po dito sa inaasahang epekto ng Bagyong Francisco, especially dyan sa Northern Luzon, as well as mamaya po ay kukuha din po tayo ng update regarding po doon sa nagpapatuloy naman na government response po dyan po sa magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Meron din po tayo mamayang makakausap para po yung nabalita po sa TV Patrol kanina, yung isang American po na wanted sa Amerika at naaresto po ng Bureau of Immigration. Mamaya po ay kukuha po tayo ng update. Pero po, sa oras po na 5:43 po ng gabi ay makakasama na po natin. Kasi nga po, di ba po, nababalita po last week si Congressman Paulo Pulong Duterte ay meron pong ipinost sa social media at sinabi niya po na may warrant of arrest na mula sa ICC si Senator Bongo. Aalamin natin, no, directly kaya Senator Antonio Trillanes IV kung meron nga po talagang lumabas na arrest warrant. Makakasama na po natin si former Senator Antonio Sani Trillanes IV. Sentry, good evening po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
3: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Bert at sa ating mga listeners.
2: Sentry, unang-una po, alam ko na sa ibang mga interview po, ano nyo na po ito. Meron po ba talagang arrest warrant na lumabas ang ICC against Senator Bongo? Sa mga sandaling po ito, meron na po ba?
3: Base po sa aking impormasyon ay wala pa pong nai-issue warrant para kay Bongo o kahit sino man as of this moment. Medyo malayo-layo pa yon, mga ilang buwan pa yon kung sakali man.
2: Kasi nga po, kung titignan po natin, no, yung kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, after lumabas nung warrant niya, parang it takes pa a year and a month bago lumabas naman itong warrant kay Senator Bongo. So inaasahan po natin, no, mga within 6 months po ba, lalabas na yung warrant ni Senator Bongo?
3: Hindi natin masabi specifically kasi ang batayan dyan ng ICC prosecution team ay yung threshold of evidence. Mm-hmm. Kailangan marating nila yung certainty of conviction na level para bago sila magre-request ng issuance ng warrant of arrest.
2: Sentry, tingin nyo, Sentry, ano po ba ang basa nyo nito since nalalapit na ang impeachment trial ng kapatid ni Senator Pulong, si Vice President Sara Duterte? Hindi po ba coincident na mayroon siyang ganitong pronouncement? Ano po ang basa nyo, sir? Ito po ba yung estratehiya nila?
3: Yes. Itong pronouncement ni Pulong, ano lang ito, pang-agitate ng kanilang mga supporters para sinasabi nila, ito, iniisa-isa na yung mga kalaban sa politika. Pero hindi naman po ganon ang sitwasyon kasi yung pong warrant, kung meron man lalabas laban kay Bongo at kay Albayalde, sabihin na natin, ito ay bunga ng mga krimen na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa ng ICC hanggang 2019. Yan po. Ito ay inimbisigahan ng malalim ng ICC. Tapos kaya nga, kung may lalabas na warrant, yun po ang dahilan. Hindi yan konektado sa mga pangyayari ngayon recently dito sa ating bansa kasi that's not how the ICC operates. Yan po. Yung sinasabi ni Pulong, unang-una, hindi naman niya malalaman eh. Kasi yun nga sa tatay niya, hindi nga nila nalaman nung lumabas. Tapos ngayon, eh, maglalabas siya ng ganyang pronouncement as if alam niya. Di ba? Ano lang yan? Ina-agitate niya o kumbaga ginagalit lang niya yung mga supporters nila para magalit sa administrasyon.
2: Kasi nga din po, di ba, meron din po ibang mga pronouncement, yung iba po nilang mga kaalyado na parang ang sinasabi po nila na uubusin yung mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado para pag dumating yung pag dumating na yung trial ni Vice President Sara Duterte, eh medyo kukulangin ang bilang.
3: Alam niyo ho, ganito po yan. Yung mga kaalyado ng Duterte, kaya sila nai-issuehan ng warrant, eh dahil may ginawa silang krimen. Is either nagnakaw sila o nagpapatay sila ng mga tao, no? Libo-libong tao. Yun ho ang krimen ni Bato de la Rosa sa ICC. Paalala ninyo, chief PNP siya. Yun po ang mga dahilan kung bakit siya na-issue ng warrant. Ganun din si Bongo. Kung may-issue siya ng warrant, dahil din dun sa participasyon niya dun sa war on drugs. Kasi siya yung taga-bigay ng bayad noon, ng reward system. Tapos meron din siyang mga pinapatay. Yun ang sabi ng mga testigo, kagaya ni Colonel Garma at iba pa. Yun po yun. Tapos, ito namang si Marcoleta, eh dahil meron siyang inamin na tumanggap siya ng 75 million pesos. Hindi ito mga pang-aapi, kundi mga talagang mga kriminal sila. Kaya sila kinukulong. Ganun po yun.
2: Medyo parang wrong timing lang kasi nga parang ngayon lang nagkakaroon ng development kasi nga nasasakto lang actually, nasasaktuhan lang na because mayroon tayong impeachment trial and ganyan. So ang ano din Sen, no? Ano na po yung status? Di ba Sen, ang pagkakaalam ko ay nag-file kayo sa ombudsman ng case against kay Senator Marcoleta. Ano nang status nun Sen?
3: Nag-file po ako ng case laban kay Senator Bongo. Ito po yung tungkol dun sa 6.6 billion pesos na mga infrastructure at flood control projects na inaward nila dun sa tatay at kapatid mismo ni Bongo. 200 contracts po yan. Yan po ay dokumentado lahat. Binigay ko yan lahat sa ombudsman last year pa. Kaya yan po siguro ang magandang tanong kay Ombudsman Boying Remulla kasi nagahanap siya ng mga kakasuhan. Eh ito na, buong-buo yung kaso. Last year pa yon. Ang tanong dito, bakit inuupuan yon? Yun po yan.
2: So wala pa pong development so far, Sentry, no, yung kaso?
3: Opo.
2: Ay, tingin niyo po, Sentry, kung bakit po walang development. Ano po ba ang matter behind kung bakit hindi po umuusad?
3: Eh ito po ang hindi magandang nababalita natin. Na meron tinatawag na parking fee. Daang-daang milyon ang binabayad dan sa ombudsman. Ngayon wala akong sinasabi kung sino yung tumanggap. Pero yon ay para hindi gumalaw yung kaso. Kaya ang pinakang pruweba diyan para patunayan hindi totoo yung mga ganyang rumors, eh dapat isang pananila yung kaso kasi napaka-kompleto nun eh. Talagang tatay at kapatid ni Bongo yung pumirma nun na sila ni Duterte ang nagbigay dun sa kaso na yun, sa kontrata na yun.
2: And Sentry, tingin nyo, sino kaya ang nagbabayad ng parking fee para po hindi umusad o hindi gumulong po itong kaso sa ombudsman?
3: Eh, syempre, yung mga inaakusahan. Ganun po yung modus dyan sa ombudsman. Magsasampa sila ng kung ano-anong kaso, tapos sasabihan ng mga fixer, meron kang kaso, kung ayaw mong umusad, di magbayad ka. Ganun po yun ang kalakaran nila dyan.
2: Itatanong natin kay Ombudsman Remulla kung ano ng status ng kaso. Anyway, maiba naman ako, Sentry, dahil nga kamakailan ay medyo umugong-ugong ang cabinet revamp at medyo lumulutang po ang inyong pangalan. as medyo paano daw po ang mga splok po eh medyo itatap daw po kayo ng admin to for, sa bagong cabinet revamp. Do you consider, sir, or meron na po bang mga nagpaparinig, may mga emisaryo na po bang nagpaparamdam sa inyo?
3: Wala pa hong formal na offer po, sa totoo lang. Yan po ay mga nababasa din lang natin sa social media. Pero tayo naman po ay handang manungkulan bilang miyembro ng gobyerno o kahit na wala. Kasi ngayon naman po, wala naman po akong posisyon sa gobyerno pero nagsiservisyo pa rin naman tayo sa publiko. So kung darating yan, edi ano po, panibagong hamon po yan para sa atin at handa naman tayo maglingkod. So for, pero kung wala po, eh di tuloy din lang po ang pagsiservisyo natin.
2: So for the record, Sentry, kayo po ay open if ever man na alokin kayo ni PBBM ng administrasyon ng pwesto po sa kabinete.
3: Opo, handa po tayong maglingkod sa bayan muli.
2: Mm-mm. And Sentry, bali dahil nga po sa susunod din po na ano na linggo, I think sa Sunday, sa susunod na Sunday, eh may mangyayari pong kaliwat ka ng mga kilos protesta. Are you going to join ito pong mga gagawing kilos protesta ng iba't ibang mga religious group dyan sa EDSA?
3: Ito po yan, ano? Huwag po tayo malinlang na dun sa mga kilos protesta na nagko-cover sila ng religious organization.
2: Mm-hmm.
3: Ito po ay mga hindi naman ito mga official sanction ng mga religious organizations na yon, tapos yung hangarin kasi meron pong mga destabilization component doon po sa mga kilos protesta na yan. Ayaw natin na ang mga pagkilos na yan hahantong sa pagpatalsik na Marcos administration tapos iluloklok nila si Sara Duterte.
2: Mm-mm.
3: Ay hindi pwede naman yon.
2: Kasi may
3: ba?
2: Kasi Sentry meron nagparang nag-organize ang under ng Catholic Church si Bishop Pagapora, I think nagkaroon sila ng press con last week at ini-encourage nga together with other religious group na mag-rally ulit diyan nga din sa EDSA. And hindi ko alam, Sentry, parang meron din kasing mga lumalabas na mga information from the sources. Ito pang isang malaking religious group ay nagbabalak din atang mag-planned ng kilos protesta papalapit doon sa trial ni Vice President Sara Duterte. May mga naulinigan na po ba kayo, sir?
3: Meron po tayo na babalitaan na ganon. Una-una, ito po, i-clarify ko lang. Si Bishop Bagoforo ay miyembro ng Catholic Church. Yan po ay malaya siyang mag-express nung ano nila, ng kanilang sentimiento bukol doon sa mga pangyayari ngayon. Wala akong problema doon.
2: Mm-hmm.
3: Hindi naman lahat ng mga magjo-join ng kilos protesta na yon ay party ng destabilization. Pero meron pong mga elemento doon na gagatungan yung mga kilos protesta na yon para ituloy sa isang destabilization plot. Kaya merong nagagamit po unwittingly ng mga may masasamang balak. Iyon po. Ngayon, doon naman sa planong kilos protesta daw ng INC, actually, yun yung tinutukoy mo, yung INC ay plano rin daw magkilos protesta, lalo na kung ikukulong daw si Marcoleta. Ano namang klase yun? Kung ang ipinaglalaban nyo, itong mandarambong, paano naman po yun? Hindi naman maganda para sa imahe ng inyong simbahan kung ganun po ang ipinaglalaban. Kasi maliwanag po yung krimen po ni ni Marcoleta. Nasa plunder law po yun. The very definition ng plunder law, kasi sinasabi lang hindi naman daw pera ng gobyerno yung binulsa niya.
2: Funds, eh.
3: Oo, pero nakalagay po doon, pagka tumanggap ka ng mga gifts ng malaki

0: ito, eh, kung wala ka namang ginawang krimen, dapat wala kang katatakutan na ebidensyang lalabas doon. Ganun lang naman po yan eh. Kasi mapapanood naman ng mga kababayan natin yung impeachment trial, makikita nila kung totoong may ebidensya na hindi karapat-dapat manatili sa pwesto si Sara Duterte o talagang gawa-gawa lang ito. So, maliwanag po yan. Ngayon, kung meron silang mga reklamo sa Marcos administration, meron ding proseso. Pwede rin silang mag-file ng impeachment case. Ganun lang po yun eh. Hindi pwedeng como yung iniidolo mo ay yun ang tinatamaan, eh, ayaw mo na ng mga proseso. Kasi nung panahon ni Duterte, nung pinagpapapatay yung mga kababayan natin, eh hinayaan nyo rin lang naman eh. Hindi naman kayo nagprotesta. Kami nila Senator Dilima, ginawa ng kung ano-anong kaso. Kahit talagang gawa-gawa lang. Pero hindi naman kami nagpatawag ng rally para sa amin eh. Hinarap namin hanggang ngayon, di isa-isang na-dismiss. Kasi nga, gawa-gawa lang. Ganun lang po yan.
1: Oh. And with that, Sentry, maraming salamat po sa pagkapaunlak po ng panayam ngayong gabi. At ingat po, take care po at Happy Father's Day po.
0: Oh, maraming salamat po sa inyo.
1: Ayan po si Senator Antonio, former Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Ating pong nakapanayam regarding nga po sa mga circumstances regarding po doon sa pronouncement ni Congressman Pulong Duterte na may warrant na daw po. Eh, as far as the senator, former senator is concerned, doon po sa kanyang mga sources, eh, wala pa pong lumalabas. Opo. So titignan po natin, may nabanggit siya kanina in a couple of months. May nasabi siya parang 3 to 4, may nabanggit siyang month. So iaasahan po natin kung meron nga po talaga nga a warrant na lalabas, kasi kung titingnan nyo po doon po sa timeline nung paglabas din po ng arrest warrant after po ni former President Rodrigo Duterte, eh, parang it takes a year and a few months po bago to lumabas yung warrant of arrest naman po ni Senator Bato de la Rosa. So aantayin po natin, titignan po natin kung ano po yung mga magiging development dyan. Sa oras po na 5:59 po ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, impunto po, alas 6 na po ng gabi.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
1: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
4: Sabi nga, good morning po, sana mapalit.

0: Pansin. Ayan, nagpansinan na tayo, no? Hello!
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
1: Story Outlook.
2: Sa oras po na 6:03 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin po Radyo Patrol Bert Dizon para talakayin po ang mga magiging balita sa susunod na linggo. Ito nga po, no, good news po ito, no, dahil nga po nabawasan o bumaba po yung bilang ng mga dengue cases po, no? Bumaba po siya compare po last year. This year po, from January to May, ay 56% na lang po. Ngayon po, aalamin po natin kung ano po yung mga ginagawang intervention po ng Department of Health para nga po papababa pa itong kaso ng dengue. Lalo na po ngayon ay magtatag-ulan na. Makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Yusek, good evening po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
3: Yes, magandang hapon na Bert, or magandang gabi na rin at magandang gabi sa lahat ng mga kapamilya na nakikinig at nanonood.
2: Mm-hmm. Yusek, unang-una po, no, napababa po ninyo ang dengue cases po sa 56% compare po last year. Ano-ano po, Yusek, ang mga ginawa nating intervention na napababa po natin ito from January to May?
3: Yes, Bert, no, sa katunayan napababa nating lahat ang bilang ng mga dengue cases dahil lang pinakamalaking tulong talaga dito yung tinatawag natin sa English ba na vector control. Ano ibig sabihin ng vector control na ito? Yung vector, yun yung nagdadala ng sakit at sa sitwasyon ng dengue, ang lamok na Aedes aegypti o yung lamok, yun ang nagdadala ng dengue. At dahil tayo po ay naglunsad ng ating taob, taktak, tuyo, takip, yung ating kampanyang yun, no? Bakit taog, taktak, tuyo, takip? Kasi lahat ng mga lalagyan o kung mga pwedeng maging ipunan ng tubig ay ating tinutuyo. Kasi pag nawala ang tubig, nawawala yung itlugan ng lamok, nawawala yung dengue.
2: Mm-hmm. So far, Yusek, meron pa, ano po yung mga lugar na ano po natin na dengue hotspot, yung pinaka may mataas na bilang ng mga naitalang dengue cases po?
3: Oh, so yung babasahin kong listahan na bagamat nakasulat sila na parang top 5, pero tandaan natin malaki na yung binagsak ng mga kaso dahil yung nationwide, tulad nga na sinabi mo Bert, no, sa lead-in mo na 56% na yung binaba nationwide. Pero syempre, meron pa rin tayong listahan kung saan yung mga pinakamarami at ito ay para bang paalala na pwede pa nating pababain kapag nakita natin ito. Sino yung mga rehiyon na yun? Simula sa Region 3, Central Luzon, yung number of cases natin. Una, total nationwide, 52,244. So sa Region 3, ang naitala, 11,523. Pero sasabihin ko na rin na mas mababa yan ng 34% kumpara dun sa nakaraang taon sa kanilang lugar. Tapos ikalawa, ang ating National Capital Region sa bilang na 7,676. Mas mababa ng 59%, halos 60%. Very good ang ating NCR. Although maraming tao yan, so pwede pa natin pababayan yan. Tapos ikatlo, ang ating Calabarzon, ang Region 4A, sa bilang na 6,884. Ako, mas very good pa pala sila. Mas mababa ng 65% kumpara sa last year. Ikaapat, ang ating Region 11, Davao Region, sa bilang na 3,509, mas mababa ng 51%. At ang ating pinakahuli sa top 5, ang Region 7 or ang ating Central Visayas sa bilang na 2,686, mas mababa rin ng 51%, Bert.
2: Mm-hmm. And yung pong data na yan ay from January to May 2026. Ano po,
3: yes.
2: Yusek po, dahil nga po magtatag-ulan na at pasukan na naman po o pasukan na din ng mga estudyante natin. Ano po ang ginagawa po ng Department of Health ngayon nga pong magtatag-ulan na at for sure, sana naman po, huwag tumaas yung bilang ng mga dengue cases, Yusek.
3: Yes, tama yan Bert, no. Mabuti na paalala mo, salamat na meron tayong dalawang bagay na nakikita na parating or dumating na nga. Una yung tagulan. Kaya huwag natin kalimutan Bert yung ating babala ng pag-asa, yung Super El Nino. Na bagamat makakaramdam tayo ng matinding pagtuyo mga bandang October, November, mahalaga rin yan sa usapin ng dengue. Bakit po? Dahil ang simula ng pasok ng Super El Nino bago tayo tumuyo, ang ating sabi ng pag-asa ay medyo magiging mas malakas yung pag-ulan. So inaasahan natin na baka mas madalas yung pag-ulan or mag-iiba yung weather pattern at dadami yung ipunan ng tubig. Una yan. Ikalawa, pagdating naman nung Super El Nino proper, yung mismong tagtagtuyo, sabi nga nila October, November, mag-iitim naman tayo ng tubig. So, ganoon pa rin ho ang gagawin natin. Yung taob, taktak, tuyo, takip. Pero yung unang tatlo, yung taob, tuyo, taktak, yan siguro yung habang tagulan. Importante po yung takip dahil sa lahat ng mga nakikinig na mga kapamilya at kaserbisyo, kung tayo ay may balak mag-ipon ng tubig, huwag nating iisipin na keso, tubig, ulan at malinis yan ay hindi yan papamugaran. Mm-hmm. Ay hindi po, yun nga yung mas gusto ng mga lamok.
2: Yun yung mas madalas at mahilig nilang pamugaran. At yun din yung mga usually attended. Kasi di ba usually yung mga nanay natin nagsasalok lang ng balde dyan sa alulod, eh hindi nila papansin kasi katagalan dahil naman tubig tag-ulan yon, eh unattended na. Yun pala, may mga ano, may mga lamok na. At at Yusek, no, bali dahil nga po ay magtatag-ulan, ano po ang reminder natin especially po sa mga magulang, ano kaya ang maganda nilang gawin para dahil nga magtatag-ulan, syempre dadami yung mga lamok sa mga paaralan, eh ano po ba ang dapat na gawin ng mga magulang para ma-prevent po na makagat ng lamok yung kanilang mga anak?
3: Magandang tanong yan, Bert, dahil maliban pa dun sa ating taob, tak-tak, tuyo, takip, na talagang very effective, huwag naman natin kalimutan yung tinatawag na self-protection measures o yung bang, mga paraan para mapigilan tayong makagat ng lamok. Kasi sabihin na nga natin na bawasan natin yung lamok, eh meron pa rin lumilipad. Dapat yung mga chikiting natin na tayo na rin, na mga magulang, Happy Father's Day nga pala sa lahat po ng mga ama at mga tumatayong ama, no? Ang pwedeng gawin ng ama, ng pamilya para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga chikiting ay siguraduhin na hindi nakakagat ng lamok. Yung mga papasok sa school, mas maganda ho, kung di naman ganun kainit, eh dapat sana nakapantalon or mas mahaba yung manggas. Exactly. Di naman kailangan yung hapit na hapit, Bert, no? Basta natatakpan yung balat. Or kung mainit, alam nyo po, yung konting, alam po namin na konting dagdag ng gastos, pero yung gumamit tayo ng mga insect repellent lotions or yung mga sprays, marami namang iba-ibang brand yan, wala tayong ini-endorse, kahit ilan sa kanila, ay pwede nyong gamitin para hindi po makagat ng lamok yung ating mga bata.
2: At Yusek, no, dahil nga din na yun nga sinaano nyo para hindi sila makagat. Maganda maglinis ang ating mga schools, no, maging okay ating mga magulang kung mapadpad sila sa mga eskwela, lalo na ngayon may mga PTA meeting kaliwat kanan, eh magkaroon din ng mga clean up drive.
3: Tama yun, Bert. Nakikita rin ito ng DOH bilang isang learning opportunity. Sabi nga nila, may mga leksyon tayo na natututo sa formal na pagtuturo. Pero yung bang pag nakita, di ba, nung unang panahon, mahalata ang edad ni Yusek, nung may commercial yan, ang ginagawa ng nakatatanda sa mata ng bata ay tama. So kapag nakikita nila na tayo mismo mga magulang at mga guro ay naglilinis, hindi lamang sa bahay, ngunit sa paaralan, ay matatatak dun sa utak ng ating mga kabataan na dapat pala hindi tayo nag-iipon ng tubig na naiitlogan. Dapat pala malinis ang paligid para nababawasan yung pwedeng pamugaran ng ating mga lamok. At yan ay isang sabihin na nating life skill na kailangan matutunan natin bilang Pilipino dahil tayo ay nakatira sa isang tropical country kung saan marami talagang mga lamok.
2: And Yusek, dahil nga din po, yun nga po, no, dahil for instance po, eh yung mga anak nila ay medyo masama ang pakiramdam. Ano po ba ang mga initial na symptoms ng dengue? Ba kasi mamaya mamisinterpret nila na simpleng lagnat lang naman yung o simpleng sinat lang pala yung nagkaroon yung anak nila, yung pala nakagat na ng dengue mosquito. Ano po ang mga initial po na makikita po dun sa mga bata po nga nakagat ng dengue mosquito?
3: Ayan, magandang tanong yan, Bert, no? Kasi ang lahat po ng mga infeksyon, karaniwan ang nagsisimulang sintomas ay lagnat. At ganoon rin po sa dengue. Ang dengue, mataas po yung lagnat. Pumapalo yan ng pag meron tayong thermometer, makikita nyo yung reading 39 o kaya minsan 40 degrees centigrade. Kapag ang bata po ay medyo nakakausap at nakakaintindi na, kapag ang bata ay nagsabi na parang masakit yung likod ng mata niya, parang may nasusunog or may mainit sa likod ng mata. Yun ay isang sabihin na nating very distinct na sintomas na nakikita o nararamdaman sa dengue. Yun mga ibang, dati ang lagi sasabihin noon ng mga doktor ay pag nakakita ng mga pantal o kaya ng pagdurugo o pag iba ng kulay ng dumi, naku po, medyo advanced na ano na po yun. Pag nakakita ko kayo ng ganun, tawag namin dun alarm signs and symptoms na po yun. Hindi po maganda. Ang recommendation po ng DOH, kapag meron tayong lagnat na mataas at yung may pananakit sakit ng sa likod ng mata or ng katawan or ng tiyan or ng ulo, maganda pong ikonsulta na agad. Hindi lang naman po yan protection laban sa dengue. Protection din po yan laban sa leptospirosis kasi lagnat rin yun. Pati sa trangkaso kasi lagnat rin yun. Wala pong mawawala, lalo na kung sa government health center tayo magtanong kasi may mga pang test po yung mga yan.
2: At ano, Doc, di ba wala naman babayaran? At yun nga din po, nabanggit nyo na yung symptoms ng dengue ay kapareho din ng leptospirosis. Do po, Doc?
3: Yes, except for yung lagnat bird, pareho sila. Mm-hmm. Pero merong kung kumamarapati mo, papasadaan ko lang na mabilis. Yung leptospirosis naman kasi, mula yan sa daga. So kalinisan pa rin, no, yung tanong mo nga kanina na ano ba pwedeng gawin sa eskwelahan. Eh, maliban sa pagtawag-taktak tuyo, takip, pag tayo ay naglinis ng ating basura, lalo na yung mga tirang pagkain, yung daga na aalis natin at naiiwasan naman natin ng leptospirosis na nagmumula sa mga mikrobyo na nandoon sa ihi ng daga. Ang sintomas ng leptospirosis maliban sa lagnat, merong pananakit nung sa likod ng ating legs, no, sa calf na sinasabi, yung bahagi sa taas ng ating takong. Tapos meron din pong paninilaw. Although ang leptospirosis medyo mas matagal. Ito yung problema, Bert, mula 1 week hanggang kung pagkaalala ko 30 days, no? From 3 days to 30 days ang incubation period, hindi lumalabas kagad yung lepto. Pero kung alam natin na tayo ay napalusong sa kahit na anong baha, kahit anong dahilan, kahit di sinasadya, ay pumunta na ho sa health center para mabigyan ng tinatawag na prophylaxis.
2: At libre po iyon, no, Doc? Wala hong bayad at kailangan makapagkonsulta sila sa doktor, no?
3: Yes po, libre po yan sa mga government health centers. At sabi nga natin na sa English, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Eh, diretsahang Tagalog na lang po, mas matipid ang kumonsulta ng maaga. Libre pa nga. Kesa po yung mag-aantay tayo. Bagamat may mga PhilHealth package tayo na sasalo naman dun sa mga sakit, ayaw po natin na nakikita yung ating mga mahal sa buhay, mga anak at lalo ng mga matatanda rin na nagkakasakit at napapasok sa ospital. Mas maganda po maiwasan natin na maaga.
2: At yung supply po natin, Doc, ng mga prophylaxis all over the Philippines ay enough naman po, lalo na ngayon magtatag-ulan.
3: Yes, enough po yan. No? Mabuti na banggit mo na rin, Bert. No? Ayaw nating pinamimigayan. Alam ko kung marami pong makikinig na baka sabihin na mag-iimbak ako nung gamot. Hindi po ganun yun. Ang dapat po sa leptospirosis sa prophylaxis, siya ay kinukonsulta kasi pagka nakausap po kayo ng doktor, tatanungin yung tinatawag na exposure or kung gaano kadalas kayo napalusong or kung kayo ba'y nagtatrabaho. Nako, sa lahat po ng mga reporter, alam niyo po yan. Although parang natutuwa ko kami sa lahat ng mga network na bibigyan na ng mga waders natin, no, para hindi na nalulusong. Pero kung high risk kayo, iba yung pag-inom kumpara sa low risk. Kaya mabilis lang, dahil alam ko nagsimula tayo sa usapin ng dengue. Yung dengue, wala akong prophylaxis. Yung pinag-uusapan po namin ni Bert is dun sa lepto.
2: At Doc, yun nga po, enough. Eh, mas maganda po, pag nakaramdam na ng mga sintomas, magpakonsulta, huwag mahihiyang magpakonsulta. Yun din kasi yung Doc, yung parang hesitant din yung mga kapamilya natin kasi baka sabihin nila gagastos or walang oras. Mas maganda po kahit po yun po talaga, sadyain nyo para po, kasi kayo naman din po yun, kayo din po ang makikinabang nun para hindi po kayong magkasakit.
3: Tama yun. Linawin natin, Bert, no? Pagdating sa dengue, magandang kumonsulta na pagka may sintomas, lalo na pag maaga pa. Pagdating sa lepto, kahit wala tayong sintomas, basta tayo ay napalusong sa baha, ano man ang dahilan, kumonsulta na po.
2: At other topic naman ako, Doc. Speaking of prophylaxis, sa Mindanao po, sa Northern Mindanao po, USEC, inyo po nga hinikayat yung Northern Mindanao po na magtayo pa ng mga karagdagang HIV treatment facilities, Doc. Bakit, Doc? Mataas ba ang bilang ng HIV cases sa Northern Mindanao?
3: Hindi ko hawak yung eksaktong numero ngayon, Bert, no? Pero maganda naman kasi siguro nagkataon lang na baka doon na spotlight, no? Di ba? Yung ating programa. Pero nationwide po talaga ating pinapataas. Dalawa yan eh. Maliban doon sa treatment na unahin natin yung diagnosis, yung mga pag-testing ng ating HIV. Magandang nabigyan at salamat sa pagkakataon na alam niyo ang Pilipinas, mga kapamilya, mga kaserbisyo, bagamat mababa yung total na bilang ng HIV account natin, ng people living with HIV, malaking bansa kasi tayo eh, 115 million more or less. So yung tinatawag na prevalence, ang medyo kailangan nating ikabahala, yung pawa yung dami ng bagong kaso kada araw. At kung hindi ko nagkakamali, the exact number is somewhere between 55 to 60 cases per day. So kailangan natin talagang paigtingin yung testing. Tapos, pagkatapos mo kasi matest at ikaw ay nakitang positive, hindi ho yan death sentence. Sa lahat po ng mga nakikinig, hindi po nakamamatay ang HIV kung tayo po ay nakakatanggap ng gamot na libre na kukuha sa ating mga treatment centers. Yan yung dahilan, Bert, kung bakit pinapadami natin ang mga testing and treatment centers.
2: At ang mahirap din kasi doon, Doc, meron po kasing stigma pa rin, no? Pag, pag nalaman nila na nagpa-test ka ng HIV, syempre yung negative connotation doon sa patient. Eh, mas maganda po. Actually, yun din ang dapat anuhin natin, Doc, no? Yung dapat din tutukan, yung stigma na ano na po ngayon, 21st century na po, hindi na
3: oo,
2: po dead sentence yung HIV.
3: Actually, Bert, ang pananaw namin sa DOH yan, alam po ninyo, ang HIV, dapat parang ano lang yan, ang tingin natin sa kanya, parang high blood, parang diabetes, di ba? Bakit? Tayo ba ay ano, natatakot or nanidiri sa high blood o diabetes? Hindi. Ang gamot ba ng diabetes at saka ng high blood, minsanan, actually, lifetime siya, araw-araw, maintenance. So, ang sinasabi nga natin, sabi nga namin nila Secretary Ted Erbosa, yung ating HIV, ano na yan sa panahon ngayon, ang ating antiretroviral, so yung ARVs, yun po yung pinaka-maintenance laban dito sa sakit na ito. At nabubuhay at tumatanda, living fruitful lives, ang ating mga PLHIV. Hindi na to panahon nung early 1980s na hindi natin kilalang HIV, nung 90s na sobrang lakas. Bagamat meron pa rin tayong stigma ngayon, nasa kamay natin ang pagiging bukas loob at pagiging sabihin na nating transparent and welcoming sa ating mga people living with HIV dahil para lang silang may blood, para lang silang may diabetes. Yun.
2: Tsaka accessible na po yung maintenance kasi lahat ng mga public hospitals at even yung mga health clinics, may mga health clinics po na nag-o-offer ng libreng yung prophylaxis, pati itong maintenance para dito sa mga merong HIV.
3: Oy, thank you, nabanggit mo yun na yung pre-exposure prophylaxis or yung PrEP. So maliban yung sinasabi ni Bert, mga kapamilya, kaserbisyo, kahit yung mismong pag-ingat dun sa HIV. By the way, Bert, meron ng delivery yung mga ARVs. Meron na yan. Marami na tayong mga treatment centers na libre pa rin ho to. Merong programa sila na basta nag-request ka, bigay mo sa kanila yung address mo, eh para ka lang nag-shopping sa app mo at dumarating confidentially, anonymous yung package, nakalagay lang yung address fee. Para ka lang kumuha ng parcel kapag ikaw ay nag-shopping sa online.
2: And with that, Yusek, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Ang dami po nating na-cover ngayong gabi po. Ingat, Yusek, at Happy Father's Day po sa father niyo po.
3: You're always welcome, Bert. Happy Father's Day rin sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo. Good evening.
2: Yan po si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Ayun po, ang dami po nating na-discuss na topic, no? Unang-una yung sa dengue, dahil nga po napababa po nilang from January to May, since bagamat nga po wala pa pong tag-ulan nung kinandak yung ano na yon, yung data na yon, eh medyo napababa po, no? Bumaba po yung percent compare last year. Eh ito na naman po dahil nga po magtatag-ulan at lahat po, dahil nga lahat din po ay inaasahan natin, especially po yung mga mag-aaral nasa eskwelahan, much better po na pangalan po nito, yung prevention, yung paglilinis, as well as yung prevention sa sarili, pagsuot ng mga mahabang manggas, pagpapahid ng mga insect repellent, nang sa gayon po ay hindi tayo madapuan ng dengue. At syempre po, dahil tag-ulan, automatic po yan kasi, seasonal po yan. Kung may dengue, meron pong leptospirosis. Yun din po, dahil nga din po kaliwat kanan, yung mga pagbaha sa Metro Manila, syempre hindi pa rin po natin hindi pa rin po mawawala yung pagbaha po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Libre po ang prophylaxis po for leptospirosis kung kayo po ay mga manggagawang sumusugod, lumulusong sa baha. Wala po tayong magagawa, kailangan po nating pumasok sa ating trabaho, no? So libre po iyon sa mga sa mga health centers po natin at sa mga ospital po natin. So samantalahin po natin yung pagkuha po ng mga benepisyong yan dahil libre po yan. Kanina po sa patrol ay nabalita po no yung isang American na wanted po sa US dahil nga doon sa healthcare fraud no, at dito po siya nahuli sa Pilipinas. Kukuha po tayo ng update about doon sa naging operasyon para nga po madakip ito. Biruin niyo po, malaki po ito dahil billions of dollar po ang pinag-uusapan. So makakapanamin na po natin si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good evening po. Long time no hear, si Bert po ito.
4: Hi, Sir Bert. Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng tumatangkilik po ng inyong programa.
2: Ma'am Dana, unang-una po, papaano po natin na dakip itong wanted po na US national? Ano po ba ang background nito at bakit dito po siya nagtago sa Pilipinas?
4: Yes, ito pong ating Fugitive Search Unit ay nakipag-coordinate po with FBI. Actually, talagang trinabaho po itong mabuti ng ating FSU together with the NBI para hanapin po at tugisin itong taong ito. Kasi napag-alaman po na wanted po ito ng isang district court in South Carolina, dahil tama po yung nabanggit ninyo, medyo malaki-laking healthcare fraud ang ginawa po ng taong ito. So nagkaroon po ng manhunt sa kanya matapos po nakakuha ng impormasyon ang US authorities na nagpunta po siya dito. So when they found out that he is here, nilocate po siya ng ating Fugitive Search Unit. At nung nakonfirma po na siya nga po ay mahilig maglalagi dyan sa Pasig City, he was immediately arrested.
2: Mm-hmm. Ma'am Dana, ano po ito? Gumamit siya ng ano, ng ibang identity kaya nakapasok?
4: Actually po, wala pa po siyang derogatory record at the time of entry. Kung hindi ako nagkakamali, parang ilang buwan siya dito na wala pa siyang derogatory record. It was only when the US authorities found out that he is out of their country and in the Philippines, saka lang nila kino-ordinate sa atin na ito guys, ito ay isang wanted fugitive sa amin. Itong taong ito ay pinaghahanap namin because of a big time fraud scheme na parang sa ating ano no, na meron siyang mga operations that are coming from the Philippines.
2: Mm-mm, parang yung ano, parang yung ang nabiktima ho nito yung kanilang healthcare, kasi parang yung parang almost 2 billion I think yung nakamal nito sa US government no po. Ma'am Dana, bali ito pong wanted na po na ito nung pumasok po sa atin, since wala pa po siyang kaso na banggit niyo po, kaya po hindi na detect ng system natin.
4: Yes, wala pa po sa atin ang impormasyon na meron siyang pending case in the United States. Mm-hmm. But when they traced his whereabouts to the Philippines, yung FBI po ay agad ipinag-alam sa atin. And agad naman pong ipinag-utos ni Commissioner Viado sa ating Fugitive Search Unit na initiate na po ang manhunt against this person.
2: Tapos Ma'am Dana, wala naman po itong nabiktima sa bansa natin, no? Ang mostly na nabiktima niya US.
4: Tama po. Ang ginagawa niya kasi parang offshore ang ginagawa niya. Parang meron siyang call center. Yun po ang kwento sa atin eh, na siya pong ginagamit niya to convince the elderly doon po sa ibang bansa na mag-request or sabihin nila na kinakailangan nila ng mga ilang mga kagamitan, yes, orthopedic materials po. At doon i-charge sa Medicare kahit hindi naman nila kailangan. So malaki yung nakuha nila, parang 2 billion worth of fraudulent transactions yung nangyari doon sa system. Kaya po ito ay kinukonsidera po ng Estados Unidos na isang big fish in terms of fraud activities sa bansa nila.
2: Pero wala naman po siyang mga accomplices o mga kasabwat na Pilipino.
4: So far po, wala naman po tayong nakikita. There were employees ng kanyang call center, but they seem to be hindi nila alam or they're not part of the plan nitong individual na ito.
2: And since Ma'am Dana, wala naman siyang nakumit o may nakumit po ba siyang crime against Philippine law, diretso deportation na po ito, no?
4: Yes, isa po yan sa mga expedited natin na deportation because this is really a big case in the United States. Talagang hinahanap po siya ng FBI and ng South Carolina because of the sheer number of victims na nitong fraud scheme na ito.
2: And Ma'am Dana, Sunod-sunod din po kasi yung mga dahil nga po sa agarang action din ng immigration at kaya po sunod-sunod din po yung mga nababalita po namin na mga wanted sa ibang bansa na nagtatago dito sa Pilipinas. Tingin nyo man bakit medyo dumadami o napapadalas ginagawang taguan nitong mga mostly mga wanted eh, no? Yung itong ating bansa, Ma'am Dana.
4: Siguro hindi naman natin masasabing dumadami. Perhaps mas umiigting yung ating fight ngayon because it's easier na for the coordination with the other counterparts natin, yung ibang mga law enforcement agencies sa isang ibang bansa. One thing that we've noticed, why Philippines ang isa sa mga places na tinataguan nito, kasi we are visa-free for 157 countries. So they can just go here with their, kagaya nito, United States, from the United States of America. They don't need any visa, they just need their passport and their ticket, and that's it, they can enter the Philippines na. So walang kinakailangan prior visa application and preparation if they feel like the case is being, I don't know, started against them, naamoy nila na meron ng investigasyon laban sa kanila. What they do is they run and hide kung saan maaari. And since they were visa-free, dito yung iba nagpupunta. But I don't think it could be a reason na mag-adjust tayo ng visa policies because it works naman na yung ating coordination with law enforcement agencies ay nagagawa nating hulihin itong mga ito despite them being able to enter the country.
2: At na napapansin ko din, ma'am, kasi I'm covering yung Manila, especially immigration, na nalalaman na lang natin na wanted na sila, nakapasok na sila dito sa Pilipinas because of that, hindi pa nga sila nalalagay sa system.
4: Yun yung difficulty doon kasi hindi lahat ng pumapasok dito ay alam natin ang kanilang mga derogatory records because we are not informed by their governments of the cases. Karaniwan kasi na pinapadala sa atin yung mga malalaking kaso lang, yung mga may involvement ng Interpol, but for the smaller cases or yung mga cases na hindi masyadong covered or hindi masyadong sikat sa kanila, they don't send us the information. Kaya malaking bagay sa atin yung linkages ng ating mga systems para mabilis po natin. Kasi imbis na huhulihin natin, we will spend so much resources kapag hahabol at paghahanap sa kanila, eh mas madali na hindi na lang natin papasukin itong mga ito if they try to enter our country.
2: And yung ating namang data system, no, ma'am, yung ating pong yung binabanggit palagi ng BIA, maganda naman po yung infrastructure natin with regards sa ating database, ma'am, no?
4: Yes, ang maganda po sa ating system is it's connected with Interpol. So if there are individuals that are in the Interpol watch list, kinakailangan bantayan natin, ayun po eh agad maghihit sa ating system because of the linkages.
2: And lastly na lang po, ma'am, ano po ang mensahe natin sa publiko opo na about dito sa mga nagtatagong wanted o mga nagtatagong may mga criminal record na mga foreigner from other country?
4: Yes, siguro po if they know of any foreign national, alam nila na nagtatago from mga kaso nila sa ibang bansa, alam nila na may mga kinakaharap na kaso, ay i-report po nila sa Bureau of Immigration. As in this case po, atin pong tinututukan yan at sinisigurado natin that they are immediately deported para harapin po nila yung kaso nila sa ibang bansa. Kasi hindi po natin gusto na may mga ganito pong uri ng dayuhan na nakikihalubilo sa ating mga kababayan because this is considered a threat to public safety, to national security, yung mga ganito pong uri ng foreign national. Marami po tayong mga friends na mga foreign national and yung mga mabubuti lang po ang gusto nating nandito. Yung mga ganyan po ay gusto natin ipinapaalis na po.
2: At kung meron din kayong mga alam, no, Ma'am Dana, no, for the public, kung may mga alam din sila mga foreign national na staying in the Philippines at nagkukumit ng krimen, eh mas maganda na i-report nila kasi usually, ma'am, kasi yung iba nating mga kababayan inatatakot sila na baka mamaya for their safety din na mag-report. Unang-una, ma'am, hindi naman sila pangalan nito, no? Pwede silang itago as confidential, no, ma'am?
4: Yes, any reports po sa immigration, pwede po natin yang gawing confidential if there is a concern po dun sa inyong safety, ayaw niyo pong ilabas ang inyong impormasyon. That can be done po na confidential pero i-report po natin kasi mahalaga po na tayo rin may action against these types of foreign nationals. Hindi po pwedeng magkibit-balikat na lang dahil sa pag-iwas natin na mabansag ang Marites or Sumbungero, i-report po natin para mahuli po natin yan.
2: At assurance ng immigration na kayo po ay safe at confidential po.
4: Yes, definitely po. Any kind of report na ipadala po ninyo sa immigration laban po sa mga illegal alien ay sisiguraduhin po natin na protected po kayo at sisiguraduhin po natin na itong mga uri ng ganitong dayuhan mapaalis po natin, mahuli at mapadeport po natin for the safety of everyone din.
2: Mm-hmm. And with that, Ma'am Dana, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at Happy Father's Day po sa inyo pong husband at sa inyo pong father.
4: Anytime po, salamat. Happy Father's Day din po sa inyo at sa lahat po ng fathers at tumatayong tatay po na nakikinig sa atin. Salamat po, magandang hapon.
2: At Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay sa Bureau of Immigration. So yan po si Ma'am Dana Sandoval po ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration regarding nga po diyan po sa American na wanted, almost $2 billion po ang nakamal nito sa mga US citizens, especially po sa mga elderly, dahil nga po dito sa kanyang ginagawang fraud transaction. Opo, bago po sa oras po na 6:33, batiin po muna natin yung mga nakatutok sa atin. Sa YouTube, nandiyan po si Tita Nona Damian, nandiyan din si Romeo Hulaton, nakatutok din sa atin from Marikina, si Beth Kamaing, good evening po sa inyo. Andiyan din si Precious Wisdom, si JM Okdok. Ayan, nakatutok din po sa atin. Pati po si Jake Kung Kang, nakatutok din po sa atin. Si Ralph Veral. Opo, nakatutok din po sa atin. At syempre po si Kanahista. Ayan, lagi daw po maglilinis ng sulok-sulok para hindi po tayo pamugaran ng dengue. Nandyan din po si Ruby Basila, nakatutok din po sa atin. At syempre si Louis Basco. Opo, happy Sunday daw po sa atin. At watching daw from Valenzuela City. Si Josh Kyle Lee Official, good afternoon daw po o good evening daw po sa atin. Si MJ Raniola, nakatutok po sa atin. At si Marsh Malo, nakatutok po sa atin. At syempre po, binabati din po natin lahat po ng ating mga kapamilya at kaservisyo nakatutok po sa kanilang pong mga talapihitan, sa kanilang pong mga transistor radio sa 6:30. Ayan po. Sa oras po na 6:35. Magbabalik po ang Story Outlook.
0: Issue, balita at talakayan. Pakinggan Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZM, nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZM, una sa balita at una sa public service.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi.

0: medium source ng information ay ang CNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ito ng CNN. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang CNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
1: Sa oras po na 6:39 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook at kasama niyo pa rin po Radyo Patrol Bert Dizon. At dahil nga po kanina ay nabalita po ng PAG-ASA na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Francisco, bagamat it will not affect directly dahil hindi naman po ito magla-landfall, pero mararanasan pa rin po yung mga pag-ulan sa Luzon. At nabanggit ni Sir kanina, no, si Sir Dan, na Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng pag-ulan. Para alamin po yung ginagawang paghahanda ng pamahalaan, especially po ng DSWD, makakapanayin po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Good evening po, Ma'am Irene. Si Bert po ito. Welcome to the program.
2: Hello, Bert. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
1: Yes, ma'am. Long time no here po, ma'am. Unang-una, ma'am, meron daw po nga nakaredy na 4.7 million na food packs po at 4.4 billion na disaster resources po dahil nga po dito sa papalapit na pagpasok po ng Bagyong Francisco. So far, ma'am, kamusta po ang ating mga food packs? Naka-deploy na po ba ito sa mga lugar na babagtasin po nitong bagyo?
2: That's correct, Bert. Nakatabay ang DSWD at ang lahat po ng ating field offices upang agad na makapagbigay ng kinakailangang tulong or assistance sakali po na may mga pamilyang maapektuhan nito nga pong inaasahan natin na bagyo. And of course, kami naman po din ay patuloy na nagmo-monitor ng sitwasyon ng sa gayon, agad po tayo na makapag-assist sa mga local government units and again ensure na mabilis yung pagpapahatid natin ng tulong. Bert, yung ating pong mga family food packs, yung 4.7 million family food packs, na naka-preposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD ay nandun na po, no, naka it's already on the ground and it's ready for deployment or a distribution in case nga po kinakailangan ng augmentation support.
1: Mm-hmm. Ma'am, so far hindi naman po affected, no? O hindi naman po nakulangan yung ating mga food packs dahil nga po nagkaroon tayo din ng response sa Mindanao. Hindi naman po siya affected, ma'am, no?
2: Well, araw-araw pa din naman kasi Bert, nag-produce tayo ng mga family food packs sa ating pong major hubs, particularly in Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center, dyan naman po sa Cebu. So araw-araw meron po tayong mga pinoproduce and dinadala rin yung mga yan sa mga warehouses natin to replenish yung pong mga goods na nagamit like those in Mindanao. And gayon din po, meron tayong existing framework agreements with private retailers, distributors, kung kaya nga po kung kinakailangan na mag-drawdown tayo from those framework agreements to complement the goods that we are producing, eh maaari din natin pong gawin.
1: And in terms naman po ng budget doon po sa pag-procure po ng ating mga family food packs po, ng ating po mga relief packs, eh kamusta naman po, Doc? We have enough pa naman po, no?
2: That's correct. Meron tayong mga standby funds sa ating pong central office at gayon din sa ating mga field offices. And gayon din po tayo ay nagre-request ng replenishment ng ating quick response fund mula po sa Department of Budget and Management para ma-sustain natin ang ating disaster response operations at ma-sustain din natin itong ating pong paghahanda para sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad na maaring kaharapin ng ating pong bansa.
1: Mm-hmm. So assured po tayo ng DSWD na everything is put into place at meron tayong mga enough family food packs po para po sa mga, sana naman po walang masalanta na Pilipino nitong darating na bagyo. Maiba ko, Ma'am Asik, no? Punta naman po tayo dun sa patuloy na ginagawang disaster response naman po dyan sa Mindanao. So far, Ma'am, kamusta po ang ating assessment sa ating nagpapatuloy na disaster response, Ma'am?
2: Well, alam niyo po, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin natin na lahat ng mga nakapreposition na goods natin dyan sa mga warehouses sa Mindanao ay agad po na maipahatid sa mga pamilyang naapektuhan nitong 7.8 magnitude na lindol. Tayo po ay nakapagpahatid na ng mahigit 486,000 family food packs sa mga pamilyang naapektuhan. Gayun din po, nakapag-distribute na tayo ng mga ready-to-eat food boxes, mga non-food items kagaya ng mga family kits, hygiene kits, sleeping kits, gayon din yung mga family tents, pati na po yung mga modular tents na ginagamit nga sa mga lugar na lubhang naapektuhan nitong lindol. Sa katunayan, Bert, nasa mahigit 355 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang ating naipaabot. At nagpapatuloy pa rin ang ating humanitarian assistance and disaster response operations.
1: Mm-hmm. And ma'am, speaking po of that, lahat naman po na no, ng mga bayan sa Mindanao na naapektuhan po ng lindol ay naabot na po ng DSWD.
2: Tama po, lahat po ng mga bayan na naapektuhan ay atin na pong nabahaginan ng tulong, bahagi ng ating mandato na i-augment ang resources ng mga local government units na naapektuhan nga po ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan, Bert, sa Tuesday, magtutungo po si Secretary Rex Cachalian sa Jose Abad Santos, sa Davao Occidental, sa Balut Island, gayon din po sa Aglan, Sarangani, upang bigyan naman ng karagdagang tulong itong mga pamilya na lubhang naapektuhan nitong malakas na lindol. Magkakaroon po ng payout ng emergency cash transfer na kung saan itong tulong pinansyal nga po na ito ay magagamit ng mga pamilya na sa pagsasayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan o ng mga kabuhayan o yung mga livelihood po nila, or maaari rin naman nilang gamitin para sa ibang pang pangangailangan ng kanilang pamilya na hindi po nilalaman ng ating mga family food pack. So ito ay bahagi pa rin ng ating response efforts na magpapatuloy na ibibigay o i-extend natin sa mga pamilyang naapektuhan.
1: Mm-hmm. And so far ma'am, ano pa ba yung mga challenges po na kinaharap po ng DSWD so far ma'am?
2: Alam mo Bert, kami po sa DSWD, ang mga challenges ay tinitingnan natin as opportunities.
1: Mm-hmm.
2: Opportunities para po mas mapalakas ang ating pong partnership with other government agencies and local government units at mas mapalakas pa ang ating disaster response operations. In the previous days, weeks, isa sa mga opportunities na nakita natin ay yung pong pakikipagtulungan with other government agencies like the Philippine Air Force, the Philippine Coast Guard, para po magamit natin ang kanilang mga air assets, naval assets, para makapagpahatid ng tulong doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, no? Yung talagang na-isolate dahil nga po sa naging epekto ng lindol. And dahil nga sa partnership na yan, pagtutulungan natin, ay nakapagpaabot po tayo ng tulong doon sa mga naapektuhan. So far, this were the challenges that we encountered. In fact, kung makikita mo ngayon, Bert, pati mga mainom na tubig ay ini-airlift natin patungo nga doon sa mga malalayong mga barangay. And dyan po natin nakikita na talagang sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan ay naipapabot natin lahat ng pangangailangan po ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
1: Mm-hmm. And with that, ASEC, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi. Mag-iingat po at Happy Father's Day po sa inyo po at sa lahat po ng mga tatay sa DSWD.
2: Maraming salamat, Bert, and tayo rin po ay bumabati ng Happy Father's Day sa lahat po ng tumatayong ama sa ating pong lipunan.
1: Mm-hmm. At yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Regarding pa nga rin po yan, dyan sa nagpapatuloy po na disaster response sa Mindanao, as well as po yung paghahanda naman ng DSWD sa nalalapit na yung lalapit na epekto po nitong Bagyong Francisco po sa ating mga kababayan na maapektuhan. Hopefully, wala pong maapektuhan dahil ang sabi naman po ng PAGASA ay hindi naman po ito magla-landfall at dadaan lang po, no? Pero syempre po as time goes by, no, ay maaari po ito pang lumakas dahil nga po ay babangkasin po nito ay dagat pa rin. So we are praying po na hindi ganun kalaki, hindi ganun kalala yung magiging epekto, especially po dyan po sa mga kababayan natin sa Northern Luzon. Opo, dahil yun po yung kung makikita nyo po yung track ng bagyo, ang babagtasin po ay papuntang norte. Opo, so we hope po na we hope po na hindi sila lubusang maapektuhan, no po. Dito po sa Quezon City ngayon, no, sa oras po na 6:48 ay nakakaranas po ng malakas na pag-ulan, in particular dito po sa part ng Quezon Avenue sa Isguera po. Medyo maulan-ulan po sa labas po nitong ABS-CBN Broadcast Center. Opo. At ating pong makakapanayam para bigyan tayo ng weather update si Mama Charmaine Varilla mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ma'am, magandang gabi po.
3: Yes po, magandang gabi po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga pinapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Bagyong Francisco ay patuloy pang lumakas at nasa kategorya na nga ng typhoon. At huli ngayong namataan, sa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay ito ngayon na lakas ng hangin na maabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometers per hour. At base sa nakikita nga nating senaryo ay patuloy nga yung posible pang lumakas at maaari nga yung kumilos ng mas pahilaga na pagsapit ng Miyerkules. At inaasahan nga din natin na mababa pa rin yung chance dito na mag-landfall, ngunit hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring mas lumapit pa yan, especially dito sa may bahagi ng Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Kaya patuloy naman tabay sa Pag-asa dahil posible rin tayo mag-raise o magtaas ng mga wind signal sa mga probinsya na nabanggit. Samantala, mas bantayan nga natin yung magiging epekto nito sa habagat na posible nitong palakasin at makakaapekto nga ngayon dito sa may buong Mindanao, Visayas at Palawan. Yung trough naman nitong sabing bagyo ay nakakaapekto na ngayon dito sa may Bicol region na dudulot ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin yung mga localized thunderstorms lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Inaasahan nga din natin na maaaring makalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na kung saan ay pwede na mas humina pa itong nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Ma'am Charmaine, meron pong thunderstorm advisory, no, na ngayong gabi kasi malakas po yung ulan ngayon dito sa part ng Quezon City na nag-fluctuate pa nga po yung kuryente namin. Eh. Meron po kayong thunderstorm advisory na nakataas ngayon, no?
3: Yes po, tama po kayo. Halos buong parte po ng Metro Manila ay nakataas ngayon under weather advisory and some parts dito sa may Central Luzon. So in-expect po natin na yung ganitong sistema magtatagal po sa susunod na 2 oras.
1: Mm-hmm. And with that, Ma'am Charmaine, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo.
3: Yes po, maraming salamat.
1: Ayan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang weather specialist po mula dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dahil nga po na ano nyo, no, na nararanasan po ngayon yung pag-ulan po dito po sa ilang parts ng Metro Manila, especially po dito po sa Quezon City, eh, medyo malakas po yung ulan at nag-fluctuate pa nga po yung kuryente namin dito. So sa mga kapamilya po nating motorista, eh, mag-ingat-ingat po kayo. Mag-ingat-ingat po kayo sa inyo pong pagmamaneho dahil madulas po ang kalsada. At para po sa mga nahanay na naka-tune in po, lalo-lalo na yung mga nandyan pa sa, malapit sa Metro Manila, hanguin nyo na po ang inyong mga sinampay at baka po mabasa dahil nga po tapos na po yung ulan dito sa amin, baka po dyan naman po sa inyo magpunta yung ulan, no po. At dahil nga po bukas ay magpapatuloy po ulit yung ginagawang pre-trial conference po dyan po sa Senado. Hihingi po tayo ng update mula po sa tagapagsalita po ng House Prosecution Panel at representante din po ng Kabataan Parties. Makakapanayin po natin sa linya si Representative Rene Co. Kong, magandang gabi po. Si Bert po ito.
4: Magandang gabi po. Happy Father's Day. Sana po ay nakasilong tayo sa ulan ngayong gabi.
1: Oo, kung nakasilong na po ba kayo? Medyo malakas-lakas po ang ulan.
4: Oo, kakasilong lang. So sana tayong lahat.
1: Oo. Kung unang-una, no, bigyan mo as lang kami ng assessment po ninyo ng inyo pong ng prosecution panel about po doon sa nakalipas po na pre-trial conference po last week.
4: Sinasigalak namin na natuloy yung pre-trial conference as scheduled at inaasahan natin na sa Monday, no, tutuloy-tuloy po ito para po yung marking ng evidence ng mga natitirang mga articles. Ito po yung sa unexplained sa Confidential and Intelligence Fund, no, matapos on time. May hanggang June 25 po, according to the calendar of the Senate. So, sana po by 25, may marilis na po yung pretrial order.
1: And, ma'am, i-clarify lang namin kasi dun sa naunang pretrial conference, eh medyo nagkaroon daw po ng initan. At I thought nandoon po kayo sa doon po sa pretrial conference. So far, ma'am, ano po, how was the mood? Nagkainitan po ba ang dalawang panig? Ano po ang inyo pong nakita doon?
4: Normal naman po yung siguro tension sa dalawang partido in an adversarial proceeding. Sa trial and pre-trial, yan na po yung mga paghaharap ng dalawang magkaibang panig. At bagamat wala tayo doon, naayon naman po sa report ng public and private prosecutors, ay meron pong bahagi ng pre-trial conference specifically on the stipulation of facts na hindi sila nag-agree. So, normal naman po yon sa experience ko, sa pre-trial conferences din nung ako po ay nagpa-practice, no, magkaka-disagreement talaga dyan. So, kaya po, may pinapasubmit na lang na comment yung both parties to the impeachment court tungkol sa kanilang basehan kung bakit pinanghawakan nila yon. Pero, normal naman yon at inaasahan natin na magtutuloy-tuloy pa rin yung pre-trial conference.
1: And by tomorrow, ma'am, ano po yung inaasahan natin na mga ilalatag pang mga ebidensya? O as far as I know, ilan na po ba yung mga witnesses po from prosecutor at ilang witnesses po yung pinapaano ng defense, ma'am? Dagdagan po ba?
4: Yung paglalatag po ng witnesses, nangyari na po siya noong unang pre-trial conference date. So, ang pagkaalam ko po, yung mga hindi na lang pong natapos na marking yung gagawin sa June 22. Pero sa mga iba pang updates ay antabay na lang po tayo. Pero ang inaasahan pa natin, no, for example, yung comment, isusubmit na yan. So, sana po sa pinakakagyat through the pre-trial order ay ma-resolve, no, kung ano yung common stipulation of facts. Yun po kasi yung panghahawakan ng dalawang partido na hindi na po kailangang i-prove isa-isa. So, medyo mas magiging madali yung proseso para po sa punot dulo, no, hindi ma-delay. Tagal na rin kasi ito, di ba, ayaw na rin natin ng delay. Gusto natin matapos ng may paghawak, no, sa prinsipyo ng pananagutan at due process.
1: And ma'am, hindi naman po nire-required na umaten ang Vice Presidente dito sa pre-trial conference. Sa inyo ma'am, mahalaga po ba na dapat humarap din yung pangalawang pangulo sa prosesong ginagawang ito?
4: Sana po makita natin si VP Sara bukas. No, may authorized representative siya, yes. Pero ang sinabi naman po ni VP noon pa ay siya po ay handa, no, and willing na harapin yung charges na to at the proper court.
1: And
4: so far, hindi po natin siya nakikita.

0: tuturuin tayo, hindi natin ma fault yung taong bayan for thinking otherwise. Nonetheless, no, tuloy-tuloy yung pagbukas ng House Prosecution Panel sa kung ano man yung iharap ni VP Sara at ng defense team sa kanya, sa atin, no, dahil ang pinanggagalingan natin, citizens' complaint, gusto lang natin those complaints see their day in court and see their due process provided.
1: Mm-mm. And so far, ma'am, no, bago magsimula yung trial proper po sa June 6, so kamusta naman po yung mga target na makakompleto po natin? Nakaka-come up po ba tayo doon sa ating timetable, ma'am?
0: Ay, July 6, no, yung impeachment, yung first day ng impeachment. Tuloy-tuloy naman po yung paghahanda ng ating House Prosecution Panel, no, yung mga witnesses, yung arguments, yung evidence ay minamasters para sa mismong July 6 at tuloy-tuloy na yan from then, no, ay excellently kong ma-represent yung pinaka-distilled na argument na mas may intindihan agad ng mamamayan. Mm-hmm. So, antabay po tayo at sa atin nga, no, kung makapag-watch parties tayo, meron po tayong running commentary para po politically participative yung mamamayan, most encouraged po yan.
1: Mm-hmm. And with that, Kong, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at mag-iingat po.
0: Ingat din po tayo. Maraming salamat po sa invitation.
1: Ayan po si Representative Rene Co, ang tagapagsalita po ng House Prosecution Panel at representante po ng Kabataan Party List dyan po sa Kongreso. Sa oras po na 6:59 ay magpapaalam na po si Radyo Patrol Bert Dison dahil susunod na po ang programang GBU, God Bless You, kasama po sina ating Aimee Estareja at si Father Eric Lacandula SBD. Maraming salamat po mga kapamilya, mag-iingat po at Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas ang oras, 7:00 PM.

Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa, at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa aming paglalakbay sa buhay. At sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinakaharap, patuloy ang pagdaloy ng iyong biyaya. Salamat sa mga salitang nagpapalakas sa amin, lalong-lalo na ngayong linggo. Ang iyong mensahe ay huwag kaming matakot. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at pagkukulang namin sa aming kapwa. Pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na aming daladalahin sa aming kalooban. At papanibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami lagi sa iyong landas. Basbasan mo ang aming mga pagninilay ngayong gabi sa God Bless You. At ang lahat ng ito ay inalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon.
1: Amen.
0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandula,

0: BD at syempre kasama natin ang ate ng ating programa.
1: Yes, ang inyo pong ating Aimee. Ayan, walang iba. Hanggang alas 8 po tayo ulit ng gabi ngayong June
0: 21.
1: Wow, napakabilis ng araw. Nasa final week tayo ng buwan ng Hunyo. Uy, ingat po tayo mga kapamilya, yung mga nasa kalsada dyan.
0: Ang lakas ng ulan, Ate Aimee.
1: Yes, sobra. Oo, malakas, pati kulog, kidlat, diba? So talagang, well, dahil yan sa, dahil yan sa bagyong, Francisco. Pumasok na po siya sa Philippine Area of Responsibility.
0: Kaya ingat-ingat po tayo sa mga may schedule dyan ng pag-travel. So wag po kakalimutan magdala ng payong at mga panangga sa ulan.
1: Kapote. Jacket, huwag niyong kakalimutan. Ano? So anyway, 703 na Father, no? Ano ba ang ating tema ngayong gabi?
0: Siyempre, yung tema natin ngayong gabi ay talagang fit na fit sa pagdiriwang ngayong araw na ito.
1: Yes, araw ng mga tatay.
0: Yes, araw ng mga tatay. Kung kaya ngayon ating pagdinilay ngayong gabi ay patungkol sa Father's Day.
1: Ayan, napakaganda. Oh. Sino ba si tatay talaga?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Alam mo dun sa isang programa, ang sabi nga ang tatay, ang daming expectation sa kanya. Pero dahil kinalakihan na ang lalaki ay hindi pwedeng basta-basta magpapakita ng emosyon, diba? So minsan mas madalas silang tahimik. Naalala ko nun ang tatay ko, ang kanyang communication ay yung kanyang panga. Pagka kunyari, nagalit yan. Gaganon lang yung panga, tahimik na kami lahat.
0: Sa amin naman, hindi umiimik yung aming tatay pag-galit.
1: Diba? Yes, oo, ang mga tatay talaga, parang tahimik lang sila talaga. Sobrang bihira po yung tatay na nakikisayaw.
0: Very expressive na kanilang emotion.
1: Sobrang lambing, palabiro.
0: I think, Ate Aimee, nasa kultura din talaga ng Pilipino.
1: Yes.
0: Lalo pag lalaki, dapat hindi ka expressive ng iyong emotion.
1: Yes. Actually, Father, hindi lang siya sa Pilipinas. Sa buong mundo.
0: Mm-hmm.
1: Yun, parang bang ipinanganak ang lalaki na sabi ko nga, meron ng molde na eto ka, ganito ka dapat.
0: Mm-hmm. Alam mo, Ate Aimee, kahit kami kanina, marami rin akong natanggap na na greetings. Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day,
0: Hindi
1: Father.
0: Lahat ng, kasi, ng mga tatay may pamilya. Ang iba ay naka-Roman collar.
1: Yes. Actually, kanina nag-iisip ako, Uy, Lord, Happy Father's Day. Diba? Kasi siya ang ating Diyos Ama.
0: Siya yung ating tatay. So tunay na tatay.
1: Ko, Happy Father's Day po. No? Salamat ka ako sa pagtatanggol.
0: Alam mo, Ate Aimee, ako ay umuwi sa amin, sa Sorsogon, noong Monday.
1: So yun pala yung nakikita ko dun sa mga post mo.
0: Ako ay nagpahinga din ng konti. I'm very thankful kasi maganda yung weather sa Bicol.
1: Okay.
0: Compared sa mga experiences ko sa mga nakalipas na taon, pag umuwi ako, laging umuulan.
1: Ngayon,
0: so this time, talagang summer na summer.
1: Wow, naku, perfect pala. Pinagbigyan ka.
0: Sabi ko, Lord, sana naman iba yung dadatnan kong weather. Kaya naman, nag-enjoy naman ako.
1: Wow, naku, salamat sa Diyos at nakapagpahinga si Father Eric.
0: At meron ding mga nakasubaybay pala sa atin doon sa Divine Word College of Legazpi.
1: Ah, talaga ba? Okay.
0: Pag dinner time pala nila, nakatutok sila sa atin. So, babatiin ko muna, Ate Aimee, yung mga scholars ng Divine Word College of Legazpi. Si Annie, at si Karil, at si Katie. Magandang evening sa inyo.
1: Hello po. Ayan. Paano ba sa Bicolano mo sila batiin, Father?
0: Medyo sablay na yung aking Bicol.
1: Sablay na ba yung Bicol mo? Diba
0: Iba rin kasi yung Bicol namin sa Sorsogon.
1: Okay.
0: Malayo sa Legazpi. Malayo sa Albay o sa Naga. Iba yung Bicol ng Sorsogon.
1: Sige.
0: Pero good evening lang sa inyong lahat yan.
1: Tama ba? Marahay na Banggi?
0: Marahay na Banggi.
1: Medyo nag-pause ako kasi nag-isip muna ako. Pinakinggan ko muna yung boses ng lola ko. So anyway,
0: yung guide questions pala na,
1: yes,
0: guide question natin baka makalimutan.
1: Father,
0: paano ninyo i-celebrate ang Father's Day bilang pamilya?
1: Wow,
0: saan kayo pumunta?
1: Ayan, sagutin niyo po yan. Napakadali niya. Siguro naman, makakasagot kayo. 0919-278-3000. Siguro dagdag din nila. Paano niyo sinelebrate? And paano niyo, sinabi o pinaramdam sa
0: pinaramdam sa inyong tatay. Na love niyo siya.
1: Kung kayo po ay may tatay pa, magpasalamat po kayo. Kung kayo may magulang pa na natatawagan, di ba, sasabihin niyo, ang kulit naman. Naku, pasalamat po kayo at may nangungulit pa.
0: Darating yung time na mamimiss nyo yung ganyang pagpapaalala.
1: Yes, yung boses nila mamimiss mo.
0: So kung kaya nga ngayong araw na ito, as we celebrate the Father's Day, wag pong hahayaan na matapos ang buong araw na ito, yung buong gabing ito, na hindi mo ma-greet kung hindi mo pa nag-greet ang iyong tatay.
1: Yakapin mo po.
0: Yakapin mo or i-greet mo.
1: Alam mo, yung pagyakap sa isang lalaki, pag niyakap ng anak, 'Di ba? Napansin ko 'yan sa tatay ko, para nasya-shock siya. Naniyayakap siya ng anak niya. Tapos na pagtalikod, makikita mo doon siya ngingiti. Hindi niya alam eh na ako nilagay na salamin sa harap.
0: Nakita-kita yung reaction.
1: Yes, so, 'di ba? So anyway, so 'yun po ang ating tema again, mga pagninilay po sa araw ng mga tatay sa Father's Day. At ang ating pong tanong, paano ninyo i-celebrate o ipinagdiwang ang Father's Day bilang pamilya? Ipadala ang sagot sa 0919-278-3000.
0: Father. Kanina, Ate Aimee, ako yung nag-visit sa Columbary. Mayroong isang pamilya doon akong na-meet. Sabi niya, Father, dito namin si-celebrate yung Father's Day kasi wala na yung aming tatay. Pero kahit wala na siya sa aming piling, buhay na buhay yung kaniyang alaala.
1: Wow. Yun ang importante, no? Yun ang dapat talaga natin na, parang para sa akin, ano, Father, lahat tayo, hindi lamang mga tatay, habang tayo nabubuhay, ang i-aim natin, paano tayo makakapag-iwan balang araw ng magandang alaala sa mga mahal natin sa buhay.
0: Yun. At syempre, hindi lang para sa mga tatay talaga, kundi sa mga father figures sa loob ng pamilya.
1: Marami yan.
0: Mga tito, mga single mom, mga lolo,
1: single mothers
0: na ginagampanan yung tungkulin bilang hindi lang nanay, kundi pati pagiging tatay.
1: Yes, natay ang tawag doon. Di ba pagka lalaki naman, walang asawa pero nagpapalaki ng anak, tanay ang tawag.
0: Tanay,
1: Ayan. Nako, happy Father's Day po sa lahat. Naway naging masaya at makahulugan ang araw na ito para sa ating lahat. At ngayon, Father...
2: Serbisyong Simbahan.
0: Nanawagan si San Jose D. Antique Bishop Marvin Maceda sa mga pamilyang Katoliko na ibalik ang mga altar sa tahanan at buhayin muli ang sama-samang pagdarasal ng rosaryo. Sa isang pagtitipo ng mga exorcist sa Bacolod City, sinabi ng obispo na napapalitan na ng telebisyon at digital na aliwan ang mga simbolo ng pananampalataya sa maraming bahay. Ayon kay Maceda, mahalagang patatagin ang panalangin at pananampalataya ng pamilya upang harapin ang mga hamon at banta sa buhay Kristiyano.
1: Samantala, nanawagan po si Pope Leo XIV sa mga mag-asawang Katoliko na manatiling tapat sa kanilang panghabang buhay na pangako sa kasal sa kabila ng lumalaganap na kultura ng individualismo at agarang kasiyahan. Sa mensahe para sa ika-45 anibersaryo ng Couples for Christ, sinabi ng Santo Papa na nahihirapan na ang marami na panindigan ang habang buhay na pagsasama. Hinikayat niya ang mag-asawa na humugot ng lakas mula sa sakramento ng kasal at sa kanilang ugnayan kay Kristo upang mapatatag pa ang pagmamahalan, pagkakaisa at kakayahang magpatawad. Ang Couples for Christ ay itinatag sa Pilipinas noong 1981 at isa na ngayong pandaigdigang kilusang Katoliko para sa pagpapatibay ng pamilya.
2: Serbisyong Simbahan.
1: Ang tagal na pala ng Couples for Christ, Father.
0: 1981. Yes. Alam mo, Ate Amy, tugmang-tugma yung ating serbisyong simbahan ngayong araw na ito.
1: Mm-mm.
0: Una, doon sa sinabi ko kanina sa balita na patatagin yung pagdarasal sa loob ng tahanan.
1: Yes.
0: At mangyayari lamang ito, mamamaterialize ang mga bagay na ito ayon din sa kagustuhan ng magulang.
1: Mm-mm.
0: Kung ang nanay at tatay ay sila yung ehemplo, sila yung modelo, sila yung nangungunang magdasal sa loob ng tahanan, ang mga anak ay susunod din.
1: Yes.
0: Pag sinabi ba naman ng tatay, mag-grocery tayo ng 6 p.m.
1: Walang magagawa. Sabi ko sa iyo, tatay ko, nung gumalaw lang yung panga, naka-ano na kami lahat eh. Kasi ganun ang father Ayun ang tatay, di ba?
0: Oo.
1: Pero totoo yun, Father, no? Ikabit natin dito sa isang pangbalita natin, ano, yung pagpapatatag ng pagsasama ng mag-asawa.
0: Oo.
1: Totoo ito eh. Kasi kaya humihina dahil kulang sa panalangin, ano?
0: Yes, so, napagnilayan na rin ito natin noong nakaraang mga linggo.
1: Opo.
0: Yung pamilya ay seedbed ng bukasyon.
1: Yes.
0: Ang bukasyon ay mag-flourish lamang sa pamamaraan ng pananalangin.
1: Totoo yan.
0: So, kung ang pamilya ay hindi nagdarasal, bababa yung bukasyon.
1: Opo.
0: Sa pagpapari, sa pagmamadre, at bababa yung... tawag nito, yung dynamism ng simbahan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang pamilya, yun yung basic unit na ano ng simbahan. So kung mahina ang pamilya, hihina din yung mga activities, yung dynamics ng simbahan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon tayo umaasa sa loob ng pamilya.
1: Yes, at ng buong lipunan, Father. Kasi siya basic unit ng lipunan natin. So kung ang ating pamilya hindi nakatayo ng matatag, saan tayo lahat pupulutin balang araw?
0: So kaya nga po napakaganda ngayong Father's Day ang bilang role ng isang tatay.
1: Mm-hmm.
0: Na sana po bilang mga tatay, ito po yung bibigyan natin ng importansya sa loob ng family.
1: Mm-hmm.
0: Nakakapag-provide po kayo, tayo po ay happy na ang isang tatay ay yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagmamahal. Pero aside doon, I believe na mas lalo pang maging matatag ang isang pamilya, ay wag po natin wawalain ang kultura ng pagdarasal.
1: Amen.
0: Sabi nga, the family that prays together
1: stays together. Totoo yan. Oo. And ito, nakakalungkot din, yung bago kumain, sana maalala po ng padre de pamilya o kaya ng nanay. Ayan, na magdasal
0: diba? Muna.
1: Kasi ang mga bata ngayon, tendency pagkakain, ayan na diretso kain.
0: Mm-mm.
1: Sana may isang magsalita, sandali lang, magdasal muna tayo. Kasi sa ganun simpleng aktibidad, dun po talaga yun mapapansin unti-unti ng bata. It's how you shape them, diba?
0: Dapat po? Kasi, Ate Aimee, nagiging kultura yan.
1: Habit.
0: Naging
1: no?
0: habit, naging way of life.
1: Yes.
0: So pag naging way of life muna siya, kahit saan ka man pumunta, dala-dala mo yan. Kasi way of life siya, kultura siya. Ito yung magandang kultura na dapat nating i-promote sa loob ng pamilya.
1: Amen.
0: Ang kultura ng pagdarasal.
1: Opo. Lalo na kung may maliliit pang bata, di ba, Father? Para makita nila at doon na magsimula lahat.
0: Formable ang mga yan. Kung ano yung nakikita nila sa matatanda, sa nanay at tatay, yun din yung kanilang susundan.
1: Amen. Ayan, tandaan natin ha. The family that prays together stays together. Okay, ngayon, Father, para total wala pa naman tayong gap, di ba?
0: Oo.
1: So, siguro samantalahin na natin. Tama ba itong pipindutin ko?
2: Palaganapin ang salita ng Diyos sa lataan at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
1: Okay, maswerte tayo. Ang dami nating guests.
0: Yes, pamilya yan, Ate Aimee.
1: Oo nga.
0: Kaya nga nung nag-request, sabi ko wag lang may bata kasi hindi po pwede ang may bata sa loob ng studio. Pwede magsama ng companions.
1: Naku, mga tatay ang nandito.
0: Yes, So sila ay members ng Holy Family Marriage Encounter Community. Ito ba ay sa Cubao lang or sa Quezon City? Marami pang kayong mga chapters.
3: Sa Cubao lang po, Father.
0: Okay, sa Cubao lang. Okay, so i-welcome po natin sa ating programa ngayong gabi sa God Bless You, si Brother Glenn Sinaon at si Brother Manuel Miranda. Welcome po sa God Bless You.
1: Magandang gabi po.
4: Good evening po.
3: Good evening.
1: Sino si Brother Glenn?
3: Ako po.
1: Siya si Brother Glenn, si Brother Manuel. Ayan, Holy Family Marriage Encounter Community. So sakto dito sa binasa ko kanina, Father.
0: Oo.
1: Diba? Nasabi ni Santo Papa. Diba? Ayan o, inikayat niya yung mag-asawang humugot ng lakas mula sa sakramento ng kasal at sa kanilang ugnayan kay Kristo.
0: At dito tayo sa kanila makakuha ng mga tip at mga advice para sa ating mga takabakinig din.
1: Oo. So ako ang unang magtatanong.
0: Sige, Ate Aimee.
1: Ilang taon na po ba kayo parehong kasal?
0: Oho.
3: Baka magkamali ako. Ako po, 37 years po.
1: Wow, 37 years. 37 si Brother years. Manuel. Tama?
0: Glenn.
1: Glenn. Yeah. Brother?
4: 19 years.
1: Ang tatagal, no? Mm. Ngayon kasi, Father, napansin ko, may kilala ko, ha? Hindi ko na imi-mention. 3 years. Hiwalay na. Biglang nagising daw yung isang araw, yung lalaki, ayaw na niya.
0: Meron nga, diba? Ako, Ate Aimee.
1: Ano bang...
0: hindi lang 3 years. Sa akin, may lumapit sa akin, Father, naisubmit na ba sa munisipyo yung marriage contract?
1: No.
0: 6 months pa lang. Ano sabi yun? Ko, naisubmit na yun. Napirmahan na yun. Wala nang bawian yun.
1: Ano, yun ang hindi ko magets. So, kayong dalawa po, no, bilang mga ehemplo na sa... Para sa akin, ehemplo kayo. Kasi 37 years and 19 years. Hindi madali yun. Lalo na ang pagsasama ng mag-asawa. Hindi. Mas maraming tinikyan kesa sa roses.
0: Lalo na ngayong panahong ito, napakaraming mga challenges ang kinakaharap ng mag-asawa at buhay pagpapamilya.
1: So, ano sikreto po? Sino mo? Ba't parang sobrang sikreto, bawal sabihin. Opo.
3: First of all, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, sa mga nanonood ng
1: God Bless You.
0: God bless you.
3: Uh-huh. dito sa DZMM. And binabati ko rin pala ang lahat ng mga fathers na nagkikinig sa ngayon.
1: Mm-hmm.
3: Brother Manny, Happy Father's Day.
5: Happy Father's Day. Brother.
3: So siguro masabi ko lang dun sa tanong na ano ang sikreto?
0: Diba?
3: Siyempre, ang number one na sikreto ng para tumagal ang buhay mag-asawa ay number one is pananampalataya. Diba?
0: Mm-hmm.
3: Laging ang panuntunan ko talaga sa buhay is ang Panginoon lagi ang nasa gitna naming mag-asawa.
1: Okay.
3: Every time na mayroon kami pagtalunan, laging si Lord ang
0: takbuhan
3: namin.
0: Oo.
3: Para hindi maging lumala ang magiging problema kung ano man
1: pinagdadaanan. Okay. So, ang ganda ng sagot ni brother, no? Pero putulin ko lang saglit, Father.
0: Oo.
1: And sa mga bisita. Kasi po, meron tayong ngayon nararanasang malakas na pag-ulan.
0: Oo.
1: Alamin po muna natin kung ano yung mga lugar na apektado, no? Yung takbo po ng traffic natin. So, nasa linya po natin si Ms. Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. Magandang gabi po, Ma'am Tess. Kumusta po ang lagay ng ating mga kalsada sa ngayon?
6: Traffic reports. Traffic reports.
7: Magandang gabi po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Sa mga southbound lane po na kasalukuyang nandiyan sa may southbound lane, magmula diyan sa may Balintawak, may kaluwagan pa po tayo mararanasan patungo diyan sa may approach ng Munoz. Pero after po niyan, tuloy-tuloy na po ang kabagalan patungo diyan sa may Bansalangin. Bahagyan luluwag yan after po diyan sa may Bansalangin hanggang makarating dito sa may Kamuning. At may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Montitipidad patungo diyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na po tayo mararanasan at muling babagal yan pagdating dito sa may approach ng Ortigas. Hanggang makarating na po yan dito sa may Show Boulevard. After ng Show Boulevard, nananatili may kaluwagan po ang dalin masakyan hanggang makarating dito sa may Guadalupe at hanggang patungo dyan sa may Estrella. Bahagyang babagal po yan pagdating dito sa may approach ng Ayala. Muling luluwag yan after ng Ayala at muling babagal pagdating sa may approach ng Arnais patungo dyan sa may Magallanes. After ng Magallanes, nananatili may kaluwagan po ang dalin masakyan hanggang makarating ng Ebangelista. At may kabagalan na po pagsapit dito sa may approach ng tramo patungo dyan sa may Top Rotonda. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng FB Harrison patungo dyan sa may Top Rotonda, may kabagalan pa rin ang dali naman sakyan. Tuloy-tuloy naman na po ang kaluwagan after ng Top Rotonda patungo dyan sa may Magallanes at muling babagal after ng pagbaba ng Magallanes flyover patungo dyan sa may Amorsolo. Makakaranas tayo ng bahagyang kaluwagan after ng Amorsolo patungo dyan sa may Arnais at may kabagalan na po pagsapit dito sa may approach ng McKinley hanggang makarating po ng Buendia. May kaluwagan na po after ng Buendia magbula dyan sa may Kalayaan patungo ng Guadalupe at muling may pagbabagal na pagsapit dito sa may approach ng Pioneer patungo dyan sa may United Street. Pero after nyan, tuloy-tuloy na ang kaluwagan patungo dyan sa may Guadix at muling babagal yan pagsapit dito sa may approach ng Ortigas flyover hanggang makarating na po ng Santolan. After ng Santolan, bahagyan luluwag yan at muling babagal pagdating dito sa may approach ng Main Avenue patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na pong muli at muling babagal yan pagdating dito sa may approach ng Quezon Avenue patungo po sa may Nueva Ecija Extension. After ng Nueva Ecija Extension, luluwag ng bahagya at muling babagal pagdating dito sa may corridor, patungo na po yan dyan sa may Balintawak area. Sa mga bumabaybay po dito sa kahaba ng EDSA, no, yung may kabagalan pa rin po tayo dahil dyan po yan sa pagbaha, sa biglang buhos po ng pag-ulan. So yung mga sasakyan po natin, nag-i-slow down po yan dahil po sa bahang nararanasan. Pero ganun pa man po, wala naman po tayong na mo-monitor na nasiraan o nagkabanggaan dahil po sa biglang pagtaas ng tubig. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.

0: God bless you. God bless you.
1: Okay, balik na po tayo, 7:22 ng gabi. Naku, ayan, ingat po kayo ha, lahat ng nasa kalsada ngayon. At kung meron po kayong lakad, hindi naman importante. Huwag na lang po
2: mag-stay
1: munang umalis.
2: Mag-stay na lang sa bahay.
1: Oh, tama, oh. Makakatipid pa kayo. Okay, so balikan natin. Mm-hmm. So ang ganda ng sagot ni brother kanina, di ba?
2: Oh, oh.
1: Pagdarasal.
2: Yung malakas sa pananampalataya at gawing sentro si Lord sa pagsasama.
1: Yes. Actually, sa pagkinakasal sa simbahan, di ba yan ang sinasabi?
2: Yan ang talaga ang lagi
1: namin
2: sinasabi.
1: It's a love triangle, sinasabi.
2: Oo. Laging sa gitna si Lord.
1: Yes, oo.
2: Kahit anumang crisis sa buhay, mag-asawa at pamilya ang inyong pagdadaanan, pag si Lord ay kasama ninyo, ang lahat ng yan ay ma-overcome sa loob ng pagsasama at sa buhay pagkapamilya.
1: Opo, pero bago ko ipasa kay Brother Manny, Brother Glenn, yung po bang sinasabi mo na talagang si Christ ang sentro ng inyong pagsasama, ito simulat sa pool o sa simula, hindi muna, and then somewhere along the way, natutunan ninyong mag-asawa?
3: Sa simula, hindi pa naman ganun ka-involved si Lord, no? Kasi hindi pa naman...
1: Mga bata pa,
3: no? Along the way, habang tumatagal, lalo na nung naging member na kami ng nagpumasok na kami sa Marriage Encounter community, talagang doon mo talaga ma-realize na napaka-importante ng presensya ng Panginoon sa buhay ng mag-asawa.
1: Okay, ayan. So, Brother Manny, about you, ano po ang pinakasikreto ng inyong matatag na pagsasama ng iyong misis?
2: 19 years.
4: Katulad na sinabi ni Brother Gan, pananampalataya at pagtitiwala. Nananampalataya ako kay Lord at nagtitiwala ako. Tinataas ko lahat sa Kanya yun. Nagtitiwala ako na lahat ng pagsubok na dinaraanan namin ay magkakaroon ng solusyon at higit sa lahat magiging maayos. Basta siya yung palagi naming magiging una sa amin. Kumbaga, magtiwala kami na itong pagsubok na to, magkakaroon to ng maayos na solusyon na hindi kami magkakaroon ng pagtatalo. Mm-hmm. At higit sa lahat, magkakaroon kami ng pagkakaisa ng doon sa solusyon na yon, magkaisa kami, hindi kami magkahiwalay. Kung magiging desisyon na gagawin namin, palagi kami magkasama.
1: Teammates.
2: Yun,
1: sabi nga, ang buhay mag-asawa, kayong dalawa daw.
2: Isang team kayo,
1: kasama yung mga anak ninyo, diba? Pero syempre, nag-aaway pa rin kayo. Hindi naman maiiwasan yun kasi kahit sa tagal-tagal, dalawang magkaibang tao pa rin kayo eh. So, how do you handle it? Sino laging nagbibigay para matapos ang gulo?
4: So, ganung senaryo naman, hindi naman talaga perpekto eh.
1: Uh-oh.
4: So, talaga meron pa rin dumarating na mga ganyan.
1: Oo,
4: pero
1: naman.
4: Dahil nasa marriage encounter kami, natutunan namin yung maging mahinahon.
1: Mm-hmm.
4: But at the same time, makinig kami doon sa bawat sa pananilita ng bawat isa. Bawa, pag nagsasalita ang misis ko, hindi ako kagad sumasagot or kinokonta ko kagad. Mm-hmm. Nagiging, natutunan kong makinig muna. Tapos sasabihin, kung ito yung opinion niya, na sinasabi niya na problema, so after niya, masabi na yung lahat ng na nais niya, tsaka naman ako magsasalita.
1: Wow. Ang hirap nun ha.
2: Oo. Pero Ate Aimee, ang kagandahan kasi pag mayroon kang community na kinabibilangan, katulad ni Brother Glenn at ni Brother Manny, ang marriage encounter, makakakuha ka ng skills doon sa community. At mayroon kang community na susuporta sa iyo.
1: Support system.
2: Mm-hmm. Kasi napakahalaga nito. Kasi kung kayo-kayo lang, ikaw lang ang mag-rely ka sa sarili mong kaalaman.
1: Sa emosyon mo.
2: Talagang walang mangyayari. Pag kayo ay nag-away or mayroon ng friction sa loob ng pamilya, at mag-rely ka lang sa sarili mong kaalaman, wala.
1: Ibabalik mo talaga siya sa nanay niya.
2: Mahihirapan ka. Unlike pag mayroon kang community, mayroon kang mga advisors, mayroon kang mga mentors.
1: Tamang tao.
2: Na pwede mong lapitan.
1: Yes.
2: Oo.
1: Parang tamang circle of friends. Mm-hmm. So, di ba? Parang na magpapayo sa'yo na manatili ka pag-usapan nyo. Hindi yung mga tao sa paligid mo na kaibigan mo, pero ang ipapayo sa'yo, naku, huwag mong tiisin yan.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Skills kasi ay napakahalaga sa loob ng pag-asama. Tama po ba?
4: Tama.
2: Kasi kung wala kang community na mag-suporta sa'yo at gagabay sa iyo, mainis ka lang ng konti, magalit ka lang ng konti, sigurado ako, nakapost na yan kagad sa social media.
1: Nauna yung social media.
2: Tapos yung mga kaibigan mo, magano naman, mag-sul-sul na naman sila. O sige, uwi mo na yan sa ano, sa kanila.
1: Sinabi ko sa'yo, di ba, huwag ka magpakasal. Ang tigas ang ulo mo eh. Yung mga ganun, di ba, mapapaisip, kaibigan mo ba talaga to? So anyway, father?
2: Oo. Bilang mga tatay, 37 years.
1: Ay, ilan po ang anak pala?
3: We have 5 children.
1: How about you po?
4: 3 po.
1: 3.
2: Okay. So anong mga aral sa buhay ang natutunan ninyo bilang padres de pamilya? Anong mga realizations ninyo? Ano yung mga natutunan ninyo sa buhay bilang mga tatay?
3: Sa akin no, ang pagpapalaki ng anak, siyempre, 5 yung anak namin.
1: Oo.
3: Hindi yan mahirap, di ba? Hindi madali. Mahirap. Actually, since nung binata pa ako, talagang sinisikap ko na every Sunday magpupunta sa mass.
2: Simbahan.
1: Okay.
3: Until na nag-asawa na ako, nadadala ko yon, no? So, binahagi ko sa mga anak mo, pinakita ko. Sa ngayon, malalaki na sila. 4 na yung may family. Mm. Ang 2 wala dito, nasa ibang bansa. Mm-mm. 2 nandito. And then, ayan yung bunso namin, kasama namin ngayon. Mm. I'm very proud to say na imbark ko sa kanila yung gawain na yon, na sumampalataya, magsimba every Sunday. Mm-hmm. Kahit sila lang, talagang nakikita ko, sisimba sila every Sunday. Ibig sabihin, ang buhay spiritual is na ibahagi natin sa kanila. Kasi pag, siguro kung hindi yon ang naging panunturan ko sa kanila, yung pinakita kong sample, baka napariwara sila, di ba? Kasi alam naman natin na ang buhay pagka nasa buhay spiritual ka, iikot ang mundo mo doon lang eh. Mm-hmm. Diba? Sa pagkikinig sa salita ng Diyos, yung tinatawag na walk the talk, mm-hmm. kung ano yung natutunan mo, mm-hmm. yun yung sasabihin mo. So, siyempre, kung iba ang, yun nga, nabanggit nga kanina na kapag kinalakhan mo itong mga magugulo, ay magugulo ka rin.
1: Tama.
3: So, pag ang nakalakihan mo ay maka-Diyos, pananampalataya, talagang bit-bit yon hanggang sa pagtanda. Kaya I'm very proud dun sa mga anak ko talaga na talagang pala ano sila, pala
2: simba
3: sila. At talagang ang respeto sa amin bilang mga pamilya. Napakaganda, napakasarap na feeling.
1: Yun, na oo. Naku, pero alam mo na, mm-hmm. father. Pero bago tayo mag-break, no? Oh. Sinabi niya kasi kung magulo yung kasama mo, syempre magiging magulo din 'yun, ano.
2: Yeah. Oh.
1: It's like ano daw, father eh. Pag pumasok ka sa tindahan ng pabango,
2: yes,
1: 'di ba? Oh. Amoy pabango ka. Oh.
2: Pag pupunta ka sa palengke.
1: Amoy palengke
2: ka. Kahit wala kang binili.
1: Yes. So, wala kang mabibili ka ngayon, anong amoy ang gusto mo? So doon ka pupunta. So kung totoo 'yun kung sinong kasama mo, it reflects kung ano ka.
2: Oo.
1: Okay. So diyan lamang kayo, brother. Manny, wag handa ka ng magandang sagot. Dahil pagbalik, babalikan kita. Okay, dyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang
2: God Bless You!
0: GBU, God Bless You sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita. Tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DC. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DCMA, una sa balita at una sa public set.
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: GBU. God bless you. God bless you. Palaganapin ang salita ng Diyos, at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
1: Okay, balikan natin si Brother Manny.
2: Manny, oo.
1: Mm-mm.
3: Sa akin naman yung sa mga pagbabalaki ng mga anak. Kasi nga, ang mga anak ko, mga teenagers eh. Tapos, meron kaming one-year-old na daughter. Ang palagi kong ginagawa yung maging mapagmahal. Tapos yung presence ko palagi nandun.
1: Okay. Hands-on, father.
3: Yung, kumbaga, palagi kong pinapakita. Bawa, may mga event sila, meron sila mga pangailangan, nandun ako. Mm-hmm. Tapos, ini-encourage ko sila into yung mag-build sa sports.
1: Okay.
3: Okay, yun. Bawa, yung pag-summer, iniisip ko kung ano yung pwede nilang gawin.
1: Mm-hmm.
3: Pwede silang mag-swimming, pwede silang yung take a music class, yung mga ganun. Basta, pinipilit ko sila yung may iba yung sitwasyon nila. Kumbaga, makita nila yung ganap na merong may bahagi ako bilang tatay na eto, binigyan ko kayo ng pagkakataon sa, sa mga aspetong ito. Sana maramdaman niyo yung presensya ko pag tumanda na ako at tumanda na kayo.
1: Oo, no. Mabigat yun, no, yung lahat ng events, tapos nagtatrabaho ka pa, and then may iba pang matters sa buhay mo, pero talagang bibigyan mo siya ng oras para sa mga bata.
2: Pag mahal mo, Ate Amy, ang isang tao, lagi kang maglalaan ng oras.
1: Ay, totoo yan.
2: Diba?
1: Oo.
2: Sabi nga, wala namang taong busy.
1: Oo.
2: Ang lahat ay nasa, depende sa ating priority.
1: Yes. O kung sino yung gusto mong bigyan ng paglaanan ng yung atensyon.
2: Kung kaya ngayon nga sinasabi ni Brother Manny kanina na yung presensya, doon natatranslate yung kanyang love para sa mga anak.
1: Parang tingin ko sa kanilang dalawa, no? Correct me if I'm wrong. Mm-hmm. Si Brother Manny mas tahimik kesa kay Brother Glenn.
2: Hindi ka sure.
1: Naggagawa ba kayo ng parang session sa bahay, sa tahanan ninyo na, alam mo yun, nagkikipagkwentuhan kayo to know kung ano na nangyayari sa buhay ng inyong mga anak?
3: May mga ganun. Madalas sana pag yung kumakain kami.
1: Okay.
3: Kasi minsan, mayroon mga bagay na mga words na binibitawan na sinasabi ko na yung words na yan, ganito yung explanation yan.
2: Oo.
3: Dahil yan, hindi angkop sa kultura ng Pilipino.
1: Oo.
3: Angkop yan sa kultura nila. So, yung pinapanood nyo, dapat titignan nyo yung kultura.
2: Oo.
3: Huwag nyong ilayo. Kasi pag yan inadapt nyo, maaaring tama, pero sa kultura natin, mali.
2: Oo. Yung pagdidisiplina po, saan nyo pogi nagawa? Sa during meal time ba or private?
1: May nagawa
2: sa school o sa barkada na napasobra. Saan nyo po at paano nyo ina-approach yung anak po ninyo? Kasi I believe yung kanina off air tayo, pinag-usapan natin yung parenting, no? Ano ba yung mas challenging, yung unang panahon ng pagiging tatay o ngayon sa panahon ngayon?
1: Moderno.
2: Oo, sa aspeto po ng pagdisiplina, ano po yung paano niyo po yan ginagawa sa loob ng
1: Yes, kasi yung mga anak ninyo, yung mga generation na ngayon eh, na marami na sila masyadong karapatan. 'Di ba?
2: Oo. Paano niyo sa ano ba, sa meal time po ba na pinag uusapan po ninyo?
4: Ako kasi sabi niya kasi ni Ate Amy kanina, sino ba daw ba ang matahimik sa amin? Si Manny, or ako? Parang ako daw yung madaldal. Pero sa totoo lang, tahimik ako.
1: Ikaw yung tahimik.
4: Kasi sa mga anak ko.
1: Ate, sinabi ko naman, di ba? Correct me if I'm wrong.
4: Yung sa mga anak ko kasi yung pagdidisiplina, kung kasi ako very specific. Pag sinabi ko, tapos na, ayoko nung maraming
2: paulit-ulit
4: kalaysay.
1: Okay.
4: So most of the time si wife ko yung talagang
1: siya yung maghihimay
4: maano sa mga anak ko. Tapos kinikwento niya sa akin 'yon. Tapos pag kinikwento na niya, so isang salita na lang ulit doon sa anak ko.
1: So
4: effective naman siya kasi tama sa panahon ngayon kasi moderno na tayo, 'di ba? May mga gadget. So ginagawa ko pagka nagagalit na o may gusto akong i-correct, through text.
2: Oh, sumasabay text, din. Kasi
4: gusto ko rin yung ganun kasi at least nababasa niya eh. At saka hindi niya na...
1: Pwede nandun
4: lang, pinibalik-balikan, di ba?
1: Oh. At saka,
4: like yung sasabihin ko lang, di ba, mga bata ngayon, pag sinabihan mo, tatago, pasok sa kaliwa, labas sa kanan.
1: Yes.
4: Oh. So mas prefer ko yung technology na... Pero kung ikumpara naman natin yung parenting before, like yung tatay ko dati, is, at wala yung father ko rin, tahimik din yun eh. So, hindi ko naalala na napagalitan ako noon eh. So talagang ano sila yung nung panahon na yun, yung
1: less talk mga,
4: eh. Oh, less talk talaga yung mga father nung araw.
1: Pero maganda yung approach ngayon. Niya, no? Kasi that way, aside sa nababalik-balikan ni anak yung mensahe, father, hindi sila, nawalang confrontation eh. So pareho kayo, paghupa na yung inyong mga emosyon, pwede na, tsaka kayo pwede mag-usap. And totoo din na, ganun eh, yung, kausapin mo nga yung anak mo. So din
2: yung ano yung, yung follow up.
1: Oo, so kakausapin ni mother, di ba? Tapos nag-usap na ba kayo, pag ayaw pa rin, then
2: papasok ulit yung tatay. Yes, oo, para ma-reinforce yung ano gustong iparating. Oo.
1: Kasi sa kanya talaga, kay tatay talaga ang final say.
2: Oo naman.
1: Oo, kasi patriarchal pa rin tayo, di ba? How about you po?
3: Sa akin ano eh, iba eh. Yung anak ko kasi pag nagsasabi lang sila, parang meron kami mga issues. Pag dinidiscuss ko, alam mo, nagkakaroon kami ng discussion, ang gusto ko yung magsalita sila. Binibigyan ko sila ng handa, yung speak your mind. Kumbaga, express yourself. Wag kayong matakot. Kumbaga, gusto ko kasi malaman kagad kung saan tayo yung hindi nagkakaroon ng problema. Sa paniniwala ba? Sa ano ba? Doon sa ginagawa ba natin? O doon sa dahil kinukumpara ko yung panahon namin.
1: Generational gap.
3: Yeah. Kaya pag, kumbaga, palagi ko silang ina-approach dun sa, pwede kami mag-meet halfway. And then at the same time, palagi kong kinukonsult din yung asawa ko. Palagi ko sinasabi, ito yung naging decision ko dyan, ito yung naging ganun ko. Now, if it is wrong, or something na hindi kami magkaroon ng, kumbaga, hindi kami one dun sa decision, dun kinakausap namin yung mga anak namin. Tapos so, dun, magkakaroon na ng parang open na yung ganun. Eh, yung kumbaga taking sides, ito yung mother sides and this is your father's side. Tapos pag pinagsama, magkakaroon kayo ng pagkakaunawaan.
2: Maganda yung sinasabi niya, no, ni Brother Manny, kasi yung binibigyan mo ng karapatan yung anak para mapakinggan.
1: Yes, so open communication.
2: Before, kung ano yung sinabi ng tatay, hindi mo na pwedeng questionin.
1: Oo.
2: Na bahala ka lang intindihin mo at i-digest mo, i-absorb mo kung ano yung sinasabi ng tatay patungkol sa pagdisiplina.
1: Yes,
2: so ngayon, maganda yung approach na yon kasi sige, sabihin mo ano yung napifeel mo. Ano yung pagkakaintindi mo para magkaintindihan talaga tayo. Yung side mo, sabihin mo para mag-meet tayo, mayroon tayong common denominator.
1: Yes, kasi sa ngayon, parang ang mga bata talaga, ano sila, mas open sila sa pagsasalita. Kung anong nararamdaman nila at nasa isip nila. Yun yung pagkakaiba naman ng mga panahon natin na ang tatay, ang magulang, ang nanay, hindi ka pwedeng mag... Yan yung ano eh, ano ba nangyari sa eskwela? Bakit ganito yung grado mo? Tapos pag nagpaliwanag ka, ayun na yun. Sasabihin na niya agad na hindi, kailangan makabawi ka. Unlike ngayon, na hihimayin talaga yun. Because hindi natin inaano yun ni Father, parang iba lang talaga kasi sila ngayon. Dahil iba rin yung kanilang mundo ngayon.
2: Yung environment na kanilang ginagalawan. Yes. Kung dati Ate Amy, pag tinignan mo yung isang bata, alam na ng bata kung anong ibig sabihin ng tingin na yon. Ngayon, pag tinignan mo yung bata, titignan ka rin. At magtitinginan kayo.
1: Oo, di ba?
2: Di ba? So, magkaiba na yung understanding.
1: Correct.
2: So, bakit ako tinitignan? Tinitignan ko rin siya.
1: Uh-oh.
2: So, dati, pag tinignan ka, alam mo na kung anong ibig sabihin.
1: Oo, tumahimik ka.
2: Oo. Kung kaya yung approach ni Brother Manny, maganda. Ano sa tingin mo?
1: Yes.
2: Express yourself.
1: Tawa ko din sa tinignan mo yung anak mo, tinignan ka rin. Pag tinobat mo ako tinitingnan mo ko. Tapos you can take it against them.
2: Oo.
1: Tama. Oo. So two different individuals.
2: Uh-oh.
1: Dalawang magkaibang tatay, dalawang magkaibang
2: yung style ng parenting
1: approach. Okay. So father, mag-ano lang tayo sandali, ah, mag-update lang.
2: Okay, sige.
1: Tayo. Update muna po tayo sa nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayan, sa Quezon City, bumaha sa bahagi ng East Avenue kung saan umabot sa gutter hanggang sa waist deep o hanggang bewang po ang baha. Sa Valenzuela naman, nagkaroon ng pagsikip ng trapiko sa bahagi ng A. Fernando Street, Barangay Marulas, matapos umabot sa gutter deep ang baha bunsod ng malakas na buhos ng ulan kaninang pasado alas 6 ng hapon. Antabayanan po ang iba pang detalye sa balitang yan, dito lang yan syempre sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: be you. God bless you. Sadie ZMM.
1: Okay, it's 7:47 po ng gabi. Naku, Father, ang ganda ng ating kwentuhan. Mm-hmm.
2: Ano kaya ang mensahe ng ating mga bisita para sa mga mag-asawa o sa pamilya na may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay? Oh? At paano po ninyo sila i-encourage na mag-persevere?
3: Oh, wag sa kanil- bibitaw.
2: Oh, wag bibitaw. Ano mga sitwasyon sa buhay ang kanilang pinagdadaanan? Ano po ang inyong mensahe mm-hmm. sa ating
1: kahit
2: mga
1: sino po, pwede mauna. Pinido?
4: Sige. De, ang mensahe ko lang doon sa mga mag-asawang ngayon currently is yung hindi perfecto yung pag-asawa. Okay? May mga loopholes yan. Talagang ganyan. Yan yung sitwasyon. Pero palagi nyo isipin na kayo sa isa't isa pinagsama ng Diyos. Mm-hmm. At kayong dalawa mismo, ituring niyo yung isa na the greatest gift that God gives to you, mm-hmm. to each other.
1: Okay.
2: Oo. Mm-hmm.
4: And then, doon naman, para doon sa mga iba naman, yung iniisip nila na maghiwalay na sila, bigyan nila na yung puwang, yung saan ba sila nagsimula? Paano sila nagsimula? Doon nila tignan. Balikan nila yon. Kasi ako minsan, pag minsan naiinis din ako sa nagkakaroon kami ng pagtatalo, binabalikan ko na lang yung pinagsimula namin, yung mga masaya eh. And then I just realized na this is the wife that I have. Ito yung babaeng minahal ko. And then I think click naman kami. Meron lang kami hindi pagkakaon naman.
1: Kaya nga siya ang pinakasalan, di ba? Brother?
5: Sa mga kapwa ko tatay, you have to admit na wala naman talagang perfect na pamilya. Mm-hmm. Lalo't higit, wala din perfect na tatay. Mm-hmm. But we can make it almost perfect, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. In our own little way. So, unang-una, dapat ang disiplina manggaling sa atin ng mga tatay. Mm-hmm. Kasi pag ang self-discipline natin is matibay, mm-hmm. yan din ang magiging gagayahin ng mga anak natin.
2: Oo. No?
5: So, kailangan lang talaga ang resilience and perseverance mm-hmm. para pagtagumpayan ang mga hamon sa lalo na sa panahon ngayon, talagang mabigat ang laban sa ating sa ating bansa, di ba?
2: Mm-hmm.
5: So kailangan nating ipakita sa mga anak natin na matibay tayo, na hindi tayo nawawalan ng pag-asa.
2: Mm-hmm.
5: Kasi tayo yung mga sandalan nila eh.
2: Mm-hmm.
5: No? So in that way, mas lalo at higit kailangan natin ang pananampalataya. Kaya sa amin no, sa very very lucky kami na naging nakapasok kami dito sa Marriage Encounter Group.
2: Mm-hmm.
5: Marriage Encounter Community. Kasi diyan pinatitibay ang pananampalataya namin.
2: Mm-hmm.
5: At saka kung paano labanan or solusyonan ang mga problema na dumarating, lalo na sa mga hamon mm-hmm. sa buhay mag-asawa.
1: Hindi nawawala yan eh. Okay, so ayan ha, marami tayong napulot kina Brother Glenn Sinaon at Brother Manuel Miranda po ng Holy Family Marriage and Country Community.
2: Oo.
1: Sana sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng pamilya, no?
2: Oo.
1: Tapos sa mga gustong maging tatay, oo, ngayon pa lang, 'di ba? Isipin mo sa sarili mo if you can embrace the challenges.
2: Oo.
1: Bago ka pumasok doon sa larangan na 'yon. Mm-hmm. Kasi
2: dapat equip mo na 'yung sarili ng mga skills, yes. 'yung mga proper na mga kaalaman, tamang mm-hmm. kaalaman para sa parenting. Kasi
1: yes.
2: 'yan ang kakaharapin mong buhay.
1: Mm-hmm. Oo. Yes. Okay. So tuloy-tuloy tayo, Father, mm-hmm. pero bago 'yan, meron ulit tayong update. Update muna po po tayo ulit sa mga binahang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas pa ring ulan. Nagdulot na nabaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ang pag-ulan kanina base sa inilabas na flood alert ng MMDA kaninang alas 7:13 ng gabi. Gutter deep at passable naman sa lahat ng uri ng sasakyan ng northbound at southbound ng EDSA Oliveros, Dario Bridge sa G. Araneta at E. Rodriguez. Passable naman ang northbound na sa bahagi ng Muñoz, Aurora Tunnel, North Avenue, sa White Plains, Main Avenue at Camp Aguinaldo. Sa Pasig City naman, gutter deep naman at passable sa lahat ng uri ng sasakyan sa southbound ng C5 Ortigas Service Road. Sa gayon din sa J. Vargas Avenue, sa EDSA Ortigas Service Road, habang passable naman ang northbound sa EDSA Show. At sa Makati City, mayroong gutter deep pero passable pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang southbound ng EDSA Estrella.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, so 7:53. So sa bahaging ito, Father, ipasok muna natin po ang ating Sunday Gospel.

0: GBU. God bless you. God bless you.
1: Sumainyo ang Panginoon. What do we hide that we would not want brought to light? Ikaw ba ay maraming tinatago sa buhay? Iniingatang sikreto? Mga bagay-bagay na matagal mo nang daladala sa kalooban mo? Ang mga bagay ba na ito ay nagpapabigat na sa iyo? At naghahatid na ba ng restlessness at confusion sa iyong buhay? Malinaw ang mensahe sa Ebanghelyo ngayong Linggo. Mabuhay tayo sa katotohanan at sa liwanag ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Nakikita tayo ng Diyos at wala tayong may tatago sa Kanya. Ang katotohanan ay parang liwanag na hindi maitatago because it will always come out and unfold sa tamang panahon. Ang sabi pa ng Panginoon sa Ebanghelyo, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Kung natatakot kang magsabi ng katotohanan dahil sa banta sa iyong buhay, masisira ang pagkakaibigan o ano pa mang kadahilanan, mas matakot ka sa Diyos dahil ang Diyos ang sisingil sa ating lahat. Huwag mamuhay sa dilim ng nakaraan, sa mga sikreto, kasalanan, takot, sugat sa kalooban at mga pagdududa. Buksan mo ang iyong puso at kalooban sa liwanag ng katotohanan na nagmumula kay Kristo dahil tutulungan Kaniya na lumaya. Huwag matakot. Bagkus umasa ka sa grasya na nagmumula sa Diyos dahil tutulungan kang maghilom, lumaya at magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. Amen.
2: Gospel ngayon, Father, mm-hmm. Diba?
3: Alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin.
2: So, hindi totoo na pag mag-isa ka sa bahay mo, ay mag-isa ka lang.
3: Oo. Wala nakakita sa'yo. Mayroon.
2: Doon papasok yung kanina sinabi ng ating mga bisita. Diba? Mm-hmm. Iba kasi kapag ka, ikaw ay napalapit. Oo, diba? Doon mo marirealize lahat. Oo.
3: So, dito rin, Ate, ay misusukatin yung ating yung integrity natin bilang isang individual.
2: Yes.
3: Kasi yung integrity, kaling yan sa salitang Latin na integer. Ang ibig sabihin ay buo.
2: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, ang pananalita mo at yung pagkilos mo ay iisa sila. Ang sinasabi mo ay nag-reflect, sumasalamin sa iyong pagkilos.
2: Ayan, oo, no? Oo. So, kaya yung kunyari, pagka tayo nakakalimot, di ba? Parang akala natin okay lang lahat. Pero pag na-realize mo na meron ka pala talagang kasama every second ng buhay mo, doon talaga, kunyari, mapasabi ka lang ng, hindi maiwasan, napapamura ka, di ba? Ay, naku, sorry po, Lord. Mapapaganong ka na. Kasi nga, alam mo na, aware ka na. Oo. Iba yung meron po tayong awareness at mangyayari lang yon kapag tayo ay napalapit sa Panginoon.
3: Yun.
2: Di ba? Bago natin basahin yung mga sagot no habang inaantay natin, Father, sa gospel, di ba? Sabi mo nga, di ba, walang sikreto. At para mag-heal ka, kailangan sabihin mo kung ano yung sikreto mo. Doon papasok yung, tingin ko lang po, tama ba, yung tayo ay nangungumpisal.
3: Yes, diba? Kasi doon, i-unload mo siya eh.
2: Oo.
3: Yung mga mabibigat na bagay, pag sinabi mo siya, sa pare, sa confession, doon ka magkakaroon din ng healing sa sarili mo.
2: Yes, oo.
3: Pag unload mo ng mga mabibigat na bagay na yon, nagkakaroon din ng healing na proseso ng healing sa sarili mo.
2: Yes, oo. So, pwede natin po yung gawin, no? Yung mga hindi pa makita yung kahalagahan ng pangungumpisal. Isa po yun sa napakahalagang papel ng pangungumpisal. Para yung hindi natin ma-unload, doon natin idaan.

0: ko ang son-in-law ng sa messenger. Greet ko din ang lahat ng mga tatay na kilala ko, mga brothers and cousins. Nag-greet ko naman si Papa God. Kaninang madaling araw, siya ang first na nag-greet ko. Ayta, amen.
1: Sabi ni Annie Blamolas. Mm-hmm. Oo. Maganda po yan ang seminar ng Marriage Encounter, tas ang seminar ng LSS, Charism, ang saya, malungkot, at doon mo na-realize na dapat nasa sentro si Lord sa buhay natin, lalo na mag-grocery araw-araw.
0: Yes. Si Amazing, ano to, Spearman? Ang hirap basahin. Ang tatay ko, ang tunay na father figure, lahat alam niya, mag-carpenter, electrician, drive, kahit ano maliban sa tren at dating sundalo. Alam mo, hirap maging tatay, ha? They expect you to know everything and that you can do everything and anything under the sun. Diba? Hindi siya pwede magsabing hindi ko alam yan. Kasi titingnan siya ng anak niya ng bakit. Diba? Oo. So, mula noon ako naniniwala, Father, mula noon hanggang ngayon, ang tatay ay tatay.
1: Yes.
0: Kailangan nating mahalin, kilalanin, at pasalamatan. Mm-hmm. Blessing siya from up above. Mm-hmm. Diba? So, ayan, napakabilis ng oras, pero bati muna tayo. Si, ano pala?
1: Meron pa
0: habol. Si Calando Marquez ng LTAP. Hello po, Calando. Salamat po sa laging pagtutok dito sa atin pong programa. Sige, Father.
1: Si Dory Banias ng Angono Rizal. Labis ko pong pinapahalaga ng aking magulang, lalo na yung tatay ko, kahit kailan po ay di ko makalimutan ang mga nagawa niya sa aming pamilya. Happy Father's Day po.
0: Ayan.
1: Pero pati ay may Marriage Encounter Weekend Seminar on August 28-30, 2026 para sa mga mag-asawa. For more details, contact Brother Manny Miranda sa number na 0926627 4 2471. Welcome po kayo dito sa Marriage Encounter, Holy Family Marriage Encounter ng Cubao.
0: Okay. So sa lahat po ng mga bisita namin, salamat po sa oras ng pagpunta niyo dito sa studio, kahit maulan, diba? At kahit busy kayo, at sa lahat po ng tumutok, maraming salamat po. So dito na kami muna magtatapos ni Father Eric. Susunod po sa amin ang K-Pops playlist, kasama naman si Mr. Wright. So again, ito po ang inyong ating Aimee Estareja, lagi nagsasabi, kung tayo po talaga ay punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, you just let go and let God. Bye!
1: Ito po si Father Eric Nakandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
2: GBU. GBU. God bless you. God bless you.

0: pinalakas.
1: Mas pinalusog ang ating umaga.
0: Good morning!
1: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc Algie. The Secret of Health sa DZMM.

0: Good morning, good morning, good morning. Isang malusog at mapagpalang araw ng Linggo sa lahat natin po mga kapamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanunood sa The Secret of Health dito po sa DZMM. Ito po ang program hahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ako po ulit yung lingkod, Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner, mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kasama ang isa sa atin pong mga DOH, PTAC certified naturopathic practitioner at ang atin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at ganun din sa lahat na ating mga taga-subaybay, kapamilya, kaserbisyo. Babatiin natin sila ng isang Happy Father's Day.
0: Yun.
1: Sa iyo, partner, at syempre sa lahat ng mga father na nakikinig ko at nanonood sa ating palagay.

0: dito na.
1: Welcome po sa The Secret of Health.
2: Sa lahat ng mga magigiting na tatay dyan, na talagang provider ng pamilya, ano? Happy Father's Day sa atin pong lahat, ha? Tayo po yung napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol 630 sa inyo pong AM band. At sa bayan po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo, ha, sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 na tuwing alas 6 po ng umaga. At syempre, live na rin po tayo ngayon napapanood at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayong oras na ito sa atin pong live streaming, Doc, eh, merong hatid agad na papremyo, parigalo ang Yes to Health para sa inyo.
1: Tama ka dyan, partner. Kasi pwede silang marigaluhan sa ating pong healthy kapamilya giveaway. Sa mga kapamilya po natin nakasubaybay sa TV, radio at lalo na po sa Facebook, makibahagi po kayo at tandaan ang mga kailangang gawin. Una, i-share po ang ating Facebook live streaming, ang The Secret of Health. At i-comment po ang inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At lagyan, don't forget, ha, lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, dalawa ho yung ating mapipiling best comment. At makakatanggap po sila ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs bago po matapos ang ating programa.
2: Ayun, ha. Kaya mga pamilya, sundin nyo lang po ang ating mechanics. And malay nyo po kayo mamaya ang maswerteng mapipili po natin, ha. At maregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan nyo po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ha. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671. 5672 at 5673. O di naman kaya, magpadala kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Doc, sa ating pumagbalik, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa paggamit ng mga halamang gamot at kung bakit mahalaga yung mga wastong pamamaraan kung paano po sila gagamitin mula sa preparation at kung ano yung mga tamang timing sa pagkuha pa lamang ng mga halamang gamot. Alamin na po natin yan sa pagkabalik ng
1: The Secret of Health.
3: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
4: Makukulit na hihit. Tatak Dolphy.
5: Ano yun?
4: Shooting star.
5: Ano yun?
4: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
6: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
4: Palaging may bit-bit na pampahapi.
6: Ito for you. Chocolate yan, imported.
4: Yan ang Tatak Dolphy.
7: Muscle yan, oh.
6: Hanggang dito, umabot ang muscle.
4: Gusto Tatak Hari ng comedy.
8: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
9: Lupit naman yun.
4: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
6: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
4: Uminom.
6: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
10: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
11: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
12: At masasayang usapan.
15: Choir ako dati, nung bata-bata ko.
16: Yung Martin, ako nag-train dyan.
13: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
16: Leia?
13: De Guzman.
12: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: The Secret of Health sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ngayon pong umaga mga kamilya, ay pag-uusapan naman natin ang ikatlong yugto, Doc, ng ating pong paksa patungkol sa mga halamang gamot bilang paraan na pag-iwas at pagtulong sa paggamot ng mga karaniwang mga karamdaman. Ngayon naman, Doc, ay pag-uusapan natin yung tungkol sa tamang paghahanda na mga halamang gamot mula sa pag-harvest hanggang sa aktual na preparasyon nito. Bakit po ba, Doc, mahalaga yung tamang proseso ng paghahanda ng mga halamang gamot na ito?
1: No, magandang tanong yan kasi basic knowledge ang kinakailangan makuha natin kasi mahalaga yan para magamit natin ang tama yung herbal medicine. Mm-hmm. Unang-una sa lahat, bakit kinakailangan yung tamang paghahanda? Kasi bago mo i-harvest yung halaman at bago mo i-prepare, dapat nating alam na yung iba't ibang plant compounds, iba-iba rin yung way to dissolve them para makuha mo yung extract. May mga medicinal compound na kailangan i-dissolve mo sa hot water. Okay? May kinakailangang gamitin mo yung alcohol or any medium or pwedeng sa oil. May mga herbal medicine na kailangan mo muna siyang i-crush bago mo mapakinabangan ang gusto yung kanyang phytochemicals. So may mga iba't ibang paraan. Ano? May mga plant phytochemicals din na sensitive sa mga pwedeng sa extreme heat or pwedeng sensitive ito sa mga ilang proseso. At may mga halaman din naman na nangangailangan kailangan extract ng todo using boiling for many hours. May mga ganun eh. So yung tamang paghahanda ng halamang gamot is una, nai-increase yung kanyang effectiveness. Mm-hmm. Kasi kung mali yung way mo, magtataka ka, bakit walang epekto?
2: Tama daw.
1: Kasi mali yung paraan. Pangalawa, yung nai-improve mo yung absorption ng ating sistema sa tamang paraan ng herbal, ano, sa paggawa. And another is nare-reduce yung toxicity level. Kasi may mga halaman na may toxicity. Kaya nga, di ba, paglalaga pa lang, kailangan mong buksan na yung takip pag kumulo na para may mga some toxins na pwedeng mag-evaporate. Ano? Mm-hmm. And also, napipreserve yung nutrients sa tamang way ng preparation at mas maganda na matarget mo talaga specific health concern para alam mo kung anong herbal ang gagamitin mo. Mm-hmm. So, napaka-importante ng tamang harvesting and preparation. Kasi tama nga yung herbal mo, mali naman yung way mo. Mm-hmm. Tama nga yung way mo, mali naman yung harvesting mo. Hindi sasablay pa rin yung purpose mo sa halamang gamot.
2: Mm-hmm. Kaya Dok, may mga nagtuturo na mula pa lang sa pag-harvest ng mga pipiliin natin na halamang gamot at yung preservation niya, meron ng tamang proseso dapat. Kasi yun ay nakaka-apekto sa kalidad ng halamang gamot. Gano'n ba katotoo yun, Dok?
1: Mahalaga yun, importante yun. Kasi una, consideration, yung medicinal value ng mga herbs, ay dumidepende. Una, paano mo sila hinarvest? Pangalawa, kailan? At sunod, saan?
2: Saan
1: mo sila hinarvest? Yun yung mga consideration sa pag-harvest ng halamang gamot. Pag hindi maayos yung harvesting mo, nare-reduce yung potency, nasisira yung mga active compounds na posibleng kapakipakinabang sa isang halaman at pwede mo rin makontaminate yung mga herbs. Okay? Pwede rin mamatay yung halaman pag mali yung parte ng halaman. Halimbawa, yung isang halaman na yan, very sensitive, kinuha mo yung ugat, pwede mo mamatay na yung halaman.
2: Kaya kailangan mo lang naman dahon o kaya bulaklak.
1: Oo. So pag tama yung harvesting mo, napipreserve yung active na medicinal compounds. And of course, yung mga essential oils, kung kinakailangan yan, yung nutritional value, mas napipreserve natin. Maging safety and purity ng herbal medicine, saka yung sustainability, yun yung importante. Eh kung yung herbal namatay na, hindi wala ka nang i-harvest next time. Tama. So yun yung dapat natin consider.
2: Paano, Dok, ito? Yung sa dahon, for example, yung dahon ang gagamitin natin as herbal medications.
1: O, kadalasan kasi dahon. O, kasi una, sa dahon, hindi mamamatay yung halaman.
2: Yes,
1: sa dahon, kailangan mo siyang i-harvest bago mamulaklak.
2: Mm-hmm.
1: Okay. O kaya naman, pag may bulaklak na, yung kasi simula pa lang ng pamumulaklak.
2: Mm-hmm.
1: At ang dahon, mas magandang i-harvest sa umaga kapag sumikat na ang araw.
2: Mm-hmm.
1: O anong reason? Kasi ang chlorophyll is at its peak sa panahon ng nandoon sa midday. Kasi nga, di ba, ang chlorophyll is nakikreate yan through photosynthesis.
2: Tama doon ko.
1: So, ang bisa na isang halaman is dumidepende kung ano yung chlorophyll content niya at nasa dahon talaga yan, mas mataas yung essential oil compounds niya, mas mataas yung nutrients kapag hinarvest mo siya ng kinakailangan sa morning, wala na siyang hamog. Okay? Tapos nasikatan na ng araw yung dahon. O, at saka pinakang the best, yung hindi sobrang mature na leaves. Dapat yung mga mature na pero hindi pa sobrang matanda na yung leaves. O, yun yung harvesting.
2: How about sa ano, Dok? Sa bulaklak naman?
1: ang bulaklak naman dapat i-harvest siya yung pinakang namukadkad siya pero mm-hmm. hindi yung maglalaglaga na.
2: Mm-hmm.
1: Kasi pag masyadong mabata pa,
2: uh-huh.
1: hindi pa mature yung kanyang mga essential oil, yung mga phytochemical. Pero pag siya namukadkad na, mm-hmm. yung kumbaga kagandahan,
2: fully bloom.
1: Yung bloom uh-huh. na siya, yun yung pinaka the best na i-harvest ang isang flower. Mm-hmm. O kasi yung essential oil, mas mataas yung potency at mas marami ka makuha kapag fully bloom na yung bulaklak.
2: Mm-hmm. Oh. Oh, how about yung ano naman, Dok? Mga ugat?
1: Yan, kasi yung ugat, mula pa noong unang panahon, medicinal na talaga ang purpose niyan. Una, mm-hmm. yung mga ugat sa mga bansang may four seasons,
2: mm-hmm.
1: ina-harvest nila yan late fall or early spring.
2: Mm-hmm.
1: Na kung saan, dormant yung ugat.
2: Mm-hmm.
1: Dormant kasi kakatapos pa lang ng winter, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Sa bansa naman natin na tropical, hinaharvest ang ugat pagkatapos ng tag-araw.
2: Yeah.
1: Napapasok yung taglamig o tag-ulan, At kung kailangan mo talaga ng herbal na ugat, mas magandang i-harvest ito before sunset or during the night.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung concentration ng potential phytochemical ng herbal napupunta sa ugat kapag gumabi na.
2: Mm-hmm.
1: After na yung process ng photosynthesis doon sa dahon, paggabi, pumupunta sa roots yung pina-active components. Kaya,
2: mm-hmm.
1: kadalasan ng mga healers nung pampanahon, gabi sila kumukuha ng ugat or yung pagpalubog ng araw. Oo. Ayun. Yun yung way. Mas mataas kasi yung potency ng sa dormant na kumbaga yung ugat. Nandun yung concentration talaga ng bisa ng isang halaman.
2: Lastly, Doc, itong mga balat. Pagka yung gagamitin nila ay yung mga balat naman.
1: Ang bark. Balat mas better siya sa mga tag-ulan
2: mm-hmm.
1: or dun sa ibang bansa kapag yung mga winter kasi mas marami kang makukuhang sap
2: mm-hmm.
1: o yung katas dun mm-hmm. sa mga balat. So saka sa pag-harvest ng balat, hindi pa pwedeng i-harvest yung majority ng balat.
2: Mm-hmm.
1: Kinakailangan part-part lang.
2: Mamatay
1: yung puno.
2: Oo.
1: At saka yung sa buto naman, mas magandang i-harvest yan, yung buto, kapag ito ay ripe na, mm-hmm. hindi overripe.
2: Ayaw.
1: Hindi bubot, hindi dapat na overripe yung mga buto. Kasi maraming medicinal seeds na pwede natin gamitin.
2: Mm-hmm. So yan po, mga kapamilya, ang mga tamang timing kinakailangan, Dok. Meron saktong timing talaga sa pagkuha nito. Kasi yun nga, gusto natin makuha yung visa, pero yung timing naman wala. Wala din po, mga kapamilya. Ha?
1: Mm-hmm.
2: And, so mga kababayan, ha? Mamaya ay pagkapatuloy pa natin itong atin pong paksa na pinag-uusapan. Pero bago tayo mag-break, Doc, sa lahat ng mga viewers po natin sa atin pong Facebook live streaming, ulitin po muli natin, Doc, yung mechanics sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaways.
1: Ang gagawin nyo lang po, kapamilya, ay i-share po yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health yung ating pag-share. And i-share nyo po yung inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng kahit anong produkto po ng Yes to Health. At gusto namin malaman kung paano ito nakatulong sa inyo. At mamaya po, dalawa po yung mapipili nating mariregaluhan.
2: Mm-hmm. Yun ha. Sa lahat ng ating pong mga Facebook viewers, good morning sa inyo pong lahat. Ha? Malusog na pakikinig at panonood sa atin pong programa. And mamaya po, itutuloy natin itong ating talakayan sa mga herbal medicines. Ayan. At kung meron kayong mga katanungan, ay i-text nyo lang po or pwedeng i-post dyan sa atin pong Facebook live streaming. Magkabalik po tayo sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
7: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
9: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
17: Teritoryo ko ito.
9: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata.
17: Tingis ang bala lang tayo.
9: Maaangas na sagutan.
17: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
18: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
19: Sorry, kaya dangit ang patayin.
20: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
9: Ito lang yan sa Sinmo. Ari ka rito!
21: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
22: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
22: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
23: Sina Michelle Hines at Doc LG ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
2: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Na ito po ay pwedeng mabili sa Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug at ganda rin po sa Yes to Health Office dito po sa Quezon City. Maaari po kayong kumontak sa kanilang pong numero 0969-671-1262. Okay, Doc, balikan natin. Ito ang atin pong tinatalakay. Ano? At itong timing kanina, yun ang pag-uusapan natin, Doc. Kinakailangan merong saktong timing ano para sa preservation at yung potency ng isang halamang gamot. Paano naman, Doc, yung lugar kung saan natin kukuhanin itong mga halamang gamot? Pwede bang kahit saan na lang sila kumuha?
1: Yan ay isang problema, no? Kasi minsan, kung saan-saan na lang natin kinukuha. Hindi safe na kung saan-saan. Una, huwag kayong mag-harvest ng herbal medicine sa tabi ng kalsada, yung dinadaanan ng mga sakit. Kasi alam mo, mabilis makontaminate ng mga heavy metals ang herbal medicine, yung mga halamang gamot. Huwag din sa mga industrial areas na may contamination. Huwag din sa mga polluted areas na alam natin, yung halimbawa, palaya na may mga pesticides. Huwag doon, huwag tayong kukuha doon. Mas maganda doon sa mga organic gardens, sa mga malilinis na forest. Alam mo, yung mga countrysides na hindi pa talaga contaminated ng any chemical. And kung merong farming, actually sa FDA, pag mag-ano ka ng herbal medicine, i-re-require ka talaga ng farm na mas maganda yung organic farming. O yan po, ha, wag kung saan-saan kasi kahit po herbal yan, pwede po makontaminate yan ng mga chemical.
2: Oo, ayan. Dok, ito merong tanong din. Paano, Dok, yung tamang storage ng mga na-harvest na halamang gamot para mas tumagal sila?
1: Oo. Ano rin yan? Kung tama yung harvesting mo pero mali yung storage mo, sablay pa rin yung herbal medicine. Una, yung mga bulaklak at saka mga dahon. Ang maganda dito, air-dried. Hindi siya binibilad sa init ng matagal para matuyo. Ano? Sa pag na-air-dry mo na siya at crunchy na, pag tiningnan mo, eh pwede mo siyang i-store sa mga paper bags or sa mga glass bottle or mga plastic with seal, yung parang mga ziplock. Ano? Lagyan mo ng label na nag-i-indicate kung kailan mo hinarvest at kung kailan mo nilagay doon sa pakete. Para sa mga matitigas naman ng mga dahon and doon sa mga medyo basa-basa na mga parte ng halaman, like yung mga ano, kailangan ibilad mo muna na at least 2 hours just to lessen the moisture kasi pwede magkaroon ng mold. O, bago mo siya i-air dry, ano, yun yung way sa pag-preserve ng mga dahon at saka yung, ano, yung bulaklak. Sa mga fruits and barks naman, pati yung roots and seed, ito ay mas magandang i-air dry. Kasi commonly, yung mga nandun sa mga ugat, hindi mga sensitive sa init ang mga phytochemicals doon. So, pwede mo siyang tuyuin sa init ng araw. Then, pag tuyo na siya, ilagay mo agad sa packaging para hindi siya magkaroon ng possibility of moisture and mold.
2: Molds.
1: Oo.
2: Ano naman, Dok, ang mga paraan ng paghahanda ng mga herbal medicines, 'di ba? Iba-iba yun sila ng mga parte ng ano, ng halaman. Iba-iba rin ba yung paraan ng paghahanda nila?
1: Oo, kasi may kanya-kanya 'yan eh. sensitivity. For example, mm-hmm. yung infusion, mm-hmm. mayroon dalawang yeah. klase ng infusion, isang hot infusion. Mm-hmm. Ibig sabihin ng infusion, hindi mo pakukuluan.
2: Uh-oh.
1: Ibababad mo lang yung herbal medicine.
2: Mm-hmm.
1: Ang mga nilalagay sa infusion type of preparation, yung mga malalambot na bahagi ng halaman, mm-hmm. for example, yung bulaklak, mm-hmm. yung young leaves, yung mga shoots, uh-oh. Yung mga tawag dito mga ubod mm-hmm. na bahagi.
2: Mga talbos.
1: O, mga uh-oh. Talbos. Tapos yung mga prutas,
2: mm-hmm.
1: pwede mo ilagay, for example, yung kalamansi, mm-hmm. yung sibuyas, yung bawang.
2: Yan.
1: Pwede mo siyang ibabad ng 10 minutes para doon sa tinatawag na hot infusion.
2: Mm-hmm.
1: Yung cold infusion naman, popular yan. For example, lemon, lagay mo sa tubig para ma-extract yung katas niya. Yung, mm-hmm. yung okra, common mm-hmm. yan sa mga diabetic. Yun minsan 4 hours o magdamagan bago mm-hmm. mo inumin kinabukasan yung pinagbabaran. Ang tawag doon is cold infusion
2: mm-hmm.
1: na hindi ka gumagamit ng init dahil may mga sensitive parts kasi o phytochemical or nutrients yung halaman na pwedeng mawala pag pinakuluan mo. Yun yung ginagamit for, you know, yung mga simpleng way mm-hmm. ng pag-relief ng tiyan, masama. Meron naman yung decoction.
2: Mm-hmm.
1: Yung decoction naman, kailangan mong pakuluan yung herbal para ma-extract mo yung mga phytochemicals, especially yung mga essential oil, yung mga minerals. Mostly ginagamit ito para doon sa mga matitigas na mga dahon. Yung mga balat or bark ng halamang gamot, yung ugat. Mm-hmm. Yan, yun ang ginagamit, yung mga buto. So, papakuluan mo ng ang way ng traditional dyan. For example, nagpakulo ka ng 4 basong tubig ang ginamit mo, mm-hmm. kinakailangan at least may 1 baso o 2 baso mawawala doon sa pinakulo mo. So, usually 15 minutes yung mild decoction after pagkulo.
2: Uh-oh.
1: Yun po ang paraan para ma-extract mo talaga ng todo yung mga essential oils, mm-hmm. yung mga phytochemical. So, ang purpose noon para sa mas malalang mga sakit, sa mga Chinese medicine, mostly decoction ang ginagamit nila.
2: Uh-oh.
1: Yun namang tincture, to simplify the explanation, ginagamitan ito ng alcohol.
2: Mm-hmm.
1: Noong unang panahon, makikita mo yung mga matatanda, mga lolo natin, may mga binabad sila na ugat
2: mm-hmm.
1: sa alcohol, sa alak.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga, hindi ko alam kung anong mga brand nila noon, pero uh-oh. Usually, vodka brandy ang ginagamit mm-hmm. dyan. Yun ay para din ma-extra. Kasi alam mo, ang tincture, pinakamatagal siyang i-preserve.
2: Mm-hmm.
1: Hindi siya basta nasisira, yung paggamit ng tincture. Saka mas potent siya, mas mabilis mm-hmm. yung reaksyon ng katawan natin. And yung iba, gumagamit ng herbal powder. Ibig sabihin, herbal powder, pinatuyo mo, drinay mo, tapos pinowder mo.
2: Mm-hmm.
1: Nilalagay nila yan para sa mga nutritional drinks, nutritional mm-hmm. food, minsan sa pagkain natin. Yung mga herbal oil naman, ang purpose niyan, alba, binabad mo yung herbal sa, tinantad na herbal
2: mm-hmm.
1: sa langis ng nyog,
2: mm-hmm.
1: o kaya sa olive oil, o kaya naman sa grape seed. Ang purpose noon para ma-extract mo through the oil yung
2: mm-hmm.
1: yung ano. So ang purpose noon pang masahe, pang lagay sa balat na nai-irritate. O yun yung sa herbal oil. Sa ointment naman, yung herbal oil,
2: mm-hmm.
1: lalagyan mo lang ng wax, like mm-hmm. beeswax para mamuo siya at maging siyang ointment.
2: Oo.
1: Oh, pero pinapahapyawan ko lang kasi medyo kailangan mo na seminar to mm-hmm. to learn this all ano.
2: Oh.
1: Herbal syrup naman ang ginagawa doon, yung pinakaulam mong decoction.
2: Mm-hmm.
1: Hinahaluan nyo ng something like sugar mm-hmm. or anything na magpapalapot sa kanya, like honey,
2: mm-hmm.
1: para mas makonsentrate siya at pwede mo siyang inumin in times na kailangan mo siya.
2: Oh.
1: Parang syrup siya. Mm-hmm. Usually yan sa mga mga ginger,
2: mm-hmm.
1: ginagawa yan. And other traditional uses of herbal medicine, poultice o tapal.
2: Mm-hmm.
1: So simple lang, imamash mo din, itatapal mo direkta. Steam bat naman is papakuluan mo yung herbal, tapos yung steam niya, doon ka magpapapawis.
2: Mm-hmm.
1: Parang yung suob. Yung steam inhalation naman, lalanghapin mo yung mm-hmm. singaw.
2: Oo.
1: Yun namang iba is yung herbal bath, yung pinakuluan mong herbal, yun ang ipapaligo mo. So that's the different way to use herbal medicine.
2: Mm-hmm.
1: Siguro sa susunod, i-detalye natin yan.
2: Yes,
1: ngayon, medyo pahapyaw lang tayo dahil sa oras po natin.
2: How about naman, Doc, yung mga makabagong preparation ngayon, like yung mga mm-hmm. nasa capsule form na, like yung mm-hmm. Santo Plus Gold natin. Paano naman yung preparation nun nila?
1: Ang kagandahan sa mga capsule form,
2: mm-hmm.
1: mas advantage yun. Una, extracted.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga yung kailangan mo sa isang herbal, pwede makuha yung dosage na nilaga-laga mo na matagal, nasa mm-hmm. isang capsule na, pwede mm-hmm. makuha. Pangalawa, high potency.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ito'y dumaan sa pag-aaral, sa research, yung tinatawag na potential value ng isang halamang gamot na ilalagay sa isang capsule, pinag-aralan yan. May mga laboratory na nag-aaral. And next thing is FDA approved. pag nakikita mo sa market, sa butika, kadalasan yan talaga FDA approved, like Santon Plus Gold.
2: Oh.
1: Accurate yung dosing niya, ibig sabihin pag nag-take ka ng 1 or 2 capsules to 3 capsules, mapapakinabangan mo na yung bisa ng herbal na pwedeng mga ilang ka ng marami at lagain mo na matagal. Nasa isang capsule na yan.
2: Oh.
1: Mas madaling i-transport at walang mapait na herbal taste na ayaw na ayaw ng mga tao.
2: Mm-hmm.
1: So kumbaga, nagiging modern na rin kasi ngayon ang herbal industry na ang kanyang potency talagang mataas na compare mo before. Pero ini-encourage pa rin natin yung traditional way bilang pantulong. Pero kung sabihin natin, hindi mo alam yung herbal, mahirap hanapin, siguro sa ikapitong bundok pa.
2: Oo.
1: Ay di, gumamit ka na lang ng herbal supplement na pwedeng ito ay napag-aralan talaga gaya ng Santon Plus Gold.
2: Mm-hmm. Okay, Dok. Maraming salamat sa mga infos about this. At meron sanang katanungan dito pero siguro sasagutin natin to sa susunod na paksain muli natin kasi meron pa tayong susunod na ano, na yugto dito sa atin pong topic ng mga halamang gamot. Batiin lang natin, Dok, ating mga viewers, ano, si Jericho Ferrer at si Ma'am Rowena Lorenzo.
1: Oo.
2: Ayan, sa atin pong mga viewers. At syempre, sila din, Dok, ang maswerteng makakatanggap ng atin pong regalo.
1: Ayan, Jericho Ferrer and Rowena Lorenzo, congratulations po.
2: Mm-hmm.
1: Si Sir Jericho ay nanonood sa cable sa DZMM Teleradio.
2: Mm-hmm.
1: Ano?
2: Mm-hmm.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok.
2: Yeah,
1: next Sunday, lugtungan pa natin to kasi maraming interesado pag pinag-uusapan ng herbal medicine.
2: Ayan ha. At mga kumilya, sana po ay marami kayo natutunan sa atin pong paksain ngayong umaga. Palagi po tumutok ha sa The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Tandaan po parati, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang kalusugan po, kapamilya, ang pinaka-importante sa lahat. Kaya alamin po natin ang mga sikreto upang maiwasan natin ang anumang sakit, katuwang ang tamang nutrisyon. At syempre, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie.
2: Ako naman po, si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
23: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Hanap mo ba'y trabahong sapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
10: Kitang higit pa sa sapat?
6: Approve yan!
11: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
6: Kara na matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pa kabilang, approve yan!

Happy Father's Day sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, June 21, 2026. Ha, ito na naman ang programang katuwang nyo. Ang bawat manggagawang Pilipino. Ako po si Danny Buenafe. So, napakabilis ho ng panahon. So, basta usapang trabaho, approve yan. Ha? Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon na yun na nga, katuwang ng bawat manggagawang Pilipino ay ito ang approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. I-follow at i-like kami sa DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at pagtutulungan natin yan na pag-usapan mamaya. Mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo, kapamilya, kaserbisyo, kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Kung meron ho kayong mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede ho kayong mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, pwede rin ho sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at bipilitin ho natin basahin yan maya-maya lamang. Okay, sa isang oras at kalahati nating pagsasama ngayong umaga, narito ang mga pag-uusapan ha ngayong Linggo. Maraming Pilipino ho ang nagsabing pipiliing magtrabaho o mamuhay abroad. Gusto nila yung mag-abroad dahil ito ay isa sa mga ginawa ng Okta Research. Survey na yan. So may makakausap tayong taga Okta Research pamaya. Tapos Pilipinas, hinirang bilang world's number one. Ito medyo nagulat din ako. Retirement destination ng Retirement Abroad Index 2026. Ako ay alamin nyo kung bakit mamaya. Kaya stick lang kayo dito. At tumatandang populasyon ng Pilipinas, dapat ituring na oportunidad. Hindi pasanin ayon sa mga eksperto. At para sa ating trabaho ngayon, ICT BPO Industry Job Fair, gaganapin sa June 26 sa Muntinlupa City. At sa ating kwentong obrero naman, 72 years old na magsasaka, hindi pa huli ang lahat. Pumasa ho siya sa Agriculturist Licensure Exam sa kanyang second attempt. Biro nyo, 72 years old, magaling. Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, good news. Arangkada ho ang big time rollback. Ito ay sa Martes na, 23, June 23. Maglalaro sa Siyam hanggang 10 piso kada litro ang tapyas sa diesel. Ayan, nakikita nyo na ba sa TV screen nyo? Malaki ang tapyas sa diesel. Ang gasolina, 4 to 5 pesos per liter. Ang kerosene, 10 pesos to 11 pesos per liter. Aba, puro rollback. So, good news yan. Kaya inuna ko yan dahil para at least bago pumasok ang banibagong Linggo, meron tayong magandang balita sa Martes. Tapos, kanina lang kasi medyo hindi maganda rin kasi balita dahil natalo na ho si Alex Ayala, yung ating sikat na tennis player. Sa semifinals dyan ho sa Berlin Open, natalo ho siya, no? Sayang, tada, kung nanalo, papasok siya sa finals siya sa Berlin Open. Natalo ho siya kay Linda Noskova ng Czech Republic. Ito ay 13th seed, yung tumalo sa kanya. Biro mo, top 10, tinalo niya noong last 2 days ago, di ba? Ngayon, natalo siya kay Linda Noskova sa score na 2-6 at saka 4-6. Ayun. So, yun lang. Binigyan ko lang kayo ng mga update tungkol dito sa di ba, sa mga nangyari itong weekend. Anyway, time check muna tayo. 8:06 in the morning.

0: tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Aprubyan. Unang-una, makakausap na ho natin ngayon na sa linya ng telepono ang lagi na risuki dito at saka talaga ito merong programa dito sa atin no, sa DZMM, sa PRTV channel. Walang iba kundi ang spokesperson ng Okta Research, si Professor Guido David. Prof, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Ay, magandang umaga, Danny, and sa mga viewers and listeners natin sa Aprubyan. Aprubyan talaga.
0: Okay, salamat ha. Prof, lako, alam nyo, lagi ako nakikinig sa inyo ha. Every Saturday, yung 4 alas, natutuwa ako makinig eh. Eh, kahit sabay-sabay kayo nagsasalita eh.
1: Pahiga eh, walang control, out of control eh.
0: Ha? Ganun ba?
1: Out of control.
0: Oo, pero at least ang dami namin napupulot yung the services, yung inyong tungkol dito sa yung kay Bardagulan, 'di ba? Yung kay Alan Herman Cat, yeah, ganoon. So at least more power dyan sa programa niyo. Pero eto pag-usapan natin, Prof, yung huli niyong research dito sa Okta Research, no? Yung 57% ang mga Pilipino out of the 1,200 respondents, gusto nila mabuhay abroad or magtrabaho abroad?
1: Yeah, Danny, sa survey ng Okta Research conducted noong March 19 to 25 na tinanong kung nais pa nilang mag-migrate abroad o kahit magtrabaho sa ibang bansa. More than half ng ano natin, ng respondent.
0: Oo nga eh.
1: 57% ang nagsabing oo. In a way, parang hindi nakagulat kasi parang nasa mentality ng mga Pilipino ay, di ba? I mean, marami tayong makakusap na gusto mag-abroad. Parang yan yung panaginip ng mga Pilipino eh. Pero at the same time, alarming din yan na ganun kataas ang gusto mag-abroad sa ating bansa.
0: Oo. Pero, nag-feedback itong audio. Yung tungkol dun sa age bracket, di ba? Bali, ang pinakamarami, yung 81% na edad, yung 18 to 24 years old, yun yung pinaka talagang gustong-gusto mag-migrate, no? Labas sa labas ng bansa. Tama ba, Prof?
1: Danny, at kung magkatotoo yan, 18 to 24, 81%, parang 8 out of 10. Tapos 25 to 34, 75%, hindi rin nalalayo.
0: Mm-hmm.
1: So, kung magkakatuto yan, kung kanyari nangyari talaga yan,
0: mm-hmm.
1: Ano mangyayari na sa ating field?
0: Tama.
1: Kasi yung labor force natin, mauubos eh. Kasi yan yung mga
0: bagong graduates, di ba?
1: Workers.
0: Oo.
1: Pwede naman talaga nag yung kailangan sa workforce. Every country needs the labor force ng mga kabataan. Kaya nga mga ibang bansa, let's say yung mga Canada, yung mga Australia, or even now, yung mga ibang bansa sa Europe na aging populations, pag kumukunting workforce nila, ginagawa nila mas madali mag-migrate papunta sa bansa nila. May mga programa sila para makapasok yung mga kabataan. Kasi yun yung kailangan nila sa labor force. Kung wala kong labor force, sino magtatrabaho sa ano, sa mga tindahan, sa mga corporations, ganoon. Kaya this is a concerning number. But in a way, siguro not so surprising.
0: Okay. Teka, nag-feedback lang tong audio ko. Pero anyway, di ba may mga rekomendasyon kayo, Prof, tungkol dito sa, at least para ma-address ito, yung labor market natin? How can they, yung isa, yung pagtaas ng sahod, at saka yung iba pang mga recommendation ho ng Okta Research, para at least, sabi nyo nga, alarming itong ganitong development.
1: Alarming siya, in a way, not so surprising, pero, yung bansa natin, may nagsalad kasi na magandang article na we made it a mechanism talaga. Parang ginawa natin talagang industry yung mga OFWs. We make it easier for people to migrate out. Bibigay ako ng extreme example, Danny.
0: Sige,
1: North Korea. Yung mga tao doon, hindi sila pwedeng lumabas ng bansa. May barbed wire yung mga beach nila. So, pero extreme case yun na hindi nila pinapalabas yung mga tao nila. Sa atin naman, or sa mga ibang bansa naman, may freedom naman. Pero yung rate of migration out of the country, isa tayo sa pinakamataas. Dahil nga, may mechanism, may support ng government. At, I mean, hindi natin sinisising government. It's, tulong yan sa mga kababayan natin na gusto mag-abroad. Pero for people to stay here, una-una, yun nga, tatasan yung sweldo, we make better opportunities. Kailangan ma-adjust natin. Kasi kunyari, may mga graduates tayo ng engineering or nurses, pero walang trabaho dito or mababa yung sweldo dito, hindi natin masisisi mga kababayan natin na nurses na gusto nila magpunta sa ibang bansa na baka times 10 yung sweldo nila. So, may mga ganong factors. We need mga more investors. And yung mga small and medium enterprises natin, 28% ng mga kababayan natin are self-employed. So, gawin natin mas madali yung buhay na tulungan sila ng gobyerno, bigyan sila ng mga tax incentives, subsidies, para lumago yung kanilang mga negosyo. Ganun din yung mga ano natin, yung mga magsasaka natin, yung agriculture natin na medyo palit ng palit na yung sector na yan. Diba, yung mga anak ng mga farmers, gusto mag-abroad, sinanay mag-detend sa mga farms natin.
0: Prof, alam nyo, kasi matagal din akong nag-abroad, pero ibig sabihin, pag nakakausap ko kasi karamihan din ng mga OFWs doon, normally, ang mga anak din nila, gustong parang tularan kung ano yung footstep ng kanilang magulang. Gusto rin nila mag-abroad. Doon ba sa pagsusuri ninyo, ganun din ho ba? Somehow, yung mga respondents, dahil sila, anak din sila ng OFWs, kaya gusto nilang gawin din yung ginawa ng magulang nila na at least napaunlad o napagtapos yung mga anak sa kanilang mga edukasyon?
1: Ano yung pinaka unang role model? Yes, yung unang role model ng mga bata natin, yung mga kabataan, yung mga magulang nila. At hindi naman unusual na, kunyari, anak ng isang doktor ay gusto maging doktor din. Dahil nakikita nila yung magulang nila na kung paano nagtatrabaho. Mas ganun din, kunyari, anak ng isang policeman ay gusto rin maging policeman. Diba? Parang nakikita nila yung example, yung ehemplo ng kanilang magulang. At yun yung gusto nilang sundan na footsteps. At kung nakita lang OFW magulang nila. Tapos nakita nila na kapag-provide ng hanap buhay, ng sa kanila, ng resources, napapaara sila dahil sa pasalamat sa magulang nila. Ganun din yung magiging footsteps nila in trajectory. Ako rin naman, Danny, matagal ako sa nag-abroad ako, nag-aaral ako nun. Inaamin ko naman, may time na nung mas bata ako, parang gusto ko sa ibang bansa. Usually naman pag tumatanda tayo, Danny, parang nagkaka-perspective tayo, introspective na, hindi naman siguro masama umuwi sa or manirahan sa Pilipinas. In fact, marami dito, magandang bansa natin kumpara sa ibang bansa. Pag nakita na natin yung ibang bansa, di ba? Yeah. At kung paano nila tratutin tayo, kahit pa paano dito, iba tayo. Iba yung pakikisama dito. Minsan malungkot sa ibang bansa.
0: Yes.
1: May mga ganong factors. Kaya pag naka-experience na yung mga ibang tao, pumabalik rin sila dito sa bansa natin.
0: Katulad nga, ikaw rin pala, ganun experience ako rin. Ganun nga, nagtagal ako ng 13 years, pero iniisip ko rin, babalik na rin ako. No? At least, na-experience mo working abroad. Pero ito ho ba sa ginawa niyong pag-aaral? Doon sa, kasi parang ang lumilitaw dito, 57% nga. Tapos, yung karamihan nasa Class D, ito yung sinasabi natin, medyo nasa laylayan ng lipunan. Tapos, inalam nyo ba dito kung meron silang preferred country, kunwari Europe or Middle East or whatever, wala naman, no? Ganun pag susuri sa survey.
1: Natanong yan, Danny. Pero, base sa datos, kung mga OFWs, mga nagtatrabaho, pinakamarami talaga actually sa Saudi Arabia based on Philippine Statistics Authority data. Pero yung mga migration, pinakamataas sa United States kasi marami may kamag-anak doon pag nabibetisyon sila. Yun yung parang preferred nila sa US pa rin niya. Pero yung in terms of trabaho sa Saudi Arabia. Pero ngayon tumataas na rin yung mga dumadami na rin yung mga workers within the Asian region.
0: So at least para lang doon sa mga late viewers natin na masundan nila, no? Ang isa kasi dito sa binigay sa aking advice, Eh dahil nga sa kakulangan o mababang sahod, limitadong career growth at kakulangan ng work-life balance, yun ang mga rason kaya sila eh nag-a-abroad. Tapos eh syempre gusto nila mapalawak yung kanilang social protection kasi marami mga benefits, health benefits kinukonsider nila kung pag nasa abroad, mas maganda, 'di ba, in terms of health, 'di ba, coverage, prof.
1: Natin yung mga health benefits natin. Mm-hmm. Kaya yung mga ibang nabanggit niya rin, Danny, yung sa ano. Well, yung I think work-life balance din naman dito. Pero syempre, pag kalahati ng araw mo, naubos na pag-commute, parang naubos yung work-life balance.
0: Tama,
1: kung
0: tama.
1: Grabing traffic, di ba? So, yun yung mga, kumbaga yung mga problems natin ay systemic na kailangan talaga nating ma-address yan. Yun nga, yung mga foreign investors, yung mga investments dito sa mga businesses, kailangan nating palaguhin yan para dumami yung mga opportunities kasi may mga graduates tayo pero hindi sila na ako ng trabaho na angkop sa course nila. Kaya, diba, napupunta sila sa ano, nagiging parang yung employment nila eh, hindi ayon sa ano nila sa kaalaman nila. So and then ayun, ibang factors na I think the government can really help to address these concerns natin para talagang di naman ano, I mean naintindihan naman natin yung mga kababayan natin na gusto mag-abroad pero gusto rin natin siyempre meriting significant part of our ano of our population.
0: Pero prop, napansin ko dito sa inyong part ng inyong ano Okta research yung tungkol dun sa medyo ano hindi pala ganun kabigat o controversial itong let's say mababa naging impluwensya ng political instability yung sinasabi nila tsaka yung mga security concerns kasi di ba karamihan dito pag iba na naman na nahalal ng mga official parang sick and tired na sila dito gusto na mag-migrate hindi pala ganun kalaki din yung parang effect nito no sa iba.
1: Yung political dahilan kung bakit nila gusto mag-abroad at pinakamataas 67% yung mga opportunity at 61% nagsabi yung mataas yung sweldo at I think mga 53% nagsabi na yung environment yung
0: political environment
1: siguro, yung political mababa lang 14% lang eh. So kumaga hindi yan yung
0: hindi talaga hindi walang impact yan no, sa kanila halos
1: konti lang yung gano'n yung nagsasabing, ay, kasi ako ma-escape yung political situation dito. Pero karamihan naman, more for their own personal needs, yung opportunities at yung sweldo.
0: Prop, ipasok ko lang itong isa pang, alam ko meron din yata kayong ginawang research lately. On another issue, yung tungkol dito sa paggamit ng social media or yung most trusted ngayon in terms of getting the news, social media. Sa inyo rin ho ba yun?
1: Alam ko may ganun kami pero hindi pa yata namin nailipas, Danny. So, iti-check ko lang kung ano, parang sa tingin ko, baka hindi sa amin yung nire-refer mo.
0: Kasi parang nabasa ko, I don't know which survey firm, no? Pero ang lumalabas nga, from 68 to 70%, ano mo ba yon? Nakuha mo ba yon? Lumutang kasi yan, na mas trusted na nila kasi pababa na ang TV at saka radio. So they get their news on social media.
1: Sa research namin, although baka sa nakita nyo ay sumasya sa social media, alam namin na trusted pa rin talaga yung mga traditional sources pero yung mga national program pag yung mga local hindi kasing taas yung trust tiwala ng mga viewers and listeners or mga nag-i-ingest nitong information na ito sa social media although siguro tumataas and I think when they refer to social media I mean I think kasama na rin din yung mga credible organizations, mga news sites. Hindi necessarily mga influencers lang or yung mga independent mga social media. Pero kasi, di ba, kunyari, DCMM, ESPN, meron din naman social media presence. basta, yung ating mga state.
0: Basta balitang kumpirmado, sigurado, di ba? DZMM, teleradyo. So siguro mataas naman ang ano doon, ang pagkakilala. Tama ba, Prof? Prof? Naputol ah.
1: So pinapact-check talaga yung sources of information. Hindi naman naglalabas ng mga balita na hindi pa na-confirm kung totoo or hindi. And gusto natin talaga makontrol yung flow of ano information na lalo na yung mga fake news at yung mga hindi, yung mga misinformation.
0: Okay. Prof, meron ba kayong, yung kailan ba yung next cycle ninyo ng research? Yung sa, kasi marami rin lagi nakabang sa inyo, one of the more prestigious di ba, survey organizations, yung related sa politics, kasi yan din maraming inaabangan. Meron ba kayong susunod na timeline sa next cycle ng inyong release ng research?
1: Salamat, Danny, sa kind words para sa, ano, sa amin. Pero yung next survey, I think this coming July.
0: Ay
1: baka rin magkaroon na I'm not sure kung kailan yung release niyan, pero siguro within the next 1 to 2 months, ay makikita natin yung mga resulta, lalo na mga political. At yan, magandang talakayin natin sa susunod, Dan.
0: So ibig sabihin, ito yung makikita natin na latest trust rating. Let's say, president, vice president, kung sino yung mga potential na mga candidates na gusto ng mga tao. Let's say, given na lahat ng mga lumabas ngayon sa mga hearings, sa impeachment, and whatever, mga Senate na nangyari na drama, siguro magre-reflect na sa next cycle ninyo, di ba, ng research.
1: Mga tungkol sa nangyari sa Senate, yung mga... Yeah. Yung drama na nangyari sa Senate. Hopefully, makover yan sa
0: next research
1: na ilalabas namin.
0: Okay. Sige, Prof. Maraming salamat sa oras at Happy Father's Day po.
1: Well, Happy Father's Day, my friend Danny, at sa mga viewers and listeners natin, sa mga tatay dyan.
0: Okay.
1: Huwag kayong kakalaso sa ating bansa. Maraming salamat at magandang umaga.
0: Okay, that's good at least, di ba, advice. Okay, thank you. Yan ho si Professor Guido David, spokesperson ho yan ng OTA Research. Okay, time check lang ho tayo. 8:24 na ho ng umaga.

0: Babalik ko ang programang approve yan.
1: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Approve Yan sa DZMM. Approve Yan!
2: Makukulit na hirit, Tatak Dolphy.
3: Ano yun?
4: Shooting star.
3: Ah! Ano yun?
4: Falling star.
2: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
4: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
2: Palaging may bit-bit na pampahapi.
4: Ito for you. Chocolate yan, important.
2: Yan ang Tatak Dolphy.
5: Muscle yan, oh.
4: Hanggang dito, umabot ang muscle.
2: Tatak hari ng comedy.
6: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
7: Lupit naman nyo.
2: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
4: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
8: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
9: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
10: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
11: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: nag-day off ang serbisyo publiko sa Aprobyan sa DZMM.
1: Nagbabalik ko ang programang Aprobyan. Ipasok lang ho natin itong report, ha. Gobyerno, ha, naka-alerto sa sitwasyon ng mga Pilipino sa gitnang silangan matapos muling isara ang Strait of Hormuz. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: Dali na monitor ng pamahalaan mga sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East kasunod ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na pag-uusapan ng Department of Foreign Affairs at ng mga ASEAN counterparts nito ang mga posibleng epekto ng sitwasyon at mga susunod na hakbang para maprotektahan ng mga Pilipino sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na nasa mahigit 2,000 Pilipinong tripulante na ang nakalabas mula sa mahigit 60 barkong dumaan sa Strait of Hormuz bago ang muling pagsasara nito. Binigyan diin naman ni Lazaro na nanatiling pangunahing prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino sa Middle East at ng daang-daang libong Pilipinong seafarers na maaaring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa rehiyon.
3: As far as we're concerned, na-repatriate natin mga almost 11,000, di ba? Pero with this situation, then things may be a little bit different. Let's see how it is. Just to emphasize that we have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
4: Pastakbay nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
1: Oh, tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Aprobyan. Ngayon, makakausap natin via Zoom. Naku, medyo naging ano to, ha, na nagulat lang ako sa balitang ito dahil pala ang Pilipinas eh number one retirement destination. At makakausap natin ang GM, General Manager ng Philippine Retirement.

0: Yung foreigner natin na mga ano nga pensioners nga na gusto dito mag-retire, foreign retirees, kala ko nga galing sa Europe, galing ng Amerika, ganun. Ibig sabihin, where they can earn in the, yung ibig sabihin, nakukuha nila dollars or euro or pounds, eh malaki ang conversion dito. Yung pala, kaya nagulat ako dun sa top 3 mo is, puro Asians eh. China, Korea, at saka India eh. Di ba?
1: Yes. Because of proximity, that's the only reason. They're very close, they're very near to us. That's why. Plus, there are historical affiliations with them na nakatulong din yan. But that's why now, ang ginagawa namin, we're trying to intensify yung marketing strategies namin to entice more Europeans. Lalo na ngayon, ang mga Europeans are beginning to discover na Pilipinas is the caregiver capital of the world.
0: Yung pa. Oo.
1: Nandito sa atin, di ba?
0: Oo, tama. Oo.
1: Gusto nila yun.
0: Oo.
1: So, now we are increasing the number of Europeans through the years. Nag-increase na yan.
0: Yeah. Kaya nga tingin ko, GM, yung caregiving, yung mga magbigay tayo ng mga, ano, yung mga, let's say, mga care facility for the elders, malaking negosyo yung tingin ko dito, kung lalo ma-entice natin itong mga foreigners na to. Kasi mas mababa ang, let's say, ang bayad nila kung kesa mag-care facility sila dun sa mga bansa nila. Di ba, GM?
1: Yes. And it's much cheaper dito sa atin.
0: Oo.
1: So, that's why gusto nila dito. Anytime they have access to any kind of caregiver, gusto nila. In fact, yung mga bagong mga retirees namin ngayon, they have contracted the services ng caregiver
0: 24/7. Oo, tama. Oo.
1: They enjoy it. Ganun sila.
0: Ito bang mga Chinese, yung sabi niyong 40%, ano to, ano mga age bracket ito? Talaga karamihan, mga super senior na rin o nangangailangan din sila ng, let's say, caregiver?
1: 50 and above mostly. And ang mga families naman ang pupunta dito, mga Chinese eh. Lalo na ngayon na mahigpit na yung gobyerno natin for the yung mga possibility of POGO.
0: Kaya nga, yun na. Baka ka may mga ganung risk at saka mga syempre, ganun lagi yung magkakaroon ka ng mga pangamba sa ganun eh. Kung sinabi nyo nga 40%. So what business are they in now? Well, hindi naman tayo ano, kasi marami rin tayong kaibigan ng mga Chinese. Eh, kung ganun this kalaki, na may mga monitoring and tracking naman sila dito, what they exactly are doing here, di ba?
1: Most of them are in, they're not into any business. They come here just to spend the rest of their lives. Pero yung iba, like the negosyo. They come up with, buying things and selling it back. Yung mga ganon, that klaseng negosyo sila.
0: Buy and sell. Oo, di ba? Ganon. Kasi meron naman silang investment or capital. So they will just buy and then parang ano na rin, buy and sell, let's say, property or whatever, di ba?
1: Precisely.
0: Oo.
1: Meron na rin tayong ginagawa namin ngayon. We're trying to intensify our efforts to get mga high-profile retirees, high-profile. So far, we've been able to attract mga importanteng mga tao from all over the world. Meron tayong maraming ambassadors nag-retire na dito, mga consuls, in fact, late last year, meron tayong member of the German Parliament. Nandito na nag-retire.
0: Mm-hmm.
1: So, mga pilots ng United Airlines, American Airlines, nandito na sila.
0: Uh-huh.
1: And then, I don't know, familiar ka ba sa singing group na The Letterman?
0: Yes, of course. Panahon man natin yan. dito pa sila magre-retire? Nandito na sila, yung Letterman?
1: They prefer to retire here. Yung nag-retire dito na Letterman member, pinakanta ko siya. I grew up with your song, so can you sing for me a song?
0: Oo.
1: Pero dahil sa'yo.
0: okay. Pero magandang GM, magandang move yun ha. At least you can entice yung mga high-profile celebrities, mga personalities, lalo siguro mga athletes din, di ba? Na malaki ang influence din sa atin. Kasi if they see na dito maganda, mag-word of mouth na yan eh. Di ba? Ikakalat na yan, susulat na yan ng mga influencers na nandito pala na gano'y yung Letterman dahil maganda nga retirement benefits. So, di ba? So magandang move yan. Siguro from time to time, bibigyan nyo kami ng update candidate at dito tayo sa programa na to na isabihin nyo, di ba? Kung sino na yung mga naano nyo, na na-convince ninyo, di ba?
1: Marami. Marami.
0: Oo.
1: Familiar na siguro ni Lloyd Nicholas Lewis.
0: Si Lloyd. Sa New York base yan, di ba? Oo.
1: Yeah, she's one of our retirees. And,
0: nandito
1: and
0: na ngayon siya? Oo.
1: The late Beth Day Romulo.
0: Beth Day?
1: Was one of our retirees. Si Juvenal Sanso, painter, yung artist.
0: Okay.
1: Also a retiree.
0: Oo.
1: Yeah, so we have quite a lot of important people na-attract na sa atin ngayon.
0: Oo.
1: Pero ang gusto talaga ng mga retirees natin is the way we treat them.
0: Yeah.
1: Pero pumunta kami ng ITB sa Berlin one time. Tapos lumapit sa amin, sa booth namin, ay yung dalawang police na German. Kala ko, aarestuhin na kami. Pero pumunta sa amin, sabi niya, "Are you from the retirement authority?" Sabi niya, "I'm going to retire in your country." So, thank you, sir. What made you decide? Sabi niya, "I like the way you take care of old people."
0: Ayos ah. So ito, mga Germans to, sa Berlin. Nakita mo lang. Saan nila nalalaman yun? Paano nila nalalaman?
1: Because they, may ano yata sila na they got into contact with some Filipino communities sa Germany. So,
0: okay.
1: Yeah, siguro, the way they tell stories about how we take care of old people.
0: Alam niyo, GM, na very encouraging yung mga kinukuwento niyo sa amin. Dahil siyempre, hindi alam na maraming Pilipino yun eh. Di ba? Na dito. Kasi kanina, nakausap ko naman yung tungkol sa Okta Research. Marami at 57% gusto naman ma-migrate sa ibang bansa. So this is a very contrasting naman na ito naman eh. Mga gusto naman matatanda dito mag-retire dahil maraming benefits. Nasabi niyo nga, yung mga in-outline niyo kanina. So somehow, this is very ano, kasi lalo sa programa namin, gusto namin yung ganyan, yung mga positive news para 'di ba mabigyan ng ibang kulay naman ng Pilipinas na hindi puro negative.
1: Very positive.
0: Oh.
1: Very proud of it kasi hearing from foreigners how beautiful our country is, so heartwarming.
0: Oh.
1: Na we Filipinos should be proud of it kasi kung nagustuhan nila yung bansa natin, lalo na tayo, we should love our country even more.
0: Oo. Pero GM, tingin nyo ba meron tayong dapat pa i-push sa ating tourism industry? Kasi ang dami pa rin dito mga domestic, mga destinations, yung mga magagandang puntahan, pero parang kulang ng awareness ang ating mga mga foreigners. Tama?
1: Yeah, but the DOT ngayon is promoting really domestic tourism.
0: Kaya nga.
1: And it's doing very well. In fact, we earned much more from domestic tourism last year than from international tourism. So we're pushing for that. And I know the new tourism secretary is doing what she can also to improve that and doing very well.
0: So yung bagong secretary, si Batay Anggara Matay, tama ba? Sir?
1: Yeah. Secretary Dita Matay. Yeah. She's good. Yes. Working hard.
0: Okay. Doon ba sa sinasabi niyong 62,000 na mga active na mga foreign retirees, where are mostly, where are they based? NCR o marami rin sa probinsya?
1: Ang biggest concentration ng retirees nandito sa Metro Manila area.
0: Okay.
1: Kasi ang mga retirees kasi, when they come to our country, ang first pinahanap nila, it must be near a medical facility. Of course, because matanda na sila, they need hospitalization maybe every now and then.
0: Uh-oh.
1: So number one that they look for, medical facility. Number two, must be near a shopping mall.
0: Yeah, tama.
1: And number three, it must be near a golf course.
0: Kaya nga, karamihan na retirees, mga golfers din. Ganon, di ba, GM?
1: Marami, lalo ng mga South Koreans.
0: Oo. Pero doon sa ginawa na retirement destination na yung abroad index, lumalabas pangalawa, no, very close ang Thailand. Tama ho, di ba? Tapos pangatlo ang Colombia, di ba?
1: Tama. Thailand has always been our number one competitor when it comes to retirement. Kaya lang, ang advantage natin is really our English-speaking capability.
0: Yun, oo.
1: Ang mga retirees, they find it easier to integrate themselves dito sa atin because we can easily communicate with them. Kahit ang mga bata, can communicate with them. Mm-hmm. So that's the advantage we have.
0: Mm-hmm. So itong mga, let's say, yung 40% ng bulk nitong 62,000, mga Chinese, tapos South Koreans yung almost 15%. Yeah. So, mostly ano na to, talagang fluent na rin sila sa English. Kasi somehow, kaya yun ang naging factor, na main factor sa kanila na gusto rin nila dito. Tama?
1: They study. They let the children study English in our universities.
0: Okay. Sige po. Nako, marami salamat, GM, sa oras na ibinigay ninyo. Ha? At makikibalita pa rin kami. Baka meron pa tayo balitais na mga big o high-profile celebrities, GM.
1: Yes. I will let you know kung best in the universe na tayo.
0: Yun. Oo. Sige. Okay. Marami salamat, GM Roberto Zuzubrado. Yan. Okay. Yan ho, ha? Via Zoom, si Roberto Zuzubrado. Siya ho ang, General Manager ng Philippine Retirement Authority. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at via Zoom din, makakausap naman natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, walang iba kundi si Sunny Africa. Sunny, good morning sa programa ng Aprobyan. Sunny, ready na ba si Sunny? Kinokontak. Sunny, good morning.
2: Po. Magandang umaga.
0: Oh.
2: Sana mag-cooperate ang internet.
0: Ganun ba?
2: Okay. Naka-globe smart ako, parehong pumapalya. Sorry po.
0: Ayan. Nakikita na kita. At least, malinaw naman, no? Okay. Narinig mo ba ako, Sunny? Okay naman?
2: Yes po. Malinaw naman po. Yes,
0: okay.
2: Po.
0: Thank you very much, ha? At happy Father's Day. At least, on a Sunday, nandito ka sa amin.
2: Ay, basta mag-imbita kayo, pupunta naman ako. Anytime po.
0: Anyway, Sunny, at least gusto ko lang makuha yung ano mo, sa loobin mo. Kasi sabi nila, yung aging population daw sa Pilipinas, dapat ituring na oportunidad. Ha? Hindi pasanin ayon sa mga eksperto. So kayo, ikaw ba, how do you see or how do you view this ganitong pronouncement?
2: Well, sa amin yung opportunity crisis, ano naman yan, depende sa gagawin natin. Una, normal na bahagi ng pag-unlad ng isang populasyon, tatanda, babata, may mga sigo talaga yan. Pero actually, naman sa mahalagang tanong, sorry, ayoko talaga maging downer. Ha? Pero naalala nyo yung terminong demographic dividend. Parang ilang dekada nang sinasabi, papasok na sa isang napakalaking opportunity ng Pilipinas kasi may demographic dividend tayo. Kasi daw, itong 2010s, 2020s, maraming bata. Totoo naman, yun, kalahati ng populasyon ng Pilipinas, under 26. So, mahabang panahon, sinasabi, dividendo to. Meron tayong pakinabang dito kasi mas maraming bata kaysa matanda, maraming produktibong bata, tisigla ang ekonomiya natin. Kasi hindi yun nangyayari. So, sa akin, ang delikado lang sa tama naman ang turing natin dapat sa pagtanda ng populasyon, tama naman na pwede ituring siya na positibo, may pwedeng kunin
0: opportunity.
2: Na opportunity dyan. Pero kasi, pwede naman, kaso may mga batayan tanong na hindi nasasagot eh. Kaya wala tayong naging pakinabag doon sa sinasabing demographic dividend na bata yung populasyon. Kasi mababa yung sahod. Kasi kulang pa rin yung trabaho. Hindi ko lang kung tama din ko kanina sa huling interview nyo. Umaasa pa rin tayo sa pag-export ng lakas paggawa. Whether sa pagkalinga ng mga matatanda sa Japan o sa Europe o ano man. So sa akin, tama naman, pwedeng ituring na opportunity yung pagtanda ng populasyon. Pero huwag natin isipin na parang opportunity yan na basta lamang mahulog mo na sa langit. Kailangan talaga, huwag kalimutan yung basics. Kailangan taasan ng sahod, kailangan maglikha ng trabaho sa Pilipinas, kailangan bigyan ng suporta yung mga matanda sa bansa, mayori ng mga matanda natin, kulay na kulay, kaya wala kang pensyon eh. Tapos mahal pagpapagamot nila. So, marami rekisitong kailangan harapin. Pero, in general, sa ayon kami, pwedeng opportunity. Pero kung hindi pag-isipan ng mas masinsina ng gobyerno at pagplanuhan, pagdating ng 2030, 2040 na tumadaan yung populasyon, too late na yun eh. At ang makakawawa dyan, syempre, yung mga seniors, elderly natin. Tayo! Nandun na tayo sa ano na yan.
0: Yeah, oo.
2: Kasi tayo yung matatandaan na yan.
0: Kaya nga, Sunny, kanina nakausap natin yung Okta Research, di ba? Si Professor Guido David. ay yung kanilang ginawang survey, di ba, noong March, April, out of 1,200 respondents, sabi nga nila, 57%, karamihan ng mga Pilipino, lalo na dun sa age bracket ng mga bata, 18 to 24 yata yun, gusto mas mag-abroad, gusto magtrabaho, doon mamuhay. Diba? So, ito ka, parang sinasabi mo, kasi nga wala rin nakikitang alternative dito or career path. Diba? Tama ba, Sunny?
2: Oo. Ayun. Oo, sakto yun. Sa amin, alam nyo, minsan kasi pinag-uusapan yung populasyon, pagtandaan ng populasyon, pagbata niya, parang siya yung mapagba siya. Pero para maging malinaw, may mga populasyon na mas matanda pa sa Pilipinas na mas produktibo. Yung, halimbawa, Japan, South Korea, Germany, diba, mga maulad ng bansa yan, mas matanda yung mga populasyon yan. Kaya nga ninihigop nila yung mga Pilipino para alagaan yung mga matanda nila. Pero, masigla ekonomiya nila. May ups and downs, pero generally malakas sa ekonomiya nila. Kasi, nandun yung mga rekisito. Yung minsan nakakabahala kung pakinggan minsan yung mga government officials natin, parang hulog ng langit yung mga bata na mas batang populasyon. Hulog ng langit na tatanda ng populasyon. Tapos sabihin, para may feel good, opportunity to. Kasi hindi naman gumagalaw para mapabuting kalidad ng buhay ng mga senior citizen. Pinapalawak ba din ni healthcare system? Hindi naman. Naglilikha ba ng trabaho, oportunidad para kahit yung matanda, pwede mag-retrain. Di ba? Kailangan ganun eh. May retraining.
0: Tapos meron pa tayong
2: flexibility sa batas.
0: Tapos sana meron pa tayong education crisis. Yung pa, di ba? Isa pa. Di ba? Hindi nagiging... kasi sabi mo, yung health nga issue rin. Yung education, nako-compromise din yung quality education. Hindi tayo nagiging competitive. Kaya siguro gusto rin nila mag-abroad dahil mahina nga sahod kung medyo mahina rin ang iyong kaalaman. Di ba? Kaya kailangan magaling din ang edukasyon.
2: Sakto. Tapos yung problema pa dyan, masama yung education system natin. Pero yung 15%, 20% na may nabot ng antas ng kakayanan, sila pa yung pinakamahatak abroad kasi sila yung hire, sila employable eh, di ba, sa abroad.
0: So kumbaga,
2: yung sinasabi natin, the best and the brightest ng mga kabataan natin, nahatak abroad kasi hindi na asikaso yung mga bagay-bagay na kailangan asikasuin dito sa Pilipinas. Kaya, sorry, at nila kailangan balikan yung usapin ng elderly. Minsan ang problema din, kung ang titingin ng gobyerno, meron tayong pwedeng elderly economy na pwede likha dyan. Hindi dapat ituloy ng merkado yung mga matatanda. Di ba? Ang mga naisip dyan, makatulak sa ekonomiya yung matatanda kasi lalaking demand para sa gamot dahil may sakit sila. Totoo yan. Lalaking demand para sa mga ospital dahil kailangan mag-anto. Papagamot yung mga yan. Kaso yung problema, kung yung sistema naman ay privatized yung health system, ang makikinabang dyan, negosyante. Ang attitude namin sa ibon, totoong tatanda yung mga bata, yung mga tao. Totoong magkakasakit pagtanda. Pero sana naman, iwas na yung pag-iisip, hindi opportunity yan na may mabibenta sa kanilang gamot o kaya serbisyo. Kundi, responsibilidad ng gobyerno, palakihin actually yung public health system natin para pagdating ng pagtanda nila, hindi sila kailangan magkandara pa para makahanap ng private hospital na medyo abot kaya sa kanila. So ngayon pa lamang, matagal mag-ayos ng public health system. Ngayon pa lamang, dapat nilalatag rin yung public health system para pagtanda ng mga senior natin, may sapat na pasilidad para magpagamot sila. At may maganda sa may local pharmaceutical industry para mura na yung gamot. So, minsan kailangan talaga iwas din pag-iisip na opportunity, ibig sabihin, mapagkakitaan. Mali yun eh. I-orient natin, ang kailangan gawin ng gobyerno, alagaan yung mga matanda pagtanda nila, bigyan sila ng pagkakataon magtrabaho kung gustuhin
0: nila. Kung productive
2: nila.
0: Pa naman
2: tapos,
0: sila, kung kaya pa.
2: Alagaan, parang ganun. Ang sakit talaga sa tenga, minsan iisipin, opportunity means mapagkakitaan. Mali yun. Opportunity dapat palawakin yung buhay kahit matanda ka. At promise, wala pa walang didig na, ni isang government official na tinuring yung mga elderly natin bilang mga kailangan bigyan ng kalinga. Opportunity sila kasi pwede pagkakitaan. Yan ibig sabihin ng market opportunity. Medyo may baluktot ng pag-iisip doon.
0: Oo. Pero bakit naiisip mo yung ganun? Kasi nakikita, sa mga iba namang from an outsider looking in, parang nakikita mo na mas ginagamit ng administrasyon ngayon yung pag tumatanda ka, mas opportunity for them. Ibig sabihin, parang meron man tayo mga, di ba, mga tumututok sa mga senior citizens, ano, mga benefits to them. So, this is something na tingin mo kulang pa, Sunny?
2: Ah, sige. Good example dyan.
0: Oo.
2: Health system. Ano ba yung pinaka dadatnan natin lahat?
0: O ngayon, yung problema nga sa healthcare, di ba, yung nakita mo ba yung mga pinag-uusap? O yung hindi mailabas-labas sa ospital dahil wala yung kabayaran, di ba? Nakita mo naman yung sa PhilHealth, di ba, yung issue nga. O, di ba, namatay na lang, di ba, di
2: ayun,
0: kaya.
2: Exactly.
0: O.
2: Tapos, marami sa mga ospital, na pribadong ospital, na pinapatakmobilan negosyo, bahagi ng planning nila yan. Alam nila, kung mag-invest sila sa pagpapalawak ng hospital system nila by 2030, by 2035, by 2040, tatanda ang populasyon, may merkado tayo para sa ating serbisyo. Sa amin, sobrang mali yun eh. Kung mananatili attitude ng gobyerno, ang galing-galing ng private hospitals, bigyan ng insentibo yung mga yan, liitan natin, bawasan natin ang public hospitals. Alam nyo ba, mula about 2010, 2015 yata, mas marami ng private hospital bed kaysa public hospital bed. Ibig sabihin, mas marami ng ginagawang kalakal at pinagkakitaan ng kalusugan kaysa public hospital. Mm-hmm. At yun nga, habang mayroong official policy ng gobyerno na hindi palawakin ang public health system, habang official policy pasiglahin ang privatized, privatisadong hospital na gahabol ng tubo, by definition, gusto lang serbisyong papasukan ng matanda, pagtandaan nila, ay private health system. So sa amin yan ang long-term na paghahanda dapat. Umpisahan ngayon. Long-term na dagdagan ang budget para sa public health system. Lakihan ang ano, budget para sa pag-hire ng mga nurses natin at doktor. Pandi na sila mga ibang bansa. Di ba? Pinag-usapan kanina. Kaya marami sa mga nurse at even ilang doktor natin na nag-abroad kasi mas malaking kita dun eh.
0: Tama.
2: Nag-migrate kasi one opportunity. Di ba? Sobrang laki opportunity kung problema, triplihin ng gobyerno yung laki ng public health system. Taasan ng sahod ng public nurse, public doctor. Garantisado, libo-libong doctor nurse, mas pipiliin magtrabaho sa Pilipinas. Pero kung yun nga, yung health privatization, niloloko tayo dyan, sinasabi, mas magaling ang pribadong hospital, magbigay ng dekalidad na serbisyo. Well, kung mag-invest ang gobyerno sa public hospital, dekalidad din yung serbisyo. Kung mag-invest yung gobyerno sa public hospital, lilikha ng trabaho sa ating bansa. Kung mag-invest yung gobyerno sa public hospital, pagtandaan natin lahat, hindi tayo may problema kung saan tayo magpapagamot. So, yung gano'ng klaseng long-term, promise, whether the Duterte camp or the Marcos camp or the Dilawan camp, Pinklawan, wala kami namang monitor at all na meron gano'ng klaseng proposal para dun sa public health.
0: Okay, so ang parang focus mo talagang parang ang tingin mo merong malaking kakulangan in terms of empowering the public health system. So, hindi mo ba nakikita na somehow may mga kakulangan din? Kasi magpupush niyan in terms of legislation ay ang ating mga mababatas eh. So, ano ba ang nakikita mo? Hindi ba sila umaaksyon sa akma dito sa mga, let's say, mag-address dito sa public health o expansion ng public health system? Sunny?
2: Hindi, on the contrary nga, ang pinapalawak nila, PhilHealth eh. At yung PhilHealth, sa unang tingin, para nakatulog sa pasyente yan. Kasi may konting subsidyo para sa pagpapagamot. Pero una, malaking bahagi ng gamot, literally out of pocket ng mga pasyente. So, hindi paglikha ng domestic pharmaceutical industry, nagpapamahal yan. Ikalawa, yung problema sa PhilHealth, ang attitude niya, bigyan ng pera yung pasyente, at kapag may pera yung pasyente, may negosyante dyan na magpapatayo ng ospital. So, isubsidize natin yung tubo ng negosyante magpapatayo ng ospital. Sa amin, mali yun eh. Ang mas tamang attitude, kung may pondo para sa kalusugan ng Pilipinas, sa gobyerno, huwag ibigay sa pasyente para isubsidize at inganyohin ang negosyante na magpatayo ng ospital. Yan ang logic ng PhilHealth ngayon. Bigyan ng insentibo ang negosyante magpatayo ng ospital kasi yung mahirap na populasyon, may konting suporta sa kanila mula sa PhilHealth. Balikta rin natin yun. Mula't simula, kung may pondong gobyerno, 500 bilyon piso, 1 trilyon piso, kung ibigay yan sa isang public health system na mura, abot kaya at dekalidad ang serbisyo, yun ang magagarantiya na lahat na kailangan ng pag-alaga, pagpapagamot, matanda o bata, may mapupuntahan na mura. Pero ang nakita namin, ilang beses na namin actually na reason eh, but sa House naman tsaka sa Senate, ang palaging sabi, walang pera. Pero alam niyo sir, nung lumabas yung balita nung isang araw na may mag 1 trilyong piso, pito kami naman Pilipino. Isip namin, para sabihin ng gobyerno, walang pera yung Pilipinas. E may isang tao nga dyan, 1 trilyong piso yung, yung halaga ng yaman niya. So medyo, may recluso sa
0: medyo
2: Pilipinas.
0: Medyo off, eh, no? Medyo off. Kaya nga may sobrang extreme wealth ang isang mga ibang member ng pamilya. Oo, di ba?
2: Oo.
0: Sige po. Nako, kapusta tayo sa oras, Sonny. Pero,
2: Kailan po.
0: Thank you.
2: Masyado maraming sinasabi.
0: Oh, thank you. Sige. Thank you for sharing your insights. At saka, siyempre, lagi kaming kukuha ng mga, ano mo, mga words of wisdom mo, Sonny. Thank you, ha.
2: Okay. Salamat. Thank you.
0: Okay, yan si Sonny Africa, Executive Director yan ng Ibon Foundation. At mag-break lang ho kami. Meron ng news break muna and then magpapatuloy pa rin ho maya-maya ang Aprubyan.
3: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!
4: Matinding bakbakan at aksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
5: Teritoryo ko ito.
4: Gawin niya espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Panginit na kapata.
6: Ting isang pala lang tayo.
4: Sige! Maaangas na sagutan.
7: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
8: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
9: Sorry, kailangan ng patayin.
10: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Ito lang yan sa Sino. Ari ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
12: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
12: Ako to, si Chang Ami.
13: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.

0: si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan!
1: Ang oras, 9:08 in the morning. Oh, nagbabalik na ho tayo dito sa programang Aprobyan. At syempre, alamin naman natin ito ngayon, yung mga usaping trabaho. Ha? Baka kausap natin ang Administrative Assistant 1 dyan sa Peso Muntinlupa. Walang iba kundi si Chandy Patawaran. Chandy, good morning! Si Danny Buenafe sa Aprobyan. Chandy?
2: Hello po.
1: Oh, yeah. Oh, good morning, Chandy. At thank you for joining us on a Sunday. Okay lang ba? Malinaw ba ang signal?
2: Yes, sir. Malinaw naman po.
1: Okay. Chandy, bigyan mo nga kami ng konting background. So, meron kayong BPO Industry Job Fair. Tama ba? Sa June 26, dyan sa Muntinlupa City?
2: Yes, sir. Bali, gaganapin po ito sa may Axis Tower po, sa may Pilendez, Northgate, Muntinlupa po. Ah. Ito po yung mga ICT BPO industry po natin na located po sa Northgate mismo. Bali, nakipag-ugnayan po tayo with the Pilendez po. Kasama po natin dito ang TESDA and ang mga ang ibang industriya pa po, katulad po ng Teleperformance, Alorica, and other agency po na may opening ng ICT and BPO industry po.
1: Oh, okay. So, bali, this will be a whole day event sa June 26?
2: Yes, sir.
1: Okay. And ano, mga ilan more or less, para lang dun sa mga, let's say, ito, habol nila, maging call center agents, ano ba ang, ano mga specific na trabaho at gaano karami ang pangangailangan?
2: For the customer service, sir, lahat ng company na mag-join during job fair namin this coming June 26, meron silang opening na 550 to 1,000 na customer service po. Kasi pag BPO industry, sir, marami talaga silang opening. Bali, meron din po tayong mga different vacancies po na may opening sa mga companies po. Bali, may mga IT, may mga encoder po. Bali, nakapost po ito sa aming social media, Muntinlupa Peso Facebook page po. Bali, updated naman po kami doon, June 26 po, sa may Northgate, Alabang, Muntinlupa po.
1: Okay, so more or less, meron talagang magkoconduct doon ng Chandy na interview, ito mga, let's say, mga employers, mga how many of them will be there?
2: Ang invited namin po para dito ay 10 companies po na located din sa Northgate, Alabang po. Bali, mag-i-interview po sila during job fair, and then kasama po natin si TESDA para po i-guide tayo sa mga services po. If any case po na qualified kayo dun sa position, pwede naman po kayo makipag-ugnayan kay TESDA para po ma-help nila kayo sa iba pang skills nyo kasi maraming opening si TESDA.
1: Ah, okay. So malaking bagay yun, Chandy, kasi kung nandiyan ang TESDA, magpo-provide yun ng technical training. Kunwari, dun sa kanilang resume, yun ang kulang nilang skill at gusto sila ng, let's say, nag-interview sa kanila, pwede silang makipagtulungan na. Pwede mag-ano muna, technical training ka dito sa ganito particular na kurso. Libre naman yun, di ba, Chandy?
2: Yes, sir. Bali, si Peso, sir, sa pamumuno po ni Ms. Glenda Zamora Aninor and Mayor Rupi Biasot, meron din po tayong Pesos na gaganapin bago orientation po para sa ating mga applicants, bago po sila sumalang sa interview with the company.
1: Oo. So meron munang orientation pa mga at least mabigyan ng konting idea yung mga, let's say, applicants.
2: Yes, sir. Iga-guide po muna sila bago po sila sumalang sa mga employer na mag-i-interview sa kanila.
1: Oo. Ito bang, Chandy, ito bang mga trabaho na, let's say, mga 500 to 1,000 na mga applicants? Ano to? Lahat ito full-time o meron din part-time job dyan?
2: Dyan po sa June 26 namin, sir, puro full-time po yung hinahanap na applicant po. Okay. Wala pong pang working student.
1: I see. Tapos, welcome naman, let's say, para mga senior citizens o yung mga may kapansanan, yung mga PWD, pwede rin, basta productive naman sila?
2: Yes, sir. Open naman po yan. Opo. Basta fit sila dun sa qualification, sir. Actually, yung yung qualification, sir, nakapost din yan sa social media namin, sa Facebook po namin.
1: Mm-hmm. So for those who interested at nakikinig ngayon, ano ang mga kailangan nilang dalhin nila doon sa interview?
2: Resume pa lang naman, sir, during job fair. Yun pa lang naman. And then, once po na okay sila doon sa qualifications po ni company, si company na po and applicant na po yung mag-uusap po doon.
1: Okay, okay. So at least, ano-ano yung mga ulitin lang natin, mga kailangan natin, mga customer service officials, mga ganun, IT, encoders, ano-ano pa yon, mga trabaho?
2: Yung sa June 26 po namin, this coming June 26 po, ang ICT BPO industry-specific job fair po namin ay gaganapin po sa Axis Tower sa May Northgate, Alabang, Muntinlupa po. Ito po ay exclusive lang sa ICT and BPO industry po para sa mga naghahanap or nag-a-apply po ng customer service and IT po. Pwede po kayong pumunta sa June 26 po. Pwede kayong mag-register sa online sa aming Facebook po.
1: Ano yung online na website nyo? Sabihin mo na para at least makapag-rehistro na sila.
2: Bali, dun po sa Facebook namin, may link po doon or QR po na pwede silang mag-register.
1: Yan, yan, yan.
2: Para this, pagdating po nila ng event namin, makita po namin na nakapag-register po sila.
1: I see. Ako, I would assume na ano dyan, no? Kung ganyang kalaki ang need, no? Ng mga almost 1,000 na mga aplikante, meron ma-hire dyan on the spot na, Chandy, no? Sa araw na yan.
2: For the customer service, sir, alam ko meron pa silang another assessment po. Bali, may mga second assessment po, pero marami naman pong nagka-qualify.
1: Okay. Pero ito bang mga 1,000 more or less na applicants, ano na to? Limited lang dito sa local, walang mga overseas jobs na ino-offer?
2: As of now, sir, sa Muntinlupa, wala po tayong for overseas. Puro local openings lang po tayo. Wala pa po tayong mga partner company or agency po na for overseas.
1: Mm-hmm. So after nito June 26, yung BPO industry job fair, meron pa ba tayong naka-line up, let's say, for the coming months na mga job fair na hindi lang confined dito sa BPO industry?
2: Yes, sir. Bali, tuloy-tuloy naman po ang local recruitment activity natin and barangay local recruitment activity. Ngayong Monday, sir, meron tayong LRA na gaganapin po sa City Hall ng Muntinlupa sa tapat po ng office namin, Peso Office Annex Building po. Bali, happy ako lang din, sir. This coming July 24, meron kaming third quarter mega job fair na gaganapin po sa SM Muntinlupa. Mm. Ipo-post din po namin to sa Facebook namin.
1: Okay, okay. Sige. Good luck sa June 26, ha. Itong ICT BPO industry job fair. Thank you, Chandy.
2: Thank you po.
1: Okay. Yan ho si Chandy Patawaran, Administrative Assistant 1 ng Peso Muntinlupa. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Approve Yan. At ngayon naman ay syempre gusto ko rin itong mga segment na ito dahil ito ay inspiring success story ng ating mga kababayan. Makakausap po natin via Zoom. Tama ba? Via Zoom o linya ng telepono lang? Akala ko ready siya via Zoom. Anyway, isang agriculturist. Ang maganda rito, 72 years old na siya. Pero naipasa niya ho itong agriculturist licensure exam. Sa edad na 72 years old, yan ang ibig ko sabihin dito na huwag kayong aatras, huwag kayong mapofrustrate, lagi may pag-asa, di ba, dito sa programang ito. Si Diosdado Tatay Ebang Evangelista, nasa linya ng telepono. Tatay Ebang, good morning o. Si Danny Buenafe sa programang Approve Yan.
3: Good morning po, Sir Danny, at happy Father's Day sa tanan sa lahat ng mga tatay.
1: Yun ang dapat natin unahin. Happy Father's Day ho, Tatay Ebang. So, sa edad na 72 years old, kayo ho ay isang magsasaka. Tama ho ba?
3: Yes, sir.
1: Okay.
3: Nung bata pa akong alam ko na magsaka.
1: Okay, so bali, taga Candoni, Negros Occidental kayo. Pero ang magandang balita kasi ipinasa nyo yung 2025 Agriculturist Licensure Examination sa ikalawang pagtatangka. Tama ba, Tatay?
3: Opo, tama yan, tama.
1: Okay, at ang maganda, at least, di ba, nakapasa na kayo. For now, kasi medyo yung pinagdaanan nyo, mabigat din, no? Dahil Pangalawa ito, tapos yung una yung pag-take ng exam nung 2024, eh yun naman yung time na, di ba, kamamatay lang ng asawa nyo. Tama ba, Tatay Ebang?
3: Yes, sir, yes, sir. Matay siya ng Abril, pagka November, kumuha ko ng first attempt, senior.
1: Pwede nyo siguro i-share, maikli lang. Bakit ho, naging determinado kayo ituloy inyong pag-aaral kahit na ganyang 72 na kayo? Kasi may kay apat na kay anak kayo, di ba, Tatay?
3: Itong nangyari, sa noong 2018, nag-desisyon ako na mag-aaral dito sa isang university, sa extension campuses namin, sa CTCU. Mm-hmm. Ayun, natanggap ako bilang estudyante. Mm-hmm. At saka natapos ko, sa noong una, 2018, kumuha ako ng education.
1: Mm-hmm.
3: Sabi ko, pagka second year, sabi ko, sir, hindi ko magpatuloy mm-hmm. sa pagka-education.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon, transfer ka sa agribusiness, Bachelor of Science in Agribusiness, yun ko yun. So, 2023, natapos ko yun within 5 years.
1: Mm-hmm.
3: At saka nakagraduate ako 2023. 2024, namatay ang ating
1: Mrs.
3: Asawa noong April, pagka November, nagkuha ko ng exam sa Cebu.
1: First
3: attempt ay senior. Yun nga. Pagka second attempt ko doon sa Iloilo, yun, luckily nakapasar ako.
1: Okay. Pag sinabi ho bang agriculturist, ano exactly, ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? At nakapasa na nga kayo last year, dito sa Central Philippine State University. Ano ho ngayon ang parang trabaho nyo as agriculturist? Anong pinagkakaabalahan nyo ngayon dyan sa lugar nyo?
3: May maliit kaming farm.
1: Ah, okay.
3: Bastakan, yung rice field. May ang ginagawa ko sa ngayon ay nag-maintain ako ng aking mga citrus, yung mga orchard, banana, yun nga. At nagputap ako ng trainer tree mga native na mga puno.
1: Uh-huh.
3: At saka sa ngayon nag-install ako ng vermi casting production.
1: Okay.
3: Vermicast. Yes, sir.
1: Oo, kaya nga, pinapakita namin kasi itong mga litrato, no? Yung mga obviously, pinadala sa amin ito, yung farm ninyo, yung mga fruit trees na sabi nyo nga ito, mga saging, langka, citrus fruits, at saka kalamansi. Tama ba?
3: Yes, sir. Yun nga.
1: Okay.
3: Yun ang kinakirapan nung una pa.
1: Okay. Tatay Ebang, ang tingin ko nga, mukhang mga litrato pinapadala, mukhang malakas pa ho kayo ha. So, pwede pa kayo magpatuloy na inyong pagsasaka at yun na nga, yung yung pagkaabalahan itong pagtatanim ho ng mga fruit trees?
3: Hindi naman siguro, sir, guys, sa edad ko nga 72, kaya ko pa magdala ng motorcycle, ang motorbike.
1: Okay nga.
3: Iba sa amin dito eh.
1: Oo.
3: Mga itito na sana.
1: Oo.
3: Itito na eh.
1: Oo.
3: Madala na driver rin ng motorbike.
1: Oo.
3: Saka yung stamina namin dito eh siguro aywan ko lang sa rural areas. Mas magaling ang stamina at endurance ng aming katawan.
1: Oo.
3: Kaya sa amin, no?
1: Oo. Tatay Ebang, kamusta naman yung mga anak ninyo? Alam ko yung panganay ninyo, yun makasama nyo sa bahay ngayon kasi may isa kayong anak nasa London, may dalawa pa kayong nasa labas yata ng nasa Negros din yan. Pero yung panganay nyo, sino yung tumutulong sa inyo ngayon dyan sa sa bahay nyo?
3: Kung may office hours, nandito din siya sa bahay namin, nagluluto ng kanangalian.
1: Uh-huh.
3: Sa kapag hapon at gabi doon sa farm, sa aming isang lupi, no? Sa isang lot.
1: Uh-huh.
3: Na doon siya nagtira, may maliit na babuyan, may manukan, yung may mga farm na kwan din, mga gulayan.
1: Uh-huh.
3: Yun nga, pag gabi, ako na lang isang dito na iwan sa aming bahay, sa bayan.
1: Okay nga, so hindi... pero mahirap...
3: Yung tatlo, wala na dito sa bayan namin, doon sa kanilang pinatabawan. Yung Madres sa Bicol, yung isang edukasyon, sa katabilang bayan sa Kawayan, sa Oyanegros Occidental.
1: Oh, kala ko yung si Garner, yung panganay mo, yun ang kasama mo sa ano, at saka yung apo mo, bale. Hindi mo kasama sa bayan. Ba, Tatay Ebang, yung pag-aaral mo, yun nga, yung tungkol dito sa licensure, di ba? Agriculturist licensure examination. Eh, meron pala dito part ng pag-aaral, yung digital na processing. So, paano mo, kasi at your age, to medyo super senior ka, paano mo na-adapt ito, na-embrace ito dahil kakaiba ito? Dahil medyo mga kabataan lang ang nakakaalam sa ganito. So, sino yung parang nagtumulong sa iyo para maintindihan itong digital processing?
3: Yun nga. Yun ang, ano eh, may mga kaibigan din ako, mga classmates, na nagtulong sa akin. At saka yung malapit itong computer shop, yung mga reviewer namin, ina-pend ko na lang.
1: Inaral mo? Inaral mo talaga, Tatay Ebang?
3: Mga reviewer namin. Yun na. Hanggang sa magtungo kami doon sa Iloilo, siya rin ang aking nag-alalay sa akin sa mga Google, mga map reading. Yun nga. Yun ang babae na classmate ko. Parehas kami nakapasa rin.
1: So yung classmate, so ibig sabihin, ano, may edad na rin ito, yung classmate mo?
3: Hindi man, mga 23 yata.
1: Bata pa rin pala. Yun yung nagturo sa iyo yung digital processing, inalalayan ka.
3: Hindi na nagturo, kundi nga nagpalalay lang ako na ano, sa mga pagpa-register sa PRC. Yun, pagkuha ng permit. Notice of admission, yun.
1: Para lang doon.
3: Yan naglalay sa atin.
1: Yun, malaking bagay. Pero para lang doon sa mga viewers natin, ha, para little background lang ho kay Tatay Ebang Evangelista, ha, 72 years old. Kabilang ho si Tatay Ebang sa 6,678 na pumasa mula sa 9,742 na examinees na may 68.55% national passing rate. So, we have to congratulate si Tatay Ebang dahil ibang klase ho ito at 72 years old. Hindi ho siya umatras sa hamon ng buhay, no? At tinapos niya. Siguro, Tatay, bago namin kayo bitawan, ano ho ba ang mga pwede niyong iwan? Let's say, doon sa ating mga kababayan na lalo, may mga kakayahan naman mag-aral, meron naman means, may pera naman, pero ayaw magpatuloy ng pag-aaral. Ano ba ang pwede niyong advice sa nila?
3: Siguro yung mga advice ko ay advice sa kanilang buhay ng determinasyon, dedikasyon, yun lang. Do not quit.
1: Do not quit.
3: Ito utilize tama. Every moment, every minute, utilize nila sa pag-aaral. Yung
1: tama.
3: Mga senior citizen dyan, do not, huwag na sa pag-aaral. Kung pwede, utilize natin itong after publika na libre ang tertiary education. Kaya yun.
1: Tama.
3: Kailangan natin yan. At saka sa mga magsasaka, huwag natin ang ating pagsaka.
1: Huwag ikahiya. Diba?
3: Mag-aaral din kayo. Dahil ang farmer sector ay parang nasa laylaya ng ating susunod. That's why I challenge you to continue study. Kaya ang education is a learning process. Yun lang. And always pray. Wala na tayo magawa pag hindi tayo magpanalangin sa ating mahabong ng kapal. Yun nga.
1: Yun, magandang ano yan, ang aral na ibinibigay nyo. Pero for now ho ba, masasabi nyo, itong mga binigay nyo advice, sinasaloob din ng mga ano, parang isinasabuhay ba ng mga anak ninyo? Para at least, di ba, sigurado importanteng gabay kayo sa kanilang buhay.
3: Oo, yun nga. Sa kanila, hindi pa nila siguro na anong yan, naranasan.
1: Na-realize.
3: Kaya yung buhay nila ay parang dyan pa sa mga, kung sa halimbawa natin sa araw, noon time, pati anong time, hindi pa na gano'n ang sunset ang buhay nila.
1: Okay. Siguro at least, di ba, yung itong pag sinasabi niyo pinagkakaabalahan ninyo yung pagtatanim. So, ano rin ho ito? Parang somehow livelihood na rin. May pinagkakitaan kayo, may binabagsakan kayo nito mga tanim ninyo, yung mga pananim ninyo, palengke?
3: Dito lang, dito sa aming bayan.
1: Ah, okay.
3: So, ang aking katubas, ang aking produkto, dinadala ko dito sa bayan at saka sa merkado.
1: Kaya nga, may bagsakan kayo. May bagsakan kayo.
3: Market din namin.
1: Okay, kaya nga, importante yun, may bagsakan kayo. No? Merong at least mag-absorb ng produkto nyo at pagkakitaan din yun, di ba, tatay?
3: Oo, correct yan.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Tatay Ebang, sa ibinahagi ninyo at mabuhay ho kayo dahil pinapakita nyo lang na talagang dapat hindi ho dapat na po-frustrate ang isang tao kahit na 72 years old. Meron pa rin meron pa rin magandang inaharap makatapos, di ba? Tama ba?
3: Oo.
1: Okay. Maraming salamat. Yan ho si Diosdado Tatay Ebang Evangelista, Agriculturist Licensure Exam Passer. At 72 years old. Okay, bago kami magtapos ay mga kapamilya, magkita ho tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, ha? Caloocan City para sa DZMM 40, apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na tao, ha? Katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshops din sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatak ng alas 4 ng hapon, magkakabandi sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo! Okay, batiin ko lang ang ating isa kong kaibigan na nag-celebrate ng kanyang 39th wedding anniversary, si Wilson and Alma Sia. Okay, 39 ba? 29. Alam ko 39th wedding anniversary. At mabuhay kayo, ha? Bagong kasal yan. Lagi pag magkasama, bagong kasal. Oh, okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko dito sa Apruvian next week. Bye-bye! See you next week!
0: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Apruvian sa DZMM. Apruvian!
4: Ang talaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
5: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
5: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
6: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
7: Wala naman akong boyfriend din.
6: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malvinis Trubabaho.
8: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatatak.
5: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
5: Sige! Dumukan mo!
6: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
10: Kape!
11: Good morning!
9: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
9: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryo.

0: taong laman ng balita.
1: Anong ganap?
0: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Anong ganap?

0: Listen up.
1: Good morning. Bago tayong background music, good morning po mga kapamilya. Happy, happy Sunday. June 21, 2026. Happy Father's Day. Hindi po isang normal na araw ang ating ginigising ngayong araw ng Linggo dahil araw po ng ating mga tatay. Pagdiriwang po ng Happy Father's Day. Kaya maagang pagbati po ng Happy, Happy Father's Day sa ating
2: happy
1: lahat. Sa mga tatay po at sa mga nagsisilbing tatay sa kanilang mga anak. June 21, 2026, ako po si Christian Yusores with a special guest.
3: Ang narakit ulit today. Happy Father's Day po sa ating mga kapamilya. Siyempre, sa pangalan po ni Ate Victoria Tulad, ako naman po si Pamela Vasquez.
1: Kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Siyempre, dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabay na papanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
3: At siyempre, serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. Siyempre, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Partner, higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na like.
1: Uy, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa ating Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At babasahin po namin yan maya-maya lamang, promise. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap! Anong ganap mga kapamilya? Again, Happy Father's Day po sa mga tatay at siyempre baagang pagbati ng happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayong araw po ng June 21. Anong ganap, partner, sa nagdaang linggo? Naging busy kayo sa camera.
3: Oh, siyempre, last week nag-special session kami ng isang araw on Wednesday and siyempre nagpapatuloy pa rin hanggang ngayong linggo yung tinatawag nga na pre-trial conference.
1: Yes.
3: With regards doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So iyon, partner, closed door yon.
1: Oo.
3: Kumbaga patchi-patchi nga yung tawag doon sa update.
1: Mm-mm.
3: Kasi after naman like last week after nung pre-trial conference nagbibigay naman ng update through press conferences etong sina House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong at Grenade.
1: So pupunta ulit sa Senado ang mga ang mga ano natin mga kongresista, particularly yung members ng prosecution panel.
3: Kung hindi rin ako nagkakamali, partner, bukas pupunta din sila, especially si House Lead Prosecutor Jervy Luistro. And yung last week nga, partner, ang sinabi nga ni Rene ko, if hindi ako nagkakamali, hindi personal na dumalo si Vice President Sara Duterte.
1: Correct.
3: Doon sa pre-trial conference. Ang humarap lang sa kanila ay yung legal counsel ng BP Camp. At yun nga, ang sinasabi nga ng lead ng House Trial Prosecutors, hindi man lang personal na dumalo.
1: Mm-hmm.
3: Na sinasabi nga, handang humarap
1: Handa.
3: Sa tamang forum.
1: Although,
3: at yun nga, bloodbath ngayon na-expect.
1: Ang sinasabi naman, di ba, kung hindi man dumating si VP Sara doon sa mga naunang proceeding sa House Justice Committee or hanggang ngayon sa pre-trial, ang commitment ng kanyang mga abogado noon, di ba, ni Attorney Michael Poe, maging the Vice President herself, na handa naman siyang humarap sa mismong impeachment trial. So abangan natin on July 6, yun yung start, diba, supposedly.
3: Tapos after pa nun, partner, ay may sauna pa.
1: Oo. So, ma'am.

0: Abang-abang po ang mga mangyayari in the next coming days. Kung ang pinag-uusapan po natin ay yung impeachment. No? Pero going back doon sa nagkaroon tayo ng special session last Wednesday, naramdaman ba yung special session sa Kamara, partner?
1: Sa amin, naramdaman naman kasi nakapag-elect no ng mga members no sa commission on appointments.
0: Ah,
1: pero
0: okay,
1: with regards naman doon sa mga bill, gaya ng mga nasabi noong nakaraan, kumbaga nagawa na ng trabaho.
0: Oo.
1: Kasi ang naging issue lang naman doon talaga ay yung sa Senate.
0: Correct. Kumbaga yung special session, kinailangan gawin siya ng both houses of Congress para lang maplansya kung ano man yung mga hindi pa natatapos na mga trabaho kasi nakasinidye
1: adjourn
0: ngayon. So, yung sabihin talaga, walang rason para magpunta ng Kongreso ang mga mambabatas except for very important at emergency purposes. Lalo na yung mga naghahanda para sa impeachment trial, di ba? Kung normal na araw, wala yan. Pero dahil may special session na ipinatawag ang Pangulo, kailangan magtipon-tipon ng mga mambabatas para lang ayusin, pag-usapan kung ano pa yung mga dapat pag-usapan. Pero gaya nga ng binanggit mo, partner, I think yung special session na yan ay mas nagmamatter para sa parte ng Senado. Dahil
1: nga, di ba, nagkaroon ng walkout at ay hindi pag-attend sa session. Kaya syempre, mandaming na-delay ng mga bills,
0: mga
1: panukala, and even yung appointments nga ng mga general.
0: Oh, at saka at least senelyuhan, inayos kung sino ba talaga ang leader ng Senado at this moment dahil papalapit na rin ang SONA, papalapit ang impeachment trial, kailangan magba-budget din. So kailangan nasa tama o nasa mayroong maayos na direksyon ang liderato ng Senado kung sino ang magkukumpas o mangangasiwa sa kanila in the form of Senate President. Na nakita naman natin nung Wednesday, di ba, si Senator Sherwin Gatchalian po ang inihalal bilang Senate President.
1: Yes.
0: Finally, meron na silang napagkasunduan at dahil merong quorum at that time nung dumating si Senator Villanueva.
1: At syempre, iniintay din partner natin kung sino naman yung kumbaga mapipili nila na tumayong presiding officer
0: Sa impeachment. Medyo hindi pa siya resolved kasi patuloy yung discussion. Pero sinasabi naman ay parang hindi naman kailangan strictly na abogado yung kailangan maging presiding officer. Parang wala naman daw yun sa impeachment rules, pati sa konstitusyon. Although, malaking factor kung abogado at experience sa impeachment yung magiging presiding officer. Kasi syempre, di ba naman matatawarin yung knowledge, yung wisdom ng isang may karanasan doon sa impeachment kung ikaw ay experience at may background as abogado. Di ba? Kasi ang lumulutang na pangalan ay si Senator Cheese Escudero. Okay, ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Pero balikan na po natin ang ilan pang malalaking ganap sa Magdamag.
2: Anong ganap?
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinulong ang mas pinalawig na bilateral trade sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Habang nag-abala ang mga kongresista sa special session, nung Miyerkules po ay bumiyahe si Pangulong Marcos sa Russia para doon sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Friday, June 19, nakarating na rin po ng nakabalik na rin ang Pilipinas ang Pangulo kasama ang mga opisyales. I think ang pinaka-highlight ng partner bukod dun sa summit, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap si Pangulong Marcos at si President Vladimir Putin. At siguro malalaman natin in the coming days kung ano ang magiging epekto ng kanilang mga napag-usapan. Pero ang sinabi naman sa atin, nag-focus lang siya sa food at energy security. So, malaman natin kung dahil ramdam pa rin natin yung epekto ng Middle East, kung yung naging pag-uusap natin with Russia, magkakaroon ng bunga para magkaroon ng seguridad yung pagkain natin, yung issue pa rin natin sa supply ng petrolyo, kung yan ay makapag-aambag sa atin in the coming months. Dahil po patuloy na nare-resolve yung sitwasyon dyan sa gitnang silangan. Although, nagpirmahan na ng peace deal, di ba? Pero syempre, critical pa rin yung mga susunod na araw para mabantayan natin kung talaga nga bang hindi na magkakaroon ng tensyon o putukan po sa pagitan ng Israel at Iran.
1: Eto naman, partner. House Prosecution Panel hindi tutol kung maupong presiding officer ng impeachment court si Senator Francis Escudero. Itinanggi rin kinain sila ng buhay ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Kung hindi ako nagkakamali, na-interview din namin si House Trial Spokesperson Zia Lonto Adyong. Ang sinabi niya nga na wala silang problema, handa silang tumalima kung sino man yung mapipili ng Senado na tumayo bilang presiding officer. Kasi ang mahalaga naman daw sa House Prosecution Panel ay magkaroon ng speedy at impartial na trial. Doon naman sa sinasabi nila na kinain ng buhay, parang Nakita ko ata nag-status din noon or nag-post si House Prosecutor Terry Ridon na sinasabi niya parang wala naman, ang merong kumain ay lumpia.
0: May kumain.
1: Oo.
0: May kinain. May ikinain. Yun ay lumpia. Pero kasi medyo nagva-viral or may ganong narrative na lumalabas kayo parang... sa online, di ba? Na yung isang abogado sa nababae doon sa company ni VP Sara, di umano'y
1: nilamon daw.
0: Nilamon daw ng buhay. Siguro naangatan niya ng mga argumento si Representative Jervy Luistro. Kasi yung mukha nila yung pinagtatabi doon sa mga larawan. Pinaghakambing. Pero ano't ano pa po, syempre private kasi yung nangyaring pre-trial conference between the prosecution panel pati mga abogado ni VP Sara. We can leave it to that. Syempre ang tunay na laban naman mangyayari doon sa mismong trial proper. Yes. Diba? Although magigets natin, syempre, yung kanya-kanya mga supporters ng kada panig, small win or win sa kanila yon kung may mga ganong information na may isang nakaangat doon sa pre-trial conference. Pero yan namang pre-trial conference na yan, partner, as you said, ano pa lang naman yan, preliminary pa lang naman yan. Ano ang mga pinag-uusapan nga ulit doon?
1: Actually, kaya din siya naging closed door kasi parang medyo, ang sabi sa amin, mahabang proseso talaga yan kasi ayan yung tinatawag na stipulation of facts na, for example, ito ba ay si Vice President Sara Duterte tapos kung mag-aagree ba sila or meron objections doon. And syempre yung marking of evidence na dahil nga sa dami ng articles of impeachment, yung allegations, ay talagang napakakapal ng dokumento na kailangan nilang i-mark for
0: masyadong
1: evidence. And
0: syempre
1: yung listahan din ng mga witnesses na kanilang ipepresent.
0: Kumbaga masyadong technical din ata yung laman ng pre-trial conference. So let's leave it to the lawyers kung paano nila pag-uusapan yun. Hindi ba pati yung body mismo ng Senate Impeachment Court. Pero at least ang kagandahan, on the side of the prosecution panel, after ng pre-trial conference, nagka-press con sila. So nilatag din nila yung mga pwede nilang sabihin
1: tungkol doon. Although, partner, both parties naman confirmed na nagkaroon ng disagreements, pero hindi naman siya to the point na may iba nga yan. Kumbaga normal naman din kasi na magkaroon ng disagreements during the pre-trial conference.
0: Tsaka whatever drama kung ano mang mangyari doon sa pre-trial conference, I think part siya ng proseso ng ano, diba, ng courts natin at kung paano syempre dumidiskarte yung abogado ng kada panig kung ano man ang circumstances na mangyari doon sa mga pre-trial conferences na yan. Ano pa naman po, syempre all roads are leading to the impeachment trial on July 6. Kaya ilang araw na lang yan, hindi ba? In weeks na lang ang pagitan ng inaabangan natin. So abangan po natin yung impeachment trial on July 6.
2: Anong ganap?
0: Sa iba pang balita, nakatakda na pong ilibing ang alabi ni Rene Baterbonyo sa Agusan del Sur sa June 24. Pinaghahandaan na po sa bagong municipal cemetery sa bahay ng Talacogot. Pumanaw na basketbolista, ginawa rin naman po ng parangal.
2: Anong ganap?
0: Although syempre kahit malapit ng ilibing, ang labi ni Rene ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga ginagawang investigation. Mm-hmm. I think nung Friday, tama ba partner, nagpunta na sa CIDG si Coach Tab Baldwin. Mm-hmm. Kinausap siya ng mga pulis at pinagbangga doon sa statements din ng mga estudyante at mga atleta.
1: At saka partner, naglabas din ata ng pahayag ang DILG na para ang doon sa base sa kanilang initial hindi daw nagmamatch yung
0: paano kaya
1: statement.
0: Paano hindi nagtutugma ang pangapahayag ng mga student athletes at ni mismong coach Tab Baldwin? Sino kaya ang nagsasabi ng hindi totoo o kulang ang sinasabi at paano i-reconcile yan ng mga nag-iimbestiga? Kasi syempre may mga umaasa pong pamilya at syempre ang taong bayan umaasa rin tayo na na-attach na rin tayo doon sa storya. Yes. So umaasa tayo ng katotohanan at least at nasa kamay po ng mga nag-iimbestigang opisyal yung kapangyarihan ngayon para pagtagpi-tagpiin yung mga natatanggap nilang sasalaysay at maipresenta po sa mga pamilya at sa atin po kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi
1: and syempre partner, with regards to that, meron na din kasi like sa Congress, sa Kamara, may mga nag-file na din na resolution para nga magkaroon din ng investigation doon sa incident o yung sa tragedy nga na ikinasawi nitong dalawang Ateneo student athletes.
0: Oo, at hinihintay din natin, di ba? Kasi ang sabi yung tatay naman ni Divine Adili ay pupunta dito sa Pilipinas. I think kung magko-coordinate man sa kung paano iuwi ang labi ni Divine. At I think magandang pagkakataon din yun para naman din sa mga opisyal ng Ateneo na mag-reach out doon sa immediate family kung magiging present naman siya dito. Kasi in hot waters din, na nakatutok din po ang publiko at mm-hmm. ang mga estudyante ng Ateneo sa kung paano tutugunan ng universidad yun nangyari. Dahil nung Friday, I think nag-walk out din ang mga estudyante. Meron din ginawang ganun yung mga estudyante in protest. So, maraming panig ang humingi ng nangangalampag.
1: Update, yes. Oo, kasagutan kung ano ba talaga yung nangyari during that day.
0: Oo. And I think siguro apart from the public na naghahanap ng katotohanan dito, mas importanteng mapagbigyang alam yung pamilya talaga. Sila yung, I think sila yung mas nararapat, deserve na makatanggap po ng mga updates at ng the whole truth behind doon
1: and
0: sa
1: closure na rin partner.
0: Closure, oo. Mm-hmm. Kailangan mapalatag yung kanilang kalooban kung ano ba talaga ang nangyari at ano ba ang plano rin ng Ateneo moving forward dito sa nangyaring trahedyang ito. Ang involved po ay mga estudyante sa kasamaang palad.
1: Ito naman, partner, malakihang oil price rollback aasahan sa Martes.
0: Yun!
1: Ito paano nakakahinga ng maluwag-luwag ang ating mga motorista.
0: Malaman natin yan bukas, di ba, kung ano yung final estimate. Pero yung malakihang oil price rollback, medyo marami ng umaasang mga motorista dyan. Ha? Kasi hindi naman po biro yung pinagdaanan nating level, di ba, antas po ng presyo ng produktong petrolyo bago pa nagkagulo-gulo dyan sa Senado. Pero yun nga sinasabi, partner, nagkaroon naman na ng peace deal ngayon, di ba, ang Amerika at Iran. Lahat tayo umaasa na magbubukas na rin muli yung Strait of Hormuz at tuloy-tuloy na yung daloy ng mga barko, ng mga sasakyang pangdagat dyan na nagbabiyahe ng mga produkto, lalo na po ng langis. Kaya abangan po natin, kapit pa rin po kung kakayanin lang po, no? Lalo na po ng mga hikahos at ramdam po yung epekto ng krisis dyan sa Middle East. Dahil may gantong development. Sana po, sana ay talagang...
1: At sana magtuloy-tuloy na din yung pagbaba. Kasi syempre hindi rin biro. Magkano ba? Parang nadaanan ko mga 70-80 ang...
0: Nasa ganong level pa rin. Mataas pa rin siya. Kahit sinasabi natin na for the past weeks, nag-a-adjust siya ng pababa. Pero syempre, barya pa rin ang pinag-uusapan natin dyan kahit 3 piso, 4 piso. Yes, may improvement. Pero para po sa mga normal na mamamayan natin, lalo na po sa mga chopper ng jeepney, mga chopper ng PUV na hindi naman kataasan ang sinasahod kada araw, malaking tulong kung talagang maibababa pa natin sa pre-pandemic levels kung kaya, di ba, yung presyo ng produktong petrolyo na dati ay nasa 30-20 pesos kada litro. Kung babalik sa ganun, ay siguro po maganda ang
1: ano. At sana nga hindi ito yung parang, kumbaga, ang tinatawag nila maging new normal na kahit wala ng sigalot, parang baka mamaya, ganito pa rin yung presyo ng gasolina. Oo. Or yung ano.
0: Dati, pag umabot ng 40-50, hindi normal. Mm-hmm. Kasi ang normal noon, kung naalala po rin yung pagkabata natin, 20, yes. 30, kahit nga umabot sa 30, medyo di ba, nangangatog na, mahal na, di ba? Pero kung kakayaning makabalik sa ganung level, ay maganda po. At mas marami sigurong maikinabang at hindi madarangdagan yung problema natin sa dami-dami po ng mga pinagdadaanan po natin. Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa Magdamag. Ang tabayanan po, mga kapamilya, mga nagbabagang balita, mamaya sa Radyo Patrol, balita alas 7, weekend.
2: Panahon! Patrol!
0: Pero bago yan, alamin po muna natin ang lagay ng panahon ngayong Sunday kasama si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster. Good morning, Sir Dan!
3: Good morning, Christian, and pamat sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Francisco kaninang alas 4 ng madaling araw. Sa layo 1,315 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi na ating bansa. Pero dahil sa pinagsamang epekto ng trough or extension ng bagyong ito as well as yung pinapairal na southwest monsoon o habagat, makaranas tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay nating karagatan, sa kasalukuyan, wala pang nakataas na gale warning, pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw, dahil sa papalapit na bagyong ito, makakaranas tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa seaboards ng extreme northern Luzon. Christian, Pam.
0: Apo, Sir Dan, ano yung ano natin? Nakikita nating magiging tracked itong si Bagyong Francisco.
3: So ngayon, for the next days, ay magiging generally west-northwestward yung paggalaw nito. And yung scenario po natin, less likely naman mag-landfall. Pero possible by Tuesday or Wednesday, magiging malapit yung sentro nito dito sa ilang areas ng extreme northern Luzon. So sa ngayon, wala pang wind signal na nakataas. Pero in the coming days, sa mga succeeding issuances po natin ng bulletin, ay posible po tayong magkaroon ng wind signal over some portions ng Cagayan Valley.
0: Opo, so maaari pong hanggang matapos ang darating po na linggo ay nasa loob ng PAR itong bagyo?
3: Yes po, towards the end of the week, most likely by Friday, nasa loob pa po ito ng ating PAR, malapit dito po sa area ng extreme northern Luzon.
0: Opo, sa ngayon po ba may mga areas na naapektuhan po nung bagyo?
3: Opo, no. So itong silangang bahagi ng ating bansa, particular na sa may Bicol region, Eastern Visayas, nakaranas ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Or yung mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng trough or extension ng bagyong ito. So in addition to this, ang nalalabing bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan, nakakaranas, asahan rin po natin na makakaranas tayo ng mga pag-ulan for today, starting today, dulot naman ng habagat na hinahatak nitong bagyo.
0: Okay po. Sir Dan, maraming salamat po at ingat po dyan sa PAGASA.
1: Thank you po.
3: Thank you po and good morning.
0: At patuloy po kayong maikibalita sa PAGASA kaugnay po ni Bagyong Francisco.
2: Ano
0: ganap? 6:23 ang ating oras. Mabilis sa pagbati lamang po sa mga maagang nanonood sa atin. Kay Sir Richard Burke, maraming salamat po sa pagnood sa amin this Sunday. And Happy Father's Day din po sa lahat po ng mga tatay. Bumabati siya ng Happy Father's Day. Pagbati rin po kay CM Talin Condino na nag-birthday ang aking napakaganda at napakabait na kaibigan. Kasama
1: happy
0: ko kahapon.
1: Birthday.
0: Happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Yes, at good morning po ng maaga kay Ma'am Sara Concepcion at kay Ma'am Elsie Balion Florentine.
1: Ito, partner sa YouTube, ang listeners natin so far ay 6,800.
0: Wow, thank you. Good morning po. Sino mga maagang bumabati sa atin dyan, partner?
1: Ito, si Precious Wisdom. Nakikita ko nagko-comment na si, paano babasahin to? Elsie Balion Florentine.
0: Yan, si Ma'am Elsie.
1: Si Felix Valdez, si Josh Kyle Edip, at si Rudy Kabalban.
0: Yan, ilan lamang po yan mga kapamilya at si Sir Jose Bogasmin dyan sa Pampanga. Maagaling nanonood sa atin. Good morning. Maraming salamat po. Hanggang 8 o'clock kami ni Partner Pam this Sunday. Happy Father's Day po ulit sa mga tatay. Magbabalik po ang
2: Anong Ganap? Anong Ganap? Sa DZMM.
0: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
7: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
6: Ang naninindigan para sa katotohanan.
8: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
6: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
9: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
10: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
9: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
10: Magdasal ka na!
11: Tatapusin na kita, demonyo ka!
9: Ang suwabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
9: Malinis trumabaho.
14: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
9: Walang sumbi tatata.
10: Ano?
9: Lahat ay magmamarka.
10: Sige! Tumukan mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng pitoka.
10: Huwag niyo ko nga muli. Magkakamatay tayo.
9: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
18: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
18: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
19: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
18: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
20: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
21: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
22: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
23: DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Mas matapang pa sa kape ang tunay na balako.
24: Ubusan ito ng lahat.
25: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
9: Mabagsik at walang sinasanto.
26: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
9: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
27: Sa akin ka ba rin babagsak?
28: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
26: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
29: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
30: Guilty na ako
28: Pwede mo na ba ako ikulong?
0: Saan?
28: Sa puso mo.
1: Sine Barako sa Sinemo Hari Garito.
2: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DCFM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Handa na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
3: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
4: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong barilan!
5: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
6: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sinibo, ari ka rito!
7: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
8: Bago pa man sumikat ang araw,
9: Kape!
10: Good morning!
8: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
11: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
12: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Granyo Sores at Victoria Tulan. Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Good morning! Good morning! Good morning! Nagbabalik po ang Anong ganap? Kasama niyo pa rin po Christian Yosores
3: at Pamela Vasquez.
2: Hanggang 8 o'clock po kami ni Pam this Sunday. At muli Happy Father's Day po sa lahat ng tatay this Sunday. Kasama na po natin ang Officer in Charge ng Public Information Office ng Philippine National Police, si Police Colonel Allen Ray Co. Colonel, good morning po sa inyo, Christian at Pamela.
3: Morning po.
2: Good morning, Colonel.
4: Yes, sir. Good morning po at good morning, ma'am.
2: Pagbati rin po ng Happy Father's Day sa inyo, Colonel, no? Happy Sunday
4: happy
2: po sa inyo.
4: Happy Father's Day din po at sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police na si Police General Jose Melencio Sinartapes Jr., buwabati po ang Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa lahat at Happy Father's Day po sa mga ama ng ating bayan.
2: Salamat po at pagbati rin po sa mga pulis natin na tatay. Napatawag kami, Colonel, dahil mangingilang kami ng follow-up doon sa nangyari po sa Cavite. Ano? I think last week ito, no, na mayroong isang estudyante po ang unfortunately ay nanaksak ng kanyang mga schoolmates. Although tapos na yung investigation doon, pero siguro ang pag-uusapan lang natin, Colonel, ay yung moving forward. Ano po ang plano ng PNP to make our schools safer po para sa mga estudyante, sa mga teachers at sa mga magulang magkatapos po may mangyaring ganung insidente?
4: Yun po, the Philippine National Police is deeply concerned by the recent stabbing incident po in Cavite, and ito po yung reminder sa ating lahat ng school safety ay shared responsibility po ng school administrators, parents, local government, and of course the Philippine National Police. Hindi po deserve ng ating mga kabataan, they should feel safe, ating, especially ating mga estudyante po sa loob ng kanilang mga schools.
3: And speaking po, sir, sa security measures, no, on sa side po ng PNP, paano nyo po hihigpitan? Magde-deploy po ba tayo ng additional personnel po sa mga paaralan?
4: We already have existing security protocols.
3: Mm-hmm.
4: Ito po yung saka sa direktiba ng ating Chief Philippine National Police. Tuloy-tuloy po ang pag-engage at pag-coordinate natin sa school authorities. Alam naman po natin, kaya nga po sinabi ko kanina na shared responsibility to. It's physically impossible po na lahat ng schools ay mabantayan natin 24 hours a day, di po ba? Alam po natin, meron po tayong ibang binabantayan pa. But meron po tayong mga katuwang, kung tawagin po, na pwede pong tumulong sa atin dito. Ito na nga po yung local government, yung ating mga barangay, and other neighborhood watches. But of course, we are closely monitoring yung situation sa mga schools natin at tinitignan po natin kung meron po tayong ma-spot na patterns or trends dito para po makapag-introduce tayo ng bagong countermeasures and interventions.
2: Apo, ano po ang limitations or hanggang saan po ang magiging papel ng ating mga polis sa pagsisiguro po ng seguridad sa mga paaralan? Kasi like you mentioned nga po, Colonel, no, syempre may iba rin mga suliran na inaasikaso ang mga polis natin. Hindi naman din 24 hours na nandun sa school premises or sa labas ng eskwela ng mga polis. Pero hanggang saan po ang magiging papel o pwede pong gawin ng mga polis natin? Will you be allowed na tumulong doon sa pag-bag inspection kapag pumapasok ang mga estudyante?
4: Yun po, generally, ang ating pong kapulisan ay hindi po basta pwesting pumasok sa ating mga eskwelahan. Alam nyo po, itong mga eskwela natin ay zones of peace.
2: Apo.
4: Hindi po normal na makikita natin ang isang armado o kahit na pulis na nasa loob po ng school roaming around. But of course, ito po ay hindi kasama yung meron ng emergency situations ay talaga pong papasukin na ng ating mga police. Other than that, ay meron po dapat permission from the school administrators. Meron tayong ini-introduce or gustong introduce na karagdagang mga security measures na pwede pong tumulong sa ating mga school authorities para po lalong mapangalagaan ang ating mga estudyante.
3: Can you elaborate lang po yun, sir, yung sa security measures po na ini-introduce nyo doon sa mga paaralan?
4: Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-usap sa kanila. Unang-una po, ito pong mga sabihin na natin ay hindi naman karagdagang gastos. Alam naman po natin, limited din ang budget ng ating mga schools. But meron po tayong mga measures na pwedeng introduce. Una, pwede po tayong mag-designate ng limited na entry and exit points para po mas closely or mas ma-monitor natin ang pagpasok at paglabas. Strictly na ano po natin na wala dapat no weapons policy sa loob ng school. Na pag nilimit po natin ang entry at exit, mas mabilis po nating mababantayan. Hindi po lahat ng schools natin ay pwede mag-hire ng security guards or ng maraming security guards. So pag nilimit po natin, pwede pong mag-rotation na tumulong ang ating mga teachers and of course, yung ating mga police officers na napaikot-ikot po para po ma-monitor at walang makapasok ng mga weapons sa ating mga eskwelahan. Pwede po rin nating implement ang strict bag implementation or inspection ng mga bags para po again ay ma-monitor po natin at hindi makapasok ang ano. Isa pong pwede pong tumulong sa atin dito ay atin pong mga barangay tanod. So, and again, sinabi ko ngayon, other neighborhood watches or concerned, ano, pwede pong mga parents na on rotation basis din para po tumulong dun sa pasukan at labasan ng ating mga eskwelahan.
3: And yun nga po, sir, kamusta naman po yung coordination sa inyo ng schools, private or public man, and yung LGU, and yun nga po na-mention yun din kanina na may, hindi naman lahat din partner ay kayang mag-hire ng security guards. Nag-a-add po ba kayo, let's say, ng police desk para din po tumulong doon sa mga paaralan na hindi po kayang mag-hire ng security, for example?
4: Yes, kagaya nga po ng sinabi ko, ma'am, kanina, meron na pong kautusan ng ating Chief Philippine National Police na lalong paitinin ang dati ng magandang koordinasyon sa ating mga eskwelahan. Ito po ay kasama sa i-identify natin yung risk assessment po natin, so to speak, na ano pang mga school ang walang kakayahan, anong mga school ang at risk, more at risk, kagaya po ng sinabi ko kanina, for us to be able to spot trends or yung patterns. At ito po ang hindi naman mas tututukan pero mas bibigyan siguro ng kaunting pansin pa para po mas maganda ang maging deployment ng ating ano, at we will deploy where and when we are most needed po.
2: Apo, would you be, or is it possible ba, Colonel, na magkaroon ng parang ano lang, parang quick 101 or training or in what form na matuturuan po ng mga police yung mga security guards or at least yung mga teachers or yung mga barangay personnel ng added or extra measure na pwede nilang gawin kung may mga biglaan pong ganong insidente ulit sa mga paaralan?
4: Napakaganda po, sir, niyang sinabi niyo yan. As a matter of fact, existing na po yung ano na yan, yung programa na yan. Meron po tayong balik eskwela. Ito pong balik eskwela ay hindi lamang po labor ang tinutulong ng ating police. Kung nabalitan niyo na po yung balik eskwela program, ay yung tumutulong po tayo to repaint yung mga school facilities, repair yung mga chairs and tables, and kasama na rin po dito yung pagkakandak ng information dissemination sa ating po mga guro as well as students na ito ano natin. Ito po ay under all the umbrella of the Brigada Eskwela, yung pong kung naririnig natin. Secondly, meron po tayong regular na visitation sa mga schools, of course under coordination po with coordination sa mga authorities na nagle-lecture po ang ating mga kapulisan. Ito po yung napapanood rin natin na guru, police ko, guru ko, or teacher na police, di po ba? Ito po yung tinuturo natin, of course, yung how to respond to emergencies, where to go, what to do. At ito po ay existing na. With the recent event, ay siguro mas lalo nating pag-iitingin pa po. Okay. And additionally, siguro with what happened, ay we will be recommending or we are recommending sa ating mga school authorities to establish yung first aid team sa ating mga schools. And please always have yung direct communication with the police, with the barangay officials, as well as the nearest hospital po.
2: Opo, kasi
4: para po magkaroon din sila ng sa ating pong parlance ay yung contingency plan. Kung ito po'y nangyari, nakalatag na po kung ano ang kanilang dapat gawin.
2: Oo, para kung sakali mang magkaroon ng mga kahalintulad na insidente, di ba? At least sa level nila, meron silang capacity to immediately respond.
3: Mm-hmm.
2: And then follow up at magtawag ng mga police kung talagang hindi or hindi na kontrolado yung ganong sitwasyon, di ba, Colonel?
4: Tama po, sir. Tama po. And additionally, of although it is outside of our purview, ay sa preventive side naman po tayo. Siguro, we will also be recommending or we have recommended na yung physical security kasi on its own is not enough, di po ba? So, tignan rin po natin yung state of mind ng ating mga estudyante. Dapat po proactively, early identification of students who may need mentoring, counseling, mental health support, and other psychosocial support para po sa preventive side naman po natin. Ito po ay dapat actively tinitignan po ng ating mga guro. Alam naman po natin, this is a daunting task. Hindi po ito basta-basta. Alam po natin, marami naman ang ginagawang ating mga guro with teaching and other things that they have to do. But siguro, it's high time na idagdag po ito sa kanilang portfolio, so to speak, na kailangan tignan rin po natin yung mental health and psychological health ng ating pong mga estudyante.
2: Napo, last na lang, Colonel, kung mabigyan nyo lang kami ng update nga dun sa kaso dyan sa General Trias, ano po ba ang latest, sir, na update na pwede nyo maibigay sa amin dun sa insidente?
4: Yun nga po, may mga sugatan tayong estudyante doon. Nasa pangangalaga na po natin ang tara ng DSWD, yung person of interest o tawagin natin na nakagawa nung krimen. There are some reports that ito po'y may connection sa bullying, but it's not proven yet, hindi pa po confirmed. Ang what we can say right now are meron pong hindi pa po official, ha? Okay. Pero lumalabas na para.
2: Colonel, medyo naputo lang po, Colonel, opo, kung pwede lang pong pakiulit.
4: Yun po, as of now, we have no confirmation yet na this is connected with bullying.
2: Okay.
4: But ang ano po natin is initially na lumalabas na meron pong sort of depression yung ating person of interest na estudyante din po.
2: Opo. Yung school po ba possible na may maging liability dahil may nakalusot po na ano na ipinagbabawal na gamit na nakapasok po sa kanilang eskwelahan?
4: Lahat po yan ay tinitignan ng ating local police doon na nag-iimbestiga sa pangyayari. Hindi natin inuuna po kasi natin ngayon is of course to introduce nga yung interventions and other actions that we can take together with school authorities and the local government para po to prevent, di ba? Hindi na po mangyari ito.
2: Okay.
4: But all these things will be considered if we will see, yung investigators po natin will see yung na liability or true negligence ng ating mga schools. It's possible na magkaroon po sila ng kaso or pananagutan po sa ating mga sa nangyari.
2: Alright po, Colonel, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at kung ano po mga plano din ng PNP moving forward para masigurong ligtas ang ating mga paaralan. Maraming salamat, Colonel.
3: Happy Father's Day
2: po.
4: Magandang araw po.
2: Si Police Colonel Allen Rayco, ang officer in charge ng Public Information Office ng Philippine National Police.
1: Anong ganap?
2: Ay mga kapamilya, ha, kung para po sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental talent challenges, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH Hotline na GoPartner.
3: 1553 o 1-800-1888-1553 para po sa Luzon-wide toll-free landline, partner.
2: 0917-899-8727 para naman po sa mga Globe and TM subscribers.
3: At syempre 0919-057-1553 para naman po sa Smart subscribers.
2: Yan, nabanggit po natin dahil nabanggit din kanini ni Colonel na hindi pa naman confirm pero
3: mukhang isa sa mga tinitingnan.
2: Isa sa tinitingnan nilang posibleng dahilan po nung insidente ay may pinagdaraan ng depression yung bata. Pero let's leave it to the authorities kung anong klaseng investigation pa yung kanilang gagawin. Pero ang mahalaga naman po ay ligtas din yung bata, nasa maayos na kondisyon na rin yung mga nabiktima. At kung may kailangan po kayong tulong, ay banggit yung mga binanggit naming numero ng partner kanina, ay pwede po ninyong tawagan.
3: And ito rin, partner, sabi dun sa live stream natin, no, 8,100 po yung nakatutok sa atin ngayon.
2: Thank you.
3: May mga nagko-comment si Celerio Mod, sabi lagyan daw ng metal detector at takita dapat lahat ng laman ng bags. Meron din nagko-comment, partner, na sana daw mabudgetan ng gobyerno, I guess yung mga public schools ito, no, na mga metal gate detectors.
2: Mm-mm. Kung kaya po. Magbabudget season na naman, ha, paramdam po sa ating mga opisyal. Ang oras natin,
3: 6:43 a.m.

0: at sa oras namang 6:44 dahil pinag-uusapan natin ng araw ng mga
1: Father's
0: tatay,
1: Day, yes.
0: Father's Day. Pag-usapan naman natin itong isang isinusulong na paano kalang batas dyan sa kamera, yes. Kung saan ba yan, partner?
1: Ito nga, ito ay yung House Bill 9891. Alam mo, partner, ang creative din ng kumbaga pangalan ng bill, no? Kasi ito yung Proposed Paternity and Parental Leave Act. Or Papa Leave Act.
0: Papa Leave Act. Kasi meron ngayong maternity leave, siyempre,
1: yes, sa mga nanay
0: pag nagbuntis at nanganak. Mm-hmm. Paano naman ang mga tatay?
1: May existing naman, partner, pero itong house bill na ito, planong i-expand nga. Kasi kung hindi ako nakakamali, ang existing ay 7 days. Pero with this bill, ang gusto palawigin to 105 days. So, kung hindi ako nakakamali, parang ipapantay ata dun sa maternity leave din ng 105.
0: Na-expanded na rin kasi.
1: Oo, 105 days.
0: Oo.
1: And syempre, para nga sa iba pang detalye, kasama din natin mismo yung sa isa sa nagsusulong po ng panukala na ito na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Good morning po at Kong Ed, happy Father's Day po sa inyo.
0: Hi Kong, happy Father's Day.
2: Ako, magandang umaga sa inyo at happy Father's Day sa lahat ng mga tatay.
1: And ito nga po ako, yung sa bill nyo nga po na
0: tinahain
1: ng Akbayan na Reform Block. Maaari nyo po ba kami bigyan ng detalye doon sa naging kumbaga inspiration nyo po sa pag-file nitong bill na to?
2: Well, sa unang-una, sa kasalukuyang sistema kasi, 7 araw lang ang binibigay ng batas na paternity leave. Samantalang para sa mga nanay naman ay nasa 105 days na ngayon ang paternity leave. Dati, maaaring okay pa yan kasi nung ang parang pumasok sa mindset natin nun ay ang mga tatay yung kumikita, ang mga nanay ay nasa tahanan. Pero iba na rin ang panahon ngayon at kinakailangan din na may tapat natin yung paternity leave at yung maternity leave. Dahil nang lumalabas sa mga pag-aaral, malaki rin ang papel ng tatay sa mga bata pagdating sa child development. Kaya naisip namin na maganda na maisama na natin at mabigyan din natin ng pagkakataon ang mga tatay para maalagaan din nila yung kanilang mga anak habang nasa crucial child development age pa.
1: And may naging basis din po ba tayo kung bakit kumbaga ipapantay doon sa 105 days, kumbaga bakit hindi 60 days, bakit hindi 70 days, bakit po 105 yung kumbaga napiling duration para po sa mga tatay?
2: Well, unang-una, ang nasa ilalim ng aming panukala ay gawing hanggang 90 days ang paid paternity leave mula ng 7 days na existing ngayon. Tapos meron din po siyang karagdagang 15 araw na paid parental leave na maaaring gamitin sa loob ng isang taon mula nung napanganak yung kanilang anak. So, bale, yung tuloy-tuloy ay 90 days. Yung pwedeng gamitin na after is up to 15 days. Ngayon, bakit namin naisip yan? Well, maraming dahilan, ano? Unang-una, maraming mga nararanasan ng ating mga nanay after childbirth, na kailangan nila ng kasama sa bahay. For example, yung mga nakaka-experience ng postpartum, yung mga talagang hirap kung ilan ng anak nila na kailangan alagaan, tapos na, let's say, nagbe-breastfeeding pa, ay kailangan rin ng naandun ang presence ng tatay. In fact, natuwa kami doon sa mga comments na nakita namin sa mga social media, ng mga nanay at tatay na sumusuporta din sa panukalang ito. Kasi yun din ang naging karanasan nila.
1: Kasi hindi rin talaga biro, partner, and kung na kumbaga ang sumasalo lang ng responsibilidad at pag-aalaga dun sa sanggol ay yung nanay lang.
0: Mm-hmm.
1: Medyo mahirap din. And kung following nga po yung question, ano po yung coverage nitong bill na to? Kumbaga mga married po ba or pasok din dito yung mga live-in partners?
2: Pasok po. So, hindi lang yung mga legal ang kanilang kasal, pero yung mga magka-partner ay kasama rin dahil nandun pa rin naman yung kanilang responsibilidad bilang magulang.
0: Opo. Ito pong 105 na expanded paternity leave kung ay paid ito dapat?
2: Opo. Paid ito. Opo.
0: Opo, at kamusta po yung consultation natin so far sa mga stakeholders po, sa mga kumpanya,
1: especially private institutions
0: mm-hmm. po dito sa bill na ito? Kamusta ang ano naman po ang discussions natin sa kanila so far?
2: Ayos naman po. Hindi naman dapat pangambahan ng mga negosyante mm-hmm. natin to, dahil i-reimburse naman ng SSS ang 100% ng paternity leave benefits mm-hmm. dun sa una nilang pinayaran ng employer. So, kaya namin naisip gawin ito, dahil ganun din ang nangyayari sa ibang mga bansa mm-hmm. na sasabi natin progressive ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na ito.
1: And ano naman po yung nakapaloob dito na accountability measures ko? Kasi syempre, para din maiwasan kumbaga yung pag-abuso dito, kasi medyo mahaba-haba din itong 105 days mm-hmm. eh.
2: Well, may kalakip din ito na parusa sa mga tatay na gagamit nitong paternity leave, pero hindi naman tutulong sa nanay at sa anak. Kapag nangyari ito, pwede maaari silang kasuhan sa ilalim ng policy law, yung Violence Against Women and Children Act natin. Yun ang isang para sa amin malaking accountability measure.
1: And kapag ito kong ay nais sa batas, ano po yung kumbaga requirements na hihingin para po makapag-avail nitong paternity leave?
2: Well, siyempre, kailangan mapatunayan na meron talagang recent childbirth, na dapat merong para magkaroon ng dahilan para mabigyan ng paternity leave. At kung ano man yung mga reasonable requirements ng mga employer, ay dapat susundin ng ating mga tatay, as long as it's consistent with the law.
0: Apo. Ang dagdag ko lang din sigurong katanungan dito, Congressman, dahil doon nga po sa pinag-uusapan natin kanina na okay naman, mukhang okay naman at supportive naman ang side ng mga employers natin ng private sector. So moving forward, wala naman kayo nakikitang magiging problema, magiging smooth naman ito sa tingin po ninyo na maipapasa natin dyan sa lower house?
2: Well, ako yung nananawagan sa mga kasama natin sa Kongreso na sana masuportahan din itong panukalang ito. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, kung maaari po ay manawagan din tayo sa ating mga district at party-list representatives na suportahan itong panukala.
0: Apo, meron na po ba kayong may counterpart measure na rin po ba nito sa Senado? Yes,
2: so far, wala pa po, pero maaring magkaroon. Hindi pa sure pa kung ano mangyayari diyan.
0: Opo. May na-refer na po ba tong committee, Congressman?
2: Wala pa, kasi nakaka-file lang. At malamang malalaman po natin yan na pag nag-resume ang sessions natin.
1: And Kong, since kayo na rin po ay isang house prosecutor, no, and we know na limited din naman po yung pwede nyong i-divulge, pero pwede nyo po ba kaming bigyan lamang ng outlook sa kung ano po yung aasahan, dahil nga ongoing pa din yung pre-trial conference this week?
2: Well, ang mangyayari ay tutuloy yung pre-trial bukas. At malamang by this week matatapos na po ang pre-trial, yung mga pagmamarka ng mga exhibits, etc. Tapos sa July 6 pa rin nakatakda ang simula ng mismong paglilitis o yung trial.
1: Present pa rin po ba lahat ng House Prosecutors bukas, Kong?
2: Ay, pupunta po kami. Pupunta kami bukas.
1: And with the private prosecutors din po ito, no?
2: Apo, apo.
0: Apo, anong masasabi niyo doon kung sa pinalulutang ngayon na narrative online? I don't know kung napapansin po ninyo, no, na di umano'y doon sa unang pre-trial conference ay parang na ungusan daw po ng mga abogado ng pangalawang pangulo yung side po ng prosecution panel. May ganong narrative kasi pinalulutang online, Kong, eh.
2: Ganon. Wala naman akong na sagipa. Basta, siyempre sa anumang pre-trial, magkakaroon ng magkakaibang pananaw ang abogado ng magkabilang panig. Mm-hmm. Yan ay expected naman natin. At yan din ang ina-expect namin pagdating ng paglilitis, syempre. Lalong-lalo na sa ganitong kaso na napakataas ng pinag-uusapan natin, ay we can expect there will be differences of opinion between the two sides.
1: Pero kung umaasa pa po ba kayo na magpapakita itong si Vice President Sara Duterte kung hindi sa pre-trial ay sa trial conference? Kasi yun nga po, through your trial spokesperson, sa sinasabi nga nila, dismayado nga po itong House Prosecution Panel na hindi nagpakita itong si VP

0: kapit ng panig ay may labas na, may latag na yung kanilang ebidensya.
1: So, tansya niyo po kung ay talagang baka sa trial na nga magpakita itong si Vice President Sara Duterte.
0: Well, mahirap magsalita on her behalf. Baka mas maganda itanong niya sa mga defense counsel yan.
2: Opo, over 16 days to go kung bago yung isinet na schedule ng trial proper na July 6. At may bago tayong Senate President with Senator Sherwin Gatchalian, pero parang patuloy pa rin yung discussion kung siya ba ang ihahalal o papayagan na maging presiding officer ng impeachment. Ano ho ang thoughts niyo dito, Kong?
0: Wala sa kamay po namin yan. Yan ay talagang decision na ng ating Senado. At kung ano man ang maging pasyon nila, of course, susunod po kami bilang mga prosecutor.
2: Apo, but do you share with the sentiment of other lawmakers po or yung mga members po ng prosecution panel na okay naman din kung sakaling si Senator Cheese Escudero ang gawing presiding officer considering na may ibang communication dahil sa naging experience sa kanya last year nung siya po ang naging presiding officer?
0: Nasa discretion po yan ng Senate. Mukhang ang rationale nila ay dahil kailangan na may legal experience yung magiging presiding officer. Although, kung titingnan natin yung Senate rules, wala naman requirement na ganun. But that's really up to the Senate and we will follow kung ano man ang decision nila dyan.
1: And last na lang po on my part, Kong, are we expecting po na kumbaga ma-announce din po yung next batch ng private prosecutors this week?
0: Ay, mukhang mangyayari po yata yan. I'm not sure exactly when in terms of the timeline kung kailan lalabas ng announcement.
2: Alright po. Kong, maraming salamat sa update at sa discussion natin doon sa inyo pong panukalang batas. We hope na magkaroon to ng magandang direction hanggang sa
1: at maipasa
2: po para sa kapakinabangan ng ating mga tatay. Salamat
1: po.
0: Po. Happy Father's Day ulit.
2: Happy Father's Day po. Si Congressman Shell Jokno mula po sa Akbayan Party List, House Assistant Minority Leader at membro din po ng Prosecution Panel. Isa siya, tama po, partner doon sa mga may akda noong Papa Leave Act, House Bill number 9891.
1: Pag napasa partner, pwede ka na mag-anak. Pwede na mag-leave na.
2: Natawa siya. Ikaw talaga.
1: Anong ganap?
2: Pero mag-abangan to para sa mga tatay, hindi ba?
1: Tsaka kasi
2: sa
1: deserve din naman dahil nga may nabanggit din doon sa nakapaloob din doon sa bill na kapag nakakatulong nga naman sa yung presence nung ama doon sa parang natatawa ka part.
2: Oh, dad, tawag dito, matagal din tong hinintay for sure ng mga tatay, may mga nag-aabang ding tatay dito. Tsaka ano rin 'yan eh, I think in bukod doon sa para makatulong sila sa kanilang mga asawa, mga partners na mag-asikaso pagkatapos ng panganganak, yung mabigyan din ng pagkakataon siguro makapahinga rin ang mga tatay kasi iba rin ang mental struggle or challenge para sa mga magiging first.
1: At saka puyatan talaga yan, lalo na kapag yung newborn stage, di ba? Talagang walang tulog yan. At syempre, salitan din yan ng pag-aalaga.
2: At para siguro lalo dun sa mga first time na magiging tatay, di ba? Ibang klaseng paghahanda rin ang ginagawa natin bukod dun sa financial capability, bukod dun sa mga logistics. Yung ano rin eh, yung sarili mo rin bilang magiging bagong at first time na tatay, iba rin yung I'm pretty sure iba rin ang pinagdadaanan ng mga kalalakihan para sa ganyang transition sa next phase ng kanilang buhay bilang mga family man. At bilang mga family man, binabati ko rin siyempre ng Happy Father's Day ang aking tatay, Junio Sores sa Cavite. Kanina pa ako bati ng bata, di ko
1: Happy
2: pa nabati tatay ko.
1: Happy Father's Day po kay Daddy Eric sa Nagoya, Japan.
2: Ohio! At sa aking kaibigan na si Keith Bagbagay, nakasama ko rin kagabi. Happy Father's Day, Keith. At sa lahat din po ng mga tatay, muli po Happy Father's Day sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 6:59. Magbabalik po ang Anong Ganap.
3: Anong Ganap? Sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan
5: na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat

0: pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko pa yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko pa yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
1: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
8: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
9: Ibahin mo ko!
7: Maaksyong tapatan!
10: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
11: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
7: Maaksong barilan!
12: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
7: Punong-puno ng aksyon!
10: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
13: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
7: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa... Sine Action! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
4: Leia?
6: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
15: Kape!
16: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
15: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
18: Sa house.
17: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag... na isa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
19: Yung DZMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad ng
9: pag may na-accidente, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
16: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
18: Ubusan ito ng lakas.
19: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
16: Mabagsik at walang sinasanto.
20: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
16: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
21: Sa akin ka ba rin babagsak?
22: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
23: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
24: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
25: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
26: Saan?
25: Sa puso mo.
16: Sine Barako sa Sinemo Hari Garito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
27: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
28: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
29: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
3: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
4: Pasalamat ka suot mo sutana mo, kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong barilan!
5: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
6: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sinibo, ari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
7: Bago pa man sumikat ang araw,
8: Kape!
9: Good morning!
7: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
7: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
1: Anong ganap?

0: ganap.
1: Good morning! Nagbabalik po ang
2: Anong Ganap?
1: At sa oras po na 7:33, mabilis lamang pong pagbate sa mga maaga nanonood sa atin. Unahin na natin si Sir Ronald Bat Bartolata. Good morning po. Si Sir Felix Valdez, si Hiramo Hintoko, si Precious Wisdom, at si Sir CO ng Toronto, Canada, na welcome back, Sir CO. At si Jill Borjal, ang kanyang katandem. Good morning sa inyo.
3: At syempre doon sa partner na nanonood sa 11,000 sa ating live stream.
1: Thank you.
3: Sina nakikita ko nagko-commit na si Sarah HC ng Los Angeles, California, si Kalin K5S, at si John Allen Sobrino. Uy, binabati ko din ng Happy Father's Day yung aking mga tito, sina Tito Nelson Cruz at si Tito Jimboy Vasquez.
1: Happy Father's Day po sa inyo. Pagbati yes. rin kay Jonathan Dimaano sa Batangas. Uy. At pagbati rin kay Melissa Malabanan sa Lipa, Batangas. Good morning at maraming salamat. Ngayon naman po ay punta na natin ang ating susunod na panauhin, partner. Pag-usapan natin ang dynamics ng balita ngayon. Kamusta ang reception ng taong bayan? Mm-hmm. Dahil lumalabas pala sa recent survey ng Reuters na mukhang mas dominanteng source pa rin pala ng information ngayon, or dominanteng source na ngayon ng information ang social media. Para maintindihan po natin ang datos na yan at ano ba ang direksyon natin sa pagtanggap at pagkuha ng impormasyon. Kasama po natin former broadcast journalist at assistant professor sa University of Santo Tomas. Batikan pong mamamahayag si Professor Joe Carlos. Sir Joe, good morning po. Welcome po sa Anong Ganap.
3: Good morning po. Happy Father's Day.
4: Good morning sa inyong dalawa. And Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay.
1: Maraming salamat, Sir Joe. It's our pleasure na makasama po kayo sa programa. Ano po, pag-usapan po natin itong recent na inilabas na
3: Reuters yes.
1: Study na 85% ng kanilang mga sinurvey ay apparently po social media na ang kanilang primary source of information. Expected po ba talaga na sa panahon ngayon mas social media na ang pinupuntahan ng publiko when it comes to information?
4: Well, kung titignan natin yung media consumption o kung paano kinukonsumo ng audience ang media, lalong-lalo na yung mga youth sector o yung Gen Z group, no? Nagiging source ng news nila ang social media. Pero stable lang yan from 2020 to 2026 mm-hmm. at around 60% ba to... hindi ko na alam yung figures nga, no? But anyway, tumataas yung social media as a source of news, no?
3: Mm-hmm.
4: Nabanggit ko sa inyo yung nagbabagong media consumption,
1: mm-hmm.
4: Yung social media kasi nagbibigay ng teknolohiya na nakakapag-interact ng audience. Hindi na passive audience ang meron tayo ngayon. Gusto nila mag-participate, gusto nila mag-like, gusto nila mag-share, gusto nila mag-comment, no? Gusto nila ng interaction na mabilis. Na kaagad-agad, mm-hmm. no? Isa pa, ang social media, mas maraming content. Iba-iba mm-hmm. ang nakikita mo sa social media, no? At yung characteristic ng ating consumers na nagbabago nga yung interest nila o pagkahilig sa media, gusto nila short form content, di ba? Mm-hmm. Gusto nila iba-iba, maraming choices. At isa pa, meron silang choice na kung kailan nila gustong maghanap ng balita, kung nasaan sila, no?

0: It's basically they're accustomed to choosing when and how they consume news, no? So in short, mas malawak ngayon ang oportunidad ng maraming mga Pilipino na gamitin ang social media, nagiging content creators nga sila, may mga news influencers.
1: Yes.
0: So na-practice na encourage yung creativity, innovation ng mga Pilipino dahil din sa technology na yan.
1: Pero paano naman po ito naka-apekto doon sa traditional news outlets and pati na rin po sa journalism practices po at least in the Philippine setting?
0: Malaking epekto kasi kung titignan mo yung Digital News Report 2026, yung television bumababa, di ba? Ang nanonood ng news. So merong parang hindi lang buwan ng 2026 dumami yung nagsosource ng news sa social media, kundi marami na rin ang nag-a-avoid ng news sa television from 60% to 40%, no? So bakit ganun? Siguro ang epekto niyan, both good and bad, no? Ang good, mas pang reach at visibility ng mga legacy media sa ating taong bayan, hindi lang television or radio. They can also be reached through various social media platforms, no? Tapos isa pang maganda ding nangyayari diyan ay nakikita din yung mga katulad ng mga news anchors, mga reporters. Mas pumupunta sila sa ground, sa mga local communities. Yun ang kailangan yata ng journalist, eh. Parang iwasan natin masyado yung pag-interview ng mga usual suspects. Nobody has a monopoly of knowledge. Kahit na yung mga nasa local communities, yung mga ordinaryong tao, may mga kaalaman yan. May mga wisdom na maaari nating matutunan. No? Sa isang banda naman, lumalawak din yung misinformation o yung fake news. So, kailangan on guard lagi ang ating legacy media tungkol dyan. At dahil dito, mas lalong lumalalim ang responsibilidad ng legacy media na patunayan na ang legacy media ay nagbibigay ng tamang impormasyon na talagang hinahanap nila yung katotohanan dahil may mga mekanismo sila, you know, tulad ng fact-checking, tulad ng verification, no? Yung mga mekanismo na yan ay nakakatulong para masiguro natin na tama yung ibinabalita natin, no? Ang isa pa siguro na masasabi ko sa epekto nito ay kailangan talagang pag-aralan natin ang audience. Yung mga nanonood, nakikinig, nagbabasa. Pag-aralan natin sila. Ano ba yung mga pangailangan nila? Ano yung needs and wants? Ano yung lifestyle nila? Ano yung mga values nila? Ano yung lifestyle nila? Alam niyo, after all, the customer is the foundation of any business or of any enterprise.
2: Mm-hmm.
0: Kahit na isang news program, kailangan pag-aralan mo, sino ba ang audience natin? Ano ba mga characteristics and traits? Ano bang lifestyle? Ano bang values? At kung gagawa tayo ng mag-produce tayo ng content, itugma natin din doon. Meron silang pangailangan in terms of information. Ibigay natin yun. Pero meron din silang sa kanilang sarili may gusto silang makita. Ibigay din natin yun. Yun yung ilan sa masasabi kong naging implikasyon nangyayari ngayon ng social media, ang dominant source of news, at saka merong parang news avoidance. Isa pa, kailangan siguro training. Alam mo, ang management dapat i-encourage ang training. Lifelong learning. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral natin kasi maraming teknolohiya na available at mabilis. At paano magagamit ng ating mga newsrooms ang mga technology na ito para hindi lang kumita, kundi para lumawak ang audience reach at matupad natin ang ating tungkulin bilang mga journalist.
2: Apo. Prof, what does it say sa society natin ngayon na ganito ang lumalabas na reflection na karamihan nga po doon sa mga kababayan natin mas nagtitiwala o ang lumalabas mas nagtitiwala na source ng kanilang information ay social media and that information alone, medyo hindi pa siya malinaw eh. Source of news ba siya or form lang ng entertainment yung information na hinahanap nila sa social media compared sa mga traditional news outlets.
0: So tama ka diyan, no, Christian. Siguro ang mensahe talaga ay ito yung sitwasyon. Ano ang gagawin ng newsroom? Ano ang gagawin ninyo bilang anchors, bilang reporters, bilang cameramen, producers? Anong magagawa natin para

0: mas lumakas pa ang mga nanonood sa television or sa broadcast, no? Malaking hamon 'yan. Malaking responsibilidad 'yan ng ating newsroom, no? Siyempre unang-una na ang mai-recommend ako talaga ay mag-produce tayo ng quality journalism.
1: Mm-hmm.
0: At kapag sinabi kong quality journalism, ibig sabihin lang naman 'yan ay kailangan pina-practice natin or we're more mindful of the ethical principles. Ano ba yung ethical principles? Dapat tama yung nire-report natin. Accurate. Dapat fair tayo. Hindi lang ang in-interview natin isang source. Kumbaga, kung mas maraming source, mas maraming diverse sources at diverse insights, mas makakabuti, di ba? Quality journalism also means being independent. Na pag nagsusulat tayo o nagre-report, hindi tayo bayaran. Mm-hmm. Hindi tayo binigyan ng regalo, binigyan ng cash, at i-report natin kung ano yung gusto nila o ano yung, kumbaga, yung angulo na gusto ng mga nagbigay.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo, siguro, importante na accountable tayo. Kapag nagkamali ang news, dapat aminin natin nagkamali. At sabihin natin na you know, our basic principle is truth-seeking. At kung nagkamali kami, we apologize and we will do better next time, no? At siguro, isa pa, bawasan natin na makasakit, no? We inflict less harm sa mga sources na ini-interview natin o pinapakita natin sa TV. Halimbawa, kung merong babae na rape, kung minsan pinapaulit natin yung kanyang harrowing experience, mm-hmm. no? Traumatic yun doon sa rape victim. So, we have to be more mindful of that, no? So, quality journalism, yun yung una-una na pwede natin gawin. Pangalawa siguro, maghanap tayo ng mas creative, innovative ways of storytelling. Mag-isip tayo ng kakaiba na paraan. Paano kaya natin ikukwento yung istorya, no? Nabanggit ko yung iwasan yung mga usual suspects.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung mga ilang nakikita ko. At siyempre, kailangan natin ng compelling dynamic pictures. Ayaw natin ng mga panay family pictures. Alam nyo, kumisa nakakikita ako pag yung hearing sa Senado, ang pinapakita panay family pictures. Kumaga, ang nakikita mo sa screen, yung buong attendees.
1: Mm-hmm.
0: Hindi eh. Parang may kulang doon, hindi dynamic yun. Kailangan yung mga reactions ng mga congressman, ng mga senador, nakikita rin natin. Ano? So, compelling videos after all, television is pictures. At ang mga tao, gusto ng pictures. Hindi lang basta-basta pictures, dynamic pictures.
2: Okay. No? Sundutan ko lang yung binanggit nyo kanina, Prof, doon sa isa narrative ngayon na may struggle din tayo na mga mamamayag dahil parang masyado na tayong fini-frame at dun sa naratibo ng pagiging bayaran at kinakaladkad sa issue ng korupsyon sa politika. Una, paano natin ina-navigate yung problemang yun, Sir Joe, na yung mata ng publiko sa atin ay hindi na lang doon nakatutok sa naratibo na yun at mas magpo-focus sa mga dinideliver natin. Kasi kung makapag-deliver nga tayo ng quality journalism na yung mga nabanggit po ninyo, kung yung perception sa atin ng tao ay naungusan or
1: natatarget na mismo
2: oo, dahil sa ganung reports. Narrative ng external forces, paano natin na-navigate yun?
0: Well, the basic solution sa pananaw ko ay performance. Pag negative perception sa media, of course, hindi naman yan pangkalahatan siguro. Merong ilang sektor o may ilang tao na tumatanggap for whatever reason. Kailangan ipakita ng newsroom, ng mga nakakahigit na miyembro ng newsroom na hindi sila corrupt. The only way to show it is by performing. So every time na nakikipag-interact kayo sa sources, whether they are politicians, businessmen, or ordinary people, hindi kayo nanghihingi, hindi kayo umaasa ng balik, no? Secondly, bukod sa performance, is stricter implementation ng ethical principles sa newsroom. Naalala ko dati sa CNN Philippines pa ako, ang mga nag-a-apply na mga reporters, cameraman, una-una nilang pag natanggap sila, una nilang ginagawa ay magkaroon ng exam sa code of ethics and standards ng newsroom, no? Eh, ang problema naman, hindi nauulit yun. Kumbaga, hindi natin pinaparemind sa mga tao sa newsroom na, you know, ethical principles are very important. Dapat meron malaking poster sa newsroom. So we always remind everybody, hey guys, we are, you know, we are a credible news organization. Mm-hmm. And we want to maintain and sustain that image. Kaya internally, importante na lagi silang nare-remind, you know, whether through posters or emails or orientation, you know. Yun ang magagawa. Pangatlo is also yung media literacy. Ang audience, malaki ang contribution ng audience diyan. Mm-hmm. I'd like the audience to call out reporters or news na fake or hindi accurate. At kailangan talaga matuto din ng audience. Paano ba ginagawa ang news? Paano ba sinosource ang news? Binabayaran ba yan bawat piece? Baka hindi nila alam kung paano yung proseso. Kaya kailangan malaman din ng audience. Importante din yun, ano? So, hindi lang yung reporters, yung newsroom management, pati yung audience, importante. Ang eskwelahan, mm-hmm. katulad namin, na ako, na nagtuturo, okay. lagi ko nire-remind na yung ethical principles napakahalaga sa ating career, sa ating industriya. No?
1: Pero Prof, how do you sipo yung future ng journalism evolving here in the Philippines? And maidagdag ko na rin po, since na-mention nyo nga po yung institutions and you being a professor, kumbaga meron na rin po bang shift, let's say, sa curriculum or subjects po sa mga universities na focusing or prioritizing po yung mga, let's say, subjects na kumbaga nagpo-focus sa digital rather than nung traditional na broadcasting subjects?
0: Katulad ko, natuturo ko ng broadcast journalism. Pero ang tinuturo ko, more than broadcast journalism, is really multimedia journalism. Mm-hmm. So, hindi lang yung broadcast, kundi paano ka mag-produce in terms of content and format sa iba-ibang plataforma, no? Whether it's social media or the website, no? Digital media. Meron na rin mga kurso on data journalism. Halimbawa, how do we optimize data to produce compelling stories, no? Mm-hmm. Meron ding mobile journalism. Meron ding AI journalism, no? As part of the multimedia journalism course. So, unti-unti, nai-introduce itong mga panibagong teknolohiya at paano ma-address yung mga risks, challenges, at opportunities para sa mga journalists, no? Isa pa, siyempre, sa panig naman ng mga teachers, katulad namin, kailangan din namin mag-aral, kailangan din namin, dahil ako, I'm not a digital native, I'm a digital immigrant, so mm-hmm. I need to do a lot of study, a lot of learning, para naman makasabay ako sa mga estudyante na mga digital natives. No?
2: Should there be a worry, Sir Joe, dahil po dito sa lumabas na resulta po nung study na majority nga po ng mga respondents, ng mga Pilipino ay mas nagre-rely na sa social media as information. Mm-hmm. Dapat po bang mabahala tayong mga nasa industriya at ano ang immediate na pwede nating gawin moving forward habang pinaplano natin yung long term, yung pangmatagalan po na action natin para mahikayat pa rin yung audiences natin na maging
1: and makasabay sa technological
2: makasabay
1: advances.
2: Sa technology. Mm-hmm. Yes.
0: Anong dapat ba tayo mag-worry? Mm-hmm. Siguro to a sense, yes, mag-worry tayo kasi umuunti na ang nanonood ng news sa television, ano. So, pero alam niyo naman, ano, kasabihan niya, for every challenge or problem, there's an opportunity there.
2: Mm-hmm.
0: At dapat ang social media titingnan natin, ang pananaw natin sa social media dapat ay hindi talaga competitor. It's a supplementary tool for us. Gamitin natin, optimize natin itong plataforma na ito para makatulong sa atin in terms of reach. Kasi pag mas malawak ang reach natin, siyempre, maipipresenta natin sa mga advertisers na marami tayong audience at pwede kayong mag-advertise. No? Mag-worry, yes, dahil lumiliit na yung revenues coming from advertising. No? So yun yung malaking worry. No? Kaya naman, kailangan talaga mag-shift tayo ng mga innovative, creative ways kung paano natin mahahatak muli ang ating audience, no? Sa medium na iniikutan natin, ano? So maraming magagawa. Ang tanong ay meron ba tayong kakayahan, meron ba tayong resources, yung bang management ay bukas sa mga bagong teknolohiya, sa mga bagong ideas, no? At kung sila ay bukas, siguro kailangan subukan natin. Magkakamali tayo, I'm sure there will be mistakes. There'll be lapses, but that's part of learning. May mga takeaways tayo sa mga mistakes na yan.
1: Pero Prof, how about po doon sa worry naman? Kasi yun nga po, let's say quality journalism. Pero syempre, nandyan na rin, lumabas na din, kumbaga, with the boom of social media, yung mga influencers, yung mga vloggers na bagamat wala naman pong official background sa journalism, eh, ito na rin yung kumbaga nagiging form of kabuhayan. And talagang hindi naman din lahat po ay talagang kumbaga nakapag-background ng journalism. And syempre yung risk po ng accuracy and veracity ng mga news na naipapalabas nila.
2: Tsaka masundot ko lang, Prof, kasi parang unconsciously or consciously may iba sa mga, well, kakilala ko or kakilala natin na parang they are vocal na minsan mas hindi mga news person yung kanilang pinapanood o pinaikinggan o sinishare at nilalike sa social media when it comes to information or news.
0: Oo, nabanggit mo yung mga news influencers. Ibanggit ko na rin yung libro ko, Christian, yung
2: yes.
0: On air na Pinoy News Anchors Live. No? Doon, pinakel ko yung growing phenomenon ng news influencers. So, hindi pa naman talaga dominante ang mga news influencers, pero unti-unti na nakakuha ng audience niyan. Bakit? Bakit yung mga news influencers, mga content creators, nakaka-attract ng audience? No? So, although alam natin, mayroon mga ilan dyan na nagkakalat ng fake news. So, bakit? Dahil relatable sila. Hindi sila formal, tulad ng nakikita natin sa television news, no? Parang napaka-authentic nila. Naka-t-shirt lang, tumatawa, kumisa sinisipon, inuubo, umiinom ng kape, very informal. Tapos Tagalog pa. So, nakaka-relate ang audience, no? And then, mabilis ang interaction kasi binabasa nila yung mga comments ng mga taong nanonood sa kanila. So, they become part of the show. No? Hindi katulad sa television news, makikinig ka ng 30 minutes o 1 hour, hindi naman nadidinig yung audience. Parang passive lang yung audience, tanggap lang ng tanggap. Pero sa mga news influencers, ina-allow nila. Hindi ko naman sinasabi lahat ng news influencers ina-allow, pero karamihan ng napapanood ko, ina-allow nila yung participation ng audience. Sa tingin ko, mahalaga yon kasi nabanggit ko nga sa inyo, nobody has a monopoly of knowledge. So, pakinggan natin ang mga ordinaryong tao kasi meron din silang mga gems of interesting stories to tell us, no? At makakatulong din yon, no? Ano pa ba sa mga news influencers? You know, relatable, parang authentic sila. Yeah, yun. Kaya parang nagiging competitors, lalo na sa news anchors. Kaya makikita nyo, may mga news anchors, nagiging news influencers na rin. Nagpupunta sa social media, sa YouTube, no? Dahil nakikita nila na mas nakaka-interact sila sa mga tao. Mas maganda yung conversation, no? Very ordinary, parang very authentic, at nagkakaroon to lang ng empathy ang audience doon sa ganong klaseng sitwasyon.
1: With that, Professor Joe, maraming salamat po sa inyong insights at syempre sa oras po sa pagpapaulak ng interview sa amin.
2: Discussion po. Opo, till next time po ulit, sir. Thank you po.
1: Happy Father's Day po.
0: Maraming salamat sa inyo. Thank you.
1: Yan po si...

0: Sir Joe Carlos, former broadcast journalist at assistant professor sa University of Santo Tomas.
1: Ang interesting ng discussion natin, partner, dahil ito, araw-araw tayong lumalabas, di ba? Yes. Nagpo-programa tayo. And ano yung assurance ba din sa side natin na talagang yung mga nanonood sa atin 10 years ago ay solid viewers at nag-anticipate pa rin ng mga balitang ibinibigay natin kumpara doon sa mga bago nang umuusbong na technology tsaka yung convenience din ng social media. On one side, may mga nagsasabi na nakatulong nga ang social media dahil nag-navigate na rin kasi tayo doon eh. Diba? Lumalabas na rin naman tayo, napaparod, napapakinggan din naman tayo doon. Pero yung choices ng tao, dumadami na din eh. And ano yung assurance na tayo paring mga nasa traditional news media, correct, yung top choice nila kapag kailangan nila ng impormasyon.
0: At saka nabanggit din kanina ni Prof. Joe na yun nga, yung, kahit worry, nagiging opportunity din naman to. Mm-hmm. Example na rin, yung DZMM, di ba, dati radio lang, naging teleradio, and ngayon nagla-livestream na din sa online na napapanood pa rin naman ng ating mga kapamilya, whether YouTube or Facebook live stream, nakakakuha pa rin sila ng balita sa atin.
1: Kumbaga nakaka-adapt doon sa mga trends or yung needs na din ng publiko ngayon. Kasi unfortunately, kung matatawag ba nating unfortunate, pero ang needs kasi ng tao ngayon nag-evolve na. At talagang naikakabit na sa atin palagi yung digital world, yung social media. So paano ba natin ina-navigate yun? Binanggit nga ni Sir Joe kanina, by adapting at the same time yung hindi naman nawawala yung values na itinuro sa atin ng traditional media na with hope kahit papaano yun yung maging fuel o magamit natin para mahila ulit sila doon sa pagtanggap ng balita mula mismo sa atin at hindi lang basta sa mga nakikita sa social media. Ano?
0: And with that,
1: tumango ka na dyan.
0: At dahil nga dyan, partner, kailangan na rin nating mag-babay.
1: Oo nga, kasi baka sobrang kami ng mga sinasabi dito na partner. Pero maraming salamat po mga kapamilya. Think twice, think thrice sa mga decision natin everyday. At syempre, palagi niyo po kaming samahan dito sa DZMM para meron kayong mga balitang instant at lagi po rin yung malalaman.
0: At kumpirmado, sigurado.
1: Yes! Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Pam this Sunday. Muli ako po si Christian Yosores.
0: Sa pangalan naman po ni Victoria Tulad, ako po si Pamela Vasquez.
1: Sa programang Anong Ganap? Happy Father's Day! Bye!
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap?
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Iyakan?
1: Check. Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check.
1: Ah. Yeah.
0: Kilig? Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pang-pamilya? Check na check.
4: Yes!
0: Mga bata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
10: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
12: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. lagi kong isipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
13: Bago pa man sumikat ang araw,
14: Gabi!
15: Good morning!
13: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
13: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Pili po kayong nakikinig.
17: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
18: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
19: Pag walang knowledge, walang power.
17: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ang malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
1: Pause muna sa drama.
2: Ayun kita din sa chinelas mo.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Simulan na ang saya dito sa Sini Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
4: Talagang bago.
1: Dahil sa sini mo, hari ka rito.
5: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
6: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DCMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
9: Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
11: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
13: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Ito po si Radio Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
16: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
17: Ano yun?
18: Shooting star.
17: Ah! Ano yun?
18: Falling star.
5: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
18: Tutunayan ko siya, mas malaki limbandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
5: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
19: Muscle yan, oh.
18: Hanggang dito, umabot ang muscle.
5: Tatak hari ng comedy.
20: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
21: Lupit naman nyo.
5: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
18: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
22: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Kung ngayon ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
21: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
22: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
23: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
17: Ano yun?
18: Shooting star.
17: Ano yun?
18: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
24: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
18: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
25: Muscle yan, oh.
18: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
20: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
26: Lupit naman yun.
18: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
27: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
18: Uminom.
27: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
28: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
29: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
29: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay
28: Leia. Ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
29: Leia?
28: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
30: Bongga! Bongga!
31: Bongga Kajay!
3: Bongga Kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
31: Bongga Kajay!
3: Walang palalampasing inside story.
31: Bongga Kajay!
3: Face off! Face off! Kasama ang mga trending personalities.
31: Bongga Kajay!
3: Makinig!
31: Makinig!
3: Manood!
31: Manood!
3: Now na!

magandang Sunday afternoon sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oras po natin, 12:10 nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, happy happy Sunday. And of course, una sa lahat, hindi ko pwedeng makalimutan ang aking ama, ang aking tatay. I'm sure nakatuto ka ngayon at inaabangan mo ang episode natin for today's video. Tara na to vlog. For today's video, happy happy Father's Day, Papa Jeb. Chinat ko na yan siya kanina. Sabi ko, you are the best father in the world. Ayan, I love you so so much, Papa. Thank you so much for all the guidance, ang mga pangaral and everything. At sa lahat po ng mga tatay, ikaw, kuya, na nagmamaneho ngayon, binabati ka namin mula sa DZMM, Teleradyo, at dito syempre sa programang Bongga Kajay ng Happy Happy Father's Day. Ayan. Sa lahat po ng mga nagsilbing tatay, ama sa kanilang mga tahanan, di ba kahit yung mga nanay din naman natin, yung kunyari ang tatay mo ay ng ibang bayan, ng ibang bansa, ang mga nanay ang naiwan sa tahanan, hindi lang sila basta ilaw ng tahanan, naging haligi rin sila ng tahanan. Happy, happy Father's Day sa mga anak na tumayong ama sa kanilang mga kapatid, sa mga pinsan nila, ganyan, sa lahat po sa ating ngayon, happy, happy Father's Day. Yes! Saka sabi ng tatay ko, no, grabe ka bumati ng Father's Day, tapos pink yung inner mo. Tapos pink yung lipstick mo, pink din yung blush on mo. Ayan, o, diba? Pero I love you, Papa. At syempre, gusto ko rin unang pasalamatan agad-agad ang ating mga nakasama kagabi. Grabe, in fairness, mga kapamilya. Alam nyo ba, ako lang ba to? Nasya kasi ako eh. Nagpunta ako kagabi sa Tarlac, opo, sa province of Tarlac. Ako po ay naatasan na maging host ng kanilang kauna-unahang Queen of Tarlac 2026. Saan eh, grabe pala. Akala ko dati, pagbabihin mo, kunyari sabihin mo nasa Quezon City ka or Manila, tapos uy, punta tayong Tarlac, akala ko talaga ang tagal-tagal, ang layo-layo. Oo, sige, kung kayo po ang tatanungin, kayo pong mga nakatuto, kayo pong mga nakikinig, nanunood, kapag sinabing Tarlac, ilang oras po ang sa palagay ninyo ang biyahe? O, dali, make a wild guess. O, taray! A game show. Oh, Kuya Fred, ikaw, pag Tarlac mula dito. Kuya Fred, Hana, ilang oras? Ayan. Dali, oh, Hana, ilang oras sa tingin nyo ang mula dito sa Quezon City patungo sa Tarlac, province of Tarlac? Ikaw, Mark, ilan sa tingin mo? Mga 2, ah, talaga, ayan, in fairness. Alam nyo po, ang bongga, siguro traveler siya. Hindi talaga totoo, 2 hours na lang pala. 1, o kaya nga ng mga 1:45, kaya, lalo na pag walang sasakyan.

0: naman pag walang traffic, in all fairness. Kasi before, akala ko, ano, parang babiyahe ka ng 4 hours going to Tarlac. But in all fairness, because of the, yung, yung NLEX, tapos may parang connector something, ganun, bilis na. Ayan. Ayan, congratulations po sa ating mga queens. Ito po ay Tarlac Queens 2026. Kasali po dito ang mga nagagandahan nating mga Tarlacenos mula sa iba't ibang bayan, municipality. And syempre, happy, happy pride sa inyong lahat. Ayan. Saya-saya ko kanina habang papunta po dito ang topic nila Dr. Luisa da sa iwas sakit iwas. Tama ba? Iwas sakit iwas gastos 'yun, 'di ba? Yes, tama. Iwas sakit iwas gastos. Ayan. Yung about sa mga Botox, about sa mga Jotox. Yes, totoo po 'yun. As a suki ng mga Jotox and Botox, truly, truly, truly talaga, na ano, dapat talaga sa legit doctors kayo pumunta. Hindi pwede sa mga pucho-pucho, yung mga walang lisensya. Kasi kapag katinurukan kayo ng mga jelly-jelly na ganyan, ang ending yan, hindi kayo gaganda talaga. Mavi-feature talaga kayo ang ending sa mga balita, tapos ang ending na magamagana lang yung mga face ninyo. Kaya dapat sa mga dermatologist talaga na perfect. Kasi, actually, mali yung term na perfect. Sabi nga nila, diba, kahit yung sinong pinakamagaling na mga dermatologist and yung mga doctors and surgeon talaga, eh dahil tao lang naman, pwedeng magkamali din talaga sila, ganyan. Kaya dapat dun tayo sa mga mas may alam. Yung mga, ano, yung mga human anatomy akong narinig kanina, ang happy ha. Kapag nagkamali pala, pwedeng mabulag. O, kasi kunyari na-injection na yung veins na ganyan. Saya-saya, ang sarap talaga makinig sa DZMM. Marami kang matututunan, yes. Pero syempre dahil bongga ka Jay na nga po, ngayong Sunday marami akong baon para sa inyong lahat. Magandang afternoon and dito na nga po, ayan ang haba ng chika ko, diba? Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho, na handang-handa na magatid ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Tayo po ay napapakinggan sa inyong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band. Napapanood sa ating YouTube channel with more than 1.5 million subscribers. Napapanood din sa inyo pong mga Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide. Ganun din sa The Filipino Channel, sa TFC at sa iWan. Yung mga gustong makisali sa chikahan namin, ha, may Viber number po kami, 0919-278-3000. Kayo po yung mag-text na po, magpadala na, at syempre mag-comment na po kayo down below at babasahin po natin ang bonggang-bongga ang inyo pong mga messages. Eto na, 12:16 ang oras natin. Syempre naman, una sa lahat, meron tayong special na bisitang mga makakasama. Hindi lang isa, kung hindi dalawa po sila ngayong Sunday afternoon. Yes, kilalanin naman po natin kung kanina more about sa face, sa pagpapa-beauty, ng pagiging looking fresh and young, ganyan. Ngayon naman, syempre, I'm super duper excited na idire-diretso na natin usapang pagpapa-fresh, pagpapaganda, diba? Napaka-importante din na hindi lang tayo fresh sa skin o sa mukha, yung ganyan, diba? Yung sa katawan natin. Dapat maganda rin tayo sa, maganda rin yung ayos ng mga buhok natin because ito yung crowning glory kung tawagin, diba? Ito po siya po yung nagpakadalubhasa. Wow! Nagpakadalubhasa! Okay. Pero nagpakadalubhasa. Kumbaga, in English nga, ano, he is a hair professional and also an advocate. Ay, taray-taray. I-welcome na po natin. Siya lang naman po ang head hairstylist pati sa makeup din and everything na nag-supervise sa lahat po ng mga inayusan, mostly sa lahat ng mga inayusan sa nakaraang Mega Ball 2026. I-welcome po natin mula sa Mark Salon, Mark Rosales. Hello! Yeah.
1: Hi, good afternoon and happy Father's Day to everyone.
0: Happy Father's Day to your dad and sa lahat ng mga tatay. And of course, welcome to the program. Yan, okay na yan. Isang click lang, ah, Kerry, okay. Na yes. O, urong mo lang ng konti para hindi ka na mag-lean forward. Ayan. Tapos, yeah, ikalma. Tapos, harap mo lang ng konti yung sa'yo.
1: There.
0: Very good. Ayan. Thank you. Hi.
1: Hello.
0: Nice to see you again. Kamusta? Yes.
1: Well, all good. Today is Sunday, no? So, it's really a rest day. But today, I'm so happy to be here and share something that is really meaningful for me and my advocacy, which is about our crowning glory, di ba? Crowning glory that we never take off.
0: Totoo. Di ba sa sobrang tinatawag siyang crowning glory hanggang to the point na kung dati kapag pasintabi po, busina na po ha, kapag nakakalbo, napapanot, or naglalagas ng mga hair ng mga tao, di ba? Umabot na sa punto na very ano na siya, nag-innovate din talaga. Umabot na sa may mga topi hair.
1: Correct.
0: Na idinidikit na ang buhok, na pwede nang ipang swimming, yung mga ganyan. Oh. Pero how did you started sa industry muna pala?
1: Well, me, medyo late na rin talaga. But ever since I really wanted to enter fashion. So, 2014, when the time na I met Lord Ramos, so I just attended a fashion event.
0: Oh.
1: And then, he approached me and he said that if I want to work for him, and then I said yes. Tapos dun na, nagpaturo ako sa mga stylists that time, how to do hair, how to style, ganyan. And then eventually, I met my first muse, which is Gabby Garcia.
0: Wow!
1: So, we're both starting that time. And then, yun, tulungan talaga. And up until, fast forward, 2018, I put up my own salon because parang sabi ko, I wanted to have my, something that I can share naman to, not just for the celebrity, but also for the Filipino people.
0: Ang taray. Ang bilis ng ano ha, ang bilis ng pag-boom ng pangalan mo. Kasi in all fairness, di ba, parang ako, sa totoong buhay, sa totoong buhay. Hey, pwede ba? Hindi, ibig ko sabihin, di ba, parang sa industriya, lalo especially sa entertainment industry, parang bibihira na merong mga may mga magsa-stand out at makikilala talaga. At isa ka doon, Mark, 'di ba? Nakaka-happy. Pero yung background mo talaga, ito ba'y inaral mo? Ikaw ba ay nag, 'di ba? Uso yung sa mga dati na kung itawagin natin yung mga labanan sa pagandahan ng ayos ng buhok, yung kung ano yung trends, the color and everything.
1: Yeah, well, when I entered kasi medyo uso na yung mga trend na tinatawag natin, 'di ba? Mm-hmm. So, but I started with the basic talaga. So I studied about hairdressing kasi it's important eh. Hairstyling is different to hairdressing because you know, yes, the technicalities, kung saan ang galing yung buhok, bakit ginito yung buhok, ganyan. Uh-huh. So, yeah, it's a continuous learning also up until I realized na my core pala is about scalp care.
0: Scalp hair? Ano yun?
1: Well, noong 2017 kasi when I'm planning to have my own salon, sabi ko, I wanted to cater something that is not yet nasa market, diba?
0: Oo, yung hindi pa na i-offer ng ibang mga salons.
1: Yes. So, naisip ko that time, I went to one, parang seminar. So, I saw the hair scanner. Sabi ko, ba't kaya hindi siya pinapansin sa Pilipinas?
0: Oo.
1: So, but right now, kasi it's a trend eh. So, in 2017, it's just a vision.
0: Correct.
1: So, ginawa ko, I incorporate the hair scanning to hair consultation. Di ba, pupunta tayo sa salon, lagi lang naman, anong gupit, anong kulay.
0: Yes.
1: And then, we'll just base it on our naked eye. So sabi ko at that time, I don't want to guess. So sabi ko, I'll incorporate the scanner to the hair consultation para you really know the real status of your hair. And para rin we can also recommend the specific solution then.
0: Totoo. Kasi minsan, tama, ang ganda nung sinabi mo na parang lahat, pagpunta mo ng salon, through your naked eye lang talaga, parang, okay, itatouch mo siya na,
1: ay, dry ka.
0: Yes, ay, dry. Tapos parang, ay, bagong ano ka, kailan yung huli mong pagpa-rebond? Diba ganyan yung lagi mga tinatanong? Mm-hmm. Parang, hair analyzation through questioning lang.
1: Kumbaga, it's pag ganun, well, it's correct pa rin naman, but more or less, it's a judgment of the person. But in the Philippines kasi, since we don't have yet like a license, iba-iba yung learnings sa mga stylists natin.
0: Oh.
1: But Filipinos are really great in terms of hairstylings. In arts in general,
0: yes,
1: di ba? Napakahusay naman talaga. But since we don't have the license, iba-iba yung turo, depende sa mentor mo, ganyan.
0: True.
1: So, sabi ko parang I want to be more specific kesa yung alam ko lang. So,
0: totoo.
1: I want to back up with science, which is the technology of hair scanning.
0: And it also adds up yung premium sa'yo. Diba? Kasi if you're the only one na mag-o-offer ng merong ganun, parang kung ako kliyente, babalik at babalik ako because alam ko na parang, kumbaga din sa sinabi natin kayo na sa mga lisensyado, mga doctors and yes, everything, kapag nakita mo na, they know what they're doing, ganun din syempre sa buhok, parang ipagkakatiwala mo talaga yung buhok mo dahil alam mo na lalabas ka na parang kampante ka dahil ito ay ginamita ng shensai. Parang
1: but you know what the challenge na that time is, up until now naman, ang mga Pilipino kasi sometimes even nandyan na sa harapan nila, there's some na hesitant sila. They thought it will only lead to upselling. Yeah. So medyo papaliwanag mo siya in a way na talagang naiintindihan nila. Parang that you're coming from ano talaga, from care, ganyan.
0: That is true, di ba? Kapag nakitang may machine na mamahal.
1: Mahal ba yan? Ganyan, di ba?
0: May bahin ba yan? May extra ba? Pero like, question, sige, totoo. May extra pay pag may pag tinatawag na mag-undergo pa sa scalp
1: analysis? Sa amin kasi wala. Because
0: kasi part of the service.
1: Sinama ko siya sa service.
0: Oh.
1: So that was 2018 when I incorporated talaga and, you know, launched the salon. And then, I'm just so happy na ito year na to, 2025 or 2024, became like a trend talaga na
0: totoo,
1: the head spa, na may mga tubig-tubig pa, ganyan,
0: yes,
1: diba? And the hair scanning. So sabi ko nga, I love that everyone is also innovating.
0: Yes.
1: Sana ano lang, they also na-educate yung mga clients natin properly. Yes, at kung para saan.
0: Yes, ito. So looking back, 2017, ito ba ay ano, talagang initiative mo to undergo training? Like, pumunta ka talaga sa ibang lugar or dito lang sa Philippines, you attended the
1: seminar? I attended the seminar here. I also attended abroad. Ganyan. So, it's a mix of different culture. So, I just look for my core talaga. And then, when I embrace na the core of scalp care, sabi ko, I'll stick with this and then I'll just grow the business and I'll also grow yung messaging namin. That's why nung 2024 naman, there's a global campaign kasi called skinification.
0: Okay.
1: So, skinification is taking care of your scalp the way that you take care of your skin. Kasi diba your scalp is part of your skin then.
0: Yes.
1: So, ito yung may mga very specific ingredients na we recommend the gamitin nila sa shampoo like the niacinamide, glycerin.
0: Ah, yes. Kasi pag sinabi natin niacinamide, ang alam natin sa face na agad-agad siya.
1: But it's
0: so
1: also pwede sa hair.
0: So, meron din for the scalp.
1: Yes.
0: Oh, it helps. Diba? Siyempre, pwedeng may mga aloe vera, mga
1: yes,
0: pag-ganyan.
1: Yes, meron din.
0: Mm-hmm. Ay, antara yung bongga-bongga. O, oh, diba? Sabi ko sa inyo, kung kanina, mga dermatologist yung mga kasama natin. Ngayon naman, meron tayong hair expert or scalp na nag-training din talaga siya para may share niya itong mga ito. Kaya siya naging advocate, di ba?
1: Yeah.
0: Ng bonggang-bongga. Pero ito, balikan natin. Kanina, you've mentioned hairdressing and hairstyling is different. Para lang sa mga nakikinig sa atin, di ba?
1: Yeah.
0: Ano yung pinagkaiba nila? Let's start with sa pag-hairdressing and sa styling.
1: Siguro, I'll give din lang an example. Yes. Diba, most of us, if we'll go to, if we'll have our hair fixed, sabihin, do not conditioner ha, kasi babagsak agad yung styling.
0: Mm-hmm.
1: Which is, in cosmetology, it is not advisable because when you shampoo your hair, it opens the cuticle.
0: Uh-huh.
1: So, once it's opened the cuticle, for you to seal the cuticle again, you need to use conditioner. So imagine if you will not use a conditioner that day na magpapastyle ka, di mas prone ka to damage to heat, because of the heat direct to your strands na open yung cuticle. So those are the things na very minor but major effect dun sa hair natin.
0: Totoo.
1: So kaya I really encourage everyone, like especially the new generation of hairstylists, to really study cosmetology because now sa atin naman, because since ano tayo, napakahusay nga ng Pinoy in terms of hairstyling also. Basta nagkaroon tayo ng curler and suklay, we can do it na agad, diba?
0: Mm-hmm.
1: So, naglalak lang tayo in terms of the technicalities yung ganyan.
0: Ang galing! Kasi alam nyo, habang nakikwentuhan kami, tapos nanonood kayo, nakikinig, diba siguro nagko-flashback sa inyo kapag pumunta kayo ng salon, tinatanong, tapos pag-upo nyo, ma'am, nag-conditioner po ba kayo? Nag-shampoo po ba kayo? Mm-hmm. Ganyan. Tapos syempre, pag may ipapagawa kayong services or mga treatments, at kinakailangan na hindi kayo dapat naka at conditioner or something, di ba kayo ay talagang inihihiga sa shampoo area at sinashampoo kayo, nililinis yung hair talaga. Ganun pala siya. So even yung klima sa Pilipinas, inaral mo din?
1: Well, it's given because lumaki ako here, di ba?
0: Mm-hmm.
1: But medyo late ko na rin siya naiintindihan.
0: Klima,
1: kasi,
0: the lifestyle, ganyan.
1: Yeah, kasi ang 2026 lang, this year, I was able to understand that the main reason pala why majority of the Filipino, which is 9 out of 10, we are experiencing hair fall, balding, because of our habit.
0: Mm-hmm.
1: Because majority of us, we are following a different system, which is a Western system.
0: Yes.
1: Ito yung mga tinatawag na, do not shampoo your hair daily, do not use conditioner, mm-hmm. yung mga ganun. Kasi in the Philippines, it's 90% humidity.
0: Mainip.
1: So imagine that, you always clean your face, you moisturize, ganyan, and then you let your hair na and your scalp na madumi siya. So anong nangyayari doon, it's like di ba nagpanagkukuk tayo sa pan.
0: Oo.
1: And then you leave the yung mantika, then matutuyo na lang siya. Same with our scalp. So you have to cleanse your scalp every day because otherwise it will create a build up which is leads to follicle cap.
0: Oh.
1: Yung follicle cap na yon, it's like a blockage na. So pag nabaro ka ng follicle cap, ang dami ng factors noon, your hair will be frizzy. Hindi yan, wala na siyang shine, ganyan.
0: Correct. Di ba yung iba kasi, lalo na sa girls, kaya hindi sila nag-shampoo kasi para maganda yung volume. Di ba gano'n?
1: Because yung, of the texture.
0: Di ba totoo yung kunyari, may ganap ka kinabukasan, sa gabi pa lang, yung iba kinu-curler na.
1: Nakaset na.
0: Nakaset na siya. Kaya minsan kinukulot na siya ng bongga, tapos ihiga mo na lang, tapos hindi mo na siya shampoohin. Hindi pala siya advisable sa atin.
1: Yes.
0: Oh, parang hindi naman sinasabi na bawal siyang
1: correct.
0: Gawin.
1: Yes.
0: Hindi siya sinasabing huwag mong gagawin dahil bawal ito, makakalbo ka. Walang ganong sinabi si Mark, di ba?
1: Yes.
0: It's just that parang may explanation pala na dapat talaga everyday kung paano natin inaalagaan yung skin natin. Like, di ba, sabi nga, bago tayo matulog, it's a no-no na mag-iwan tayo ng mga makeup foundation.
1: Correct.
0: Kailangan cleanse talaga yung face natin para hindi mag-breakout. Ganon din sa ating scalp. Kailangan araw-araw hinuhugasan din siya para hindi mag-build up yung mga tinatawag follicles. Wow!
1: Saka at the same time, you are correct, diba? Sa, it's not, I'm not saying that it's wrong. It, tama naman yun. It's just that happened that it, ano eh, it was created for a different weather, which
0: yes.
1: is malamig.
0: Totoo.
1: So, in the Philippines kasi mainit. So, more or less,
0: yun nga.
1: May oil talaga eh.
0: Yun nga.
1: Ang oil po is the trigger of the hair fall.
0: Yun nga. Eto na, dito papasok yung tanong ko. Syempre, while listening to you, di ba nauso din naman yung mga products like dry shampoo, ganyan. So, ayun yung mga dry shampoo ba? Makakatulong ba yun? Ako, parang ako nagigets ko na agad, baka hindi kasi hindi mo maabot sa scalp, di ba? Parang pinaka sa panglabas lang siya.
1: Well, for me, ang dry shampoo, I add it as your, to help you to, as like your oil bladder.
0: Oh.
1: So, di ba parang before kasi we were like educated that if you will not wash your hair, magda-dry shampoo ka.
0: Mm-hmm.
1: But again, that's only applicable to a Western climate.
0: Pero,
1: so in the Philippines, the way I see tayo kung paano natin magagamit yung dry shampoo is even you wash your hair, if you're in the office na ganyan, you use the dry shampoo just to manage the oil.
0: Mm-hmm.
1: Because once your hair is naging oily na, it triggers the hair fall, tuloy-tuloy na yun.
0: True.
1: So there's build up, ganyan. So the dry shampoo will not stop the oil, but it's parang sa face natin, di ba, we, mm-hmm. we use powder or oil bladder. Para hindi tayo magmantika. So, same with our hair then.
0: Totoo. Grabe no, ang taray ng Sunday natin, kung ikaw yung tipo ng super duper vain ka,
1: yeah.
0: di ba, sa pagpapafresh, sa pagpapaganda, ang ganda nung segue ng programa ni Dr. Luisa, 'di ba, na about sa mga Jotox, Botox, retoke. Narinig ko pa kanina may Barbie arms.
1: Diba?
0: Yes, may mga ganun pa silang na-mention kay na narinig ko talaga. Kaya sabi ko, antare bongga kasi meron naman yung susunod natin pag-uusapan about sa sa mga buhok natin, sa ating crowning glory. I love your advocacy para sa mga Filipino na mga kababayan natin. Na gusto mo nga naman talaga na magkaroon sila ng idea and knowledge na we're different because we are here in a tropical country,
1: correct.
0: No? Naku, mas marami pa tayong chikahan na maririnig mula sa ating first na guest, bisita dito sa programang Bongga Ka Jive. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Pero ang oras po muna natin ay 12:32 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
2: Bongga Ka Jive!
3: Bongga Ka Jive!
2: Sa DZMM!
4: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacañang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, makikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang suwabing bigotilyo.
10: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
11: Wala naman akong boyfriend eh.
10: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
12: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
8: Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukan mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
9: Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
13: Bago pa man sumikat ang araw,
14: Kape!
15: Good morning!
13: Matutumhayan mo na ang mga balita at impormasyon.
16: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
17: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
16: Sa Radio Patrol Balita alas 4.
13: Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko. Magpapatuloy ako.

0: fanboying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Aras natin, 12:37 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Napiling ka bonding pa rin ang inyo pong kapartner pag, sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Maraming natutuwa, maraming mga nagpapadala ng mga messages nila saying na enjoy daw sila na mas magkaroon pa ng kaalaman pagdating sa pangangalaga sa ating mga buhok, sa ating mga scalp, di ba? Very, very important. Kasama po natin si Mark Rosales pa rin, syempre. Mark, ayan, on your microphone na. May question. May mga nakita at may mga nabasa ako na ngayon nakalagay na sa mga products like sa shampoo, sa conditioner, na yung paano ina-apply, na parang yung mga conditioner pala ay hindi talaga hanggang sa pinaka-scalp, kailangan pala sa tip of your hair lang, may mga ganun. True ba yun?
2: Yeah, actually, one way then for us talaga to achieve the fullest potential of our hair is the placement of the product.
1: Mm-hmm.
2: Doon hindi natin masisisi kasi yung ating mga consumers because... Di ba remember when they have like para mga commercial, lahat ng products, ang application always sa ating crown, oh, sa area na to. But if what we do kasi, ang shampoo is made to cleanse.
1: Mm-hmm.
2: So it has to be direct on your scalp.
1: Oh, direct on the scalp.
2: The scalp siya. And then you cleanse. And then when you apply naman the conditioner, you have to start lang from the mid to ends. So the reason behind that is, the conditioner is made talaga to seal the cuticle because nga when you shampoo, it will open. And at the same time, since like us Filipino, most of us talaga are really oily because of the weather,
1: mm-hmm.
2: it might aggravate the oil lalo.
1: Mm-hmm.
2: And yung strands kasi natin na near pa sa scalp can get the nutrients. Mm-hmm. Unlike the nasa ends na, kumbaga, siya yung lolo na ng hair. So we have to start like, ang application ng conditioner is from the mid hanggang pababa.
1: Mm-hmm. So bongga, kasi iba diba parang kinukuskus talaga nila hanggang sa pinaka.
2: And it has to be the tip of the fingers, not your kuko.
1: Yes, kasi pag kuko,
2: it can pwede siya magsugat, tapos nag-open wounds, hindi ka nag-shampoo or naglilinis lagi. It can lead also to contact dermatitis, ganyan.
1: Ayun, o diba? So dapat hindi laging, pagka minsan nagigigil tayo na nangangati yung mga ulo natin, agad-agad ang thinking natin, matatanggal to sa shampoo, matatanggal to sa condition, minsan pa delicate, kasi parang naalala ko, parang meron akong nabasa rin na parang nagpa-color naman siya ng hair,
2: mm-hmm.
1: tapos parang nagkaroon ng ng reaction. Parang siyang lumobo.
2: May allergy siya.
1: Nag-allergy pala siya kasi parang ang nangyari, yung pinaka mga gamot, pumasok mismo sa pinaka mga ng scalp niya.
2: Yes, saka since we're talking about shampoo na din, no? It's very important that if you will use a shampoo, it has to be sulfate-free, paraben-free, because majority of the products that are available in the market, may mga paraffin siya. So, pag nakita nyo sobrang bula, you feel na ang smooth-smooth ng hair nyo, yes, it is ganun yung texture niya, but it's not real. Because the paraffin is just faking the texture.
1: Mm-hmm.
2: So, wag po tayong di ba parang pag mga paraben kasi, or sulfate-free, we feel na walang bula, hindi nalilinis yung hair natin.
1: Ah.
2: So, it's just that it's less chemical kasi. But
1: totoo.
2: It is really good for the hair and your scalp.
1: Kore, alam nyo na, hindi ba sa mabula effective, yung mga ganyan. Kasi minsan nga, mas maganda pa yung all-natural, yung mga ganong eksena. Yes. At ikaw din, di ba sabi mo nga, nakapag-establish ka na rin ng name mo into sa pagiging hairdresser and hairstylist and a salon owner. Pero, meron kang tinatawag na concierge salon system. Ngayon ko na narinig yan kasi di ba dati pag salon, dati pa nga parlor, kung tawagin. Parlor. Tapos naging salon, ganyan. Ano naman tong concierge salon system?
2: Well, there's a lot of factors kasi why I transition to a different system. Of course, number one there is ang taas ng bilihin, di ba? At the same time, iba na rin yung commission and payroll scheme ng mga tao. And also, one thing that I've noticed kasi it all started talaga with a joke ng isang client. Sabi niya, grabe Mark, every time I go here in Quezon City, kailangan ko pa ng passport. So biro lang niyang gano'n because she's from the South. So sabi ko, I think accessibility is very important also to my clients. So what I did is I create a system called concierge salon system. So instead of you having just one location or one salon, what I did is I just partner or network with different brands. So it can be a salon also, because sabi ko nga eh, one way of us promoting that collaboration is over competition. I also partnered with hotels, with wellness center. So in that way, it's easy for the people, for my client to access us, you know, to reach out, ganyan, and to cater our services. So right now, I have 4 concierge already. So I have one in Pasig, BJC, Mandaluyong, and Alabang.
1: So parang ibig sabihin, wala ka na talaga ibig sabihin, parang wala ka na talaga yung parang nakatayong salon mo ng sayong sayo. Parang may mga partners ka na, like sa
2: yes.
1: hotel. Ikaw na yung pumupunta.
2: Correct. So yeah, parang everything, it's ano naman, I'll bring talaga lahat. I also have my team.
1: Yung mga staff.
2: So parang technically the business is there. It's just that you don't have like a physical store. You are not defined by just one physical store.
1: Pala sa mga clubhouses.
2: Also, mga, ang galing. Yeah, that's so true. That's also my next project nga eh. And even to like, for example, here, pwede tayo magtayo ng concierge pa rin dito because everyone wanted naman to fix their hair, wanted to have color, haircut. So it's like, hindi tayo limited. Pag sinabi kasi yung salon, kailangan, or sinabing hair sa salon lang eh. Mm-hmm. It can be done to different location.
1: Correct.
2: As long may upuan at may pang shampoo bowl, you're good to go.
1: Ma-achieve, di ba? Yes. Kasi ang binabayaran naman talaga ng mga taong pumunta sa salon is yung pinagkakatiwalaan nila na hawak sa kanilang mga ulo, di ba? Kasi like ako, hindi talaga ako pupunta pag hindi ko trusted. Kasi parang feeling ko, di ba, ang arte-arte mo na pag ginupitan kasi ako, tatabanan naman ganyan, di ba?
2: So, security blanket minsan
1: yung hair. Diba nag-diet ako dapat kasi pag hindi, tiyan, hindi yun kasalanan ng hair gel. Sorry, diba?
2: Minsan sila
1: nag-diet ka din talaga. Hindi, joke lang. Pero di ba may ganon? May pakiramdam tayo na parang pag kayong gumawa sa'yo is yung trusted mo, talagang parang lalabas ka na, ewan ko ba kung psychological lang, pero parang pagka-trusted mo siya, paglabas parang, wow, ang ganda talaga, babe. May mga ganyang eksena. Pag kunyari, ginupitan ka, tapos yung takot ka, kunyari, nasaktuhan lang na kailangan mo lang magpa-haircut, na dumaan ka lang na, sige, try ko na to, ganyan-ganyan. So pagka nakita mo, parang hindi ka komportable na pwedeng pabawas ng konti, may mga ganitang eksena.
2: Or kaya papagawa mo pa rin sa go-to mo talaga, just
1: yes,
2: to, di ba?
1: Maayos.
2: Correct.
1: Di ba? So from, balik naman tayo sa pagiging showbiz sa hairstylist or hairdresser, ganyan, syempre. Ang dami nagtatanong, parang sinasabi nila, wait, but parang ang eksena ngayon, parang ang yayaman na ng mga hairstylist and hairdresser, lalo ng mga nakikita sa social media, pag artista yung mga ginagawa nila. True ba yun na mas bongga ang income pagka nasa mga celebrities ka na gumagawa, ganyan?
2: Well, it depends talaga. In reality, alam mo, tayo naman na nasa showbiz talaga, alam mo yan, it will take time talaga for us to earn more.
1: You need to establish yourself.
2: You need to establish yourself. At hindi lang establish, you have to be mahusay din talaga. And sa simula, medyo may mga, talagang you will, merong mga, alam mo, you have collaboration with different artists, different brand, mm-hmm. up until you reach your portfolio. Mm-hmm. Sa kung gaano ka kasipag, at again, yung success naman as a hairdresser or a hairstylist, it will always boil down with your character and attitude towards your coworkers. Mm-hmm. Kasi sometimes, since that we are all like parang, we're in showbiz, like the limelight is nasa atin, we feel like na parang yung mga behind the scenes, we thought, we're also the stars. Mm-hmm. But you know, we have different platforms. So I guess we always have to go back to our core kung ano yung kailangan sa atin.
1: Nakita ko, di ba, from Gabby Garcia. Sino na yung, kasi sabi mo kanina, you started with her.
2: Yes.
1: Parang siya yung unang celebrity client mo talaga, ganyan. Oo. Sino pa yung mga sumunod after ni Gabby?
2: Well, actually, most of the GMA artists.
1: Okay lang yan, kasi mga mahal natin, mga
2: yes.
1: kapuso stars.
2: Halos lahat doon. Lahat. Halos lahat ng...
1: Talaga?
2: And I'm so thankful
1: Lovey
2: din.
1: Lovey po, ayan. Yeah. Nasa screen. Opo, nakikita natin, fina-flash.
2: Ay, Beanie rin pala, oh.
1: Lovey. Oh, pati Beanie.
2: There was, star hunt pa sila niyan. So, I did their,
1: hair color. Is that Sanya Lopez?
2: Kailin yun.
1: Kailin. Barbie Forteza. Barbie Imperial.
2: Diba? Lahat ng Barbie, no?
1: Halos lahat ng Barbie na gawa mo, no? In fairness, diba? Ganyan. So, nakakatuwa. Pagka kunyari, ako hindi ako artista, diba? Baka mamaya hindi ko afford si Mark Rosales, ganyan. Pero paano mag-contact sa'yo?
2: Well, of course, you can reach me on my social media. And don't worry, we're very mastige naman. So, Kayang-kaya, di ba? Kayang-kaya, oo, bonggang-bongga yan. Siyempre, gusto malaman ng mga nanonood at nakikinig sa atin, ididiretso na daw nila, ano bang trend ngayon sa Pilipinas? Ano yung magandang buhok sa mga babae? Ayan. Well, dapat ba long hair, short hair, ganyan?
3: Alam mo, ito yung year talaga na favorite ko yung trend because the trend now is just be yourself. Whatever haircut, whatever color na feel mo na ganda ko dito.
2: Ayan.
3: That's it. Because, di ba?
2: I love it. Very Patricia Coronado.
3: Oh my God.
2: Yeah, ganyan din ang sagot.
3: Kasi that's na, true.
2: Yes, yan ang sagot ni Patricia Coronado. Isa sa mga pinakamagagandi.
3: Yeah, ating
2: na,
3: mahal.
2: Na stylist, di ba? Na sa industriya. Tapos sabi niya rin, if you're happy, di ba? Sa itsura mo, sa kung anong look mo, wala kang dapat na ano, i-please sa ibang tao.
3: Kasi parang, before, it's a trend. So parang it's like somehow, do I have to wear that hair because it's a trend? So now, you create your own trend. Yeah. As long as you're comfortable. You
2: basta
3: feel
2: masaya
3: beautiful ka. Go. Ganyan.
2: Okay. Mapababae or mapalalaki. Ganyan. Saan pwedeng i-reach out si Mark?
3: Yeah, of course, you can message me on my... If you want to learn more about hair, you can message me on my social media. That's Mark Anthony Rosales. And my salon, it's Mark Salon. And I also have a podcast called Mark by Word. So, yeah, I hope you can then also visit me and book on my concierge partners.
2: Totoo. Pwede mong banggitin sa mga concert partners.
3: Yeah, we have one in Stansham, More Center.
2: Shalada.
3: We have Couture in BGC, Novotel, and Maynas, di ba? Ako yung nakalimutan ko na iba. But, and there's another more in Alabang.
2: Yeah. Totoo. It's nice to finally have you in the program. Oh. Kasi parang magkasama lang kami nung Mega Ball nga, nung last Independence Day, June 12.
3: Yes. Sunday yet?
2: Ano?
3: Bilis na
2: ano siya? Alam ko, Friday siya.
3: Friday.
2: Oh, Friday. Independence Day, araw ng kalayaan. Ayan, ayan. Totoo. Tapos, nakakatuwa kasi ikaw yung nagpadala lahat ng team na mag-aayos para sa mga designers, sa mga influencers, content creators, and yung iba mga celebrities. Yeah. Parang team mo yung gumawa lahat. The Mark Rosales. Ayan, diba? Pero, syempre, meron ding mga part na nung nagkaroon ka ng salon, napagkwentuhan din natin very, may ano din, no? Challenges din talaga na pinagdadaanan.
3: That's also one of the factors why I transitioned
2: decided
3: to concierge. Uh-oh. Kasi nga parang the more the people sometimes ang hirap i-reciprocate, even like your intention is maganda, but since we're all different people, we're all different creatives, nandiyan yung mga mas sensitive ganyan. So right now at the same time also naranasan ko kasi na ay branch out ako ng marami. And it's so hard to maintain the standards. So, there's a lot of challenge talaga. Kaya nga sabi ko, ang pagiging entrepreneur, it's more on like your endurance talaga to babangon ako uli. Yung talagang...
2: Babangon ako. Walang didulugin ko. Walang revenge.
3: Correct. Wala, totoo naman. So, I guess talaga yung endurance ng isang negosyante is mahirap, especially in the salon industry.
2: Totoo. Kapag marami kang mga taong kasakasama, daga minsan maiisip mo na mas okay pa na ako na lang at yung mga pinaka-trusted, yung pinaka-quality over quantity.
3: Ako talaga yung realize na I only need 3 people who has the same drive with me and vision. Kahit 3 lang, before kasi we really wanted to have a team, ganyan, di ba? But anyway, in time siguro.
2: Totoo.
3: But I'm happy with Charmaine lang, oh, di ba?
2: Ah, yun tayo. Hi, Charmaine.
3: Hello.
2: Siya. Ang galing Charmaine mag-picture-picture.
3: I know, di ba? Thematic.
2: I love it, di ba? Mark, maraming salamat.
3: Thank you so
2: much. Thank you for spending your Sunday afternoon ayan, sa ating programa. At syempre, ayan, gusto ko naman na sana ma-try at ma-experience din syempre.
3: Please.
2: Na talagang hindi, ginawan mo na
3: oo,
2: ako.
3: Nga pala.
2: Yes, ikaw nga pala ang nag-hair sa akin nung nakaraan sa ating Mega Ball when I hosted the live streaming for...
3: At napakakalma ka trabaho ni DJ Zyle.
2: Diba? Ganun lang dapat. Happy-happy lang. Kasi pag hindi kumalma, diba? Baka mamaya ma-acute heart failure na naman ako. Charing! Acute heart failure, o, diba? 12:51 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas. At syempre, maraming salamat sa ating unang bisita. Susunod naman na makakatsikahan, makakapanayam natin. I'm super duper very, very, very much excited. Dahil may bago po siyang awitin. At
1: nakakatuwa dahil parang bagay ito on a Sunday, para perfect for Father's Day, 'di ba? Sa lahat ng mga tatay na mga nakikinig at nakatutok sa atin. Kaya ang Imagine Me With You, makakasama po natin live sa studio sa programa Miss Patricia Javier. Pero bago po 'yan, ipasok po muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Ilang grupo tutol kay Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
4: Maliing tinutulan ng Labor Coalition na nagkaisa ang pananatili ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang nagkaisa isang Labor Coalition na nagsusulong ng good governance at accountability at madalas naglalabas ng posisyon sa mga isyu na may epekto sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ayon sa grupo, may kinalaman nito sa integridad ng proseso ng impeachment na isang mahalagang mekanismo ng pananagutan sa gobyerno. Giit nila, mas nararapat na si Senate President Win Gatchalian ang mamuno sa impeachment court alinsunod sa nakasanayan at para maiwasan ang anumang pagdududa sa kredibilidad ng proseso. Dagdag pa ng Labor Coalition, hindi ito personal na pagtutol kay Escudero, kundi pagsasaalang-alang sa tiwala ng publiko, lalo't may mga naging kontrobersiya sa nakaraang paghawak ng impeachment proceedings. Dahil dito, nanawagan ng grupo sa Senado na muling pag-aralan ang liderato ng impeachment court para matiyak na malinaw, patas at kapani-paniwala paglilitis.
5: Okay. Yung dahilan naman namin na bakit hindi si Chis Escudero ay hindi maganda yung karanasan natin last year dahil nadribol yung impeachment ni Sara hanggang dumating yung desisyon ng Korte Suprema. Pero sa aming tingin ay mayroong delay talaga o delaying tactics na nangyari during the time of Chis Escudero nung siya ang Senate President.
4: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Oras 12:54.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
7: Bongga ka dyan!
8: Bongga ka dyan!
7: Sa DZMM.
1: Oras 12:54 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. And speaking of Diyosa ng Kalsada, nako, grabe, ang sarap-sarap talaga magtrabaho, lalo na kapag mahal na mahal mo yung trabahong ginagawa mo tsaka yung mga kasama mo talaga sa work. Parang kahit na maaga ang call time, nakakapagod, kung saan man kayo pupunta, hindi mo mararamdaman dahil nga nag-i-enjoy ka. Speaking of pagiging Diyosa ng Kalsada, magkita-kita po tayo agad-agad. Ihanda nyo ng mga self ninyo dahil sa programang Gising Pilipinas with Kuya Alvin El Chico and Ate Doris Bigornia. Nandyan po ako bukas sa Barangay Canumay East, Valenzuela City para po sa ating Jeep ZMM. Maghahatid po ako dyan ng regalo, ang ating 1,500 na regalo, ang ating merchandise, transistor radio, at syempre pa ang ating kasama, ang Protect Everyday Freshness. Ay, taray. Baka naman Protect, no? Pumunta ka na rin sa programa ko dito sa Bongga Kajay. Why not, diba? Eto na! Agad-agad, i-intro na muna natin. Siyempre, makakasama ko po ang ating espesyal na panauhin sa programang Bongga Kajay with her newest single. Tara, nagulat ako, no, na umaawit pala siya. Yes! Kasama natin, Miss Patricia Javier. Magandang hapon,
9: yes,
1: po.
9: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga listeners at ang viewers po natin. At syempre, sa iyo na napakagandang Jaiho.
1: Wala to, Miss Patricia. Kailangan talaga, ano lang, fresh lang tayo, beautiful, kasi kasama namin, puro pagpaganda, kaya na si Mark, tapos kayo po, Miss Patricia. Pero agad-agad po, welcome to the program.
9: Thank you. It's so nice to be back here.
1: Totoo. Opo, di ba? Nakakatuwa na magkakaroon tayo ng mahaba-habang kwentuhan ngayon. At pag-uusapan natin ang iyong bagong song na Imagine Me With You. Happy Father's Day sa inyo pong kabiyak.
9: Oo nga. And sa lahat ng mga fathers ngayon, Happy Father's Day.
1: Truly. Ayan, Miss Patricia, patikim muna para hindi tayo mabitin, di ba? Ito po bang pag-awit po ninyo ever since talaga is bukod sa acting, you love talaga to sing?
9: Yes, actually talagang ever since before ako naging artista, I loved singing is my first love talaga. Mm-hmm. So I used to sing sa church, sa mga choir, ganyan. And then nung pagpasok ko sa showbiz, nauna lang na na-introduce sa akin yung pag-arte.
1: Oh, talaga po. Mm-hmm. Pero on the side, di ba, syempre, pag-artista ka naman, dapat very, very flexible ka.
9: Oo, dapat lahat kaya mong gawin, di ba?
1: Totoo yan, totoo. Yung kahit hindi mo kaya, kaya ko to.
9: Kakayanin mo.
1: Totoo po.
9: So ako naman, nung bata pa ako, nag-start ako talaga. Kumakanta ako sa taas ng puno ng bayabas, ng mangga, ng santol. Ganun yung kabataan ko kasi noon. Sa tingin ko, dun ko, ano mo yun, dun nag-start yung bakit mahilig ako kumanta. Mm. And then there was a time, pang hindi ko makakalimutan, kumakanta ako ng Wind Beneath My Wings.
1: Wow.
9: And then suddenly, yung sabi ko, fly, fly, biglang naputol yung sanga ng puno.
1: Oh,
9: parang nalaglag ako.
1: Di ba? Parang na-manifest ang Wind Beneath My Wings.
9: Yeah.
1: Wala nga lang wings.
9: So, from there, parang, di ba, kung si Miss Regine Velasquez.
1: Sa dagat, nilulubog.
9: No? Mm-mm. Ako naman sa taas ng puno ng kahoy.
1: Ah, talaga. Pero po, may proper training po ba kayo? Or like sa background sa family, ang iyong ama ba or ina? O may mga kamag-anak po na nag-anganyo sa inyo na kumanta ka?
9: Actually, sa side ng father ko, may mga uncle at auntie ako talaga na nasa banda sila before. And then yung dad ko naman, nung bata ako, bata pa lang ako, tinutugtugan na niya ako ng gitara, ganyan. Mm-hmm. And then nung ako naman ay nag-artista na, yung aking manager na si Jessica Rodriguez, pinaturuan pa niya talaga ako kay Kevin Latao.
1: Nung
9: nagpunta kami sa US. Siya yung kumanda ng Sun Life. Diba? Yung song na yon. And then, dito naman sa Philippines, si Miss Anne ng The Company.
1: Teacher Annie.
9: Yes, Teacher Annie yan talaga. Kasi nagkaroon ako ng concert noon. Buti na lang kamo. Siya talaga yung binigay sa akin na
1: voice coach.
9: Voice coach. Mm-hmm.
1: Kumbaga talagang ito talaga yung bet na bet yung gawin.
9: Mm-hmm.
1: Bukod sa inyong singing, bukod sa inyong acting career.
9: Yes po.
1: Ang taro. Pero bongga po kasi syempre, di ba, now 2026, busy rin po kayo sa inyo pong sa wellness clinic, sa pagiging Cairo.
9: Yes, diba? Kay Doc Rob.
1: Yes, kay Doc Rob. Sikat na sikat talaga dahil yung mga masakit ang likod dyan, yung mga... Sabi sa akin ni Miss Carla Estrada.
9: Ni
1: Miss Carla Estrada sa akin, parang tinatanong ko kasi anong feeling Tita Carla ganyan ganyan. Sabi niya ang bongga kasi parang kang bumalik sa pagiging 16 years old.
9: Yes.
1: Parang na-align yung iyong mga kabutu-butuhan talaga ganyan. Bukod sa pagiging busy po sa lahat ng ganap na mga nabanggit natin.
9: Mm-mm.
1: Syempre sa business niyo po rin ganyan. Na yun nga yung kay Doc Rob ganyan. Pero po nandun pa rin yung passion for singing. At nag-release po kayo ng Imagine Me With You kung saan ang mga malalapit niyo pong kaibigan sa industry ay tumulong para mapasama yung mga videos nila sa music,
9: music
1: video
9: videos.
1: Po.
9: Oo. Sobrang grateful nga ako kasi syempre lahat ng mga friends ko na sa showbiz na nakapag-asawa like Aubrey Miles and Troy and then also
1: Ate Hazel.
9: Oh yes, syempre Aramina and Dave.
1: Sir Dave Almarine.
9: Yes,
1: ayan.
9: And si Camille Prats, tsaka si JV, si VJ, and then si JC, and then si Jericho.
1: Yes.
9: And Gladys.
1: JC Parker.
9: Yes.
1: Ay, Concy.
9: Si
1: Angeles. Oh, yes.
9: Napakagandang Conchal.
1: Yes.
9: And then si nakasama ko.
1: Gladys Reyes.
9: Gladys Reyes and Christopher. Yan. So yung mga friends ko na yan. Ay, si Giselle Sanchez.
1: Yes.
9: Si Emil. Yan. Alam mo, nakakatuwa sila. Sinabi ko lang, mga friends, kasi parang na-feel ko tong song na to, pang mag-couple siya, pang mga kinakasal, yes. Tong song. Sana gusto niyo bang support me naman. Right away, they said, oh yeah, I'll support you. Ganun lang sila talaga. Tapos,
1: that's what friends are for.
9: Yeah. Kaya yung mga makikita nila doon sa video, mga actual talagang, ano
1: wedding
9: yun? Wedding video
1: talaga.
9: Nila. Oh. Kaya nagpapasalamat din ako syempre doon sa kalang mga videographers na si Nice and
1: Nice Print.
9: Print, yes. Photography.
1: Miss Charisse.
9: Oo. And then si Joel Manikis, saka si Sir Raymond Lee. And si Will Photo, and si Lens and Gear. Alam mo, kaya ako, excited ako. Kasi lahat ng sumali dito sa project na to, they just give this for the love. Alam mo yun?
1: Hindi sila nagpaano, naningil pa.
9: Oo, no? Diba?
1: Na parang, sige, bili mo yung royalty. Royalty!
9: Diba? Oo, yun eh. Kaya sabi ko, wow, ang babait talaga ng mga nakasama ko along the way of my showbiz journey.
1: Totoo.
9: Yeah.
1: Nako, bitinin natin, chikahan, dahil 102 na po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Magpapasok muna natin ang ating news break. Magbabalik pa rin po ang programang Bongga Kajay. Kasama pa rin natin, live sa studio, Miss Patricia Javier. Dito lang yan sa DZMM Teleradyo, walang bibitaw mga kapamilya.
8: Bongga Kajay!
10: Bongga Kajay!
8: Sa DZMM!
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
12: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
13: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Pinik! Manuper!
15: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
16: Hindi ako natatakot sa isarapin.
14: Matindi!
17: Kahit sino kung sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita!
14: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
17: Mananagutin ko kanyan.
14: Walang kakabataan nag-iisang alamak.
15: Sino ka ba talaga?
14: Ramon Revilla Sr.
18: Bilib lang muna ko sa inyo. Mukunian ka natin ka.
14: Alamat ni Akima.
19: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
14: Sa sinimo, Hari Karito.
20: Sa
10: sa tulong ng tamang health information.
19: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
10: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
20: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
21: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
10: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZ.

0: paghatid ng mga balita, mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
2: Basta AM! MM!
3: Back, mga kapamilya at mga kaservisyo, sa oras na 1:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Batiin na natin, nakakatuwa si Tita Maria Dulce Orate. Sabi niya sa akin, nag-chat siya sa Facebook Messenger ko. Sabi niya, magandang hapon po Mama Jaiho. Wala po kasi kaming wifi, kaya hindi po ako makapag-message sa YouTube. Pero tutok naman po ako sa radyo. Maraming salamat Tita Maria Dulce Orate. At sa lahat din ng mga nasa YouTube naman natin, daming nanonood. Thank you po sa inyong lahat. Sabi dito si Sarah mula sa Los Angeles, California. Magandang ano ba dyan? Umaga ba sa inyo ngayon? Madaling araw. Hello sa iyo. Tita Nona Damian, I miss you Tita Nona. At syempre si Tita Lina Ho, sabi niya, present po kami Mama Jai Ho. Salamat. Talagang wala kayong ano ha, pagbitaw. Always kayong nandyan Tita Lina Ho, Tita Nona, Tita Maria Dulce Orate. Si Dano 3 Dan 03 Bento. Dan pala. Dan 03321. Hello din sa iyo. Tapos si Josh Kyle Idip. Hi Josh, attendance check. Nakaka-happy no pagka programa na natin nag-attendance check na sila. Si King Gerard Mesano, magandang tanghali DJ Jaiho. Sino pa itong mga nandirito? Ayan, si Christina Santos. What a lovely pinky face with energetic character. Keep it up, my dear. Pinky face talaga. Oo, ayan. Thank you po. Maraming salamat po. Aha, sino ba ba? Ayan, si Juro. Juro, happy Sunday, DJ Jai. Bonggang-bonggang malupit na hapon sa lahat. Ayan. Sino pa? Si Lario Mods. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Naku, ito. Siyempre, ito, pag-usapan natin kay Nanamen. So na super thankful si Miss Patricia Javier sa kanyang mga kaibigan dahil sa awitin na Imagine Me Without You. Pumayag ang kanyang mga malapit na mga friends sa industry, sa showbiz industry. Pero mag-trip down memory lane tayo kahit hindi Sunday ngayon, syempre. Taong 2002 po yung unang release nyo ng parang pinaka-album nyo under EMI sa EMI Records po, no?
4: Yes po.
3: Opo.
4: Yes,
3: pero po. Diba, you started in the business po talaga sa show business 1999 po. Tama po ba?
4: Oh, yeah. Actually, nag-Dots Entertainment kasi ako.
3: Opo.
4: So, nag-start ako mga 1995.
3: Mga 1995. Tapos pinaka-launching nyo is 1999.
4: Oo. Genesis pa pangalan ko noon.
3: Yes.
4: And then kasabayan ko
3: biblical, oh, diba? No?
4: Kasabayan ko si Aramina, si Mayor Sco Moreno nung sa Dots Entertainment with Kuya Germs. Pero nung ni-launch kasi ako sa Viva as a Viva artist, I think that was 1999.
3: Yun na.
4: Yeah, doon na yung Patricia Javier.
3: Doon na, as Patricia Javier na siya talaga. Nang
4: tapos,
3: bonggang.
4: Yeah, you're right na may nagawa akong first album ko for EMI Records.
3: Opo.
4: Na danceable and love songs. Yun. Tapos after nun, nag-Viva ulit ako. Actually, this is my... pag nabuo ko na tong album ko, this is my fourth album already.
3: Sa Viva po.
4: Sa Viva.
3: Pero po, di ba I remember, parang there was a time na when you release your songs under Viva po, mga spiritual, yung mga
4: inspirational songs
3: po, ganyan. Oo. Siyempre, i-share natin, perfecto for a Sunday afternoon, di ba? Parang, Why po kayo nag-decide na maglabas po ng mga awitin na talagang pagpinakinggan po ng mga tao, eh sila po ay mamumove talaga sa messages ng bawat mga kanta?
4: Kasi sabi ko, this time, I wanna use my life to really help my community to know more God. No? Kasi alam po natin na sa lahat ng mga ginagawa natin, pagkasama

0: po natin ang Panginoon, everything will be fine. Diba? Sa lahat ng mga music na papakinggan po natin, mas maganda po yung mga positive ang mga pinapakinggan natin music. Dahil pag ganun po yung naririnig natin, mas nagiging ano po tayo, yung nagiging positive tayo in life, nabiblessed po tayo ng mga magagandang music. So sabi ko this time, gusto ko i-share yung mga music na talagang nag-help din as for me na syempre, there's also my lowest moment, na ito yung mga songs na parang nasabi ko na because of these songs, nakaahon ako dun sa mga low moments of my life.
1: Ay, napakaganda po yan, di ba? Natutulungan tayo kapag pakiramdam natin
2: Napakaganda po niya, natutulungan tayo ng mga bawat kanta. Mm-hmm. Kapag feeling natin, nandun tayo sa pagkakadapa.
0: Yes.
2: Diba? Ito yung mga mag-aangat sa atin at muli tayong titingal at babangon.
0: Oo. Diba? Sometimes we feel na I don't have anything. Yung pala, you know, ang kailangan mo lang is yung kung ano yung nasa harap mo ngayon, mag-focus ka doon.
2: Mm-hmm.
0: You need to count all your blessings.
2: True.
0: Diba? Tapos malalaman mo na lang, oh my God, I'm so blessed pala. Biruin mo now, diba? I'm healthy. Yun ang pinaka-ano natin eh. Pinaka-pasalamat natin.
2: Yung pagising sa umaga.
0: Maging healthy tayo. Oo, nagising ka pa, diba? Mm-hmm. Yun, tapos, you know, if you have God, you have everything.
2: Totoo. Yeah. Kaya always have faith.
0: Faith,
2: yeah,
0: hope,
2: faith to the Lord,
0: love.
2: Hope, 'di ba? Ang problema, feeling ko talaga parte siya para maging strong tayong lahat. Pero hindi po tayo pababayaan. Ako talaga may mga parang sa tuwing mafi-feel ko na kailangan ko talaga ng kausap. Yung kunyari, alam mo, kahit financially,
0: yes.
2: Yung financially, yung naniniwala ko sa God always provide.
0: Oo.
2: Diba? Yung parang pakiramdam mo, walang-wala kang makukunan or parang gipit na gipit ka talaga. Tapos ipagpapa sa Diyos, may susurrender mo talaga. Alam mo, ang ending, the next day, meron siyang ibibigay sa'yo na hindi mo na lang, thank you Lord, Papa, thank you Lord ka na lang talaga.
0: Totoo yan. You know, ang kailangan talaga natin yung magkaroon tayo ng faith. Diba? Kasi dun sa faith na yon parang, iba kasi yung happiness deep inside your heart.
2: Yes, from within.
0: From within, di ba? Yung tinatawag na joy unspeakable.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang kailangan maramdaman natin parati. Kasi pag yun ang naramdaman natin, lahat ng struggle ng buhay natin, tatawanan na lang natin yan.
2: Tama.
0: Yeah.
2: Yes. O di ba? Pang Sunday talagang atake natin.
0: Uh-oh.
2: Hindi niyo po ba naisip? Kasi di ba nung narinig ko po sa inyo na mga inspirational songs, nung mga nirelease niyo po under Viva, ganyan. Pagkating kasi sa inspirational, di ba, ang unang pumapasok sa isipan, lalo na sa mga Pilipino, the inspirational diva, Miss Jamie Rivera. Vera.
0: Mm,
2: diba? Yan.
0: Yes.
2: Hindi po naisip na gumawa
0: Idol
2: ng collaboration
0: yan.
2: With her.
0: Yeah. Hopefully, I can do
2: darating ang time.
0: Oh, and which is talagang
2: Ate that's, Jane. Oh,
0: part of my dream talaga na makasama siya sa mga, you know, projects.
2: Song collabs.
0: Oh, yes.
2: Oo, totoo. So, ito po bang Imagine Me Without You ay bukod sa pagiging religiously or spiritual po, ito po was more on sa mga mag-asawa talaga siya ginawa or sa pag-inlove?
0: Oh, it's a love songs for, you know, for your partner. Pero with the songs pala, di ba tayo parang feeling natin yung partner natin, ako, I cannot live without you, di ba? May
2: yes.
0: mga ganung ano.
2: Hindi talaga. Pero, kasi hindi ko na kaya mabuhay pag wala.
0: Pero hindi pala ganun. Ang dapat pala una natin kung saan tayo dapat ma-in love is sa Panginoon. Kasi pag in love ka kay God, God will give you the perfect person na makakasama mo sa buhay mo. Siya pala yung dapat na imagine me, I cannot imagine without God. Yun pala yun. Yun pala yung twist ng song.
2: Yun yung pinaka-story of the song.
0: Uh-oh.
2: Iisipin mo na about siya sa mag-asawa.
0: Uh-oh.
2: Pero syempre, bago mo matagpuan at mahanap yung perfect na ibibigay niya sa'yo talaga na magiging katuwang mo habang buhay,
0: Uh-oh.
2: Magtiwala ka sa Panginoon.
0: Uh-oh.
2: At na ibibigay niya ito. Huwag mawala ng pag-asa.
0: Uh-oh. Si God muna pala yung dapat hanapin natin.
2: Totoo.
0: Uh-oh.
2: When it comes to your songs po, ikaw ba mismo yung sumusulat ng mga awitin niyo po? Or meron po kayo mga music composer, producer?
3: producers?
0: For this album, it's combination of original and also revival songs.
2: May mga covers.
0: May
2: then.
0: Mga cover songs din. Yun nga, kaya ako pinili mga songs na yun. Kasi yun, that's the songs na nagamit ko along the way of sa buhay ko. Na nararamdaman ko na hindi lang naman ako ang may mga pinagdadaanan. Lahat naman tayo, di ba? So, with these songs na it will help them to bless them na para magpatuloy sa buhay.
2: Yeah, lahat tayo. Ayan, no, nakikita po natin sa screen. So, syempre, kung kanina nabanggit po natin yung mga wedding videos nila, Miss Ara Mina. Hi, Miss Ara. I love you so much.
0: Ara.
2: And Sir Dave Almarines. Ayan, si JC and Jericho, Giselle at Emil, si Mars Camille at VJ, si Gladys Reyes and Christopher Rojas. Ultimo yung wedding video nyo po talaga ay nandoon sa video na mapanood po nila na release na sa lahat ng mga digital streaming platforms.
0: Yes, under Viva Records.
2: Totoo. Hello sa Viva family natin.
0: Thank you, Boss Vic and Boss Vincent, mga boss natin na always giving me this opportunity na yung magawa, yung talagang alam mo yung nandoon ka sa point na ngayon, yung kung anong gusto mong gawing projects na pwede mong magawa. Kasi diba before, when you're starting, parang feeling mo kung ano lang yung ibigay sa'yo, diba?
2: Yes.
0: Ngayon, ito yung parang feeling ko, I'm with more purpose in life.
2: Totoo po.
0: Yung ganun.
2: Papunta nga po ako dyan sa ano, sa susunod ko pong tanong sa inyo, syempre, grabe po, no, nakakabilib at saludo po ako dun sa loyalty po ninyo. Na up until this very moment, you stayed with Viva talaga.
0: Oo.
2: And still, diba, kita mo naman, gusto kong maglabas ng bagong mga albums, ng mga songs ko. Ang Viva ay sobrang supportive talaga po sa inyo.
0: Yes. Isang together now with my kids, ngayon yung mga kids ko na nasa Viva ngayon. And I'm very grateful, syempre, sa nagpakilala sa akin dyan na yung si Joanne Quintas. Sila talaga nagdala sa akin dyan, si Joanne Quintas and Jessica Rodriguez. And up to now, kasama ko pa rin yung road manager ko na si Wilhelm.
2: Hello?
0: It's been with me for 3 decades now.
2: Talaga?
0: And now he's my manager.
2: Talaga po?
0: Yeah.
2: Ang bongga. Ayan, Tari, imagine niyo, no, isa siguro sa ano, no, maituturing na key to talaga success is yung dapat maging loyal ka ng bongga and yung maging ano ka, contented.
0: Oo.
2: Kasi di ba parang sa panahon po ngayon na ang daming mga bilis sumikat, content creators, mga social media influencers, parang pag hindi nabigyan ng project, ayoko na dyan sa management, nililipat na ako agad-agad. Pwede po kayo magbigay ng inspirational thoughts pagdating po sa bagay na yun. Kasi maaari pong ano, may mga nakikinig sa atin na parang, ay, kailangan ko marinig ang bagay na yan.
0: Ito, based on my experience, diba, pag yung honesty and loyalty sa isang company, nandoon yun sa'yo, later on, makikita yun ng company eh. And pag nakita nila yun, yung blessing mas... Yung ang isipin natin lagi, yung longevity, 'di ba? Yung haba ng panahon ng pagsasama. Kasi minsan kung isipin mo lang yung for now, parang ngayon lang yan tapos next ano wala na. Syempre may iba na namang bago na namang mukha na sisikat, 'di ba? So, sabi nga nila, ano bang kaibahan daw ng mga artista before tsaka yung mga yon? Before talaga, ngayon, parang ang bilis sumikat ng, kung gusto mong sumikat dahil nandiyan ang mga social medias. Pero, yun nga, makikita mo na yung turnover mabilis.
2: Totoo.
0: Diba?
2: Transition.
0: Yung transition.
2: Yes.
0: So, hindi ka tulad parang feeling ko nung mga days namin, diba? Parang feeling ko hanggang ngayon nakikita nyo pa kami.
2: Yes.
0: Dahil nga, yun nga yung sinasabi na you need to be loyal and, you know, you need to be true to yourself and honest para for the longevity.
2: Totoo. Ayan. Kailangan ano, kumbaga itanim mo muna ng bonggang-bongga para yung aanihin mo mas masagana.
0: Oo. Kaya nga 'di ba sabi, may kasabihan na dapat maging parang puno tayo ng kawayan habang tumataas lalong yumuyuko para tumulong sa mga taong nasa ibaba.
2: Wow, ang ganda niyan. Talagang ano, para tayo nag-ano, pa-bonus na, kung nakapagsimba na po kayo, pa-bonus na homily yan. Diba? Parang ngayon. So, kayo, para tayong kaway na habang tumataas, yumuyuko. Para sa mga nasa ibaba. Yes. Diba? Tumutulong. Loved it. May mga nag-comment po dito, Miss Patricia, sabi po nila, ang Imagine Me Without You is original na si JC ba or Jackie Velasquez?
0: Jackie Velasquez.
2: Yan, Jackie Velasquez, one of my favorite song and singer. Sabi ni Bebe Pascua.
0: Diba, yes, tama.
2: Diba, hook na hook po ang ating mga listeners at ang mga viewers po natin. Sabi naman ni Louis Basco, nanunod po kami ngayon sa GSAT Channel 8 habang nagla-launch mula po sa Valenzuela City. Ayan. Si Grace Pedregosa, magandang hapon po DJ Jaiho. At nabati ko na Louis Basco. Ayan, ang dami nakatutok po sa atin, nag-enjoy sila kasi very kalmado daw po ang ating chikahan.
0: Oh, thank you.
2: Balikan ko lang din po, Miss Patricia, 'di ba? You were crowned as the Mrs. Universe 2018 and kayo rin po ang ano, Nobel Queen of the Universe.
0: Ayan. Bali ano, Mrs. Universe Finest Women 2019. And then yun nga, when I joined naman sa international for Nobel Queen of the Universe.
2: Oh. Yes. Ah, so yung so Mrs. Universe po, yun po yung finest woman po?
0: Yes po.
2: Wow, ang tare po. So lahat din po talaga na ginawa nyo, no? Umaga parang pageantry, into pagiging entrepreneur, singer, actress. Ayan, saan din nyo po namimiss yung pag-arte-arte?
0: Siyempre namimiss din kasi part of yun ang ano kay parang pagiging artistic ko, eh, di ba? Yes. That's why right now I've been doing mga indie films ngayon together with Tito Bembol Rocco and Jay Manalo, yung Deadly Hours. And then we just finished also yung Kapatiran with Mayor Mamay Production.
2: Naging bisita natin si Mayor Mamay
0: with
2: DJ Falcon.
0: Yeah, napakabait ng producer na yon. At syempre directed by Buboy Tan. Ayan, abangan nyo po yung aming mga movies na yan. And sa ngayon talaga, mas nag-i-enjoy po talaga ako dun sa ginagawa ko na natutulungan ko yung aking asawa sa kanyang wellness, pagiging wellness advocate. Sure. Para sa ating community. And that's why we have this DocRab Share Your Blessings Foundation, kung saan po na kami po ay merong programa na we build homes, we put kids education, and we do feeding program. Yun para sa akin, parang yun yung ano ko eh.
2: Way of giving back.
0: Oo, yung giving back to the community.
2: Totoo. Pero grabe nung pagka-artista ka talaga, lalo na pag sa mga, yung mga batches po ninyo, yung mga datihang artista.
0: Mm-hmm.
2: Di ba yung mga artista noon talaga na dumaan sa butas ng karayong.
0: Yes.
2: Na hindi lang yung pag nag-trending ka lang, ay, artista agad. Di ba yung gano'n?
0: Oo, ang daming pagdadaanan.
2: Ang dami yung, ang nakakatuwa po na marinig na ganyan, na parang nandun na po kayo ngayon sa moment of mentoring, moment of giving back to the community.
0: Yes.
2: Di ba?
0: Oo, dati pa model-model.
2: Dati dapat laging maganda lang.
0: Ngayon dapat maging role model.
2: Yes. Diba? Ngayon may ano na, may with substance, di ba? And with purpose.
0: Dapat daw yun habang nagkakaedad tayo, yung nire-reinvent natin yung sarili natin. Mm-hmm. And then yun nga, with a good purpose.
2: Totoo po. Given a chance po, kayo po ba ay willing pa rin na, syempre may mga nakakamiss po sa inyo ng mga listeners and mga viewers po natin na mag-teleserye daw po kayo. Mm-hmm. Ganyan, kaya nyo pa po ba na gumanap sa mga series, sa mga yung pang MWF taping?
0: Yung mga MMK dyan, di ba?
2: So hindi, yung mga taga, kunyari yung mga kaga kay Coco Martin talaga.
0: Ay, yung mga pang matagal.
2: Mga matagal. Mga series talaga, teleserye, carry pa daw po ba yan?
0: Siguro sa akin, kung mayroong magandang role para sa akin na sasabihin ko na, sige. And it's also good with my schedules, why not, diba?
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, masarap din yung ginagawa mo yung mga dati mong pag-arte-arte na bibigay ka ng entertainment sa ating community. Mm-hmm. Yeah, why not?
2: Correct. Ay, kamusta naman po? Meron po ba kayong mga naririnig-rinig, mga nababalitaan, yung pinagkaiba ng mga bagong artista ngayon sa noon po? Mm-hmm. May mga ganun po ba na nakasama na, nakatrabaho, or nakawar na parang, parang dati sa amin, hindi ganito, hindi ganyan.
0: May mga naririnig, pero kasi ako naman, I'm just a good,
2: Observer.
0: Yes. Diba? And then, karamihan naman ng mga nakakasama ko rin ng mga bata ngayon, mababait din naman sila. Minsan lang, kailangan natin din sumunod sa takbo ng agos, di ba, ng buhay.
2: Yes.
0: Siyempre, maraming mga bagong mga kabataan ngayon, iba na the way they look at life, di ba? So, tayo rin mga medyo, hindi naman matatanda. Ibig sabihin, mga medyo...
2: Magamas experienced.
0: Oo. Tayo na lang yung umunawa sa kanila.
2: Yes.
0: And then, tayo na lang din yung siguro the way we give advices to them na sabihin na lang natin in a nice way, di ba?
2: Tama. Grabe, no. Ang sarap niyo pong kachika para pong magiging mabait ka after. Magiging mabait ka after.
0: Mabait ka naman talaga.
2: Oo, mabait naman po talaga. Pero parang yung kalmado kayo, yung parang, ang sarap marinig yung mga bagay-bagay na napagkwentuhanan. And congratulations po sa inyong bagong song na Imagine Me Without You. Sabi dito sa mga nakatuto ko ni Ate Bebe, sabi niya, ang ganda po ni Miss Patricia. Very young looking pa rin po.
0: Thank you, Ate Beb.
2: Ito naman si Tita Nona, like me, I'm solid and loyal sa aking one and only network, ABS-CBN and DZMM.
0: There you go.
2: Diba? Nakikinig sila at talagang very interactive sila. Nakikiayon sila sa mga lumalabas sa mga bibig po natin. Invite po natin sila. I believe, hindi po ako magkapasample ngayon sa inyo kasi i-reserve ko po yan kasi I believe meron po tayong next na pagsasamahan na guesting nyo po ang sa FM naman po para ipi-play ko po yung song nyo na
0: talaga?
2: Imagine Me Without
0: You.
2: Yes, opo. Invite our kapamilya, kaserbisyo na i-stream at pakinggan po ang inyong kanta. Take it away po, Miss Patricia.
0: Yes, kapamilya, sana po supportahan niyo po ang aking new single, Imagine Me Without You. At ito po ay isang inspirational songs para po sa ating mga loved ones. At pwede niyo na po yan i-download sa Spotify, iTunes, sa lahat po ng music platform. And this is under Viva Records. At gusto ko rin po invite kayo na magamit niyo po ang aking song sa mga reels niyo at itag niyo po ako. Dahil pag na-itag niyo ako at napili namin ang inyo pong reels, kayo po ay magkakaroon ng prizes from DocRub and Associate Chiropractic Wellness Center.
2: I love it! Ay, lalagay ko yan kasama yung family ko.
0: Yung ganun yun, yung isama niyo yung sino yung person o sino yung things na imagine mo na hindi mo ma-imagine na hindi mo makakasama siya araw-araw.
2: Totoo. Sige, gagawin ko yan. Yes. I'm so excited.
0: And nag-text sa akin si asawa, si Doc Rob. Hi, you're watching right now, Doc Rob. Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day.
0: I love you.
2: Happy Father's Day po. Susunod na po ang Koneka dyan sa DZM Teleradio Cable at DZM Teleradio YouTube Channel. At ang With You Respect naman sa DZMM Radio Patrol 630. Miss Patricia Javier with Imagine You Without Me. Maraming salamat po.
0: Kita-kits
2: tayo Monday to Friday po sa Alam Na This with Papa Awel Paz, 9 to 10 p.m. at sa Jeep ZMM naman po sa 7:30 a.m. sa Gising, Pilipinas. And every Sunday, ang Bongga Kajay dito sa DZM kasama ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Kaya naman, ayoko nang kami-kami lang ang bongga. Dapat lahat tayo ay sabay-sabay. Bongga Kajay! Bye!

0: DZMM.
1: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
0: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
5: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
6: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan!
7: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
8: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
4: Maaksyong barilan!
9: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon!
7: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aari ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
12: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
13: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.

0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang hahasain ng galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo!
0: Kasama si May Valle Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte.

0: Andito ako, nandito kami. Ay, nako, kasi inaayos sa mga papel. Isang masaganang araw, mga kapamilya. Ako po si Mayvalia Ceniza. Happy Father's Day! Piper?
1: Oo. Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day sa lahat ng daddy. Mamaya yan natin ang mga pangalan.
1: Isama ito mo na ang lahat ng mommy na daddy rin.
0: Ah, pwede.
2: Happy Father's Day!
0: Yung mga, anong tawag doon?
1: Nanay na tatay din.
0: Na tatay din, o. Oh. Mga single parent. Okay. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang iniipon ninyo at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin po natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon natin at pinaghihirapan. Dahil dito po pinag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalago ang mga perang yan at paano hindi rin tayo masascam at maiisahan. At syempre, anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Good morning, Besh.
1: Happy Sunday, everybody. Oh, ulitin ko rin, Happy Father's Day sa lahat ng mga, alam mo, yung pagiging tatay. Meron akong article ngayon sa Philippine Daily Inquirer.
0: O, hanapin nyo kung may mga inquirer kayo, ha?
1: Naghahanap ako ng totoong kopya. Fred, pahingi ako. Baka meron tayo dyan.
0: Ah, meron tayo.
1: Alam
0: iba't
1: mo, gusto ko pa rin kasi yung newspaper. Anyway, balikan natin. Ang article na yon ay malaki ang financial implication ng merong strong father figure sa loob ng bahay. Abangan nyo yan. Article na yan. It's also online. So, Happy Father's Day. Lalo na sa mga tatay na very strong.
0: Mm-hmm.
1: Kahit naman yung mga tatay na hindi rin strong, basta tatay pa din kayo. Oo, importante
0: kahit
1: yun.
0: Kahit houseband kayo, okay lang.
1: Hindi nga din kahit. Kasi alam mo ba, mas mahirap maging houseband.
0: Ay, totoo.
1: Kesa yung husband na nagtatrabaho sa labas ng bahay. Kasi ang trabaho sa loob ng bahay ang pinakamahirap.
0: Ang dami, no? Kala mo ba, yung sinasabing housewife lang po ako. Ay, hindi ah.
1: Mas mahirap po maging housewife. Anyway, it is Banalong Discard today. Panatili nating maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. That is a choice. Being sad doesn't just happen to you. You allow it to happen to you. So try natin by shaking it off ang mga bad vibes and negas sa buhay. Don't worry. Everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: Yes, at mga kapamilya, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin dito po sa DZMM Teleradyo, Radyo Patrol sa East 30. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po tayo sa YouTube at sa Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: Thank you so much, Fred. Ang bilis-bilis ni Fred. Kakasabi ko lang, pahingi po ng dyaryo.
0: Instantaneous.
1: Instant, oh God, what strong fathers really give their kids and what data says. What data say about it. Let's have good grammar. Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe. Lagi nating pinag-uusapan. Wala po dito mga bobong tanong, no? Lahat ng mga katanungan ay valid. Lahat ng feelings ay valid. So, yung pagiging sad, valid din po siya. Kinokorek ko lang ang aking sarili kasi sabi ko kanina, it's a choice. As if pag you can always just choose not to be sad. You can, pero being sad is a reality. So, carry lang yan. Tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong linggo, maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin namin yan maya-maya lamang. Ang dami kong segue today.
0: Okay. At para ito naman ang ating basehan, kung talaga kayo ay nakikinig at syempre gusto namin meron kayong participation dito sa programang ito dahil gusto namin yung mga reactions. Okay? So ang ating tanong sa ating maisay ka dito, ano ang pinakamahirap i-budget sa bahay? Kanina tinanong ko si Fred.
1: Ano daw?
0: Sabi niya, electricity.
1: Oo, kasi hindi mo. Sa bagay, pwede ka mag-off ng mas maraming ilaw pag hindi mo ginagamit.
0: Pagkain.
1: Or yung aircon, isang kwarto na lang.
0: Isang kwarto na lang. Eh, pero kasi, kala mo nagtipid ka na, pero biglang itinaas ang mga per kilowatt hour.
1: Oo, yan.
0: Diba? Mm-hmm. Parang, ay? tatumbling na naman ako para madagdagan ng pambayad
1: ko. So wala tayong magagawa pag nagtaas per kilowatt hour kasi kahit na magtipid ka matipid, umaakyat pa din yung...
0: Oo, lalo na, hindi ko talaga maintindihan bakit kapag summer na alam nilang maraming nagko-consume na kuryete, doon tumataas.
1: I think magandang interviewin ang Department of Energy dyan. Kung bakit ganun.
0: Bakit
1: kasi it's
0: always
1: also
0: timing.
1: Law of supply and demand, di ba? Pag same lang yung supply, pero umaakyat yung demand, marami ang nagbibid, it drives prices up. Parang inflation. Pag kulang ang pera,
0: ay, dyan dapat may subsidy, may ayuda ang gobyerno. Diba? Pagbibigyan nyo naman kami ng ayuda kaysa kinukuha nyo lang, diba?
1: Na ako walang... ate, may hindi ako masyado sa ayuda. I think ang kailangan ng gobyerno is ayusin yung industriya para there's more competition, mas maayos, walang mga biyokrasya. Doon bababa yung presyo ng kuryente.
0: Sa bagay, ano, kung may kakompetensya ang yung nagsusupply ng kuryente.
1: Correct!
0: Oh, hindi yung monopolya. Okay. Ano pa? Pagkain?
1: Pagkain, mahirap kasi.
0: Mahirap,
1: pagutom.
0: Diba? Mahirap pagutom, hindi ka makaisip. Tubig.
1: Tubig. Mahirap hindi maligo, Ate May. Tsaka diba? Yung paglalaba. Ang sarap kasi yung, alam mo, hindi ko alam kung mga nakikinig sa atin ngayon at marunong pa maglaba ng kamay.
0: Ng kamay, hindi.
1: Naalala mo yung parang pag nagbabanlaw ka, tapos
0: may palo-palo
1: ipig ka
0: palo
1: sa tubig. Nakakainis yun. Friends, marunong ako maglaba di kamay. Although, matagal ko na hindi ginagawa.
0: Oo. Kasi syempre, marami ka ng ibang ginagawa. So, kailangan ng tulong ng makina.
1: Pero, shout out sa bunso kong anak. Ayaw niya mag-washing machine, besh. Every week, naglalaba siya di kamay.
0: Siya?
1: Lalaki yun.
0: Ang bait naman, sipag. Nakakatipid ka doon. Tipid yun.
1: Hindi rin.
0: Hindi. Tipid sa kuryente sa washing machine, true. Pero tubig at saka yung gamit ng sabon.
1: Lalo na kung nagpapadryer ng damit. Naku, mahal sa kuryente nun. Ang haba. 6 hours.
0: Ha?
1: Pag nagda-dryer ka sa washing machine, ang haba nun.
0: Grabe, 6 hours? Parang hindi naman.
1: Hindi ba?
0: Ako alam mo, mas gusto ko yung...
1: Line dry. Mas tipid yun. Lalo na ngayon.
0: At saka mas mabango. Kasi yung nasasayang, gusto ko pag amoy ko nung mabango.
1: May nagbago sa buhay ko ngayon. Di na ako magda-dryer sa washing machine. Susundin ko na si ate.
0: Oo, mas gusto ko yung mas matagal pati
1: baka
0: yung hindi sayang yung fabric conditioner. Amoy ko pa rin. Ay, isa pa.
1: Na, hindi ako na bang... fabric conditioner.
0: Ah, hindi.
1: Ako mabango pa din.
0: Matakaw ako dun. ito, baon.
1: Ayun,
0: budget
1: instead
0: mo ba?
1: Na pera. Ay, yung mga anak ko, kaya sila nakakapag-ipon kasi may baon sila.
0: Meron
1: may silang allowance para pambili ng baon, pero mauutak. Magninenoks sa kusina.
0: Diba?
1: Magbabaon sila para yung...
0: Discarte yun. Panalong discarte nila yun.
1: Panalong discarte! Ala?
0: Ito ba? Online shopping.
1: Ayun, ang hirap.
0: Diba? Lalo na pag biglang tutunog. Tapos parang, hindi ko balak, pero parang interesting para makakatulog to sa akin. Napapagastos ka tuloy.
1: May kaibigan ako ng ganyan. Nasa show, merong notification.
0: Parang guilty ako doon.
1: Check out. Nag-deliver na daw.
0: Nag-react agad si Jean Robes at saka si Ning. We save a lot on electricity because of the solar panels.
1: Mataas lang ang investment sa start. Pero in 45
0: years, pay off.
1: Parang bawi na.
0: Sa water naman, wala kaming grass.
1: Yung nagdidilig ka ng... kung ang loan mo malaki
0: Yun. Depende sa lifestyle.
1: Depende. Siguro, sa itsura ng bahay.
0: Diba? Okay. Mamaya meron pa mga reaction dyan. Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang pagbubukas ng Likha Business Competition ng Department of... Alam mo, ang guest natin ngayon sa What's Hot ay yung largest crayfish nursery sa Pampanga na makakatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Ito po ang
1: Panalong Discarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
3: Malupit!
2: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM!
4: Thank you.
3: para sa mga hari.
4: Ako nang pahala dyan.
5: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
3: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, abot kaya.
6: Talaga?
7: Talaga ho?
3: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
8: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
9: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
10: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
9: Ang naninindigan para sa katotohanan.
11: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
9: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
12: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
13: Ubusan ito ng lahat.
14: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
12: Mabagsik at walang sinasakto.
15: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
12: Tabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
16: Sa akin ka ba rin babagsak?
17: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
18: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
19: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
20: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
21: Saan?
20: Sa puso mo.
12: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
3: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
1: What's in?
0: What's hot?
1: What's hot?
2: It's My Turn Largest Crayfish Nursery sa Pampanga. Makakatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Bakit ang haba ng title? Tapos babasahin ko yung title, tapos uulitin natin. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang pinakamalaking crayfish nursery sa Pilipinas na matatagpuan sa Pampanga. Paano nga ba ito makakatulong sa paglikha ng mas maraming kabuhayan at pagkakakitaan para sa ating mga mangingisda? Alamin natin kung paano magiging opportunity ang crayfish farming para sa mga komunidad at sa pag-unlad ng aquaculture industry sa bansa. Para pag-usapan po yan, tuloy-tuloy, walang period. Makasama po natin ngayon si Wilfredo Cruz, na Regional Director, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 3. Welcome po sa Panalong Diskarte, Sir Willie.
3: Hi,
2: Sir
3: Willie.
2: Na kitang Willie. Hindi ko alam kung totoong Willie ka nga. Ay, magandang umaga po.
3: Happy
2: sayang
3: Father's
2: po ang layo mo. Happy Father's Day!
3: Happy Father's Day po, Sir Willie, Director RD.
2: Oo, RD. RD, alam mo, kinugal namin kung ano yung crayfish kasi hindi namin alam kung paano tawagin sa Tagalog. Yung pala ay...
3: rock lobster.
2: Hindi naman Tagalog yung rock lobster. Ano nga po ba ang crayfish?
3: Ulang. Tama po ba?
4: Hindi po, ang ulang po natin ay isa pong local, ano natin yan, hipon, yung giant freshwater prawn.
2: Ano? Okay, so ano itsura na hipon, Sir Willie?
4: Opo. Ang crayfish naman po ay ito yung ating nanggaling sa Australia, na Australian red claw po ito. So far... parang tinatawag siyang freshwater lobster din. Parang ganun.
2: Ang taba! Australian
3: parang
2: red claw.
3: Diba po, ito po ba yung maliliit?
2: Ay, kasing laki ng kamay niya. Maliit
3: may
2: ba yun?
3: Malaki ba? Para kasing may nakain ako noon sa ano, sa ibang bansa.
2: RD,
3: na crawfish,
2: bakit
3: maliliit?
2: Trending ang ano ngayon? Ang crayfish? Ang laki-laki pala ng facility ninyo. Opo.
4: Ang crayfish po kasi ay matagal na rin sa Pilipinas. At ito at parang na-introduce at ano siya, yung pet fish. So and back then, wala pa tayong guidelines sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources as far as yung ating mga laws, wala pa tayong batas noon until nung last December ay inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Administrative Circular Number 1 Series of 20 na 2025 na inaallow ang breeding and culture of Australian crayfish dito sa Pilipinas with certain adult restriction po.
3: Mm-hmm.
4: So, yun.
3: Iba po ba tong crayfish at crawfish?
4: Iba po siya. Iba.
3: Ah, iba. Okay. So, Sir RD Willie, paano po nabuo itong proyektong ito? At paano ito makakatulong sa mga fishermen natin?
4: Opo. Ang ano po kasi, ang crayfish ay kailang nabanggit ko. Marami na, maano na siya, medyo matagal-tagal na.
3: Madaling
4: at ang pamilya Pelayo, sa ating former mayor Jerry Pelayo, ay nagkaroon sila ng collaboration sa Taiwanese technicians na itayo nga po itong early hatch na crayfish at facility dito sa Candapa, Pampanga.
3: Mm-hmm.
4: Opo. So, ang layunin nito ay magkaroon ng breeding and culture ng crayfish. At kasi po ay nakikita ito na dahil ito po ay isang high value species. Mm-hmm. At maganda ang market, ang prospect na market ng crayfish. Kaya po na-establish yung early hatch sa crayfish sa Candapa, Pampanga.
3: RD, ano to, salt water or fresh water po itong mga crayfish?
4: Fresh water po ito. Fresh salt. Waters, yeah.
3: Ah, fresh water. Okay.
2: RD, parang malaki yung ano, kitaan.
3: Oo, madali ba magpadami?
2: Gaano kabilis?
3: Kabilis. Kung gusto nilang gawing ano to?
2: Negosyo.
3: Livelihood.
4: Opo. Mm-hmm. Among crustaceans po, ito yung mapakadaling ano eh, padamihin dahil wala siyang tinatawag na larval stage eh. Pag kasi napisa siya, grayling na siya eh. Mm-hmm. So hindi kagaya ng ibang species like yung ulang tsaka sugpo. Ang ulang kasi matagal, 40 days ang larval period nito.
3: Mm-hmm. So, ang crayfish po, gano'ng kabilis?
4: Medyo mahirap. Opo.
3: Ang crayfish po, gano'ng kabilis po magpadami?
4: Ang crayfish po yan, basta, ano na, libawa, nag-itlog siya, nandiyan lang sa may belly portion niya yan. Pag po napisa yan, crayling na. Hindi, wala ka nang gagawin na alagaan pa siya sa ng matagal, sa mga larval rearing tank. Makainin mo ng natural food. Ito po sing gray, itong ano, pag nahats na, yun na, ano na siya, parang...
3: Isang linggo lang, siya. 1 week lang po, pwede na, marami, dami na siya.
4: Yan,
2: 1 week lang, pwede ka na magbenta?
4: Hindi naman po, bali pala lalakihin pa siya hanggang mga sabihin na natin. Depende po sa preference ng mga customers, pero usually ang magandang grayling kasi, at least mga nasa... Sabihin na natin 30 to 45 days para malaki-laki na siya para bago i-stock siya sa grow out ay ano po siya, medyo may laban na, malaki na siya.
2: Ah, so ibig sabihin, kung ako magne-negosyo, mag-i-imagine ako, in 50 day cycle ba to?
3: Mm-hmm.
2: Magmula nung nag-hatch hanggang sa pwede na magbenta. So yung cash flow mo, magbabago every 50 days po ba? Tama ba? Parang mabilis
4: na. Depende po sa ano. Kung ang ibebenta mo po ay yung tinatawag nating crayling, mabilis laki yan. Pero siyempre ito yung tinatawag na binhi.
2: Yung fully
4: pero
2: grown po.
4: Malaki ka po niyan, medyo matagal. Abutin yung mga ano yan, mga 6 to 8 months.
2: 6 to 8 months pag fully grown.
4: Magandang size.
3: Ano ba yung fully grown? Isang kasanlaki ng braso ko.
2: Gano'ng kalaki daw po yung fully grown?
3: Para 6 to 8 months?
2: Nagugutom na kami dito, RD.
4: Usually po, maabot po yan ang ano yan. Depende po sa feeding management. But usually naman po sa ngayon, sa dito sa ating bansa, pag nag 50 grams na siya, marketable nang itinuturing. Pero kung para ma-meet mo yung maximum size na mga nasa 300 grams.
2: 300.
4: So yun po, mga nasa 6 to 8 months.
3: More than 1/4 kilo, no?
2: RD, sa akin, isang 300 grams lang, busog na ako. Maraming kanin.
4: Ayaw po. Malaki na po yun.
3: Parang lobster siya, no?
2: Oo.
3: Pag ganong kalaki.
2: Oo, parang turing na lobster siya. Ano po, RD?
4: Oo po, parang lobster. Kaya nga po, minsan tawagin siyang freshwater lobster.
2: Ang lasa ganun
3: lobster.
2: Din.
4: Opo, hindi naman nagkakalayo dahil mga crustacean yan, kalasa din siya ng sugpo, ng ulang.
2: RD, anong paborito mong luto dyan?
4: Sa ano, yung ano lang yan, yung buttered po.
2: Buttered, ang sarap. Maraming butter, maraming garlic. Halabos ka lang. Gusto mo yung talagang lasang dagat, ganun.
3: Sa ano?
2: Fresh
3: sa...
2: water nga pala.
3: Hindi, gusto ko pala. Parang interesting to. Parang gusto kong simulan to.
2: Tsaka na para diba? Mataba. Ayan, RD, gusto daw magtayo ni Ate May.
3: Kung ako magtatayo po ng ganito, nursery ang tawag, di ba? Para ba ito yung parang tilapia farm? Yung parang fresh water yun, di ba? Tama po ba?
4: Ito po ba?
3: Yung parang ano may bat
4: dahil hindi mo kailangan ng malalaking facility.
3: Aha.
4: Kung makikita niyo po yung mga ating mga nagpapa-farm ito. Mga nasa ano lang po ito, mga nasa canvas.
2: Ah, ganoon.
4: Ano po
2: nasa
4: na, opo.
2: Canvas.
4: Ang kasi nito,
2: lining lang.
4: Malayo. Opo.
2: Ano?
4: Malayo sa mga kahilugan.
2: Malayo sa ilog.
4: Opo, para maiwasan yung ma-release siya sa ano dahil since ito yung isang tinatawag
3: gagapang siya palabas.
4: Introduced species. So, may posibilidad.
2: Ayaw natin yon.
4: Makawala po.
2: Oh, ayaw nating mag-swimming siya dun sa... Oo nga naman, RD. Dapat talaga contained sila. So, malayo sa ilog. At sabi mo nga, lining lang. So, hindi kailangan may malaking pond ka, no? Na ano, pwedeng timba-timba lang itong malaki? Oo, timba-timba na malaki. Di ba merong ganun?
4: Meron po yan.
2: Plastic lang?
4: Siyempre, meron naman po mga sistema na tinatawag na recirculating, yung RAS, recirculating aquaculture system, wherein umiikot lang ang tubig, pero merong certain filtration na ginagamit para hindi ba ano po, di ma-spoil yung tubig. So, meron po mga ganong system.
2: Sa ngayon, RD, masasabi mo gaano nakalaki yung mga yung industriya diyan sa Pampanga?
4: Malaki na rin po sa Region 3 kasi actually ang Region 3 meron na silang nasamahan na ng mga
2: crayfish growers.
4: Crayfish growers association dito sa ano po sa Region 3.
3: So, sa Pampanga lang ba ito?
2: Region 3. Paano po sa ibang region?
4: 100 members na.
2: Okay. 100 members na yung ano, yung samahan nila. At nagtutulungan din sila para lalong mag-grow. Sa ibang regions po ba, magsisimula na din?
3: Oo.
4: Alam ko po ang Region 4A, nagsisimula na din sila ng mag-group. Pero as of now, hindi ko lang alam pa kung masyadong idea sa ibang region.
2: RD, ano yung mga tips mo, kunwari, para mabilisan lang kasi malapit na tayo matapos, para dun sa mga naghahanap ng bagong pagkakakitaan? Mm-hmm. Kasi alam mo naman, sa aquaculture, agriculture in general, whether it's land-based or sa tubig, ang hirap maging, ano ngayon, mangingisda, magsasaka, ang hirap.
3: At saka yung ano, pagbebenta kung halimbawa
2: nagsimula ka ng ang
3: kanino
2: hirap.
3: Ibebenta tong mga
2: so para sa mga viewers natin RD na gustong na naghahanap ng pagkakataon para umakyat ang kita nila, pwede nila siguro tong simula ng paunti-unti. Ano po yung mga tips na pwede nyong ibigay sa kanila?
4: Unang-una po, since ito yung na ng VPAR, na nasa under program na ng VPAR, meron po kaming programa ngayon na kami yung magpo-produce ng mga ano po, mga breeders para magamit lang for broodstock, for breeding. Ito po yung libre.
2: Libre.
4: Vipar.
3: Ano uli yung libre?
4: Ay, breeding. May mga patrainin po kami sa Vipar Munoz.
2: Okay.
4: At sa ngayon po kasi
2: Munoz po sa Nueva Ecija?
4: Nueva Ecija po.
2: Okay. Mm-hmm.
4: Sa process pa kami ng procurement ng aming mga broodstock para masigurado namin na magandang klase yung aming mapoproduce sa mga breeders.
2: Mm-hmm.
4: At magkakaroon din kami ng tinatawag na breeding program, yung pooling ng mga genetic materials para ma-maintain namin yung quality. At ito po ay, aside from breeding, meron kaming tinatawag na training, at kami rin po yung nagbibigay din po kami ng mga technical assistance, particularly kasi doon sa gawa nating batas, kailangan po talaga nilang mag-register.
2: Okay. Sila,
4: kailangan nilang mag-register as breeders or growers.
3: Kahit
4: so,
3: hindi sila mangingisda.
4: Ng kanilang pamimilihan.
3: Oo.
2: Pero mag-re-register sila as breeder and grower, tapos pwede silang kumuha sa inyo ng libre na stock.
4: Yes po.
3: Yung panimula.
2: Nice. Magkano po ang kapitalan niyan?
3: Mm-hmm.
2: Kunwari, libre yung stock pero meron silang facilities na kailangan
3: gawin. May equipment.
2: Mga magkano po ang kailangan nilang i-raise para makapag-start sila kaya?
4: Sabihin ko, for startup, yung pinakamaliit, siguro mga nasa 20,000 enough na eh. Kasi mga, pwede yung mga frame ng na angular, tapos lalagyan lang ng mga frame na itong tawag dito, plastic lining, at meron silang aeration, importante yung magandang water source, yung maganda yung quality ng tubig, Ayun po. At ang feeding, madali lang po kasi ang feeding, omnivore ito eh. Kahit na ano, kinakain.
2: Kahit ano, kinakain. Kulay,
4: pwedeng ano.
2: Huwag mo lang ate, may ilalagay yung kamay mo.
4: Sa market.
3: Kahit ano kinakain.
2: Kahit ano kinakain. Ibig sabihin, mabilis tumaba ito.
3: Parang marami magiging aligid. So, siyempre, aasahan natin na mas makakakreate ng maraming ano, trabaho.
2: Yes. Opo. Kasi alam
3: kasi
2: mo,
3: Sir Willie.
2: Kasi
3: may target sila na higit 3,000 na trabaho 3,000 through this.
2: Jobs.
3: Tama po ba? Tama po ba,
4: yes,
3: RD?
4: Yes po. Yun ang in-expect na ano, sa... Ang target po kasi nung sa ang early hat is parang ano po ito parang consolidation ng mga ano resources and yung maganda po mag-establish ng mga cooperative.
2: Oo. Very quick lang po.
4: Magkaroon ng tinatawag nating economy of scale.
2: Economy of scale. Opo. So, mas malaki, mas marami matitipid.
4: Market.
2: Opo. Mm-hmm. Very quick lang po.
4: Local and international.
2: Very quick lang po, Sir RD. Ano yung possible downside nito? Anong may risk din po ba para dun sa mga papasok?
4: Ang risk siguro nito, since crayfish ya, diseases.
2: Aha.
4: Pero makokontrol naman yan ng, dahil ng ano po, ng good aquaculture practice.
2: Okay.
3: So kailangan talaga mag-train.
4: Mga quarantine, may mga fish. Pag nakita po natin na may problema na, kailangan ni-report po agad sa BFAR para meron tayong mga laboratory, matignan, ano ba yung anong pwedeng gawin para magamot ng ating mga alaga.
2: Alright. Okay. Maraming salamat po, RD.
4: Opo. Thank you po.
3: Thank you so much. Yan po si
2: Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si RD Wilfredo Cruz. Thank you, RD. Bye.
3: Yes. Ipagpapatuloy po natin ang usapan natin at magbabahagi rin po tayo ng kaalaman sa pagninegosyo at magbibigay din tayo ng tips kung paano magpapalago at mai-improve ang kaniyang negosyo mamaya, ha?
2: Alright.
3: Okay.
2: Thank you so much. Magbabalik po ang
3: Panalong Diskarte. Balik.
0: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit.
0: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Iyakan?
1: Check.
5: Sorry po.
1: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
6: Good boy ka na ba?
7: Good boy na po.
6: Sigurado ka?
7: Opo.
1: Pang-pamilya, check na check.
8: Yes!
1: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!

0: kukunin. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
3: Boy, kilig.
4: Saray.
5: Cute ka pala, no?
3: Boy, kinikilig.
6: Ganda ko, no?
2: Sobra.
7: Yakapin mo! Ganon!
3: Totoo ba ang nadarama?
5: I love you!
7: Sorry, I don't love you!
8: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
3: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
7: I love you! I love you! I love you! I love you!
9: I love your braso.
2: Ayan oh, sobre.
3: Sine Kinig.
10: Saturday and Sunday.
3: Dito sa Sine mo. Hari ka rito.
10: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Kating Malupit!
12: Malupit!
11: May Valye Seriza at Salve Ibanez sa
10: Panalong Diskarte sa DZFM.
13: Anim na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.

0: Tapos, mong babalikan pa nalang discarte. Magchichika muna tayo ng konti. Alam mo, Ate May, meron akong insight ngayong linggo. Gusto ko mag-focus sa mga farmers and fisher folk. Pagdating sa financial education, katulad niyan, ang daming mga balita na nakikita na umaalis na yung mga kabataan sa pagfa-farm or pagfi-fish kasi wala masyadong kita. Pero tingnan mo naman, may mga oportunidad. Ang pagtingin mo kasi dapat sa kanya bilang isang negosyante.
1: Correct. Uh-huh. At saka dito lang sa atin, parang ang baba ng tingin sa farmer and sa mga fishermen. Uh-huh. Pero dapat hindi. Kasi negosyante. Sa ibang bansa, sila yung
0: mayaman.
1: Uh-huh. Sila talaga yung tinitingala. At sila yung lumalaki ang mga negosyo. Dito sa atin, hindi. Kasi parang, bakit nga ba ganun ang...
0: Meron mga systemic issue. Kasi pag kulang sila sa kapital, inuutang nila yung kapital. So parang lahat ng kinikita, binibigay dun sa pinagkakautangan. So financial education.
1: Correct.
0: Ang sisimulan, dapat, tingin ko lang.
1: Dapat din marunong silang humawak nung perang kinikita nila. Hindi yung parang... Tama ba na nauubos lang sa pambayad ng utang?
0: Oo.
1: Diba? Hindi nila alam kung paano ito talaga i-handle.
0: Hindi ako, feeling ko, Ate May, it's not about knowing how to handle it. It's about access to capital. Kasi paano ka makakapagsimula kung wala kang access sa capital na mura lang ang interest? Yung mga pinagkakautangan nila, parang mga 5-6 yan. So kahit sinong negosyante, whether you're a fisherman or not, kung ang access mo, ang capital na ginamit mo ay 5-6 ang interest, hindi ka talaga kasi uubusin talaga
1: ng interest. Hindi ka asenso kasi lulubog ka. Pambayad interest lang.
0: At
1: utang yung kinikita mo.
0: Meron namang possibility. May government facilities naman. Kung saan sila makakakuha ng capital na mababa ang interest. Baka yun ang magandang next natin. Hindi yung announcement lang na may pautang ng ganito. Kailangan natin ng success stories.
1: At gabayan din, may gabay naman talaga ang gobyerno. Talaga namang dapat tutukan ng
0: Correct.
1: Pamahalaan itong mga fisher folks and mga fish, magsasaka, di ba?
0: Tama.
1: Okay, meron tayong Radyo Patrol Report. No work, no pay para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong sa Senado. Do you like that?
0: Yes.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ng Radyo Patrol natin na si Rowen Cueto. Rowen?
2: Sinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang batas na magtatanggal ng sweldo at mga allowance ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan kapag sila ay absent ng walang aprobadong leave o malinaw na dahilan. Saklaw ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, iba pang halal na opisyal, mga kalihim ng gabinete at department heads. Ayon kay Tulfo, hindi makatarungang walang sahod ang mga ordinaryong kawani kapag absent habang patuloy namang sumasahod ang ilang matataas na opisyal kahit matagal nang hindi pumapasok sa trabaho. Giniit ng senador na dapat pantay ang pagpapatupad ng work no pay

0: sa lahat ng empleyado ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon. Binanggit din niya ang naging kaso ni Senator Ronald Pato de la Rosa na 6 na buwang hindi nakadalo sa mga sesyon ng Senado ngunit patuloy na nakakatanggap ng sahod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roy Cueto.
2: Ay, naku! Tanungin mo ako.
3: Nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ngayon, tatanungin kita. Anong gusto mo tanong?
2: Kasi, isipin mo, bakit kailangan pa ng batas?
1: Mm-mm.
2: Dapat, kung ano ang due sa ating lahat, yun din ang
1: kanila,
2: expected sa kanila. Kailangan pa ba talaga ng batas para sabihin yun?
1: Tama.
2: Hello?
1: Oo nga, no? Bakit kailangan maging batas pa?
2: Dapat inano na siya.
1: Automatic yun.
2: Correct.
1: Kasi tayo ganun eh. No work, no pay. Although may leave ka, pag regular ka na, na pwede mo i-consume,
2: pero hanggang
1: diba?
2: 15 days lang yun, Ate May. 15 days sick leave, 15 days VL. Uh-huh. Parang ano lang yun, isang buwan out of 12 months.
1: At saka hindi lang yung salary, pati yung mga iba pa nilang perks, dapat nila matanggap.
2: At isipin mo na lang, kung tayo ay hindi magpakita kay Fred ng ilang buwan.
1: Ay, init ang ulo niya.
2: Hindi lang. Suspended ka na. O
1: baka wala na, fired ka na.
2: Oo. Dapat pantay-pantay lang tayo.
1: Sabi nga nila, tayo nagpapasweldo sa kanila.
2: Correct.
1: Tapos ganun.
2: Sa atin mag
1: Tapos tayo.
2: Dapat may ulap din sa bayan. Tayo yun.
1: Tama.
2: O ganun sa bulsa natin yung
1: sweldo
2: sa kanila. Alright.
1: Tama. Okay na. Ito na ang tanong. Meron tayong letter sender mula kay Lani. Ako po si Lani. From Batangas, gusto ko lang po sanang humingi ng advice pagdating sa pag-iipon. Alam ko naman po na importante na may savings, pero nalilito po ako kung magkano ba talaga ang ideal na ipon. 1,000 o 10,000 a month? Isa pa po, saan po ba mas maganda ilagay ang ipon? Mas okay ba kung nasa bangko para mas safe? O pwedeng magtabi na lang sa bahay para madaling makuha kapag kailangan? O, diba, liquid ako. Sana po mabigyan niyo ako ng payo at makapagsimula ng maayos na savings. Salamat po, Lani.
2: Hi, Lani. Napakaganda ng iyong katanungan. Kumanta ka muna. Ito, ang corny ko, no? Okay, puntahan natin yung katanungan ni Lani. Hmm. Gagawin ko very simple advice, ha? Kasi lagi ko to, in fairness, itong katanungan na to, lagi itong tinatanong. Ito ang napakasimpleng advice. Magsimula ka sa 10%. Bakit 10%? Ang dali lang ay compute. Kung 10,000, magkano ang 10%?
1: 100.
2: Oh.
1: Di ba? Diba? Oo. Kung 10,000 na kinikita niya per month, at least may 100 siya per day, per
2: hindi,
1: month na itatabi
2: per
1: rin.
2: Month dapat. Hindi, 10,000, di ba? Kunwari 10,000, bawasan mo lang ng isang zero. Yun ang 10%. So, 1,000 pesos.
1: Sorry, talaga naman, mali pala ako.
2: Kaya gumanon muna ako sa'yo. So, kung kunwari 10,000 per month, sabihin na lang natin 10,000 per month, bawasan mo ng isang zero, yun yung iipunin mo kada buwan.
1: Okay.
2: So, 5,000, 5,000, 500, 500. Para may 1,000 per month. Bakit ko sinasabi?
1: 500, 500 per payday.
2: Per payday. Mm-hmm. Bakit ko sinasabing ganito? Kasi anything that's easy, mas madaling gawin. Anything that's hard, sabihin mo, next month na lang kasi ang hirap. So, let's make it easy. Diba?
1: Mm-hmm.
2: Wala naman talagang rule of thumb yan. Pero, mas madali gawin kung madali ang rules. So, let's make it 10%. Pero, hindi ka matatapos sa 10%. Kung kaya mong taasan, much better. You start with that. Tapos, kung hindi ka pa na, parang wala pang
1: parang
2: kurot ng konti.
1: Ka pa.
2: Parang it's too easy for you. Gawin mo 1,100. Gawin mo 1,200. Gawin mo 1,500. Hanggat nararamdaman mo na may konting kurot na, parang hindi mo na nabibili lahat ng milk tea mo kasi nag-iipon ka.
1: Mm.
2: That's the only time when you feel enough yung sacrifice mo. Kasi alam mo na may papupuntahan yung tinatabi mo.
1: Mm-hmm.
2: Sa next question, saan mo ilalagay? Sa bahay o sa bangko? May mga bangko na po ngayon na kahit natutulog lang ang pera mo doon, up to 4% ang kita.
1: Mm-hmm.
2: So, wag na mag-iwan sa bahay, iiwan sa bangko, at saka hindi ka masyadong matitempt. Kasi kumikita siya di ba? Mamaya-maya, pag gusto mo mag-cash out, gusto mo mag... ano to, Ate May, sa iyong cart. Check out na ng mag-check out sa iyong
1: mga
2: cart.
1: In-add to cart.
2: Iniisip mo dun sa add to cart, ito baka masira agad next month. Pero yung kumikita ng 4%, mas marami ka pang mabibili pagka hindi mo siya tinanggal doon sa iyong bank account. So very simple, start with 10%, increase it kung masyado pang madali until such point na medyo nakukurutan ka na, nahihirapan ka na ng kaunti. Tapos yung pera na iniipon mo, lagay ng lagay doon sa bank account na kumikita ng at least 4% per month.
1: May ganon?
2: Yes. Habang tumatagal, all the digital banks give higher rates kahit na hindi naka-lock in. Mm-hmm. The longer you put it there, hindi naka-lock in, and you can get it anytime. Pero the longer you put it in your digital bank, it makes money. At nire-report sa'yo lagi, ako natutuwa ako pagka meron, you've earned 300 pesos. Para ang sarap lang ng pakiramdam na natulog lang yung savings mo doon, pero gumalaw siya para sa'yo. Right? Mm-hmm. Alright, so ang pag-iipon, hindi kailangan mahirap. At tatandaan mo lang lagi, ito ang key dyan, yung iniipon mo, hindi bawas sa kita mo. Ulitin ko ha, yung iniipon mo, hindi ito bawas sa kita mo. Hindi ito the usual math na kita minus savings, minus talaga yun. Kasi in the end, habang tumatagal, yung iniipon mo ay dagdag sa kita mo. Dahil kikita siya ng interest.
1: Yun diba? Yung passive income
2: yes,
1: na tinatawag.
2: Yes, passive income na tinatawag. Mm-hmm. Alright, so kung kailangan ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, katulad ni Lani, at mga payo sa mga nagpaplano pa lamang, o kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal, ipadala na yan sa DZMM Teleradyo Viber Line na 0919-278-3000. At babasahin natin yan. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Saini Salve.
1: Oo nga pala, I forgot. Nabanggit mo yung mga digital banks. Kasi yes. Di ba may award ang beshi ko sa Malaysia.
2: Thank you so much.
1: Isa yun sa isang digital bank ang nag-ano doon, di ba?
2: Oo.
1: Ang na-feature o sila ba nag-sponsor?
2: Si CIMB. Si CIMB, okay. Hindi siya kasama dun sa anim na digital banks currently operating. Kasi nung nag-open yung government ng digital banking industry, andito na siya sa Pilipinas.
1: Existing
2: noon,
1: na.
2: As a local branch of a foreign bank. Pero yung manner of operating niya, both merong branch at merong digital. Doon siya nakilala sa kanyang digital service.
1: Ay, alam mo, ako nga, ngayon ko nalaman, may branch pala siya.
2: Meron siya physical million, bank. There are already 10 million customers of CIMB. Mas malaki pa siya kesa sa ibang digital banks na nakikilala natin. Mm-mm.
1: At saka maganda siya magbigay ng interest.
2: Para i-celebrate ang kanyang operation dito sa Pilipinas and in other countries in Asia, gumawa siya ng award, Advancing Societies inaugural yung awards niya.
1: Congratulations, Beshi.
2: Maraming salamat.
1: Ang ating Beshi ng bayan ay isa sa pinarangalan doon sa Malaysia.
2: Nagagawa lang naman natin yung ating May dahil sa ating kagustuhan na magsilbi sa ating mga kadiskarte.
1: Yes. Diba? At yun talaga ang goal natin, di ba? Maging utang-free ang Pilipinas.
2: Correct.
1: Oo. Pero hindi masama umutang, basta hindi lang yung mabaon.
2: Oo, tama yan.
1: Maging mahirap.
2: Correct.
1: Okay. Magbabalik pa tayo sa ating programa at susunod na ba? O meron pa tayong commercial para sa may kita dito. Magbabalik kami
2: Panalong diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
3: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit!
3: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
4: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
5: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
6: Walang masyadong madrama, mga action lang tayo eh.
4: Hindi kinakalawang.
7: Ibang klase ka pare, intindi mo.
8: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
4: Hindi mo malilin lang.
9: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga ito.
4: Ilabas ang mga matatapang.
10: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
4: Dito sa Sine Matapang.
11: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
4: Sa sini mo, hari ka rito.
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-tagalit.
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Super sa kastikan.
18: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
19: Tabla-tabla muna, tol.
4: Super sa katatawanan.
20: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
4: Super pati sa Pogi Points.
21: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
20: Hindi ko maipaliwanag. Para bang may magic!
4: Super sa lahat ng hanap mo.
20: For everybody!
4: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa Sine mo, hari ka rito!
22: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
14: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: rescaten Malupet.
1: Malupet.
2: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM.
3: Nagbabalik ang Panalong Diskarte, May Valle Seriza. Okay, para sa ating question of the day or may say ka dito, ano ang pinakamahirap i-budget sa bahay bago tayo magtumungo sa ating may kita rito? Basahin natin ang mga reactions ng ating mga listeners all over the world. Sabi ni John Santos, John Santos, ang mahirap daw sa kanyang i-budget sa bahay ay ang kuryente talaga. Parang hindi nauubos ang bayarin. Okay.
4: Ano daw?
3: Kuryente. Parang hindi daw nauubos ang bayarin. Kasi ang init-init. At kahit saka ano hindi pagtitiis mo. Tapos...
4: Alangan mag-asera kapag gabi. Ah. So talagang may babayaran pa din. Hindi mawawala yan. Kaya kung investor ka, would you rather pay your electricity bill or own the stock where people pay their electricity bill?
3: Oo. Diba? At saka it matters also kung ilan ang tao sa bahay. Kasi sabi nga ni Jean at ni Ning, dalawa lang kami sa bahay. So parang easier to budget.
4: Oo. Pero paano kung sampu kayo sa isang kwarto? Dahil gusto mo isang aircon lang.
3: Oo, diba? At yung konsumo mo ng tubig. Diba? O yun. Sabi naman ni Princess, para sa kanya, ang mahirap i-budget? Pagkain. Araw-araw kailangan kumain. Pero pataas ang pataas ang presyo.
4: Minsan, gumagawa ka ng mga creative means para simplihan yung pagkain.
3: Mm-hmm.
4: Ang problema lang...
3: Na hindi magsasuffer yung taste?
4: Oh, na hindi magsasuffer yung taste. Mga simple.
3: Karne?
4: Bawasan ng karne.
3: Ako kasi pag nagpakbet, sabi nga ng friends ko,
4: ang daming karne. Kailangan natin ng protein. So, hindi pwedeng tanggalin, di ba? Meron pa din at meron. Uh-oh. Pero minsan aminin na natin na cravings kaya mahal.
3: Oo. Luho.
4: Oo.
3: Minsan talagang alisin muna ang luho.
4: Yeah.
3: Okay, sabi ni Freddy, react ka dito. Freddy Cruz, thank you. Para sa kanya, mahirap i-budget? Groceries.
4: Mahirap talaga yun kasi ang daming
3: items.
4: Pagdating
3: sa cashier, doble ang binabayaran.
4: Totoo, alam mo ba, nung nagsisimula pa lang kami, 115 per month, ang grocery, ngayon 40.
3: Ay, grabe. Isang grocery. Baka naman pang ilang buwan yan.
4: Hindi, pang isang buwan. Kasi may diaper. Diba? Medical
3: so,
4: needs.
3: Yun nga, depende dun sa household
4: yun.
3: Na gumagamit.
4: Yes.
3: Okay. At syempre, yung inflation.
4: Yes.
3: Dati, yung 5,000 mo pang isang buwan.
4: Oo.
3: Ngayon, hindi na.
4: Yes.
3: Okay.
4: Kailangan intindihin natin yan pagdating sa mga pagbabudget. Ang inflation, ang laki na. Akala mo yung 7.2. Minsan, pag naka-sale, 7%, ayaw mong bumili.
3: Mm-mm.
4: Pero, pag inflation pinag-uusapan, ang 7 po ay mataas.
3: At saka, minsan, groceries, natitempt ka, nadaanan mo lang parang, parang gusto ko magluto ng ganito. Wala naman talaga sa listahan mo o sa mga plano mo. Ito pa si Hannah de la Cruz. Para sa kanya, nahirapan siya mag-budget sa bahay ng tubig at kuryente, lalo na kapag tag-init. Kasi hindi ka lang 3 times or 2 times maligo, di ba?
4: Buti na lang wala kang swimming pool. Ang mahal-mahal mag-maintain ng swimming pool. Kaya mga nag-i-imagine ng, gusto ko ng bahay na may swimming pool. Maghunos-dili kayo. Dahil hindi siya madali. Maki-swimming ka na lang sa iba.
3: Magbayad ka na lang mag-swimming na 1 time.
4: Oo.
3: Okay, sa mag-maintain ka na. Hindi naman araw-araw may naliligo. Meron nga akong kakilala
4: Hindi ko kaya yung hindi naliligo araw-araw.
3: Hindi sa swimming pool. Kahit na may pool ka, you don't use a swimming pool every day, di ba? Meron akong kakilala. Yung swimming pool nila, pati aso nandun na nagsiswimming.
4: Cute naman.
3: All of the household, living swimming.
4: Ay,
3: there.
4: Ganda.
3: Okay,
4: meron ka pa ba? Si Candy. Tapusin mo muna yan.
3: Sige, si Candy.
4: Hello, Panalo Diskarte. Tanong lang paano mag-ipon sa digital bank?
3: Okay.
4: Salamat. Okay, so the 6 digital banks, wala silang branch. So hindi ka pwedeng pumunta sa branch para magdala ng pera. But you have to open an app. So magda-download ka ng app. Tapos, pwede ka mag-transfer ng pera galing sa ibang banko mo papunta doon sa digital bank mo para makapag-ipon ka. Yung ibang apps, pwedeng picturean lang yung cheque.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, parang nag-deposit ka na rin ng cheque doon sa banko na yon.
3: Mm-hmm.
4: Other people can send money to you. Para din siyang banko, wala lang talaga siyang branch. So, that is how you save money in a digital bank.
3: And it's safe.
4: It's safe because it is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Bawat isang digital bank ay may minimum of 1 billion pesos in capitalization at monitored ng mabuti ng Central Bank kung papaano niya ginagamit yung kapital na yon, papaano sila kumukuha ng deposit sa ibang tao, paano nila sinisecure ang deposit na yon, and how they lend money para mataas ang kita nila to sustain their operations.
3: Oo, kasi nagbibigay sila ng higher interest rates.
4: Right.
3: Than pero syempre physical banks.
4: Correct. Pero syempre as a consumer, financial consumer din po ako, wala po talagang pwedeng mag-guarantee na forever silang bukas.
3: Mm-mm.
4: Pero base dun sa mga requirements sa kanila ng Central Bank, alam mo naman na they are prepared. Let's say kung meron mang pangyayari, meron naman silang perang gagamitin para ma-ensure na safe ang inyong deposito or else ipapasara po sila ng gobyerno.
3: So insured din ang mga depositors sa digital banks katulad ng mga physical banks.
4: Very good point, Ate May. Up to 1 million pesos ang insurance
3: per depositor.
4: Yes.
3: Regardless if you have more than a million.
4: Yeah, hindi. Pag more than a million, hindi na
3: 1 million
4: yung
3: lang.
4: More than 1 million, hindi na nila yun insure. Up to 1 million lang po.
3: Pero sa physical bank, if you have more than a million.
4: Same.
3: Okay.
4: Up to 1 million lang
3: only.
4: Din.
3: Oh,
4: yes.
3: Okay.
4: Both of them.
3: Ito naman, it's me, Will. Good morning, Miss May and Miss Salve. It's me, Will Lotsky.
4: Cute. Hi, it's me, Will Lotsky.
3: Will Lotsky po. Ito sa YouTube na nanonood po sa inyong programa kung naaabutan ko po due to my part-time work sipag from home sa weekends. Also, happy Father's Day po sa inyo sa mga nakikinig at nanonood. Para sa inyong tanong, sige nga.
4: Mahirap i-budget ang kombinasyon ng kuryente, tubig at slightly ng pagkain dahil very unpredictable po ang supply, demand and losses ng bawat isa. Although for me, kaya pang matansya ang sa pagkain since may mga certain allocations kami for food na binabudget for the whole family. Aba, magaling! Palakpakan tayo, may naka-allocate na. Ibig sabihin, hindi mo lang minomonitor after mong binili.
3: Oo,
4: may mga naka-budget na talaga siya, naka-set aside na siguro na for this week, 2,000 pesos lang.
3: Oo, hindi
4: okay?
3: Pwedeng sumobra, no?
4: Correct. Kali. Pero po kasi sa kuryente at tubig, mahirap po silang tansyahin since magbabase sa general supply at demand ng both. Ito yung pinag-usapan natin kanina. And due to weather changes, ay napaka-unpredictable po ng babayaran.
3: Mm-mm.
4: Totoo, magugulat ka na lang, di ba? Pero I think, tama nga, Fred, baka we need to talk to Meralco kasi alam ko meron silang mga tips and techniques kung paano mo mamimake sure na within a certain band lang ang pwede mong bayaran.
3: Depende sa weather.
4: Yun nga. Pero at least mabumonitor mo. So, kunwari, na based on the weather, law of supply and demand, this week, ikaw ay nakagastos na ng ganito karami. Kasi may computation, Ate May, yan.
3: Oo, nga.
4: Ilang kilowatt hour
3: nakikita mo.
4: Nakagastos
3: ka na ng ganito, so hindi ka na magagastos ng
4: babawasan mo na. Huwag na muna mag-TV.
3: Sa ibang bagay ka na magbawas.
4: Hindi, pwede naman. Huwag ka mag-on. Aminin na natin, minsan, ang tagal naka-on ang ilaw, di naman ginagamit.
3: Aha.
4: Huwag na muna mag-heater sa shower. Oh, doon
3: ka
4: sa malamig.
3: Huwag ka na talaga, init. Okay. Lumalabas sa gripo, mainit eh.
4: Kaya
3: huwag ka mag-heater.
4: Alam mo, there are ways and ways talaga. Ang pagpa-plancha, huwag na masyadong mawalda sa paggamit ng plancha. Kung pambahay lang naman, huwag na muna, di ba? Meron akong kaibigan talagang tipid siya. Nilalagay niya sa ilalim ng uunan niya.
3: Yun na yung plancha.
4: Maraming ways para makapagtipid. Even sa kuryente, yung ginagamit mo na appliance. Aircon,
3: mag-inverter ka na kung may pambili ka. At mag-solar panels ka na, tama.
4: Unless kayang i-forecast ang everything and anything, for me po is unpredictable ang kuryente and tubig sa pagbabudget. Let's investigate. Mm-mm. Tignan natin. Na-challenge
3: ako. Para makatulong
4: ako
3: din tayo, di ba? Kasi talagang, ako rin yung tatakang, bakit?
4: I think there's a level of unpredictability, pero meron ding ways to reduce expenses.
3: And they can help us also. Mm-mm. Okay, sabi mo dun sa monitoring. Okay, bagot, bati tayong Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day!
3: Siyempre sa hubby ko, si Angel, at saka si Papa A. Papa A is Papa. Si Arden, si Eli Kapuyan, Sir Peter Musngi. Oo. Si Bobby, yes. And JV Zamora. Happy Father's Day.
4: Production team ngayon.
3: Wala nga eh. Sabi mo naman si ano, si AC daw, father na. Makupatay ka sa tatay mo. Alalagot na. Okay, and sa guest natin ngayon sa May Kita Rito. Okay, let's go proceed now to May Kita Rito. Okay, ang aking intro. Okay. Nakita nito. Okay, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung papaano magkakapera dahil may kita rito. Siyempre, dapat sa pagbininegosyo, we have the four P's of na i-consider yung produkto mo ibebenta, yung pagpepresyo, at saka yung lugar ko sa mabibenta at paano mo ito ipopromote. Okay, para sa ating Father's Day special episode ngayong umaga, makikilala natin ang isang ama. Happy Father's Day po, na hindi lang nagsika para sa kanyang pamilya, kundi nagtagumpay din sa pagninegosyo na may produktong swak bilang pangregalo sa mga sporty na tatay. Sana lahat ng tatay sporty. Tingnan mo naman ang guest natin. Makikita nyo maya-maya lang, ha? Dahil siya ay very fit. Mula sa pagiging magbubukid, naging OFW, empleyado, at ngayon ay may-ari na ng isang lumalagong sportswear business. Alamin natin ang inspiring journey sa likod ng GIG or GIG, sportswear and printing, para makilala natin, matulungan ng kanyang negosyo. Makakasama natin live dito sa studio si Mr. Nemar Castillo, ang owner ng GIG Sportswear and Printing. Hi, welcome to Panalong Discarte.
4: Welcome,
1: Nemar. Hi, good morning po, Miss May and Miss Salve.
3: Good morning po.
4: Happy Father's Day!
1: Ay, thank you po. And happy Father's Day po sa inyong mga husband.
3: Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day sa ating mga...
3: Kandami niyong pinagdaanan bago kayo nagnegosyo. So, kayo ay naging OFW, naging magsasaka. Tama ba?
1: Yes po.
3: Naging magsasaka. Tapos, naging...
1: Construction worker.
3: Oo.
1: And the helper din sa...
3: Parang andami niyo. Ilan taon na...
4: Pakikwento nga muna.
1: Sige po. Bigyan ko po kayo ng isang mabilisang kwento. Although, mahaba to. Dapat taon siya bago may kwento. Opo. So, nung high school pa lang ako, nagbubukid na ako.
4: Kasi saan?
1: Sa Mindoro po, taga Mindoro po, Oriental Mindoro, taga Bako. So, isinend ko yung link sa sa batch ko ng 1992. So, alam ko may
3: na. Hi, batch 1992 sa Mindoro. Ano school?
1: Bako Catholic High School.
3: Bako Ayun, Catholic
1: so,
3: School.
1: Kasi sa hirap ng buhay ko noon, malayo po yung nilalakad ko para makapunta ng school. And, bira pong makakain din ng, ng 3 times a day ng, ng kanin. So, pangtawid gutom namin is... either gulay, gabi, or saging, or kamote, ganyan na balinghoy. Yun yung pang-ano namin. So, dahil doon sa hirap ng buhay, third year high school ako, nagsimula na talagang full-time ako sa pagbubukid sa palay.
3: Okay.
1: So, and, after ng high school, nag-decide na ako hindi mag-aral kasi sabi ko hindi kakayanin. Mm. Kasi high school pa lang, hindi ko na halos kayang tapusin. Pero by God's grace, nakatapos. At sobrang proud ako na natapos ko yun dahil hindi ko alam paano natapos. Only by God's grace lang talaga. And 17 years old ako nang tumigil ng magsaka. Kasi tingin ko yung pagsasaka, okay naman siya kasi wala akong planong umalis. Ang problem sa pagsasaka is kalaban mo yung nature. Babagyo, di ba? Baha. So, unpredictable. Kaya pagkakatapos ng ayan, pambayad lang sa utang yung... Yung parang ginamit doon sa... So, nag-decide ako napunta ako ng Batangas. Pumasok ako bilang construction worker. Tumagal po ako doon ng 6 months kasi meron nagsabi sa akin na may naghahanap daw ng isang helper dito sa Manila. Siyempre, probinsyano, pag napatanggal mong
3: parang
1: Manila, parang wow, ibang klase na to. So, nagpunta ako Manila at nakapasok po ako bilang isang helper sa pagawaan din ng mga sports apparel. That time po, ang mga sports ay... yung patching pa, yung tinatahi po yung letra.
4: Okay.
1: Kaya yun yung alam. So, hanggang sa nag-innovate siya, nagkaroon ng printing, rubberized. Mm-hmm. So naranasan ko lahat 'yon dahil nga from helper, so lahat ng ano hanggang sa nag after 2 years naka nagkaroon ako ng isang skilled na, na sa kanila natutunan yung pagtatahi ng gilid ng mga letra at numbers sa pangalan. And after that, natuto naman ako mag-layout sa sportswear din. And thank you, Caster Sportswear po yun. Andyan din lang sa Kamias, malapit lang din po sa akin. Kasi, at hanggang sa tumagal po ako ng 13 years sa kanila.
4: Wow, ang haba.
1: And yun, after ng 13 years, punta ako ibang bansa kasi para plan ko lang na mag-ipon, makakuha ng pang ano kasi
3: pang kapital.
1: Although may konti na kaming na anong ano yung mga machine kasi nakapag ilang machinery na gawa na ipon namin pero hindi sapat. So kailangan ko malis na. So sabi ko sa wife ko, bigyan mo lang ako ng 2 taon. Ayaw kong palisin eh ng wife ko. Pero bigyan mo lang ako ng 2 taon, magtulungan tayo at
4: nag-ipon kayo.
1: Yes po.
3: So saan ka napunta? Sa Kuwait.
1: Kuwait po yung ano po. So to be exact, 2 years and 4 months. Na-extend po yung 4 months kasi ayaw kong palisin ng boss ko.
3: Bilang ano? Ano to?
1: Layout artist na po.
3: Layout.
4: Oh, po. Nag-aaral ka?
1: Hindi po. Experience ko nga
4: experience
1: po doon sa
4: lang.
1: Ano sa
4: anong ginagamit mo na ano?
1: Noon po. Uh-oh. Puro kamay lang po noon.
4: Kamay lang.
3: Kamay-kamay. Oh,
1: kamay-kamay lang po that time.
3: Artistic
1: ngayon lang po yung digital na. Ito po, nag-innovate na siya bigla ng 2017 nag-innovate na po kami kaya iba na yung itsura ng
3: Pero 2 years and 4 months nakaipon ka talaga.
1: Oh, nang tamang ano pang-start, pwede so, na. Pwede na rin.
4: And, hindi ka na tempt gastusin lahat ng kinikita mo.
1: Hindi po eh kasi yung mindset ko.
3: Oh, galing.
1: Ang ganda po actually natuwa ako sa yung pinag-usapan pag savings, pag budget. Magaling po ako diyan.
3: Yan
1: po kaya natuwa sa inyo. Opo. So yun, naipon ko po siya na naipon po namin kasi pinapadala ko talaga sa wife ko tapos sabi, wife ko, huwag mong galawin dyan sa ano para pag-uwi, may mag-a. Actually, yung pong pinakang idea talaga ba't ito na-start yung business. Wala po akong plano na ganitong business kasi ang hirap po. Unang-una, puyatan. Kasi alam niyo yung kasi mga liga, hindi pwedeng delayed, magagalit sa yung client. And 8 years na po ako doon sa trabaho ko. Wala akong planong, sabi ko, hindi. Dito na lang ako, sabi ko, okay na akong empleyado. Kasi masakit sa ulo pag mag-business. Eh, kinuha ko po yung kapatid kong sunod sa akin sa Mindoro dahil nawala siya ng trabaho. Sabi ko, gusto mo pumasok ng helper? Eh, pumayag siya.
3: So, empleyado mo siya, pasweldo?
1: Hindi po. Doon pa rin sa same na company kong pinapasok.
4: Empleyado ng
1: doon.
4: Employer niya.
1: Empleyado ng employer ko. So, nung nakita niya sa akin na, kuya, alam mo lahat yung pasikot-sikot nito. Ah. Bakit hindi tayo magtayo ng business?
4: Ay, yung brother mo yung negosyante.
1: Yung pero sabi ko sa kanya, yung sinabi niya, naku, ayaw na ayaw ko ng business na to. Sabi ko, utang na loob. Sabi ko, masakit sa ulo at sa alaging puyat at pagod na pagod. Sabi ko.
3: Uh-oh.
1: Although na-enjoy ko yung kahit puyat, kahit pagod. Kasi sure yung may income.
3: May income kaya, ka.
1: Hindi ka tulad nung nagbubukid ka o kaya nagnegosyo. Okay. Hindi mo alam kung may kita o wala. But pero syempre dahil na parang bigla sinabi ng kapatid, eh wala naman ikaw tayong may ibang business pwede kasi yan lang yung alam mo. Ano bang gusto mo?
4: Tama.
1: So nagkaroon tapang mag-isa lang. Ano, tama. May points yung kapatid ko. So nung naiinaan ko na yung isip na yun, kinausap ng kapatid ko, sige sabi ko, siguro pwede nga. Why not ipag-pray natin? So ipinag-pray namin. So ayun, after 7 years na-start yung business. Kaya okay. Grabe po yung ano ng business na to kasi puro prayer yung pinagdating. Kaya yung ibig sabihin po nung gig, God is great.
3: Ayun nga, papunta na nga ako.
1: Yun yun. Kaya po, ano, kaya malaki yung ano ng ibig sabihin no, na yung God is great na yun, yung gig.
3: So, parang binulungan ka, tuloy mo na, magbukas ka na. Parang
4: paano mo naman nasabi na galing sa Diyos lahat yan?
3: Oo.
1: Una-una po, hindi yung tagal ng prayer, tapos wala ako pinta. Kasi along the way, nung nagtatrabaho ko, nagsusubo kami sa farming. Yung manukan, yung fish pond, yung fish pond, saka yung iba pang mga babuyan. Pero lahat yun, naging, ano, nag-failed lahat. So, ito na yung pinakang passion namin. So,
4: at dito ka nagdasal?
1: Yes.
4: Ito yung pinagdasal mo talaga?
1: Yes. At mahaba, hindi po maikling panalangin talaga yung nangyari. Talaga,
4: puspusan na dasal.
1: Ayun, and hindi rin po madali kahit nung naka-start na kasi unang-una yung naalala ko yon mga wala pang 1 month na nasimulan. Sabi ng wife ko, saan tayo kukuha ng
3: client?
1: Sabi niya sa akin. Hindi niya alam, hindi niya takot ko sa aking isipan. Pero isa lang sinagot ko po sa kanya, the Lord will provide. Ganun lang po kay Cli, pero okay, hindi niya alam na yun. Pero siyempre, nag-aagaw yung isip ko na,
3: saan nga ba?
1: Oo. Pero pinanindigan ko yung sinabi, manampalataya sa Diyos.
3: Oo.
1: Kasi ipinanalangin ko yan eh.
3: O, so saan nanggaling ang unang kliyente nyo?
1: Ako, hindi ko na po maalala, pero ito po yung alam ko na, yung unang-una. Alam niyo po ba yung unang-unang client namin is mga bilanggo.
4: Oh.
1: Mga bilanggo sa Station 9.
3: Oo, inalok mo?
1: Hindi po, dumaan sa pwesto. Tapos, actually wala pa akong display noon, pero nakita niya sa loob may nakalagay na ano, kasi ongoing pa yung registration. Eh, takot akong magtanggap ng ano, hindi pa tapos na registration.
4: Yung bilanggo yung dumaan sa pwesto.
1: Hindi po, mayroon pong ano. Hindi po, mayroon po kasi silang inutusan na ano. Tapos,
3: okay,
1: yung ano, sila po yung nagpagauna. Actually, naging regular client kayo mga yan. Ako na yung pupunta doon sa loob
4: Neymar,
1: na ano.
4: Oh. Alam mo ba habang nagkukwento ka, kinakilabutan ako?
1: Eh, actually, yung biyaya ng Panginoon talaga, wala po ako talagang pwedeng ipagmalaki sa lahat ng kung ano man yung ipinagkaloob ng Panginoon, kasi siya lang talaga. Kasi unang-una, wala akong ipagmamalaking pinag-aralan, wala akong karunungan. Yung pong aking skilled na layout artist, yung po ipinagdasal ko rin, kasi mawawala na akong trabaho kung hindi matututo. Kasi sabi ng boss ko, zigzag operator po ako. Tapos nung biglang nag-alis po yung tatlo niyang layout artist, ako yung naiwan na kasunod na sa production. Sabi niya, Neymar, kapag di ka natuto mag-layout, wala ka ng trabaho. Diba? Anong gagawin ko? Uwi ako ng Mindoro. So, ang sabi ko,
4: aralin mo.
1: Basta turuan niya ako. And siyempre, dun sa ano, Lord, tulungan mo ako na matuto. Ayun.
4: Eh, Neymar, yung ibang aspeto ng negosyo, meron kang production. Siguro naman hindi ka gumagawa ng bola, no? Ah, pero nagpiprint ka sa bola.
3: Di ba? May God is great ball.
4: Oh, binibenta mo yan?
1: Yes po.
3: Aha.
4: Magkano mo binibenta yan?
1: Actually, naka-promo po kami for Father's Day. Naka-post po sa ibing 199.
4: Oh. Hmm.
1: Pero original price po niya is 2.5.
3: Oh, okay. Eh, yung pagpipresyo na pag-aralan mo na dun sa dati mong trabaho.
1: Yes po, kasi...
3: yung pagpipresyo ng mga apparels na yan. Kasi... iba't ibang uniforms ang ginagawa mo, no? Ng iba't ibang sports.
1: Opo. Actually, hindi na lang sports ngayon. Atin nyo po, may jogging pants, may polo shirt.
3: Oo nga.
1: Diba? May mga...
3: may hoodies sleep, ka, may jackets
1: hoodies,
3: na rin.
1: May mga pang rider, di ba?
4: Oo
1: nga. Kaya hindi na siya, ano, naging... actually, kaya bakit sportswear yung karugtong na... kasi that time, pang-sports lang talaga. Hindi namin alam na mag-e-innovate, na bigla yung lahat ng... nung nag-e-innovate yung printing industry, nagkaroon ng maraming ano sub yung mga products.
3: Mm-hmm.
1: Actually, mayroon pa nga itong mga full face mask, yung mga tube mask na isa sa kung paano kami lumaban nung pandemic. Mm-hmm. Kasi is pang-sport, di ba?
4: Wala sports.
1: Paano ka tatayo? Wala po, di ba? Pero by God's grace pa rin, yung biyaya mo yun talaga. Isa kami sa naunang nagpalabas din mga tube mask at sa full face mask.
4: Neymar, paano mo masasabi? Ano yung sasabihin mo sa kliyente? Bakit siya dapat pumunta sa iyo kaysa sa ibang
3: sa
4: competitor?
3: Sa ibang nag-gaganyang negosyo.
1: Okay, unang-una, talagang pagmamalaki ko po talaga siya, alam niyo kung bakit. Unang-una, ginawa po siya ng may pagmamahal, talaga. Iba po talaga yung lambot niya sa katawan, yung print niya vibrant. Vibrant po talaga. May ayoko pong manira ng ano ng ibang competitor kasi marami sa mga competitor ay kaibigan ko rin ang may-ari. Actually, sobrang dami namin sa ano ito. Pero mapapansin niyo yung hindi siya vibrant yung kulay kasi iba't iba ang printer na ginamit. Lalo po ngayon may mga lumabas na mas murang
4: printer
1: at saka yung supplies nito. Compare sa amin, pwede bang magbanggit ng brand? Wag na po. Hindi na po mag-brand ng brand ng ano ng printer. Kasi yung sa amin talagang yung kilalang brand na talagang ano.
4: Kaya may pagkakaiba sa quality.
1: Yes po, may pagkakaiba.
4: Iba yung kalidad
3: talaga.
1: Saka yung pag tumatagal yung sa iba pong print, nagpipaid. Yun yung ano.
3: Oo, yung kasi parang hindi na tela yan eh, di ba? Parang yung print yung buong t-shirt, yung ibang
1: apparel. Ito po lahat. Bili lang po kami ng puting tela lang lahat. Tapos kami na lahat yung...
3: Di ba buo na yan? Ang design.
1: Tapos nililayout mo na po yung
3: customized
1: design.
3: Customized,
1: kung ano yung gusto ng client na design. Uh-oh. Tapos may puti lang kami yung t-shirt, tapos yung tela. Ito pong print na to sa papel muna.
3: Mm-mm.
1: Tapos idadaan po siya sa yung tela at saka, na puti at saka yung papel na printan, idadaan po sa isang heat press at paglabas nun, ganito na po ang itsura.
4: Alam mo, nakakatuwa, habang nasasalita si Nemar, love niya yung ginagawa niya.
3: Oo, no? Alam na alam mo.
1: Sobra po.
4: Mahalata sa pagkukwento mo kung paano sobra. Ginagawa. Bilang isang tatay, because this is a special father, bakit ka naluluha?
3: Because, ang galing, di ba? Ang galing. At saka yung faith niya ang nag-lead sa kanya. Di talagang nagpaahon sa buhay mo.
4: Oo. Bilang isang tatay, because this is a Father's Day episode, ano yung masasabi mo na tip dun sa ibang mga tatay who are struggling? Alam mo, mahirap ang buhay ngayon, Neymar, di ba? Yeah. At alam ko din na nadaanan mo yung nag-worry ka para sa mga anak mo, sa asawa mo. Ano yung pwede mong ibigay tungkol sa pagnenegosyo o kaya sa pagbabudget o kaya sa paghahawak ng pera to encourage the other fathers out there?
1: Ayun, so totoo po yun. Sobrang hirap ng buhay. At ako, tuwan-tuwa ka kanina nung sinishare ko. Actually, konting ano lang back story. Kasi dati po talaga akong DCMM na nakikinig. May headset talaga ako. Pero nung nawala po yung ABS-CBN, hindi na po ako nakapanood. Kaya nung sabi ko, ano bang ito? Kasi nung
3: tinawagan ka.
1: Tinawagan ako. Sabi ko, teka, meron pa bang ABS-CBN? Ano, DCMM?
4: Nagbabalik sabi na ko, po kami.
3: At 40
1: kaya bigla na. Po akong, bigla ko pong hiningi, ano pong pangalan nung ano? Tapos pinanood ko po yung mga ano nyo kasi sabi ko, para makilala ko naman kung sino ba yun, si Ma'am May, si Ma'am Salve. So, ayun. Siyempre, ako po kasi nga sabi ko na maano ko sa budgeting. So kung talagang once lang siya, hindi ko siya bibilhin. Talagang grabe, kahit nga needs minsan titingnan ko muna alin ba yung mas tamang bilhin. Ito or ito. Diba?
4: Kasi may kahit nung OFW ka, kasi minsan diba,
1: opo, nung OFW,
4: gusto mong i-spoil yung anak mo dahil wala ka, pero hindi mo ginawa yun.
1: Ganito po, nung ako po yung malis, ito po ang isang challenge pa ng isang father. Dadaanan po natin lahat ito. Para makita nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko. Yung una ko pong anak, actually ito yung naging stillbirth. 6 months sa chance. So lalaki po siya. And yun yung pong pinakmalaking challenge bilang isang tatay. Nung namatay po siya, ang asawa ko ay ayaw nang mabuhay. Aww. At ako na nagdadalamhati, hindi ko maipakita sa asawa ko na ako ay umiiyak.
3: Mm-hmm.
1: Ako po yung umiiyak kapag hindi katabi ang pagkaharap ang asawa ko.
3: Mm-hmm.
1: Yung asawa kasi ayaw na niyang mabuhay, paano ako?
3: Mm-hmm.
1: So pinapakita ko sa kanya ng malakas. O yung isang pinakamahirap na part ng isang tatay na kapag ano, ikaw dapat ang maging malakas.
3: Mm-hmm.
1: Yan po.
3: Mm-hmm.
1: And after nung mamatay yung
3: unang
1: anak ko, so nag-decide ako, sabi ko, punta muna ako ng ibang bansa. Yun kaya, after ilang buwan yun, 6 months siguro. So okay na siya, nakaka-recover na yun. Sabi ko, punta muna ako ibang bansa para... Kasi that time nung mamatay yung anak ko na yun, doon din kami nalubog ang utang. Sa utang. Dahil wala talaga budget.
3: Sabay-sabay,
1: yes po, wala talaga. Lubog sa utang. As in talagang... Nung una nga po, wala nagpapautang. Ibuti, merong naawa pa din sa akin. Actually, lumapit pa ako noon sa ABS-CBN din. Yes po, lumapit pa ako doon sa kay Karen Davila. Karen Davila at saka kay Vic Lima. Lumapit pa ako noon. Kaya di ko po makakalimutan ang ABS-CBN. Kasi nga, naka-headset lagi ako.
3: Natulungan ka naman.
1: Opo, na-repair pa ako sa PCSO. And hindi naman, kaya lang, hindi ganun kalaki naman yung ano, syempre.
4: Basta meron lang.
1: Basta merong mahalagay, mahalagay may naitulong.
3: Uh-oh.
1: So, yun po. At ano ba yung challenge sa bilang tatay? Ayun. Yun nga, yung kapag natapos yung pag wala kang pang-budget para sa katulad nga, nagkaroon ng ganun problem na biglaan. So, dapat ready tayo. And dun ko nakita nitong last time na na-opera naman yung wife ko sa may hips niya. Yung tawag dito yung nabubulok yung buto niya sa may hips. So, doon ko nakita yung pagkakaiba nung may naipong ka at wala. Kasi noon, nagmamakaawa ako kahit saan. Ngayon, sabi ko, thank you Lord. Kasi yung pag-iipon, pagtitis namin, kasi kung mapapansin nyo kahit sa mga kaibigan ko, hindi po ako mahilig magbumili ng ano. Sarili ko lang halos yung ginagamit ko. Damit ako araw, talagang yan ang ano.
3: Hindi ko, ka yun. Maluho. Okay.
1: Yun po, yun, kaya yung pagtitipid, ano, basta may masuot ka ng maayos at hindi ka nagmumukhang
3: kawawa,
1: di ba? Uh-huh. Mahalaga yung malinis at komportable ka. Yun yung pinakamahalaga. Uh-huh. So,
3: pero meron, ano, meron kayo yatang advocacy. Mamaya, sagutin mo sa... Kasi sabi, ikaw ay gustong tumulong sa mga out-of-school youth. Okay, okay, balikan natin yan na magbibigay lang tayo ng ilang paalala. Okay. Magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
2: Ito ang diskarteng malupit!
5: Malupit!
2: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
6: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
7: Teritoryo ko ito.
6: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pinikulang kaayaw.
8: Ding isang palala tayo.
6: Maaangas na sagutan.
9: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
10: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
11: Sorry, kailangan ng patayin.
12: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
6: Ito lang yan sa scene mo. Ari ka rito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
15: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
16: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Una sa balita, una sa public service.
18: Bakit masaya ang pare ko?
19: Makikinig ako.
18: Dahil araw-araw, may sini saya.
20: What's happening here?
21: Bakit parang kasalanan ko pa?
22: Four sister lang, four sister.
18: Saya't nakakakilig.
23: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
24: Ayoko mahal kita.
25: No one touches Shine. She's my jowa.
26: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
18: Sayang love trip.
27: Nawala.
28: That's the most funniest I've ever seen.
29: Ooh, charinggera.
18: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
30: Papit ka sa akin.
31: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
32: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis.
18: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka.

0: Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet.
2: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM.
3: Okay, balikan natin ang ating katanungan kasi meron siyang advocacy, di ba, Beshi, na tumutulong siya sa out-of-school youth. Paano mo ito nagagawa para magkaroon ng oportunidad ang mga kabataan para magtrabaho?
4: Okay. Ito po yun kasi ako po kasi mismo nawangaan ko sila kasi ako isang high school graduate. At alam ko kung gaano kahirap ang maghanap ng isang marangal na trabaho kapag gano'n ang inabot mo lang sa pag-aaral. At kaya po, lahat po ng empleyado namin, pinakamataas ang inabot, high school. Pero mayroong undergrad, mayroong elementary lang, mayroong grade 4 lang. Diba? Mahirap man silang makaintindi minsan, pero ngayon maayos na sila kasi napagtiyagaan. Kasi mahirap po yung mahirap po kasing minsan kapag talagang kulang sa pinag-aral, medyo mahihirapan silang maunawaan yung sinasabi mo. Pero mayroon po akong isang empleyado na pinagtiyagaan po namin. Hanggang sa ngayon po, magaling na po siyang trabahador.
5: Maraming salamat. Napaka-importante yung ginagawa mo na yan. Kasi yan yung pagkakataon nila na tumuloy sa pag-aaral. Di ba? Na kumita. Dun sa iyong brief kanina, meron ka daw katanungan para sa mentoring. Yung tungkol ba yun sa paano ka lalaban habang dumadami yung mga competitor mo?
4: Okay. Actually, sobrang dumami yung competitor. Pagkataas ng pandemic, sobrang daming lumabas na katulad ng industry namin. Actually, sa akin, kinaibigan ko sila. Hindi ko sila yung... Kasi marami sa lahat ng mga competitor halos inaaway. Itong pangit ng tapos ganyan. Ako iba Ang ginawa ko, sila mismo binibentahan ko ng machine or whatever na yung tela kasi madami akong pag bumibili akong tela, marami bulk yung binibili ko. So, pwede akong magbenta sa papel, yung gamit, inks, or yung machine mismo. Yun, and syempre, sabi ko naman doon sa mga bat naman ako magagalit sa kanila, gusto lang din nilang mabuhay at kumain ng 3 beses ang araw. So, pare-pares lang tayo. So
3: hindi competition
4: hindi
3: ang tingin
4: sa kanila.
3: Hindi po sa
4: akin healthy. So, naging good sa akin kasi pag may nagtayo, baka gusto mo sa akin ka na bumili ng ganitong diba?
5: Pwede.
4: Diba?
5: Parang competition, pero tulungan.
4: Yes po, yan yung nangyari. Kasi sabi ko, ba't yung mag-iisda doon sa palengke? Ang dami-dami nilang magkakatabi. Hindi naman nagtatagaan Diba? Yung sa dangwa, magkakatabi bulaklak. Hindi naman sila nag-aaway.
5: Naubos yung isa, doon siya sa kabila kumukuha.
4: Ayan, diba? Ganun po yung ginawa. Pag, kaya yung kamias po, kung papansin ninyo, marami pong sportswear dyan. Pag naubusan sila ng, naubusan ng sinulid, tela, garter, punta sa amin.
5: So, nag-create ka ng komunidad. Okay.
4: Po yan.
5: So, para naman sa mentoring portion, dito po sa Panalong Diskarte, this is our way of giving back because you gave time, pumunta ka dito. Alam mo, minsan, hindi ko alam kung bukas ang shop mo pag Linggo. Minsan,
4: hindi pa.
5: Sarado ka talaga pag Linggo kasi Linggo, araw ng simba. Pero, gusto natin makatulong din. Isa ito sa mga binibigay ko na tip sa mga negosyante. Meron kang listahan ng mga target clients. Hot list ang tawag ko doon.
4: Okay.
5: Laging may listahan ka, hindi ka mauubusan. Dagdag ka lang ng dagdag doon and then you work on it one by one. Para hindi ka lang umaasa doon sa mga lalapit sa'yo. Katulad nung una, di ba, dumaan yung inuutusan ng mga bilanggo. That's luck. That's or blessing.
4: Yes,
5: siguro luck. More blessing dahil nananalig ka sa Diyos. Pero we cannot depend on that all the time.
4: Yes, sir.
5: Kaya lahat po ng negosyante na nakikinig sa atin ngayon, may hot list kayo lagi.
4: Yes, sir.
5: Ito yung mga bago mong kakilala, baka may kakilala
3: possible
5: siya na nangangailangan.
4: Yes, sir.
5: Lagi lang magdadagdag ng magdadagdag and one by one approach them.
4: Yes, sir.
5: At tingnan mo, baka may oportunidad na makabenta. Benta is the life of any business. Pag walang benta, tulog,
4: patay.
5: Magsasara.
3: Correct. At yung mga gusto mag-order, saan ka nila makikita?
4: Makikita po nila ako sa ang address ko 44 Camias Road, Cayon City. Ipin lang nila yung Gigi Sportswear. Yun na yun.
3: GIG, ha?
4: Yes, apo. Gigi Sportswear.
5: Ito, bago mong mga kliyente, schools.
4: Opo.
5: Bawat batch ng lahat ng high school, bumibili, nagpapagawa kami ng ganyan.
4: Opo.
5: Mm, at ang laki. Okay. Oh, ang laki ng market na yon. Million-million estudyante. Imagine mo kung lahat ng estudyante sa buong bansa ay sa'yo nag-o-order, di ba? Opo. Ang laki ng market.
3: Okay. Congratulations,
5: thank you so much, Nemar. Yes. Thank you for your story.
4: Thank you rin po. Thank you.
3: Thank you sa very inspiring story. Yan po si Nemar, ang ating live guest, ang owner ng Gig Sportswear and Printing, Nemar Castillo. Thank you so much.
4: Thank you.
3: At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. At lagi niyong tandaan, ikaw ako tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may aksyon. Hindi lang dapat kita ang ating isipin. Katulad ni Nemar, tumutulong sa iba at syempre sinishare ang pagpapalang natatanggap. Ako po, si May Valle Seniza.
5: Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat pinaghahandaan at dapat laging pinag-aaralan. Again, katulad ng guest natin ngayon. At syempre, dapat lagi ipanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibañez. Nagsasabing, ganyan dapat. Lumalaban sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may
1: panalong diskarte.
5: See you next week.
3: Happy Father's Day.
2: Ito ang diskarteng malupit. May Valle Seriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
6: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
7: Doktora Luisa.
6: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

June 21, 2026. Napakabilis po ng panahon. Tapos na po ang anim na buwan ng 2026 at parang hinihila at 2027 na. Napakabilis ng araw. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa. Bumabati po ng Happy Father's Day sa lahat po ng ating tatay, papa, daddy, ama, yan, ang ating pong mga papa na siya pong nagtatrabaho, no? Papa at nagbibigay proteksyon at pagmamahal sa ating pong mga pamilya. So Happy Father's Day po sa inyong lahat. Huwag ho nating kalimutan, pangalagaan po ang kalusugan ng ating pong mga kalalakihan. Last week, ang ating pong guests ay mga urologists. Pinapaalala po na pangalagaan po ang inyo pong mga prostate. Ang mga mortality rate ng mga kalalakihan na uuna ang lung cancer, pangalawang colon cancer, pangatlo ang prostate cancer. So ito po lahat ay maaaring maiwasan. Yung pagkakaroon ng hindi mo na-diagnose na cancer, kasi namamatay po tayo kapag po undiagnosed at ito po ay kumalat na sa buong katawan. So, lung cancer, kung magpapa-x-ray po tayo, kung naninigarilyo, meron siyang criteria, no? So, libre po sa lung center,

0: apat na dapat ipagawa ng ating pong mga kalalakihan. So ano naman ang ating topic for today? Nako, exciting, no? Father's Day. Father's Day, pero ang ating topic ay mga trends ng pagpapaganda. Pagpapaganda ng ating mga kababaihan para sa ating mga father, tama? Sa ating mga asawa, sa ating mga boyfriend. Yan. So dapat ay maganda po tayo. So aalamin po natin ngayong araw na to, ano ba yung mga makabagong paraan ng pagpapadelay ng aging, katulong po ng ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa Philippine Dermatological Society. Pero syempre, kahit po tayo ay nagpapaganda, dapat nagpapaganda tayo safely. Kaya kasama din po natin today ang ating pong mga kaakibat mula po sa advocacy ng Philippine Dermatological Society na kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat. Yan po ang ating pag-uusapan today. Samahan niyo po kami ngayong umaga dito po sa ating programang lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong iwasan atin pong itong kung maaari pong magawa ng paraan, atin po itong iwasan. Okay? So tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, napapanood sa DZMM Teleradio, TFC at iWant. At tayo po ay nasa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. DZMM Radio Patrol 630 on Facebook, TikTok, X, and Instagram. At napapanood tayo worldwide through the Filipino channel. Sumali po kayo sa aming huntahan. Maaari po kayo mag-text sa amin sa 0919-278-3000. Para bagong lahat, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Inirekomenda ng mga fitness expert ang 5 body weight exercises upang mapanatili at mapalakas ang katawan ng mga nasa edad 50 pataas kahit walang gamit na weights. Ayon po sa mga eksperto, nakakatulong ang push-up, ang band-supported pull-up, split squat, at dead bug sa pagpapalakas ng mga kalamnan, balanse, koordinasyon, postura at core strength na mahalaga upang maiwasan ang pagkadapa at mapadali ang pang-araw-araw na gawain habang tumatanda. Bagamat may limitasyon ang body weight training dahil hindi nadaragdagan ang bigat na binubuhat, nananatili itong epektibong paraan upang mapanatili ang lakas ng katawan, kalusugan ng mga kasukasuan at functional strength sa pagtanda. Yan po ang ating health news. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial at sa ating pong pagbabalik. Ay nako, sumali po kayo sa aming huntahan na hanggang pong alas 12 ng tanghali ngayong araw na to. 2 pong magagaling na dermatologists ang ating pong makakasama mula po sa Philippine Dermatological Society na ngayon po ay magpapaalala po sa ating lahat. Yes, kailangan po nating i-delay ang aging. Kailangan po ang mga kababaihan ay magaganda para sa kalalakihan. Sa, diba? Ang ating pong mga nanay dapat magaganda para sa tatay, sa ating mga tatay. Pero dapat gawin po natin to safely. So, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos. Oras po natin, 11:11 ng tanghali.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
2: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumarachad ang mga

0: sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kunitan at balitaan kasama si Alvin El Chico, alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Ay nagagalak, ngayong araw ay kasama ko ang aking pong mga colleagues, kaibigan mula po sa Philippine Dermatological Society na siya pong nag-advocate for kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat. Ngayong araw ay kasama po natin si Dr. Eileen Adela Montero. Siya po ay miyembro ng Board of Directors ng Philippine Dermatological Society. Siya po ang head ng Public Safety Committee, Public Safety on Skin Health. Magandang umaga po sa inyo, Doc.
6: Good morning din. Magandang umaga.
5: Oo, Doc. Pwede po natin suot earphones para naririnig niyo po yung sarili niyo sa radyo. Yan, okay. Okay, Doc. Paliwanag po muna natin sa ating pong mga kababayan. No? Ito pong grupo ng Philippine Dermatological Society, miyembro din po ako nito. Ilan ba tayo at saka sino ang PDS?
6: So, ang Philippine Dermatological Society, mga sobra na tayo ng mga 1,400 na ata. So, bilang miyembro ng Philippine Dermatological Society, kailangan, of course, doktor tayo. So, at least 7 years 'yon ng pag-aaral. Pagkatapos, kukuha ka ng residency training, which is like 3 years, no, sa sa recognized training centers, we have at least mga 17 na nationwide. And this takes mga at least 3 years ng training, tapos kukuha ka ulit ng board exam para magiging board certified dermatologist ikaw.
5: Okay, so ito pong ating Philippine Dermatological Society ay nag-create ng isa pong committee, no, ng public safety on skin health. Bakit po?
6: Kasi pag sinabing dermatologist, usually ang una-unang pupunta sa isip ng mga tao is kailangan magpapaganda. Pero yung dermatology, ang mga sakit sa kuko, sakit sa buhok, sakit sa balat, included din yun ng sa dermatology. Kaya lang, mas famous yung pampaganda. Kasi lahat naman tayo gusto nating gumanda, di ba? So, kailangan mayroong committee on skin safety. Kasi, okay, hindi na natin ma-deny, no? Na ang pampaganda, malaking business yon. Okay? So, lahat ng tao gusto nila pumasok sa business na yon kasi, of course, gusto nilang kumita. Pero hindi nila naiisip na pag gumawa ka ng procedure, pampaganda, na wala kang training, pwede marami ang magiging komplikasyon. Kasi hindi mo alam kung ano ang tinuturok mo, hindi mo alam kung ano yung kinukuha mo o ano yung pinapahid mo. Baka merong reaction yon sa mga katawan ng mga pasyente.
5: Tama. Okay, Doc. So ano po yung mga issues na ngayon po ay kinakaharap po ng Public Safety Committee? Ano po yung mga problema natin ngayon?
6: Okay, yung mga pinaka-importante is yung paglaganap ng mga drip clinics.
5: Okay.
6: Kasi kahit saan ka pumunta, may makita kang whitening. Hindi lang sa whitening eh, meron pa sila mga post-inuman, yung mga detox. Madami silang clinics na makikita mo sa malls. Dapat kailangan i-regulate to kasi hindi natin alam saan nila kinukuha yung gamot na tinuturok nila sa pasyente. Tapos, hindi naman doktor ang nagtuturok.
5: Mm-hmm.
6: So, importante yun kasi may pinapasok ka sa katawan. Okay, so kunwari pupunta ka sa restaurant, meron yung health safety, 'di ba? Yung na kailangan malinis, yung ganun. So, mas lalong-lalo na kung mag-aano ka, may pinapasok ka sa katawan. So, kailangan safe lahat 'yon. At kailangan hindi pwede. Yung may mga procedures kasi na kailangan doktor talaga ang gagawa o under sa utos ng doktor.
5: Mm-mm. In other words, madami ho tayong mga kaso, totoo to, nakikita Mm-mm. natin sa mall, Doc, na mga drip clinics.
6: Yes.
5: Sabi ko nga, bakit kailangan mag-replace ng vitamins? Hindi mo naman alam kung kulang, di ba? Kasi
6: tama.
5: Meron din tayong tinatawag na hypervitaminosis. Ibig sabihin,
6: sumobra.
5: Diba? At may side effects po ito, right?
6: Oo, meron.
5: Oo. So parang bakit ka magpapa-vitamin C drip? Kung hindi naman kulang. So it doesn't make sense, right?
6: Doesn't make sense.
5: Okay, Doc. So, doon po sa ating committee ay tumataas ba ho yung mga complications na nire-report sa ating society ukol po sa mga ginawa ng mga unlicensed na tao. Ibig sabihin, hindi doktor, kung mm-hmm. sino lang, o mga taga-spa centers ang gumagawa, o unlicensed clinics.
6: Oo, kasi ang nangyayari, marami tayong mga emails na tatanggap sa society na nagre-report na si ganito, hindi naman yan doktor, bakit siya nagtuturok ng pangpatangos ng ilong o tapos meron namang iba, ire-report beauty parlor, pero merong mga drips na available. Ang problema kasi natin, sinasabi nila, nurse naman ho kami. O nagkuha naman ako ng PhD in aesthetics. Ang PhD ho, hindi ho yun MD.
5: Hindi doktor.
6: Hindi yun doktor. Kahit na doktor ang
5: hindi
6: tawag.
5: Hindi medical doctor.
6: Yes,
5: okay.
6: Hindi medical doctor. So, kailangan kung sa mga nakikinig, no? O sa mga nanonood, pag pumunta kayo, kailangan tanungin nyo, doktor ho ba kayo? MD ho ba kayo? Kasi, kailangan, yung una nga, sabi mo, iwas sakit, iwas gastos. Kasi, pag may nangyari sa'yo, mas malaki pa yung igagastos mo.
5: Okay, Doc. So, para naman po doon sa ating mga kababayan na siya pong nagpa-practice ng itong mga cosmetic procedures, no? Madami sa mga malls
6: Oo. O
5: sa mga parlor, hindi po sila lisensyado o yung kanila pong establishment ay hindi rin po may license. Ano ho ang paalala natin sa kanila ukol po sa Republic Act 2382, Doc?
6: Okay. Ang Republic Act 2382, yun yung Medical Act of 1959. Doon nakasulat kung ano ang pwedeng o ano ang sakop ng practice of medicine. So, ano ang sakop nun? Number one, mag-diagnose, mag-examine ng tao, act of medicine na yon. Tapos, mag-opera, no? Mag-treat, mag-prescribe. So, lahat yon act of medicine na yon. So, kunwari, pupunta ka sa spa, sasabihin sa iyo, "Uy, parang ganito ata ang kailangan mo, may diferensya ka sa ganito." Act of medicine na 'yon. Tapos magpre-prescribe sila, "Oh, kailangan mo itong gamot, ipatuturok namin." act of medicine na yon, pwede na po sila makasuhan ng paglabag sa medical act.
5: Doc, alam niyo ho ang ano ang kaparusahan?
6: Ang kaparusahan nun, di pwede kang ma, ano nga tawag dito, pwede kang ma put in jail.
5: Okay.
6: Tsaka meron kayong, depende kung anong nangyari sa pasyente, may mga ano yun, dagdag na babayaran sa pasyente. Oo.
5: Okay, so ito po ay atin pong ina-advocate para ho sa mga nanunood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. No? So at least kung sakaling tingin ninyo yung gumagawa sa inyo ng cosmetic procedure ay hindi lisensyadong doktor.
6: Mm-mm.
5: At yung place ay parang kaduda-duda, hindi lisensyado, saan po maaring tumawag, Doc, para po iparating ito?
6: So pwede niyong itawag sa Philippine Dermatological Society. Pero kung gusto nyo talaga, malakas ang loob nyo, ay tinatanggap yung mga reklamo nyo sa CIDG tsaka sa NBI.
5: Mm-hmm.
6: Pero kung gusto nyo yung tulong namin, pwede ka din kayong mag-email sa pdspublicsafety@pds.org.ph. Pwede kayong mag-email doon. At kami, nakakatanggap na rin kami ng reklamo.
5: Mm-hmm. Okay, Doc. So that's very good, no? So ngayon po, ang nakikita ko ring mga issue, idagdag po dun sa mga unlicensed doctors and establishments, ito rin pong pagdami ng mga training programs for profit.
6: Ay.
5: Sino ba tong mga nagtitrain na ito? Saka may karapatan ba silang mag-training? Parang nagpapalaganap pa sila ng mga madami pang hindi lisensyadong tao na dapat gumagawa ng cosmetic procedures.
6: Yun yung malaking sakit ng ulo, no? Kasi hindi, actually, kami mismo as the na nirereklamuhan, hindi rin namin alam kanino namin to ipapaano yung problema na to. Kasi, number one, hindi natin masiguro na ang mga nagpapalaganap ng training centers na to, kung doktor lang ang tinatanggap nila, kasi yung advertisement nila, may mga spa owners, kung kahit sinong gustong magtayo ng aesthetic business, tinatanggap nila. Tapos number two, sumusulat sila doon na merong CPD units. Ang CPD units, sa PRC yon, Philippine Regulatory Commission yon. So ibig sabihin, nag-apply sila doon. So paano natin malaman, pag tinanong mo, bakit sila nabibigyan ng gano'n na hindi naman tama yung training? So, tapos magtatanong ka sa TESDA, ang sa TESDA naman, yung iba naman ang kanilang training kasi sa TESDA, hindi naman under sa TESDA yung aesthetics. So hindi natin, yun ang kulang, hindi natin alam kung sinong regulatory board ang dapat mag-oversee nitong mga training, ano, kasi sa Facebook, sa ano, lahat, ang daming advertisement
5: Doc, pinapanood po tayo ni Dr. Ted Herbosa, ating pong DOH Secretary. Doc, report po natin sa FDA. Actually, ate FDA head ay isang abogado, diba?
6: Oo.
5: So, dapat po talaga ito ay, ang may policing power po ay ang NBI.
6: Yes.
5: So, kaakibat naman po sila ng FDA, Doc. So, lahat po ito, kung talagang tingin nyo ay mali, ay dapat po i-report ninyo. Diba? So, okay. One of which, Doc, ito ay came to our attention also. Ang uso-usong daw po now, yung mga pampapayat.
6: Ah,
5: okay,
6: oo.
5: This is sad, but ito po ay ginagawa ng mga doktor mismo. Nagtitrain sa mga, ito nakarating sa aming himpilan, no? Nagtitrain yung mga doktor ng mga hindi doktor sa mga center, at siya pong nag-i-inject ngayon nitong mga vials pa. Yun ang malupit, no? Kasi po yung mga usong ngayon ng pampapayat na injection, ang report sa amin ng nung may lisensya mag-distribute nito, itong mga GLP-1, no? Ang kanila lang daw pong approve ng FDA ay yung mga quick pen.
6: Yung mga vial
5: na nasa Pilipinas ngayon, gusto ko pong paalam sa inyo, ay wala pong FDA approval po iyan. So, pareho rin ho ang kaparusahan sa doktor. Doktor na to, na nag-train sa mga parlor, mga centers. Tama, Doc?
6: Tama.
5: Go ahead.
6: So, yung problema doon, kung doktor ka, tapos involved ka sa training ng ganito, at mapuprove na ginagawa mo to, matatanggal yung lisensya mo pag umabot yan sa PRC. Mm-hmm. So, very important yun. Para sa akin, hindi siya worth it na yung pinag-aralan mo, re-reklamuhan ka, matatanggalan ka ng lisensya. Hindi lang yan, yung mga bagong pampapayat, kahit na yung pampaganda, yung mga ini-inject o mga microneedling na ginagamit, lahat yon dapat dadaan din sa FDA. So, hindi natin alam kung saan nila kinukuha itong mga ini-inject sa mga pasyente. So, hindi natin masabi kung safe siya, kung walang bacteria, yung mga ganun.
5: Okay, Doc. So, meron din po tayo issues on mga unregulated drugs and products. Ano pong masasabi natin dito?
6: Oo. Kung tumingin ka sa internet, no, madaming i-demonstrate pa nila kung paano i-inject, kung paano i-apply, tapos mag-o-order ka sa kanila kasi negosyo yon. So, nire-reklamo namin yon sa isumbong sa FDA para ma-check. Nag-usap kami ni Dr. Erbosa. Ang problema kasi, kailangan mabili yung product. Kailangan may bumili ng product para mabigay sa FDA at machi-check. Mm-hmm. Tapos, yung regulation online, hindi rin mahigpit. So, kunwari, nasarado na siya ng FDA natin. Kasi talagang ginagawa nila, sinasara nila yung ano. Maya-maya, mag-open na naman ng ibang online store. Mm-hmm. So, kailangan talaga, I think, no, we have to work with the operators of these online platforms.
5: Tama, oo. Kasi pati injection binibenta sa mga ating mga famous na online stores, di ba? Na ako mahilig ako mag-online. Sabi ko ba, pati needle kasali, di ba? Dapat yan ay hindi binibenta online, di ba?
6: Meron nga merong isang kaso, bumili ng botulinum toxin online. Tapos sila na rin ang nagtuturo.
5: Yes, so yan po ay I think FDA po. So panawagan po ito sa FDA, Dr. Bosa, patulong sa FDA na talaga po lakasan po ang policing power para po ay matulungan po, no, at maging safe po ang sambayanan, 'di ba? Okay, so Doc, briefly, ang pinakauso na naging uso na madaming ngayon patago pa rin ginagawa ay ang pag-i-inject po ng IV glutathione. So can we discuss this briefly? Okay ba yung oral? And then ano naman po yung FDA-approved na glutathione?
6: Okay. Yung glutathione na oral is considered as a supplement. Mm-hmm. So walang problema pag uminom ka nun.
5: Oral.
6: Pero huwag ka rin mag-overdose. Mm-hmm. Kasi ako personally, may mga pasyente ako na tini 3 times a day, ang lakas-lakas ng dosage. Eh my gosh, nagpipimples din. Nagpipimples din sila. So, ang oral, pag sinabing mong oral, at least safer. At usually, FDA approved yung nabibili natin. Ngayon, yung IV glutathione, pag tiningnan mo yung approval ng ating FDA, approve lang siya sa as a rescue drug sa isang gamot na ginagamit sa anti-cancer, sa cisplatin. Yun yung talagang ano niya. Pero wala siyang approved for whitening. Hindi pa siya approved for whitening. So kung nagpapaglutathione drip kayo sa kung saan-saan man yan, hindi natin alam ano ang dosage na tama, number one. Kung hindi doktor ang gumagawa, baka magka-infection pa kayo. Tapos, pwede ito mag-affect ng iyong kidneys, mag-affect ng iyong liver, pwede kang nahihilo, at meron na rin tayong makikita pag nag-search kayo sa internet, glutathione, tapos death. Marami ka na rin makikitang reports na may mga namatay dahil nagpa-glutathione.
5: Dito po sa inuulat po ninyo ay 69 complications from a glutathione IV injection. So ano pong mga kasali dito? So allergic reaction,
6: merong nahihilo, merong na ano nga tawag,
5: kidney.
6: Sa kidney, no? Meron kaming case before acute renal
5: failure.
6: So kailangan ni dialysis. Merong nag-hepatitis, merong nagkaroon ng infection,
5: okay.
6: Madami.
5: So in general, basta Glutathione oral is okay. Glutathione IV is not FDA approved for cosmetic or whitening.
6: For whitening.
5: Okay.
6: Pero yung IV glutathione in the hands of a trained doctor, especially yung mga doctor na sa integrative medicine, sa mga holistic na ano, alam nila kung anong imimix sa glutathione para hindi siya magkakaroon ng side effects. Pero nag-training itong mga to. Mm-hmm.
5: Okay, Doc, maraming salamat po sa lahat po ng paalala po sa ating pong mga kababayan. No? So, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Ano ang ating public guidance para po safe sila?
6: So, number one, pag gusto nyo gumanda, kailangan i-search nyo yung doktor nyo na kailangan nagkaroon siya ng proper training sa dermatology.
5: So, mga pangalan po nasa website ng Philippine Dermatological Society?
6: Nasa website. No? Mag-type lang kayo, Philippine Dermatological Society. Kahit na nga magsabi kayo, nasa Makati ako, sinong pwede kong puntahan, pwede nyo ma-search doon. So, lahat ng doktor na members natin, nandun yung nakasulat yung mga pangalan. Tapos, number two, oo, alam ko, lahat tayo gustong gumanda, pero kailangan gamitin rin natin yung ating brains, di ba? Pag masyadong sinasabing, wow, natanggal yung wrinkles ko, isang pahid lang, eh mukhang imposible ata yon. So, kailangan gamitin niyo rin yung ano nyo, yung konting common sense, no? Mm-hmm. Yung ganun.
5: In other words, huwag hong paniwalaan. Lahat po na ating pong nababasa. Marami rin fake news.
6: Ang dami.
5: Maraming fake na doktor. Mm-hmm. Maraming fake na gumagawa nito pong mga cosmetic procedures. So, thank you very much, Doc,
6: okay,
5: sa ating pong paalala sa ating T Committee, Public Safety in Skin Health. Okay, so, ang ating pong Philippine Dermatological Society ay ang natatanging specialty society sa dermatology na kinikilala ng Philippine Medical Association at Philippine College of Physicians that specializes in skin, hair, and nails. So maraming salamat po sa mga paalala, Doc. No? So wag ho kayong BBTO. Ito yung exciting. So kasi kailangan po namin kayo papaalalahanan, di ba? Para safe. Hindi yung gusto mong gumanda, imbis gumanda, pumangit pa. No? Madami pong ganyan. So para maiwas san po yan, yun po yung paalala. Pero sa ating pong pagbabalik, ay pag-uusapan naman natin, ano ba yung mga trending ngayon para talaga tayo po ay mapabagal ang ating pong pagtanda. No? Yung mga trending na anti-aging, malalaman po natin sa isa pong napakagaling na eksperto po sa mga cosmetic procedures. Yan po ang head ng cosmetic procedure. Ano bang tawag natin? Head siya ng cosmetic dermatology subspecialty ng Philippine Dermatological Society, walang iba kundi si Dr. Maria Cristina Puyat o sa amin, Dr. Cricri Puyat. So dyan lang po kayo, abangan niyo po siya sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos.
7: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
8: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha.

kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: What's up, Doc? What's up, Doc? Kri-kri puyat. Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Makakasama po natin ngayon. Ito hindi tumatanda eh, pabata ng pabata. Ngayon iba kulay ng buhok. Yan yung mga trend. Yan yung mga trend ng anti-aging, no? Kasali diyan yung pagpapalit din ng kulay ng hair, ang outfit, ang aura, 'di ba? Dapat ay hindi tumatanda. Kasama po natin today sikat na si Dr. Maria Cristina Puyat. Siya po ang chair ng Philippine Dermatological Society ng Cosmetic Dermatology Subspecialty. Siya ha, ang nagtitrain sa aming mga dermatologists para maging magaling at bihasa, no, sa paggagawa ng mga procedures dito po sa ating bansa. Medical director din siya ng Asian Stem Cell Institute at procedural dermatology head ng Rizal Medical Center. So pwede rin pala siya tumulong sa mga walang pambayad, no? O ibig sabihin, mas mura. Tama ba yon sa government hospital na Rizal Medical Center? Magandang umaga sa iyo, Dr. Cricri.
2: Magandang umaga din. Nice to be back here after a year.
1: Before you say anything, please greet your husband. Kaway-kaway. O pakita natin sa camera, the husband is here. Toto Puya.
2: Hi, hello, Papa.
1: Toto.
2: Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day, Toto. Okay. So, balitaan mo kami, Cricri, mabilis lang. Yung mga uso ngayong pagpapaganda at mga ginagawa. Nakikita natin sa social media, ano yung mga trending na nakakabagal ng aging?
2: So what I see, yung global trends, parehas na rin nagiging Philippine trend na din siya. So what are they? One is restoration ng skin barrier natin. So hindi na kasi importante masyado yung over makeup. Ang gusto nila yung natural look, looking na may glow. So yun ang mga trends ngayon. Gone are the days of overfilled syndrome or frozen look. Ngayon ang gusto nila mukhang natural, beauty na mukhang natural. So madaming ways kasi yan, no? Yung skin barrier, kapag hindi natin inayos, kahit anong procedure ang gawin mo later on, hindi rin siya ganun kaganda. So number one foundation is yung skin barrier. Mm-hmm. So sometimes merong mga skin barriers, meron mga topicals na ang dami-dami, like 1 to 10 kailangan lagay mo lahat. Mm-hmm. Pero you have to remember that you have to individualize the treatment. Okay?
1: When you say skin barrier, what are you talking about? Yung ibabaw?
2: Yes, yung ibabaw, but
1: pala, okay.
2: what that consists of is just not yung pinaka-ibabaw na epidermis, okay. Pero kasama din ang dermis and yung subcutaneous fat. Because yung tatlong layers na yon ang components for your skin barrier. So yun yung una. And then second, kaya dahil doon, nagkaroon ngayon ng mga natural look. When a patient goes to you, hindi naman sasabihin ng pasyente, Doc, tumatanda na ako. Bakit ganito? May wrinkles ako or ganyan. Usually, ang sinasabi nila, Doc, gusto ko ng glass skin. Because that's the trend. Mm-mm. Glass skin.
1: Ano ba yung glass skin? Balat na mukhang nangingintab.
2: Yung may reflection.
1: Ah, okay. So, nauso sa mga Koreano.
2: Yes, yan yung light reflection property. Kasi kung magandang skin mo, yung reflection ng light, nagbabounce back.
1: Okay. So, paano nakukuha to? Paano mo to makukuha?
2: So, you can get that through a lot of things. One is skin boosters. Yan din ang new trend because ang new trend is glass skin. There's a lot of skin boosters. Okay? So, maliliit na dots through microneedling, iba-ibang way kung paano siya ilalagay. And then the other one, to produce that also, is you have to fix yung underlying tissue. So, yun yung collagen biostimulator. So, biostimulators, madaming klase siya. Merong PLLA, PDLLA, calcium hydroxyapatite. So, iba-ibang klase.
1: Ano naman yung biostimulator? In layman's term, Dr. Cricri.
2: Okay, ang biostimulator are yung mga nilalagay natin sa mukha natin at the right level and depth para mag-produce siya ng bagong collagen. Remember that we lose collagen at the age of 20. 1% every 20. So that when we hit 45, 25% loss na ang collagen natin. And collagen consists, ang collagen, 90% na nakikita dun sa extracellular matrix. So habang tumatanda, nawawala yung collagen na yon.
1: Okay, so tapos may uso ngayon, naririnig natin yung mga exosomes. Ano ba ito?
2: Yes, exosomes, lahat yan, it belongs to regenerative medicine. So yung exosomes, nagbibigay na, yan ng signals, it's like messengers, okay, para sabihin sa balat na mag-produce ng mga kailangan para bumata siya. Like gumagawa siya ng bagong collagen, elastin, fibroblast, lahat yon mga components sa balat para bumata siya ulit. Kasi pag tumatanda tayo, nawawala na rin yun.
1: Oo. Mm-mm. Binigyan akong listahan ng staff namin. Yung Salmon DNA PDRN therapy daw, ano daw to?
2: Okay, yung Salmon, yan ang mga parang PDRN. So, it's a component of yung genetic makeup sa isda na tinutusok sa atin. Okay, so Salmon egg, meron siya kasing PDRN na nagpapabata rin sa'yo. So, nagko-connect siya dun sa mga DNA natin and yung effect niya is also regeneration.
1: Okay. So, Doc, meron daw mga tinatawag na jawline contouring. Paano to ginagawa? Dito, so kumbaga pinapapayat niya yung
2: Yes. Jawline contouring, madaming paraan para magkaroon ng jawline contouring process. So, one of them, pwede ka mag-threads para iakyat. So, mas makikita yung jawline mo. You can also do yung mga sinasabi nila na fat melting. Okay, so tutunawin yung taba dun sa area na may jawline at saka ditong sa mga mandibular area. Okay, so isa yon. Second, ililift mo siya. So, paano mo siya ililift? Pwedeng energy-based device. Pwedeng
1: lasers.
2: Yes, pwedeng lasers, pwedeng RF, pwedeng ultrasound. Generic. Okay.
1: Generic lang tayo.
2: Oh, okay. Yung mga ganyan.
1: Oh, okay.
2: And then third is suspension using threads. And then lastly, build up of your skin barrier.
1: Oo. Sorry. Mm-hmm. Nabanggit ko lang yung lasers. Hindi connected dun sa sinabi mo. Lasers per second. We talk about lasers, Doc?
2: Sure. So, lasers na pang...
1: Para anti-aging. Anong mga tawag sa kanila?
2: So, well, yung iba kasi, pwedeng fractionated laser.
1: Okay.
2: You can have fractionated na CO2 or erbium.
1: Anong ginagawa nun, Doc?
2: So, nagkakaroon siya ng micro-injury, binubutas yung skin natin. So, pag nagkaroon ng butas yon, may signal siya. Okay? And then, lalagyan mo ng topical medications na usually yung mga FDA na mga Salmon ganyan or exosomes. Yun ang nilalagay mo on top para mag-regenerate ang balat.
1: Okay, Doc. Yes. Para mas maging personal ang ating usapan, can we declare this on television? Doc, ilang taon ka na?
2: I just turned 63. Sige na.
1: Hindi mukhang 63. Okay, Doc. So why don't you share your secret sa ating mga kababayan? Sige, 63 si Doc, pero hindi siya mukhang 63. Katawan niya pang high school. Pati si Toto Puyat, ang kanyang asawa, ay pang high school na rin ang built, di ba? So dapat partner sila. Okay, so what is your secret, Doc?
2: Okay, secret is, one, you have to love yourself and take care of yourself so that you can also give love to the other people around you. That's one. And then second, you have to decrease stress, although I think stress is all our language, right? Kailangan healthy lifestyle, okay? Yan ang pinaka, one of the things na we take for granted. Meaning you have to eat proper food, you have to balance your lifestyle, exercise. Yan ang mga kailangan gawin. And of course, underrated sunblock. We always have to put sunblock because that prevents aging.
1: Okay, but in general, Doc, like I will admit I do lasers on my face. I do botulinum toxin. Sige, okay. Doc, so let's discuss that. Anong nagagawa nito? Tapos anong mga dapat bantayan? Kasi nga, ito yung mga uso, right? Inaamin na, no? Inaamin, syempre, dermatologist kami. Kailangan namin ng mga injection, no? Botulinum toxin, may mga fillers. So, ano yung mga dapat natin tandaan? Kaya dapat to ay gawin ng mga lisensyadong dermatologist, Doc?
2: Okay, number one is yung patient journey and the doctor's journey. So, one, you have to, when a patient comes, hindi lahat ng pasyente dekahon. So, kailangan mo ng proper consult and yung assessment mo. Yun ang pinaka-importante na hindi, I think, nagagawa ng mga ibang doktor or mga nagpapanggap na doktor. Walang assessment, game lang. Parang it's one treatment for everybody. So, that's the thing that makes us different. Okay? Number two, yung doktor. Yung skill ng doktor, kailangan nandun siya. Alam niya yung mga studies, alam niya yung interaction between the different products. products. Third, yung product, kailangan approved, FDA approved. Hindi yung mga nabibili sa online na walang lisensya or yung mga copycats na kapangalan pero hindi siya FDA approved. Alam mm-hmm. naman natin yon. And then, of course, ang susunod ay yung facility mo. Kailangan yung facility mo is able to handle complications. So, it's one thing that we do the procedure. Siyempre, lahat naman tayo ng doktor gumagawa. Pero, iba rin yung kapag nakita natin na, ay, magkakaroon na pala ng komplikasyon. Because ang komplikasyon, hindi naman yan para lang sa mga hindi lisensyado. Para rin yan sa mga lisensyado. Lahat tayo nagkakamali. Tao lang naman tayo. Pero ang importante, nakikita natin na papunta na doon and we have the golden period na nare-reverse natin siya. Mm-hmm. So yun ang pinaka-importante na kapag sa lisensyadong doktor kayo nagpunta, lahat yun nakikita, even yung post-procedure or after treatment.
1: Okay. So, alam niyo po, kahit hu magaling na doktor, no? Kahit magaling na dermatologist, ay maaring may mangyaring hindi kanais-nais. No?
2: Yes.
1: Si Dr. Cri-Cri Puyat, na amin pong chairman sa Cosmetic Dermatology Subspecialty ng Philippine Dermatological Society. I'm sure kahit na sobra ka nag-train ng magaling, di ba? Maaring may mangyari, Doc. So can we share some stories na nangyayari among dermatologists, Doktora?
2: Okay, ang pinaka, alam nyo ba na ang pinaka nakakatakot makita ay nabulag dahil sa fillers. Biruin mo, nagpupunta para magpaganda. Tapos ang labas, bulag siya.
1: So, bakit ito nangyayari, Doc?
2: So, nangyayari yan kasi nagkakaroon ng bara dun sa blood vessel. Ang mukha kasi natin, sobrang daming blood vessels yan. Meron yan interaction between different structures. May muscle, may vein, may arteries. And syempre, nagtutusok kakarayom yun. Pag nakita nyo ang anatomy ng tao, halos buhol-buhol ang blood vessels natin. So dapat alam mo yung risky zone, alam mo rin dapat ang safe zones. Na yun ang pinag-aaralan din ng mga specialista. Hindi lang kasi saksak lang ng saksak.
1: Oo.
2: Inaalam din kung saan dapat magsaksak, layer, anong layer, gaano kadami. Yun yung mga pitfalls kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon. So,
1: in other words, Doc, dapat yung gumagawa nitong cosmetic procedure ay alam yung anatomy of the face.
2: Yes.
1: Very well.
2: Yes.
1: Okay, so hindi pwedeng hindi doktor, impossible. Sa doktor nga, mahirap na yun eh, di ba?
2: Yung sa hindi doktor, naglagay siya ng fillers dito sa taas, apat.
1: Okay.
2: Siyempre, kurbado ang noo natin. So, ang tendency, yung cannula mapupunta sa ibabaw. So natamaan yung supratrochlear and supraophthalmic. Tapos nagpunta, sinabi na parang masakit ang ulo ko, ganyan. Sabi ng yung non-doctor, okay lang yan, ano lang yan, anesthesia, nahilo ka lang, okay lang yan. Hanggang nagpunta na sa emergency room kasi wala nang nakikita. Doon pa lang nakita siya ng doktor. Tapos kahit na nag-hyaluronidase at lahat, hindi rin naging successful dahil masyadong matagal na ang period na pinabayaan ng pasyente. Kung nakita yan ng doktor kaagad at nakita hindi binaliwala ang mga simptomas ng vascular necrosis, sana naagapan pa siya.
1: Okay, so yun ay mga dangers ng fillers.
2: Yes.
1: Ano pa, Doc? Sige.
2: Okay, punta tayo sa toxin.
1: Mm-mm.
2: Okay, alam naman natin na madaming toxin na nabibili sa online.
1: Uh-oh.
2: So, merong isa beauty pageant.
1: Botulinum toxin. Ito
2: yes,
1: yung para mawala toxin. Yung wrinkle. Okay,
2: yes,
1: Doc, go.
2: So, botulinum toxin. Siyempre, uso yung mga Barbie arms, yung mga ganyan. So, dahil gay contest ito, nagpagawa siya ng trap tox at Barbie arms. And ang nangyari sa kanya ay na-hospital siya, nagkaroon siya ng respiratory problems. So, bakit kaya ganun? Normally, hindi yan mangyayari sa isang vial ng toxin na 100 units lang ang laman. Pero bakit nagkaganon? Malamang, hindi kasi FDA approved o binili lamang sa online kasi daw yon. So, yung purity at saka kung gaano kadami ang units ng toxin, hindi natin alam dahil hindi naman siya FDA approved. So dahil doon, nagkaroon siya ng complication na hindi makahinga. So napunta siya ng ICU din.
1: Mm-mm. Pero yung mga ordinary na maaring yung mga ptosis, okay.
2: Oh, so halimbawa, mali ang lagay mo, napailalim ng husto, madaming units. Pwede ka magkaroon ng, alam mo yung parang nabanlag yung mata mo, bumabaksak yung eyelids.
1: Okay.
2: Pag dito naman sa side, masyado kang malapit, sa eyeball, pwede ka rin magkaroon ng duling, naduduling. So, nagpunta sa'yo para magpaganda, pero ang labas, disaster.
1: Okay. Yes. So, Doc, ano pang mga uso? So, fillers, toxins, what else are the uso anti-aging at anong mga narinig mong complications?
2: Okay, another one are your suspension threads, yung mga sobrang kumukulubot kasi hindi tama ang pagpasok at pag-lift ng threads.
1: Doc, explain muna natin, ano ho yung suspension thread?
2: Okay, suspension threads, para siyang sinulid na inaangat lang yung mga parts na nagsasag. So, meron kang heaviness, kunyari sa lower face, ayaw mo na nandito siya, so susungkitin yan kasi may barbed wires yon at iaakyat papunta dito sa temple. So, yun yung isang way. Yung mga threads, iba-ibang klaseng barbed wires, merong cone, merong meron siyang mga slit, or iba-iba siya. So, depende rin yung lakas ng paghatak niya. So, kapag nailagay ito ng masyadong mababaw, nagkakaroon ka ng sobrang wrinkling, and sometimes, nagkakaroon ka din ng extrusion ng threads. So, nilagay, pero hindi kasundo ng katawan mo, inilalabas siya. And also, sometimes nagkakaroon ng granulomatous reaction. Kasi hindi nga
1: ano po yan, Doc? Anong nangyayari?
2: So, ang granulomatous reaction is yung overreaction ng nagkakaroon ka ng abnormal fibers, okay? Or nagkakaroon ka ng mga granulated cells, macrophages, kasi parang foreign body ang tingin nila doon.
1: So, anong itsura ng Doc? Pag nagpepekla, tumitigas?
2: Pwedeng magkaroon ng scarring, pwedeng mga bilog-bilog na ayaw lumabas. Kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya. So, kailangan tanggalin mo yung cause ng granulomatous reaction, which is yung threads o yung fillers na inilagay mo.
1: Okay, Doc. Yes. Meron lang tayong si Juro. Sabi ni Juro, nice topic, Doc Luisa. Delay aging kahit sa aming mga kalalakihan para mukha pa rin bata kahit 50 years old na. Yung affordable na tips sana. Affordable tips, Doc?
2: Affordable tips para hindi ka
1: sa
2: tumanda.
1: Sa kalalakihan. Sige, mga kalalakihan, mahilig mag-golf. Mahilig sa ilalim ng araw. Sige, Doc. Tips para anti-aging tips sa ating
2: yung asawa ko. Oo,
1: anti-aging tips sa ating mga kalalakihan, Doc.
2: Okay, anti-aging tips, habang tumatanda tayo, yung ating testosterone sa mga lalaki ay bumababa. So, ang kailangan mong gawin ay i-regulate yun. How? By exercising. Libre yun, walang bayad yun. Kailangan lang mag-exercise kung tumataba ka dahil pag tumatanda na, masarap kumain, kailangan mag-lose tayo ng weight, ideal body weight, para at least hindi maka-exercise ka ng tama, hindi masira ang tuhod mo, libre din yun. Yun, mga mura yun. And then, siguro yung paglagay ng sunblock, sige, sabi mo, yung iba nag-golf. Okay naman mag-golf, pero dapat
1: proper sunblocking, Doc.
2: Yes, proper sunblocking. So, dapat hindi yung matipid sa sunblock na nilagay mo lang ng konti, okay na yun. You have to put it at least, in the morning, even 30 minutes before you leave. And then you have to reapply. You have to apply about 1 cm, isang buong daliri dapat, para sa buong mukha. Hindi yung matipid na paglagay dahil nawawala rin ang effect nun kaagad.
1: Okay. So yan, dapat guwapo rin pala. Ay, naku, para sa mga kalalakihan doon, nakakalbo na, Doc. Anong tip
2: Aray.
1: Para sa kanila?
2: Huwag sa bunutan ng asawa.
1: Okay, go. Sige.
2: Okay, so para sa kalalakihan, part din noon, minsan nagiging overactive ang testosterone and nagkakaroon ng DHT, kailangan ma-inhibit yon. Okay? Yung pwedeng magawa, meron mga pagkain para doon na parang inhibitor siya, parang aromatase inhibitor. Okay, ano yung mga yon? Yung mga green leafy vegetables, yung exercise na hindi masyadong nakaka-stress sa'yo. Okay, di ba nakakalbo ka pag sobrang stress? Kailangan iwasan ng stress, yon libre din yon. Pero mahirap lamang gawin, no? At saka yung sa buhok, kailangan hindi kung ano-ano ang inilalagay rin sa buhok. Kasi minsan, harmful din ang mga nilalagay sa buhok. At minsan, yung pagtina, dahil tumatanda, nagkaka-white hair, panay ang tina, and sometimes nagkakaroon din ng reaction yun.
1: Oh, Doc, pero ano yung mga makabago? Kasi meron tayong mga...
2: Makabago.
1: Yung mga parang...
2: So, the same thing, meron kang mga parang regenerative,
1: That's it.
2: Regenerative
1: okay.
2: things na nilalagay sa buhok, like hair exosomes, mga hair vitamins, and then yung pag-deliver nun, minsan microneedling, thulium laser, tapos pwedeng nilalagyan din siya pagkatapos ng LED light, light emitting diode. Usually ang nilalagay dyan, yung red light, okay, para mas malessen ng inflammation. Okay?
1: Okay, so Dr. Cree, ang gusto ko kay Dr. Cricri, matapang. Number one, kasi PT siya, right? You were a physical therapist. Eh, alam naman po natin, pag PT, napakagaling sa anatomy. So tama po yung kanyang paalala. No joke, ang paggawa po ng mga cosmetic procedure, maniwala ho kayo. Kahit ho ka, galing-galing yung doktor ninyo na, doktor na, dermatologist, esensyado pa, there are complications that may happen. No? Kaya nga ho pinapipirma ng waiver na sakali hong may mangyari, eh, hindi nyo i-demand, eh, piniliwanag nyo yung mga complications naman. Paano pa ho kung ang gumawa ay hindi ho lisensyado at ang clinic po ay hindi rin lisensyado o hindi doktor period. No? So, Doc, ano ho ang inyong huling mensahe? Paalala sa lahat ng, I do agree, we have to age gracefully and nandyan po ang science. So, bakit naman ho hindi natin kukunin at gagawin, diba? So, sa tamang paraan at yung tama lang, no? Huwag o-over din. Okay, Doc? So, ano po ang paalala sa ating mga kapamilya, sa ating mga kalalakihan at kababaihang gustong magpaganda?
2: So, tandaan lang natin na ang pagpapaganda ay normal. Hindi na siya stigmata ngayon dahil hindi na siya vanity, pero part na siya ng ating confidence building. Okay, ngayon, habang nagpapaganda, isa lang ang kailangan natin isipin, SAFE. Okay? Bakit SAFE? So, meron akong acronym para sa SAFE. S para sa skilled physician or your dermatologist or plastic surgeon. Okay? A. Anong ibig sabihin ng A? Approved product. Okay? FDA approved product. And then you have SAFE. F is for the facility. Dapat yung facility handang gumawa ng mga complications, sterile environment, and E, evidence-based treatment plan. Okay, so SAFE, tandaan nyo. For beauty, you have to apply SAFE.
1: Okay, may huling katanungan, Doc. We have 1 minute to go. Mula kay Jesse, pwede pong pakiulit yung avascular necrosis. Saan po ito nangyayari?
2: Okay,
1: Ano ba ito?
2: Ang avascular necrosis ay ang pagka yung nag-necrose ang balat o nabulok ang balat. Bakit nabubulok o umiitim ang balat? Kasi kapag nag-fillers ka o may ginawa kang procedure, nagkaroon ng bara doon sa pwedeng artery o vein. Yun yung tinatawag na avascular necrosis. So kapag nangyari yon, nawawala ng oxygen, di ba? Kasi sinusupply niya yung particular part ng mukha natin. Nawawala yung oxygen at namamatay siya. Yun ang tinatawag na avascular necrosis. Paano siya maiwasan? Minsan nangyayari lamang yon. At kung nangyari yon, ang importante, alam na ispat, makikita ng doktor mo, lalo na kung marunong yung doktor, lisensyado, may training, alam niya na may bara, na gagawa niya ng paraan kaagad, may antidote yun, na natutunaw siya. So, pag natunaw mo yung bara, magkakaroon ulit ng flow yung blood vessel and magiging okay na ulit. Maiiwasan ang complication na avascular necrosis.
1: Okay, so para po sa ating pong mga kababayan na nanood at nakinig po sa episode na ito, kasama po ang ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa Philippine Dermatological Society, sa lahat po ng inyo pong mga reklamo, whether sa gamot, product, or procedure, o mga na-experience nyo po dito po sa ating bansa, saan po maaring tumawag, Dr. Cricri?
2: So, maaari kayong mag-report mismo sa FDA at sinabi ng previous colleague natin na pwede rin kayong manawagan o magpahingi ng tulong sa Philippine Dermatologic Society sa safety advocacy.
1: Okay. So, fast, Doc. Ang ating convention, you can invite.
2: Okay, meron kaming convention November 4 to 6 sa Marriott. So, sana po yung mga doktor na gustong matuto rin tungkol hindi lamang sa cosmetic pero meron din siyang pathologic cases. Okay, yun din ang pinag-uusapan. Holistic ang approach niya. November 4 to 6, pwede po kayong mag-rehistro doon.
1: Yan. So, maraming salamat kay Dr. Cristina Puyat, Maria Cristina Puyat, ang ating pong chairman ng Philippine Dermatological Society Cosmetic Dermatology Subspecialty, trainer of the trained, tama ba yun? Trainer of the licensed and board certified dermatologist of the Philippine Dermatological Society, medical director ng Asian Stem Cell Institute at procedural dermatology head ng Rizal Medical Center. So nandiyan din po siya, government hospital po yung Rizal Medical Center. So gusto ko lang batiin si Dr. Jasmine Hamora, ating pong chairman ng Philippine Dermatological Society, at syempre si Dr. Jane Guazon Uy, no? Na siya pong patuloy na gumagawa ng efforts para po ma-promote ang mga pinahahalagahan o mga advocacies po ng aming society. So maraming salamat din po kay Dr. Aileen Adela Montero, member of the Board of Directors ng Philippine Dermatological Society, head ng Public Safety Committee. So more power sa PDS. At abangan niyo po ako mamaya sa ating pong programa. Solo lang daw ako for Connect Ka Dyan Matagal, 2 hours. So samahan niyo po kami. Ako lang pala. Pag-uusapan po natin ang ube. Dahil ang ube ngayon ay parang match of the world, no? Sikat na sikat daw ang ube worldwide. So iba-iba ho ang ating pong makakasama na siya pong nagpapalaganap po ng kasikatan ng ube na ito. So maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radyo sa East 30. Bye! Happy Sunday!
0: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan. Tiana Antemano! Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balika, alas 4!

0: Kayo po ay Lunes, June 22, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Bagyong Francisco lalo pa lumakas habang nagbabanta sa extreme northern Luzon. Level ng tubig sa Angat Dam bumababa pa rin dulot ng kakulangan ng ulan. Malakihang rollback sa produktong petrolyo nakaamba bukas. Rollback sa diesel posibleng umabot sa 10 piso kada litro. Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte itutuloy ngayong araw. Ilang grupo kontra na umupong presiding officer si Senator Francis Escudero sa paglilitis ng pangalawang pangulo. Office of the Ombudsman hinamon na aksyonan ang reklamong isinampa laban sa kay Senator Bongo. Ombudsman, tumatanggap umano ng daan-daang milyong pisong parking fee para hindi umusad ang kaso ni Go. At sa lalawigan, nawawalang 6 na taong gulang na batang babae sa Tarlac, natagpo ang patay. Menor de edad na suspect, arestado. At sa ating balitang sports, magkapatid na Carlos at Carl Elju Yulo, nagsukbit ng gold at bronze medal sa Senior Artistic Gymnastics Asian Championships sa China.
1: Good morning, good morning. Magandang morning, kapamilya. It's Monday. Kompleto ang dalawang pogi. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Kilos gising bangon, 4:03. Ako naman po si Robert Mano.
2: Good morning!
1: Ulayan po natin ang balitaan kaugnay ng Bagyong Francisco.
3: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
1: Update po tayo sa Bagyong Francisco. Lalo pa itong lumakas habang kumikilos ng pakanluran, Hilagang Kanluran. Taglay ng Bagyong Francisco ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour at pabugso na 160 kilometers per hour. Wala pang direktang epekto sa bansa ang bagyo pero posibleng hilain nito ang habagat.

0: Gasa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solisa na posibleng makaranas ng dry spell o tagtuyota ang ilang bahagi ng bansa. Pinangangabahang maramdaman ang pag-iral ng El Nino hanggang sa 2027. Ayon kay Solis, posibleng makaranas ng matinding epekto ng El Nino ang mga lugar na maapektuhan din ng habagat. Tiniyak naman ng water concessionaire na Maynila at Manila Water na kahanda ito sa posibleng epekto ng El Nino. Tatlo ang pinagkukunan ng supply ng tubig ng Manila Water para hindi umasa sa Angat Dam. Kabilang dito ang Laguna de Bay, Calawis Water Treatment Plant at Upper Wawad Dam. Matagal na rin pinaghandaan ng Maynila ang posibleng epekto ng El Nino. Pinawi ng Maynila ang pangamba ng kanilang mga consumer at tiniyak na sapat ang supply ng tubig.
1: Basta AM, DZM.
2: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, bunsod ng kakulangan ng ulan. Sa monitoring ng pag-asa, bumagsak na sa halos 165 meters ang tubig sa Angat Dam na 5 metro na lang bago sumadsat sa critical level na 160 meters. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Sinabi ng National Water Resources Board na hindi prioridad sa ngayon ang pagbibigay ng tubig para sa irigasyon para matipid ang tubig sa Angat Dam. Pinag-aralan ng NWRB ang iba pang posibleng pagkuna ng supply ng tubig tulad ng mga deep well at Laguna de Bay. Umasa ang NWRB na hindi mararanasan sa Metro Manila ang krisis sa tubig na nararanasan sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro na isinailalim na sa state of calamity.
0: Bumaba na 56% ang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon kumpara noong 2025. Umabot sa halos 51,000 ang dengue cases mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 114,308 na mga kaso noong nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, malaking tulong ang mga community cleanup drive at ang kampanyang 40S o Taob, Taktak, Tuyo at Takip upang maiwasan ang pamumugara ng lamok.
1: Basta AM, DZMM!
2: Kapamilya, i-roll back ng hanggang 11 pesos ang presyo ng langis bukas. Martes po yan. Maglalaro sa 9 hanggang 10 piso kada litro ang rollback sa diesel. Yes, hanggang 11 pesos naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina, posibleng i-rollback ng 4 hanggang 5 piso kada litro. Bumagsak ang presyo ng langis sa world market bunsod ng nilagdang Memorandum of Agreement ng Amerika at Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang Department of Energy o DOE ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim pa rin ng State of National Energy Emergency ang bansa.
1: Basta AM, DZMM.
0: Sa ibang balita, itutuloy ngayong araw ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Off limits pa rin ang publiko sa pre-trial conference kung saan inaasahang dadalo ang lahat ng miyembro ng House Prosecution Panel maging ang private lawyers. Natapos na ang pagmamarka sa mga ebidensya sa dalawang articles of impeachment na may kinalaman sa aligasyong bribery at pagbabanta umano ni VP Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mamarkahan ngayong araw ang mga ebidensya sa umano'y tagong yaman at paglustay sa confidential funds ng Vice Presidente. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ng miyembro ng House Prosecution Panel na si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na posibleng matapos na ngayong linggo ang pagmamarka sa mga ebidensya na ipipresenta sa paglilitis ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Jokno, maayos ang unang pre-trial conference noong Huwebes at normal ang hindi pagkakasundo ng depensa at mga taga-usig sa ilang usapin. Tuloy-tuloy aniya sa Hulyo asa isa ang pagsisimula ng impeachment trial at inaasahan nilang haharap sa paglilitis ang pangalawang pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni VP Duterte na plano nilang magharap ng hanggang 30 testigo.
1: DZMM!
2: Samantala, ilang grupo kontra na maging presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Senator Francis Escudero. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Tindinadyo Patol. Rowen Cueto, Rowen!
3: Mariing tinutulan ng Labor Coalition na nagkaisa ang pananatili ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer

0: ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, ang nagkaisa-isang labor coalition na nagsusulong ng good governance at accountability at madalas naglalabas ng posisyon sa mga isyong may epekto sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ayon sa grupo, may kinalaman ito sa integridad ng proseso ng impeachment na isang mahalagang mekanismo ng pananagutan sa gobyerno. Giit nila, mas nararapat na si Senate President Win Gatchalian ang mamuno sa impeachment court alinsunod sa nakasanayan at para maiwasan ng anumang pagdududa sa kredibilidad ng proseso. Dagdag pa ng Labor Coalition, hindi ito personal na pagtutol kay Escudero, kundi pagsasalang-alang sa tiwala ng publiko, lalo't may naging kontrobersiya sa nakarang paghawak ng impeachment proceedings. Dahil dito, nanawagan ng grupo sa Senado na muling pag-aralan ang liderato ng impeachment court para matiyak ang malinaw, patas at kapanipaniwalang paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Encueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Encueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Isasagawa bukas ang ikalawang pre-trial conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Pinayagan ng ICC ang hiling ni Duterte na hindi dumalo sa pre-trial conference. Tatalakayin sa ikalawang pre-trial conference ang ilang usapin, kabilang ang mga deadlines sa finding of observations sa expert panel reports at sa pagpapatibay ng protocol para sa wastong paghawak ng mga confidential information. Inilatag din ng ICC sa hiwalay na court order ang timeline para sa paghahanda sa paglilitis ni Duterte na sisimulan sa Nobyembre at 30.
3: DZMM! Kinontra ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Davao City Congressman Paolo Duterte na naglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bongo at dalawang dating police official. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Trillanes na inuudyokan lang ni Congressman Duterte ang kanilang mga taga-suporta para magalit sa administrasyon. Posibleng niyang tumagal pa ng ilang buwan bago maglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Go at dalawang dating pulis. Gid pa ni Trillanes, walang kinalaman sa politika ang mga kasong kinakaharap ni Go at iba pang kalyado ng mga Duterte sa ICC at dito sa bansa. Ayon naman kay Attorney Nery Colmenares, abogado ng mga EJK victim, wala rin silang impormasyon sa umanay warrant of arrest laban kay Go. Pero gitanya ng mga kaanak ng mga biktima, panahon na para mahuli ang mga itinuturong kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs ng dating administrasyon para makamit na nila ang hustisya.
2: Basta AM, DZMM!
1: Tumanggi ang DILG at Philippine National Police na kumpirmahin na may inilabas na warrant of arrest ang korte laban kay Senador Rodante Marcoleta. Una nang sinabi ni Marcoleta na posibleng arestuhin siya sa bisa ng warrant of arrest para sa mga reklamong plunder at graft kaugnay ng hindi pagdedeklara ng tinanggap na campaign contributions noong 2025 senatorial elections. Sinabi ng PNP na nasa korte ang kapangyarihan na maglabas ng warrant of arrest pero tiniyak ng kapulisan na isisilbi ito o tiniyak ng PNP na isisilbi ito nang naayon sa tamang proseso. Sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Rebulla na wala silang alam na kinasuhan na ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang senador. Kailangan anyang makasuhan sa korte si Marcoleta bago maglabas ng warrant of arrest.
3: Isiniwala ti dating Senador Antonio Trillanes IV na umunoy daan-daang milyong pisong parking fee o lagay ang Office of the Ombudsman para hindi umusa ng reklamong iniain laban kay Senator Bongo. Pero nilino ni Trillanes sa DZMM na wala siyang impormasyon kung sino ang tumatanggap na lagay sa Office of the Ombudsman. Inamo ni Trillanes si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na aksyonan ng reklamong sinampa laban kay Go para patunayang walang katotohanan ng umunoy lagayan sa Office of the Ombudsman. Nagsampa si Trillanes ng reklamo sa Ombudsman laban kay Go kaugnay ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng infrastructure projects na ibigay umano sa kumpanya ng ama ng mambabatas.
2: Basta AM, DZMM!
1: Maghahain ang panukalang batas si Senator Erwin Tulfo para sa no work, no pay ng mga government official na madalas na mag-absent nang walang malinaw na dahilan. Sinabi ng chairman ng Blue Ribbon Committee na sakop ng kanyang panukalang batas sa mga matataas na opisyal ng gobyerno mula sa Pangulo, Vice-Presidente, mga senador at kongresista, gayon din ang cabinet secretaries at department heads. Nakakahiyaan niya sa mga ordinaryong empleyado na no work, no pay, pero ang mga opisyal ng gobyerno ay patuloy na nakatatanggap ng sahod kahit hindi pumapasok sa trabaho. Matatanda ang patuloy na nakatanggap ng kanyang sahod ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa kahit 6 na buwang hindi pumasok sa Senado bago muling nagpakita noong Mayo 11.
4: DZMM numero 1 sa aksyon. Basta DZMM.
3: Oras po natin, 4:40 na po ha, na madaling araw. Kilos gising bangot sa mga may pasok. May Lunes po ngayon, Lunes, huwag po tatama rin. Pumasok po kayo dahil wala kayo sweldo niyan. Hindi kasi sweldohan, di ba katulad dun sa Senado, pag absent, may sweldo
1: okay
3: pa rin.
1: Lang, pwede. Kahit ano, may allowance ka.
3: Yung empleyado po natin dyan, napapasok mamayang alas 7 ng umaga, pag di po kayo pumasok, wala kayong sahod.
1: Kaya gisingin niyo na po si Mister para mag-ready na rin dahil syempre, yahatid kayo niya.
3: Napagod kahapon
1: diba?
3: Si mga Mister.
1: Yeah. Bakit?
3: Father's Day.
1: Ayun, nag-celebrate sila. Baka namasyal sila or what. Ano. Oh. Gisingin nyo na po para maihatid kayo. Papasok sa inyo pong mga opisina. Sana all hinahatid.
3: Sa mga eskwelahan, mga daddy natin, hinahatid.
1: Correct.
3: Pero, mga nakatutok pa po, nakikinig at nanonood sa amin dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, eh, pwede po kayo siyempre mag...
5: Good morning!
3: Magpabate... sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
3: O mamaya ha, babatiin po namin kayong lahat sa mga mag-message po sa aming Viber number. Siyempre, mag-comment po sa aming YouTube at Facebook. 416, sa aming pagbabalik, tatlong magkakamag-anak minasaker sa Batangas.
1: Polis patay sa pamaril sa mosque sa Lanao del Sur. Iyan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape.
1: Yun.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

yung source ng information ay ang BCNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng BCNN. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang BCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.

0: Happy 40th anniversary DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
2: Good morning!
3: Oras po natin, 4:20 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bagyong Francisco, lalo pang lumakas habang nagbabanta sa extreme northern Luzon. Level ng tubig sa Angat Dam, bumababa pa rin dulot ng kakulangan ng ulan.
4: Malaking rollback sa produktong petrolyo nakaamba bukas. Rollback sa diesel, posibleng umabot sa 10 piso kada litro.
3: Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Itutuloy ngayong araw ilang grupo kontra na umupong presiding officer si Senator Francis Cudero sa paglilitis ng pangalawang pangulo.
4: Office of the Ombudsman hinamon na aksyonan ang reklamong isinampa laban sa Senador Bongo. Ombudsman, tumatanggap po mano ng daan-daang milyong pisong parking fee para hindi umusad ang kaso ni Go.
1: Ulat, panahon.
3: Alas 4:21 na po na madaling araw. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula po yun kay Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Veronica,
5: Good morning! Good morning din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay may minomonitor pa nga rin tayong bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga ay merong local name na Francisco at nasa typhoon category pa nga rin. At kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 725 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantalang southwest monsoon naman ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Para naman sa lagay ng panahon, sa Visayas, Mindanao at Palawan, asahan nga natin na magiging maulan dulot pa rin ng habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila naman at talalaging bahagi ng Luzon, magiging maulap hanggang sa maulap na papuri na ating inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat may bayan na ating bansa. Pero ingat pa rin sa papalaw sa silangang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. At sa ngayon nga ay wala rin naman tayong tropical cyclone wind signal na kaakibat nitong si Bagyong Francisco, pero hindi nga natin tinatanggal yung posibilidad ng pagtaas ng signal number 1 within the day sa may eastern portion ng Cagayan, Babuyan Islands at sa may Batanes. Meron din naman tayong mga inaasahang malalakas na hangin ngayong araw sa may Sikihor, Camiguin, southern portion ng Bohol, Southern Leyte, Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani. At yung susunod na update ng ating bulletin ay ilalabas ngayong alas 5 ng madaling araw. At yun nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
3: Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster.
1: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
4: Para po sa ating ulat kalusugan, ito partner para sa ito.
3: Ano yan?
4: Nagbabala ang mga eksperto sa negatibong epekto ng kakulangan ng tulog sa araw-araw.
3: No.
4: Ayon po sa mga eksperto, ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng obesity.
3: Ayun lang.
4: Dahil naapektuhan ito ang hormones na kumukontrol sa gutom at pagkabusog, kaya nagiging dahilan ito ng labis na pagkain. Kabilang din sa mga epekto nito ang high blood pressure, diabetes at insulin resistance. Maaari rin itong magpahina ng resistensya, makaapekto sa mental health at magdulot ng palpitation. Dagdag pa ng mga doktor, ang putol-putol na tulog ay maaari naman magdulot ng bangungot, heartburn, reflux at iba pang night distress at hindi rin sapat na bumawi ng tulog tuwing weekend. Naku, hindi po pala dapat ganyan, ha? dapat every day 8 hours yung pahinga natin, 'di ba? Yun yung sabi ng doktor, pero, yun yung tulog natin eh para maka-recharge tayo, ha?
6: Kasi malabo eh.
4: Oo, matulog po kayo, Joe, Marlene, ha, sleep lang. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Monday morning.
1: Agri-balita. Agri-balita.
2: Good morning.
3: Good morning.
2: Good morning.
3: Kapamilyang magbubukid.
2: Good morning.
3: At syempre sa ating kapamilyang mangingisda.
2: Good morning.
3: Sa ating pong agri-balita, iniutos ng Department of Agriculture ang malawakang produksyon ng fungus bilang pangontra sa pagkalat ng red stripe soft scale insects. Sa direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa Sugar Regulatory Administration o SRA, pabibilisin ang produksyon ng biological control agents para mabigilan ng outbreak na nakasisira po yan sa produksyon ng tubo. Base sa ulat na natanggap ng SRA, mahigit 4,000 hektarya na ng taniman ang naapekto ng mga peste. Naglana ng 8 milyong piso ang SRA para masolusyunan ang lumalalang problema sa peste. 2022, unang na-detect sa bansa ang RSSI na itinuturing bilang isa sa most serious biological threats sa industriya ng asukal. Muli, good morning, good morning!
2: Good morning!
3: Sa ating kapamilyang magbubukid.
2: Good morning!
3: At syempre sa ating kapamilyang mangingisda, yan po ang ating agribalita on a Monday morning. For 26, radsadahan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
1: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Unahin po natin dyan sa Tarlac, 6 na taong gulang na nawawalang bata. Natagpo ang patay, 15 anyo sa sospek, timbog. Narito balita ko, pirmano sigurado. Mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Patay na ng matagpuan ang 6 na taong gulang na batang babae na naunang naiulat na nawawala sa Victoria Tarlac noong Biyernes. Ayon sa Victoria Municipal Police Station, una nilang natanggap ang ulat tungkol sa pagkawala ng bata, kaya agad na nagsagawa ng beripikasyon, pagripaso sa mga CCTV footage at search at follow-up operations. Kalaunan na natagpuan ng mga responding pulis ang walang buhay na biktima sa isang sakahan sa barangay San Nicolas. Sa isinagawang masusing investigasyon, inilagay sa kustodiya ng pulisya ang isang 15-anyos na binatilyo na maaaring may mahalagang impormasyon kaugnay ng insidente. Ang binatilyo ay nagtatrabaho bilang helper sa pampublikong pamilihan ng bayan. Nakatakdasan ang sunduin ng binatilyo ang grade 2 pupil sa paaralan at ihatid sa pampublikong pamilihan kung saan nagtatrabaho ang magulang nito. Sa halip, dinala umano niya ang bata sa hangganan ng barangay San Nicolas kung saan nangyari ang krimen. Isinailalim ang minor de edad sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development at iba pang kinauukulang social welfare authorities. Samantala, humiling na ang investigator on case ng medical legal examination mula sa Tarlac Provincial Forensic Unit upang matukoy ang eksaktong sanhi at paraan ng pagkamatay ng bata. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa pamilya ng biktima at sa iba pang ahensya upang matiyak na mabibigyan ng hustisya ang insidente batay sa mga ebidensyang makakalap. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
4: Sa Cavite naman, sugatan ng isang senior high school student matapos pagsasaksakin ng kapwa niya estudyante sa Cavite City. Sinasabing pauwi na sana mga estudyante na magpang-abot ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng sospek sa biktima. Nagtamo na 5 saksak ang biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Inaresto naman ang sospek habang nagbigay ng psychosocial support at counseling services ang school division office sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Nakikipag-ugnayan sa school division office sa mga opisyal ng paaralan para sa mas malalim na investigasyon.
3: Sa Batangas naman, minasakyan ng 3 magkakapamilya kabilang ang 2 taong gulang na batang lalaki sa kanilang bahay sa Barangay Aya sa bayan ng Talisay. Patay sa krimen ang 35-anyos na misis at anak nito, gayon din ang lola ng bata na nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan habang malubang nasugatan ang 6 na taong gulang na anak din na biktima. Nakaligtas ang 2 minor de edad na tumalon sa bintana at nakahingi ng tulong at itinuro ang tumakas na salarin. Lumalabas sa imbestigasyon na bayaw ng biktimang babae ang suspect na pumasok sa bahay ng pamilya at pinagsasaksak ang mga ito. Naaresto ng mga tumugis na pulis ang suspect sa bahay ng Santo Tomas na maharap sa kasong multiple murder. Narecover ang damit na suot ng suspect ng gawin ng krimen at kutsilyong ginamit nito. Suspect din ang salarin sa panggagahasa sa 15 anyos na anak ng biktimang babae.
4: Sa Nueva Ecija naman, patay nang matagpuan ang isang trans woman na ilang araw nang nawawala sa Barangay del Pilar sa bayan ng Zaragoza. Ayon sa pulisya, nakita ang bangkay ng biktimang si Alias Bell na nakalutang sa isang irrigation canal sa Sitio Bornaw. Pinaniniwala ang sinakal ang biktima at tinalian ang katawan bago nilagyan ng bato upang lumubog sa tubig. Suspect sa krimen ang ex-boyfriend ng biktima na huling nakita magkaangkas ang dalawa sa motorsiklo. Sinasabing gusto makipagbalikan ang suspect pero tumanggi na ang biktima. Arestado ang suspect, nasasampahan ng reklamong murder. Patuloy ang investigasyon sa krimen.
3: Alas 4:30 na madaling araw, sa Lanao del Sur naman, patay ang isang pulis matapos pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang salarin habang nagdarasal sa loob ng isang mosque sa Barangay Uyan proper sa bayan ng Madamba. Ayon sa investigasyon, pumasok ang suspect sa mosque at pinagbabaril si Chief Master Sergeant Aliuden Sarangani sa ulo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang salarin at motibo sa krimen.
4: Sa Iloilo, arestado ang tatlong umano'y tulak ng shabu sa bypass operation sa Barangay Buray sa bayan ng Oton. Nahulihan ang mga suspect na mahigit 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 4 milyong piso. Pinaniniwala ang kabilang sa sindikato ng illegal na droga ang mga suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Cebu.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Narito balitang kumpirmaro sigurado mula sa Cebu. Halid ni Andy Perezani.
6: Unang naaresto ang mag-live-in partner sa Sitio Tongo, Barangay Banilad sa Cebu City. Nahulihan sila ng nasa 11 isang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,088,000 pesos. Kasunod nito, sa Barangay Langtad, Naga City naman ang mga operatiba ng PIDEA kung saan nahuli si Alias Babing. Naaktuhan din ang 2 gumagamit ng droga sa loob ng kanyang drug den kung saan ang isa nito ay isang minor de edad. Kaagad itong nailigtas ng social welfare habang kinumpiska ang natirang 5 pakete. Pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 74,800 pesos. Nasa kustudiya na ng PIDEA ang 4 na iniimbestigahan. Pinaghahanda din ang pagsampa sa kanila ng reklamo sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
4: Mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa 2 suspect sa Camarines Sur.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince!
8: Arestado ng mga pulis at PIDEA ang 2 high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Roque, Poblacion, Bula, Camarines Sur, Sabado ng gabi, Hunyo 20. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement 5 kasama ang Bula Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA Regional Office 5. Kinilala ang mga suspect sa alias na Kukoy, 36 anyos, may asawa, hamang ang kasama nito ay si alias Buboy, 37 anyos, binata, pawang mga residente ng Karamuan, Camarines Sur. Ayon sa ulat, nagbenta umano ang 2 ng isang malaking bulto ng hininalang droga na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Gumamit ng totoong 500 peso bill at mga budol money ang pulisya upang mapaniwala ang mga suspect. Nang mahuli, isa pang bulto ng hininalang shabu ang nakuha sa 2. Kabuang 25 gramo ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Nasa kustudiya na ng Bula Municipal Police Station ang 2 at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
4: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Alas 4:34 sa Pampanga naman, halos 5 milyong pisong halaga ng tuneto nila ng expired na frozen meat products. ang nasabsab ng mga otoridad sa Narid na meat processing facility sa bayan ng Bacolor. Sinalakay ng Police Regional Office 3, Food and Drug Administration at National Meat Inspection Service ang pasilidad matapos makatanggap ng tip na nag-ooperate ito nang walang permit mula sa FDA. Ipinakandado ang meat processing facility at inaresto ang may-ari at production manager na maaaraw sa mga reklamong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at Meat Inspection Code of the Philippines. Lumabas sa imbisigasyon na nire-repack sa lugar ang mga nasabat na frozen beef, pork at chicken products para ibenta sa merkado.
4: Samis-samis Oriental, nasamsam ng Philippine Coast Guard ang 13.4 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa anti-smuggling operation sa barangay Mambayaan sa bayan ng Balingasag. Ayon sa PCG, kinumpiska ang mahigit 300 kahon ng ilegal na sigarilyo at 2 sasakyang ginamit sa smuggling. Dinala na sa Bureau of Customs sa Northern Mindanao ang mga nakumpiskang kontrabando para sa investigasyon at tamang disposisyon.
3: Sa Zamboanga del Norte naman, arestado ang isang 36-anyos na truck driver matapos mahulihan ng 6.2 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa barangay Gatas sa bayan ng Kalawit. Ayon sa pulisya, pinara ang minamanehong elf truck ng suspect pero tinangka umuli itong tumakas kaya nagkaroon ng habulan bago siya naaresto. Nabisto ng mga pulis ang mahigit 100 kahon at 230 rim na mga puslit na sigarilyo na itinago sa kahon ng mga tuyong isda. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso kaugnay ng ilegal na kontrabando.
4: Nagpadala ng tulong pinansyal ang pamahalaan lokal ng Oriental Mindoro sa bayan ng Puerto Galera matapos magdeklara ng state of calamity dahil sa kakulangan ng tubig. Sa ilalim ng Resolution No. 3 Series of 2026, makatatanggap ng inisyal na 1 milyong piso ang Puerto Galera na gagamitin sa pagbili ng mga kinakailangang gamit gaya ng mga hose at petrolyo para sa delivery trucks ng tubig. Susundan ito ng mahigit 200,000 pisong alokasyon kada buwan hanggang makarecover ang bayan at maiba rin sa normal ang supply ng tubig!
3: 436. Habang ang po sa aming pagbabalik po, ganteng Amerikano arestado sa Pasig City.
4: At 3 drug suspect arestado sa Baybas sa Pasay. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape-kape!
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
11: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
14: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating
1: bayan, anong iyong... Bago pa man sumikat ang araw,
15: kape!
2: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
0: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.

0: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
1: 4:41 na po na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dadagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao noong June 8. Na-recover ang isang bangkay sa retrieval operation sa gumuhong lupa sa barangay Conggan sa Glen sa Sarangani. Sa report ng NDRMC, halos 80 na ang kumpirmadong patay sa malakas na lindol at 31 ang nawawala. Mahigit 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa mga sinilantang lugar. Halos 1.6. Na residente, 1.6
2: million
1: siguro na residente ang naapekto ng pagyanig.
3: Kinasuhan naman ang isang Filipino-American nurse na tubong Cagayan na itinuturong sangkot sa umano'y healthcare fraud operation na umabot sa mahigit $900 million o 51 billion pesos sa Texas, USA. Ayon sa U.S. prosecutors, sangkot umano si Marizel Cambry-Yuki sa massive healthcare fraud operation na bumibiktima sa mga senior citizen na may malubhang karamdaman. Nagsumite umano si Yuki ng mga kasabwat at mga kasabwat nito ng mga questionable ng mga mamahaling sasakyan, alahas, bahay sa Hawaii at pagpapatayo ng halos 5 milyong dolyar na beachfront sa beach resort sa Cagayan. Modus umano ng mga suspect na magbigay ng kickback o suhol para irekomenda ang mga Medicare at Tricare beneficiary sa mga klinika ni Yuki.
4: Basta AM, DZMM!
1: Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na OFW na siyam na buwang nakakulong sa Russia. Magkasunod na dumating sa Pilipinas ang dalawang batch ng mga OFW mula Russia na sinalubog ng mga opisyal ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Barata daw umapila mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin na mapalaya at mapauwi ang mga OFW sa kanilang bilateral meeting sa Kazan sa Russia noong isang linggo.
4: Basta AM, DZMM!
3: Arestado naman ang pugating Amerikano sa Intrepid Operation sa Ortigas sa Pasig City. Sinasabing wanted sa $2 billion healthcare fraud scheme ang puganting Sir Herbert Leon Kimball. Inabisuhan ng U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI ang Bureau of Immigration kaugnay sa kasong kinakaharap ng suspect kaya naaresto. Naharap sa patong-patong na kaso at deportasyon ang suspect.
1: Sa Pasay, tatlong drug suspect arestado sa Bybus. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na samsam.

0: nagbabalik si Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
1: Arestado ang tatlong suspect sa by-bust operation sa isang hotel sa Don Carlos Revilla Street, Barangay 148, Pasay City. Ayon sa Southern Police District, nahuli ang mga suspect matapos magbenta ng illegal na droga sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Kinalala mga suspect na sina alias Zenki, Alicia at Ryan na pawang residente ng lungsod at itunuturing na high-value individuals. Na-recover sa kanila ang tatlong pakete ng shabu na may timbang na mahigit 100 gramo at nagkakahalaga na mahigit 1,000,000 piso, by-bust money at boodle money na ginamit sa operasyon. Dinala na sa forensic laboratory mga nakumpiskang illegal na droga para sa pagsusuri. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Patay ang 30 anyos na rider matapos bumangga sa isang tricycle sa Congressional Road Extension sa Caloocan City. Sinasabing lasing ang mga dalawang driver nang mangyari ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente habang nagpaalala ang mga otoridad sa pag-iingat sa kalsada.
0: Patay ang rider at kanyang angkas matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa gutter sa San Mateo Road, Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo bago ang insidente. Sa lakas ng magkakabangga, tumilapon ang rider angkas at nadamay ang dalawang bystander na nasugatan. Lumalabas sa imbestigasyon na parehong nakainom ang rider at angkas at wala rin silang suot na helmet nang mangyaring insidente. Paalala ng mga otoridad, huwag magmaneho ng lasing at laging sumunod sa mga batas trapiko para maiwasan ang aksidente sa kalsada.
3: Arestado naman ang 18-taong gulang na jumper boy matapos magnakaw ng kalso ng umaandar na truck. Nakita ko yung video nito. Sa Road 10, Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, sangkot tumaro ang suspect sa iba't ibang jumper incident kung saan umaakyat at nagnanakaw sa mga sasakyan dumaraan. Nahuli rin siya kinabukasan ng mga otoridad dahil sa illegal naman na pagsusugal at na-recover sa kanya ang isang pen gun. Aminado ang suspect sa krimen at sinabing na ibenta ang ninakaw na kalso sa halagang 160 pesos. Patuloy naman pinaigting na pulisya ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang katulad na insidente. Ang problema kasi dyan, partner, kapag nag-build up na yung traffic, ay nako po.
4: Kanya-kanya
3: na. Kanya-kanya sampahan na yan. Kawawa yung mga nagdi-deliver dyan talaga.
4: Nako.
3: Dapat talaga may police dyan. Hindi nawawala yung mga police dyan. Yung mga taga Manila Police District, dyan po sa may ano na yan, yung Mel Lopez Boulevard, Road 10 ang tawag dyan dati eh.
4: Sobrang haba
3: ng traffic din dyan. At ayun na, basta na traffic, yan, wala kanya-kanyang bukas. Pilit, bubuksan. Meron pa doon sa may Delpan, ganun din, sa may Delpan Bridge. Ay nako, pakitutukan po MPD.
4: Bakit paulit-ulit? Dapat may bantay talaga dyan para ma-arresto yung mga pasaway na yan, mga lalaking yan. 4:47 na po na madaling araw sa aming pagbabalik. Street of Hormuz muling isinara ng Iran.
3: At sa sports, pitong Pinoy sports legend iniluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
0: Gising na, gising!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
8: Good morning!
2: Mga balita.

0: 4:51 na po na madaling araw. Sa labas ng bansa, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz bilang sagot sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa Iran, isa itong paglabag sa peace agreement na kanilang nilagdaan ng Amerika para matuldukan na yung digmaan sa Middle East. Nagsagawa ng ground attack at airstrike ang Israel laban sa Hezbollah sa southern Lebanon ilang oras matapos inanunsyo ng Amerika ang tigil putukan. Pumayag ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz at pinadaan ang mga barko na magdi-deliver sana ng langis matapos ang peace agreement ng mga Iranian sa Amerika. Samantala, kinumpirma ng Australian Agriculture Ministry ang kauna-una ang kaso ng H5N1 strain ng bird flu sa Australia. Nagpositibo sa bird flu ang migratory bird sa Cape Legrand National Park sa Western Australia. Isa ring ibon ang inihinalang dinapuan ng bird flu ang nadeskubre sa nasabing lugar.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica! Anong latest?
3: Gandang umaga, kapamilya! Tumabo na ng mahigit 100,000,000 piso ang pelikulang Tayo sa Wakas ni Donny Pangilinan at Bel Mariano. Ayon sa Star Cinema, isa na ngayon sa mga highest-grossing Filipino movies of the year ang pelikula. May 27 nang ibalabas sa mga sinehan ang pelikula na idinirect ni Kathy Garcia Zampana. Inaasahang ipalalabas na rin ng Tayo sa Wakas sa Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau sa mga susunod na araw. Samantala, ito pa nga! Mapapanood na ngayong araw ang Filipino animated series na Sun Chaser. Highlight sa serya mga boses ni nakapamilya executive and actress Charo Santos, Manny Jacinto at Liza Soberano. Sa isang post, ibinahagi ni Charo ang kanyang pananabik dahil siya lang naman ang boses ng karakter ni Lola sa serye. Ang Sun Chaser ay kwento ni Jordan Santos na gagampanan ni Manny na maglalakbay sa mga extraordinary islands para i-rescue ang kanyang lola, gayon din ang kanilang isla. Para sa kumpirmado, siguradong update sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
2: Thank you, Jessica!
1: Sports Balita!
0: Sa ating sports balita, magkapatid na Carlos at Carl Aldrujulo nanalo ng gold at bronze medals sa floor exercise ng 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championship sa China. Yan ating bang sports balita. Ihahati natin big man ng DZMM, Alfred Dante. Alfred, good morning, go!
4: Good morning, Robert and Steve! Para sa ating balitang sports, nanalo ng gold at bronze medals ang magkapatid na Carlos at Carl Aldrujulo sa floor exercise ng 13th Senior Artistic Gymnastic Asian Championship sa China. Nakuha ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold na makuha ng score na 14.700 points, habang ang nakababatang si Carl Aldru ang nakakuha ng 14.300 points para sa bronze. Nagkasya naman sa silver medal ang Japanese gymnast sa floor exercise finals. Umaasa ang Gymnastic Association of the Philippines na sabay kakatawanin ng magkapatid na Yulo ang bansa sa 2028 Los Angeles Olympics. Samantala, formal nang iniluklok sa Philippine Sports Hall of Fame ang pitong legend sa larangan ng sports sa Pilipinas o binansagang Magnificent Seven. Kabilang dito si four-time PBA MVP Ramon Fernandez at 1996 Olympics boxing silver medalist Onyok Velasco. Iniluklok din sa Philippine Sports Hall of Fame sina Paralympics bronze medalist Adeline Dumampong Ancheta, tennis icon Cecil Mamiit, multi-sports athlete Bea Lucero Luvillier, Isidor Del Prado ng athletics at Eduardo Pacheco para sa basketball at football. Nakatanggap ang mga legends ng tropeyo at 500,000 pisong insentibo mula sa Philippine Sports Commission. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde. Siya yung partner. 4:56
2: Batiin na mga babatiin na mga nagbe-birthday!
0: Oy, may birthday pala
2: baka
0: ngayon.
2: Baka naman!
0: Ay, sana makatikim tayo ng...
2: Ay, meron dyan, panigurado.
0: Hindi pwedeng wala yan.
2: Bigyan mo nga ako ng isang bagsak, partner. Happy birthday! Happy, happy birthday, syempre, sa aming chief, sa head po ng news and news gathering ng DZMM.
0: Ang boss!
2: Ating pawat yan sa happy, happy birthday, Ma'am Pao!
0: Happy birthday! Ay, mabait po yan yung aming boss na si Ma'am Pao.
2: Oh, gusto mo lang magpalibre dyan ng dinner eh.
0: Feeling ko mamaya may pakain.
2: Ayun.
0: Sana
2: makaabot tayo.
0: Makaabot kami doon sa lumpiang Shanghai na mainit pa. Sarap ano?
2: Ako din ako sa laing.
0: Laing. So, kahit ano lang, kahit pansit, yung mamasa-masa na pansit.
2: Aha.
0: Sabaw-sabaw, no? Sarap.
2: Ah, okay.
0: Happy, happy birthday po sa mga nag-birthday ngayong Monday, June 22, 2026. Good morning, good morning. At syempre, batiin ko lang si Bosset Jairus Paguduan mula po yan sa San Juan, Aliaga. Nueva Ecija po yan, ha? Maganda-maganda morning din po kay Sir Zosimo Gasmin. Sir Zosimo, good morning kay Romeo Valderrama, Danica Jane Handayan, kay JV Valdez, kay Ron Ilagan Dinglasan, Romeo Guion. Good morning kay Bernadette Cruz.
2: Morning!
0: Kay Luis Cruz ng Engineer Luis Cruz, DOH Central Office, Manila. Good morning! Good morning.
2: At syempre, magandang umaga rin kay Sir Tix Pakapak na gising na gising at nagbabantay sa atin ngayon ang mga miyembro, of course, ng Senate Sergeant at Arms.
0: Ayan, oh.
2: Yung sa mga nasa lobby, mga nasa hallway at nasa session hall. At syempre na lang, mga nasa main gate. Magandang umaga po. Salamat sa pagtangkilik everyday. Aba, syempre, batiin lang natin si Ariel Sago. Magandang morning. Oy. Thank you, yeah. Ingat sa biyahe.
0: Good
2: ingat
0: morning,
2: sa biyahe.
0: Kuyang Ariel. Good morning. At syempre kay Kuyang Gerald Milliones Vega Fria, kay Erla Vega, kay Concepcion Sara, sa Tornino Lauay Senior, kay Alan Caldeon Ronquillo. Good morning mula po yan sa Imus, Cavite, kay Angelo Redaha, Magina, at Weng Hara Elevara. Good morning!
2: At maganda umaga rin kay Choi na pinapashout out si Aling Kuring, 73rd birthday niya kahapon.
0: Oh, happy birthday!
2: Happy, happy birthday!
0: Aling Kuring
2: ng Imus Cavite, Romeo Valderrama, magandang morning din. Cherry Diaz, kape-kape-kape, Alex Faustino, magandang umaga po sa inyo, magandang madaling araw. Si Nandi Ison, belated happy Father's Day daw, watching sila from Cabanatuan City. Salamat po, ha.
5: Good morning.
2: Kaviber 1947, sabi niya, good morning from Imus, Cavite, and happy Monday.
5: Good
2: Joe Gabriel, maraming salamat dyan sa inyo sa Taguig. Si Jeanette, ang Bacoor, Cavite, magandang umaga po sa inyo. Maria Aragon, sabi niya, kape, kape, kape, always present.
5: Good morning.
0: At kay Arceli Lazaro, good morning, Robert and Steve Russ, happy Father's Day to all DZMM dad.
5: Good
2: happy belated happy Father's Day, partner.
0: Sa'yo rin, partner.
5: Good
0: kay Fred.
5: Good
0: kay Alfred, happy Father's Day.
5: Ayan.
0: Kay Maggie.
2: Aha.
0: Good morning sa kanya. Mula yan sa Makati City. Tita Lina Ho.
2: Tita Lina Ho. Tita Nora Damian.
0: At Tita Maria Dulce.
2: Orate.
0: Orate. Ayan, good morning. Oy, good morning, partner, sa ano, ha? Kay Darwin Cabalan. Magandang umaga.
2: Ay, si Darwin.
5: Oh,
0: at kay Darwin Cedillo Cabalan.
2: Oh, si Darwin din.
0: Lirio Cedillo Cabalan. Ang dami. Mula yan sa Malabon City. Barangay Katmon.
5: Good
0: sa 13,000 live viewers po natin. Dami, ha? Good morning po sa inyong lahat.
5: Good morning.
0: O, paano?
2: Susunod na!
0: Pasada balita kasama si Daddy Johnson, Manabat at
2: Christian, your source. Bye!
0: Bye.
2: Happy Monday, 5 o'clock!
0: Ingat!
6: Radyo Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa! Radyo Patrol Balita, alas 4. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, MM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada na ang Pasada Balita!
0: Magandang morning! Bangon! Gising na! Lunes na naman! June 22, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Gising, bangon, Pilipinas. Happy Monday po. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga maiinit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
0: Bagyong Francisco, lalo pang lumakas, isang low pressure area sa labas ng PAR, binabantayan din.
2: Pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Libo-libong residente na nanatili pa rin sa evacuation centers.
0: Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad bukas.
2: House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte muling maghaharap sa pre-trial conference mamaya.
0: Sa atin namang Pasada probinsya, tatlong magkakamag-anak patay matapos pagsasaksakin sa Batangas. Magandang umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman si Christian Yosores.
0: Sa detalye na ating mga balita.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Lumakas pa ang bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong

0: sakaling maging bagyo at pumasok ng par.
1: Pasada balita. Panahon.
0: Alamin nga natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning.
2: Morning, ma'am.
3: Magandang morning din po sa inyo, Sir Johnson and Sir Christian, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa DZM and Teleradio. Ngayon nga itong si Bagyong Francisco ay lumukas pa nga at bumibilis ang kilos over the Philippine Sea. Kanina alas 4 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 715 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan, nagtataglay ng lakas na hangin na 140 kilometers per hour at bugso na abot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon nga ay nakataas na as of 5 a.m. yung Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa May Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabilang na ang eastern portion ng Babuyan Islands. So, ang signal number 1 ay may lead time na 36 hours. So, sa ngayon naman ay nakita nga rin natin na merong mga malalakas na hangin kaugnay nito namang habagat ngayong araw sa May La Union, Pangasinan, Calabarzon, Romblon, Masbate, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, sa May Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, pati na rin sa May Davao Oriental. Sa ngayon naman, wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero pinag-iingat yung mga papalaot sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Nakikita nga rin natin na posible pa nga rin gumalaw sa direksyong west-northwest hanggang bukas itong si Bagyong Francisco. And then inaasahan nga natin yung pinakamalakas na intensity nito ay until possible tomorrow. And then after ng peak intensity, weakening trend naman yung ating nakikita. At yan nga muna pinakahuli sa lagi na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Ma'am Veronica, may landfall ba ang Bagyong Francisco?
3: So ngayon naman po, nakikita naman po natin na mananatili pa rin naman sa karagatan itong si Bagyong Francisco and less likely na nga yung landfall scenario. Pero yung extent nga ng mga malalakas na hangin, posible pa rin umabot sa ilang bahagi ng Northern Luzon.
0: Yung naging malakas na pag-ulan natin kahapon, halimbawa dito sa Quezon City area, yun ba epekto ng bagyo?
3: Actually po, hindi na po siya epekto ng bagyo. Ayun naman po ay mga localized thunderstorms na.
4: Opo, yung isa naman pong binabantayang posible maging LPA na papasok din po ng park, yan ba inaasahan yan, Ma'am Veronica?
3: So ngayon naman po, tama po kayo, may isa pa tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng park. So kaninang alas 2 ng or alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,885 kilometers east ng southeastern Luzon. So ngayon naman po ay mababa naman yung tsansa na ito ay maging bagyo at hindi pa inaasahan na papasok ng ating PAR dahil may kalayuan pa ito, mataas pa yung kanyang uncertainty.
0: Alright. Tita Veronica, mukhang malabo naman na magpang-abot yung palabas na bagyo at yung papasok na isa pa.
3: Opo, sa ngayon naman po ay nakikita naman natin na low chance pa rin naman po na magpang-abot sila sa loob ng PAR na magkasama.
0: Alright. Ma'am Veronica, maraming salamat po. Magandang morning.
4: Thank you.
3: You're welcome. Magandang morning.
0: Thank you. Si Ma'am Veronica Torres ng PAGASA.
1: Pasada balita. Panahon. Pasada balita.
4: Sa iba pang mga balita, sa oras na 5:09, mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang mahigit 20,000 na nanatili sa evacuation center sa Sacsayhuayan at Davao Region. Sa Davao Occidental, hinikayat ang mga residenteng nakatira sa low-lying area na pansamantalang lumikas matapos magbistulang lawa ang Barangay San Isidro sa bayan ng San Jose Abad Santos. Sinasabing humarang sa ilog ang mga gumuhong lupa matapos ang lindol, kaya nagmistulang lawa ang dating residential area. Sa tala ng NDRRMC, 77 ang namatay habang mahigit 1,000 ang sugatan at 31 ang nawawala. Umabot na sa 1.3 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang halos 30 million pesos sa agrikultura. Sa ngayon, 18 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng malakas na lindol.

0: Sa iba mga balita, tuluyan na ipinasara ng DENR ang gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. Kasunod ito ng pagguho ng gabundok na basura noong Mayo 20 kung saan dalawa ang namatay. Ipinasara ang sanitary landfill matapos mag-expire o mapaso ang ibinigay na waste disposal extension noong June 16. Inatasan ng lokal na pamahalaan ng Davao City na magsumite ng safe closure at rehabilitation plan sa loob ng 30 araw. Ililipat naman ang waste disposal services sa interim cell ng ipinasarang sanitary landfill para tiyaking tuloy ang pangungulekta ng basura at hindi makakaapekto sa kalikasan o kalusugan ng publiko. Nauna na ang ipinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Baste Duterte. Napagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DENR, iniimbestigahan na rin ng DILG ang posibleng pananagutan ni Baste.
1: Ay mga motorista, makinig po kayo, ipatutupad bukas ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 9-10 piso ang bawas presyo sa diesel, habang 4-5 piso sa gasolina at 10-11 piso naman sa kerosene. Bunsod po ito ng paglagda ng Amerika at Iran sa Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng gera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero. Pero muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sinasabing na ipagbakbakan ng mga sundalo ng Israel sa grupo ng Hezbollah kung saan 4 na sundalo ang namatay.
0: Muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Pero hindi pa rin bukas sa media ang proseso kung saan nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa 2 articles of impeachment kaugnay ng sinasabing maanimalyang paggastos ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Umaasa si House Trial Spokesperson Rene Co na haharap sa pre-trial conference si Vice President Sara Duterte. Inaasang matatapos naman ang pre-trial conference ngayong Linggo. Itinanggi naman ni House Prosecutor Terry Ridon ang balitang dinomina ng defense team ang prosecution team, partikular si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro sa unang pre-trial conference noong Huwebes. Sinasabing naging maayos ang talakayan sa pre-trial at walang malaking pagtatalo. Umaasa rin na ilang kongresista nga harap si VP Sara sa impeachment trial na magsisimula na sa July 6.
1: Hindi haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2nd status conference ng ICC Trial Chamber bukas. Ito'y matapos pagbigyan ng ICC ang hiling ng defense team na payagan ang dating Pangulo na huwag dumalo sa pagdinig. Inaasahang tatalakayin sa status conference ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa expert panel report at pagpapatibay ng protocol para sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Inilatag din ang posibleng timeline sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Inatasan ang prosekusyon na maghain ng listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31, habang sa September 28 ang kampo ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings at October 30 para sa depensa. Ayon sa ICC, bubuksan sa publiko ang paglilitis pero maaaring magpatawag ng closed session para tiyakin ang seguridad ng mga testigo. Nauna nang iniutos ng trial chamber na isailalim sa panibagong medical examination ang 81-year-old na si dating Pangulong Duterte bago humarap sa paglilitis. Sa pagsusuri ng 3 independent expert noong Enero, lumabas na may kapasidad at walang pagkukulang sa mental capacity si dating Pangulong Duterte para intindihin ang kaso.
0: Itinanggi na ilang dating mambabatas ang akusasyon ni Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at 2 dating pulis. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes de Fort, hindi dapat paniwalaan ng kongresista dahil wala pang inilalabas na arrest warrant ang ICC. Sakaling ipa-aresto si Go, hindi ito malalaman ni Congressman Duterte tulad ng arestuhin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilino din ng abogado na mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa bagong arrest warrant ng ICC. Pero Bukod sa walong pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte, posible ring iparesto ang iba pang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa war on drugs. Nauna nang nanindigan si Senador Bongo na wala siyang nilalabag na batas at ipinagpapasadyos na lang ang kanyang kapalaran.
1: Inakusahan ang Office of the Ombudsman na tumatanggap ng milyon-milyon pisong halaga ng tinatawag na parking fee. Sa nakuhang impormasyon, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatanggap ng pera ang hindi pa tukoy na tauhan ng ombudsman para hindi ubusan ang ilang reklamo laban sa iba't ibang opisyal. Kabilang dito ang reklamong plunder at graft na isinampan ni Trillanes laban kay Senador Bongo. Sa reklamo, inakusahan si Bongo sa paggamit ng pwesto bilang senador at dating special assistant to the president para makakuha ng bilyon-bilyon pisong proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak. Sinasabing pumasok ang kumpanya ng ama ng senador na CLTG Builders sa joint venture sa St. Gerard Construction na pag-aari ng Pamilya Discaya para makakuha ng 816 million pesos na kontrata sa kasagsaga ng Administrasyong Duterte. Sinasabing na-corner din o naka-corner din ng halos 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects sa Davao Region ang CLTG Builders, gayon din ang Alfrego Builders na pag-aari naman ng kapatid ng senador. Para kay Trillanes, dapat isampan ng ombudsman ang kaso laban kay Bongo para patunayang hindi totoo ang aligasyon. Wala pang ilalabas na pahayag ang ombudsman sa akusasyon.
0: Itinanggi po ng Philippine National Police na may inilabas na warrant of arrest laban naman kay Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery si Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Lagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Nilino ng PNP na wala silang jurisdiction sa pagpapalabas ng warrant of arrest. Oo nga naman, korte yun eh. Pero, iginit na nakahanda ang mga polis na ipatupad alinsunod sa batas at proseso. Sa ngayon, wala pang ideya ang DILG kung may isinampang kaso sa Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Nauna na iginit ni Marcoleta na hindi niya tatakasan ang posibleng pag-aresto.
1: 517, isusulong sa Senado ang panukala para sa no work, no pay sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Sakop ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, Senador, Kongresista at miyembro ng gabinete. Kasama rin sa panukala ang hindi pagbibigay ng allowance sa mga opisyal na hindi liliban sa trabaho nang walang maayos na abiso. Para kay Senador Erwin Tulfo, nakakahiya sa ordinaryong manggagawang walang natatanggap na sahod kapag hindi pumasok sa trabaho kung patuloy na babayaran ang mga opisyal kahit absent sa loob ng ilang linggo o buwan. Nauna nang sinampahan ng ethics complaint ang puganting si Senador Ronald De La Rosa dahil sa matagal na pagliban sa Senado.
0: Ay, wala mo na maglilipad ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Oras muna natin.
1: 5:18 ng umaga.
2: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: pasada de amb. Passada ballita. DZMM. Número 1 sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita. Oras natin 5:21. Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na mga OFW na halos isang taon ding nakulong sa Russia. Iti matapos payagan ni President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa mga Pilipinong nakapasok ng Russia dahil sa illegal recruiter. Dumating 2 batch na mga OFW sa Ninoy Aquino International Airport kahapon ng madaling araw. Nauna nang nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa mabilis na aksyon ng Russia sa hiling na pagpapalaya sa mga naturang Pinoy.
2: Tumagsa ang mga nairamay sa pagkamatay ng manlalaro na Ateneo basketball team na si Rene Baterbonia. Hindi inaasahan ng pamilya ni Baterbonia na maraming maikiramay sa burol sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. June 8, namatay sina Baterbonia at Nigerian na si Divine Adidi matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nauna nang nagpalabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa nag-resign na si Coach Tab Baldwin at 4 pang opisyal ng koponan para tutukan kung lalabas ng bansa sa gitna ng investigasyon.
1: Sa Quezon City, patay ang magkaangka sa motorsiklo matapos sumalpok sa gutter sa Barangay Batasan Hills. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng mga biktima gayundin na ilang lalaking nakatayo sa gilid ng San Mateo Road. Natuklas ng nakainom pala ang rider at ang angkas nito na parehong walang suot na helmet nang mangyari ang insidente.
2: Sa Maynila, siribak sa pwesto ang pulis na lumabag sa batas trapiko sa Sampaloc. Sinita ng babaeng traffic enforcer ang nakamotorsiklong pulis dahil nakasando at walang suot na helmet. Pero nagpakilalang pulis ang rider at ipinakita ang logo ng Manila Police District sa likod ng jersey, kaya hindi tinikita ng enforcer. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng pulis na may ranggong staff sergeant at nakatalaga sa Maysik Police Station. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng babaeng traffic enforcer.
1: Sa Maynila pa rin, arestado ang lalaking nagnakaw sa kalsoon ng truck sa Tondo. Nakuhanan pa ng video nang tumalo ng suspect mula sa umaandar na truck at bitbit ang ninakaw na kalsong gawa sa bakal. Natimbog sa ilegal na pasugalan ang suspect na kabilang sa tinigori ang Jumper Boys na nagnanakaw sa mga motoristang dumadaan dyan sa Road 10 sa Maynila. Hindi na nabawi ang kalsong ng truck na ibinenta ng suspect sa halagang 160.
2: Samantala, kilala ang Pilipinas bilang pinakamagandang bansa para magretiro. Sa 2026 Retirement Abroad Index, nakakuha ang Pilipinas ng 78 points sa ranking ng best country para sa retirement. Kabilang sa dahilan ang mababang living cost at accessibility ng visa sa Pilipinas. Sinasabing maaari nang magretiro ang mag-asawa sa Pilipinas gamit ang 1,000 pounds o 80,000 pesos kada buwan. Kinilala rin ang Special Resident Retirees Visa sa Pilipinas bilang isa sa accessible retirement programs. Kasama ng Pilipinas sa listahan ng best country to retire ang Thailand, Cambodia, Portugal, South Africa at Sri Lanka.
3: Pag-retiro na nga.
2: Meron ka bang 80,000 pesos kada buwan?
3: Aman, ay wala.
2: Yun daw ang panggastos mo kapag ikaw nagretiro sa Pilipinas.
3: Bagay kung siguro nga ipensyonado ka from abroad.
2: Oo.
3: Gunman agano na aabutin ng pension mo, baka po pwede na nga rin naman ano.
2: Ikumpara mo sa pensyon natatanggap ng mga Pilipino dito
3: ayun
2: kada
3: lang,
2: buwan.
3: Malayo, medyo malayo nga lang ang diferensya.
1: Teka, sa oras po nating 5:25. Pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating pasada probinsya, patay ang 3 miyembro ng pamilya matapos pagsasaksakin sa Talisay City. Ito po'y sa Batangas. Tadtad ng saksak sa katawan ng mga biktima kabilang na ang 2 babae at ang 2 taong gulang na batang babae. At pati naman yung bata, nang matagpuan po sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Aya. Nasugatan din ng 6 na taong gulang na batang babae habang nakaligtas ang 2 pang bata na edad 15 at 12 anyos. Agad namang naaresto ang suspect na sangkot sa panggagahasa sa 15 anyos na anak ng isa sa mga biktima.
2: Sa Nueva Ecija, natagpuan ang bangkay ng 20 anyos na trans woman sa irrigation canal sa bayan ng Zaragoza. Miyerkules, napaulat na nawawala ang biktima hanggang sa matagpo ang patay sa Barangay del Pilar. Lumabas na pinatay sa sakal ang biktima, saka itinali ang bangkay at nilagyan ng bato para lumubog sa kanal. Huling nakitang buhay ang biktima nang sunduin ng dating nobyo sa kanilang bahay. Agad namang naaresto ang dating nobyo ng biktima na may mga kalmot sa leeg at braso. Natuklasan ding pag-aari ng ama ng sospek ang sakahang katabi ng irrigation canal kung saan natagpuan ang biktima. Nakakulong na ang sospek na nahaharap sa reklamong murder.
1: Sa Lanao del Sur, patay ang isang pulis matapos barilin sa loob ng moske sa bayan ng Madamba. Nagdadasal ang biktima na may ranggong chief master surgeon nang pasukin at barilin ng sospek. Agad namatay ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng gunman, gayon din ang motibo sa krimen.
2: Sa Cagayan, 5 sugatan sa tumaob na van. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi.
4: Sugatan ng 5 opisyal ng barangay matapos tumaob ang sinasakyan nilang van sa National Highway sa Barangay Tapel, Gonzaga, Cagayan, pasado alas 11 ng umaga noong Sabado. Ayon sa Gonzaga Police, binabagtas ng van ang kalsada patungong Gataran nang iwasan ng driver ang isang sasakyan. Dahil dito, napalipat ito sa kabilang linya. Habang lumilipat ng linya, posibleng nawalan ng kontrol ang driver sa manibela kaya dumiretso ang van sa gilid ng kalsada. Bumangga ito sa isang concrete barrier bago nahulog sa palayan at tuluyang tumaob. Dahil sa lakas ng impact, nasugatan ang 5 sakay ng van na pawang mga opisyal ng Barangay Kabirawan, Gonzaga, Cagayan. Isinugod sa ospital ang mga biktima ng mga responding first responder. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Sa Batangas naman, arestado ang pasaherong nahulihan ng illegal na droga sa Batangas Port. Papunta sa ng Oriental Mindoro ang suspect nang maharang dahil sa kinahinalang kilos. Nakuha mula sa suspect ang 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos at isinilid sa 2 plastic bag.
2: Sa Pampanga, nakumpiska ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng expired na frozen meat products sa Bacolor. Sinalakay ang meat processing facility sa Barangay Kalibutbut kung saan nasamsam ang halos 40 tonelada ng karne. Natuklasang walang license to operate ang pasilidad kung saan nire-repack ang mga expired na produkto para muling maibenta. Inaresto ang may-ari at production manager ng pasilidad na mahaharap sa patong-patog na kaso.
1: Sa oras o dating 5:29, alamin na natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Pasada Balita!
1: 2 arestado sa ilegal na pagbebenta ng LPG sa Laguna. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
5: Johnson and Christian, 2 na-aresto sa isinagawang law enforcement operation ng Philippine National Police sa San Pablo City dahil sa pagkakasangkot sa hindi otorisadong mga aktibidad na may kaugnayan sa liquefied petroleum gas. Isinagawa ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 4A ang operasyon sa Barangay San Ignacio na nagresulta sa pagkakadiskubri sa ilegal na pagbebenta, pagre-refill, pag-iingat at distribution ng mga branded LPG cylinder. Nasamsam sa operasyon ang iba't ibang LPG cylinders, mga kagabiran sa pagdedekant, timbangan at isang tractor na may trailer na kargado ng tinatayang 19 na toneladang LPG. Tinatayang aabot sa 8.2 milyong pisong halaga ang mga nakupiskang kagabitan at produkto. Kasalukuyang nasa kustudiyo ng pulisya mga naarestong suspect at mga nakuhang ebidensya para sa kaugulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong kriminal. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you, Kuya Noel Alamar!
2: Sa pang-report, pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant tinutulan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuya Rod.
6: Good morning, Christian Johnson. Patuloy na tinututulan ng mga anti-nuclear advocates at ng Non-Nukes Asia Forum sa panguna ng grupong Nuclear Free Bataan Movement ang anumang inisyatiba para sa revival ng Bataan Nuclear Power Plant sa Morong, Bataan. Sa tatlong araw na protesta sa pagunita ng 41st taon ng Welgang Bayan laban sa pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant, binuhay ng grupo ang mga nakakaisang pagtutol at pagsariwa sa Welgang Bayan noong 1985 na dinaluhan ng higit sa 33,000 tumututol at sumasalungat sa operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant sa Bataan. Kapaloob sa mga isyong binuhay ang hinggil sa safety, accountability, environmental protection at democratic participation in energy decision making. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DCMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
3: Thank you, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DCMM, Radyo Patrol sa Istretta. Pilipinas, pasada balita na!
2: Ay, pasada balita na sa oras nating 5:32. Ito po sila,
0: Metro Pasada.
2: Sa atin namang Metro Pasada, akyat bahay na aresto sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
7: Johnson, arestado ng mga operatiba ng Talipapa Police Station 3 ang suspect na si alias Christian, 22 years old, sa isinagawang follow-up operation sa Barangay Tandang Sora, Quezon City. Sa investigasyon ng pulisya, umalis ang biktima kasama ang kanyang pamilya at kanilang pagbabalik sa kanilang bahay na discovering nawawala ang ilang alahas at pera. Sa pagsusuri sa CCTV footage, nakita umanong pumasok ang suspect sa master's bedroom nang matapos sirain ang harapang pinto ng bahay at tinangay ang mga halagang gamit bago tumakas. Dahil dito, agad na nagsagawa ng operasyon ng pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Faircon Street, Barangay Tandang Sora. Na-recover mula sa suspect ang mga alahas at pera na nagkakahalaga ng halos 600,000 piso. Hindi pa nababawi ang $800 o katumbas ng halos 50,000 piso. Lumalabas din sa berekwekasyon ng pulisya na dati nang nasangkot ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakakulong na ang suspect na haharap sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Thank you, Rowen! Sa Rizal, lalaki timbog sa pagbibenta ng shabu. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
8: Christian at Johnson, arestado sa bypass ng Binangonan Municipal Police Station sa Barangay Pag-asa. Ang lalaking umano'y kilala bilang tulak ng ilegal na droga sa lugar. Kinilala ang suspect na si alias Baba, 32 anyos. Nakakumpiska sa kanya ang halos 20 gramo ng hinihinala shabu na nagkakahalaga ng higit 130,000 piso. Naharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Canadian na wanted sa kasong pang-aabuso, arestado naman sa Pangasinan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
9: Good morning, Johnson at Christian. Natuntun at nahuli sa San Carlos, Pangasinan, ang 77-anyos na Canadian na wanted sa kanyang bansa dahil sa reklamong may kinalaman sa child sexual abuse. Batay sa investigasyon ng Bureau of Immigration, may dalawang warrant na inisyu ang Canada laban sa pugante dahil sa pagmamayari ng mga malalasong material ng mga menor de edad. Sinasabing overstaying na rin ang dayuhan sa bansa na natili sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang Canadian habang isinasaayos ang kanyang deportasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
2: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Pasada Balita! Pasada
2: Magandang morning po muli sa ating mga suking nasa YouTube, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad.
3: namin dahil nanonood sa YouTube ngayon. Ha? Meron tayong 25 million live viewers sa YouTube. Magandang morning.
2: Good morning po sa inyo. Maraming maraming salamat at happy Monday. Kilos na po, gayak na po dahil meron pong pasok ngayong Lunes.
3: Ay sa mga nasa abroad, maganda umaga rin po sa inyo. Ha? Magandang tanghalit, magandang gabi. Batiin natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Mga suki po natin nag-a-attendance check na ngayong Monday na Lunes na Lunes. Si Raya Reyes, nagmamagandang morning na rin. Magandang umaga po. Happy Monday!
2: Happy Monday! Good morning din kay Sir Darwin Cabalan at kay Ma'am LB Benitez. Pati na rin si Ma'am Sara Concepcion at Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning!
3: Si Sara Concepcion ang nabanggit mo na. Yes. Ano? Magandang morning din po sa mga nasa YouTube, ha?
2: Si Hardash Hulayan, good morning din po. At binabati rin natin si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. At si Beth Gray, magandang umaga po sa inyo. Happy Monday!
3: Ikaw muna ulit nag-commercial eh.
2: Binabati rin natin si Tandy Maano dyan sa Batangas. Get well soon. At good morning din kay Melissa Malabanan sa Lipa. Magandang umaga. Good morning. Happy Monday!
3: Hi Father Jojo Zerudo, magandang morning din. Pati kay Tita Christy Galvez. At syempre sa aking pinakamabait na pinsang si Father Zenki Manabat ng Batanes. Maganda umaga po dyan sa inyo mga Ibatan.
2: Good morning!
3: Sabi na ilang mga suki po nating nasa YouTube, nag-a-attendance check din si... Bilis kasi. Si Romaric Rojas, listening from Bato, Catanduanes. Ay, dyan kila Tito Ariel Rojas sa Bato, Catanduanes. Ingat po kayo dyan. Si Orlando Medrano, nagmamagandang morning din. At si Elbe Benitez. Teka, sa oras po nating 5:37 na...
10: Kakaibalita!
11: Kakaibang balita!
3: Sa ating kakaibalita, sumabak sa relay race sa mga padyak driver sa Tabaco City bilang bahagi ng pagdiriwang po ng Father's Day at ng Kalilang Tabak Festival. Nagsimula ang karera sa Barangay Cobo na kilala sa paggawa ng tabak o ng itak at nagtapos po sa harap ng kanilang City Hall. Pero dumaan ang mga padyak driver sa kakaibang challenge bago maabot ang kanilang finish line. Kabilang dito ang paggawa ng walis tingting. Nagawa ka na ba ng walis tingting?
2: Hindi pa nga eh. Ano ba yan?
3: Sali tayo dyan. Pagbubunot daw po ng yog, pagsibak ng punong kahoy at pagbiyak ng pili gamit ang kanilang tabak. Sa huling bahagi ng karera, ay sumabak po ang mga driver sa Q&A portion para alamin ang kanilang kaalaman sa batas trapiko. Nag-uwi po naman ng 20,000 pesos ang winning team sa karera na layong kilalanin ang ambag ng mga padyak driver sa kanilang komunidad. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
10: Kakaibalita!
11: Kakaibang balita!
10: Basta balita!
3: Ay, meron tayong binabantayang bagyo ha. Bagyong Francisco. Siyempre atin hong mga kapamilya dyan sa mga lugar na posibleng apektado ng bagyo. Kukumustahin po natin miya-miya mula dyan sa Cagayan, pati na rin sa Catanduanes.
2: Yes, ito na yung mga binanggit ng Pag-asa kanina na areas na maaari pong maapektuhan ni Bagyong Francisco. Alamin natin yung kanilang paghahanda, kahit po sinasabi na hindi naman tatama sa lupa yung bagyo, pero at least malaman lang natin kung paano sila naghahanda dito nga sa inaasahang pagtama po ni Bagyong Francisco.
3: Kahit sabi ng Pag-asa kanina ni Ma'am Veronica, mukhang malabo ang landfall ng bagyo, pero still, bagyo pa rin ho yan. Kaya mag-iingat po ang ating mga kababayan dyan sa mga lugar, sa mga probinsyang apektado ng Bagyong Francisco. Eh teka, magbe-break lang ho kami sandali ha. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama muna inyong mga orasan. Oras!
2: Ang oras ay 5:40 ng umaga.
10: TTZMM, numero uno sa aksyon. Pasada balita!
12: Pilipinas!
10: Pasada balita na!
12: Sana.
10: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
13: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
14: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
15: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
10: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
16: Alamin po natin ano ang balita
10: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
17: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
10: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
16: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
10: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
17: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
10: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Pasada balita. Pasada balita. TZMM numero uno sa aksyon.
1: Binabantayan po ng pag-asa ang Bagyong Francisco at syempre nakahanda po ang iba't ibang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto sa kanila ng bagyong yan na maaaring meron hong dalang malakas na pag-ulan. Magamat yung mga probinsya pong yan kumbagay sanay naman na dahil sila yung laging daanan ng mga bagyo pero hindi ho kasi magkakapareho ang bagyo.
2: Correct.
1: May mga bagyo akala mo'y mahina lang pero malakas pala o marami ang dalang ulan na nagpapabaha.
2: Isan yung mga hindi mo inaasahan na bagyo dahil sinasabi sa mga forecast na hindi naman tatama sa lupa, hindi ganun palakas. Ganun, minsan yun ang manggugulat sa atin ng grabe ang epekto.
1: Kaya dapat po ay laging nakikinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan ninyo kung sinasabing magkaroon na ng preemptive evacuation, likas na doon sa mas ligtas na lugar, hindi ho yung kung kailang nariyan na ang malakas na bagyo at may mga binabahan ng lugar, syempre magpapa-rescue po tayo at hindi naman po pwedeng hindi i-rescue.
2: At saka medyo asahan na natin yung magkakasunod na yan kasi eto na yung panahon ng sunod-sunod na pasok ng mga bagyo . At kahit walang bagyo yung habagat, di ba, minsan nagdudulot din ng malalakas na mga pag-ulan.
1: Mm-hmm. Alamin po natin ang sitwasyon na ating mga kababayan mula po muna dyan sa Catanduanes. Nasa linya na po natin ang kanilang Operations and Warning Chief ng PDRRMO ng Catanduanes, si Sir Bob Monterola. Sir Bob, magandang morning po, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mo mga taga Catanduanes.
2: Good morning po, sir.
3: Likewise, good morning din po.
1: Opo, sir. Una, kumusta po ba munang lagay ng panahon dyan sa inyo? Maulan ho ba?
3: Sa ngayon po, medyo umulan kanina madaling araw at medyo nagkaroon kami ng relief sa sobrang init.
1: Mm-mm. Kaya lang, kumusta ho ang mga kababayan ninyo? Kinakailangan ba na magpatupad na ng preemptive evacuation or may mga na-evacuate na ho ba kayo?
3: Sa ngayon po, wala pa namang kami nalalagay doon sa danger zone. So kung sakaling itong parating na bagyo dumaan sa amin, huwag naman sana malakas pero magiging malaking relief ito sa aming mga kababayan dahil kulang na kulang ng tubig dito sa amin.
1: Kumbaga ho pala, biyaya pa pala kung sakasakali, wag lang talagang sobra-sobrang dami ng tubig, ano?
3: Opo, yun lang naman ang kinatatakutan namin lagi. Pag medyo sobrang lakas na ng hangin, saka yung sobra naman ng tubig, medyo dihado naman kami niyan. So sana naman na tama lang na po doon sa mga sa tagpiyot na nadama namin dito na nakaraang buwan.
2: Apo, sa pagkakaalam po ninyo, Sir Bob, ang sabi ng pag-asa sa magiging forecast diyan sa Catanduanes, maaari po bang madaplisan o madaanan po kayo ng bagyo?
3: Sana naman na, kasi nakikita namin na hindi ko pa naman nakita yung 5 o'clock na forecast. Ano naman na adaptis lang, huwag naman sanang sumento. Yun siguro ang pag-uusapan naman ngayong umaga pag dating ko ng opisina. Kausapin ko yung chief namin para ma-consulta namin yung local chief ng pag-asa.
2: Apo, at ano po yung common na mga contingency plans po na maaari nating ipatupad in preparation po kay Bagyong Francisco kung sakali na maaari pong asahan ng ating mga kababayan dyan sa Catanduanes?
3: Ang standard procedure naman na lagi dito pag ganyan, lagi mong i-inform yung community para yun sa standard procedure na rin namin, nakasanayan namin dito, sa may bagyo, yung mga medyo mahinang bahay, kung kailangan lumikas na, tapos stockpiling ng pagkain saka tubig. Kung may matibay na evacuation center na pwedeng pagkanlungan, ikakanlong po natin yung mga ating kababayan doon.
1: Meron din ho ba kayo, Sir Bob, na mga coastal communities na prone sa, siyempre, flash flood and landslide?
3: Marami din po dito, lalo yung malalapit sa ilog, saka yung sa malalapit sa mga dalampasigan, yung storm surge naman ang kinatatakutan namin yan pag lumakas yung dagat. Yung community malapit sa dagat, medyo marami-rami din.
1: Mm-hmm.
3: Yun ang kailangan na tingnan natin kung paano may nilikas. Pero may standard procedure naman yung mga barangay kung saan sila lumikas, saan sila mag-shelter.
1: Saan po ang pinakamalapit at safe na evacuation center ng mga nasa coastal barangays?
3: May mga designated na evacuation center within the barangay naman, yung medyo matataas na lugar. Ang karamihan sa amin dito kasi yung tinatawag na evacuation center, karamihan. So nangyayari dito, sheltering yung tinatawag. Yung may mga kamag-anak o kapitbahay na medyo malalakas yung bahay, yung mga matitibay ang bahay, doon sila kumakanlong.
2: Apo, kumusta naman po yung supply ng mga family food packs kung sakali po na kailangan mag-distribute, Sir Bob?
3: Yun nga po ang sisikin namin ngayon kung may stockpile pa. Ang alam namin kasi last meeting ng PDRRMC, nag-assure ang PSWD, saka yung DSWD ito, na mayroon pa silang stockpile. Ngayon, titingnan natin ngayong umaga kung nabakarami o kung sapat ba yun sa mga nasa vulnerable na pamilya.
2: Apo, yung mga evacuation centers naman po na gagamitin, may mga sapat na areas po, mga lugar, kasi syempre mayroon din pong pasok ngayon ng mga estudyante kung sakali mga eskwelahan po ang gagamitin.
3: Opo, siyempre, isang sakripisyo po muna natin yung pag-eskwela para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Yun ang standard procedure, yung mga eskwelahan ng mga matitibay yun po nagiging shelter dito. Although medyo yung depend natin, minsan na tumatanggi na, pero hindi naman nila pwedeng tanggihan yung kaligtasan ng mga kababayan namin. Kaya yun, nagko-compromise na rin yung DepEd. Siyempre, kailangan natin i-shelter yung mga vulnerable communities.
1: Pero ngayon ho, wala pang suspension ng klase dyan sa inyo?
3: Sa ngayon po, wala pa namang suspension at wala pang abiso sa amin kung yung mismong DepEd nag-suspend na ng klase nila. Titingnan natin ngayon, pagdating ko ng opisina at siyempre magkukonsulta kami doon sa mga membro ng ng council para kung sakaling makapag-desisyon, yun ang i-advise natin sa ating executive.
1: Sir Bob, totoo ho ba na kayo ay isa sa mga pinakamatinding apektado ng heat index dyan sa inyo kahit bagamat tag-ulan na ang deklarasyon ng PAGASA, mainit pa rin?
2: Oo.
3: Mainit pa rin po. Although yung nakaraang araw medyo may pag-ulan, pero temporary relief. Pumapalo na kami sa halos abutin na namin ng 45 degrees sa pataas. Medyo talagang matindi. Pero sublay pa rin. Yun pa rin na tuloy-tuloy pa rin ang buhay dito.
1: Alright. Sir Bob, dyan po muna. Maraming salamat sa oras po ninyo at makikibalita kami sa inyo from time to time kung merong magiging mas matindi epekto ang Bagyong Francisco dyan sa inyo sa Catanduanes. Ano?
3: Apo, anytime naman po.
1: Thank you. Maraming salamat po. Si Ginoong Bob Monterola, ang Operations and Warning Chief ng PDRRMO ng Catanduanes. Lipat naman tayo ngayon sa Cagayan. Dahil nasa linya po natin ang head ng PDRRMO ng Cagayan, si Sir Rowelly Rapsing. Sir, magandang morning po ulit. Si Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mga taga-Cagayan.
2: No, sir.
4: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay pa.
1: Apo, dyan po ba sa inyo kumusta lagay ng panahon? Maulan na ho ba?
4: Mainit pa rin po dito sa amin. We're still experiencing more than 45 degrees sa pagtaas ng temperatura natin. At mga nakaraang linggo, may mga panaka-naka, pero hindi pa rin sapat. Tuyot pa rin yung ating kalupaan dito sa Cagayan.
2: Opo, hindi pa po inyo nararamdaman si Bagyong Francisco, Sir Rowelly?
4: Hindi pa po. At patay naman sa track na binibigay sa atin ng DOST PAGASA, maaaring dumaan yung bagyo sa tuktok ng lalawigan. Pero yung span lang niya, hindi yung mismong bagyo, yung kanyang hangin lang. Pero so far, last week Friday, nagkaroon na ng pre-disaster risk assessment yung ating OCD Region 2, and nakataas ng blue alert yung Kabuuang region. For Cagayan, sinusunod lang din natin yung pagtaas ng alert level ng OCD 2 para doon sa mga preparations.
2: Apo, pag sinabi pong blue alert, Sir Rowelli, ano pong ibig sabihin nun sa buong rehiyon?
4: All of the personnel and resources dapat nakahanda na. All communities must be alerted na rin for their own preparations as well.
1: Mm-hmm. Kanina ho, dun sa pakipagkwentuhan namin sa Catanduanes, di ba syempre malimit na ginagawa evacuation centers, mga public schools. Sa inyo po ba, ano bang ibang options bukod sa public schools kung meron man?
4: Yeah, kadalasan kasi before, ginagamit talaga natin mga schools. Ano? But we reframed that. We have required all barangays to use their multipurpose halls, especially kung elevated naman. And yung mga local government units natin to use their gymnasiums as evacuation centers.
1: Opo, pero meron pa rin mga public schools na pailan-ilang kinakailangan gamitin as evacuation center?
4: There are some, no? Pero nililimit na natin para hindi ma-disrupt in, after ng event, tuloy pa rin yung klase dito.
2: Anong mga bayan po yung pinaka binabantayan po natin, kasi nabanggit niyo Sir Rowelli na yung baka yung tuktok na part ng lalawigan po ang madaanan or makaramdam po ng epekto ng bagyo?
4: Well, most likely dahil from the Pacific yung bagyo po natin. Itong mga eastern municipalities natin, these are Peña Blanca, Bagao, Gataran, and then dun sa may Santa Ana po ang dadaanan o dadaplisan ng hangin ng bagyo.
2: Opo, at diameter niya. Opo, at kamusta po naman yung supply po natin ng mga relief packs kung sakali po na kailanganing mamahagi, kung may mga kailangan pong bigyan ng mga residente kapag nakaramdam na po ng epekto ng bagyo?
4: Dito po sa province, since we placed the province under state of calamity, ano, because of the double shock, yung pagtaas ng petroleum products at fertilizers at yung pagtaas ng temperatura ng bunga ng epekto ng El Nino, tuloy-tuloy yung pamamahagi natin ng relief doon sa kabuuan ng lalawigan. So tuloy-tuloy po yung ating stockpiling sa doon sa pamamahagi natin nung para sa state of calamity. At the same time, paghahanda na rin dito sa dadating na bagyo po.
2: Apo, bukod po doon sa paghahanda natin syempre diyan sa magiging epekto po ng bagyo, mapahagingan na rin po natin ng discussion yung El Nino bilang nababanggit po ninyo, no? Gaano po ba kalawak na yung naging epekto ng El Nino sa Cagayan?
4: Malaki ang epekto nito, ano? It was decided dahil nga sa report submitted by the Office of the Provincial Agriculturist na yung report ng mga municipal officers natin, especially yung mga nasa upland barangays, alos lahat ng bayan namin, ano, 28 municipalities in one city, meron tayong mga upland. So ito yung mga rain-fed na mga irrigations. So dahil wala kaming inaasahang tag-ulan, no? Dito sa lalawigan, yun yung mga malaking naging epekto sa ating mga barangay po. Sa estimate po nila, 105,000 hectares yung submitted report po ng ating Office of the Provincial Agriculture.
2: Equivalent to magkano yon, Sir Rowelli, yung naging epekto ng orpinsalaman nung El Nino doon sa 105,000 hectares na yon?
4: Underestimate, it's almost a billion, sir.
1: Mm-hmm. Sir, ano hong kalimitang ani na ating mga kababayan dyan sa inyong probinsya?
4: Ang products po ng province, sir, is corn, rice, and high-value crops.
1: Mm-mm. Ay, nakapag-ani na ho ba?
4: So far, ngayon, dahil yung iba affected, especially yung corn natin, affected dun sa dry season natin, sir. No? So, medyo konti yung reported harvest po ng ating farmers.
1: Opo, pero ang kung halimbawa may dry season, meron naman kayong kumbaga irrigation facilities para sa kanila?
4: With the joint cooperation with the Department of Agriculture, sir, no, nag-distribute sila ng mga solar power irrigation systems sa mga barangay affected po.
2: At ang national government po ba so far meron na rin pong ipinapaabot na tulong? For example, ang DA po, dahil po nabanggitin nyo, bilyong piso na pala yung naging epekto po ng El Nino dyan sa atin.
4: Yes, sir. Even the office of the president nagbahagi na rin ng relief sa ating mga kababayan po.
1: All right. Sir Rueli Rapsing, maraming salamat sa oras ninyo ha. Maganda umaga at balitaan nyo kami kung sana na may walang maging matinding epekto dyan sa inyo ang Bagyong Francisco. Maganda
2: ingat
1: umaga
2: po,
1: po at ingat po kayo.
4: Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po.
1: Thank you si Ginoong Rueli Rapsing, ang head ng PDRRMO ng Cagayan. Yan yung malimit nating nakakakwentuhan pagkaganyang may sama ng panahon, bagyo, malalakas na pagulan sa mga areyang yan ng Region 2. Sa iba pang mga probinsya, pati na rin ang Bicol Region, na talagang dun ho kasi ang daanan ng bagyo eh.
2: Pero so
1: okay, wala
2: diba,
1: naman tayong magagawa doon kundi maghanda.
2: Sinasabi sa atin kanina doon sa Catanduanes, medyo ramdam na si Francisco, pero doon sa Cagayan mukhang hindi pa eh. Pero
1: oo,
2: at least para silang naghahanda.
1: Although ang sabi ng PAGASA po kanina, wala naman daw hong landfall ang bagyong Francisco, pero baka maraming dalang ulan, eh posible hong magpapabaha sa ating mga kababayan, lalo ho sa mga low-lying areas, sa talaga hong mga flood-prone areas. Kaya ho magsilikas kayo kung sinabi ng LGU na mag-preemptive evacuation na.
2: O, alam nyo na yan, kasi taon-taon naman tayong hinahagupit ng mga bagyo, hindi ba? Lalo na yung mga areas na unfortunately po ay talagang laging nasa track ng mga bagyo, yung Eastern Seaboard na yan.
1: Oo, lalo kung halimbawa yung mga lugar nyo, hindi pa tapos yung flood control projects. O kaya talagang hindi matapos-tapos sa loob ng mahabang panahon.
2: Or merong ipinangakong flood control project pero ni isang semento wala pang nailalagay.
1: Tandaan po ninyo ha na yung pinag-usapan po natin sa mahabang panahon, sa maraming buwan, linggo at taon ng inabot sa mga maanumalyang flood control projects na yan, pasok na huuli ang tag-ulan. Dito ho tayo magkakasubukan ulit kung meron bang naging improvement yung mga flood control projects na yan, or meron bang magiging epekto sa ating mga kababayan na maaring malulubog na naman ulit sa lalim ng baha.
2: Yan ang dapat maramdaman natin. Dapat panatag tayong makakatulog sa gabi kahit merong mga pag-ulan, may mga baha, dahil dapat merong mga flood control measures na nakatayo sa mga lugar natin, lalo na dun sa mga lugar na kilala talagang tumataas ang tubig kapag may mga ulan.
1: Gaya dun sa yung mga taga-Kalumpit, maganda umaga po sa inyo. May mga barangay dyan na kahit pala walang ulan, bagyo, tag-araw actually, nakalubog sila sa tubig. Eh lalo kung umuulan. Eh,
2: paano pa, di ba? Sumabay pa yung high tide.
1: Kaya ho mahirap yung kumbagay, aasa ka sa itinagal-tagal ng kwentuhan ng paghahanap sa mga sangkot sa maanimalyang flood control projects. Pero hanggang ngayon, marami hindi pa rin ho nakukulong. Sa bagay, meron hong proseso kasi talagang sinusundan. Pero baka naman po pwedeng pabilisan ng kaunti at hanapin yung mga dapat hong papanagutin para ho yung kanilang accountability kaharapin po nila, at hindi ho yung nagiging paulit-ulit lang dahil wala naman hong napapanagot.
2: At saka sana kasabay nung paghahabol doon sa mga sangkot sa flood control scandal, yung aggressive din sana ang pagtutuloy ng mga nakabimbing mga flood control projects, kasi at the end of the day, kahit gano'n natin kagustong mapanagot yung mga dapat mapanagot, kapag dumating na yung tag-ulan, kapag dumating na yung mataas na tubig, ang ending, baka kung sana naman pupulutin yung mga kababayan natin dahil walang flood control project sa mga lugar.
1: Okay po, bigising na. Baka sa may mga maagang pasok po dyan ng pang-alas 7 o kaya pang-alas 9 ngayon pa lamang kayo gumagaya. Galing kayo uli sa malalayong lugar la gaya ng San Mateo. Sa pagkaganito mga oras ng alas 6, alas 6:02, lalo mamaya mga 6:30 pa rush hour na, ay talaga hong bubunuin na naman ninyo ang matinding traffic, lalo't may pasok na sa karamihan sa mga eskwelahan ang mga bata.
2: Saka medyo nagbaback to normal na yung mga opisina, hindi ba? Dahil pababa ng pababa yung presyo ng produktong petrolyo. May mga nagli-lift na rin ng mga ano eh, mga work from home.
1: Mm-mm.
2: Sumula noong tumaas ang presyo, I think 2 months ago.
1: Tsaka ang kalimitan yata na work from home setup ay pag tama Friday ba o Thursday? Friday.
2: At may ilang mga LGUs na I think na nag-lift na rin ng kanilang mga work from home. Mm-hmm. Dahil nga umu-okay ang sitwasyon.
1: Eh sana nga hoy maging okay na at magbalik na ulit tayo sa normal kahit papaano. Although syempre ang paghahandaan po natin doon ay yung traffic. Sanay naman na tayo sa traffic. Baka siguro ay kinakailangan lang ng konti pang fine-tuning adjustment sa traffic management plan ng halimbawa ng MMDA at ng mga lokal na pamahalan, pati yung mga malalaking mall na nasa tabi ho o gilid mismo ng EDSA, lalo kung rush hour, payday, Friday halimbawa, ay hindi man tuluyang mawala ang traffic, ay mabawasan man lang ng kahit kaunti, yung bang umuusad man lang.
2: All week around yan eh, hindi lang basta Lunes, Martes o Biyernes o araw ng Sao, di ba? Yung napakatindi pong traffic, kaya eto, paalala naman, na naman po sa mga opisyal natin na kung kayang stretch din yung inyong mga kamay sa pagtatrabaho para ma-resolve po yung issue ng traffic.
1: Ay, happy Father's Day nga ho pala ha, sa aking nag-iisang tatang turing. Happy Father's Day sa mga tatay po dyan at sa mga nanay na nagsisilbing tatay ng kanilang mga anak. Maganda umaga po sa inyo.
2: Good morning at happy Father's Day din sa aking tatay.
1: Maganda umaga rin ho sa mga nalunisan.
2: Aga naman malunisan.
5: Nalala po kasi na brownout sa amin kahapon.
1: Oh, sige,
5: mag... 28 to basement 6.
2: Wow!
1: Konti lang yun.
2: Agang cardio naman nun.
5: Mga 30...
1: Anak, ilang steps ka na ngayon?
2: More than ilang libong steps yun agad.
1: Mga 4,000 steps ka na siguro.
2: Ang galing, ha? Nalunisan nga.
5: 1,050.
1: Ayun, no.

Magandang magandang umaga sa mga taga DMCI. Kaway-kaway. Ay, naku, 6:06 in the morning, gising na, bango na.

0: Gising! Pilipinas!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
0: dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
2: Gising na!
1: Bango na! Gising Pilipinas na!
0: Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning!
4: Lalunisan! Ayaran! Arriba! Let's go, Mr. Gising! Late for reporting this morning. Narito na po mga mainit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Ipatutupad bukas sa malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 9 pesos hanggang 10 pesos ang bawas presyo sa diesel, habang 4 hanggang 5 pesos naman po sa gasolina at 10 hanggang 11 pesos sa kerosene. Bunso dito ng paglagda ng Amerika at Iran ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero. Pero muling isinarap po ng Iran ang Strait of Hormuz. Matapos ang pag-atake ng Israel sa Lebanon itong weekend, sinasabing nakipagbakbakan ng mga sundalo ng Israel sa grupong Hezbollah kung saan 4 ang namatay. Eh, pero hindi po pwede dahil remember, delayed po tayo isang linggo kung ano yung rollback na due po sa atin lahat. Patutupad po dapat nila. Remember, lingguhan po yung refleksyon natin. Eh, last week ang pinag-usapan natin, hindi ho ba? Yung pagsasara ulit ng Strait of Hormuz, ay next week ulit natin mararamdaman yan. Ang kaya importante, maramdaman po at matama sa mga kababayan natin, mga motorista, ang rollback na refleksyon po galing sa nakaraan linggo. So hindi pa pwede sabihin din, huwag na ituloy yung rollback dahil may bakbakan ulit sa ano. May isinara ulit yung Strait of Hormuz, ay hindi po. Ibang usapin po yun, pang next week po yun. Sa lagay naman ng panahon, lumakas pa ang bagyong Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 715 kilometers sa silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Naglalakas ng hangin umaabot ng 140 kilometro per hora malapit sa gitna at pagbugsong 170 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco sa Biyernes. At tagal pa pala, Lunes pa lang ngayon. Pero posibleng magdulot po ng malakas na pag-ulan ang bagyo at pinalakas na habagat simula ngayong araw o bukas. Binabantayan din ng pag-asang isa pang low pressure area na tatawaging Gardo sakaling maging bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Malapit nang bumagsak sa critical level na 160 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Naku, lagot. Kahapon po bumaba sa 165.4 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 165.48 meters noong Sabado. Ang lakas ng ulan noong kahapon. Sana napunta po yung parte sa Angat Dam. Ano po? Bagya rin buwabang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Sa kabila nito, handa ang Maynila at Manila Water sa posibleng epekto ng El Nino. Pero hindi o para hindi lang po umasa sa Angat Dam, sinabi ni Manila Water Corporate Communications Manager Raymond Maymay, o si Mond, na tatlo pa ang pinagkukuhanan ng supply na kaya pong magbigay ng tubig sa mga consumer sa Rizal at Metro Manila.

0: Kabilang dito ang Laguna Dibay, Alawis Water Treatment Plant at Upper Wawa Dam. Tiniyak naman ang Maynilad na walang dapat ikabahala dahil normal ang kanilang operasyon at supply ng tubig. Sa ngayon, nauna na ibinaba ng National Water Resources Board sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Pansamantala rin sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Samantala, mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang mahigit 20,000 nananatili sa evacuation center sa Soccsargen at Davao Region sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Hinikayat ang mga residenteng nakatira sa low-lying areas na pansamantalang lumikas. Matapos magmistulang lawa ang barangay San Isidro, bunsod ng malakas na lindol. Tinasabing humarang sa ilog ang mga gumuhong lupa matapos ang lindol, kaya nagmistulang lawa ang dating residential area. Patuloy din ang retrieval operation sa mga lugar kung saan gumuhon lupa sa bayan ng Glan sa Sarangani. Sa tala ng NDR-RMC, 77 namatay habang mahigit 1,000 ang sugatan at 31 nawawala. Umabot na sa 1.3 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang halos 30 million pesos naman sa agrikultura. Sa ngayon, 18 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng malakas na lindol. Standby Radio Patrol, tuluyan nang ipinasara ng DNR ang gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. Kasunod ito ng pagguho ng gabundok na basura noong Mayo 20 kung saan 2 namatay. Ipinasara ang sanitary landfill matapos mag-expire ang ibinigay na waste disposal extension noong June 18 o June 16. Tinatasan ang lokal na pamahalaan ng Davao City na magsumiti ng safe closure at rehabilitation plan sa loob ng 30 araw. Inilipat naman ang waste disposal services sa interim cell na ipinasara ang sanitary landfill para tiyaking tuloy ang pangungulekta ng basura at hindi makaapekto sa kalikasan o kalusugan ng publiko. Nauna na ipinagpapaliwanag ng DNR ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapo ng basura sa harap ng opisina ng kagawaran. Iniimbestigahan na rin ng DILG ang posibleng pananagutan ng alkalde. 13 minuto makalipas sa 6 ng umaga. Muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Pero hindi pa rin bukas sa media ang proseso kung saan nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa 2 articles of impeachment kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Umaasa si House Trial Spokesperson Renee Ko na haharap si VP Sara sa pre-trial conference na inaasahang matatapos ngayong Linggo. Itinanggi naman ni House Prosecutor Terry Ridon ang balitang dinomina ng defense team ang prosecution team, partikular si Lead Public Prosecutor Jervil Luistro sa unang pre-trial conference noong Huwebes. Sinasabing naging maayos ang pagtalakay sa pre-trial at walang malaking pagtatalo. Umaasa rin ng ilang kongresista ang haharap si VP Sara sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Hindi naman po haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 status conference ng ICC Trial Chamber bukas. Ito'y matapos pagbigyan ng ICC ang hiling ng defense team na payagan ang dating Pangulong huwag dumalo sa pagdinig. Inaasahang tatalakayin na sa status conference ang deadline sa paghain ng obserbasyon sa expert panel report at pagpapatibay ng protocol para sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Inilatag din ang posibleng timeline sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Inatasan ang prosekusyong maghain ng listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 habang sa September 28 ang kampo ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings at October 30 naman para sa depensa. May 6 oras ang prosekusyon sa pagtatanong sa mga testigo habang 3 oras naman sa kampo ng mga biktima at wala pa itinakdang oras para sa depensa. Ayon sa ICC, bubuksan sa publiko ang paglilitis pero maring magpatawag ng closed session para tiyakin ang seguridad ng mga testigo. Doon na iniutos ng trial chamber na isa sa ilalim ang panibagong medical examination ang 81 anyos na dating Pangulong Duterte bago humarap sa paglilitis sa pagsusuri ng tatlong independent experts noong Enero. Lumabas na may kapasidad at walang pagkukulang sa mental capacity si dating Pangulong Duterte para intindihin ang kaso. Samantala, itinanggi po ng ilang dating mambabatas ang akusasyon ni Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bonggo at dalawa pang dating pulis. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi dapat paniwalaan ang kongresista dahil wala pang inilalabas na arrest warrant ang ICC. Sakaling ipa-aresto na si Bonggo, hindi ito malalaman ni Congressman Duterte tulad ng arestuhin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ang abogado ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa bagong arrest warrant ng ICC. Pero bukod sa walong pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte, posible ring ipa-aresto ang iba pang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa war on drugs na nananindigan si Senador Bonggo na wala siyang dinabag na batas at ipinapa sa Diyos na lang ang kanyang kapalaran. Magandang umaga sa lahat ng mga nakamonitor na opo na lunisan. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Garantiin si Ma'am Bosted Kuwa at si Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Kagawad Marlon Nason. Punta na po natin muna ang ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
1: Pangarin itong kahabaan ng MH Del Pilar at saka itong Yanga Street dito sa Malabon City matapos bumagsak ang tatlong poste ng kuryente. Ay, sa mga nakausap natin mga residente, pasado na 7 ng gabi nang mabali ang poste sa kasagsagan ng malakas na hangin at pag-ulan. Yung isang mga poste bumagsak pa sa isang nakaparadang tricycle habang ang isa namang maliit na poste ay tumama naman sa bubungan ng isang bahay. Samantala, yung isa ay naiwang nakalaylay at nakasabit sa isang kable ng kuryente. Alvin, kasalukuyang walang kuryente itong area na kinabibilangan ng mga barangay Santulan at Maysilo. Dahil sa insidente, pansamantalang sarado sa mga motorista ang bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar Corner, Yanga Street, habang isinasagawa ng Meralco ang pagsasaayos at pagkukumpunin sa mga nabaling poste. Para sa mga apektadong motorista, ay may alternatibong ruta pwedeng daanan para makiiwas dito sa area at makaiwas sa matinding traffic at abala. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Meralco para mapabilis ang pagkukumpuni at maibalik sa normal ang daloy ng traffic at kuryente dito sa lugar. Ngayon, Alvin, na ibaba na nga yung isang malaking poste na nakahambalang dito sa kalsada at saka nakasabit sa poste ng sa kable ng kuryente at yun yung bumagsak sa isang tricycle na nakaparada ngayon. May mga mangilan nila ng mga motor na nakakadaan dito sa gilid ng sidewalk at saka mga bike pero hindi pa ito nadadaanan ng mga kalsada ng mga sasakyan, Alvin.
0: Saan ka mo yan?
1: Sa Malabon, Alvin. Dito sa may MH Del Pilar Street, corner Yanga Street, Alvin.
0: Ang mga taga Meralco ba yun nandyan? Kaninong truck yan? Meralco na ba yan?
1: Meralco to, Alvin. At saka ngayon, nagsasagawa na nga sila ng mga kanilang protocol para maibaba yung iba pang poste. At saka para safe ay walang mga nakakalapit kasi baka daw may possible na pagsabog dito sa mga kuryente dahil nga live wire ito, Alvin eh.
0: Hindi, ang tanong dyan, mga anong oras babalik yung kuryente? Eh kasi yung mga iba, yung mga babae natin papasok, may pasok ng mga estudyante, mahirap gumalaw ng brownout.
1: Yes, tama ka dyan, Alvin. Natanong nga natin yung Meralco kung anong oras ibabalik yung kuryente dito sa lugar pero hindi pa nila tukoy kung anong oras. Pero natanong din natin kung anong oras ito matatapos pero hindi pa rin din sila tukoy kung anong oras nila ito matatapos. Nakikipag-unayan din tayo sa lokal na pamahalaan kung ano ang tugon nila dito sa mga apektadong lugar, Alvin.
0: Oh, pero Meralco talaga ang ano diyan, ang susi diyan ano. Tanungin mo yung estimate, kahit estimate man lang para maplano na kamo ng mga nandiyan ang buhay nila. Eh di ba? Eh kasi halimbawa may karinderya ka, eh mahirap na mapag walang kuryente pag nagluluto, madilim ano. O di kaya may ice cream ka o may matutunaw kang ano, tinda, lagot. Eh masisira 'yung negosyo, lugi na kaagad, di ba?
1: Tama ka diyan, Alvin. Sabi nga ng mga residente dito, hindi nila ina-expect na ganun kalakas yung hangin. Ang sabi nga nila sa atin, ay parang ipo-ipo yung naramdaman nila. Kaya hindi nila ina-expect na babagsak itong mga poste ng kuryente ng Meralco, Alvin.
0: Thank you! Maraming salamat kay Roen Cueto. Isunod po natin si Zeus Legaspi. Zeus! Good morning, Zeus!
2: Good morning, Alvin. Ngayon ngang Monday morning, mabigat na ang volume ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA southbound. May pagbagal sa daloy ng traffic sa Kamuning Flyover hanggang makababa sa EDSA-NEPA Q-Mart. Papuntang EDSA Main Avenue, may pagbagal din sa usad ng mga sasakyan dahil sa mga bus na naglalabas-pasok sa mga terminal. Pagbaba ng Aurora Boulevard Underpass, may pagbagal pa rin sa daloy ng traffic pero bahagyang bibilis pagdating ng Pitwason Underpass. Babagal muli yan pagdating ng Santolan Flyover hanggang makalagpas ng Campo Crame sa EDSA Santolan. Dire-diretso na ang usad ng mga sasakyan papuntang EDSA Connecticut pero babagal muli pagsapit ng Ortigas Interchange. Luluwag naman muli ang traffic makalagpas ng EDSA Ortigas pero muling babagal pagdating ng Shaw Boulevard Underpass. Magtutuloy-tuloy na mabilis na usad ng traffic pagdating ng EDSA Boni hanggang Ayala Tunnel sa Makati. Pagdating ng EDSA Tramo sa Pasay City, dire-diretso na rin ang daloy ng traffic hanggang EDSA Corner Rojas Boulevard. Ang aming biyahe mula Quezon Avenue hanggang EDSA Corner Rojas Boulevard ay inabot ng eksaktong 30 minuto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legaspi. Punta natin si Trish Salindo. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating mamimili sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila, 40 ang sinipas sa presyo ng manok na 200 pesos na kada kilo kumpara noong nakaraang linggo. Hindi din maipaliwanag ng mga tindera kung bakit inataasan ng mga supplier ang bentahan. Pero sadya umanong malikot ang presyo at tuwing nagtataas ay 10 piso ito kaagad. Mula 180 pesos, 220 pesos rin yung kilo ng galunggong habang mababa sa 140 pesos ang kilo ng tilapia. At 170 pesos naman sa bangus. Walang galawan sa preso ng laman ng baboy na 340 pesos kada kilo, Alvin, at 390 pesos naman sa liempo. Pansin ng Radyo Patrol na mabenta pa rin yung mga nilalakong frozen meat para rin sa mga nais makatipid gaya ng liempo dahil higit kalahati lamang yung preso nito. Yung iba naman, mas gusto pa rin yung sariwang karne dahil mas masarap ang lasa at hindi lumiliit ang size kapag niluluto. Matatag yung bentahan pati sa tumpok ng gulay, Alvin, na 20 pesos yung presyo gaya sa 3 piraso ng sibuyas, 5 piraso ng bawang at higit 1/4 sa iba pang gulay tulad ng siling labuyo at kalamansi. Wala namang nakitang pagtaas sa presyo ng ibang gulay maliban sa repolyo na 70 pesos ang presyo mula sa 90 pesos isang araw lamang ang nakalipas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trish Salindo. Nakunti niyo yung report ni Queen Noel Alamaro, 22% ang itinas po ng singil sa kuryente ng Ormeco. Nakubuhay pa kayo, Oriental Mindoro. Sa mga kababayan ko dyan sa Negros, pati na rin sa Iloilo yung mga Ilonggo. Naku, ang laki din po na itinaas, mahigit 2 piso kada kilowatt hour. Hindi ko alam yung porsyento. At least kahit tayo dito sa Meralco, ang itinaas natin, magkano bang itinaas natin sa dumating na parang 15? Parang 15 centavos per kilowatt hour. So hindi ganun kalaki ang itinaas. Pero sa mga kababayan po natin, sa iba't ibang lalawigan, naku, ang tindi po, kaya pa ba? Kaya wala eh. Trending pa rin pag pinost mo ang bill mo. Di ba sino yung artista yung kapatid ni Regine Velasquez? Nasinagot naman ng Meralco na yan ay usual niyang konsumo, no po? Pero karamihan po talaga sa atin, ako'y nataas ako eh. Kamil, magkano tinaas ng bill ko? Mga 1.5. Pero siyempre, ginamit ko naman. Ang aircon medyo napapahaba dahil napaka-alinsangan. Ay tanggapin na natin, pikit mata, bayad tayo pag ikaw 2,000. Grabe no. Di bali, naginhawaan naman si Boon. Ha? Konting shooting lang yan, konting acting lang, kayang-kaya na, Camille. Punta natin si Manong Noel Alamar. Manong Noel, magandang umaga sa'yo.
4: Good morning, Alvin. Umakyat sa 18.29 kada kilowatt hour. Sa kuryente ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco ngayong Junyo 2026.
0: Ano pinanggalingan? 14?
4: Mula 14.91 noong Mayo.
0: Hala.
4: Tapos ito, dagdag na 3.37 pesos per kilowatt hour o 22.61% na pagtaas.
0: Hindi o tayin, Noel, kasi sabi ng Energy Regulatory Commission, magandang umaga po sa lahat ng mga taga-ERC, tingnan niyo po itong report ni Noel Alamaro. Ang sabi ng inyong patakaran, kapag mahigit piso, pwedeng utay-utayin. Gusto ba ng mga taga-Oriental Mindoro utay-utayin o isang bagsak na para isang sakitan?
4: Utay-utay na yan, Alvin.
0: Utay-utay na yan?
4: Utay-utay na yan.
0: Grabe naman. Grabe naman, Noel. Ang laki naman.
4: Ang laki. Talagang trending din dito, Alvin, sa Oriental Mindoro yung pagpo-post sa social media ng mga bill ng kuryente. No? Pero sabi mo nga, ginamit yan kaya kailangan bayaran.
0: Tama.
4: Ayon sa Ormeco, pangunahing dahilan ng pagtaas ng singil, ang pagmahal ng generation cost na tumaas ng halos 35%. Malaki rin ang naging epekto ng mas mataas sa paggamit ng emergency power provider. Kasabay nito, bumaba ng 11.13% ang enerhiyang nagmumula sa renewable sources dahilan upang mas umasa ang sistema sa mas mahal na pinagkukunan ng kuryente. Batay sa pagtataya, katumbas ang humigit kumulang 337 ang dagdag sigil para sa consumer na gumagamit ng 100 kilowatt, 675 para sa 200 kilowatt at 1,011 para sa 300 kilowatt kada buwan. Bagamat bahagyan nakatulong ang pagtanggal ng ilang tax charges sa lifeline subsidy, hindi ito naging sapat upang mapigilan ang pagtaas ng singil. Ang 18.29 kada kilowatt hour ang pinakamataas na overall electricity rate sa Oriental Mindoro na naitala sa mga nalipas sa buwan na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noella Lamar, DZMM.
0: Ano natin yung story yan, Noel, ha? Pahingi ako ng mga case study natin dyan sa, ano, ha? Sa Oriental Mindoro. Punta naman natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
5: Good morning, Alvin. Tatlong drug trader at tatlong wanted person ang naaresto ng mga operatiba ng Bataan at Zambales Police sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan at Zambales. Isa ang naaresto sa barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan, na nahulihan ng higit sa 68,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, isang 9mm na baril at mga bala. Isa naman ang naaresto sa buy-bust operation sa barangay Kataning, Balanga City, na nahulihan ng 40,000 pisong halaga ng droga. Sa Castillejo, Zambales, naaresto rin sa buy-bust sa barangay Del Pilar ang isang suspect na mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit dahil sa halos 20,000 pisong hinihinalang shabu. Ang mga suspect ay sasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, tatlo ding wanted person na may iba't ibang kaso ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest sa barangay Culis Hermosa at barangay Mountain View sa Maribeles, Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga sa iyo, Jerry Diaz ang aga. Happy trip sa anak daw niya si Carlos, si Corey at si Baby Pia. Balik na sila ng Florida. Uy, ang mahababang biyahe yan. Alfred Estilan, magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Richard Merck. Tinatanong ng kaibigan ko si Rico, ba't kayo inihingal? Hindi ah, inihingal ba ako? Ano, AC? Hindi ba ako inihingal? Kayang-kaya ko. Ang binaba ko lang naman, galing, di ba, nakatira ko sa 28th floor. Buwaba ako ng basement 6. O, ilang floor yun? 28 plus 6, 34. Ha? Kaaga-aga. Maliwalas yung pagising ko. Pagpindot ko, walang gumagana ng elevator dyan sa DMCI. Ano ba? Wala ba elevator na? Kahit isang elevator man lang sana, ano? Wala talaga. Anyway, Honey Reyes, maganda umaga sa'yo, Honey Reyes. Nagising. Pero okay lang dito, parang blessing in disguise din sa akin kasi naka-warm up na ako dahil mag-workout ako pagkatapos ng show. Ang problema ngayon, kung wala pa rin elevator, paakyat. O, tingnan natin kung kaya ko yung 34 floors. Siguro pahinga, no? Sa gitna, no? Pahinga ng konti para exercise. Dr. Mayo Festine! Maganda umaga sa'yo, oh. Ganon din si Zaldi Nagit. Zaldi, sino pinapabati mo? Ah, si Tita Joy. Ah, okay, birthday na pulang husband niya. At Tito Jean. Tito Jean Season. Happy birthday from your loving wife, Mama Joy, na Mandaluyong. And happy birthday, Natividad Rebellion ng Naga City. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy 6:30 na.
7: Boses na gigising sa umaga.
6: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
12: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
0: Ang aga naman gumising nung Cesar Abarisha. Ganon din ni James Dean na pinapabati ng happy birthday si Rita Dizon Parong. Ang aga niyong gumising ha. Magandang umaga. Mamaya naman yung sa ex kasi nasa linya na po natin si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. General, magandang umaga po sa inyo, sir.
13: Sir Alvin, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Opo, ini makikibalita lang po kami. Kahapon, biglang lumakas sa yung ulan. Ano po, gaano kahanda ang MMDA para maiwasan po natin o kung meron mang pagbaha, eh, mabilis humupa? Ready na ba tayo sa pagdating ng mga baha?
13: Sir Alvin, talagang aminin natin, ano? Talagang may mga dapat pa talagang tatrabahuin kasi kahapon, there were 8 areas na na-monitor namin dito sa EDSA.
0: Opo.
13: Na nagkaroon ng pagtaas ng tubig, umabot hanggang mga 6 to 8 inches. So, kalahating ruler,
0: Saan banda yon, General?
13: Mga alas 7 kagabi, nasa EDSA Oliveros, EDSA Aurora, meron tayong nakita, EDSA West Avenue, EDSA Kamuning, EDSA Main, Rodriguez Araneta, tapos may EDSA Ortigas pa tayo, nakita rin natin sa EDSA Orense, na dati ay hindi naman binabaha ito.
0: Opo.
13: So sa ngayon, nire-review, tinitingnan namin dahil may mga ginagawa ngayon dyan, nire-review namin kung in the course ba ng pagtatrabaho ng ating ibang mga ahensya, ay may mga nababarahan na mga exhaust, mga
0: drainage,
13: water intake, na mga daluyan ng tubig natin. So,
0: opo.
13: So pinapaklear namin yan, pinapasigurado natin na yun muna. Bago natin, sinasabay naman natin yung pag-clear ng mga daluyan at saka nung pagsisiguro ng pumping stations ay gumagana.
0: Pero mabilis naman pong humupa in minutes or inabot ng oras bago nag-subside yung tubig, General?
13: Ang average na pag-subside niya ngayon, 15 to 20 minutes.
0: Okay.
13: Pero ayaw nating kahit na yun, sana kung pwedeng huwag umangat ng todo, ay gagawin natin. Yun talaga ang purpose natin.
0: Apo. Pero ito yung sa EDSA binabanggit niyo. Mukhang madali namang solusyonan, General. Ano po? Pero may iba pa pong lugar. Ano ba ang pinaka-crucial na minomonitor ng MMDA sa pagpasok po ng tagbagyo?
13: Yung mga dati nating low-lying areas, itong Quezon Avenue, Quezon Avenue Araneta,
0: yan.
13: At saka yung Quezon Avenue Victory, medyo crucial talaga na tinitingnan natin yan. Kaya ngayon, full-time tayo dyan sa paglilinis at pagdidredge ng mga estero natin. At lalo na yung nandyan mismo sa island na naging tapunan ng mga basura, ay inaayos na natin dahil very, very crucial yung kalsada na yan. At napakarami nang naapektuhan na mga areas pag yan ang nabarahan.
0: Mukhang hindi po naubrad din yung kampanya natin sa ating mga kababayan. Ang dami pa rin pong burara. Ang dami po yung tapon dito, tapon doon. Ay, pa hindi tayo natututo. Nakikita naman natin yung impact ng baha, hindi ho ba? And yet, hindi po nagbabago yung ugali ng ilan sa ating mga kababayan, General.
13: Ipinapost nga namin, sir, sa Facebook ng MMDA at saka sa akin, personal advocacy na talaga ang mangyayari rito.
0: Mm.
13: Na talagang sa napakaraming flood na nakikita natin, pinapadala namin ang ating mga personnel. Ang tawag nga namin sa kanila ngayon, uplan manananggal eh. Kasi tatanggalin lang nila yung basura sa mga grate, sa mga grillings nung drainage natin. Eh, bumababa naman talaga ang tubig eh. Mabilis na bumababa ang tubig. Pero kailangan magpadala kami talaga ng tao para alisin ang mga basura na papunta sa mga grills na to. Kaya talagang kung ang mga kababayan sana natin, maging responsable lamang at matulungan kami, mag-minimize natin ang pagbabaha na ito.
0: Parang cycle, General, sasabihin ng mga burara, hindi, may magtatanggal naman, bayaran naman natin yung MMDA, yaan natin sila. Pero hindi po naaabala nyo po yung mga responsabling ibang mamamayan ng Metro Manila dahil sa inyong salaula.
13: Tama yan, Sir Alvin. Trabaho naman talaga ng MMDA na tanggalin yan. Kaya lang, maghintay sila. Kung ganyan ang gusto nilang reasoning. Kasi talagang ang mga tao natin ay umiikot habang umuulan, habang umabaha, umiikot ang mga tao natin at napakalaki ng Metro Manila. Marami rin naman tayong tao, oo. Kaya mabilis din natin natatanggal. Pero may ganun pa rin, may waiting time pa rin. Pero kung right at the very start sana, huwag na magtapon para wala nang babara, wala na rin tatanggalin. At ang tubig ay hindi na aakyat at hindi na tataas. At kung tataas man, mabilis na humupa.
0: Tama. Tulong-tulong po tayo, ano po. Kaya huwag niyong tigilan yung kampanyang ganyan, General. Ano po? Ngayon, dun sa mga pumping stations, lahat po ba ng pumping stations natin ay nagana in preparation for the typhoon season?
13: Lahat naman po na ay gumagana. Tapos yung mga area, mga pumping stations, gaya ng nandito sa may malapit sa Dolomite Beach na submerged pump niya ay under renovation. Meron namang stopgap measure na ginagawa at merong nilalagay na mga temporary na mga booster pumps para makatulong sa pagpababa ng tubig habang inaayos ang mga main pump.
0: Opo, so by and large, General, mukhang ready naman tayo, ano po? Kasi hindi natin minsan mahina yung bagyo. Pero ang dami namang ulan. Minsan habagat lang ang tindi din ng ulan. Ano po?
13: Opo, talagang ang climate change talaga, isa yan sa mga tinitingnan natin na nakaka-apekto. Challenge talaga yan. Pero ginagawa naman natin ang ating mga dapat gawin para ma-minimize ang abala sa ating mga kababayan.
0: So ready na po?
13: Well, nagre-ready. At we are getting there. At nakikita namin sa early na mga pag-ulan na to. Ito ang nagiging audit sa aming mga preparation at nakikita natin na talagang tuloy-tuloy ang trabaho. Hindi naman masasabing tapos na ang trabaho, pero nakahanda kami.
0: Apo, kasi may mga komentaryo, General, na konting ulan lang, ang lakas, ang baha na agad. Eh, lalo pa siguro pag sunod-sunod yung bagyo.
13: Yes, yun nga ang iniiwasan natin. Ayaw natin na maabala talaga ating mga kababayan dyan at mapulaan tayo na konting ulan lang babaha kaagad. Kaya itong mga surgical interventions na ating ginagawa, sinisiguro namin na ating mga district engineers talagang nakaantabay at talagang binabandayan namin kung alin ang mga lumalabas ng mga bagong flooded areas. Kasi nga, yun nga sir, sa sinasabi nyo kanina na pag inanod ng baha talaga ang mga basura, doon papunta sa intake ng ating mga drainage, ay talagang magbabaha. Kaya nagpapadalakan kami ng mga tao based sa mga reports na ating natatanggap. Kaya nga sa ating mga kababayan, sir, itake ko rin ang pagkakataong ito. Na kung may makita silang mga tumataas ng tubig, may baradong mga grates at kailangan nila ng tulong, eh tawag nang kaagad sa 136 para early on, makapag-deploy kami, makapag-dispatch ng tao para makapag-intervene na kaagad bago pa man lumala ang problema.
0: 24/7 naman po yun, General, ano? Yung 136 mo?
13: Yes, sir. 24/7 ang ating hotline 136 at ang mga tao nakaantabay dyan, yung upland manananggal natin, ang mga tao natin, mga manananggal team natin, manananggal ng basura, eh 24/7 din, sir, nakaantabay, dinideploy namin kaagad.
0: Mukhang kailangan may masampulan, General. Pag walang nakikita yung mga kababayan natin, na kung ikaw'y burara, makukulong ka, eh parang wala lang, tuloy-tuloy lang yung gawi nila, no? Dapat merong ano, may masampulang makulong.
13: Opo, eh sana nga, gawin lang natin ang ating responsibilidad bilang isang mabuting mamayan at isang mabuting Pilipino. Magtulungan na lang tayo dyan, sir, sa... Opo. Kahit na yung huwag lang magtapo ng basura, malaking bagay na yun.
0: Tama yun. Thank you, General. Mabuhay po kayo dyan sa MMDA. Magsisimula pa lang po ang inyong trabaho, ha? Kasi wala, magiging aligaga po kayo pag nagsunod-sunod yung bagyo at habagat. Ano po? General, thank you. Mabuhay ka.
13: Maraming salamat din, sir. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Kaya laging tanahan, mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. 9136, 5 minuto, kami ay nandyan.
0: May ganun pa pala slogan. Thank you, maraming salamat. Si Police General Nicolas Torre III, retired, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority. Eh ako, tama po yun. Ano, nagsisimula po sa atin, kailangan tumulong po tayo, hindi po pwedeng puro gobyerno. Yung mga maliliit na bagay, ano po? Maganda umaga muna kay Quill. Ay, may time check pa pala ako, AC, ano? 6:42! Etong si Quill kasi excited na raw sa ano, si Gabo. O mamaya yun, di ba? Si Gabo. O galing talaga ng kapamilya. Thank you. Maraming salamat din kay Bev H. Happy next week. Please greet my happy Father's Day sa asawa niyang si Rodzi Hernandez at sa kapatid niya si Marlon Soliman at sa lahat ng mga brothers-in-law at lahat po ng tatay sa kanilang pamilya. Cheers to all the dads. Happy Father's Day. Jeffrey Mangay, magandang umaga from Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Brian naman, napansin ko po si Roen Cueto. Parang si Commissioner George Garcia na po ba ang bilis magsalita. Roen, bagalan mo ng konti, ha? Kaya mo yan. Tama, bagal-bagalan mo. Huwag mo ganyan si Tito Alvin mo, ha? Noel Maranan, magandang umaga din po, watching from Saskatchewan, Canada. At si Josh Kyle Edip, magpapatendan. At siyempre, si Ma'am Elsie Balion Florentine, gising na rin. At si Sarah Concepcion, Ambassador Francis Chua, sir. Magandang umaga sa iyo. Si Energy Secretary Sharon Garin, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday.
14: Gising Pilipinas!
15: Good morning!
14: Kasama si Alvin El Chico.
16: Gising Pilipinas.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BCMM. Una sa balita, una sa public service.
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
15: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin na yun, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM.

0: mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Magandang umaga muna kay Gina Sampo sa Texas. Kasi ngayon pa lang yung Father's Day. Yun, pinapabati yung kanyang mister na si Ding Sambo at si Dylan Desquitado ng Happy Father's Day. Bonbon Ramos, standby ka lang dyan ha. Ma'am Lina Ho, magandang umaga din sa inyo. Nasa Zoom na po natin si Energy Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Sec.
1: Good morning!
2: Sec.
3: Yes, Alvin.
2: Hi, good morning. Sec, kasi maraming, nung Sunday, maraming nagmi-message na sa akin dahil nga po sinara yung Strait of Hormuz. Sabi nila, ipapanin, Sir Alvin, di ba may inasan tayong rollback? Kayo na nga po yung magsabi sa kanila, Secretary, kung maapektuhan ba ang inaasahang rollback ng pagsasara ng Strait of Hormuz?
3: Hindi naman. Hindi naman. May rollback tayo tomorrow. Kung may epekto man yung pagsara, then it's going to be next week.
2: Ay di, ibig sabihin, ibang usapin po yun. Ano po? Kung may epekto man, starting Monday, today, hanggang Friday, o di next week yun?
3: Next week na siya. So, kukumpara natin yung last week sa this week, yun yung adjustment sa following week. Ano? So far naman, medyo yung averaging natin maayos naman before pa sila magsara. So, meron tayong rollback for tomorrow, Alvin.
2: Saan maglalaro, Sec? Yaman din lang na nandiyan ka na. Hindi, samantalahin na natin. May press con ba tayo later?
3: Yeah, meron.
2: May press con. Pero kahit hindi mo na sabihin yung sakto, saan ba banda maglalaro yan?
3: Pag diesel ang pag-usapan natin, mga minimum yun, mga 9 pesos siguro, Alvin.
2: 9! Wow! 9 pesos, okay. Sa gasolina?
3: Gasolina. Yeah. Mga 4 pesos.
2: 4 pesos ang minimum.
3: Kaka-calculate pa yung averaging ngayon.
2: Minimum muna, minimum. So, diesel, 9. Sa gasolina, 4. Sa kerosene?
3: Kerosene, mga 9 din. So, 9 pesos din. So, mangyayari niyan, ngayon i-estimate pa namin kung ano yung range. So, we'll announce later kasi pinag-uusapan pa with the oil companies kung ano yung mga binayaran nila for the previous week.
2: Ang point is, tuloy po ang rollback kasi baka akala nila dahil nga nagsara yung Strait of Hormuz at parang nagdilang anghel kayo, Sec. Kasi sabi mo last time sa atin, dito rin sa programa ko, sabi mo hindi pa tayo sure dyan. Di ba, naalala mo yon? Kung kampante ka na, sabi mo hindi ka pa kampante until magkapirma. Ay, nagkatotoo nga po.
3: Ay, ewan po ba dyan? pero it's so, kaya nga very vulnerable tayo, no? So, nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman may nangyari. So, di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So, we just really have to prepare talaga, Alvin. Kasi hindi na natin kontrolado to.
2: Opo. Pero ready naman po tayo dahil hindi naman natin ni-let down yung guards natin. Sabi mo nga, hanggat hindi sila nagkapirmahan, hindi tayo dapat magbunyi. So hindi naman tayo nag-let down ng ating guards. Oh, kumalma.
3: Nagkampante na.
2: Tama.
3: Actually this week nga magma-marathon meetings pa ako sa mga embassies para still to make sure na may access tayo just in case may mangyari pa ulit. Ibang mga embassies para may access tayo sa mga oil nila. So we still have to make sure na wag muna tayong magkampante. At in fact, that's what I would recommend sa uplift na continue muna tayo hanggang talaga sigurado tayo.
2: Opo, so, which means hindi pa rin muna natin i-recommenda yung pag-lift ng State of National Energy Emergency. Wag muna.
3: Kung ako lang, I would recommend not to do it yet, no? Kasi hindi pa ganun kasigurado eh. So kung meron na talagang agreement, and then we can review kung ano na ba yung gagawin natin sa uplift. For now, I don't think it's the right time.
2: Opo. At saka yung presyo naman po, pag halimbawa 9, kung tama po kayo, ano po, 9 pesos, lalapit na po tayo ng konti dun sa pre-war level. Hindi ba, Sec?
3: Kaya nga masaya na tayo lahat sana, no? Kasi pak konti-konti, lumalapit na tayo. And hopefully it continues until next week. But kung ganyan yung mga behavior ng mga players dyan sa Middle East issue, then there seems to be no certainty. Kaya kami sa DOE, we still advise na continue tayo to be more prudent about our consumption, na kailangan magtipid pa rin tayo. Kasi we don't know, kasi hindi pa tayo bumabalik kung ano yung mga pre-war before the March war in the Middle East. So let's just continue to be cautious and magtipid tayo para hindi tayo masyadong affected ng ibang bansa.
2: Tapos, Sek, may mga reklamo po natatanggap kasi nagpo-post po ako everyday ng update. Ano po? Ang pinaka-common na reklamo at sang katerpa po nagre-reklamo nito, nagtataas po mga kumpanya ng langis, di umano, ng Biyernes, Sabado, Linggo. Kaya niya, ng diesel. Di tinaas na naman daw ang presyo ng diesel. Kaya pagdating ng rollback bukas, parang bawas na rin or baliwala na rin kasi nagtaas na po sila days before. Anong gagawin po natin sa mga ganyang reklamo?
3: Pwede naman sila mag-increase, Alvin. Basta wag lang silang sumobra sa nilimit natin. Ibig sabihin, pwede sila mag-increase first day. Halimbawa, sabihin natin 10 piso ang inalawa. No? Pwede sila mag-increase na i-stagger nila. 3 pesos muna, then another 3 pesos, another 3 pesos. No? So, pwede nilang gawin yan. So, pero pag sumobra sila sa 10 pesos na nilimit ng DOE, yun yung violation. Pag ang suma total niya is 12, yan mali na yan. Pero kung staggered, alam ko may ibang companies ang ganun kasi promotion din nila yan. Ano? So, sinastagger nila over the week. So, depende po kung ano yung quantity. Ano? Kung last week, kasi hindi ko na maalala kung magkano yung piniscribe namin. Pero kung sobra po ang ginawa nila, yun po violation. Pwede namin pong actionan yan.
2: Opo, so ano po ang mensahe ninyo sa mga nanggagalaiti sa social media? Yung una kasi ang sabi natin sa kanila, hoy, file nyo sa ano, sa e-gov app, ano po? Ay, hindi pa rin po tumigil, Secretary. Ang dami pa rin po reklamo related to that. Nagpo-post pa sila ng picture na pinapakita nila yung presyo na tumaas talaga nang hindi nag-aanunsyo.
3: Kasi tao dito, i-report nyo lang po para ma-action na namin. At kasi pag walang report, hindi namin makukuha. Lalo na, Alvin, pag sa social media, nahihirapan kami i-organize kasi pag nasa Facebook, pag mga comments or messenger, medyo na hindi organized yung pag-treat namin. Kaya minsan may hindi talaga mapapansin. Pero pag ego po, mas maayos yan kasi diretso po sa mga tao na dapat nakakatanggap yan.
2: Opo, so yung advice natin sa kanila, i-document pa rin at i-post sa e-gov o di kaya i-direkta sa inyo sa Department of Energy?
3: Opo. Alam mo, I just need to, kasi ang iba't ibang oil companies, may iba't ibang presyo. Kasi kaya may mga companies na mas mahal, may mga companies na mas mura. May mga companies na pagka-Tuesday, yung buong adjustment ina-apply. May mga companies din na sinasagor nila. So iba-iba rin yung kasi ang kailangan lang, huwag kayong sumobra sa limit na sinet ng DOE sa pag-adjust ninyo. So, minsan kasi kailangan namin investigate na maayos kasi baka naman yun yung within the limits pa rin na binigay namin sa oil company. So, we just have to check kung tama yung allegation or hindi at ma-investigate para mabigyan din natin ng chance yung oil companies mag-explain at ma-investigate ng DOE ng maayos.
2: Okay. Pihit po tayo dun sa ibang matters. Ano po? Akala ko, Sek, kasali po kayo sa Russia. I understand may pinag-usapan na related sa energy sa pagbisita ng presidente sa Russia. Ano bang pwede nating collab with Russia when it comes to energy, Secretary?
3: I actually have a meeting with the embassy also incoming this week. You know? Our possibilities are not just on oil or on even in coal. marami kasing mga resources ang Russia and possible investments also in the other fields of energy. Kunwari, renewable, baka gusto nila patayo dito or kung ano man possible na ano. So yun yung ini-explore. Exploratory pa lang naman yun. Ano? But kailangan tandaan natin na may mga sanction din ang Russia from the U.S., so may mga marami pa yung kailangan na diplomatic channels na dadaanan. Pero it's an opportunity also, no, na baka pwede tayong mag-diversify including Russia kasi lahat natin na oil nga galing sa Middle East. So pag nagsara yung Hormuz, medyo delikado tayo. Pero kung marami tayong kaibigan na suppliers, then it will be safer for us. So that's one possibility actually.
2: So ibig sabihin, Sec, pag ganyan na nakikipag-deal tayo sa Russia, kailangan kiniklear din muna sa Amerika? Ganun ba yun? Kasi may sanction nga po sila. Ano po? Eh syempre, ally din natin yung Amerika para ang hirap manimbang.
3: It's a balancing act talaga kaya mahirap yung trabaho ng DO, ano, DFA, ano. Kasi ang may sanction lang is yung oil.
2: Opo.
3: As far as I know, no, check pa namin yung iba, so yung oil. So sa oil niyan, bakit kailangan nating maingat tayo? Because hindi lang po yan sa oil kasi kung paano mo bayaran, ano yung epekto sa mga financing ng ating mga companies dito. Like, di ba, marami tayong mga companies na may utang sa US or marami tayong mga companies dito or mga agencies na may dealings with the US. So, it can affect all those. Eh. So, kailangan maayos lang talaga. Hindi tayo na, ako rin dati, parang tatampo rin ako. Galing dito yung problema dun eh, no? Pero we just have to be very careful and go through the diplomatic channels. But yes, there are constraints imposed by the US on the oil.
2: Kumbaga, kailangan lang natin plantyahin. Kumbaga, hindi pa din dire-diretso ka. Sugod lang na sugod, hindi ganun. May consideration.
3: Naalala mo dati, naka-open tayo ng window twice pa nga yata, no? During the oil crisis. Well, during these times para maka-access tayo ng oil sa Russia. It was actually allowed twice.
2: Yeah. Anyway, one more issue bago ko namin pakakawalan. May report kanina sa provincial secretary, ang dami na pong electric cooperatives nag-post ng mahigit 2 piso hanggang 3 piso na increase sa singil sa kuryente.
3: Dito sa Luzon ba inaalis?
2: Hindi, may Luzon at may Visayas. Marami sa Visayas. Region 8, Region 6, I don't know which Region 7, sa amin sa Negros, pati sa inyo sa Iloilo, yung more nagtaas din.
3: Babataas siya, pero tataas talaga siya this
2: month.
3: Well, this month kasi last month yung ano niya, no? But it's because of also the high consumption and temperature, no? Bakit ganun? Kasi pag tumataas yung konsumo ng mga tao, dahil summer, eh, no? Every year nangyayari ito, no? We have to use all the available, meaning pati diesel, pati gas na ginagamit natin, halos mga base load yun kasi kulang siya, eh. Dahil mas mahal na yung mga ibang reserba natin na napipilitan tayong gamitin during summer, nagiging mahal talaga yung generation cost natin. Kaya every summer, even the whole year, we campaign for energy savings, energy efficiency, oras natin sa enerhiya para hopefully with the behavior ng mga consumer natin, mabawasan yung consumption at hindi natin kailangan gamitin yung mahal na electricity. But it happened na napakainit talaga ng temperature. At dahil din sa init, tumaas yung konsumo at marami din tayong mga planta na sa sobrang init din, nasisira din siya.
2: Opo. So ano po ang mensahe natin sa mga consumer? Diyos ko po, ang laki. Akabi sa Meralco, ako ang tinaas ko, mga 2,000 lang eh. Ewan ko si Bigor niya kung gaano kalaki tinaas. Tayo, 15 centavos per kilowatt hour lang tinaas natin. Sa ibang parte po, may git 2 piso ang itinaas sa Secretary.
3: Hopefully, nag-instruction na naman yung presidente sa amin na aayusin siya. And I think he will announce that eventually. Ano. Pero ano kami, double time kami ngayon. Una kasi kailangan yung mga alerts ayusin. Second yung presyo. So hindi yan isang linggo lang o isang buwan. No? Medyo taon din yan yung recovery niyan. But we're working on it. Pero for the meantime, yung immediate solution would be lower the consumption talaga. Abawasan natin kung pwede nating ma-unplug kung ano kailangan. Isang unplugging lang yan kung lahat na bahay nag-unplug ng isang malaking bagay na yan sa sistema ng affected, makakatulong kayo sa bansa kung magtipid ka lang. No?
2: Sige, Sek. Maraming salamat, Sek.
4: Good morning, ma'am.
2: Good morning daw, sabi ni Doris. Kita tayo, mami. Anong oras press ko natin, Sek?
3: Mga 1 o'clock,
2: mga alas 12,
3: mga ganyan.
2: Oh, alas 12 naman, masyadong ulit. Oh, thank you, Sek. Maraming salamat. Mabuhay ka.
4: Thank you, ma'am.
2: Thank you. Si Energy Secretary Sharon Garin na nagka-energy na parang. May energy na siya. Dati kasi parang naalimpungatan nila si Sek. Eh.
4: Oo nga. Masapa-sapa ang buho.
2: Ay, naka-sleeveless na. Aga-aga.
4: Pinakita. Ang
2: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Good morning!
5: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Bagyong Francisco at pinalakas na habagat magdadala ng pagulan sa Luzon. Pero level ng tubig sa mga dam bumaba.
4: Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas.
2: Mga ebidensya sa sinasabing tagong yaman at manumalyang paggasto sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inaasahang mamarkahan sa free trial conference mamaya.
4: Ombudsman inakusahang tumatanggap ng milyong-milyong pisong halaga ng parking fee para hindi umusad ang ilang reklamo.
2: Barko ng Philippine Navy kinumpronta ng 4 na barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea.
4: 6 na taong gulang na batang babae hinihinalang ginasa at pinatay ng 15-anyos na binatilyo sa Tarlac.
2: Grade 11 students sugatan sa paranaksak ng kapwa estudyante sa loob ng eskwelahan sa Cavite City.
4: Sa showbiz spotlight, serye ng Sigabo. Serye ng Sigabo. Ni Coco Martin at Julia Montes, mapapanood na mamayang gabi.
2: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayon Lunes, June 22, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
2: Detalye. Lagay muna ng panahon, lumakas at bumilis ang bagyong Francisco habang kumikilos patungong Philippine Sea. Uri itong namataan sa layong 715 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 140 km per hora malapit sa gitna at pagbugsong 170 km per hora. Inaasa ang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco sa Biyernes para posibleng magdulot ng malakas na pag-ulan ang bagyo at pinalakas na habagat ngayong araw o bukas. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabila ang eastern portion ng Babuyan Islands. Naghahanda ng ilang lokal na pamahalaan sa epekto ng bagyong Francisco at habagat. Sa Cagayan, sinabi ni PDRR Mo Head Rueli Rapsing na nakataas ang blue alert sa buong Cagayan Valley at nagsasagawa na rin ng pre-disaster risk assessment sa probinsya.

0: Gumagana ang lahat ng pumping station sa Metro Manila.
1: Yun talagang aminin natin, ano? May mga dapat pa talagang tatrabahuin. There were 8 areas na namonitor namin dito sa EDSA na nagkaroon ng pagtaas ng tubig. Umabot hanggang mga 6 to 8 inches. So, kalahating ruler. Ang average na pag-subside niya ngayon, 15 to 20 minutes. Ayaw natin sana kung pwedeng huwag umangat ng todo, ay gagawin natin.
0: Sa Malabon, sarado ang bahagi ng MH Del Pilar Street dahil sa pagbagsak ng 3 poste ng kuryente. Pinaniniwala ang bumagsak ang mga poste dahil sa malakas na hangin at ulan na nagdulot din ng pagbaha.
2: Malapit nang bumagsak sa critical level na 160 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumaba sa 165.4 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 165.48 meters noong Sabado. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Sa kabila nito, handa ang Maynila at Manila Water sa posibleng epekto ng El Nino, sinabi ni Manila Water Corporate Communications Manager Raymond Maymay na tatlo pa ang pinagkukunan ng supply na kayang magbigay ng tubig sa mga consumers sa Rizal at Metro Manila. Kabilang dito sa Laguna de Bay, Calawis Water Treatment Plant at Upper Wawa Dam.
3: Minabuti na po ng Manila Water na bago pa dumating ang mga susunod na El Nino ay gumawa ng alternative sources of raw water. Substantial po siya na kahit may severe El Nino tayo ngayon, kaya niyang mag-supply sa aming concession area.
2: Tiniyak naman ng Maynila na walang dapat ikabahala dahil normal ang kanilang operasyon at supply ng tubig. Nauna nang ibinaba ng National Water Resources Board sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second.
4: Matagal na pong naghahanda ang Maynila, no, para sa ganitong klaseng sitwasyon, no, kagaya po ng epekto ng El Nino. Well, ang gatdam pa rin naman po yung pangunahing source ng tubig para sa Metro Manila. Pero sa mga nakalipas na taon ay pinalawak na po natin yung ating supply options. Kung sakali naman po, no, na magkaroon po ng service impact, no, dito po sa atin, mga kababayan, ano, magkaroon po ng localized water issues, ang commitment naman po ni Maynila ay magbibigay po tayo ng timely advisories, no, sa ating mga customers.
2: Si Maynila Media Relations Assistant Manager Ronald Mendoza.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang mahigit 20,000 na nanatili sa mga evacuation center sa Soccsaryen at Davao Region. Sa Davao Occidental, hinikayat ang mga residenteng nakatira sa low-lying areas na pansamantalang lumikas matapos magmistulang lawa ang barangay San Isidro sa bayan ng Jose Abad Santos. Sinasabing humarang sa ilog ang mga gumuhong lupa matapos ang lindol ay nagmistulang lawa ang dating residential area. Sa tala naman ng NDRRMC, 77 namatay habang may higit 1,000 ang sugatan at 31 nawawala. 1.3 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang halos 30 million pesos naman sa agrikultura. Sa ngayon, 18 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng malakas na lindol.
2: Tuluyan nang ipinasara ng DNR ang gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. Kasunod dito ng paghuho ng gabundok na basura noong Mayo 20 kung saan 2 ang namatay. Ipinasara ang sanitary landfill matapos mag-expire ang ibinigay na waste disposal extension noong June 16. Inatasan ng lokal na pamahalaan ng Davao City na magsumite ng safe closure at rehabilitation plan sa loob ng 30 araw. Ililipat naman ang waste disposal services sa interim cell ng ipinasarang sanitary landfill para tiyaking tuloy ang pangongolekta ng basura at hindi makaapekto sa kalikasan o kalusugan ng publiko. Nauna nang pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR. Iniimbestiga na rin ng DILG

0: ang posibleng pananagutan ng alkalde.
1: LN711 na. Muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Pero hindi pa rin bukas sa media ang proseso kung saan nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa dalawang articles of impeachment kaugnay na sinasabing manumali ang paggastos ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Umasa si House Trial Spokesperson Renee Ko na harap si VP Sara sa pre-trial conference na inaasang matatapos ngayong Linggo.
2: Na po makita natin si VP Sara. May authorized representative siya, pero ang sinabi naman po ni VP noon pa ay siya po ay handa, no, and willing na harapin yung charges na to at the proper report. So far, hindi po natin siya nakikita sa bahagi ng mga proseso na to.
1: Itinanggi naman ni House Prosecutor Terry Ridon ang balitang dinomina ng defense team ang prosecution team at partikular na si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro sa unang pre-trial conference nung Huwebes. Sinasabing naging maayos ang talakayan sa pre-trial at walang malaking pagtatalo. Umaasa rin ang ilang kongresistang haharap si VP Sara sa impeachment trial na magsisimula sa July 6.
0: Hindi haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang status conference ng ICC Trial Chamber bukas. Ito'y matapos pagbigyan ng ICC ang hiling ng defense team na payagan ang dating Pangulo na huwag dumalo sa pagdinig. Inaasahang tatalakayin sa status conference ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa expert panel report at pagpapatibay ng protocol para sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Inilatag din ang posibleng timeline sa pagdiliti sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Inatasan ang prosekusyon na maghain ng listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 habang sa September 28 ang kampo ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings at October 30 para sa depensa. Ayon sa ICC, bubuksan sa publiko ang paglilitis pero maaaring magpatawag ng closed session para tiyakin ang seguridad ng mga testigo. Nauna nang iniutos ng trial chamber na isailalim sa panibagong medical examination ang 81 years old na si dating Pangulong Duterte bago humarap sa paglilitis. Sa pagsusuri ng tatlong independent expert noong Enero, lumabas na may kapasidad at walang pagkukulang sa mental capacity si dating Pangulong Duterte para intindihin ang kaso.
1: 14 minuto makalipas sa 7 ng umaga, itinanggi ng ilang dating mambabatas sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi dapat paniwalaan ng kongresista dahil wala pang inilalabas na arrest warrant ng ICC. Sakaling ipa-aresto na si Bongo, hindi ito malalaman ni Congressman Duterte tulad ng arestuhin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Yung pong warrant, kung meron man lalabas laban kay Bongo, ito ay bunga ng mga krimen na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa ng ICC hanggang 2019. Hindi yan konektado sa mga pangyayari ngayon recently dito sa ating bansa kasi that's not how the ICC operates.
1: Nilinaw din ang abogado ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa bagong arrest warrant ng ICC. Pero bukod sa 8 pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte, posible ring ipaaresto ang iba pang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa war on drugs.
4: In fact, nabanggit doon sa DCC document containing the charges, not only the 8 names, but may sinabi pang the regional, provincial, and city police chiefs. So yung mga head ng PNP ay pwedeng magkaroon din ng warrant. We don't know yet. Walang confirmation. And I'm sure kung may warrant of arrest man yan, ay ipapatupad yon ng pasikreto.
1: Nauna lang nanindigan si Senador Bongo na wala siyang nilalabag na batas at ipinapasa Diyos na lang ang kanyang kapalaran.
0: Inakusahan ang Office of the Ombudsman na tumatanggap ng milyong-milyong pisong halaga ng tinatawag na parking fee. Sa nakuhang impormasyon, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatanggap ng pera ang hindi patukoy na tauhan ng Ombudsman para hindi umusad ang ilang reklamo laban sa iba't ibang opisyal. Kabilang dito ang reklamong plunder at graft na isinampan ni Trillanes laban kay Senador Bongo. Sa reklamo, inakusahan si Bongo sa paggamit ng pwesto bilang senador at dating special assistant to the president para makakuha ng bilyong-bilyong pisong proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak. Sinasabing pumasok ang kumpanya ng ama ng senador na CLTG Builders sa joint venture sa St. Gerard Construction na pag-aari ng pamilya Discaya para makakuha ng 816 million na kontrata sa kasagsagan ng Administrasyong Duterte. Sinasabing nakakorner din ng halos 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure project sa Davao Region ang CLTG Builders, gayon din ang Alfrego Builders na pag-aari naman ng kapatid ng senador. Para kay Trillanes, dapat isampa ng ombudsman ang kaso laban kay Bongo para patunayang hindi totoo ang aligasyon.
3: Yan po siguro ang magandang tanong kay Ombudsman Boying Remulla, kasi naghahanap siya ng mga kakasuhan. Ito na, buong-buo yung kaso. Last year pa yon. Ang tanong dito, bakit inuupuan yon? Kaya ang pinakang pruweba dyan para patunayan hindi totoo yung mga ganyang rumors, dapat isampa na nila yung kaso kasi napaka-kumpleto nun eh.
0: Wala pang inilalabas na pahayag ang ombudsman sa akusasyon.
1: Alas 7.18 ay tinanggi ng Philippine National Police na may nilabas na warrant of arrest laban kay Senador Dante Marculeta. Kasunod ito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery si Marculeta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa imbestigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marculeta. Dilinaw ng PNP na wala silang jurisdiction sa pagpapalabas ng arrest warrant pero iginiit na nakahanda ang mga pulis na ipatupad alinsunod sa batas at proseso. Sa ngayon, wala pang ideya ang DILG kung may isinampang kaso sa Santikin Bayan laban kay Marculeta. Nauna na iginiit ni Marculeta na hindi niya tatakasan ang posibleng pag-aresto.
0: Isusulong sa Senado ang panukala para sa no work, no pay sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Sakop ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, Senador, Kongresista at Membro ng Gabinete. Kasama rin sa panukala ang hindi pagbibigay ng allowance sa mga opisyal na liliban sa trabaho ng walang maayos na abiso. Para kay Senador Erwin Tulfo, nakakahiya sa ordinaryong manggagawang wala ang natatanggap na sahod kapag hindi pumasok sa trabaho kung patuloy na babayaran ang mga opisyal kahit absent sa loob ng ilang linggo o buwan. Nauna nang sinampahan ng ethics complaint ang puganting si Senador Ronald De La Rosa dahil sa matagal na pagliban sa Senado.
1: Time out, time out! Mayos ka kung hindi wala kang sweldo. Anong oras na binibining maganda?
0: Live po ako. 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, pet fry, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Ipatutupad bukas sa malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa range ng mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos ang minimum na rollback sa diesel at kerosene, habang 4 pesos naman sa gasolina. Ayon po yan kay Energy Secretary Sharon Garin mismo. Bunso dito ng paglagda ng Amerika at Iran sa Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero. Pero muli isinara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Aminado ang Energy Department na posibleng makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagsasara ng Strait of Hormuz.
1: Kaya nga, very vulnerable tayo, no? So, nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman, may nangyari. So, di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So, we just really have to prepare talaga kasi hindi na natin kontrolado to.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na OFW na halos isang taong nakulong sa Russia. Ito'y matapos payagan ni President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa mga Pilipinong nakapasok ng Russia dahil sa illegal recruiter. Dumating ang dalawang batch ng mga OFW sa Ninoy Aquino International Airport kahapon ng madaling araw. Nauna nang nagpasalamat si Pangulong Marcos sa mabilis na aksyon ng Russia sa hiling ng pagpapalaya sa mga Pilipino.
0: Kinumprontahan ng 4 na barkong pandigma ng China ang barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang barkong BRP Diego Silang na makita mga warship ng China sa Baho de Masinloc. Nagpalitan ng radio challenge ang mga barko at nagbabala pa ang China na dapat tumalis ang barko ng Pilipinas. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pagpapatrolya at ginamit ang helicopter na sakay ng barko ng Philippine Navy. Pero inakusahan ng China ang helicopter ng Pilipinas na pumapasok sa inaangking airspace nang walang pahintulot. Nanindigan naman ang Navy na illegal ang kanilang operasyon at itinaboy ang mga barko ng China na nasa Baho de Masinloc.
2: Samantala, kinilala ang Pilipinas bilang pinakamagandang bansa. Paniwala ka, partner?
0: Oo.
2: Pinakamagandang bansa. Para
0: ang nagbabasa rin, pinakamaganda.
2: Ay, thank you. San tayo? Sa 2026 Retirement Abroad Index, nakakuha ang Pilipinas ng 78 points sa ranking ng best country para sa retirement. Kabilang sa dahilan, ang mababang living cost at accessibility ng visa sa Pilipinas. Sinasabing maaari nang magretiro ang mag-asawa sa Pilipinas gamit ang 1,000 pounds o 80,000 pesos kada buwan. Kinilala rin ang Special Resident Retirees Visa sa Pilipinas bilang isa sa accessible retirement programs. Kasama ng Pilipinas sa listahan ng best country to retire ang Thailand, Cambodia, Portugal, South Africa at Sri Lanka.
0: Sa Cavite City, sugatan ng 18 anyos na grade 11 student matapos saksakin ng kapwa grade 11 student sa loob ng eskwelahan. Sa imbestigasyon, matagal nang may alitan ang suspect at biktima na nauwi sa suntukan. Pero biglang bumunot ng kutsilyo ang suspect at pinagsasaksak ang biktima. Agad na aresto ang suspect na naharap sa kasong frustrated murder. June 16, sugatan din ng grade 7 o 7 o 7 grade 5 student matapos saksakin ng babaeng ka-eskwela sa General Tria City sa Cavite. E tinuturing naman ng PNP na isolated case ang dalawang insidente ng pananaksak pero pinaigting ang seguridad sa paligid ng mga eskwelahan. Apakabayolente!
2: Sunod-sunod yan, partner. Ito pa, idagdag mo. Pasintabi po sa sensitibong balita. Hinihinalang ginahasa at pinatay ang 6 na taong gulang na batang babae sa Victoria, Tarlac. Biyernes, hindi na nakauwi ang biktima mula sa eskwelahan hanggang matagpuan ng bangkay nito na walang saplot sa taniman ng mangga sa barangay San Nicolas. Inaresto ang 15 taong gulang na binatilyong tagahatid at tagasundo sa biktima sa eskwelahan. Bago maresto, tumulong pang suspect sa paghahanap sa biktima.
3: Kamatayan pa rin po. Gusto ko. Para sa suspect. Kamatayan niya po. Kulang po yung buhay niya. Para sa akin na po. Mas maraming pong pangarap ang akin na po.
2: Pero dahil menor de edad, inilipat lang ang suspect sa kustodiya ng City Social Welfare Office habang umuusad ang investigasyon.
0: Alas 7.28 sa Quezon City, patay ang magkaangkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa gutter sa barangay Batasan Hills. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima, gayon din ng ilang lalaking nakatayo lang sa gilid ng San Mateo Road. Natuklas ang nakainom ang rider at angkas na parang walang suot na helmet nang mangyari ang insidente. Lang.
2: Sa Maynila, sinibak sa pwesto ang pulis na lumabag sa batas trapiko sa Sampaloc. Sinita ng babaeng traffic enforcer ang nakamotorsiklong pulis dahil nakasando at walang suot na helmet. Pero nagpakilalang pulis ang rider at ipinakita ang logo ng Manila Police District sa likod ng jersey. Kaya hindi tinikita ng enforcer. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng pulis na may ranggong staff sergeant at nakatalaga sa Maysik Police Station. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng babaeng traffic enforcer.
0: Sa Quezon City, patay ang magkaangkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa gutter sa barangay Batasan Hills. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima, gayon din ang ilang lalaking nakatayo lang sa gilid ng San Mateo Road. Sa Maynila pa rin, arestado ang lalaking nagnakaw sa kalso ng truck sa Tondo. Pati kalso pa din, ninanakaw.
2: Pinitake part na inakyat.
0: Pati kalso, ha? Mario Joseph, nakunan pa ng video. Nang tumapo ng suspect mula sa umaandar na truck at bit-bit ang ninakaw na kalsong gawa sa bakal. Kasi nabibintay rin. Natimbog sa illegal na pagsusugal ang suspect. Nakabilang sa tinigura ang jumper boys na nagnanakaw ng mga motorista o sa mga motoristang dumadaan ng Road 10. Hindi na po nabawi ang kalso ng truck na ibinenta ng suspect sa halagang 160 pesos. Kita mo yan. Ay, naku. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, mapapanood na mamayang gabi ang pagbalik primetime ni Coco Martin at Julia Montes sa seryeng Sigabo. Pero bago ang pilot episode, dumayo muna na ang tambalang Coco Jules sa ilang lugar para ipromote ang serye. Kabilang dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, kung saan dinumog ng fans ang motorcade ng mga celebrity. Mapapanood ang seryeng Sigabo alas 8 ng gabi sa All TV. All TV 2, A to Z, TV 5, I Want, Kapamilya Channel.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30.
7: Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga,
11: Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
2: Okay, bago tayo mag-jeep ZMM kasi naghahanap pa ng paradahan ang ating jeep, di ba? Babatiin ko muna ang aking mga doktor na si Jennifer and Jonas Anyon Nuevo. Nakikinig sila at pinapabati ang mga anak na ayaw maniwala na babatiin ko silang pamilya. Naghahatiran sa school. Ito, pamilya sa, sino ba ito? Randel, Joma, and Jolo.
0: Ganda na apelido, no? Anyon Nuevo.
2: Anyon Nuevo.
0: Ano, new year ba yun?
2: Year. Oo, la anyo. One year.
0: New year.
2: New year. Mm. Oo, Año Nuevo. Oo. Nando doon ang clinic nila doon sa Tower 1, Cityland, Optima.
0: Para-paraan, no?
2: Kabulol-bulol.
0: Ano pangalan ng
2: mga anak?
0: Ano pangalan ng mga anak?
2: Si Randall, yeah. Joma, and Jolo. Ang mga magulang ay si Jennifer and Jonas. Año Nuevo. Si Doc Jonas po ang kumalikot sa aking bunganga.
0: Ba't kinalikot part na?
2: Masyado nang matalas yung pangil.
0: At least kinalikot na, hindi binari na. Mahirap pag binari
2: meron
0: na.
2: Din, may
0: violente yun.
2: Happy birthday si Doc Jonas sa 24 daw magbe-birthday. At happy birthday.
0: Si Yoj DL naman, maganda umaga Alvin, pa-share naman ng Biscoff cookies. Nakita mo pa yun?
2: Nasaan?
0: Lago ko na ngayong cookies ko eh. Loyal viewer. Nakikita lahat, partner.
2: Ay, ganyan
0: ko kumain ng ano, ng biskwit na nagutom ako dun sa kakababa ko sa ano namin eh. DMCI! Ay nako! Hindi gumagana yung elevator. Pag nangyari sa akin dati yun eh. Lahat, pinipindot ko. Ang oras nung pagpindot-pindot ko ng elevator, mga 5:50. Kailangan kasi nakasakay na ako ng elevator ng 5:51. Na ano ko na yan, alam ko na yan eh. Na nandun ako sa basement 6, ito ando ng parking ko eh. Na mga bago mag 55. Ilang minutes lang. Walang umaandar na elevator. Nag-stairs ako, partner. Mula 28 hanggang basement 6.
2: Oo. Gano'ng katagal kayo na? Mamaya ka na, JMM.
0: Nag-video call pa ako kay Camille Postolero. Para lang may resibo ako.
2: At talaga may resibo.
0: Nag-video call kami. Pinakita ko yung floor. 19, 18, 17. Para lang may patunay.
2: So, matotal, partner, late ka kanina.
0: Late ako. Minado naman ako. Wala namang problema.
2: Ay, ganyan. BMCI, ano ba kayo? Alam nyo na nga na maaga umaalis ang tao.
0: JMM na ba o si Rowan? JMM daw.
2: JMM muna. Nasa Barangay Kanumay East sa May Valenzuela City, si DJ Jaja na nakisumba at nakisaya pa.
0: Kaya pala nakita ko kanina dyan. Nag-hi sa akin sa lobby si DJ Jaja eh.
2: O ano ang kasuotan? Parang Alma Moreno. DJ Jaja, go!
10: Maganda-maganda morning, Doris at Alvin. Nagbabalik ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Oo, kaya naman, ay, hello, ayan, diba, ang dami natin kasama ngayon. Oo, kaya naman, pwede niyo akong tawagin DJ Haha. Tama po ba, Ate Doris? Oo, yes! Ayan, live na live kami ngayon dito sa Barangay Kanumay E. Siyempre, kasama ko ang ating mga energetic na Zumba dancer. Oh, diba? Oh, yan! Ayan, excited na ako. Siyempre, andito ang Jeep ZMM para maghatid ng saya at regalo para sa ating mga kapamilya dito. Kaya ano pang iniintay natin? Huwag na tayong magpatumpit-tumpit pa. Simulan na natin ang bunutan! Ready na ba kayo? Yes! Okay! Oh, sige, tingnan natin ha. Sino kaya ang maswerteng Zumba dancer na makatanggap ng ating regalo ngayon? Okay? Okay! Ang ayan na, sumasaya na si Nay. Oo, yes. Ang maswerteng Zumba dancer na nanalo ay si, nagsisimula sa letrang D, si Nanay Terlina Otipasado. Nay! Nay! Ayan! Nay, nakausap kita kanina! Yeah! Yeah, oh, diba? Very supportive ang ating mga Zumba dancers. At Nay, dahil ikaw ang nabunot, may matatanggap kang DZMM teaser. Siyempre, para hindi ka mahuli sa balita, ang ating transistor radio. At siyempre, at siyempre, ang pinakabongga sa lahat, ang 1,500! Oh, diba? Oh, Nay! Nay, anong magagawa niyo sa 1,500 niyo? Saan niyo gagamitin?
11: Mile sa Zumba.
10: Pop sa Zumba, oo. At syempre, wag po natin kalimutan, Nay, ang give back from Protect.
2: Ayan.
10: Nay, may gusto ka bang batiin? May gusto ka bang pasalamatan?
11: Maraming salamat po sa DCMM at sa kay Miss Dory at Mr. Alvin. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po dito sa regalong kayo.
10: Doris Alvin, special ang ating Jeep ZMM ngayon kasi dahil andito rin kasabay natin ang gardenia. Ayan, mga Nay, bakita natin ang gardenia. O diba, ang bongga ng kanilang setup. Andito sila para mamigay ng libreng pa breakfast. Oo, para may energy ang ating mga Zumba dancers. At ito naman, dumako naman tayo sa Protect. So, ayan, ay kanina may nabunot na tayong dalawang nanalo. Si Nanay, Derlina. Ay, siya yung kanina. Nay, oo, nanalo ka ng isang Protect. Halika dito, Nay, tabihan mo ako. Ayan. At si Nanay Rona De Leon. Nay!
12: Hello, Nay!
10: Oo, congratulations. Hey! At si Nanay Menean, tama ba ka? Mary Ann Lozada. Ayan. Nay, congratulations po sa inyong tatlo. At dahil dyan, syempre, huwag niyo po kalimutan mga kapamilya to protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford! Starting at 15.50 pesos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected. At syempre, have that freshness every day. Ayan nga mga kabamilya, dito muna nagtatapos ang Jeep ZMM. Muli, ako po si DJ Faha. Oo, back to you, Alvin, Doris at mga kabamilya.
0: Thank you. Maraming salamat, DJ Jaja. Thank you. Sunod na natin part na yung ating teka muna yung hepe ng Radyo Patrol partner, may parating na delivery sa atin.
2: Ha? Huh?
0: Si Pawachensa.
2: Wow.
0: Padadalan daw tayong kaldereta at laing.
2: Wow.
0: Tatanggihan ba natin ito o paano ba?
2: Hindi ko naman gugustuhin na
0: hindi, mga doktor mo nanunod kasi. Kaya tatanggihan ba natin o hindi?
2: Hindi, doktor ko yun sa ipin.
0: Ah, okay. So walang problema yun. Walang problema.
2: Hindi natin tatanggihan yan. Kahit nga hanggang alas 4 ng hapon, maghintay ako.
0: Thank you, Pao. Maraming salamat, Pao Atienza. Ang hepe po ng Radyo Patrol. Punta muna natin si Roen Cueto. Andiyan na si Congresswoman. Wait lang po, ah. Roen Cueto, go!
13: Morning, Alvin at Doris. Wala pa rin may bigay ng oras ang Meralco kung kailan may babalik ang supply ng kuryente dito sa mga apektadong barangay sa Malabon City na matapos bumagsak ang tatlong poste ng kuryente. ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol ng mga kawani ng Meralco, nagpapatuloy pa rin ang pagkukumpuni sa mga napinsalang poste at linya, kaya hindi pa nila matiyak kung kailan tuloy ang may babalik ang kuryente sa mga residente. Bilang update, Alvin at Doris, pasado alas 6 na umaga nang unang maibaba ng mga tauhan ng Meralco ang malaking poste na nakasampay sa mga kable matapos itong bumagsak at madaganan ang isang nakaparadang tricycle. Kasalukuyan na rin nilang pinuputol ang mga poste upang mas mapadali ang pagtanggal nito sa lugar at mapabilis ang clearing operations. Patuloy naman ang pagtanggal sa isa pang poste na bumagsak sa bubong ng paupahang bahay habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga residente dito. Samantala, hindi pa rin pinapayagan dumaan ang mga sasakyan sa bahagi ng kalsadang apektado ng insidente habang nagpapatuloy ang clearing operation at repair operation ng Meralco. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga din kay Flor Dalisa Oledan at si Ma'am Lina Ho at si Ellen Nagit at si Jing Pahe. Yung mga suki natin yan, partner na nakamonitor sa atin everyday.
2: Yes, okay. Maraming salamat sa
0: Master
2: inyo.
0: Master Amadeo, gising na rin. At si Dave Malosa at si Louie Basco, gising na.
2: Ay,
0: pero si Congresswoman Jervy Luistro ay nasa Zoom na po natin. Siya po yung kinatawan ng ikalawang distrito ng Batangas at syempre lead prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman.
14: Good morning, ma'am.
15: Good morning, Alvin and Doris. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programa.
0: Anong ibig sabihin ba pag naka-fiery red ka, partner, on a Monday morning? Ano bang gusto mong sabihin na, Congresswoman Jervil?
2: Laban kung laban.
0: Oo.
15: Starting the week with the highest level of energy.
0: Does this have something to do with the angle? Alam mo, may ibang media na nag-aangulo, na dinumina. Nila, ang term pa, partner, nilamon. Ng abogado ng depensa ang lead prosecutor na si Congresswoman Jervy Luistro. Nabalitaan niyo po ba yan, Kong?
15: Yes, and of course, that is fake news. We have to beware of fake news, no? Tayo, dito sa prosecution, we are representing the interest of every Filipino across the world. At hindi tayo papayag na lamunin ang buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
0: Pero sa totoo lang po, hindi naman kasi nangyari, partner, dininay na ni Congressman Terry Ridon, yung angling, magtataka, yung
2: sabi
0: positioning, yung pinoposition sa media.
2: Sabi ko nga sa iyo, start na yan ng strategiya.
0: Media strategy.
2: Correct.
0: Is that how you felt about it, Congresswoman? Parang positioning ang nangyayari. Kanya-kanyang naratibo.
15: Yes, and ever since, in-anticipate natin yan, yung mga SOCMED operation na yan. But what is clear to us, the prosecution team, our intention is to expedite the pre-trial conference, no? Klaro yun. And we were able to achieve that.
0: Opo. So today is the continuation, partner.
2: Correct.
0: So today, marami rin ba bang kailangan isettle? Ano ba ang dapat isettle for today, Congresswoman?
15: Almost all issues are submitted for resolution na ng impeachment court, no, Alvin? So ang natitira for today is the continuation of marking of exhibits. At ito particularly with respect to those which have voluminous exhibits. Ito yung unexplained wealth and the confidential fund. We hope na matapos today so that hihintayin na lang natin ang pre-trial order, and after pre-trial order, the parties can file comment to that, no? And then wait for July 6 for the start of our trial.
2: Pero Congresswoman, yan po ba sa mga plano ninyo ay pasok doon sa tinatawag ni Alvin na timetable? Kasi July 6 dapat planchado na eh.
15: Definitely, Doris, no? At ito yung ating na-appreciate dito sa nagdaang first schedule ng pre-trial conference because we are aligned with respect to starting the trial on July 6, 2026. So certainly, Doris and Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig, mag-uumpisa po ang paglilitis ng July 6, 2026.
2: Opo, yan ang inaasahan natin. Pero alam naman po natin po pwedeng umakyat na naman kung saan-saan korte.
0: May taktika.
2: May mga taktika na ganyan. Oh. Kasi umpisa na nga po ng pag-iestratehiya.
15: Yes, that's correct. But nonetheless, we are very much positive, no? Kasi binanggit din to ng ating clerk of court during the conduct of PTC na mag-uumpisa ng July 6, no? And even if we assume that they will be filing petitions in court again, so long as walang TRO, we are positive na tuloy-tuloy na. Again, Doris, no?
2: Opo.
15: Ang grounds natin ngayon are almost similar to the first impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin po, napakatagal na nang ipinaghihintay ng sambayan ng Pilipino.
2: Opo.
15: And that is our intention, to move forward sa trial na itong impeachment complaint na ito.
0: Siguro ang point ng question ni Doris Congresswoman is, wala na pong ibang paraan na madidelay ito. Kumbaga sure na tayo na magsisimula yan July 6. Hindi na pwedeng gawa ng paraan kasi baka makasingit na naman yung any delaying tactic. Hindi na naman magsisimula na July 6.
15: As far as I can see it, no? Na-resolve na yung issue ng leadership, di ba? So, may majority na. They are 13, no? Kung a-attend pa yung minority, it would be better sapagkat dapat naman as constitutional duty mag-attend sila lahat. Tapos, ongoing na ang pre-trial conference. Once terminated, that is due for the issuance of pre-trial order. So, I don't see any reason anymore kung bakit madidelay pa ang trial nitong articles of impeachment. No?
0: Okay,
15: as a matter of fact, kamukha nang nasabi ko kanina, it was mentioned in passing also during the conduct of PTC ng ating clerk of court na mag-uumpisa talaga tayo ng July 6. And even during the past interviews of SP Win Gatchalian, lagi niyang sinasabi na July 6 ang start. No? So again, dahil okay na yung issue ng leadership, may majority na, duly elected na si SP Win, ongoing ang conduct ng PTC, aligned ang defense, ang prosecution, at saka ang clerk of court with respect to July 6, I don't see any reason kung bakit maaantala pa ang trial nitong impeachment complaint.
2: Eh, paano po, Congresswoman, kung sabihin na, planchado na lahat, pero pagdating ng araw, ay may sakit po yung aming lead abogado?
15: Oh, that will not be possible, no? Kasi ang dami nila, no? I think they are 10. Lawyers from the defense team. So kung meron mang mga reasons why the lead counsel cannot appear, of course the other counsel can appear. That's the purpose of having a number of lawyers, no? In the same way that dito sa prosecution, the absence of one should not halt or delay the proceeding of this impeachment trial.
0: Gaano, nabanggit mo yung marami sila, gaano karami ang abogado o abogada ni Vice President Sara Duterte? Na-curious tuloy ako. How many lawyers have you seen representing the Vice President?
15: Ang nakita ko during the PTC na nag-appear, siguro around 10 lawyers.
0: Ay,
15: yes.
0: Hindi, wow. Ay, hindi pa ganun karami yun.
2: Uh-huh.
0: Pag umabot ng 50, yan ang marami.
2: Nahiya pa.
15: Sometimes hindi rin maganda yung sobrang dami, no? Kasi communication-wise, masyadong coordinated, no? For the prosecution naman, of course, we are 11 from the House and 10 from private prosecution team. So we are a total of 21.
0: Oh, marami-rami din.
2: So, Congresswoman, ito pang ganitong klaseng kalaki, ganito ka-high profile na kaso, ang labanan talaga dyan ay sindakan. Bilang po sa dami ng abogado, pero yung mga debatingaw, yun talagang kilala sa...
0: Eh si Lorna Kapunan ba, masisindak mo? Si Laila De Lima ba, masisindak mo? Sige nga.
2: Hindi mo mabubulsalan ang mga bunganga ng mga ate ko na yan. Ganun po ba yan, Congresswoman?
15: Tayo, naninindigan, Doris, no? Wala pa yan sa sigawan, no? Wala yan sa sindakan. Nasa tibay ng ebidensya ang laban dito sa impeachment trial. And of course, we maintain our position that we have very strong evidence, no? Nevertheless, liwanagin natin ang constitutional duty ng prosecution. Mailatag ng maayos itong mga ebidensyang ito. It is the senator judges who have the constitutional duty to decide on this impeachment case.
0: Si Attorney Romy Makalintal ay may inalabas na pahayag nito mga nakarang araw. As a matter of fact, finorward niya rin ulit sa akin ngayon.
2: Oo.
0: Sabi niya, hindi daw dapat bahagi ng pre-trial yung pagtatalo kung paano yung computation ng two-thirds vote to convict. Partner, hindi daw correct. Yan. Hindi daw dapat pinag-uusapan yan. Lalo lang madidelay ang trial pag ito ay kanilang tatalakayin kasi tsak na hindi papayag yung depensa na mabawasan ang 16 votes to convict. What do you say, Congresswoman?
15: Vin, if what was mentioned by Attorney Makalintal is during PTC, he's very much correct, no? Kasi very klaro naman ang agenda sa PTC. Stipulation of facts, list of witnesses, list of documents. Kaya wala naman talagang dapat pagtalunan ng mahigpit doon, no? Now, however, if this threshold for the purpose of conviction will be raised before the start of the trial and it will be raised by one of the senator judges, no? Of course, no one can stop them. But for us in the prosecution, we understand na hindi ito dapat nare-raise doon sa start ng trial. Nonetheless, we cannot stop the parties, especially when the presiding officer would allow them to deliberate on that matter.
0: Ama, so napapag-usapan lang as an aside. Pero sa totoo lang, hindi sa pre-trial, hindi pinag-uusapan doon yung kung ano yung equivalent ng two-thirds vote, Congresswoman.
15: Yes, as a matter of fact, ay ito ang pinilit na magawa ng prosecution to make sure na bumilis itong PTC na ito. And so far, we have achieved that goal, no? Bumilis talaga. And kung ma-terminate ang pre-trial conference today, then we will just be waiting for the pre-trial order. That is the objective of the prosecution, and of course, especially during PTC, how to expedite the proceedings so we can proceed right away to trial.
0: Pero as a group, as the prosecution, yung position po ninyo, yung two-thirds, dapat hindi siya ibangga sa 24. Dapat ibangga siya sa 22. Is that the position of the group, the prosecution?
15: Alvin, that is just my personal opinion.
0: Personal.
15: But of course, when I see the interview of my fellow prosecutors, no, it appears to me that we are aligned towards that argument.
0: Opo.
15: Pero dapat kung sino lang yung within the coercive power of the institution should be counted for the purpose of determining two-thirds.
0: Opo. No?
15: But of course, again, that is just an opinion. Ang masusunod po dyan ay ang mga senator judges because it pertains to their procedure, no? Na tinatawag nating doctrine of political question. And anchored under the time-honored principle of separation of powers. Ito po ay exclusively granted to the Senate. So, ako po'y naniniwala that it is also the Senate who has the exclusive prerogative to interpret the threshold for the purpose of conviction.
0: Opo, pero how do you offer that kung ikaw na sa prosecution? Siyempre, ang depensa ayaw no, naturally. Kung ikaw na sa prosecution, how do you offer that? Through a motion? Through a petition? Or mag-antay ka na desisyonan niya ng mga judges?
2: Lang.
15: Well, kung talagang ipipilit mong pag-usapan, no, pwede siguro motion to clarify kung ano yung threshold na yun. But I think during the start of the trial, that will be premature, no?
0: Uh-oh.
15: Baka siguro kapag malapit-lapit na yung conclusion of trial. But then again, no? Kahit pwede natin yan erase, ang ending niyan, exclusive prerogative yan ng Senate. Ang mas malaking question ko lang doon, Alvin, with all the issues surrounding the Senate, kaya-kayang ma-resolve yan among the 22 senators who are actively attending, no? Kaya-kaya nilang ma-resolve kung ano talaga ang tamang interpretation ng threshold. Kasi if they will fail in resolving that threshold, baka doon kailanganin ang tulong ng Supreme Court para ma-enlighten kung ano ang tamang threshold for the purpose of conviction.
0: Pero ibig sabihin
15: initially, sige Alvin na. Ha, talagang doctrine of political question to.
0: Opo.
15: Which means exclusive siya for the Senate. Kaya lang question nga, paano mo ba i-resolve yan when you are, when they are so divided, no?
0: Tama, ay so, tsaka pupunta siya sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin noon, madi-delay. Pag may nag-question sa court, kasi hindi mo na mapipwersa yung mga maestrado na now na decision, hindi lalong magdi-delay
2: po. Napakabagal pa naman magdesisyon.
15: Well, there is another thing that we have to consider, Alvin, no? For purposes of elevating the matter to the Supreme Court, one of the requirements is actual case or controversy, no? So to my humble opinion, hanggat hindi nagbubotohan, hanggat hindi nagkakaroon ng decision ang senator judges whether convicted or acquitted, and there's no actual controversy or case to speak of, no? So to me, ha, mukhang kailangan mo na magbotohan before the subject matter becomes ripe for purposes of petition to the Supreme Court.
0: Okay. Tama okay. Kung tama ka nga dun. Kasi kailangan ng actual, sabihin ng Korte Suprema, bakit nagbutuhan na ba?
15: Pwedeng pag-usapan if the senator judges will raise that, if the parties will raise that, if the presiding officer will allow that, no? But for purposes of elevating the same to the Supreme Court, mukhang kailangan mo nang magbutuhan in order for us to say na meron ng actual case or controversy.
0: Ama, but nevertheless, okay. it can still cause a delay. Kasi pag nagbobotohan sila partner at biglang may umakyat sa Korte Suprema, mag-i-stay put muna yun, Congresswoman, hindi ho ba?
15: Well, I don't think. So long as walang TRO, di kung anong mapagkasunduan ng mga senator judges, we will move forward, no? For the purpose of voting. Pero kahit may petition na, so long as walang temporary restraining order, the votation should not be delayed.
0: Okay. Sige. Ang masarap pag-usapan, ano, partner. Oh, anyway, i-guess natin ulit si Congresswoman Kong. Mm-hmm. Good luck sa inyong day 2 ng pre-trial mamaya. Galingan po ninyo. Ano po?
15: Thank you, Alvin. Thank you, Doris. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng ating programa. Of course, we are committed to the sovereign Filipino people. We're standing for their best interests, no?
0: Kong, medyo mapusyaw pa raw yung lipstick nyo. Mukhang lipstick ang magdadala, partner, mamaya.
2: Kinabog ako ni Kong. Mas mapula ang nguso niya.
0: Mapula eh. Dagdagan mo pang konti, Kong, mukhang mapusyaw pa po.
2: Basta wala pong lamunan mamaya.
0: Thank you. Maraming salamat.
15: Okay, sige.
0: Mabuhay ka.
15: Thank you, ma'am. Congresswoman. Of course, we are maintaining proper decorum. No? Kaya hindi pwedeng mangyari yung mga sinasabi nila. All of us are bound to follow decorum inside the impeachment.
0: Oo naman. Thank you. Maraming salamat Congresswoman Jervil Wistro, na ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay, naku, partner, mga ano naman yan? Mga honorable naman yan. Diba?
2: Mali ka naman dyan.
0: Ano ba dapat?
2: Honorable.
0: May H. Oy, Pao, dumating na.
2: Oy, maraming
0: partner,
2: salamat.
0: Medyo marami-ramiri.
2: Kulam ba ito?
0: Kaldereta and laing. Ebiculanin.
2: Masarap ang ikanin ito eh. May dialysis ako. Hindi, tama nga. Kakain ako, total may dialysis. Hihilain lang yan eh.
0: Actually, yan ang pinakamasamang gawi. Yung mga pasaway ng kagaya mo. Yun, diba? Sabi, hindi, magdadialysis naman eh. Ayan, diba? Ang dapat sa iyo.
2: Huwag mo nang gatungan, gising na 'yung mga doktor ko. Nang ganito.
0: Hindi lang naman ikaw ganyan, 'yung dami po nagdadialysis, ganyan ang gawi.
2: Oo.